0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Alamang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
1: Love.
0: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.

0: Hello, we. Ay, na-miss ko bigla si DJ Jai ho. Hello, hello, hello, we.
1: Nakita kami kagabi dito.
0: At talaga ba?
1: Yes. Hello, we.
0: Hello, we. Partner, hello, we sa'yo. Alam ko na ikaw ay pagod na pagod, kaya ikaw ay hindi ko bibigyan
1: ng pag-stress. Sa'yo pagod tayo.
0: Partner, ang sapatos mo ba ay kompleto
1: pa? Nandito pa.
0: Oo, eh, ihanda mo yan dahil mayroon ng hinahanda na season 3. Next week na yan. Pero tapos na, nag-season ending na ba kayo kahapon?
1: Ay, wala pa.
0: Ah, wala pa. Meron
1: wala
0: pa rin ba?
1: Wala pa yun. Pag alis nga, may teaser na agad eh.
0: Ay, good morning po sa ating lahat ha. Ito na naman, baka makalimutan namin ni Robert na magpakilala sa inyo. Si Doris Bigornia lang naman ito na kumakatok sa inyong mga pintuan para kayo po ay gisingin nang sa ganun ay tayo ay magkaroon ng makabuluhang... anong tawag mo? Balintaktakan.
1: Uh-huh.
0: Makabuluhan. Pero minsan din, pwede rin tawa-tawa lang tayo.
1: Mm-hmm. Minsan, i-relax natin yung ating mga noo. Huwag lagi na kasi maangot. Huwag laging galit.
0: Correct. Meron akong kakilala partner nandun sa pinuntahan mo kahapon. Ang kanyang itsura, lagi na lang yung kanyang noo nakatirintas. Oo, ganyan.
1: Ay, laging galit.
0: Hindi maganda yung gano'n. Hindi pwedeng laging galit. Eh, hindi maganda para sa iyong kaanyuan. At ang mangyayari pa niyan, partner, gagastos ka doon sa salamat, Dok.
1: Oh, papagawa mo. Kailangan mo para mag-flat.
0: Oo, sabi ni Dr. Vicky Bello, I don't like.
1: Why, Dok?
0: I'm busy.
1: Or baka sabi, hindi ko na kaya.
0: Oh. Punta na lang po kayo kay Lord. Ay, sorry. Sorry. Partner, pakila.
1: Magandang umaga mga kapamilya. Friday, hanggang alas 9 po tayo ng umaga. Siyempre, ang tandem ng bayan, ang paborito niyong programa every day.
0: Oo, at sa lahat ng mga lagi nakasubaybay sa atin, Monday to Friday tayo. Maraming salamat ha. Mm-hmm. Minsan hindi namin kayo na-acknowledge, pero know in our hearts.
1: Uh-huh.
0: Sa kaibuturan namin, ng puso namin.
1: Puso. Mm-hmm.
0: Ika nga noon ni Erwin Tulfo, in our hearts of hearts.
1: Uh-huh. Oh,
0: kayo po ang nandiyan sa loob ng puso namin. Ay, paano nangyari?
2: Love.
1: Paano kami nagkasya? Million kaming nanonood at nakikinig sa inyo.
0: YouTube pa lang yun, ha?
1: YouTube pa lang.
0: Kaya, magandang umaga po sa ating lahat at love namin kayo. Ramdam namin.
1: Aha. Oh. Kaya naman, ngayong Friday, maganda pa rin ang mga pag-uusapan natin, di ba?
0: Oo nga.
1: Masaya pa rin ang mga pag-uusapan natin.
0: Kumbaga, panaralang ating linggo na talaga namang siksikliglig sa aksyon.
1: Oo. Siksikliglig, nag-uumapaw ang mga maleta.
0: Ako ba makakakuha ng maleta? Kahit na ano lang,
1: Jejek, what?
0: Ano yung bag na sinasabi, imbes na plastic.
1: Ah, mga naka... bag, mga ganun.
0: Oo, ako okay na ako
1: doon. Sobre daw, minsan may sobre.
0: Ah, may sobre din?
1: Oo.
0: Ay, gusto ko paper bag. Namili pa.
1: Kunti lang iba mo nalalagay sa sobre.
0: Ay,
1: napakinggan nyo ba, napanood nyo ba, naniniwala ba kayo sa sinabi po nung 18 Marines kahapon, na mga akusasyon, ang haba ng litanya ng mga pangalan, 'di ba? At ang mga kumagkano ang dinala, ilang maleta ang dinala, kailan dinala at para saan, 'di ba?
0: Ayun na nga, credible ba sa palagay ninyo ang 18 Marines na 'yon? 18 nga ba? O nagbawas ako. Ay, yung 18 Marines na 'yon, credible ba para sa inyo? At sa nakita ninyo mga kasagutan nila, yung mga binasang portion ng kanilang mga sinumpaang salaysay. Sa binasa pa partner yung mga ibang portion.
1: Tinanong sila, pina-explain sa kanila kung ano yung mga nakasulat doon sa salaysay nila. So in details, nila binanggit. Ikinuwento nila ulit kung paano nagatid, saan nagatid, gano'ng karami, magkano ang palagay nila. Yan, ganun.
0: Pero meron din ng mga nakapansin na bakit yung dati mong salaysay ay binanggit mo si ganito? Bakit ngayon hindi?
1: Bakit ngayon wala ito mga ganito?
0: So, ano ang paliwanag nila doon? Lapse lang daw.
1: Hindi nga nabasa ng buo.
0: Oo. Eh, dyan po natin ibabatay ang ating desisyon o ating, ang tawag mo doon? Desisyon nga. Kung tayo ay maniniwala doon sa kanilang salaysay o hindi.
1: At ibalandra natin yan sa gagawin nilang hearing naman ng kampo ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes.
0: Lunes.
1: Blue Ribbon din yun. Ito rin ang continuation. At invited itong mga Marines na ito, okay. Ex-Marines na ito. Tingnan natin, number one, kung lulutang sila. Number two, kung paano maipapadetalye talaga sa kanila na paano, ang dali lang kasing sabihin na nagbigay ng ganito, nagbigay ng ganun. May picture sa ganito, may picture sa ganun. Eh, kahit naman sino, ikaw, pag lumabas ka partner, dyan lang sa gate, di ba? Million agad na nakapila para magpa-picture sa'yo.
0: Ayan.
1: Eh, paano kung isa doon nagsabi, ayan po, binigyan ko ng maleta.
0: Oo. O kaya, inedit yung picture.
1: Hmm, isa pa yan.
0: Ang nilagay, ang background mo, ay meron, nakasakay ka sa loob ng isang jet.
1: Oche. Oh, oo.
0: Oo, jet. Andun doon tayo.
1: Tapos kumakaway kang ganun, partner.
0: Oo, oo, oo. Tapos mamaya-maya, meron ka ng maleta, meron ka pang paper bag.
1: Oo. Oo. Tapos pagdingon sa kanan, nandun yung mga staff mo, may yan. Bea ka dyan.
0: Oo.
1: O may Jill, di ba?
0: Oo, o. Kaya nga na, gusto ko ng malamig na tubig.
1: Ah?
0: Oh, bakit po? Bakit po kayo gusto ng malamig na tubig? Hirap na akong buhatin itong maleta nito. Napakabigat. Ano po ba naman yung maleta ninyo? Tinignan, partner. Tinignan. Bumaba sila dun sa runway.
1: Mm-mm.
0: Eh, puro papel. Alam mo, nauso yun noon.
1: Yung pinutol pala.
0: Ay, yung butol-butol.
1: Akala mo kung ano na pagkabikat-bikat yung dala mo. Papel pala pagbukas, nagpakahirap ka.
0: Yung ano, yung newspaper, di ba, pinutol-putol. Ay, sana nga po, ay malaman natin ang katotohanan dito. Tingnan natin, pagdating sa Lunes, kung mapipit-pit ba. Talaga naman, mapipit-pit ba. Ng ating senador na si Erwin Tulfo ang punot dulo nito at mailabas ang katotohanan. Kasi samantalang partner, merong ganyang mga akusasyon. Kabilang si Erwin eh.
1: Mm-mm.
0: So sinasabi
1: kaya nga,
0: oh, na nakatanggap.
1: Natumanggap. Oh, correct. Oh. Ay, doon daw sa bahay niya sa Green Hills.
0: Correct. Oo. Oh, oh. Eh di magkakaalaman. Sana nga po ay pawang katotohanan lang ang ating makuha. So nang sa ganun ay matapos na po, magkaroon na po ng season ending itong series na ito. At dahil nagaganyan partner eh.
1: Oh, alam mo
0: ano
1: na.
0: Ano ba ibig sabihin nun?
1: Ibig sabihin yan, bye-bye time!
0: Bye-bye! See you next week! Uwi na po.
1: Bye, umuwi.
0: Di po yan. Ito po yan.
1: Ang ating pong oras, 8:13 ng umaga.
2: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Dahil dyan, partner.
0: Dahil dyan.
1: Narito na sila. Nakahilera na magbabalita. Alamin natin ang mga balita sa Metro Manila. Hatid ang ating mga radyo. Patrol, roll.
3: Mag-tsaka ng Radyo Patrol!
0: Roll talaga, roll.
1: Umahang ko yung partner na roll.
0: Very good, very good. Oo, pero parang roll yung
1: mali!
0: Hindi yan.
1: Hindi yan. Ito ay naku, ito yung flash report nyo kanina sa newscast din yung partner.
0: Oo, yung babae.
1: Kuha tayo ng follow-up report. Ang babae pong angkas ng isang motorsiklo pumailalim sa isang kotse sa bahagi ng EDSA Caloocan. Ang follow-up report ni atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, kumusta?
4: So, Robert at Doris, himalang buhay ang babaeng angkas ng isang motorsiklo matapos itong pumailalim sa isang kotse dito sa bahagian ng EDSA Bagong Baryo sa Caloocan. Naganap ang insidente habang binabagtas namin ang northbound papuntang monumento nang may makita na lang kami na dalawang motorsiklo na sumemplang. Biglang tumayo ang isang lalaking rider at pinahinto ang kotseng kalapit ng kanyang tumumbang motorsiklo para sabihin sa driver nito na huminto. Ayon naman sa driver ng kotseng sedan, nakita niyang nagkagit-gita ng dalawang sumemplang na motorsiklo at hindi alam na may tao na palang pumailalim sa kanyang sasakyan. Narito ang kanyang payag.
5: Kita mo itong dalawa na dito nga umano sa kisiklo. Tapos biglang natumba. Tapos, hindi ko naman sanayin na makabahay na pala ng sasailalim.
6: Paano niyo nalaman na meron palang tao doon?
5: Inano ko, doon ang gandahan mo na ako, tapos inara ako. Inano ako dito. Umano ako. Sabi niya, umiyak na siya yung ano daw niya, parker. bumaba ako. Pagbaba ko na may tao na pala doon sa ilalim.
4: Yan ang pahayag ng driver ng kotse na pinailalima ng biktima. Rumesponde naman agad ang mga tauhan ng SAIC na nagbabantay sa kalapit na EDSA bus carousel bagong Barrio Station at binigyan ng paunang lunas sa sidewalk ang biktima nang matanggal ito sa ilalim ng sasakyan. Dinala na rin siya sa pagamutan para sa karagdagang atensyong medikal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Doris?
0: Maulan ba kanina nung nangyari ang insidente na yan at madulas ang kalsada?
4: Tama, Doris. Maulan nga dito sa bahaging ito no, ng EDSA Caloocan sa may bagong baryo nang maganap itong insidenteng ito. Kaya panawagan na rin natin or advice na rin natin sa mga motorsiklo, lalo na sa mga motorcycle riders, sa mga motorista no, na magdahan-dahan, na magdoble ingat ngayong...
1: Nico?
4: Yes, Robert?
1: Nawawala. Naputol-putol lang yung signal.
0: Oo, pero... Okay.
1: Go ahead.
4: Doris.
0: Yes,
4: yun nga, no, maulan nga dito sa bahaging ito ng barangay Bagong Baryo sa Caloocan, bahagi ng EDSA kanina na maganap itong insidente. Kaya advice na rin natin sa mga motorista, lalo na sa mga motorcycle riders, na magdoble ingat kapag sila ay nagmamaneho para naman maiwasan yung mga gantong insidente.
1: Okay. Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Samantala, punta naman tayo, partner, sa Pasig City.
0: Ay, ano meron?
1: Isa sugatan, mga aksidente ito eh.
0: Oh.
1: Isa sugatan sa pagbangga ng truck sa pader sa Barangay Ugong sa Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
7: Robert at Doris, nagdamo ng bali sa binti ang 44 anyos na lalaking pahinante ng 10-wheeler truck matapos itong sumalpok sa bakod ng simbahan sa bahagi ng Ortigas Avenue, corner C5 Road, kaninang madaling araw. Ayon sa driver ng truck na si Ariel, bumabiyahe sila mula Quezon City papuntang Cainta, Rizal, dala ang scrap na bakal nang mawalan siya ng kontrol sa minamanehong sasakyan. Narito ang kanyang pahayag.
8: Dandanan takbo ko. Stop light. Tanong mga motor na kayo ito dyan. Eh, tapos, patapa ko ng preno, wala na preno, lumusot na. Inilit ko na lang yung truck, pinangga ko na lang sa dater, kaya lang tumalon siya, bumangga siya sa takot ng, ano.
7: Robert at Doris, dahil sa lakas ng pagkakabangga, nayupi ang kanang bahagi ng truck at naipit ang kanyang pahinante. Inabot ng halos isang oras bago siya na-rescue at nadala sa pagamutan. Sa ngayon, dumating na yung isa pang sasakyan na paglilipatan ng karga ng nabanggang dump truck para tuluyan na itong mahila mula kalsada. Nagdudulot ng bahagyang pagbagal sa usa ng mga sasakyan yung pagsasali ng scrap metal. Pero hindi gaya kanina madaling araw, tuloy-tuloy naman ang nadaraanan ng mga motorista ang Ortigas Avenue at ang C5 Road. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Yes, Doris.
0: So ano ma-advise mo? Kasi kung sabi mo nga umuusad naman na banayad na ang usad ng at daloy ng trapiko. Pero yung mga iba na mali-late na sa kanilang mga opisina, meron bang ibang alternative route para yun ang kunin nila?
7: Yung daanan talaga, Robert at Doris, yung pinakamaluwag talaga dyan ay yung Ortigas Avenue at yung C5 Road. Konektado yan doon sa may Julia Vargas Avenue, papuntang Meralco Avenue. Pero yung nung nadaanan natin kanina, maayos naman na daraanan na parehas at nandun din naman yung mga tauhan ng MMDA para magbando ng trapiko. Kung kaya at wala nang nararanasan doon na road closure o anumang aberya sa kalsada, maliban na lamang doon sa bahagya lang naman na pagbagal dahil nga doon sa nagaganap na pagsalin ng karga nung nabanggang truck papunta sa isa pang truck.
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Zeus Legas. Baka pa may tanong ka, partner?
1: Wala, ako na yung partner.
0: O, ikaw pa kasi may humahabol.
1: Oo, may humahabol. Dito
0: at
1: tayo.
0: Pero extra muna si Zeus.
1: Zeus, maraming salamat.
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Samantala, punta tayo sa lungsod ng Maynila. Naku, kailan magpapasukan?
0: Bakit?
1: Sunog, sumiklab kagabi sa isang classroom, ha?
0: Sus, Mario,
1: sir. Ng isang paaralan sa lungsod ng Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish!
9: Robert at Doris, mapipilitan na gumamit muna ng ibang silid-aralan na ang ibang estudyante ng Gusto Lucban Elementary School sa Paco, Maynila. Matapos sumiklab ang sunog sa isang classroom nito pasadalas 8:30 kagabi. Napansin ng gwardiya ang maitim na usok na nagmumula sa silid sa ikalawang palapag na nagsisilbing classroom ng mga grade 2 na estudyante. Sa panayam kay Marilu Calma, principal ng paaralan, problema sa linya ng kuryente, ang tinitingnan na sanhi ng sunog kung saan halos mga papel lamang anya ang natupok. Tumagal lamang ng 13 minuto ang sunog bago tuluyang maapula ng BFP. Sabi ng Bureau of Fire Protection sa pamunuan na maaari pa namang gamitin at magsagawa ng brigada sa classroom, basta silipin at mapalitan yung mga lumang wiring. Pagamat hindi naman nadamay sa sunog yung ibang katabing classroom, apektado ngayon yung supply ng kuryente sa ikalawang palapag ng gusali. Lalo ng mga guro na sa pagsisimula ng klase sa Lunes, ililipat muna sa 5 na sobrang classroom yung mga grade 2 na estudyante, lalo't morning at afternoon shift ang apektado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisalindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Na naman!
0: Kita mo nga, hindi na umaalis yung deliri ko.
1: ito na.
0: Okay.
1: Oras mo natin, 8:21 ng umaga.
10: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Alerto sa Bagyong Esther.
1: Dahil may bagyo partner, kuha muna tayo ng update mula sa PAGASA. Alamin natin kung ano, magputuloy-tuloy ba itong mga pag-ulan na ito?
0: Kaya nga, kasi hindi ko maintindihan partner, kagabi, maulan-ulan, naging maalinsangan, nawala yung ulan, kanina madaling araw, ayan na naman ambon, so nag-jacket ako.
1: Correct, kaya ang attire mo today, ready ka pang-ulan, pati may ano, hood.
0: May hood pa to. Uh-huh. Kaso, paglabas ko mamaya, mainit. Maja-ja-forms ako. Ano ba yan?
1: Alamin po natin na magiging lagay ng panahon na at sa bagyo po binabantayan natin mula kay Ginoo Benison Estareja mula sa PAGASA. Sir, good morning!
0: Good morning!
1: Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning!
11: Good morning po, Ma'am Doris at Robert. At ganyan din sa ating mga taga-subaybay. So yung ating minomonitor po na low pressure area sa labas ng park kahapon ay naging bagyo na po or tropical depression kaninang alas 2 ng madaling araw. And as of 3 a.m. naman ay nakapasok na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility at may pangalan na Esther. Si Esther po ang unang bagyo for the month of June at panglima naman for 2026. Huling namataan ng bagyo, 225 kilometers kanluran ng Isbayat, Batanes. May taglay na hangin na 45 kilometers per hour. So nasa mahinang kategorya po ito at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos pahilagang silangan at 20 kph. So ang nakikita nating track dito kaya bagyong Esther, lalapit siya ng bahagya dito sa may Batanes. So sa ngayon meron na po yung wind signal number 1. Tapos kikilos po sa pahilagang silangan at matutumbok po itong southern Taiwan at hanggang sa makakilos po palabas ng Taiwan, sa may east of Taiwan at lalabas po ng ating area of responsibility bukas agad ng madaling araw habang papunta na dito sa may parting East China Sea. So magiging saglit lang yung pananatili niya sa ating PAR at malit yung chance na magla-landfall nga kung meron man Batanes na ang maapektuhan nito. Pero nandyan pa rin po yung southwest monsoon na bahagyang pinalalakas itong si Bagyong Esther at meron nga po tayong weather advisory pa rin patungkol sa significant rainfall. Meron tayong mga malalakas na ulan dito sa may Ilocos Sur at La Union. 100 to 200 millimeters po ito in a 24-hour period kaya maaaring magkosto ng malawakang mga pagbaha at yung landslides lalo na doon sa mga mountainous areas mataas din po ang tsansa. And then other areas pa ng Luzon, meron din pong mga heavy rains na mararanasan po. As early as this morning, yung natitirang bahagi ng Ilocos Region and then Cordillera Region,

0: Sabado Linggo natin.
1: Weekend pa naman.
2: So by Saturday and Sunday, nasa East China Sea po yung bagyong Esther. Nakalabas na po siya ng PAR pero nandyan pa rin po yung Southwest Monsoon. Kaya pinaka-uulanin pa rin itong Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan. Somehow mababawasan na yung mga pag-ulan in other areas sa kabilang Metro Manila pero makulimlim pa rin po.
1: Ayun, pero wala pa kayo, as of now, wala pa kayong mga advisory doon sa mga nakatira sa malapit sa, anong tawag doon, coastal areas na lumayo-layo muna?
2: Yes, ito po ay yung signal number one. So, automatically po suspended na yung sea travel doon sa may Batanes. And then, nasa local coast guards na po kung magpapasuspend sila kasi na-expect naman na lalakas yung habagat. And then, dito sa may West Philippine Sea, magiging maalo ng karagatan dahil nga malakas yung hanging habagat. Mm. Kaya, may possibility po na mag-suspend sila doon.
0: Ayun. So, ngayon may pag-ulan. Over the weekend may pag-ulan. Uh-huh. Eh, umpisa na klase sa Lunes.
1: Yan.
0: Suspension agad?
2: Pag naman.
0: Kumusta ang weather natin sa pagbubukas po ng klase sa Lunes, sir?
2: Yes, magandang tanong po yan. Bali, ang nakikita naman natin, may mga rains pa rin naman, pero nababawasan na po dahil malayo na yung bagyo. By Monday, tolerable. Kaya naman po. Kaya naman ng, and hopefully prepared naman yung ating mga kaguruan at yung mga eskwela sa pagbubukas po ng...
0: So, ibig sabihin yung tolerable mo, Sir Benison, pwedeng magkaroon ng ulan pero hindi ganun kalakasan. So magdala na lang ng payo, panigurado, kapote
1: pwede
0: sa mga bata.
1: Mga bota. Oo. Mm-hmm. But at the same time, dahil nga may bota ka, may pananggal, ano yung raincoat?
0: Kapote.
1: Hindi payong. Rin dapat mawawala ang payong. Yung payong, ano yan, multi-purpose. Pagka maulan, kailangan mo yan. Kapag mainit naman, kailangan mo rin. Kaya huwag nyo na...
2: Pag may baha... Pwede yung balik tarin.
0: Ginawang bangka.
1: Ginawang bangka. O kaya ano partner din ba sa bangka? Yung pang... ang tawag
0: ay, sagwan.
1: Ginawang sagwan.
0: Gagawin mo sa... Kaso hindi. Remember, ang payong...
1: Oo.
0: Minsang naging usap-usapan...
1: Ang sabi?
0: Dahil sa flood control natin...
1: Ang
0: mga bumibili ng payong, ay, bibili ng mamahal sa sasakyan para lang doon sa payong.
1: Mahal yun, partner. Binili ko, sinoli ko.
0: Sinoli, ayaw mo?
1: Ayaw ko, may butas.
0: Ay, Sir okay. Benny, maraming salamat po.
2: Salamat
1: thank
2: po.
1: You, thank you.
0: Ingat thank you.
1: Po.
0: Sige na, Benison Estareja mula sa Pag-asa. O yan, may pag-ulan ngayon. Sabado, Linggo, meron din. Monday, meron pa rin. Kaya parents, alam nyo na.
1: Alam nyo na gagawin. At kayo mga estudyante, wala pa po pagdedeklara. Baka naman unahan niyo, deklara, walang pasok. Hindi po.
0: Linggo pa lang, no? Nagtatanong na agad sa LGU. Mayor, may pasok po ba bukas?
1: Ginising pa si Mayor.
0: Sabi ni Mayor, hindi pa nga nagsisimula yung klase. Eto na, lagi nyo na akong gigisingin sa suspension.
1: Kaya
0: na yan.
1: Kaya ganun. Huwag ganun po, di ba? O sige, mag-break lang tayo.
0: Okay.
1: Ayoko sinasabi na mag-break. Parang pagka-ganyan, para tayong...
0: Hihinga lang po kami saglit. Yan. May ichichismis lang ako dito sa aking partner.
1: Uy, meron din ako pantapad
0: dyan. Maraming juicy ang ichichismis ko sa...
1: O, ikaw
0: pero,
1: dapat.
0: Ichichismis ako din kayo mamaya, ha?
1: Yan.
0: Sa amin pong pagbabalik. Kaya... diyan lang po kayo. Sandali po lamang.
3: Alerto sa Bagyong Esther. Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming.

0: at pagcor.ph.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liverade Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liverade Pro.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
19: Kami po yun!
20: Alika dito, Camila Pastolero, kung ikaw ay kasama dito. Kami po lahat ay magkakasama dito. Ang saya-saya pagka-Friday. Si Doggy Wawa.
19: Doggy Wawa and friends, kalma tayo ha.
20: Kalma lang tayo dahil Friday naman. Mm-mm. Pero may mga issue pa rin, partner.
19: May mga issue pa rin tayo pag-uusapan.
20: At ikaw, at wala nang iba. Mm. Dahil ikaw mismo ang doon sa ground.
19: Mm-mm.
20: Ikaw makakakwento sa akin.
19: Ito nangyari.
20: Ito na ang chismis. Ano yan?
19: Ito.
20: Anong nangyari?
19: Nakatutok lahat eh. Nakaganon lahat. Hindi, di ba partner kahapon? Although, yung mga sinabi kasi ng 18 Marines kahapon, dati na rin naman naglabasa na yun sa mga nauna nilang papreskon, di ba? Puffy David and all. Pero first time nilang humarap sa Senado. May mga pangalan na binanggit na sinabi nila ay nagkatid sila ng maleta. Ha?
20: Mm.
19: Tapos, medyo ang nakakagulat doon, yung mga progressive groups,
20: okay.
19: Di ba? Yung mga nakikipaglaban para sa karapatan.
20: Uh-huh.
19: Ganon, pag nakikita mo sila. Pero sinabi ng mga Marisa, ay hindi, inatiran po namin yan. May maleta din yan.
20: Ay, ganyan.
19: Oh, di ba? So, yan pong Franz Castro na yan.
20: Uh-oh.
19: Tumanggap po yan. Binigyan din namin yan ng maleta.
20: Sus Mario.
19: Di ba? Act teachers yan dati.
20: Uh-oh.
19: Tumanggap din po
20: sinasabi
19: yan. May picture pa po yan. Tingnan nyo, ito ang picture niya.
20: Maybe din siya ba?
19: Oo, all smile pa doon sa office ni former Congressman Saldi ko. May mga pagano'n.
20: Ang tanong ko naman, pare, kasi lahat naman yan pwede mo sabihan na, totoo ba yung resibo mo?
19: Oo, di ba? Tapos ang tanong, ano ba laman ng maleta?
20: Oo.
19: At may maleta nga ba talaga?
20: Oo. Sinabi nga natin kanina, ano laman? Nakita nyo ba? O baka nga mga newspaper lang yan na pinaggupit-gupit? Diba? Pambudol talaga eh, diba?
19: Para bigyan tayo ng paliwanag hinggil dyan, partner. Siyempre, for sure, pwede na rin yung i-represent yung grupo nila. Ito yung tinatawag natin makabayan block, di ba? Sa camera. Sila talaga, ever since, kahit itong nasa house pa ako naka-assign, sila talaga yung lumalaban doon sa mga kaluwat ka ng issue concerning ng mga kababayan natin.
20: Tama.
19: Kahit gaano, sa time ni former President Duterte, sila din yung isa sa mga vocal talaga.
20: Oo, banat kung banat yan.
19: Correct. Kausapin po natin ang dating kinatawan ng Act Teachers Party List Representative na nakita ko pa lang sa Senado last week. Nandun siya.
20: Oo.
19: Kasama nila si Professor Monsod. Magkakasama sila. Si former Representative Franz Castro, ma'am. Magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
20: Good morning, ma'am.
0: Good morning!
4: Magandang umaga, Robert and Doris, at sa inyong mga taga-subaybay.
20: Opo, long time no hear.
19: Oo nga, nakakamiss din ang boses, ano?
20: Oo, nakakamiss din.
19: Kaso, ma'am, kailangan mo magpaliwanag.
20: Magpaliwanag. We deserve an explanation.
19: Opo, madam, nabanggit po ang inyong pangalan. Although, sabi ko nga, dati na niyang inilabas, nasagot na yan. Pero ito kasi, in Senate, na-discuss at nabigay yung inyong mga pangalan.
20: Oo.
19: How true, number one, na may kakilala ba kayo doon sa 18 Marines na yon? Lalo na yung nagsabing siya yung nagatid ng maleta sa inyo sa office, kung saan mang opisina. At totoo bang binigyan kayo ng maletang may pera?
4: Well, nakakatawa yan, ano, Robert, yung mga kasinungalingan noong mga Marines na nagbanggit sa akin ng pangalan. Actually nga, kagaya ng binanggit mo, noong Preston nila, binanggit na yung pangalan ko at kaming other two na members ng makabayan na binigyan daw ng maleta.
19: Mm-hmm.
4: Ngayon naman ay lumalabas kami sa opisina ni Saldico na may mga dalang paper bag na puro insinuation itong mga sinasabi, upright lies itong sinasabi na ito, dahil unang-una, paano kami i-relate sa flood control anomalies? Wala naman kaming mga infrastructure project, no?
19: Mm-hmm.
4: Sa mga flood control insertion or mga allocables, etc. Kaya talagang nakakahiyang kasinungalingan itong mga pinagsasabi ng mga Marines.
19: Opo.
4: Talagang desperate na sila para ma-demolish yung mga nagsusulong ng impeachment. So kung napansin mo, Robert and Doris, na magkaiba yung listahan ng una nilang mga binanggit doon sa kanilang press con at saka yung pagharap nila sa Senado.
19: Mm.
4: 'Di ba? So may mga dagdag bawas, no, ng mga tao na mga nilagay nila. Kaya talagang hindi ka panipaniwala, no? Hindi talaga reliable itong mga pinagsasabi nitong mga Marines.
19: Ma'am France, ibig niyo pong sabihin, nakikita ninyo na sabihin na natin doon sa group po ninyo sa Makabayan Block, dahil kayo ay nagsusulong ng impeachment laban sa Vice President, kaya kayo isinama.
20: Mm-hmm.
19: Kumbaga, idinawit kayo or ang ginagawa ng Marines ay itong mga ex-Marines na ito na nagpakilalang dating Marines ay lahat ng kumukontra sa Vice President ay idawit namin para man sila yung reputation. Ganun po ba?
4: Yes, oo. Yun ang aming yun ang aming pagsusuri diyan. Kaya tignan nyo yung mga listahan ng mga binanggit nilang mga pangalan diyan, mga member ng prosecution team. Yung iba nga hindi pa nga miyembro ng Kongreso nung nakaraang Kongreso, 'di ba? Tapos makikita rin natin diyan pati si Father Flabby, no, na nagsulong ng o sumusuporta sa mga biktima ng AJK ay nilagay din diyan. Kaya talagang sinasabi natin na hindi totoo, walang batayan yung mga pinagsasabi sa amin, no, nung mga Marines na yan. At sinabi mo kanina, Robert, kung kakilala ka, wala akong kakilala diyan. Wala akong nakikita sa mga yan.
20: Oh, okay, okay.
4: Sa mga yan. Kasi kami naman talaga pag nasa Kongreso, from one hall to another kami, no? Ganun yung...
19: Oo nga lang, pag may hearing.
4: Pag-usap man.
20: Oo.
4: Pag-usap man kay Saldico, natural lang yun, di ba? Lalo na kapag budget hearing.
19: Mm-hmm.
4: Di ba? Kami, may ipinapasok kaming maisama sana sa budget yung mga beneficyo ng mga teachers, dagdag na sweldo, yung meron din kaming mga nihiling tungkol sa mga magsasaka, mga teacher folks. So, natural lang yun during the budget hearing.
20: Okay.
4: Walang instances na pagkagaling sa office ni Saldi ko ay meron kaming paper bag. No?
20: Kagaya
19: may picture pa pa, ma'am. Sabay yung picture na yun. Totoo ba yung picture na yun in the first place?
4: Hindi ko nakita yung picture na yun, Robert, no? Anytime naman, pwedeng, kahit na anong picture naman, pwedeng i-present dyan. Ano ba yung konteksto ng picture na yan? Kaya sabi nga namin, ang paper bag na dinadala namin minsan ay yung mga sinaron namin, minsan napagtain.
20: Ma'am.
4: Diba? So, yun lang, yun lang yung ginagawa namin. Pero, yung insinuation na mayroong paper bag na may pera, never kami nagdala ng gano'n.
20: Opo. Ma'am, sa ganyang klase pong sitwasyon, na, ang pangalan nyo po ay nabanggit, at may picture pa, yung bang mga ganyan, pwede antemano ay magdemanda na kayo o magreklamo na kayo sa mga nag-aakuso sa inyo? Sabi nga ni Robert, kasi siya po ang senador namin dito pwede kung may protection ang mga ito sa Senado, kung
19: i-consider legitimate yung hearing yon, kahapon, kung hindi. At saka pwede rin naman na yung mga senator i-contempt sila.
20: Correct.
19: Diba? Kung nagsisinungaling, kung palagay nagsisinungaling, kukulong sila.
20: Oo, so,
4: kaya nga, Doris, yung hearing ay illegitimate, no? Hindi official. Walang document, walang record. Tapos yung mga testigo o yung mga Marines ay mga peke, yung mga pinagsasabi or hindi totoo. So hindi dapat paniwalaan. Well, kung sa pagkakaso, well, pinag-aaralan niya ng aming legal counsel. Lalong-lalo na no yung pagtarnish ng aming reputasyon, yung pagpaninira sa amin, malisyosong claim nitong mga to. Pinag-aaralan ng aming...
19: Nakita ko kasi, partner, may checklist si Senator Amy Marcos.
20: Anong checklist?
19: Sabi, makabayan, X. Tapos makabayad, check. Ganun.
20: So smart, Joseph. Oo. So, ma'am, sa itong ano ang overall na, ano ba matatawag mo doon, Senator Mano, na impresyon ninyo ang analysis ninyo sa nangyayaring ito na 2 weeks na po itong Senate Flex na ito eh.
4: Yes, oo, talagang nakakahiya, hindi lang sa mga taong bayan, ano, bangin sa ibang mga bansa, yung ginagawa na nangyayari sa Senate. Kaya sabi nga natin, dapat mag-ayos ng bahay nila, itong mga senador na ito. Dahil maghahanda rin tayo doon sa impeachment trial. No, maapektuhan for sure itong impeachment trial na ito. Kasi alimbawa, kung dalawa yung block na ganyan, dalawang leadership, sino ang gagawa ng rules? Ano susundin? Sino ang magpapatawag ng mga witnesses? 'Di ba nakakalito at nakakagulo? Kaya talagang mukhang pinaplano nila itong mga ganito para talagang maka-apekto ito doon sa impeachment trial na soon to be held no sa mga susunod na panahon. At ayun pa nga, nakita natin talaga yung demolition job na nila, paninira nila sa mga prosecutors ng ng House of Representatives.
20: Ayun. Opo, so puro lahat ito impeachment daw, partner. Tungo sa all roads lead to impeachment.
19: Oo. Tsaka, ma'am, yung group din yon nung nasa session kayo, di ba? Ano nga ba yung battle cry ninyo nung nandun kayo?
20: Nag-attend sila.
19: Oo, nag-attend sila. Pero tumenga nga. Kasi ka walang dumating na majority.
20: Ma'am Joseph.
19: Oo.
4: May nagdala sa grupo namin no, isang teacher sa UP to serve with integrity.
19: Ayun.
20: Serve with integrity.
4: Yun yung aming placard. To serve with integrity.
19: Hindi po ba kayo nainip nun, ma'am? Kakahintay?
4: Nainip na nga. Pero nandun kami kasi, di ba, last day yun ang submission sana ng mga sagot.
19: Correct,
4: no,
19: correct.
4: Ni Vice President Sara Duterte. So, titingnan namin kung i-announce yan sa plenary, 'di ba? No, mai-announce sa mga congressist ay sa mga senador. So inaantay namin 'yon. At syempre, gusto rin namin na matingnan kung may pagbabago sa leadership no, sa Senado.
20: Opo, opo. Paano po?
4: Kasi talagang apektado talaga yung mga susunod na mga tunguhin ng impeachment.
20: Correct. Paano po, ma'am, Franz, na kung ang sagot po ng ating Vice President ay she may not like the
4: answer.
20: She may not like. Oo. Paano po yun? Di ba po nga yung unang ni-require sa kanya ay sumagot sa in writing nung kanyang counter ang tawag mo doon, partner.
19: Yung kanyang niya. Sagot sa summons ng impeachment court.
20: Oo, na answer but not an answer ang nangyari.
4: Well, bawal yun sa rules, no? Yung ipadismiss mo agad yung impeachment articles ng without trial. So dadaan talaga yan sa trial kasi both beneficial sa dalawang party, di ba? Kasi ang hinahanap natin sa trial ay ang truth, ang fact, na kung hindi nila sasagutin yon, paano masasatisfy ang mga ang taong bayan? At kung talagang wala siyang kasalanan, edi humarap siya at hindi niya kino-question yung mga technical kalidad at hindi niya bibigyan ng pagkakataon yung trial. Kaya talagang ano, no, kaduda-duda talaga, no, mula nung 2023 itong ugali ng Vice President na ganyan, na talagang hindi natin maano mag-isip na may tinatago talaga at may anomalya.
20: Oo. Alam mo, partner, Ma'am Franz, naisip ko, nakikita natin sa balita yung parliament naman nila doon sa Taiwan.
19: Oh.
20: Bugbugan to the max yun eh. Talagang jumbagan eh. Di ba? Bago sa palagay nyo, aabot ba tayo doon? Masama man tingnan at isipin, pero parang hindi kahit papunta tayo doon.
4: Kaya nga dapat, Doris, merong rules na sinusunod na alam natin yung parameters, alam yung mga proper decorum ng mga senator judges, ganoon din yung mga prosecutor. Sana naman maging maayos yung ano, no, gusto talaga natin maayos yung proceedings at makita natin talaga yung katotohanan. At makapagpasya ng naayon sa konsensya, naayon sa ebidensya itong mga senator judges natin.
19: Opo. Opo. Ma'am, kakabig lang ako ng konti. Oh, syempre, alam ko malapit sa puso nito ang edukasyon dahil yan. Yun ang kanilang pinaglalaban.
20: Yes.
19: Eh. Yung magpapasok na on Monday, ang mga teachers natin, yung mga ipinaglaban ninyo para sa mga guro, hiring, salary, bonuses, at kung ano pa. Kumusta po? Meron po ba tayo nakikitang katitig na pag-asa para makamit po nila ito, lalo't pasukan na naman?
4: Yes, yung supposedly tatanggapin na ng mga teachers, no, yung naitasan nating batas na dagdag na teaching supplies allowance from 5,000 to 10,000. Dapat matanggap na ng mga teachers yan before June 8, di ba? Pasukan para makapaghanda.
20: Correct.
4: Well, battle pa ito yung pagtaas ng sweldo na 50,000. No, ito nga yung mga hindi na bibigyan ng pansin, ano, sa Kongreso, itong pagtaas ng sweldo ng mga teachers, dahil talagang napakaliit kumpara natin sa mga counterpart natin sa Southeast Asian country. Ang basic talaga, diba, sa Thailand, mga 50 to 60,000. Tayo 31,000, yung ating mga teacher one. Kaya gusto talaga natin yan laging 50,000. Yung pa, yung iba pang mga benepisyo ay like halimbawa yung dagdag na pera, personal economic and relief assistance, ilang dekada na 2,000. Ito yung pansagot sana ng mga natin doon sa ano, no, doon sa inflation na pagtumaas ang mga presyo ng mga bilihin. Gusto natin tumaas yung pera, personal economic and relief assistance o allowance ng from 2,000 to 5,000.
20: Wala pa. O meron po pa kayong mga ilang oras para kalampagin po ang mga kinauukulan. Mga lampag na po kayo kasi nga sa Lunes na ang simula ng pasukan. Good luck po sa inyo, ma'am.
4: Yes, salamat po. At yan po ay ginagawa po ng ating mga organisasyon.
19: Ayan.
20: Maraming salamat.
19: Ma'am Franz, maraming salamat. Tilahin mo na yung maleta, pero hindi pera laman. Pagbakasyonin natin, deserve nila magbakasyon sa pagod. Ano?
20: Alam mo ang laban ng maleta ni Ma'am Franz? Bikini.
19: Aha, two piece. Ma'am Franz, maraming salamat po.
20: Thank you, ma'am.
19: Thank you po. Si former Representative the Act Teachers Party List, Franz Castro.
20: Mm-hmm.
19: Pasukan kasi, partner, kaya naitanong ko. And then, speaking of pasukan,
20: yan,
19: ang tanong, kumusta ang ating school supplies?
20: Yan.
19: Ito na, partner.
20: Meron bang pagkukulang? O okay lang naman?
19: Or tataas ba?
20: Ang
19: or presyo? Bababa?
20: Bababa?
19: Sumobra!
20: Ay, sorry. Huwag ganun, mali.
19: Bababa? Ano? Ulit?
20: Bababa?
19: Ba yung school supplies? Yan ang tanong.
20: Wish natin yun.
19: Wish natin yan. Kaya naman, kausapin po natin ang presidente ng Philippine Stationers Association Incorporated, Sir Kelvin Gan. Sir Kelvin, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
20: Good morning.
0: Good morning, Doris and
20: Apo.
0: Sir Robert.
20: Opo.
19: Sir Kelvin, yung pakisagot nga po yung una namin tanong, bababa yung ito pong mga school supplies natin ng presyo or stable?
0: Sa ngayon po, stable. Kasi maswerte po tayo kasi po normally ang mga importers at saka manufacturers is maaga po nag-prepare as early as December. Pero sa tingin ko po, by next month or after back to school, maaari pong tumaas po.
20: Tataas?
19: After back to school? So bumili after, na ngayon dapat, partner?
20: Dapat, oo.
0: Yes po.
20: Sa experience nyo po ba, ano yung mga, kumbaga, ang peak ng pagbibili ng mga parents ng mga school supplies? Yung sa opening o yung sabi mo nga yung a little after opening po para mas mababa?
0: Normally, ang peak po ng sales sa retail is 1 week before talagang yung actual opening.
20: Apo.
0: So, actually, ngayon po ang peak season sa retail. So, tsaka a week after, medyo peak rin po yun kasi doon po pumapasok. Pag nakapasok na po yung mga bata, doon na po binibigyan ng mga additional requirements ng mga teachers nila.
20: Oo, nga naman.
19: Magdadagdag ng ganito, may additional na ganito,
20: kailangan
19: magsasabit
20: kayong,
19: ng ganito.
20: Oo, kailangan meron kayong pontem pen.
19: Oo, yung kartulina nyo, ha? Tsaka yung Manila paper nyo. Wala bang Quezon City paper?
20: Wala. Parang Quezon City lang.
19: Di ba? Bakit lagi Manila lang ang may paper?
20: Oo, kaya kailangan ninyo ng notebook na ganito.
19: Oo, yung notebook na ganyan.
20: At saka kokomban.
19: So, pero sir, kapag tumaas yan, mga ilang percent naman yung pinag-uusapan po natin o baka magkano yung itataas?
0: Itong after back to school, actually, yung especially sa mga, ang pinakamalaki impact po sa pagtaas is mga plastic products.
19: Ayun.
0: Dahil po sa petrolyo.
19: Oo, plastic products.
0: Opo, yun yung pinakamalaking effect po itong after back to school.
20: Kaya nga, anong mga produkto yung i-watch out natin para dyan sa sinasabi yung mga produkto na gumagamit ng plastic?
0: Ito po yung mga ruler, mga pambalot po ng notebooks, mga sharpener na plastic.
19: Basta plastic. Opo. Component.
0: Opo.
20: Ayun, oo. Ay, naalala ko tuloy, partner. Kasi last year, pagka naman back to school si Sir Kelvin ang suki natin.
19: Mm-mm.
20: At napapag-usapan lagi yung tungkol sa safety ng mga produkto na ito.
19: Oo, mula doon sa nakalalasong kemikal.
20: Yes,
19: yung lead content, mga
20: yan,
19: ganun.
20: Oo. Yan po ba ay na-address na ng grupo ninyo? At mayroon ba talagang dapat i-address na ganyang klaseng issue?
0: Yung pag ano po sa mga lead content is kasi nagvavary po, depende po sa mga supplies.
20: Uh-oh.
0: Kasi yung iba hindi naman talaga directly kinakain or ano. So yung lead content hindi actually hinihingi po, hindi ko sure kung pwede ko mention kasi hinihingi po ng isang government agency yung talagang detalye, which is hindi pa nila ma-determine yung ano, kung ano ba talaga yung threshold for ano. Kasi iba po yung threshold ng lead na talagang kinakain at saka yung threshold na hinahawakan lang ng bata.
20: DTI ba ito, sir?
0: Hindi po, yung FDA po kasi ang nila eh.
19: Oo, kailangan nila ma-check kasi yung lead content.
20: Tama.
19: Tsaka iba pang chemicals, kung mataas yung content nun, bawal kasi, partner. Hindi pwede for distribution kapag
20: lalo sa bata.
19: Oo, kaya kailangan ma-check talaga yan. Importante yun eh.
20: Correct.
19: Kailangan dumaan sa kanila.
20: Mm-mm.
19: And then, sir, kapag ganito na magpapasok ka na, school supplies, yun namang, ano natin, supply mismo.
20: Yan.
19: Sapat ba? Oo. May mabibili ba? Baka sabihin, ay, nagkaubusan na po kasi kami ng ganito. Ay, nagkaubusan na po ng ganun. Mm-mm. Kasi po, medyo naghigpit ng pag-angkat ng produkto dahil po nagmahal ang lahat eh.
20: Oo.
0: Yun nga po, maswerte pa rin tayo. Yun nga po, maaga nakapag-prepare ang majority, mga importers at saka manufacturers. So far, wala naman po kaming naririnig sa mga members namin na may kakulangan.
20: Mabuti. Pero ang alam ko, Sir Kelvin, ang DTI nag-ikot eh, lalo na sa Divisoria, kung ang mga produkto ay pasok doon sa talagang presyo. So far, sa palagay nyo, hindi pa naman kayo kinukol ang attention ninyo na, oy, teka muna, itong grupo ni Kelvin Tan, gan pala, ay medyo mataas-taas ang kanilang singil.
0: Mm. Wala naman po. So, lahat mo kami as members, nagko-comply po kami doon sa mga presyo na inalalabas ng DTI.
20: Yun. Okay. Pero sa ngayon, sa anong mga lugar yung sa palagay ninyo ay ito na, sapat na yung na-produce ninyo na mga produkto para sa mga bata?
0: Ma'am Doris, ibig sabihin ko ano yung mga supplies na sapat na?
20: Kung saan mga lugar ko. Sa Maynila ba yan? Okay na sila sa Maynila. So dito, di pa naman tayo sa Quezon City. O sabay-sabay yan?
0: Normally kasi pag nag-deliver po kami is siguro as early as March, nag-deliver na po kami. So nationwide po ang ano namin.
20: Opo.
0: So far, from Luzon, Visayas, Mindanao, sapat naman po ang mga supply. At saka maaga po sila nakapag-prepare.
20: Very good.
19: Kumbaga, pa-close pa lang yung school year. Ito na, replenish na natin yung supply.
20: Oo.
19: Para hindi na kailangang, biyahe tayo ng Divisoria lahat kasi dito sa may amin, halimbawa sa Pampanga, walang nadating na supply. Walang ganun. Lahat meron silang mabibili.
20: Very good.
19: Mm-hmm. Sir, yung bang presyuhan, kaya makipagsabayan sa presyo, halimbawa sa Divisoria,
20: yan,
19: sa Baclaran, o para halimbawa, kesa magpunta doon, mamamasahe, kakain, di ba? Kung same halos yung price, para may option ba sila na hindi na lumayo kung saan man sila, lalo kung malayo?
20: Correct.
0: Normally, re-recommend ko po sa mga wholesalers. Marami po kasi sa even sa mga first-tier cities, sa provinces, yung mga wholesalers, very competitive po mga presyo nila.
20: Mm-hmm.
0: So, kesa mag-commit sila or makipag... I'm sure mahal na yung fuel po ngayon.
20: Correct.
0: So,
20: mabiyahe.
0: Baka mas makatipid doon na lang po sila bumili doon sa mga wholesalers malapit sa kanila.
20: Paano kung online?
19: May order, pwede ba yan? Pwede ba? Deliver?
0: Pwede po on. Actually, marami na po sa miyembro namin na nag-online. And yung iba, alam ko, malalaki rin po ang mga pinapack per day, no?
20: Mm.
0: Kaso lang, for some reasons, merong mga magulang gusto pa rin po makita yung
20: physical,
0: yung produkto, physical na produkto at mahawakan.
20: Uh-oh.
0: Pero online is a very good, para magkaroon ng choice.
20: Uh-oh.
0: Kasi mas maraming choice po sa online kaysa sa offline.
20: Correct. Pardon ako, isa na lang.
19: Go.
20: Kasi di ba parang uso ngayon yung Sir Kelvin, yung by package, kumbaga ando na yung notebook, ando na yung ruler,
19: may pad paper, may dalawang lapis, may glue, crayons. May ganun ba?
20: Makakatipid po ba ang mga magulang? Or baka naman merong mga iba na hindi kompleto ang mga inilalagay doon sa package?
0: Yung value pack po, makakatipid kayo kung kailangan nyo. Kasi minsan, meron na po kayong ruler, hindi nyo naman kailangan every year bumili ng ruler. So, kaso lang yung sa value pack, may ruler na po. So, baka sayang lang po kung sakasakali. So, depende po. For new students na bago lang, wala naman everything, wala. So, okay po yun. Mas makamura po kayo pag ganun.
20: Ayun. Di mabuti naman po. At good luck po sa ating lahat, Sir Kelvin. At sana nga
19: ay... enjoy ang pamimili. Ako nung estudyante ako, partner. Pag nagyaya na ang nanay ko at ang tatay ko, sige, mamimili na tayo ng school supplies. Excited ako. Gusto ko yung may mga bagong pages, mga ganyan.
20: Diba? Ako naman, ako excited ako sa mga yung eraser na diba? Bango.
19: Ako, sige. Mga pens, doon ako mahilig.
20: Ayan,
19: dahil umiilaw na. Sir Kelvin, maraming salamat po sa inyong oras.
20: Thank you po.
0: Okay, salamat. Sa Salamat po. Salamat.
19: Maraming okay. salamat. Sige ro, Kelvin Gan. Siya po, presidente ng Philippine Stationers Association Incorporated. Oras natin, 8:59. Isa muna ang Flash Report.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report.
19: Ang mga taga
8: Alerto sa brownout.
9: Alerto sa brownout.
19: Sorry, ang mga taga Visayas, mag-ready po.
20: At bakit?
19: Dahil nasa yellow alert po ulit ang Visayas grid. Ayon po yan sa NGCP ha. Yellow alert po kayo, 5 p.m. to 8 p.m. mamaya. Ibig sabihin, manipis ang sobrang supply ng kuryente sa inyo ha. Ang available capacity nasa 2,608 megawatts. Pero ang peak demand nasa 2,379 megawatts ha. Unavailability pa rin ng mga large coal plants at high demand ang dahilan kung bakit po nasa yellow alert ang Visayas grid 5 p.m. to 8 p.m.
7: DZMM Radio Patrol Flash Report.
8: Alerto sa brownout.
9: Alerto sa brownout.
19: Ang ating pong oras, eksakto alas 9 ng umaga. Kaya yan. Naman...
20: Kaya naman, papaalala ko lang bago tayo talaga matuloy yung magbabay 9 to 10 a.m. po bukas, mutya ng masa. Pero yun. Bago mong mutya, ay meron pa po nagbabalita.
19: Antemano! Balita Antemano 8 to 9.
20: Yan. Bye! Ay, Rinald Kala, happy birthday!
19: Happy birthday, Ati Rin!
20: Bye-bye!
21: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan!
22: Happy Weekend!

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:02.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Nahuli sa NAIA Terminal 1 ang Pilipinong pasahero na galing Bangkok, Thailand matapos madiskubre ang hinihinalang marijuana o kush na nakatago sa kanyang bagahe. Ayon sa Bureau of Customs, nakita sa X-ray screening ang halos 9 na kilong kush na nagkakahalaga ng higit 13 milyong piso. Iniabot na sa mga otoridad ang nakumpiskang gamit para sa karagdagang pagsusuri at investigasyon. Hindi na binanggit ng BOC ang pagkakakilanlan ng pasahero, gayon din ang mga reklamong ihahain laban sa kanya. Sa ibang balita, ilang kalsada patungong Rizal Park sa Maynila ang isasara sa umaga ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
3: Likas sa abiso ng MMDA, kabilang sa mga isasara sa susunod na Biyernes, June 12, ang northbound at southbound lanes ng Ross Boulevard mula Buendia hanggang P. Burgos Drive. Sarado mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 11 ng umaga ang kahabaan ng Ross Boulevard mula Buendia patungong Anda Circle, gayon din ang bahagi ng Bonifacio Drive, TM Calau, P. Burgos, Finance Road, Katigbak, Independence Road, South Road at Maria Rosa Street. Magsisilbing artel na tibong ruta northbound mula Ross Boulevard ang Taft Avenue o Osmeña Highway, habang southbound naman mula Road 10 papuntang Anda Circle ang Soriano Avenue papuntang Magallanes Drive. Ang mga truck naman papuntang Manila North Harbor pwedeng dumaan sa Osmeña Highway patungong Road 10. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Kuha muna tayo ng isang flash report mula kay Nico Bagsik. Go ahead, Nico.
4: Rica, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation rate ng bansa sa 6.8% para sa buwan ng Mayo 2026. Mas mababa ito sa 7.2% na itala noong April 2026. Ang tabayaran pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Nico Bagsik.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Sa showbiz, sa Boracay ipinagdiwang ng celebrity couple na sina Megan Young at Mikael Daez ang unang kaarawan ng kanilang anak na si Leon. Sa Instagram post, ibinahagi ng dalawa na nag-enjoy si Leon sa paglangoy sa pool at play area ng hotel, na sinundan pa ng mini celebration sa isla bago ang kanilang Boracay trip. Idinaos muna ng kanilang pamilya ang intimate celebration sa kanilang bahay. May 2025 nang isilang ang first child nina Megan at Mikael.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta.

0: Edi Biyernes na naman.
1: Yes, uya na.
0: What a terrible week it has been. We all need some break.
2: Oo.
0: Kasi grabe tong ang dami-daming nangyari. Hanggang ngayon, di malaman kung magkakasundo ba o hindi.
1: Mm-hmm.
0: O in the meantime, yung ating mga general...
1: Wala nga eh.
0: Naiiyak-iyak na.
1: Oo.
0: Sabi niya, kailangan namin yun eh. Kasi doon nakasalala yung bago naming retirement level eh.
1: Nga nga eh.
0: Oo.
1: Paano yan?
0: So, habang tayo naman po nag-iinat-inat, nagdeklara na po ang pag-asa na...
1: Tagulan na.
0: It's time!
1: Sakto pa, simula na ng klase next week.
0: yun na nga eh, di ba? Ang problema nga ngayon, kailangan natin bumili ng kung hindi pa kayo nakakabili, ng kapote.
1: Oo. Kailangan yan.
0: Para, yung natutupi ba?
1: Oo.
0: Para maliit lang siya. Pwede siyang isiksik.
1: Pero yung nakalagay lang sa bola, di ba?
0: Oo.
1: Maliit na parang ganun lang na pokeball.
0: Oo.
1: Tapos pagtanggal, ayun na, full kapote na siya.
0: So, habang yung mga... kabataan natin, yung ating mga chikiting, makikipagbakbakan para makapunta sa eskwela.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinag-uusapan lang natin, yung mga nasa Mega Manila for now. Diba? Yung iba, bundok at saka ilog ang tinatawid.
1: Tama.
0: Oo, para makapasok. Yung ating mga senador naman.
1: Ay, bakit papasok? Hinahanap daw sila eh. Kukulong daw sila, ba't sila papasok?
0: The sheer talagang irony of what we're suffering from right now.
1: Mm-hmm.
0: In the meantime, sabi nga ng Malacanang, ayan, ang gulo-gulo kasi ninyo. Hindi tayo na nakapasok dun sa Security Council.
1: Ayan,
0: ng
1: United Nations.
0: Oo.
1: We were deemed.
0: Tapos ang tumalo sa atin Kyrgyzstan.
1: Oo.
0: Hindi naman sa sinasabi natin.
1: No, we're great. We're better.
0: Pero naman.
1: The votes, yes.
0: Naman sayang, 'di ba? Siguro kung medyo tahimik lang ang lahat dito sa ating bansang Pilipinas, baka nga naman nakapasok tayo.
1: Sabi, bakit natin ipapasok sa Security Council ito? Sila mismo sa loob nila, ang gulo-gulo nila.
0: Oo, diba?
1: Sa gobyerno nila mismo, ang gulo-gulo ng gobyerno nila.
0: Oo, they cannot even secure the Senate.
1: Diba? Tapos UN Security Council pa, pinapapasukin natin. So, bigo tayo doon.
0: Philippines, you're a bad example.
1: Philippines.
0: Philippines! Oh, my Philippines! Meron ba kayo noon? Yung daddy?
1: Hindi, wala.
0: Oh,
1: alam ko lang yung, yung isa pang tuna na ganyan.
0: Yeah, meron.
1: Iba, hindi Philippines.
0: Meron kanta pa yan eh. Philippines, Philippines, my Philippines. Pero sa ngayon po we really need something. Something that will change the course of this darn history moment.
1: Kaya nga.
0: Dahil hindi na po natin kakayanin ito. Today is the 5th. Lumabas na ba yung inflation rate?
1: Wait pa, iniintay pa natin.
0: Ayan.
1: Yan.
0: Palagay ko ngayon
1: 5 or 6 yan eh, di ba? Lumalabas.
0: Palagay ko, nag-uusap po sa pa sila.
1: Oo.
0: Lalabas na ba natin?
1: Oo.
0: Huwag muna.
1: Anong tingin mo? Bumilis?
0: Kasi ang forecast nila 7.1 to 7.9 for the month of May. Yung April natin 7.2.
1: Oo.
0: Sige nga. Ano ang tatayaan mo? Ang feeling ko 7.8
1: Ako tumaas din.
0: Oo.
1: I won't hazard a guess, pero tumaas din.
0: Yeah, because guessing is hazardous.
1: Yes, to my health. To my mental health.
0: Ito na po ang mga naglalagab love na mga balita ngayon na dapat niyong malaman dahil ito'y may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan.
1: Mm-hmm.
0: Bagyong Esther, pumasok na ng bansa pero delikadong heat index mararamdaman pa rin sa 15 lugar sa Pilipinas.
1: Ilang school supplies sa Divisoria halos bagsak presyo na. NCRPO handa na sa pagbubukas ng classes.
0: Mga nagpakilalang dating Marines humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block. Sinasabing panunuhol sa mga dating Marines para tumestigo iniimbestigahan ng NBI.
1: Malacanang, isinisisi sa gulo sa Senado ang kabiguan ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa United Nations Security Council.
0: As I was saying,
1: oh, yun nga.
0: Mag-asawang Curly at Sara Discaya sinampahan ang kasong graft at malversation kaugnay ng substandard na rehabilitation project sa Bulacan.
1: 26 na sangkot nga po sa modus na pananakot para sa pagbabayad ng utang na aresto sa Quezon City.
0: At sa labas ng bansa, Hezbollah ibinasura ang ceasefire ng Lebanon at Israel. Balita Patan! The top headlines dito po sa Balita Patan sa DZMM. Samantala, ang oras natin at this point in time, yun po yung tamang expression.
1: Oh, yeah.
0: At this point in time. Hindi po at this point of time.
1: Eh, paano yung kanina? Lumipas na. At that point.
0: Ang oras, alas 9:14.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Ay, alam ko na.
0: Ano?
1: At that point was time. Naku, makapag-aral nga ulit sa June 8.
0: Meron tayong mga naglalagab live na report. Humigit kumulang sa...
1: Isa!
0: Sorry, hindi pala plural. Singular! Ito na! Zeus Legazpi. Stand by! Ilang residente sa barangay May Bunga, Pasig City nangamba sa pagbaha ngayong simula na ng tag-ulan. Radyo Patrol, Zeus Legazpi report, please, Zeus.
3: Peter at Rica, ngayong opisyal nang idineklara ng pag-asa ang tag-ulan, haharapin muli ng mga taga-barangay May Bunga, Pasig City ang banta ng pagbaha. Ayon sa mga residente, kahit isang oras pa lamang na bumubuhos ang ulan sa kanilang lugar, nagpastuhod na ang baha sa ilang mga kalsada, lalo ang mga malapit sa Mangaan Floodway. Anila, umaabot pa ng hanggang ikalawang palapag ng bahay ang baha sa lugar, lalo kung magdamag bubuhos ang malakas na ulan. Bukod sa mga residente, apektado rin ng pagbaha ang hanap buhay ng mga tricycle driver, gaya ng nakapanayam nating si Benzona. Narito ang pahayag ng ating mga nakausap.
4: Mga ganyan, isang oras, ang unang bumaba dito, yung pababa na alsada. Mga hanggang ano yan, mga hanggang tone na yan, pintig. Apektado kami kasi hindi na kami makalusot sa mga alsada.
5: Patuloy ng ulan, bumaba. Nakabisan, pag walang ulan, basta galing sa Marikina, kalugtong kasi yan.
3: Yan nga ang mga tinig nila Benzon, isang tricycle driver at Mean, residente ng barangay May Bunga. Hilingan ng mga residente sa lugar ay mapalalim pa ang Mangaan Floodway para hindi mabilis umangat ang level ng tubig. Panawagan din nilang huwag tapunan ng basura ng mga kapwa residente ang mga daloy ng tubig sa lugar. Peter at Rica, yung sa pag-ikot natin sa barangay May Bunga kanina, sinilip natin yung dun sa may bahagi ng Mangaan Floodway na malapit nga dun sa ilang mga bahay doon sa naturang barangay. Ang nakita natin doon, wala namang tayo masyadong nakitang basura, pero yung mga water lily, yung iba pang mga vegetation, maaaring ayon doon sa mga residente, nagiging dulot, nagdudulot yan para bumagal yung daloy ng tubig. At nila, mabilis na umangat yung tubig doon, kaya ang hiling sana nila, mapalalim pa ito, magkaroon ng dredging doon sa naturang floodway.
0: Lahat ba nung ano, yeah, Zeus, lahat ba nung mga pumping stations dyan, operational?
3: Nagpadala tayo ng mensahe doon sa Pasig LGU at pagtitiyak nila sa atin, tuloy-tuloy naman yung kanilang inspection doon sa kanilang mga pumping station sa lungsod.
0: Oo nga. Pero maandar pa.
1: Inspection lang pero para.
0: Oh, yun ang dapat malaman natin.
3: Ano banggit nila sa atin, Peter at Rica, yung pumping station ay inspected, maintained, and ensured na operationally ready. Yan yung pagtitiyak nila sa atin, Peter at Rica.
0: Okay, very good. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Extra, please.
3: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Para sa mga tinatamad na tumingin sa kanilang relo at cellphone, ang oras, alas 9:17.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: O siya, balik tayo. Eh, kahapon eh, medyo tumaas ang high blood ko eh. Oo. Eh, nagsabi kasi na kayong mga media.
1: Oh.
0: Marami sa inyo, bayaran.
1: Bakit ako mahira pa rin? Kung totoo yan. Di ba nakakagigil, no?
0: Oo.
1: You're making, you're trying to do a good job every day.
0: Oo, tapos eh, nung tinanong siya, nung medyo nagpe-pressure na, sabi niya, eh, bakit naman po ninyo tinawag na bayaran ng mga media? May sinabi ba akong gano'n? Ano sinabi ko? Sige nga.
1: Alam mo yung naisip ko nun, partner, what if nag-walk out yung Senate press corps nun, di ba?
0: Ay, nako!
1: Yung na-bad trip sila. Nag-walk out, di na kinover yung nangyaring ano.
0: Hindi ko lang alam yung cellphone number eh.
1: Oo.
0: May message ko sana. Pero to be fair, as if. Nag-ano naman siya, humingi naman siya ng paumanhin.
1: Ganun ba yun?
0: Oo. Pagka yung usually naririnig natin na, actually humingi siya ng sorry. Hindi po humihingi ng sorry. Mm-mm. Ikaw ay nagbibigay ng sorry.
1: Oo.
0: So, ibig sabihin, humingi siya ng paumanhin. Humingi ng patawad.
1: Apology.
0: Ayan. Okay. Ipag-usapan nga natin yan. Should we even talk about it? How important is it para sa mga diyorno?
1: Hindi, wala nga nangumusta sa atin kung na-hurt tayo.
0: Wag mo na pangarapin yun.
1: Diba?
0: Okay na.
1: Hurt nga ako eh.
0: Humihingal pa nga eh. Pakakausapin natin ang SecGen or Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines or NUJP, si Ma'am Ronaline Olea, para malaman natin ang kanilang, unang-una ang kanilang reaksyon. Ma'am Ronaline, how are you? Kumusta po kayo?
7: Kumusta po kayo? Katulad po ninyo, nanggigil din ako kahapon.
1: Di ba, ma'am? Parang, hindi ko lang gagawin ko kahapon.
0: Eh, yun ang mahirap kapag ano eh, pag nagrarant eh.
1: Mm-hmm.
0: Okay, nagmo-monolog.
1: Mm-hmm.
0: Ano po, pero humingi na, cutting to the chase, ano po, pwede na po ba yun na humingi naman siya ng patawad after or ng nag-apologize naman daw?
7: Siyempre po, una, positibo naman yun na nag-apologize siya, no, Sir Peter, Ms. Rica. Pero yung apology niya, may karugtong. Ang nakalagay, parang dinedefend niya pa rin yung remarks niya. Sabi niya, it is out of his frustration.
0: Oh.
7: So frustrated daw siya sa coverage ng media. Which is parang it's hindi siya totoong apology.
1: Mm-hmm.
7: 'Di ba? Kasi kung talagang alam mong mali ka, dapat wala nang karugtong 'yun, nagkamali ako. Pasensya na. Paumanhin, 'di ba?
0: Oo.
7: Pero may karugtong pa eh, frustrated siya. So parang ano ba talaga? Sinisisi niya yung media sa pag-cover sa Senate. Hindi naman tayo ang may kagagawa ng kolumna.
1: Mm-hmm.
7: To begin with.
0: Eh, sabi nga nila, the art of not apologizing.
1: Non-apology,
0: bitin na bitin eh. So, kung ganun po ang nangyari, at ito eh, hindi naman siguro una to eh. Ang problema nga lang kasi, it can be very subjective, di ba, Ma'am Ronaline, na kapag nakikinig ka, lalo na ngayon, ang dami-daming mga medya-medyahan sa online, siguro nako-confuse din siya. Ano ba talaga yung mga tinatawag niyang media? Is it the legacy media or
1: the vloggers, social media?
0: Yung mga nasa social media or digital media. Baka nako-confuse din siya. Anong palagay niyo?
7: Una po, Len, na lang itawag niyo ng Ma'am Ronaline.
0: Sige po, Miss Len.
7: Nako-confuse siya, pero parang malinaw naman. Kita naman niya sino yung araw-araw na pumupunta sa Senado na nagko-cover ng mga kasamahan natin, di ba? So, kung meron siyang confusion, hindi natin problema yun. May accreditation process din sa Senate, di ba? Dun sa Senate beat. So, kilala niya yung mga nagko-cover ng mga kasamahan natin. Kaya hindi niya dapat maging excuse na confused siya or ipagkamali na ang ang journalists na nagko-cover sa Senate, kapareho ng mga vloggers o ng mga tinatawag nating nasa social media or nagla-live stream na wala na walang ano media outfit. So at ang magsukusukatan naman noon ay kung paano yung ano yung reportage ng journalist, no? At makikita natin yung kaibahan ng reportage ng journalist kasi meron tayong verification process, kinukuha natin ang statements, no, ng mga dapat nating tanungin ng mga tao, sino man yan, no? Kung hindi natin tinitignan kung kampo ba to ni ganito or kampo to ni ganyan. Diba? Kaya napaka-unfair, no, na ilalagay nila tayo sa isang sitwasyon na parabang tayo yung may kasalanan ng kaguluhan nila dyan sa loob ng Senado.
1: Mm-mm. Pero tingnan din natin, Ms. Len, no? Dahil sa panahon ngayon na ang hirap i-combat netong badgering o bashing laban sa legacy media o dun talaga sa mga legitimate media, no? How damaging are yung mga ganitong statements from politicians sa ginagawang trabaho ng media?
7: Napaka-damaging yan at yan nga ay naging dahilan din, no, para ipagkait yung franchise renewal ng ABS-CBN. Di natin makakalimutan yung naging role din dyan ni Senator Marcoleta, no, sa kaigtingan ng usapin ng franchise. At noong panahon pa lang yun, naririnig na natin yung mga ganyang klase ng remarks na tayo daw ay mga prostitutes, mga bayaran, no, mula sa dating presidente. At kumbaga, na-imbibe niya yung ganong pagtrato sa media. At very, ano yan, very dangerous yan kasi ang nais nilang gawin ay i-discredit tayo sa mata ng publiko. Habang tayo ay ginagawa natin yung ating tungkulin na ihatid ang nangyayari, no, ang katotohanan sa ating audience. So, ang gusto nila ay ipakita lang natin kung ano yung side o yung narrative na gusto nilang mamayani at hindi natin gawin yung ating trabaho. Kaya may ganito silang mga verbal attacks or attempts

0: Ang masakit po dito, kinampihan, no? Pinagtanggol ni Alan Cayetano yung binanggit ni Marcoleta na, you know, out of frustration. Tapos meron siyang binigay na ehemplo nga na meron nga dyan. Iba yung, parang iba yung take sa headlines, iba yung i-report. Oo. From a journalist standpoint, palagay ba ninyo talagang magkakaiba-iba ng interpretasyon? And when you talk about headlines, hindi pwedeng iisa lang yung estilo ng paggawa ng headlines . Can you explain that to us, Ma'am Len?
1: Yes, tama po yan. Isa pa yun na nakakagalit talaga . Nakakagigil nung napanood ko yung statement ni Cayetano. Una, hindi naman tama po yung sinabi niyo. Hindi naman tayo nagkokopyahan, di ba? Ang bawat newsroom, ang bawat media outfit ay may tinatawag na editorial prerogative. At ang editorial prerogative na noon, ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng makialam sa kung paano nagdedesisyon ang newsroom sa treatment ng balita. Pero una sa lahat, pagtingin kung alin ang mahalaga. Diba? So kung pagtingin ng isang newsroom, hindi naman mahalaga na presidente ka pa rin. No, may mas mahalagang issue kaysa dyan sa'yo, hindi yun ang ilalagay nating banner headline. So, yung pagpakikinggan mo si Senator Alan Peter Cayetano, parang ang gusto niya ay siyang maging sentro ng mundo.
2: Mm-hmm.
1: Diba? So parang, hello, hindi lang po iyan ang nangyayari sa Pilipinas. Habang kayo ay nagbabangayan dyan, asa na ang usapin ng korupsyon? Paano na ang pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao, di ba? So, masyado silang, masyado silang nakasentro sa kanilang sarili, no? Particular si Senator Cayetano, para idiin niya pa sa media, kasalanan pa natin bigla, no? Kung paano natin kinocover yung Senate. Una, hindi siya dapat nakikialam doon. At dapat, kung sinasabi niya nga na nasa demokrasya tayo at may press freedom, wala naman tayo sa martial law, hindi siya dapat onion skin or balat sibuyas, no? Sa usapin ng coverage.
2: Kung coverage lang din naman po, no? Mahalaga yung role talaga ng media dito, Ma'am Len. Pero kung kunyari, ang ginagawa na ng iba ay imbis na nagpapa-interview ay nagla-live na lang sila sa kanilang mga social media. So, yung ganitong klase ng tira naman siya presko, no? Ganitong klase ng means of broadcast na sarili nilang control ang kanilang sasabihin. They choose who or what questions they can answer doon sa comments na lumalabas. Paano ang magiging pagharap natin at pag-treatment ng mga media sa ganitong klase ng ginagawang broadcast ng isang politiko para masabi sa atin na hindi tayo bias, meron tayong ginagawang journalistic ethics on looking at these kinds of broadcast, ma'am?
1: Una, syempre dapat nating tutunan yung ganyang pamamaraan, no? Na-embolden silang gawin yan simula ng pandemya at tinuloy-tuloy nila. Ang tawag natin dyan ay restriction sa totoong access to information. At parang nag-i-implement sila ng censorship, di ba? Mm-hmm. Tatawagin mo yung censorship kasi bakit hindi ka bukas sa lahat ng tanong?
2: Mm-hmm.
1: Bakit kailangan mo i-screen ang mga tanong? Bakit kailangan mong piliin kung sino ang pwedeng magtanong?
2: Mm-hmm.
1: Di ba? So, magiging one-way communication. Paano natin magagawa yung ating papel na mag-verify ng information kung hindi natin pwedeng malayang tanungin, no? Kung sino man yung nagla-live stream na yan.
2: Mm-hmm.
1: So, dapat questionin yung ganyang pamamaraan. At alam naman natin kung bakit nila yung ginagawa. Ginagawa nila yan para makontrol nila kung anong klaseng impormasyon yung pwede lang nilang ilabas.
2: Mm-hmm.
1: At kung anong klaseng naratibo yung pwede natin ilabas sa publiko. Hindi yan journalism, no? Pag ganyan, nahihirapan tayong gawin yung ating tungkulin.
2: Mm-hmm.
1: At yan ay disservice sa publiko.
2: Mm-hmm.
0: At ngayon nga po na hindi natin malaman kung saan papunta itong mga pangyayari sa Senado at tayo parang naglalambiting unggoy na hindi natin alam kung saan tayo babagsak. All the more, media becomes very, very important at crucial yung vigilance na dapat nating i-exert on a daily basis. Ano po, Ma'am Len?
1: Tama po yan, Sir Peter, no?

0: kaya nga eh, lalo nakakagalit itong mga nakaraang pangyayari kasi sinubject na nga nila yung mga kasamahan natin sa ano eh, sa ano daw, putukan no, sa loob ng Senado. Hindi pa nga yung nabibigyan ng linaw eh. Pero the same journalist ay araw-araw pa rin gumabalik doon para magbalita, no? Kahit nasa ganong sitwasyon.
1: Exactly.
0: Kaya masakit talaga yung marinig mo na bayaran daw ang mga journalist. Kasi wala yung batayang akusasyon na yan at gusto nilang i-distract ang publiko sa tunay na mga usapin.
1: Masyadong trigger happy at reckless yata. Ano po. Ma'am Len, maraming salamat. And again, thank you to NUJP. We appreciate what you're doing at huwag po kayong bibitawhan eh.
0: Salamat din po. Ingat po kayong lahat.
2: Thank you, Ma'am Len. Happy weekend.
1: Si Ma'am Ronalyn Olea, ang Secretary General ng NUJP or National Union of Journalists of the Philippines. So now, let's go to class. Mathematics.
2: Ayoko yan. Umayaw agad. Knee-jerk reaction.
1: Kasi pag nagbabasa ka, 13 is not 12. Therefore,
2: there is no.
1: 24 is not 22.
2: Ano ba?
1: Naman, bakit napunta sa arithmetic? Kausapin nga natin ang ating pinakamamahal at iginagalang na former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Talaga naman, ano ba? Pag Blue Ribbon na pinag-usapan ngayon, eh, meron ng ano, eh, The Bogus Blue Ribbon Committee. Ang gulo
2: dalawa
1: na.
2: Eh.
1: Si Senator Franklin Drilon ang makakasama po natin ngayon. The one and only San Frank. Magandang umaga po si Peter Atrica muli.
3: Good morning!
4: Good morning! Good morning! Magandang umaga po. Konti na lang, nilipat na ako ng sabah. Ano po ako ng DGWM?
2: Hinihintay ka na nga namin, Sen. Frank.
1: medyo. Ite-text kita, Senator Frank, ha? Kasi alam niyo naman ang bayaran dito, variable pay. Barya-barya lang po.
4: Okay,
1: Senator Frank. So, I mean, this is kahit na mayroon pang sinasabi silang may president na ito. This seems like unprecedented in terms of yung gulo sa Senado and how their math is not mathing. So, ano po ba ang tama talaga? Si Senate President Alan Cayetano is still the Senate President as of now, or is he now a sitting duck Senate President? For all intents and purposes, wala na siyang powers at this stage.
4: Ganito po ang nangyari. Noong nagkaroon ng 12 ang present sa Senado pagpasok ni Senator Chis Escudero sa Session Hall, ang teorya po ang position ng grupo ni Win Gatzalian ay mayroong sapat na quorum. Bakit po mayroong sapat na quorum? Dahilan po ang kanilang bilang, 22 lang ang pwedeng mag-attend ng session ng Senado sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Avelino versus Cuenca. So, ulitin ko lang, sang-ayon sa desisyon na yon ng Korte Suprema, mayroon ang bilang sa Senado para magkaroon, para determine ng quorum ay 22. Dahilan po si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago, wala po sa jurisdiction ng Senado, at saka si Jingo Estrada po ay nakadetain. Therefore, 22 lang. Noong pumasok si si Senator
1: Cheese,
4: nagkaroon ng 12. So, ang bilang po ng grupo ni Gatzalian, eh meron silang quorum. May quorum sila to reorganize and declare as vacant. Ibig sabihin, pwede i-reorganize ang buong Senado maliban lamang sa pangulo, sa posisyon ng pangulo ng Senado. Bakit po? Dahil nakalagay sa saligang batas, para palitan mo po ang pangulo ng Senado ay kailangan mo ng 13 boto. 13 regardless of what the number for purposes of the quorum is. Ang kailangan mo, 13. So, yun po ang reglamento na nakalagay sa saligang batas. Kaya po, kaya ang sinabi, mayroon silang 12. ang 12 ay pwedeng mag-reorganize ng Senado. Ibig sabihin, ang reorganize ng Senado, ang 12, dahil lang sila po ay quorum, pwede nilang i-declare na vacant ang lahat na position sa Senado, including the Senate President. In other words, ang theory nila, na nila Senator Gatzelan, mayroon kaming kapangyarihan na i-declare na vacant ang lahat ng position, including the Senate President. Ngunit, we cannot elect a Senate President because there are only 12 of us.
1: Aha.
4: So, actually, si Senator Gatzelian bilang Senate President pro tempore assume the position of acting Senate President. Siya po ang naging acting Senate President.
1: Yeah.
4: Lailan sa bakanti po yung position ng Senate President. Well, yan po ang kabuuan na nangyari.
1: Very, very clearly explained, Senator Frank. Pero yung sinasabi naman ni Alan Peter Cayetano na but they have to elect a new Senate President before I can step down. Is that also true?
4: Pwede nga nang sabihin yun. Wala namang magsasabi na mali yun kung hindi ang magsasabi nun ang Korte Suprema. Habang hindi pa po nagsasalita ang Korte Suprema, ang sitwasyon po ang Win Gatzalian, ang acting Senate President, at sa ilalim ng ating patakaran o ng ating batas, there is regularity in the performance of official functions. Ibig sabihin, kilalanin ng sambayanan na tama ang ginawa ng isang opisyal ng pamahalaan hanggang hindi po binabaliktad ng Court Suprema in the, sa kanilang kapangyarihan to be the arbiter para po sila mag-ayos ng lahat ng gusto. The only thing ko lang, ang prinsipyo ng regularity in the performance of official function. Ang ibig sabihin nun, hindi lahat na aksyon ng isang kinatawan ng opisyal na gobyerno ay kailangan mo hintayin ang ruling ng Supreme Court. Mm-hmm. Dahil pag ganyan ang reglamento, we will be all in a paralyzed. Dahil wala pong gagalaw dahil hindi sinasabi ng Court Suprema kung sinong tama. Kaya hindi po ganun ang ating reglamento. Ang reglamento natin, ang assumption, ang presumption, tama yung ginawa hanggang hindi balik na rin ng Court Suprema. Applying this to the situation, ang presumption of regularity is in favor of Win Gatzalian and his group. Ang ibig sabihin, regular at sang-ayon sa batas ang ginawa nila hanggang balik na rin ng Court Suprema. Because the other rule will result in chaos. Magkakagulo kung sasabihin mo, hindi pwedeng gawin yan dahil mali yan. Hindi sang-ayon yan sa saligang batas. Ang pwede na makapagsabi nun, ang Korte Suprema. At habang hindi sinasabi ng Korte Suprema na mali yan, dapat yan ang magiging basehan ng official act ng pamahalaan.
2: Senator Frank, anong bigat po ang naibibigay ng pag-acknowledge ng lower house ng Malacañang doon sa nangyaring pagkaboto kay Senator Win Gatzalian versus sa statements ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President?
4: Malaking bagay po yun dahilan sa, halimbawa lang, just as an example, yung panukalang batas na ipinasan ng both houses, ang magse-certify sa Senado ay si Senator Cayetano. Hindi po tatanggapin ng Malacañang. Ang sasabihin ng Malacañang, hindi ikaw ang kinikilala naming Senate President. Ang kinakilala naming Senate President ay si Win Gatzalian. Kaya hindi po namin tatanggapin itong panukalang batas na pinirmahan mo.
2: Ngayon naman po, yung kaguluhan sa sino ang magiging presiding officer sa impeachment court. Paano po ito, sir?
4: Sa impeachment court naman, sa impeachment court, si Win Gatzalian ang magpre-preside bilang acting Senate President.
1: Uh-huh.
4: At walawa, wala pong nakalagay sa saligang batas kung sino po ang magpre-preside sa impeachment trial ng Vice President. Wala pong nakalagay ganun sa saligang batas. Ang sinasabi lang, kung ang Pangulo ang siyang respondent sa impeachment trial, ang mag-preside over the impeachment court ay ang Chief Justice. So that is the rule.
1: Okay. Let's talk about, Senator Frank, yung absolute number of 13 senators ang kailangan para maging legal at final vote count doon sa bagong Senate President na si Win Gatchalian as of now. Ano po? So, ibig sabihin po, kung hindi talaga magkaroon ng 13 boto yung kampo ni Win Gatchalian, then si Alan Peter Cayetano, in name at least, is still the Senate President.
4: Bineclare po na vacant ang posisyon ni Senator Cayetano as Senate President. Wala pong bawal mag-declare ng vacant ang 10 ang quorum sa Senado. Ulitin ko lang po, to declare the position vacant, hindi kailangan ng 13 boto sa Senado. Mm-hmm. Ang kailangan mo lang, majority of the quorum.
2: Mm-hmm.
4: Ngunit ang paghalal ng Pangulo ng Senado ay dapat 13 dahil yan po ang nakalagay sa saligang batas.
1: So for a long time, baka acting pa rin si Win Gatchalian.
4: Yan ang mangyayari. Acting pa siya hanggang hindi po lumipat ang isa sa grupo ni Senator Alan Cayetano doon kay Win Gatchalian Group. So acting lang po siya dahilan sa walang 13 at yan pong 13 na pangailangan para maghalal ng bagong Pangulo ng Senado ay nasasaligang batas. Hindi pwede plikan.
1: Pero the way things are right now, no, medyo parang may standoff, stalemate or deadlock, baka mag-deteriorate ito into something worse. What do you think, Senator Frank?
4: Wala pong deadlock. Walang deadlock dahilan sa ang kilalanin ng Malacanang, ang kinikilala ng House of Representatives, ay si Win Gatchalian. At lahat po ay nasa kapangyarihan ni Win Gatchalian bilang acting Senate President. Hanggang hindi sasabihin ng Court Suprema na mali yan, hindi ka pwede mag-Senate President dahil hindi bakante yung posisyon ng pagkapangulo ng Senado. Hanggang hindi pa sinasabi ng Court Suprema yan, ang presumption na legal ang pag-upo ni Senator Win as acting Senate President at bigyan ng halaga ang lahat ng issuances ng acting Senate President Gatchalian. Isang halimbawa lang.
1: Apa.
4: Isang halimbawa. Maliit na detalya, ngunit nagpapakita ng kung sino ang kinikilala. Kahapon po sa hearing ng Blue Ribbon, napansin ko po sa picture ng lumabas sa mga pahayagan ngayon, walang mga pangalan ang resource person. Mm-hmm. Wala po silang nameplate.
2: Mm-hmm.
4: Kung hindi napansin.
1: Opo.
4: Walang nameplate. Bakit po? Ang nameplate ay ginagawa ng administrative staff. Eh dahil nung sumunod sila kay Win Gatchalian na hindi kinikilala si Alan Peter na siya pa rin ang Pangulo ng Senado. Alam ko, inutusan sila na huwag kayong pumasok sa araw na sa araw na ito. At ang mayroon tayong work from home. Mm. Kaya po kung inyo napansin, wala pong administrative staff doon sa hearing. At ang mangyayari po, walang record ng hearing.
1: Ayun!
4: Walang record ng hearing.
1: So like it did not happen, ano po?
4: Correct.
1: Yeah. Ayan. Wala din po silang live sa official
2: page. Facebook YouTube.
1: Page.
2: Wala
1: ng Congress.
4: Yeah, tama po yan.
1: Oo. Ayan.
4: Kasi po lang nangyari.
1: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, hindi pwede magkaroon ng COVID report base doon sa nangyari kahapon kasi wala kang pagbabasihan kung anong report ang gagawin mo at wala pong kumuha ng record.
1: Aray. Yun. So parang ano pa lang, nagsayang lang ng
2: mock trial lang, mock hearing yung ginawa.
1: Okay.
4: Kaya sinasabi ko, there is presumption of regularity. Mm-hmm. Dahil po, kung ang sasabihin natin, kung sasabihin ng administrative staff, ah, hindi, si Cayetano ang Senate mm-hmm. President. Eh, ano mangyayari? Di gulo.
1: Mm-hmm. Yun na nga. Opo, opo. Senator Frank, maraming salamat po. Ha. Always a pleasure talking to you, sir.
4: Okay.
2: Thank you, Senator.
1: You have a good day and a great weekend. Si Senator Frank Drilon. At sa pagbabalik namin, mayroon pa kami makakausap dito sa Balita Patan. Ang oras, 9:46.
5: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Abangan sa Private Confessions.
8: Akala ko, pagmamahalang mananatili kahit hindi na tama. Hindi ko alam na minsan, pagmamahal din ang hayaang umalis, ang taong matagal mo nang hindi nakikita.
7: Private Confessions. Private Confessions.
9: Tamubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa

0: Oras natin, 10:02.
1: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DCMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, mahigit 33,000 na guro sa 13 division ng Department of Education Caraga Region ang handa na para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ayon sa DepEd, natugunan na ang kakulangan sa classrooms sa tulong ng lokal na pamahalaan habang patuloy ang pagdaragdag ng mga bagong silid-aralan. Susuportahan ang mga guro ng libo-libong teaching at non-teaching personnel para sa implementasyon ng school year. Mahigit 18,000 tupad beneficiaries ang tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase sa Ilocos Region. Ayon sa DOLE, umabot sa 91 million pesos ang pondo para sa programa na sumusuporta sa nasa 700 paaralan mula pa noong Abril. Bukod sa Brigada Eskwela, nagbibigay rin ng tupad ng pansamantalang hanap buhay sa mga beneficiaryo. At abangan mamaya sa headline ngayon, presyo ng mga gamit sa eskwela, bagsak presyo ilang araw bago magsimula ang klase sa Lunes. Impeachment trial, lead prosecutor Representative Jervin Luistro, hindi nababahala sa mga alegasyon ng umano'y ex-Marines. At burol ng biktima ng Ebola, nilusob ng mga residente. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan.
1: Magandang umaga sa inyong lahat. Nako, Biyernes na naman, June 5, 2026 sa ating mga kapamilya, kaserbisyo sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Isang oras na naman tayo magkasama, ha? Hanggang alas 11. At hindi pa rin ho tapos ang Senateflix. Ha? Kahapon, tinuloy pa rin yung Blue Ribbon Committee, itong Cayetano Black. At sa pangunguna ni Senator Marcoleta. So sa Monday, meron din isa na namang yung sabi nga ni Senator Erwin Tulfo na bagong inihalal na Blue Ribbon Committee Chairman na yun ang magiging legal sa Lunes. So aabangan na naman natin yan. So ibig sabihin, ang drama patuloy lang. No? At hindi pa rin natatapos yung usapin yung bilang na 12 at 13, ha? Senate President. At yung quorum, mamaya meron na naman tayo makakausap. Dapat ho maintindihan ninyo, ha, kung ano yung mga provisions sa saligang batas. Hindi ho dapat kayo kung kani-kanino naniniwala, ha. Ang dami kasi nakikita ko yung mga komento, eh. Ha? Parang ang dali-daling maniwala sa mga kwento ng kusino-sino, ha. Para lang align lang ho sa inyong naratibo. Hindi ho dapat ganun, ha. So anyway, ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa Prime PRTV Prime Media Channel 31 at live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook at sa mag-subscribe. Na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto niyo magpadala ng komento o any reaction, ha, sa ating mga talakayin na mga issue ngayon ay ito, Teleradio Viber number namin 0919-278-3000. Ayun. Okay. Oh, meron tayo mga naka-line up na ng mga Radio Patrol. Ah, ito, Balacanang pinalagan ng mga espekulasyon hindi pipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang anti-political dynasty bill. Aba, bakit naman? Yan ang report mula kay Christian Yuzores. Christian.
0: Magtiyaga ng Radyo Patrol!
2: Dani, kinontra ng Malacanang ang pahayag ng ilang kritiko na maaaring i-veto o hindi na rin pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinusulong na panukalang batas kontra sa mga political dynasty dahil sa pagiging produkto rin niya ng political dynasty sa bansa. Binigyang diin ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Marcos ang nagbigay ng suporta at basbas sa panukala nang edeklara niyang priority ang anti-political dynasty bill. Sa mga pulong-anyo ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, tinutukan ng Pangulo ang diskusyon sa panukala kung saan ipinangako paan niya kay Senator Riso Ontiveros na tututukan ang pagpasa ng panukala na naisana niyang maisabatas sa ilalim ng kanyang termino. Tugon nito ng Malacanang matapos ding lumusot sa ikatlo at ikahuling pagbasa ng Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill na bersong inakda ni House Speaker Faustino D. III at anak mismo ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Yusik Castro, hihintayin pa ng Malacanang ang maipapasang bersyon ng Senado para makita at matimbang ng Pangulo bago niya sertipikahan ang prioridad, ang pagiging prioridad ng pagpasa sa panukalang batas. Sa ilalim ng ipinasang bersyon ng Kamara, pagbabawalan ng pag-upo sa pampublikong presyo ng mga kamag-anak ng mga opisyal hanggang sa second degree of consanguinity and affinity sa parehong panahon, kabilang na ang mga magulang, asawa, anak, kapatid, lolo o lola at ang mga apo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yuzores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yuzores. Time check tayo. Ang oras, 10:10 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Meron pa tayo report. Bumagal ang inflation rate para sa buwan ng Mayo 2026. Aba, medyo good news yan, ha? Alamin natin mula sa ating kasamang si Nico Bagzik. Nico.
4: Dali, nakapagtala ng mas mabagal na inflation rate para sa May 2026 sa 6.8% kung saan mas mababa yan kumpara sa 7.2% noong April 2026. Mas mataas naman ito, Dihama, kumpara sa katulad na buwan noong May 2025 na nasa 1.3% lamang batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pangunahing nag-ambag sa inflation sa bansa ang food and non-alcoholic beverages na nasa 32.7%. Kung saan tumaas naman ang presyo rin ng bigas sa 15.6% kumpara sa 13.7% lamang noong April 2026. Sumunod naman ang housing, water, electricity, gas and other fuels sa 24%, habang pumangatlo naman ang transport sa 21.9%. Aminado si Undersecretary Claire Dennis Mapa ng ang National Statistician na ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport, habang bumagal din ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ayon sa PSA, tututukan nila ang datos para sa presyo ng pagkain at kuryente sa susunod na buwan dahil sa El Nino at pagpasok na rin ng tag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you very much. Radyo Patrol. Nico Bagsik. Ang oras, 10:12 in the morning.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Meron pa tayo report, mga negosyo sa paligid ng mga paralan sa Tondo, inaasahang lalakas pa pagdating ng pasukan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa ating kasamang Tricia Lindo. Trish?
6: Good morning, Danny. Hindi lang sa mga malalaking palengke gaya ng Divisoria Mabetang Food Supplies, kundi pati na sa paligid ng mga paaralan gaya dito sa Senator Benigno Aquino Elementary School at President Corazon Aquino High School sa Tondo, Maynila. Kahit hindi pa nagsisimula yung klase, Danny, naglatag na mga paninda yung ilang residente na nakatira sa tapat ng eskwelahan gaya ng mga notebook, ballpen, lapis at iba pang gamit na binibenta ng tingi-tingi. Hinahango lamang rin mula sa Divisoria yung mga gamit at nasa 3 piso yung pinapatong na preso. Ayon sa mga tindera, inaasahang weekend hanggang Lunes, lalakas yung bentahan, lalo tayo na ng iba na makisiksikan o mamasahe papapuntang Divisoria. Diniskarte na rin ng iba na isabay yung paggalako ng mga palinis gaya ng mga walis, listing-ting at basahan dahil sa Brigada Eskwela. Bukod dito, kung maestro, pati yung mga nagditinda ng ulam, merienda at iba pang pambaon na binibenta sa presong abot kaya sa mga estudyante. Samantala, maasa pati yung mga tricycle driver na kapila sa tapat ng paaralan na madagdagan na yung iuwi nilang kita dahil tuloy-tuloy at maghapon yung biyahe tuwing pasukan nga. Madagdag ko na rin, Dani, nagsimula na yung protesta ng mga environmentalist group dito sa bahagi ng Quirino Avenue para tutulan nga yung pagpaputol ng mga puno. Pumersa sila, Dani, sa tapat mismo nitong mga tauhan ng DPWA o ng tauhan rather ng sa mga ng sa korporasyon na namumuno sa proyekto na ito at kasalukuyan ngayon nagsasagawa ng programa itong mga grupo na ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo. Meron pang pahabol na report, lokal na pamahala ng Pasig tiniyak ang kahandaan ngayong tag-ulan. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa aming kasamang Zeus Legaspi. Zeus?
7: Danny, sa mensahe sa Radyo Patrol, tiniyak ng Pasig City Local Government Unit na handa ito ngayong opisyal nang nagsimula ang tag-ulan. Ayon kay Pasig City Public Information Officer Krishna Huangco, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga barangay, partikular sa mga lantad sa pagbaha, para makapag-preposition ng mga tent at maturuan ng mga barangay personnel ng tamang protokol sa preemptive evacuation. Araw-araw nila ang isinasagawang paglilinis ng mga estero at pag-inspeksyon sa mga drainage system sa lungsod. Bukod dito, nakahanda na rin ang water search and rescue equipment sa mga barangay. Patuloy din ang pagmomonitor ng LGU sa weather advisory ng PAGASA at sa mga posibleng epekto ng weather systems na nararanasan sa bansa. Kabilang sa mga lugar na lantad sa baha sa Pasig City, ang Barangay de la Paz, Manggahan, Maybunga, Rosario, Santolan at Santa Lucia. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
1: Oh, bueno, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programang Kabayan, at sa puntong ito ay makakasama natin via Zoom. Ah, kailangan natin makuha ang kanyang saloobin at reaksyon. Eh, alam niyo ho, siya ho ang 3rd District, ha? Representative sa Maynila. Siya rin ho ay isa sa mga prosecutors dito sa impeachment ho ni VP Sara. Tapos siya ho ay member ng House Committee on Justice, chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Eh, lahat na ho yata ng posisyon eh, na-occupy na ho ng guest natin. Vice Chairman ng House Committee on Public Accounts. At ito, kahapon ay isa rin sa mga pinagalanan ng 18 Marines na tumanggap ng maleta. Nako, Congressman Chua, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
8: Good morning!
9: Danny, magandang umaga at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
1: Ayun, buti na lang sir, medyo maganda signal natin ha. Mukhang mobile kayo, no, Congressman?
9: Opo, pasensya na po kayo at mobile po tayo.
1: Okay, pero malinaw naman. Eh, for now, kunin ko muna ang reaksyon nyo dahil, nako, eh, dito sa mga maleta story kahapon ng 18 Marines, isa kayo dun sa mga, let's say, kongresista na pinangalanan eh. Ano bang una nyo naging reaction when you heard this testimony?
9: Well, hindi naman ito yung una dahil ito, kung maalala ninyo, yan na rin yung pinresenta nila dati. Mm-hmm. At bungad nga po nito, tayo po ay nag-file ng reklamo ng cyber libel po sa 18 Marines sa kay Attorney Balikod. Mm-hmm. Na ngayon po ay dinidinig na sa piskalya sa City of Manila.
1: Mm-hmm. So for now, it's all about ano lang, para trying to agitate the public or their supporters, kasi parang gusto talaga nila ituloy kahapon kahit na sabi na nga ng 'di ba inihalal na Senate President Pro Tem, eh hindi inihalal, parang siya na ngayon nag-i because of the quorum, 'di ba, last Wednesday eh dapat illegal yung hearing kahapon ng Blue Ribbon nung Cayetano Black.
9: Eh hindi lang po 'yan, makikita naman po natin, kitang-kita naman yung very obvious no na inconsistency sa kanilang mga statement at mga salaysay. Mm-hmm. At kung titingnan ninyo yung mga nilagay nila doon, puro mga kritiko po ng ating Vice President at karamihan po diyan mga naging miyembro po ng Committee on Good Government or Committee on Justice at saka ng Quadcom. Alam po ninyo, kagaya kahapon, nagpunta nga po doon si Congressman Alvarez at pinabubulaanin niya yung mga paratang na to. At isa nga sa kanyang sinasabi na dahilan kung bakit siya isinama dito dahil sa kanyang pagtutol na pumirma doon po sa complaint kay Presidente. Hmm. Kaya makikita mo talaga yung layunin ng mga taong ito.
1: Okay, pero kayo ho, isang abogado na rin kayo, yung bang mga verbal testimony na ganyan, kasi ang nakikita mo naman sa social media, wala namang resibo, no? Ibig sabihin, this will not hold water pag talaga ipinursuto. Kasi alam ko na, sa ombudsman na rin to, ibinigay ito sa Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson when he was the one holding the Blue Ribbon Committee chairmanship.
9: Alam po ninyo kami sa batas, no, meron po tayong tinatawag na falsus in uno, falsus in omnibus.
1: Oo.
9: Pag mali ang iyong salaysay sa isang statement, eh mali na po ito lahat. Kung makikita naman natin yung inconsistency sa lahat ng mga salaysay. Tsaka nagtataka naman ako bakit ang sumasagot yung abogado. Bakit hindi yung mga 18 Marines? At saka bakit pinipid yung mga information sa kanila?
1: Okay.
9: Kitang-kita naman kahapon kung paano sila tanungin. Pati pagpapaalala, may mga nakakalimutan pang mga detalye. Kaya nga po, ito po nakikita ko lang, pero kami po kasi dito po sa prosecution, focus lang po kami. At alam naman po namin na yung mga ganito ay distraction at nais lamang na ilihis ang totoong issue. Ito nga po yung impeachment.
1: Okay, so speaking of the preparation na rin, sa inyong, dahil kayo ay isa sa 11-member na prosecution panel, eh sa July 6 na ho, di ba, ang nakatakdang trial. Eh sa nangyayari ngayon, until now, eh, hindi pa rin masettle ito. No? Although, meron na rin daw pwedeng sumulong ang mga order of business dahil meron naman tayong Senate President Pro Tem, kahit na ang Senate President ay si Cayetano, eh sa hanay ho ninyo, kayo mga prosecutors, nababahala ba kayo na pwedeng ma-derail pa yung date na July 6, Congressman Chua?
9: Well, yun po kasi talaga yung gusto nila, no? Gusto nilang gawin. Kaya lahat po ng klase ng sirkus at saka sarsuela ay ginagawa na po nila para maantala at saka para malihis itong mga usapin na to. Pero kami po, siyempre, optimistic pa rin kami. Basta't kami po, malaka-focus lamang dito. Tututo kami at naniniwala kami na bigyan lang kami ng pagkakataon na mailatag ng maayos ang mga ebidensya. Kitang-kita naman na malakas po ang ebidensya na aming ilalatag.
1: Pero syempre, regardless of who will head, no, the who will be the presiding officer by then. Eh kasi, 'di ba, eh kung malino naman na wala nang numero si Senator Alan Peter Cayetano, eh mukha ring ang lumilitaw nga sa mga pananaw na marami, eh lame duck Senate President siya. So if ever magkakaroon ng bago or siguro magtatawag ng extra session, yung special session ng Pangulong Marcos, eh by then do you feel na dapat masettle na rin to kung sino talaga ang maitatakda nating presiding officer sa impeachment trial?
9: Maganda po na masettle na to sa lalong madaling panahon dahil unang-una nag-aantay din kami ng imbitasyon galing po sa impeachment court kung kailan po kami a-appear. Dahil hanggang ngayon wala pa po kaming formal na invitation galing po sa impeachment court. Mas maganda sana sa lalong madaling panahon maisettle na to kasi ang pagkakalam ko po dapat siyempre amyendahan yung rules ng kanilang impeachment, no? So dapat ma-finalize na rin kung ano talaga ang nilalaman para mapag-aralan na rin namin kung mayroong mga amyenda o may mga bago na ilalagay po sila dito sa rules.
1: Kong Joel, kasi alam ko doon sa mga ginagawa niyong, 'di ba, naghahanda na kayo dahil July 6 nga, almost a month to go, no? Eh di, parang compartmentalize nyo na yung mga, let's say, 4 articles of impeachment. Saan ka ba ilalagay? Kasi parang ang naririnig ko, para ipaprioritize na article na impeachment yung sa yung confidential funds o yung AMLAC or yung grave threats. Ano ba?
9: Tayo po ay kasama po tayo sa confidential fund, kasama po tayo dyan, at saka sa doon po sa unexplained wealth. So tayo po ang naatasan na mamuno sa confidential fund.
1: Okay. So tingin nyo, ito yung mga malalakas na ebidensya. So in doing this, kasi nung nakaraan kasi, di ba, ano lang yan eh, clarificatory hearings lang yung ginawa sa Justice Committee, pero dito, probing na ho, pwede nang probing dito. Dito, isosomo nyo, most probably, yung mga bank executives na para humarap dito talaga sa mga bank transactions na ginawa. Let's say, hindi lang naman ni Vice President, pati yung asawa niya, si Attorney Mance Carpio.
9: Kasama po yan sa mga kinukonsidera po namin na maging testigo. At syempre, may mga kinukonsidera din po kami na mga unwilling or hostile witness.
1: Ayun, oo. Si Senator Trillanes ba, kinukonsider nyo? Sabi niya, baka raw mayroon pa siya maiko-contribute na mga malalaking, maibubunyag, malaki raw na pasabog eh. Para dito sa, kung sakali ipatawag siya uli sa trial, ng impeachment.
9: Kasama po siya sa mga... papatawag po namin. Dahil kung maaalala po ninyo, isa po siya sa mga nagsalita o tumistigo doon po sa Committee on Justice. At malalakas naman po at saka very substantial yung kanya mga binitawang salaysay doon.
1: Kong Joel, kayo ho ba sa hari ng prosecution, ilalaban nyo ba na humarap mismo rin si Vice President Sara? The same way that si dating Chief Justice Corona humarap, para at least, kasi ang marami nagsasabi, kailangan dumaan siya sa cross-examination ng grupo nyo.
9: Well, yun naman po kasi ay diskarte ng defense. Okay. Kung ihaharap po nila si Vice President. So, ayaw naman po namin pangunahan ang defense kung ano ang kanila magiging diskarte.
1: Oo. So, syempre, gusto nyo yun, no? In your favor, if she will be the one talaga humarap.
9: Regarding

0: mga kuha po kami ng 16. Hayaan na lang po natin na ang publiko po ang magdesisyon kung malakas po ang ebidensya o hindi. At napakalaki po ng magiging ambag po dito ng media, kagaya po ninyo. Dahil ito naman pong pagdinig ay gagawin po for open
1: live stream,
0: po to for
1: live Oo, live stream.
0: Opo, live stream po to. Kaya malaking bagay po ang magiging contribution po ninyo dito.
1: Oo, for now ba, kasi katulad sa November 30, sa ICC trial naman sa The Hague, mukhang meron ng namumuo na yung theory na mukhang papayagan na merong Filipino interpreter at saka may Visayan interpreter pa para mas maintindihan o mas nakakarami dito. Is this something na siguro yung conduct ng inyong trial will be in Taglish para mas malinaw? Kasi live stream Kong Joel.
0: Yun po yung aming nais din at yun din ng siguro, isa rin yan po sa aming ipopropose pagka magdadirect or magkocross po kami. Sa ganun, mas maunawaan po ng mga kababayan po natin. Bagamat malamang medyo mahirap-hirap po dahil may mga legal terminology na hindi po namin alam kung paano po ito tatagalugin. But just the same, ay pipilitin po namin sa abot ng aming makakaya na maging simple ang mga terminology na aming gagamitin nang sa ganun maunawaan po ng ating mga kababayan.
1: Oo, kasi alam nyo, pag ako umiikot din sabi nila sana maibaba yung antas ng diskusyon sa level ng masa para mas maintindihan nila, di ba? Kasi kung masyadong legalistic yung approach, although ang tingin ko merong malaking side dito, yung political side. Yung ibig sabihin, punta tayo sa usaping legal, pero yung yung general sentiment ng tao after hearing all the arguments, di ba?
0: Tama po kayo. Kaya nga po, ako po, pipilitin ko po sa aking parte no, na maging simple at saka hanggat maaari ay sa wikang mas mauunawaan ng ating kababayan.
1: Oo. For now ho ba, Kong Joel, nabuo nyo na ba yung listahan ng mga private prosecutors nyo?
0: More or less po, buo na. Kaya lang may mga humahabol pa. Kaya...
1: Ganun ba? Ganun karami ang gusto mag-volunteer?
0: Marami po. Sa akin nga po, may mga nagme-message, private message, na baka po pwede masama sila. Ito naman
1: pro bono
0: ay libre.
1: To, pro bono, walang bayad.
0: Opo, libre. Kaya lang po, siyempre, hindi, ang hirap din po pagka nagsama sa isang kwarto ang sobrang daming abogado. Lahat po nagtatalo-talo sa diskarte. Kung kami-kami rin po, minsan medyo, siyempre, nag-uusap-usap. Kaya nga po, minsan mas mahirap din kung marami sobrang abogado dahil sa diskarte, minsan, kanya-kanya. Bagamat tama naman lahat, pero minsan ay may punto naman lahat, pero siyempre kailangan maayos Minsan pag abogado, alam naman ninyo mga abogado, mahilig puro pagtatalo.
1: Pero for now, Kong Joel, kasi 11 kayo diyan, 'di ba? Public prosecutors. Ano ba yung ideal number na gusto niyong private prosecutors? 11 din para may isang shadow prosecutor for every public prosecutor, private ganun.
0: Pwede naman pong hindi 11. Basta ang importante po sa amin ay quality.
1: Yung magaling na may court
0: syempre,
1: experience, syempre. Litigation.
0: Aminin naman po natin, no, yung mga kakaharapin po natin ay mga talagang batak o kung baga sasabihin na natin, doon na natutulog sa korte. At karamihan naman po sa amin ay medyo matagal-tagal na rin po nung huli kami mga nag-si-appear. Maliban siyempre kay Congressman na Shell Joke, no, na talaga namang matagal na rin, 30 o 40 years na na nagka-trial practice. Kaya medyo masasabi natin, bagamat kabisado namin yung kaso, pero siyempre may mga court procedure na medyo nakakaligtaan na natin at medyo kalawang na rin po kami ng konti. Kaya talagang kailangan namin yung mga talagang batak rin para makasabay naman kami kahit papano.
1: Pero for now, sino ba yung most likely na kinukonsidera ba? Marami na ako nakikita lumulutang na pangalan. Attorney Kapunan, Attorney si Dean Mel Santa Maria, si Tranquil Salvador. Ito ba mga pangalan na most likely mapili na o kinukonsider pa lang?
0: Well, si Atty. Kapunan, na malaki po ang naitutulong po sa amin. May mga punto po na mga binibigay po niya. Si Tin ay hindi pa po, actually personal, hindi ko pa po siya nami-meet sa mga meeting namin. Okay. Ganun din po si Atty. Tranquil Salvador. Pagamat itong dalawang to, kung makukuha po namin, talagang napakagaling din naman po to. Dahil si Atty. Tranquil, naging professor ko po yan. Sa

0: isang subject at talagang masasabi ko naman na yung kanyang husay ay hindi rin matatawaran.
1: Yun, okay. Kong Joel, kapusta tayo sa oras pero maraming salamat ha. Alam ko meron ka pa pupuntahan ng mga engagements pero salamat to sa mga binahagi nyo. Thank you ho.
0: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Okay, yan ho si Congressman Joel Chua, 3rd District Manila Representative. Isa rin ho siya sa mga prosecutors dito sa impeachment trial ni Vice President Sara. Member ho ng House Justice Committee at chairman ng Good Government and Public Accountability. Yan ho. Okay, magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Nako, meron ho tayong studio guest at marami tayong kailangan liwanagin ha dito sa nangyayaring gulo sa Senado. Huwag ho kayong alis.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang healthy naman ng anak mo.
10: Naku, sakitin din yan.
11: At
9: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Okay, nagbabalik po tayo sa programang Kabayan. Nako, medyo na-delete tayo ng konti dahil meron tayong studio guest, ha. Napaka-importante ng kanyang ibabahagi sa atin, mga legal insights kanino. Narinig niyo na si former Senate President, di ba? Si Frank Drilon, dati rin ho siyang Justice Secretary. Yung saloobin niya sa nangyayari dyan sa Senado. Eh, along guest natin kayo, professor ito ng law at litigation lawyer. Nako, bakit ito pwede rin isama to sa prosecution lawyer o sa impeachment trial. Tapos siya rin ang convener nitong isang bayan coalition, spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Walang iba kundi si Attorney Howard Calleja. Calleja, Attorney, good morning o si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Good morning, Danny. Good morning sa mga takapaginig, tagapanood. Good morning po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.
0: Okay, maraming salamat. At least, kahit sa studio, talaga, mas
1: sabi
0: importante
1: ko,
0: kasi...
1: Sabi ko, tumawag si Boss Danny, ready, willing, and able.
0: Okay. So, kamustahin lang natin yung nangyayari sa Senado, kasi laging pinag-uusapan yung numero, di ba? Yung 12, yung 13. Pero as far as many legal luminaries na naririnig ko, for now, tingin nila, valid naman daw yung nangyari nitong Miyerkules, di ba? Nung dapat na silang kailangan mag-convene, no? Eh, dahil dalawang araw na wala ng sesyon, di ba?
1: Yes,
0: so,
1: yes,
0: they need
1: tama.
0: To regroup at saka kailangan nila. And since Cheese Escudero, nag-cross the bridge, di ba? So, cross the line, ika nga. So, ibig sabihin, with 12, they have a quorum. Di ba? Yun ang nilalaban nila.
1: Agree.
0: So, wag muna natin pag-usapan yung Senate Presidency. Yun munang quorum, they can declare all vacant yung lahat ng mga positions and they can choose their Senate President pro tem.
1: Tama po yan, Danny. Simulan po natin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba ang numero for quorum.
0: Mm-hmm.
1: To vis-a-vis electing the Senate President.
0: Mm-hmm. Yun nga,
1: yung Senate President, malinaw po yan na nakalagay sa ligang batas, majority of the senators. So 13.
0: Mm-hmm.
1: Yung doon sa quorum, nakalagay dyan members of the House or members of the Senate. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero yung definition of members, yan, kasi pag titignan natin, Danny, ang ating pag-execute ng batas o pag-implement ng ating batas, hindi lang naman static ang ating konstitusyon.
0: Okay.
1: Hindi lang tayo, kumbaga, di ba, kaya may Korte Suprema tayo kasi kung merong hindi malinaw, kailangan klaruhin, dinilinaw yan, ini-interpret yan ng Supreme Court. Swerte naman tayo, Danny, sa pagkakataon nito, ito mismong issue ng quorum.
0: Yeah.
1: Eh,
0: May pinagbabatayan. Okay.
1: Meron na palang nadisyusyonan at bilang profesor sa ibang eskwelahan, ng konsti na natuturo natin ito.
0: Okay.
1: Bagamat ito ay 1949, Danny. Itong Avelino Cruz versus Cuenco.
0: Yeah.
1: Titignan natin yung binatayan nila na 1935 Constitution, Article 6, Section 10. Paragraph 2.
0: Yeah.
1: Ito naman binatayan ngayon na 1987 Constitution, Article 16, Section 10. Article 6, Section 16, 2.
0: So parehong, 87 Constitution.
1: Parehong-pareho.
0: Okay.
1: Ang wording. So there should be no change of interpretation as far as I'm concerned.
0: Okay.
1: Of course the Supreme Court can always change its interpretation from time, no? Pero kung titingnan natin, bakit magbabago? Parehong-pareho ang
0: definition
1: ang wording.
0: Okay.
1: Hanggang period, parehong-pareho. Kung titingnan natin, walang pagkakaiba. So kahit sabihin nila luma na 'yan, 1935. Ang sagot ko diyan, kung tingnan mo yung 87, pareho.
0: Pareho nga. Kaya nga, citing lang, magkaiba lang. Article 6 din, Section 10.
1: Magkaiba lang ng year, pero pareho.
0: Pareho.
1: So, titignan natin, ano ba ang sinabi nung Avelino nung in-interpret nila yung quorum?
0: Yun ay palawanag nyo dahil maraming hindi nakakaintindi,
1: hindi,
0: di ba?
1: Hindi, Danny, naintindihan nila. Ayaw lang nilang intindihin.
0: Okay.
1: Si, nangunguna na dyan si Alan Peter na kapituko sa Senado, sa SP. No? Ayaw nyo lang niyang intindihin. Ipapaliwanan ko pa rin yan mamaya, baka tayo niyang intindihin. Klaro naman doon, ang sinasabi, yung membership is those who are physically
0: present
1: and able. Kumbaga, functional.
0: Functional.
1: Sinabi yun, malinaw yun sa Avelino case.
0: Okay.
1: So, papan ang...
0: Within the reach of the Senate
1: jurisdiction. Within the Senate processes.
0: Okay.
1: Ano ba ang sinabi doon? Yung 24 sila, yung isa may sakit, yung isa abroad.
0: yung time na yun, ha?
1: Nung 1949.
0: Okay.
1: So, yung may sakit nandito. So, okay lang. Kaya ang bilang nun, 23.
0: Okay.
1: Kasi ang sinabi nilang hindi nila ma-reach yung abroad. Kasi,
0: sige.
1: Kasi isipin mo naman, nung time na yun, 1949, wala pang internet nun.
0: kaya nga. So, ngayon, i-apply natin yung rule.
1: I-apply natin ngayon.
0: Sa rule na ngayon.
1: Sa ngayon.
0: Using that doctrine.
1: Ang tanong doon, are they present physically, functional,
0: mm-hmm.
1: within jurisdiction,
0: okay.
1: within the Senate processes?
0: Okay.
1: Jinggoy. Non-bailable.
0: Nakakulong. Jurisdiction yan ng korte.
1: Ng korte na.
0: Yeah.
1: Hindi mo mapipilit kasi meron ng judicial entity na may hawak sa kanya.
0: So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng maging isama as far as quorum is concerned.
1: As far as quorum is concerned. At saka, kung titingnan natin, under the plunder law, dapat suspended siya.
0: Oo nga, oo.
1: So, tingnan pa natin.
0: Pero hindi pa naman
1: ako convict. Hindi pa naman. So, tingnan natin. Pero, technically, hindi mo siya mapocompare to appear. Number one. Number two, si Bato.
0: Okay.
1: Eh sabi ko nga,
0: nowhere to be found.
1: Paano mo hahanapin yung nagtatago sa ilalim ng bato?
0: So
1: at saka,
0: he is another example.
1: Sabi ng DOJ at OSG, he is a fugitive from justice.
0: Okay.
1: So how can you now give the benefit of the law to somebody who is a fugitive from justice who you cannot even locate?
0: Okay.
1: Sige nga, pag inilocate mo yun, babalik ba sa Senado yun, Danny?
0: Okay.
1: Pag binilocate mo yun, babalik yun, papuntang ICC. Hindi papuntang Senado kasi may arrest warrant eh.
0: Oo, na may valid.
1: Valid arrest warrant. Na hindi na naman nila...
0: Ayun na naman, hindi nila kinikilala.
1: Yun na naman, hindi nila kinikilala. So, dito tayo. Kinikilala ba ito nung grupo ni Senator Alan Peter, etc.? So, ang tanong ko dyan, noong 2015, kasi kung ang Senado, hindi lang tumitingin niya sa Constitution, sa batas, sa rules, tumitingin niya sa tradition.
0: Okay.
1: Tumitingin niya sa precedence.
0: Oo.
1: Ano ba ang tanong? Nangyari na ba ito na merong nabang 12?
0: Ang dami na pala eh. Nagulat ako.
1: Danny, nangyari na ba ito na merong 12 as a quorum?
0: Quorum.
1: Marami ng beses na nangyari. At maraming beses, si Alan Peter, si Pia, si Loren, senador. Nung panahon na yon. So, tingnan natin yung sinight nila na example, yung May 2015.
0: Okay.
1: Na kanina narinig natin si Senator Frank. Para eksakto tayo hindi tayo nanghuhula.
0: Based on facts lang.
1: Siya ay Senate President.
0: Okay.
1: Present si Pia Cayetano.
0: Mm-hmm.
1: Senador si Alan, although on official mission. Senador si Loren, although on official mission. So, ang ginawa nun, 12 out of 17... ginawang quorum. Nagbang si Senate President Frank Drilon, quorum. Walang nagreklamo. At saka, dagdag ko rin ha, nakakulong din doon, tatlo.
0: Sila Jinggoy.
1: Jinggoy, Bong Revilla, JPE, nakakulong noon. So, kaya naging 17. 12 out of 17. So, ang tanong ko ngayon, kay Alan Peter, kay Pia, kay Loren, ang dami na lang sinasabi, hindi nila rin ni-recognize.
0: Isama mo na rin si Marcoleta.
1: Eh kasi hindi siya senador noon eh.
0: Okay.
1: Para fair tayo.
0: Para
1: hindi ang akin lang, if they are consistent.
0: Kasi they were there on 2015. Okay.
1: If they are consistent, bakit hindi nila question yung 2015 on quorum, which was also 12?
0: Yeah. 12 ang naging quorum.
1: Quorum.
0: Okay.
1: And si Pia was even present. She could have questioned it right there and then on the floor.
0: That we don't have a quorum.
1: Yes. Okay. Si Alan and Loren were not there. Pwede na sabihin, bakit kayo nag-ano? Pagdating ko. Kasi you can do any business eh. Once you have a quorum eh.
0: Yeah.
1: So, wala naman silang ginawa. Tameme sila. They were silent. Now, ang ingay-ingay nila para silang napakagagaling. Di ba?
0: Okay.
1: So, ang tanong ko dyan, if you are consistent, you should have done it back then.
0: Okay.
1: And that is, as I said, not the only instance na merong 12 as a quorum.
0: Okay.
1: Marami pang beses.
0: Okay, so can we talk about now na 12 ngang in-invoke din? Di ba? Nilagatsyal yan dahil nandiyan na si Cheese on their side. So yung 12 is valid.
1: Sa akin,
0: kung susundin mo talaga yung binanggit mo na mga presidents, di ba?
1: Yeah, presidents, batas, constitution, jurisprudence. Mm-hmm. Ang atin lang yung Avelino versus Cuenco, jurisprudence yan, it is law of the land already.
0: Okay.
1: So, kasama yan, no?
0: Okay.
1: So, ang tanong ko dyan, yung nangyari June 3, Wednesday. That is a valid session.
0: Mm-hmm.
1: Kita mo, nagbang ng gabi, declare ng all vacant. Pag dineclare all vacant, vacant ang Senate President. Hindi naman sinabing vacant lang yung ibang committee. Nakalagay, all positions, nakalagay yan ha, all positions vacant.
0: Okay.
1: Walang si Nino na posisyon.
0: Kasi wala yung existing na naka-Senate President. Kaya they have to declare kasi they have a quorum.
1: They have a quorum. But actually, kasi nag-reorganize ang Senado time na yon, dineclare nila lahat vacant. So, from the Senate President down to the lowest officer or
0: pati na yung position. Mga sergeant at arms, di ba? Sinanggal na, secretary.
1: At saka nagkaroon ng bagong secretary, nagkaroon ng bagong sergeant at arms. So, lahat yan. At saka, ang importante dyan, similar to the Avellino case, Malacanang recognized already.
0: And the House recognized Senator
1: the group of Senator Gatchalian.
0: Okay.
1: So, ang akin lang is, at saka meron tayo rin sinasabi, Danny, na presumption of regularity.
0: Narinig ko rin yan kay Senator Drilo na in the meantime, while they are not questioning the Supreme Court, yung presumption of regularity is on the side of Gatchalian.
1: Yeah. Unless reversed or kasi sabi ko nga, pwede naman bumaligtad ng Supreme Court. Nangyayari yan. Hindi ko naman tatanggalin yan. Kaya sabi ko, ang pinakamaganda dito, kung puputak-putak si Senator Alan, wag siyang sa Facebook pumutak. Kasi nasa Facebook lang siya. Di ba? O kaya kung saan siya nagsasalita, doon siya sa Supreme Court kung gusto niya. Number one. Number two, yung mga nangyari doon, hindi niya pwedeng sabing hindi valid .
0: Uh-huh.
1: Maglalagay siya at sasabi siya hindi valid. Kung meron talaga nanggugulo, siya yung nanggugulo.
0: Uh-huh.
1: Kasi nga, there's no crisis.
0: So, for now, eto muna, yung Senate President kasi ang claim niya pa rin, di ba? May mga sinaside siya, mga provision, na ako naman, hindi naman kinu-question niya. Talaga siya pa rin ang Senate President. Pero, in the meantime, parang ang lumalabas kasi, parang, ano siya di ba?
1: Senate President in Facebook.
0: Walang silbi kasi wala siyang, he does not have the number. 10 lang sila, di ba? Even if they convene siya maging Senate President, they could not pass or any order of business that they can conduct.
1: Precisely. That's why nga I'm saying, even the committee hearing yesterday is invalid. Yun ang invalid.
0: Illegal talaga.
1: Hindi yung plenary session noong June 3. Mm. Yung June 4 committee hearing, yun ang invalid without legal substance, without legal effect. Bakit? No? Ang tanong ko dyan kilala ko yung ibang nasa likod sa Senado Hindi naman sila staff ng Blue Ribbon Staff sila ni Alan Peter, staff sila ni Pia, staff sila ni Robin.
0: Kilala ko rin yung iba ron.
1: So, hindi ito, ang nag-hearing yung staff.
0: So ibig
1: staff nila, hindi staff ng so hindi committee ng Blue Ribbon ito.
0: So it will not be part of the journal. Ibig sabihin record, walang proper recording
1: ang
0: yan.
1: Ang tanong ko kung record, sino nag-record?
0: Okay nga,
1: sino nag-transcribe?
0: Erwin Tulfo.
1: Sino sino maglalagay sa
0: it will not be part of the journal or proceedings, di ba?
1: I even doubt if they can even have a transcript plus a if they can kaya kita mo wala na silang hearing nabasa ko na no further hearing kasi
0: para indefinite
1: magkakaroon ba sila ng committee report? I doubt it. At saka kung meron man, kaya nila ibibigay.
0: So anong tingin nyo naging purpose lang kahapon was really to grandstand, to play it to their followers, di ba?
1: Agitate. Sabi nga nila pangulo ng Senado pero pwedeng natin yung Tagalog ko mali, Danny.
0: Panggulo.
1: Hindi ako marunong sa Tagalog masyado. Sorry na lang.
0: Nauhuli na kita kung ano yung mga nasabihin mo
1: Sorry, may Tagalog ko medyo mali
0: So for now, yung settle natin yung issue ng Senate President. So hindi naman siya talaga inalis sa Senate President.
1: Hindi, inalis siya kasi all positions vacant.
0: Okay.
1: So, pag sinabi mong may quorum, you can do
0: pero
1: business.
0: Pero sabi niya, may inelect ba sila, Senate President? Di ba?
1: The election is not an issue, Danny.
0: Uh-oh.
1: We are on the quorum and how to conduct business in the Senate.
0: Okay.
1: We are not, kaya kita mo ang galing nung ginawa nila, acting Senate President.
0: Uh-oh.
1: We are not making an issue acting, of the Senate President.
0: Okay.
1: We are saying quorum. Can the Senate conduct business properly because it has quorum? Ang sagot, yes, sinabi na natin kanina, pinaliwanag na natin. So one of the things that was conducted as business is the declaration of all positions vacant. Sabi ko nga, starting from Senate President down to the lowest position in Congress, in the Senate, wala na yan, zero. Mm. Tapos kita mo, after that, anong ginawa? Nag-elect sila ng kanya-kanyang chairmanship. At saka sabi mo nga kanina, Sergeant at Arms, etc. So, nung inelect yan, ang naging chairman ng Blue Ribbon, si Irwin, si Senator Irwin. So, wala na rin chairmanship si Pia. Wala na rin yung mga subcommittee na ginawa, etc. Et kaya kita mo, walang present doon sa Committee on Blue Ribbon. Ang present, yung mga staff ng staff ni Alan Peter, staff ni Pia, etc. So, ang tanong dyan is, kita mo, sino ang nagpadala ng CNDA resolution?
0: Si
1: Senator Gatchalian.
0: Yeah.
1: Together with the body, together
0: dapat,
1: with
0: kasi plenary with 'yun eh. Kasi plenary, may declaration pala si Nidirin adjournment si Alan Peter through a letter. Oh, di ba? Is that something
1: at saka yung
0: ginagawa?
1: At saka din sinasabi mo rin 'yon to the president kasi nagdedeklara ka and to the other house na kayo eh sabay nagre-recess o nag-sine-sine recess adjournment whatever it is, no? So 'yun ang sinasabi ko doon. Ngayon, itong magandang test Danny.
0: Oh.
1: 'Di ba sabi ni presidente, kung magtatawag sila ng special session, agree ako. Na sabi ni Ate Claire, 'di ba?
0: Mukhang ano talaga magtatawag eh.
1: Oh. Sino padadalhan ng sulat ni presidente?
0: Ayun, importante 'yun.
1: Kung pinadala niya 'yan pero sinabi na niya na
0: in-acknowledge
1: si Gatchalian. So padadala niya 'yan kay Gatchalian. Eh di, ano ngayon ang mukhang ihaharap i-question niya yon? Tingnan natin, question niya yan. Kung hindi niya i-question yon, di para na niyang sinabing tama, si Gatchalian na nga. Di ba? Pero kung sinasabi niya siya pa rin ang Senate President, dapat question niya yon. Dalhin niya sa Korte Suprema yan kung gusto niya. Pero hindi niya gagawin yon. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang masabing mali siya.
0: So feeling mo, kung magkukuha siya ng let's say legal parang legal remedy, hindi siya pupunta sa Supreme Court kasi feeling ng iba
1: dapat talaga pumunta
0: siya,
1: dapat talaga pumunta siya ng Supreme Court. But I doubt gagawin niya, pero that is the best way for him to course of action. Pero I doubt kung gagawin niya dahil alam niya mali siya.
0: Kasi citing a previous ruling ng Supreme Court, parang pinaubayan niyo na sa Senate, kayo na. Ito internal rules 'yan eh. Hindi ka naman makikialam. 'Di ba may ganung argument?
1: However, sinabi na rin 'yan. 'Yun ang diferensya ng 1935 at saka 1987 Constitution, Danny. Yung 1935, walang expanded jurisdiction ang Supreme Court. Dito sa 1987, may expanded jurisdiction ang Supreme Court. At sinabi na rin 'yan in the previous cases nitong Supreme Court na yung expanded jurisdiction na 'yan na kaya nilang pumasok in internal issues of other branches of government if it has constitutional basis or constitutional issues involved. Yan.
0: Okay.
1: Eh, itong mga isyong ito, klaro naman, di ba? Sino ba ang Senate President? Ano ba ang quorum, etc.? Has constitutional issues involved.
0: Okay.
1: So, kung gusto niyang talagang iakyat, pwede naman niyang iakyat. Sinagot din yan nung Avellino case, eh. Kaya hindi nila hinawakan yung decision on who is the Senate President. Pero hinawakan nila yung issue on quorum. Pero kasi you have to understand also, Danny, pag gumagawa ka ng batas at nag-i-implement ka ng batas, the law or the implementation of the law should not be ridiculous. Hindi dapat difficult. Dapat yan, ano ba ang easy? Ano ba ang logical? Ano ba ang way to make it functional? Di ba? So yung gawa ng forum, that is the way to make it functional. No?
0: So yung nangyari ng June 3, yung quorum itself, legitimizes talaga si Jack Gatchalian as the acting Senate President.
1: As pro tempore.
0: At saka acting Senate
1: Since
0: President.
1: Since pro tempore, siya yung acting.
0: Kaya nga. So, ibig sabihin, between now, kung iginigit pa rin ni Senator Cayetano lahat yan, wala naman di siya magagawa sa order of business kasi he does not have the number, di ba? So, para bang lilitaw talaga lame duck Senate President siya, if ever, on
1: hindi
0: title?
1: Hindi siya lame duck Senate President dahil hindi na nga siya Senate President.
0: Okay. So
1: lame, total, tagatagig siya, maraming pato doon eh. Doon siya. Okay. Kung gusto niya, doon siya magsenado sa mga pato niya
0: pero,
1: sa Sataguig.
0: Pero itong resolution, bago ko itong bitawan, kasi panayasayin niya sa akin dito.
1: Kahit ang galas stress tayo dito, pwede.
0: Hindi, tungkol dito, di ba, may resolution sila, di ba sila Gatchalian, na parang dapat magpatawag na, para dun sa impeachment na darating yes. trial sa July 6, eh dapat they have to elect another presiding officer.
1: Ganito yan, Danny. Sa balik tayo sa Constitution.
0: Okay.
1: Ang sinasabi ng impeachment, if it is the President, the presiding officer is the Chief Justice. But it is silent on other impeachable officers.
0: Oh, sige.
1: So ngayon, since it is silent on other impeachable officers,
0: they can elect.
1: Since also the Senate can
0: elect.
1: Elect another presiding
0: officer.
1: For other kasi nga, klaro, pwedeng kung gusto na, Chief Justice din, okay lang din. Because Senate can also make its own rules as an impeachment body.
0: Sige.
1: So, that being the case, they're only constrained na presidente ang Chief Justice. But in other impeachable officers, they can make their own rules and maybe elect their own presiding officer, which may or may not be the President or the pro tempore or even the Chief Justice. Bahala pa ang Senado dyan.
0: Okay. Now, Attorney, maraming salamat sa ibinahagi ninyo. Ha? At it's worth the being a guest here in sa studio.
1: Gusto mo, host na ako. Sabay na tayo anytime.
0: Susunod. Marami pa tayong experience July 6 in
1: trial. Basta gusto ko ang kasamang ka-host itong magagandang katabi mo
0: yun,
1: dito.
0: Yun, siyempre. Marami salamat. Mga kapamilya, kaservisyo, Attorney Howard Calleja, convener ho ng Sambayan Coalition. Di ko na nga naitanong kung ano mga activities ng Sambayan. Siya rin ang spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Salamat to, Attorney, sa inyong pagdaluho rito sa studio.
1: Thank you.
0: Okay.
1: Pwede ba pa-picture tayo?
0: Okay. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa dahil makakausap ho ngayon natin. Kuha tayo ng update tungkol dito sa pinasabog na airport sa Kuwait. Paalala lang ho sa mga Pilipino doon dahil marami ho tayong mga Pilipino doon. So nasa linya na ho ng telepono, makakausap natin si Ambassador Jose Cabrera ng Philippine Embassy in Kuwait. Ambassador, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
2: Magandang umaga po, Mr. Danny, at sa lahat ng inyong mga panauwi.
0: Okay. Ano ho ba ang latest so far? Meron na naman hong nangyari. Ano ba to? Doon nagkaroon ba muna ng sirena ba?
2: Ay, ito po yung nung isang araw po, around 7 a.m. Wednesday.
0: Oo.
2: Nagkaroon po ng isang drone attack sa Kuwait International Airport po. Natamaan po yung Terminal 1.
0: Meron ho bang
2: Meron
0: ho bang nasaktan o let's say balita sa ating mga kababayan na posibleng nasugatan or whatever?
2: Actually, isang namatay, isang Jam National na pasahero. Base sa ulat ng gobyerno dito, around 63 ang injured. Pero ano naman po ito, karamihan po ay mga slight or minor injuries. Meron actually dalawang Pilipinong nagtatrabaho sa airport na nagkaroon, nagtamo, no?
0: Injury.
2: Pero, binigyan ng taon ng luna sa ospital na i-discharge din naman kaagad.
0: So, this is related pa rin ho sa drone or missile attack?
2: Ayon sa ulat ng gobyerno ng Kuwait, ito po ay sani ng isang drone attack sa Terminal 1 ng Kuwait International Airport po.
0: Okay. For now ho,
2: yung airport po ay dahil po sa damage na natamo ng facility, sinara po muna ito.
0: So
2: wala pong flight ngayon mula sa terminal na yon. Pero yung may ibang terminal po, may dalawang terminal, yung Terminal 4 at Terminal 5, patuloy pong operation.
0: So wala ho bang let's say yung airport na yon nag-aano rin yun, international flight ho ba na bumabalik na Maynila, may mga ganun ba straight na?
2: Patuloy lang po yung flight ng Manila. Yung kasi yung Terminal 4 po, ito po ay gamit ng Kuwait Airways.
0: Okay.
2: So yung mga flights ng Kuwait Airways papuntang Manila at ibang destination po ay tuloy-tuloy lang po. Pareho lang yung schedule, hindi pa nagbago.
0: Oo.
2: At yung Terminal 5 naman ay gamit ng isang Kuwaiti airline din, ang pangalan ay Jazeera Airways.
0: Okay.
2: So regular po ang normal operations nila. Ang Terminal 1 lang ang Canadian. Dito po ang dito po ito po ginagamit ng mga airline katulad ng Emirates, Qatar Airways, Gulf Air. So yun po, wala po po ng operation ngayon po.
0: Ah, okay. Pero for now ho ba, masasabi natin, siyempre para at least advice din sa ating mga kababayan dyan, relatively safe naman, wala tayong dapat ipangamba sa security nila.
2: Opo. Of course, no, siyempre yung may ginagawa tayong sinasabi mga kaukulang hakbang. Dahil dito naman po kapag may attack, usually meron tayong natatanggap na alert sa cellphone or mobile phone. At meron din mga emergency siren na tumutunog. Okay. So, ang hiling po ng gobyerno ng Kuwait ay kapag mayroon mga ganyang ano po, mga ganyang sitwasyon ay maganda po, sika safe place or shelter, no?
0: Ayun.
2: Huwag po nang lumabas. Yung mga pag-iingat po. So, inaano natin, actually may advisory tayo na nilabas ng isang gabi na nananawagan nga sa ating mga kababayan na sumunod sa mga hakbang na ito. Sige para po sa kaligtasan nila.
0: Okay, sige po. Maraming salamat po sa update at ingat po tayo diyan ha, mga taga Kuwait. Salamat po, Amba.
2: Salamat din po. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Okay. Yan ho si Ambassador Jose Cabrera sa Philippine Embassy natin sa Kuwait. Buti naman at walang reported na injured, no? Eto ho si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Pero bago ako magwakas na, congratulations muna kay Alessandra Lay Besmonte, magna cum laude, bachelor degree in business administration. Dahil ang laking achievement to. Proud daw ang kanyang magulang si Susana Velasco. And syempre si Mama Bel Guya, daily tuner ho yan, DCMM Teleradio. At pwede rin daw 70th birthday greeting sa isa raw fan din natin dito sa DCMM Teleradio, si Joe Jimenez Rayala from Dr. Coring Canlas. Thank you very much. Magbabalik ko next week, pero susunod na ho. Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye. Have a safe weekend.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: Happy weekend!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, Happy Friday, 11:02 ng umaga.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Nina Corpus, at Mix Bustos. Hi, hello and good morning, mga kapamilya at mga kaservisyo. It is June 5, 2026, Friday. It is a Friday today. Kahit marami mga kaganapan na naman ang nangyayari sa buong Pilipinas. Hi, hello and good morning, mga kapamilya at mga kaservisyo muli. Mix Bustos po, kamusta po kayong lahat? Eh grabe, napaka-eventful po ng June 4, 2026. Alam po natin yan ang mga kaganapan sa Senado. Pero sa larangan ng esports, let's go Knicks! Panalo po ang New York Knicks. Marami po mga Knicks fans sa Pilipinas. Aba, kasabay po ng nangyayari kahapon sa Girian, Tulacan. Papapasukin ba? Nasa guest list ba? O nagkaroon daw ng pagpupulong ang Cayetano Black. Sabay po niyan ang Game 1 ng NBA Finals. Good vibes muna! Kasi nga, Knicks and Spurs kahapon, panalo po ang game sa Game 1 ng New York Knicks sa 1-0. Yan po nga kanilang talaan. Good vibes. Pero syempre, balik pa rin ang aksyon sa Pilipinas sa Senetflix. Pero syempre, public service muna tayo. Hi, hello and good morning to you, Manang.
1: Hello, yan. Ading! Ayan. Uy, may mga New York Knicks ka nalalaman.
0: Siyempre, si Buds nga eh. Nag-reply ako sa story ni Buds eh.
1: Alam mo, sa mga basketball fans. Ano,
0: yes.
1: Kasi, last year, muntik sila kasi.
0: Yes.
1: But it was such a disappointment.
0: Yes, ando kayo last year
1: eh. Alam mo naman, fan ako. Pero alam nyo, ganito yan eh. yung mga kamag-anak ko kasi fans. Mm. And marami akong mga kamag-anak sa New York.
0: Oh.
1: New Jersey, ang area na yan. Diba? Mm. Sa mga mga kababayan natin, shout out sa mga
0: marami mga Pilipino sa New York
1: naman.
0: Marami sobrang
1: meron
0: dami
1: kompleto, meron akong cap. Meron kaming t-shirt
0: yan.
1: Diba? Basta meron kaming mga paraphernalia.
0: Dalin mo yung cap mo sa Monday kasi may cap din ako.
1: Meron ka rin?
0: Meron akong cap.
1: Kung matalo,
0: I'm a Knicks fan. Hindi ba natalo yan?
1: Kasi sabi ko, nalalo na ba yung game 1 pa lang?
0: Game
1: 1
0: pa lang.
1: Ilan bang games
0: for,
1: yan?
0: For best of 7 series.
1: Seven?
0: So first to 4 wins.
1: Okay. So
0: first
1: ilan
0: to 4.
1: Pa?
0: Para sa Knicks, tatlo pa.
1: Para manalo.
0: Tatlo pa para manalo. Para
1: and
0: sa
1: why
0: Knicks.
1: Is this significant? Bakit?
0: Kasi dahil ang New York Knicks, isa siya sa mga oldest franchises in NBA history. Ang kanyang huling championship, 1973. At ang kanyang huling finals appearance was 1999. At isa sa mga loyal fan bases sa buong professional sports sa buong mundo, ang New York Knicks.
1: Ayun, kaya talagang anticipated ito. Mm. At kailangan manalo nila para sila para makapag-celebrate.
0: Yes.
1: Kasi last year, I remember nandun ako at the same time. Sinabi ko nga sa'yo yung Empire State Building kulay ng Knicks. Yung blue-orange ba?
0: Yes.
1: Blue and, yung Empire State, nagkulay blue and orange. Tapos natalo, partner. Kaya ang lungkot.
0: Pero marami mga Knicks fans sa kalye. Marami.
1: Marami.
0: Sobrang dami. Kagulo.
1: Alam mo, actually, kumakain kami nun sa labs. Paglabas ko, nagkakagulo. Kasi nung time na yon, yung isang game na yon, nanalo. Kaya nag-celebrate sila and everything, ano. So, buti naman hindi nagkaroon ng parang riot. Kasi minsan, di ba, partner?
0: Papunta na dun eh.
1: Sa France, di ba? Yung nangyari sa Champions League. Diyan sa football naman and soccer, wala sila, nanalo ang Paris Saint-Germain. At nagkaroon ng looting. Pagtingin ko, kinabukasan yung Paris, nagmukhang war zone.
0: Was that at the same time? At the same
1: this
0: time?
1: Was, ano lang, this was just very recent. That after manalo, naglabasan lahat ng fans, nagkagulo, nagsunugan, nagnakawan. Kita mo yung mga sunog na kotse.
0: Ganun ka wild.
1: Sobrang wild.
0: Updated.
1: Nakakatakot. Syempre, kasi bumili rin ako ng t-shirt na yun. Kasi yung mga anak ko, mga bata, kasi anak ko sa football mahilig. Isa naman, basketball.
0: Correct.
1: Naman.
0: Oo.
1: Parehong basketball and football fans sila.
0: At inis na tatanong mo kung bakit, why it matters? Kasi syempre, Filipino representation, Jordan Clarkson, na Filipino-American, na naglaro para sa Gilas Pilipinas noong FIBA World Cup noong 2023, membro ng New York Knicks.
1: Kaya?
0: Oo. At meron ding Filipino-American sa San Antonio Spurs na si Dylan Harper. Kasi ang kanyang nanay na si Maria Harper is from bataan.
1: Yun! Oh. Kaya yung mga maliliit na bata, memorize sila. May kinikwento sa akin. Kagawin mga pangalan. Ako, sorry, hindi ko memorize yung mga ganyan. Pero I'm sure yung mga basketball fans sa Pilipinas, alam na alam yan. Kaya thank you. Kaya ngayon, mas naintindihan ko na, di ba? Kung bakit nagkakagulo.
0: Nagkakagulo talaga.
1: Kaya mag-away, ha? Oh. Parang sa Senado. Di ba?
0: Yun yung ano, kumbaga, diba? Well, yun yung happy kind. Happy pero wild kasi mga New Yorkers eh. Happy pero wild kind. Pero dito kasi disturb kasi
1: dito
0: yung mga
1: naman,
0: ano dito
1: ibang klase
0: eh.
1: Ibang klase ng awayan na partner. Hindi mo alam kung pati gulong-gulo na po ang taong bayan. Kaya, pero alam mo sa kabila nito, life goes on, sabi ko nga. Naalala mo yung guest natin, si Raver.
0: Yes, si Raver.
1: Hindi si Raver Cruz. Oo, no?
0: Pero pinangalan kay Raver Cruz kasi.
1: Pero pinangalan siya kay Raver
0: yes,
1: Cruz.
0: Yes, tsaka kay John Bratz.
1: Kung naalala nyo po, actually maraming nagme-message sa akin. Tsaka hanggang ngayon nagre-react doon sa episode natin kasama si Raver. Siya po yung isang bulag na fan po ng DZMM. At talaga pong nakikinig siya mula umaga hanggang gabi, simula raw nung 5 years old siya, at or 2 years old. And ngayon 19 years old na po siya at nag-aaral sa parang Philippine School for the Blind. And anyway, nagbigay siya ng mensahe last week bago nagkaroon nitong di ba,
0: para araw-araw eh. Oo nga sino,
1: no? But anyway, just before that na nagkapalitan, nag-message siya sa ating mga senador. Sabi niya, ako po ay isang ordinaryong Filipino citizen at gusto ko po, ito lang ang gusto kong sabihin. Sana po magkaayos na kayo. Huwag na po kayo mag-away-away kasi po kami po ang naaapektuhan. So parang talagang naantig yung damdamin ko kasi si Raver po, wala naman po siyang posisyon. Hindi naman siya, alam mo yon, hindi mo siya sikat. Hindi siya
0: sikat. Hindi nga siya nakakakita.
1: Isa nga po siyang PWD. Opo. Ito po yung sana maalala ng ating mga senador, yung ating mga opisyal. Ito po yung mga taong pinagsisilbihan nyo. Kahit na hindi na tayo eh. Kasi tayo okay naman tayo eh. Pero ito po yung mga kababayan po natin na ito ang kanilang saloobin. At napansin ko pa nga doon sa mag-ama na yon, di ba, partner? Hindi sila ganun kagalit. Alam mo yung parang galit pero tama lang. Hindi sila sobrang critical or galit na galit sa mundo. They're just going on with their lives and ito yung napapansin nila. Pero life goes on. Parang laban lang daw sa buhay.
0: Bago ako magbigay ng reaction dyan, mag-time check lang tayo Ate Nin, isang oras. Huwag muna mag-apa. Oras muna, 11:11 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ang reaction ko dyan, Ate Nins, parang beyond na yung galit. Parang beyond na eh. Kasi submitted
1: na magagawa, eh.
0: To the situation na ganito na talaga.
1: Oo.
0: So kumbaga, hindi ka nagalit, hindi ka narinis.
1: Wala na
0: ako magagawa.
1: Oo. Ito, tutulungan ko na lang yung sarili ko. I will just maghanap ng decenteng trabaho, magtrabaho, bubuhayin ko itong pamilya ko. Pero yun, nakikiusap nga po sila kung pwede lang po sana. Pero hindi sila yung sobrang naninira ng kapwa or sobrang negative. Nakita mo kasi online, sobra yung pambabash, sobra yung trolling. Talagang kahit ano pwede na nilang sabihin eh. Kahit na anong side ka pa. Whether you're DDS or anti-DDS, di ba? Parang ang sama ng mga exchange ng mga salita. Nakala mo ba eh, ikaw na yung pinakamatalino o yung kausap mo, pinakatanga. Alam mo yun? Pero ito po yung mga ordinaryong mga mamamayan natin na parang ayaw na sumali. Parang sabi nila sa sarili nila. Sana lang po, please lang, pakiusap namin, pero tuloy pa rin kami sa laban namin, sa mga buhay namin. So sana makita po at maintindihan ito ng ating mga opisyal. Ito po yung mga ordinaryong Pilipino na pinagsisilbahan po natin. At sana hindi natin sila makalimutan.
0: At dahil dyan, muli ang oras, 11:12 ng umaga, magbabalik ng mabilis ang nagseserbisyo. Nina Corpus at Migs Bustos.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverate Pro!
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liverate Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Familiar Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, kapamilya star appearances, at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo kapamilya!
12: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel pa. Una sa balita, una sa public service.
13: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Abangan sa Private Confessions.
17: Akala ko, pagmamahal ang mananatili kahit hindi na tama. Hindi ko alam na minsan, pagmamahal din ang hayaang umalis. Ang taong matagal mo nang hindi nakikita.
16: Private Confessions. Private Confessions.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Okay, kasama na po natin ang ating ka-servisyo of the day. Ay, hindi lang siya ka-servisyo of the day, kundi Dr. Servisyo dahil nandito rin siya para bigyan tayo ng advice tungkol sa ating kalusugan.
1: May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, ka-servisyo of the day!
0: Kasama po natin ang spokesperson ng Department of Health, walang iba kundi si Yusek Albert Domingo. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Albert.
2: Magandang umaga, Ninya and Migs. Magandang umaga sa lahat ng mga kapamilya at kaserbisyong nakikinig at nanonood. Nice to be back.
3: Yes,
0: it's been a while
3: course.
0: And na-miss ka namin doon.
2: Nakuha ko yung memo sa amin dalawa ni Migs, kaya medyo magkakulay kami.
0: Ako yung hindi kasama sa GC eh. Kaya inalis niyo ba ako? Para ba tong mga ano, hindi ako na-advise.
3: Color of the day. Color of the day. Malakas tayo kay Yusek. Kaya thank you Yusek for joining us.
2: Thank you for inviting.
3: Thank you.
0: Well, Yusek, back to school.
2: Yes.
0: Alam mo naman, kapag back to school, marami tayong mga binabantayang mga sakit. Mm-hmm. Dahil eto na, magko-converge na uli yung ating mga estudyante. Can you tell us muna, Dr. Domingo or Yusek Albert, ano, kung bakit kailangang bantayan itong back to school ng ating mga estudyante?
2: Ninya, pag nagsama-sama ang mga tao, lalo na sa eskwelahan, maraming mga pwedeng mahawa sa mga iba-ibang sakit. No? So, ito yung importante kung bakit dapat handa tayo. Tapos sumabay pa, I think kagabi lang officially dineclare, pero nararamdaman na natin for the past week, tag-ulan na. No? Hindi na ganun kainit. Well, thank goodness, hindi na ganun kainit, pero nag-iiba na rin yung advisory at nagsisimula na yung ating mga pagbabantay dun sa mga wild diseases. Dun sa tanong mo na nasa eskwelahan lahat ng mga bata, tapos nang kakatabi sila, kung yari lang, kung hindi malinis yung eskwelahan, kung hindi na may maintain, kaya nga may brigada eskwela na importante, doon magpapasok yung ating lamok, yung ating mga daga, na ating mga kalaban sa mga panahong ganito.
3: Yun na nga po eh, Yusek. So, syempre, kapag magko-converge yung mga estudyante, hindi lang naman yan sa schools, napaka-importante rin na yung sa bahay, di ba?
2: Yes.
3: At sa komunidad. Muli, Doc, ano nga ba uli yung campaign ng Department of Health yung Iwas Dengue?
2: Oo. Yung ating kampanya sa dengue ngayon na Migs, tawag namin yung taob, taktak, tuyo, takip. No? Pa, ulitin natin, taob, taktak, tuyo, takip. Dati meron daw akong gagawing TikTok dyan, pero hindi ko gagawin. Kasi yun yung mga pwede nating gawin sa sarili nating mga bahay, komunidad, para yung lamok ay tepok at hindi tayo magkaroon ng dengue. Pagka meron kang lalagyan na mga timba-timba dyan or mga tabo, itaob mo para hindi nag-iipon ng tubig. Pagka meron kang mga bote na nagamit na, tas di ba iniiwan natin para pick upin nung sa dyaryo bote, taktakin mo para walang naiiwan na tubig sa loob, di ba? Tapos sa tuyo, pag may nakita tayong mga alulod sa taas ng bubong natin o kaya yung gilid ng bahay natin, yung mga gutter. Kaya nung unang panahon, di ba yung mga lola nagwawalis, yung pala yun, no, tinutuyo nila yung paligid. Di ba? Taob, taktak, tuyo. Tapos takip, lahat po, ito, meron akong bote ng tubig dito. Kung meron man kayong mga bote dyan na talagang iniipunan nyo ng malinis sa tubig, huwag nyo nga hayaang nakabukas lang. Takpan po natin.
3: Opo, kasi Doc, syempre hindi lang naman yan para sa dengue. Well, ako nga, nilalamok na nga ako kagabi kasi nafe-feel ko na ngayon tag-ulan. Pero syempre, hindi lang naman yun or dengue ang pwedeng kumbaga maging sanhi, di ba?
2: Yes.
3: Marami rin mga ibang mga viral diseases na pwedeng galing sa environment na pwede mo madala sa eskwela, Doc.
2: Yes. Ang kumpletong ano niyan, yung mga wild diseases na sinasabi. Waterborne diseases, iba-iba yan. May mga bacteria, may mga virus rin. Ang nagiging ano nila, pasintabi sa mga kumakain, pagdurumi, pagtatae. Yung influenza-like illnesses o yung trangkaso, yan, virus rin yan, no? Hindi po, wag ho tayong matakot, wala hong bagong virus yan, hong talaga yung umiikot na ating mga ubo at sipon. Tapos yung letter L, yung leptospirosis, bacteria naman po yan na nakukuha natin sa baha, and then yung D, yung pinag-uusapan natin, yung dengue na virus.
0: Ayun, so speaking of dengue, alam ko lagi nyo sinasabi, wala nang season ang dengue. Wala nang panapanon, kumbaga all year round. Pero lalong naha-highlight ngayon kasi nga pasukan na.
2: Yes.
0: And sana hindi makalimutan na nandyan pa rin yung banta ng dengue. Dok, anong paalala nyo sa ating mga magulang, sa mga estudyante? Alam ko, sabi nyo nga kanina, ano yung tiktak to? Hindi.
2: Taob, taktak, tuyo, takip.
0: Okay.
3: Wag lang mag-tiktok. TikTok. Oh.
0: Pwede i-TikTok yan,
3: Doc, ha? TikTok for information.
2: Na, simulan na natin.
0: De, but may na-observe po ako. Naalala ko dati na may nakita akong parang wiggler.
2: Aha, diba aha, yung kitikite.
0: Yung kitikite. Na nasa talagang nasa ano siya, yes. Sobrang babaw.
2: Kahit ganito kaliit, kahit itong takip ng bote, pwede
0: malagyan
2: yan. Oo, tansan.
0: So pwede silang mabuhay. Tapos yes. Ang nangyari, kumbaga kunyari natuyo siya, kunyari lang daw, nung naulanan siya uli, buhay uli yung kitikite.
2: Correct.
0: Yun kasi hindi ganun kadali mamatay.
2: Hindi, yung pinaka-itlog nung lamok, hindi ko na maalala yung aking parasitology, yung entomology sa mga insects. Pero ang sense niyan kasi ninya, pag natuyo siya, para ba nagkakaroon siya ng protective membrane or something na hindi siya namamatay yung itlog. Tapos kapag nabasa uli siya, pwede siyang mabuhay. Hindi naman forever, wala akong forever. May hugot.
3: Wow, hugot ta.
2: Tagos.
0: Saan ba yan?
3: forever sa ano, natin, sa mga insect. Ha?
0: To. Oh. Sa mga baka mukha na silang insekto.
3: Oh.
0: Yung mga nang hurt.
2: Pag nabasa sila, pwedeng mabuhay uli or parang na-activate yung pinaka-eggs. Tapos yun yung nagiging kitikiti habang tumatagal. So, importante rin pag naglilinis tayo, lalo na yung mga pwedeng linisan ng sponge or ano, yung mga sisidlan ng tubig, medyo kailangan rin na sinasabon. Kasi baka kumakapit dun sa gilid yung mga itlog nung lamok.
3: Oo. Oh. At the same time, Doc, sa mga paaralan, di ba, sa mga maintenance, sa mga lahat po ng mga namumuno ng mga specialist sa mga public schools, usually ano po yung mga tinututukan ninyo para syempre ma-implement nila yung kalinisan sa kanilang mga paaralan?
2: Correct. Sa ating mga paaralan kasi, Migs, syempre marami mga classroom yan na mula sa labas, papasok sa loob. Pala, pag dun sa labas pa lamang yung paligid ng kalye, baka may tubig na galing sa ulan na naipon. Na yung, kasi di ba minsan may mga lubak-lubak, tapos naiipon yung tubig, pwedeng pamuhayan ng mga lamok yan. Pagpasok sa loob, yung ating garden, lalo na sa mga public, sa mga rural schools, no? And that's very good. Okay na may garden tayo. Pero siguraduhin natin na yung mga pandilig natin natatakpan. Kasi baka mamaya nag-iipon tayo ng tubig ulan. Pagpasok sa loob, yung sa lamesa ni teacher, meron ka nga, di ba, bawal yon. Huwag niligawan si teacher. Pero, bakit malutong yung tao ni Migs?
3: Grabe,
2: no?
3: Grabe ka.
0: Teka lang, sandali. May teacher dito, Professor Migs Bustos.
3: Bawal sila.
2: Sa mga hindi niya po liligawan si Teacher Migs kasi may pamilya na po siya.
0: Pero kung balak tao.
2: Kung balak po siyang bigyan ng flowers, siguraduhin niyo yung florera, hindi lang si Teacher Migs, lahat ng mga teacher, yung ating florera, ipapalitan niyo po yung tubig sa loob dahil pwede ring itlogan ng lamok.
3: Nananahimik ako dito, ah.
0: Kasi nakamaroon ka eh.
3: Hindi, use kasi ang tanong ko, no, kasi may garden, 'di ba? Syempre diyan ang laruan ng mga bata. At diyan din commonly na pwedeng baka mamaya kagatin sila na nanamok, posibleng may mga dengue mosquitoes diyan, Dok.
2: Yes, yung dengue mosquito natin, Aedes aegypti, o para sa mga science students, no, at saka mga quiz, mag-get out your papers, Aedes aegypti yung pinaka-species. Yung kanyang paa, pag tinignan nyo, para siyang naka-stripes. Mm-hmm. Kasi black and white. Ibig sabihin ba, kapag hindi black and white yung paa, ay maaaring hindi dengue? Opo, ibang mga sakit yun, mga kulex, may iba pang mga species. Pero balik tayo dun sa Aedes. Ang problema kasi dyan, mabilis silang kumalat, lalo na sa panahon na ito. And idagdag ko yung usapin ng El Nino. Okay, medyo baka malito yung mga kababayan natin, di ba? Kasi ngayon, parang ulan-ulan, lumalakas, pero papunta uli tayo sa panahon, maybe in a few months, na biglang iinit na naman. Mag-iipon pa rin ng tubig nun eh, so kailangan takpan mo pa rin yung tubig nun.
0: So, talagang kailangan bantayan yung mga ganitong klase na pwedeng pagbuhayan o pamugaran, ano? Bakit bukod sa tubig, Dok, sa mga halaman, bakit maraming lamok sa halaman? Naisip ko ba kayong dahon, malapad, tapos bigla nagkaroon ng tubig? Ganun ba?
2: Yes, lalo na kung mahilig ka sa bromeliads bilang isang plantito.
0: Ano yun?
2: Ano yun?
0: Gosh, mahal ba yun?
2: hindi siya mahal. Alam niyo po yung mga halaman na para siyang mukhang ulo ng pinya. Makukulay yung mga leaves niya, minsan may mga flowers yan na parang parang matingkad yung flower niya na matigas siya. Nag-iipon ng tubig kasi yan eh. So, dapat kung may ganong halaman po tayo, ang tip ng mga plantito at plantita, pwede nyo lagyan ng cooking oil, konti lang. Bakit? Kasi nag-iipon siya ng tubig eh. Pag yung ibabaw ng tubig ay nalagyan ng cooking oil, hindi nakakaitlog yung lamok.
0: Magandang tip yan. Kahit na kunyari may naiwan kayo or may hindi nyo maiwasan,

0: sa mga lamok is makadapo sila dun sa tubig para mangitlog sila. Kaya yung manipis na cooking oil para dun sa mga bromeliad sa mga halaman, kaya siya naging advice kasi hindi sila makadapo, hindi sila makaitlog. So, hindi mabibreak mo yung life cycle nila.
1: Magandang advice yun.
2: Ito po, Doc, may tanong po dito mula sa ating kapamilya na si Mara. Parang meron siyang gustong i-prove. Kasi ang sabi niya, Doc, di ba? Dapat magpa-check up muna ang mga bata bago pumasok sa school, kahit nga po sa work, para hindi palagi absent if in case may sakit para hindi makahawa.
0: Dapat yung mga nag-absent nagpapa-check up. Okay, let's not go there. So, yung mga check up, importante ho yan. Lalo na ngayon, I'm sure ang mga schools, meron yung mga programa yan. Dahil kailangan rin malaman ng ating mga school nurse, yung mga may doctor, yung mga school doctors, yung tinatawag na baseline health ng ating mga chikiting. And ang DOH, katrabaho rin namin po ang DepEd sa mga public schools para yung ating mga tinatawag na school-based immunization. Importante ho, mga mami, mga daddy, lolo't lola, yung mga chikiting ninyo ay pag nagpatawag ng check-up yung eskwelahan, samantalihin nyo na kasi baka mami may kasabay yun na bakunahan.
2: Tama.
1: And speaking of bakuna, for example, sa school ng anak ko, bawal namin siyang i-enroll kung wala siyang flu shot.
0: Mm-hmm. Very good yung school na yan.
1: Opo. Shout out to Savior School San Juan. Pero bawal. Okay. At bawal rin siyang, alam mo, i-enroll kapag hindi siya na-check up sa mata.
0: Kasama
1: yun. Kaya minsan kami, ano ba naman? Dami pa namin kailangan puntahan, doktor. Pero you will realize na talaga naman it's for their own good.
0: Yes.
1: Kasi napapansin daw minsan ng mga teachers dun sa school na bakit yung bata mababa ang grades. Hindi dahil sa hindi siya nakikinig or hindi siya matalino. Mm-mm. But because hindi niya nakikita. Yung blackboard, yung libro, kailangan pala ng salamin.
0: Totoo yan. Naalala ko, actually habang nagsasalita si Nini, inisip ko, bakit kaya pinapacheck up yung pala yun, no? Kasi from my memory of ophthalmology classes, nung nag-aaral po bilang doktor, iba kasi ang expression ng bata, ang pediatric ophthalmology, hindi sila makareklamo tulad nating matatanda. Nasasabihin natin, parang lumalabo na. Ang bata, wala pa silang konsepto na dapat may malino, may malabo. Since they're very young, iisipin nila, na lang nila, yun yung mundong kinalakihan nila Yung pala, merong visual impairment na pwede naman makorrect by lenses. That is a very good practice actually para ma-screen. Hindi lang yun, meron pang mga ibang pathologies, mga pwedeng problema sa mata na nakakapigil sa wastong pagkatuto.
2: Actually, totoo nga, Doc, kasi syempre ang bata, hindi naman na yan agad manonotice. Siguro parang, baka it may take time bago siya magsabi sa kanyang magulang na, ma, pa, malabo yata yung mata ko. Nakalipas na yung mga araw at oras.
0: May isa pa, Migs. Hindi naman ito rin nire-require, no? Pero baka may mga gumagawa na rin, lalo na sa mga younger children, hearing.
1: Yes. Actually, kasama din yan.
0: There you go.
1: Kasama rin yung hearing.
2: Bakit nga, Doc? Bakit nga meron mga may slight hearing loss na ang general population?
0: Pwede kasing kung pag-uusapan yung mga bata, pwedeng congenital. Meaning, kasama sa pagkapanak nila for whatever reason, genetic or something. Ngayon, kapag sa adult population, mag-iingat rin tayo dun sa mga lagi tayong naka-headphones. Pag nakita nyo yung mga phone nyo, anumang brand yan, huwag natin banggitin yung brand, pero makikilala nyo sa itsura ng phone ko. Yung merong level yung volume na parang white pa yung kulay ng indicator, tapos pag sinagad mo, nagre-red yung indicator ng volume. Built-in warning po yun sa atin na yung safe level of listening dun sa white. Ibig sabihin, pag sinagad mo pa, based on the manufacturer, alam nila na pag yan ay pinilit ninyo at talagang ayaw nyong hinaan, makakasira po yan. Yun ho kasing eardrum natin habang tumatagal, meron siyang wear and tear. Parang sa sobrang paggamit niya at pag masyadong malakas yung ating naririnig, yun ang nangyayari kapag hindi natin hinihinaan yung tunog.
2: Tsaka lalo na ngayon, Doc, syempre technology, may digital age na ngayon,
0: yes.
2: Naka-earphone sa mga bata. So baka early on. Baka as early as pedia case, makuha na yung hearing loss.
0: Correct. Kaya, kumbaga, accumulated over time. So, ang prevention pa rin ng hearing loss is yung tamang paggamit ng mga hearing devices at tamang settings sa volume. Maski ho sa bahay, kung tayo ay, sana importante na pag kumakain ng sabay-sabay, pero usually practice nanonood ng TV, yung mga nanonood ng TV, huwag masyadong malakas. Yung radyo, huwag masyadong malakas. Yung tamang setting lang po.
2: Doc, balikan ko po yung Super El Nino. Ano po yung paghahanda dito ng DOH?
0: Yung Super El Nino, dahil nga dun sa advisory ng ating pag-asa na yung weather patterns sa mag-iiba, it's more of a preparation sa heat-related illnesses. Dahil maaaring tumaas ang

0: temperatura. Hindi natin, mas expert yung pag-asa dyan, no? Pero sa aming pagkakaintindi, magkakaroon tayo ng mga maiinit na panahon dun sa usually ini-expect natin na tag-ulan. Another thing is yung waterborne diseases. Bakit? Kasi ang warning sa amin ng aming weather experts is sa simula ng El Nino, bubuhos ng malakas yung ulan. So akala natin basang-basa. And then lilipat siya dun sa tuyong portion.
1: Wow! Yeah. Oh, ganun siya.
2: Ngayon naman, Doc, pag-usapan natin mabilis lang yung mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga magulang. Kailangan kasi natin maging mapagmatsyag at mabigyan ng tamang treatment yung ating mga anak. Ano po yung mga sintomas?
0: Oo. Ang dengue at saka yung iba pang mga wild diseases, ang pinaka-common sa kanila, Niña and Mix, yung ating lagnat. Ang dengue, mataas po yung lagnat. Usually mga 39-40 degrees centigrade pag kinuha natin sa temperatura, sa thermometer. At meron isang sintomas ang dengue na unique sa kanya, yung pananakit sa likod ng mata. Parang nagka-dengue na ako nung bata pa ako, so I can describe. Para siyang mainit yung likod ng eyeball, na di ba parang papaisip ka, paano mo naramdaman yung likod ng eyeball? Pag nagkaroon ho kayo ng dengue, alam niyo ho yung sinasabi ko.
1: Tanda mo ah.
2: Oh, di ba tayo natandaan natin? Oh. Ikaw ano yung naramdaman mo, Migs?
1: Talagang severe pananakit ang katawan.
0: Yes, yes, kasama yan.
1: Tapos high fever.
0: Yes.
1: What I mean to say is natandaan mo siya, Doc, even if bata ka pa nun. Yung symptoms.
2: Ako, Doc, ang natandaan ko naman, para akong dinaganan ng truck. Parang hinang-hina ako.
0: Fatigue. Yan yun. So fever, yung pananakit sa likod ng eyeballs, body pain, yan yung mga pwede nga maramdaman natin. Huwag hong aantayin na magkaroon ng pantal or magkaroon ng pamumula or pagdurogo kasi advanced na po yun. No? Importante, lagnat pa lang, kumonsulta po, isingit ko na lang rin, may package naman ng PhilHealth, yung yakap. Pwede kayong ma-CBC sa inyong yakap center at kung kailangan kayong i-testing sa ospital, may package rin para sa moderate and severe dengue na kasama yung NS1.
2: Oo. Ano ba yung kaibahan? May NS1 and dengue something. May isa pa. NS2 ba?
0: Well, good attempt.
2: Dalawa yun eh. May
1: isang... good attempt daw. Well, may one eh. Pero wala pa lang two.
2: Meaning may isa pa na, di ba, dalawang test yun eh.
0: Yung NS1 yung mas kilala. But to be honest, hindi ko rin alam kung ano yung isa pa. Mas ginagamit nila yung NS1 antigen. Yun yung specific dun sa dengue.
2: And to determine if you have dengue now,
0: yes,
2: ganun ba?
0: Yes. Dati kasi, meron kaming test, yung parang iniipit namin yung dugo, tourniquet test.
2: Yes.
0: Malalabas yung edad ng mga doktor. Yung mga doktor na gumagamit ng tourniquet test, kaway-kaway, lalagyan ng blood pressure, tapos ihigpitan namin ng konti, aabangan namin kung may tuldok-tuldok. Hindi na ho ginagamit ngayon yun, mas mabilis na ho yung NS1.
2: Ginagawa ko rin yan dati eh, nung sinabi nyo yan, nung bata ako or sa mga anak ko, ano ba, meron ba akong tuldok-tuldok? Pero sabi nyo nga, Doc, ay wag hintayin na may tuldok-tuldok.
0: Wag antayin. Advanced stage na po yun. Importante sa dengue, pag nauna nating madiskubre, yung ospital, kaya niyang pababain yung sintomas, yung paracetamol, at saka importante yung fluid management. Sa lahat ng nakikinig, kasama ng mga kasamahan sa media, hindi laging blood transfusion ang solusyon sa dengue. Bagamat kasama siya. Importante po yung hydration. Kasama po yun dun sa pag-manage ng dengue.
2: Oo, kasi at saka ano ba yung mga platelet count? Minsan kasi binabantayan nila talaga yun. Naalala ko
0: everyday,
2: kami
0: no?
2: Dati, no? O hanggang naging 11 yung platelet.
0: Oh. Tsaka everyday kinukuhanan ka ng dugo.
2: Yes, naging 11 yung platelet ng asawa ko dati. Pero okay na po siya. Ibig sabihin, di ba yung parang akala mo yun na, pero hindi. Hindi naman siya nagkaroon ng internal hemorrhage or bleeding.
0: Ang platelets kasi natin sa dugo, yan yung pumipigil para hindi ka duguin, hindi ka magkaroon ng hemorrhage. Hindi ibig sabihin mababa yung platelets, automatic mag-hemorrhage ka. Pero, importanteng nasa ospital ka na. Kaya importante yung magpa-check up at kung kayo yung madiagnose sa dengue, babantayan kayo. Kasi in case duguin, then tsaka kayo maaaring dalhin sa ICU, wag naman sana kung malala, at natatransfuse. Doon lang po papasok yung blood transfusion.
2: And what is your take doon sa mga umiinom ng mga tawa-tawa plant, yung mga talbos ng kabote, at iba-iba pang talbos ng kung ano man yan. Dahon.
0: Speaking both as a doctor and also as a DOH spokesperson, wala naman hong masama sa herbal remedies. Pero wag ho natin kakalimutan yung subok na tumatalab. At sa dengue, wala pong proven pa na herbal remedy. Ang talagang importante ho is madiagnose ng maaga at madala sa ospital kung kailangan para mabantayan. Meron pang additional version yan, maliban dun sa ating maraming tawa-tawa.
2: Neem, narinig kayo neem plant.
0: Eh, yung labuyo. Natanong na rin sa akin yan one or two years ago, yung parang labuyo. Oh, hindi pa ho sila proven. So, wala hong harm, pero sayang lang po yung panahon. Tsaka baka umasa kayo masyado. Yung pala, hindi naman kayo gagaling.
2: Ayun. So, mahirap na. Mas mabuti talaga na magkonsulta sa eksperto, sa mga doktor. Ayan. So, well, before, we still have, ang dami ko pa gusto yung sa flu shot, Doc. Kasi, how important is it? Kasi, alam ko, may bago ng flu shot ngayong last March?
0: Yes. Oo. Kung meron ho tayong access sa mga flu shot, usually yung mga butika malapit sa atin, mag-o-offer.
2: Yes, yes. Di ba mas mura pa.
0: Oo. So, kung kaya po natin, i-avail na po natin yun. Importante ho siya sa mga vulnerable extremes of age, yung matatanda sobra at o kaya yung mga may mga comorbidities, yung mga may diabetes, ganyan, or lalo na sa mga bata dahil sila yung mas tinatamaan. Ninya, isingit ko lang para meron din tayo para sa news items ninyo. Yung bilang ng dengue ay mas mababa ng 56% this year, mula January 4 hanggang May 23 nasa 50,727 kumpara sa 114,308 nung nakaraang taon. Ang mga rehiyon na nangunguna sa bilang, bagamat mas mababa tayo this year, pero sa bilang ng listahan, ang mga nangunguna ay Central Luzon, Calabar Zone, tsaka National Capital Region. Kasi tumatalab yung taob, taktak, tuyo, takip.
2: Ayun. So, ayan, tandaan po natin. At may isa pang binabantayan, rabies. Isang mabilis na paalala sa rabies, Doc, before we go.
0: Sa rabies po, actually, mas mababa rin yung ating bilang this year, pero paalala pa rin tayo. Bigay ko lang yung bilang, no? Yung bilang natin this year, mula January 4 hanggang May 23 ay nasa 98 lamang po kumpara sa 131 noong nakaraang taon. Pero buhay pa rin po ng tao yan. Mas mababa ng 25%. Ang importante ho dito yung bakuna, hindi para sa tao, ngunit para sa mga hayop. Dahil ninya and migs, 49% ng mga kaso ay mula sa mga fur babies.
2: Sa kanilang sariling
0: alaga na hindi bakunado.
2: Grabe, no?
1: First step dapat pala yun.
0: Yes!
1: Hindi pala, first step dapat.
2: And
1: mabakunahan yung mga per, yung mga ano.
2: Katulad ng flu shot, if I remember it right, every year ang rabies.
0: Correct. Every year po yan, mas mura po yung bakuna at hindi ganun kasakit. Kasi yung pag-rabies sa tao, yung bakuna, mga 4 or 5 o minsan 7 pa yun eh.
1: Tama.
0: Eh yung sa aso, one shot lang yun at saka 50 to 100 pesos lang. Minsan libre pa kapag nag-anunsyo yung barangay or yung inyong lalawigan na may city veterinarian na bakuna. Naku, samantalihin nyo po yun kasi kasama yun sa servisyo ng mga city veterinarians natin.
2: Alright. And don't forget, flu shot sa tao, rabies shot sa inyong mga fur babies. Maraming salamat sa ating Dr. Servicio at ka-Servicio of the Day. Walang iba kundi si Yusek Albert Domingo.
0: Salamat rin, Ninya and Migs. Always a pleasure to be here.
1: Thank you, Doc.
2: Thank you, Doc.
0: Thank you.
2: Okay, ayan po ha, mamaya. Abangan niyo po muli kami dahil ang guest naman natin ay mula sa NCRPO tungkol po sa kanilang Oplan Balik Eskwela. Ang oras po natin, 11:40 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Abangan sa Private Confessions.
8: Akala ko, pagmamahal ang mananatili kahit hindi na tama. Hindi ko alam na minsan, pagmamahal din ang hayaang umalis, ang taong matagal mo nang hindi nakikita.
7: Private Confessions. Private Confessions.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
11: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang oras po natin, 11:43 ng umaga.
3: Oras sa tinsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Kasama natin ngayong umaga ang spokesperson ng National Capital Region Police Office, NCRPO, tungkol po sa kanilang Oplan Balik Eskwela. Magandang umaga po kay Police Major Hazel Asilo. Ma'am Hazel, good morning! Ma'am Hazel?
2: Yes, Mami Nga. Magandang umaga po.
1: Ayan. Okay, Ma'am Hazel, kumusta po ang paghahanda ng NCRPO tungkol po dito sa inyong Oplan Balik Eskwela?
2: Ang NCRPO po ay nakahanda na para sa pagbubukas ng klase ngayong June 8, 2026. Bago pa man po yung ating unang araw ng pasukan, nagsagawa na po tayo ng security assessments, route evaluations, ganun din po ang ating coordination meetings para po matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng mataas na police presence at public safety interventions. Sa buong Metro Manila po, meron tayong i-deploy na nasa 4,402 na police personnel na susuporta sa ating Oplan Balik Eskwela. Kabilang po dito ang ating nasa 285 na police assistance desk, mobile patrols, foot patrols, ganun din po yung ating traffic management activities. Mayroon din po tayo mahigit 3,100 na force multipliers na katuwang po natin sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang ating pong layunin ay pinakinaligtas ang bawat estudyante mula sa kanilang pag-alis ng kanilang mga tahanan hanggang po sa kanilang ligtas na pag-uwi pagkatapos po ng kanilang klase.
3: Ma'am, good morning po. Mix Busas po ito. Usually po ma'am, pagdating po sa mga first day of school, ano po usually mga klase ng mga lugar ang inupong binabantayan? Not necessarily syudad, but siguro mga klase ng mga pocket sa mga environment. Ano po ba ito? Mga kalsada, mga eskinita, mga lagusan, ma'am?
2: Ang NCRPO po ay nakatuon sa mga lugar kung saan po mataas yung galaw ng mga estudyante at commuters dahil dito po yung kadalasang nagkakaroon ng pagkakataon para sa street crimes at aksidente. Bukod po sa mga paaralan, ganun din po meron tayong mga binabantayang terminal ng pampublikong sasakyan, yung ating mga pedestrian crossings, mga waiting sheds, mga pangunahing lansangan, transport hubs, at iba pang convergence areas bago at pagkatapos ng klase. Bukod po sa police visibility, layunin nating mabawasan ang pagkakataon ng mga kriminal na makapambiktima at matiyak po ang maayos na daloy ng trapiko sa mga lugar na madalas pong puntahan ng ating mga estudyante.
1: Okay, and speaking of mga kriminal na pwedeng mambiktima, ano-ano po yung mga karaniwang modus nila, Ma'am Hazel, na sana maging aware yung ating mga estudyante? Can I just share a recent experience ng isang kakilala ko po? So, nandyan po sila sa isang mall. Mga estudyante po ito, mga batang babae, sa isang mall dyan sa BGC, sa May McKinley. So, biglang may lumapit po sa kanila na isang tao, natakot nga yung mga bata na yung mga babae po sila lahat, ano? Nilapitan sila tapos may inislid or may nilagay na papel. Pero natakot sila kasi ang lapit daw, biglang nilapitan tapos nakalagay sa papel in English, "I don't have a job" or "I lost my job, please give me money." So ito mga batang to, syempre natakot, binigyan agad ng pera itong tao na to. Eh para sa akin, parang nakakaduda po. At andito po to sa isang kilalang mall. And naisip ko, baka pwede rin itong gawin. Siyempre, lalo na ngayon, dahil back to school, mga estudyante, nasa mall na naman, nasa harap ng eskwelahan, di ba, yung mga naglalakad, etc. Meron ho ba kayong nabalitaan ng mga ganitong reports?
2: Actually po, first time kong marinig na meron po tayong ganyang incident na nangyari dyan sa GC. Siguro po kung itong ating mga grupo ng estudyante ito, lalo pat mga kababaihan, ay dapat po agad silang nag-report kahit po dun sa ating mga marshals na nandyan sa BGC, is maa-assist po sila dahil yung koordinasyon naman at pagtutulungan ng ating mga marshals dyan sa BGC at ng ating police ay patuloy. So kung halimbawa man po sana na magkaroon po sila ng mga ganyang incident, ay agad po nilang i-report para po maiwasan na maulit dun sa iba pang mga estudyante or iba pang mga tao, lalo pa nga po mga babae yan, lalapitan sila ng hindi nila kakilalang tao at biglang mag-aabot ng papel na parang although
1: kaka in English
2: kasi mag-aabot bigla. Yes po.
1: Opo, nakakatakot.
2: Parang
1: Opo.
2: Nagdidepende po siguro dun sa nilalapitan nila.
3: Correct.
2: Opo. Or sa environment na nandun sila.
1: Kasi nga,
2: BGC ito.
1: Mall sa BGC, medyo high-end, di ba?
2: Mm-hmm. Yes po. So English yung kanilang ano, yung kanilang mode ng pakikipag-usap or yung ano nila, yung pagbibigay nila, naisip nila na since ito ay mga estudyante na mula sa isang kilalang paaralan
1: or
2: that,
1: private school, ganyan.
2: Sa isang lugar galing ng PDGC. So ang assumption nila is may pera ito at kaya pwedeng in English. Kasi kung halimbawa sa mga public schools nang diyari yan, pwedeng Tagalog yung ipibigay nilang mga note na katulad po na ganyan.
1: So nag-a-adjust sila eh. Depende sa kanilang pwedeng mabiktima. Eh ang nangyari po, natakot yung mga bata. Mga bata lang po to. Kumbaga parang nag-CR lang yung kasamang adult. Iniwan lang sila nakaupo habang kumakain kasi nag-CR nga. Saka naman sila nilapitan at pagkatapos sa takot ng mga bata, nagbigay ng 100. Malaki na rin yun, di ba? Imagine kung ilang 100 or magka o baka iba, mas malaki pa, di ba? Ang naibibigay dun sa tao na yun kasi parang talagang naawa pa sila kasi I lost my job, I need money. Mm-hmm. Yun ang nakalagay dun sa papel. So siguro, baka lang at least aware po kayo, may ganun pong nangyayari ngayon kasi what if mga foreigner, mga turista ang kanilang mabiktima rin? Ano ho? Nakakahiya naman sa ating bansa.
3: And at the same time, related ng mga ganyang klaseng creative modes, di ba,
1: yes,
3: ma'am? Na pang i-scam na maaari pang mauwi sa holdapan, sa kidnapan.
1: Pwedeng mas malala. Sabi
3: pwedeng
1: ko, pwedeng
3: malala.
1: Next time, hablutin na yung cellphone mo, yung bag mo. Diba, Ma'am Hazel?
2: Yes po. Nakikita ko po dyan is parang simpleng ano, simpleng pangingikil na medyo in-elevate lang nila, ginandahan lang nila yung style ng kanilang panghihingi or yung kanilang pangingikil or pangunguha ng pera dito sa ating mga estudyante, sa mga batang estudyante. Siguro po nagkaroon ng pagkakataon na since mga bata ito, nakita nila yung opportunity na lapitan sila since wala yung mga adult or wala yung kanilang mga guardians na nagbabantay dahil nga po nag-CR sila. So, nakuha nila yung oportunidad na magbigay ng ganong note at syempre, ang initial reaction po ng ating mga estudyante is kung hindi sila magbibigay, baka po masaktan pa sila or may iba pang gawin, kaya po agad silang magbigay. Kaya po ang payo natin sa mga estudyante, lalo na po at magpapasukan, marami pong, kumbaga marami pong naiimbento or marami mga mga bagong modus na maiimbento na naman yung ating mga masasamang loob kung iba lalo pong magbubukas yung klase, mas makakabuti po siguro na agad po nating i-report kasi yan po yung pinakamaganda nating sandata dahil bukod po sa ma-report, agad po nating mahahabol kung sino man po yan, maiiwasan po natin na maulit pa nila yan sa ibang tao. Kumbaga po, sila yung magiging reason para maputol po agad itong ganitong klaseng mga mo.
3: Opo. So ma'am, safety tips po para ati sa ating mga magulang sa kanilang mga bata.
1: And pati sa estudyante.
3: Estudyante.
1: What if you find yourself na sa ganitong sitwasyon? Kasi naalala mo, partner Migs, hindi ko talaga makalimutan yung bata na sinaksak siya sa jeep. Dahil pilit kinuha yung kanyang cellphone pero hindi niya syempre ibibigay kasi nga pinaghirapan niya yon, kailangan niya yon. Nasaksak siya at sa kasamaang palad ay binawian ng buhay. So ayaw na nating humantong sa ganung klase ng trahedya para sa ating pong mga estudyante. Ma'am Hazel.
2: Yes po. Bilang unang-una natin, syempre maging mapagmatsyag po yung ating mga estudyante. Lagi po tayo maging alerto sa kanilang paligid sa lahat ng oras. Kasi ang ating po mga estudyante usually ngayon ay pag nasa labas, nakatutok sila sa kanila mga cellphone. Iwasan na po muna natin yun. Kung halimbawa po nasa isang pampublikong lugar, nakasakay tayo sa isang pampublikong sasakyan, wala tayong ibang kasama, itago po natin yung mga mahalagang gamit, lalo yung mga cellphone natin na madaling mahablot, yung ating wallet or yung iba pang importanteng mga gamit natin. Itabi po natin at maging alerto po tayo sa kapaligiran natin para maiwasan po natin na magkaroon ng opportunity or maging victim po ng mga kawatan na naghihintay lamang po ng pagkakataon kung paano po sila makakapambiktima. Yung pagsusuot po ng earphones habang nasa loob ng pampublikong sasakyan, iwasan din po natin para nandun po yung awareness natin sa ating kapaligiran. Yung mga personal nating gamit, lalo sa mga terminal at matataong lugar, ay lagi nating babantayan. Huwag po nating ilagay sa likod kung may mga backpacks or anuman, lagi po dapat nasa harapan. At kung sakali man po na may pagkakataon na meron pong hingin or kuhanin po, wag na po nating wag na po muna nating kumbaga kung papipiliin po tayo sa sarili natin kaligtasan at doon sa ating cellphone, ibigay na lang po natin. Dahil ang cellphone po, kagaya ng ating yung mga gamit po natin, ay maaari pa pong mapaltan. Pero ang buhay po ng ating mga anak, ng mga estudyante, ay hindi po natin maiibalik yan kung sakali pong mawala. So, gamit lamang po yan, pera lamang po yan, kung sakaling magkaroon ng pagkakataon na agawin, ibigay nyo na lamang po para po sa inyong sariling kaligtasan. At pagkatapos po ay agad po tayo mag-report sa pinakamalapit na police station para po magawa natin ng agarang aksyon.
3: Yun na nga po ma'am, nakakalungkot kahit alam naman po natin itong mga tips na ito, pero dumarami rin po ba ang mga kriminal sakali, mga masasamang loob na syempre pag dumadami ang tao, eh mas tumitindi pa ang kailangan, mas nangyari po yung mga ganitong klase ng mga krimen.
2: Yes po, lalo pa po at mag-start na po yung mag-o-open na po yung klase, so parang sinasamantala din po ito ng mga masasamang loob. Although hindi na wala po tayong nakikitang pagtaas ng mga krimen natin ng robbery, theft or iba pa pong krimen, pero syempre nandyan pa rin po, kailangan pa rin po yung pag-iingat ng ating mga kababayan para maiwasan po na maging biktima tayo. Mm-hmm. So yung pong mga binibigay nating tips ay para po sa inyong kaligtasan, pero syempre po nasa sa inyo pa rin po yan kung inyong pakikinggan, kung kayo ay magmamatsyag, magiging alerto para wag po kayo maging biktima nitong mga mapagsamantala.
1: Opo. Sa mga mas batang estudyante na mas kailangan ng guidance ano, at kailangan bigyan talaga ng advice at abiso sa kanila, what's your tip po sa mga estudyante? Kasi minsan may nakikita ko nag-a-advise na tama po kayo yung kanina, wag nakatingin sa cellphone, di mo alam mamaya hinablot na yung bag mo or mabangga ka, di ba, or whatever accident, maging biktima ka ng criminal. What else can you advise them? May nabasa rin po ako na kailangan yung mga estudyante, sabi nyo nga they should look like you're in control, yung hindi ka mukhang kawawa or hindi ka mukhang takot, di ba, yung parang ganon, Ma'am Hazel, yung body language din ng mga estudyante natin?
2: Yes po. Siguro po para sa mga magulang, kumaga turuan natin yung ating mga anak. Kung halimbawa man po, na lalo yung mga graders natin, turuan po natin na sila as early as grade, yung hindi na po natin sila inihatid, na maging street smart. Alam po natin nila magtingnan kung paano tumawid, pagtawid ng kalsada, pagtingin, pagiging alerto sa kapaligiran. Yun po yung mga yun po yung mga simpleng pwede nating ituro doon sa ating mga anak para po hindi sila maging biktima. At syempre, alam po dapat nila kung saan sila dapat hihingi ng tulong. Kung halimbawa man po na hindi natin sila maihahatid sa first day of school, sasabihin po natin na malapit lamang yung paaralan nila, walking distance lamang po, pero wag po tayong pakakampante. Bigyan po natin sila ng tamang, kumbaga turuan po natin sila kung ano yung mga dapat natin gawin, dahil yung pong pag-iingat ay dapat din pong itinuturo natin dun sa ating mga maliit na anak. Kahit po malapit lang yung bahay natin sa paaralan, malapit lang po, pero yung pong kasing disgrasya or yung aksidente or yung mga kawatan ay hindi po naninili kahit po malapit lamang po sa bahay ninyo yung mga eskwelahan ng ating mga anak. Kung kaya po dapat lahat po ng pag-iingat ay dapat ituro natin dun sa ating mga anak.
1: Ayun, ako maraming salamat sa mga reminder at tip po ninyo sa magulang, sa mga estudyante. May number ho ba na pwedeng tawagan yung ating mga kababayan? Kumbaga, kunyari, nanakawan na sila at hindi na nila nahabol, di ba? Yung hotline po ng ating kapulisan?
2: Yes po, kung may emergency po o nangangailangan ng agarang police assistance, maaari po tayong tumawag sa 911. At syempre, mas mabuti po na makapag-report po agad tayo dun sa pinakamalapit na police station para po meron po na, machi-check po natin, pwede po natin ma-identify kung namukhaan po natin yung mga kawatan or yung mga kumuha ng gamit natin. Meron po tayo junk gallery kung saan pwede natin i-identify para po mas madali natin matuntun yung mga kawatan na halimbawa man po na nawalan po sila ng gamit. Nais po ng NCRPO na maging litas po ang bawat estudyante, kaya po sana po ay maging katulong po natin yung ating mga magulang at mga teachers, ganun din po yung ating mga estudyante para po panatilihin ang kanilang kaligtasan.
1: Alright, nako, maraming salamat po sa spokesperson ng National Capital Region Police Office or NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Ma'am Hazel, mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat po.
1: Ayan.
3: Alright.
1: Okay, partner.
3: Sige, basa muna tayo ng mga comments. Ryota Takahashi, magandang umaga po. Pwede po pa shoutout kay Darwin Cedillo Kabalan. Aba, yung Kabalan family, nakusukin natin ito. Hello and good morning, Juro. Number one pa rin ang DZMM mula noon hanggang ngayon, watching from Tagaytay, Cavite. Happy weekend. Sarah, si Sarah C. Good morning from the City of Angels. And si Sarah from California.
1: City of Angels talaga. City of Angels. LA.
3: Oo.
1: Si Angelo Ilagan. Mm-hmm. Sabi niya, ABS-CBN News, ANC 24/7. DZMM Teleradio pa rin ang mas reliable mainstream media. Even daw sa entertainment, ABS-CBN pa din ang mas maganda, mga kapamilya. Salamat, Angelo. Mm-hmm. At si Nona Damian, hello po sa inyo. Always nakikinig sa Sister Radio, AM, DZMM. Sa pagbabalik eskwela, usapan with guests. Aba, kilala niya ating guests. And of course, ading niya and Oppa Migs. Salamat po sa inyo.
3: Mm-hmm. Alright, susunod po headline ngayon. Kasama si Jeffrey Hernandez.
1: Oras po ng... At syempre si Ms. Rica Lazo. Pero oras muna tayo. Uy, impunto 12 noon ng tanghal.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Alright, magpapaalam na po kami ng aking partner ngayong, well, it's a cloudy, a little rainy Friday morning.
3: Baon na po tayo ng ating mga kapote at mga payong. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
1: Hapon na pala. Ayan, happy Friday at happy weekend po sa inyong lahat. Ito po si Ninya Corpus, nagseserbisyo. Bye!
3: Bye po!
0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Happy weekend!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Matapos marinig ang salitang dumurog sa pagkataon niya, hindi sasabog si Leandro. Hindi siya sisigaw. Hindi siya iiyak sa harapan ng asawa niya. Kinabukasan, gagawa siya ng isang tahimik na desisyon. At doon ang unang beses na matatakot ang asawa niyang sanay na hindi siya umaalis. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Leandro sa pinamagatang Inalagaan ko ang asawa kong na-paralyze sa loob ng 5 taon hanggang isang tawag ang nagmulat sa akin.
2: Private Confessions.
3: May mga taong hindi marunong humingi ng tulong. Hindi dahil matapang sila, kundi dahil nasanay silang sila yung nagbibigay. At kapag matagal kang nagbibigay, darating yung araw na hindi mo mapapansin na wala nang natitira. Ganun ako. Ako nga pala si Leandro Iñigo Villarosa. At kung tatanungin mo ko kung sino ako, hindi ko sasabihing engineer. Hindi ko sasabihing dating tumutugtog tuwing Sabado. Hindi ko sasabihing lalaking may sariling pangarap. Ang sasabihin ko, asawa ko si Celine. At hindi ko alam sa loob ng 5 taon, yun na lang ang matitira sa akin. Hindi naman ganito nagsimula. Noong una, masaya kami. Simple. Si Celine yung maingay. Ako naman yung tahimik. Kapag may problema, siya yung unang nagsasalita. Ako yung gumagawa ng paraan. May notebook pa kami noon, nakasulat sa harap. Pagtayo na. Lahat ng plano nandoon. Bahay, business, travel, 2 anak. Mga lugar na pupuntahan. Mga pangarap na akala namin may oras pa. Hanggang dumating yung gabing nagbago ang lahat. Umuulan. Late umuwi si Celine. May tumawag. Isang unknown number. Ospital. Hindi ko maalala kung paano nakarating. Ang naaalala ko lang, nakahiga siya. Maraming tubo, maraming makina, maraming dugo. At pagkatapos ng ilang linggo, sinabi yung salitang hindi ko makakalimutan. Paralyzed. May posibilidad ang recovery, pero hindi sigurado.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Pasensya na. Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti rin. Okay lang. Hindi ko alam yun na pala ang simula ng pagkawala ko. Nag-leave ako. Tapos extension. Hanggang sa nag-resign. Tinanggihan ko ang offer sa abroad. Hindi ako sumama sa mga reunion. Hindi na ako tumugtog ulit. Hindi ako bumalik sa mga pangarap ko. Kasi para sa akin, kapag mahal mo, hindi ka nagbibilang. Araw-araw pareho. Gigising, papaliguan ko siya, bubuhatin, papalitan ng damit, pakakainin, gamot, stretching, massage, linis, labad dito, luto doon. May schedule pa ako sa ref. Oras ng gamot. Oras ng therapy, oras ng pagkain, oras ng tulog, oras ng pag-check ng katawan. Kumbaga, parang naging ospital ang bahay. At ako, parang naging isang empleyado. Pero hindi ko pinansin. Nung una, nagpapasalamat pa siya. Umihingi ng tawad, umiiyak. Madalas nga niyang sabihin, babawi ako. At pinaniniwalaan ko. Kaya naman mas ginalingan ko pa. May mga gabing nakakatulog na ako sa upuan. May mga umagang hindi na ako nakakakain. May mga kaibigan na tumigil ng mag-aya. May mga birthday na hindi ko na napupuntahan. May mga pangarap na hindi ko na binuksan. Unti-unti, nawala lahat. Pero ang sabi ko, okay lang. Pamilya to eh. Hanggang sa napansin kong may nagbabago. Hindi sa katawan niya, kundi sa ugali. Kapag nahuli ako sa mga dapat kong gawin, naiinis. Kapag pagod ako, parang wala lang sa kanya. Kapag hindi ako kagad nakakuha ng tubig, sisigaw. Hanggang sa may mga salitang, Leandro, bilisan mo! Leandro, nasan ka na? Leandro, akala ko ba alagaan mo ko? At ako, gagawin ko lang at ako'y susunod. Hanggang sa isang araw, napatingin ako sa salamin. At nagulat ako dahil hindi ko na nakilala ang sarili ko. Mas payat, mas matanda, mas tahimik, at napapaisip ako kailan niya kaya huling itinanong ang mga salitang, kumusta ka? Hindi ko na maalala. Naalala ko nga ay may isang gabi, mag-aalas 11, nag-iinit ako ng tubig, masakit ang likod ko. Tatlong gabi akong kulang sa tulog. Tumunog ang cellphone niya. Naka-speaker. Hindi ko pinansin. Hanggang sa narinig ko, kaibigan niya. Mare, paano mo natitiis na nakaasa ka sa kanya? Tumawa si Celine. Yung tawang matagal ko nang hindi naririnig. At sumagot. Wala naman siyang ibang silbi. Napahinto ako. Tumawa ulit siya. At least may isang tao pa rin pwedeng utusan. Tahimik ako. Tapos mas mahina. Mas malinaw. Mas masakit. Disposable servant lang naman yan. Kung pwede ko nga lang paalisin at palitan eh. Sabay tawa. Hindi naman aalis. Huminga ako ng malalim. Sabay kong narinig ang mga salitang, wala rin buhay yan. Pagkatapos kong marinig yon, hindi ako umiyak. Hindi ako sumugod. Hindi ako nagalit. Kasi minsan kapag sobrang pagod ka na, wala ka ng lakas masaktan. Tahimik akong bumalik. Tinapos ko ang pagluluto, dinala ko ang mga gamot sa kanya. Inabot, ngumiti siya, parang normal. Hindi niya alam. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi ko inayos ang kumot. Hindi ko inayos ang unan. Hindi ko tinanong kung may kailangan pa ba siya. Humiga ako at sa buong gabi, nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip ko, tama nga ba siya? Wala na nga ba talaga akong buhay? Kailan ako tumigil maging asawa? Kailan ako naging taga-servisyo na lang? Kailan ako naging disposable? O patapon? At ang mas masakit, kailan ako pumayag? Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi ako nagluto kagad. Hindi ako nagmadali. Nagkape ako. Tahimik lang. At sa unang beses sa loob ng 5 taon, uminom ako ng mainit na kape habang mainit pa. Binuksan ko ang laptop ko at sa unang beses, hindi tungkol sa gamot ang nire-research ko. Naganap ako ng kapalit ko. Professional caregiver. 3 tawag, 2 interview, 1 schedule. Mabilis lang dahil parang matagal ko nang alam. Nung dumating yung caregiver, nagulat si Celine. Ano to? Gumiti ako. Tulong. Nairita siya. Hindi kailangan, sabi niya, habang ako tumangulang. Hindi ikaw ang magdedesisyon, sabi niya. Naging paki ako. Ilang damit, lumang gitara, kasabay ng aming lumang notebook rin na may nakasulat

Bago ako tuluyang lumabas, napatingin ako sa sala. Parehong bahay, parehong sofa, parehong orasan. Pero pakiramdam ko, ngayon ko lang ulit ito nakita. Lumapit ako sa bookshelf ko. Binuksan yung notebook. Unang pahina, may nakasulat. Promise natin kahit anong mangyari, hindi natin kakalimutan ang sarili natin habang binubuo natin ang isa't isa. Napangiti ako. Tapos natawa. Dahil masakit eh. Kasi pareho pala naming nakalimutan. Pero magkaiba. Siya, nakalimutan niyang bumangon. Ako naman, nakalimutang mabuhay. May pahina doon, listahan ng gusto kong gawin dati. Tumugtog ulit, mag-aral, magtayo ng isang coffee shop, at mag-travel. Sa tabi ng bawat pangarap, may sulat. Mamaya. Lahat. Mamaya. Hanggang sa 5 taon na pala ang nakalipas, walang dumating. Narinig ko ang boses niya sa malayo. Leandro! Tumigil ako. Babalik ka mamaya! Matagal akong hindi sumagot. Tumingin ako sa notebook, tapos sa kanya. At sa unang beses, sumagot ako bilang ako. Mahina lang, pero malinaw. Hindi ko alam. Sabay tahimik. Habang inaayos ko ang papeles, may nahulog. Folder. Rehabilitation. Therapy. Recommendations. Approval. Cancellation. Paulit-ulit binasa ko. At dun ko nalaman, maraming beses na pala siyang nire-rekomendahan. May pag-asa, may tsansa. Pero paulit-ulit, declined. Hindi kaya dahil sa ayaw? Tahimik akong tumingin sa kanya. At doon ko naintindihan. Hindi lang pala katawan ang natigil. Pati pananagutan. Kinuha ko ang bag ko. At bago ako umalis, sinabi ko, hindi kita iniwan. Huminga ako, tumingin sa kanya. Hindi lang kita kayang kasama habang hinahanap ko ulit ang sarili ko. Sabay sara ng pinto. Hindi malakas. Hindi galit. Dahan-dahan. Pero sapat para marinig ko sa sarili ko na may isang yugto ng buhay ko ang natapos. At sa unang pagkakataon sa 5 taon, ang salitang ako naman ang pinili.

0: Nagbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
10: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Mga damdaming nais isiwalat, Private Confessions.
11: Unang gabi sa apartment, hindi ako nakaramdam ng kalayaan. Akala ko kapag naisara ko na ang pinto, gagaan ang dibdib ko. Pero hindi lang pala ganun. Umupo ako sa gilid ng kama. Hawak ang bag ko. Habang nakatitig sa pader na walang litrato, walang alaala, walang boses ni Celine na tumatawag sa pangalan ko. Tahimik. Sobrang tahimik. At doon ko naramdaman kung gaano ako kasanay sa ingay ng pangangailangan ng iba. Sa loob ng 5 taon, bawat galaw ko may dahilan. Bawat gising ko may schedule. Bawat oras ko may silbi. Ngayon, wala nang gamot na iyahanda. Wala nang katawan na bubuhatin. Wala nang unan na aayusin. Wala nang taong magtatanong kung nasaan ako, kundi ako lang. At hindi ko alam kung paano magiging ako lang. Kinabukasan, nagising ako ng 5:00, otomatiko. Tumayo ako, dumiretso sa kusina at nagpakulo ng tubig. Habang kumukulo yun, bigla akong napahinto. Wala na pala akong iahandang gamot. Wala na palang iinom. Umupo ako sa maliit na upuan at doon ako unang umiyak. Hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil hindi ko alam paano mabuhay kapag hindi na ako kailangan. Doon ko naintindihan na hindi lang pala si Celine ang nasanay sa akin. Ako rin. Nasanay akong ang halaga ko ay nakabase sa kung gaano ako kapaki-pakinabang. Kapag hindi ako tagapag-alaga, sino nga ba ako? Kapag hindi ako tagapaglinis, may halaga pa nga ba ako? Lumipas ang mga araw, hindi ako bumalik, pero hindi rin ako galit. Tinuruan ko ang sarili kong gawin ang mga maliliit na bagay. Uminom mo ng kape habang mainit pa, maligo nang hindi nagmamadali, kumain nang hindi nakatayo, matulog nang walang alarm, maglakad sa umaga nang walang daladalang listahan. Maliit na bagay sa iba pero para sa akin, parang pag-aaral ulit paano mabuhay. Nag-update ako ng resume. Nakakaya lang sa una. 5 taon akong walang trabaho. Paano ko ipapaliwanag yun? Career gap? Personal reasons? Caregiving? Sa interview, tinanong ako ng babae sa harap ko. Anong ginawa mo sa loob ng 5 taon, Mr. Villarosa? Napayuko ako sandali. Tapos, tumingin ako sa kanya. Inalagaan ko po ang asawa ko. Tahimik siya. Inaalagaan ko siya araw-araw. Full time po. Tumango siya. Hindi siya naawa. Hindi rin siya nagtanong ng nakakaya. Ngumiti lang siya at sinabing, hindi lahat kaya yon. Ibig sabihin, marunong kang mag-commit. Marunong kang mag-manage ng pressure. Marunong kang manatili kahit mahirap. Hindi ko alam bakit, pero parang may yumakap sa parte kong matagal nang hindi napapansin. Swerte dahil natanggap ako. Hindi man malaking posisyon, hindi man mataas ang sweldo, pero para sa unang araw ko pag-uwi ko, napaupo ako sa kama at napangiti. May ginawa ako para sa sarili ko. Nung unang sweldo ko, bumili ako ng gitara. Hindi man mamahalin pero bago. Pag-uwi ko, tinugtog ko kagad. Mali-mali man ang chords, nanakit man ang daliri ko. Pero tumawa ko. Bagay na hindi ko naririnig ng matagal na panahon.

0: Makalipas ang 3 buwan, may tumawag, kapatid ni Celine. Kinabahan ako. Akala ko emergency. Pero tahimik lang ang boses niya. Leandro, pwede ka bang pumunta sa rehab center?
1: Bakit? May nangyari ba?
0: Wala. Hindi emergency.
1: Anong meron?
0: Mahabang katahimikan bago siya sumagot.
1: Hindi siya sumasama sa therapy. Napapikit ako.
0: Anong ibig mo sabihin? Ayaw niya pa rin?
1: Hindi dahil sa ayaw. Natatakot daw siya.
0: Hindi ako nakasagot. Tapos may narinig akong mahinang boses sa background ng tawag namin yun.
1: Pwede bang ako na lang?
0: Narinig ko si Celine. Kumirot ang dibdib ko sa boses niya. Hindi na matigas. Hindi na naghahari-harian. Mahina, pagod, at isang tao.
1: Leandro, sabi niya, pwede ba tayong magkita?

0: Kita ko siya sa gilid ng therapy room. Nakaupo siya sa wheelchair. Mas payat. Mas tahimik. Wala ang dating talim sa mga mata niya. Nung nakita niya ako, hindi siya kagad nakapagsalita. Umupo ako sa harapan niya. Simulan mo sa totoo, sabi ko. Napaluha agad siya. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi niya. Sa totoo lang ka ako, yun lang. Pag-uulit ko. Huminga siya ng napakalalim. Bago magtanong sa akin ng, galit ka pa ba? Pinag-isipan ko. Tinignan ko siya. Tinignan ko ang babaeng minahal ko. Ang babaeng inalagaan ko. Ang babaeng sumugat sa akin. At sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang apoy. Hindi na, sagot ko. Napangiti siya ng mapait. Mas masakit pala yun kapag hindi ka nagalit na, no? Napatahimik ako. Hindi ko napansin. Hindi ko napansin na habang inaalagaan mo ako, ikaw pala ang nauubos. Pagkasabi niya noon, wala akong nasabi. Akala ko, kaya mo lahat. Kasi lagi mong kinakaya. Kapag tumatawag ako, nandyan ka. Kapag kailangan kita, nandyan ka. Kapag galit ako, tahimik ka. Kapag umiiyak ako, yakap mo ko. Hanggang sa akala ko, natural na lang ang lahat. Kasabay nun, tumulo ang mga luha niya. Nung umalis ka, unang gabi pa lang, tinawag kita para humingi ng tubig. Huminga siya ng malalim. Walang sumagot. Doon ko na pagtanto na hindi na pala tubig ang hinahanap ko. Ikaw pala. Yung tao mismo, hindi yung serbisyo. Napakagat ako sa labi. Tapos, natakot ako. Kasi, napagtanto ko na hindi pala ako takot mabuhay ng mag-isa. Takot pala akong mabuhay nang wala akong inuuna kundi sarili ko. Kasi, kapag sarili ko na ang kailangan kong harapin, wala na akong masisisi. Doon ako, unang huminga ng malalim. Paano yung therapy ka ako? Sabi niya, natakot ako. Natakot akong subukan tapos mabigo. Mas madaling sabihin na hindi ko kaya. Mas madaling hayaang ikaw ang bumuhat. Kasi kapag ikaw ang bumuhat, hindi ko kailangan abinin na sumusuko na ako sa sarili ko. Iyon ang pinakamatapat na narinig ko mula sa kanya sa loob ng 5 taon. Tahimik lang kami pareho. Pagkatapos, may inabot siyang notebook. Pagtayo na. Binuksan ko. Sa uling pahina, may bagong sulat. Sabi niya, akala ko pagmamahal ang mananatili kahit hindi na tama. Hindi ko alam na minsan, pagmamahal din ang hayaang umalis ang taong matagal mo nang hindi nakikita. Napapikit ako. Pasensya na. Hindi ko mababawi yung sinabi ko. Hindi ko mababawi yung 5 taon. Pero gusto ko malaman mo, narinig ko na ang sarili ko sa mga sinabi mo. At nahihiya ako. Tumingin ako sa kanya pagkatapos niyang sabihin yon. Mahal kita noon, Celine. Napaluha siya. At baka
1: Uy, party pa.

rin sa akin na mahal ka pa rin. Pero hindi ibig sabihin nun babalik ako. Dagdag ko, habang tahimik lamang siya. Hindi kasi pagmamahal kapag yung isang tao lang ang nawawala. Tinakpan niya ang bibig niya habang umiiyak. Tumayo ako. Subukan mong therapy, sabi ko. Para saan? Tanong naman niya. Hindi para sa akin. Tumingin ako sa kanya na kalmado ang dibdib ko. At sinabing, para sa sarili mo. Habang papalabas ako, tinawag niya ako. Leandro, babalik ka pa ba? Ngumiti ako, hindi galit, hindi masakit, kalmado. Hindi ko alam, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako mawawala sa sarili ko para manatili sa iba. Lumabas ako ng rehab center na magaan ang dibdib. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil sa wakas, hindi ko na kailangang maging tagapagligtas para maramdaman kong may halaga ako. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay hindi pananatili. Minsan, ito ay pag-alis bago tuluyang wala nang matira para sa'yo. At minsan, ang taong pinakamahalagang iligtas ay ang matagal mo nang nakalimutang

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, 12:36.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
3: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio,
4: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee, at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
5: Maring Toyang! Mare, sandali!
6: Ikaw?
5: Mare, nung ko pa sana...
6: Huwag mo akong tinatawag na kumare! Wala akong kumparing kriminal!
7: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
8: Ang nakaraan, napakinggan natin na naging kasintahan ni Christy ang kababatang anak ng mayor sa kanilang bayan. Siya ay naging isang reporter at nagtatrabaho sa isang national newspaper sa Manila. Nagkaproblema sila ng nobyong si Jericho nang kumandidato at manalong alkalde ng kanilang bayan ang ama ng dalaga. Ngunit napatay ito bago pa man makaupo sa pwesto. Ama ni Jericho ang pangunahing suspect sa krimen. Nasuklam si Christy sa nobyo at nagalit naman ang binata sa sariling ama. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Jeep dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, sa panahon ng pagluluksa namin ay ipinagpasalamat ko ang mga taong laging nakasuporta sa amin ng nanay ko. Ang mga kasamahan ko sa trabaho na ibig pag-aanin ang aming pagkaulila sa isang ama ng tahanan. Sila ang mga taong naging sandalan namin sa panahon ng aming kahinaan.

0: Christy, ang inaasahan ko ay mag-extend ka ng bakasyon ngayong naipalibing yun ang father mo. Nakahanda naman si Irene na saluhin ang mga bit mo.
1: Gusto ko na rin magtrabaho, sir. Para may ibang mapagkaabalahan ng utak ko. Kasi pag nasa bahay ako, lalo lang akong nagngingit-ngit sa galit.
0: Nakagalit talaga ang ginawa nila sa father mo. Nanalo ngang mayor pero hindi na makapanunungkulan. Itinumba na.
1: Pero kinagagalit ko, wala pa rin nasasampa ng demanda.
0: Suspect ang outgoing mayor, hindi ba? Si Mayor Jacob Donsislaw?
1: Siya lang ho talaga ang may motibong gawin yun sa father ko. Pero malakas siya. Kaya humihingi ako ng suporta sa inyo, sir. Bilang editor ng dyaryo, alam ko marami kayong kilalang pwedeng makatulong para mabigyan namin ng katarungan ng pagkamatay ni Itay.
0: Actually, Christy, bago ka pa man pumasok may mga kinakausap na akong tao. Huwag kang mag-alala. Susuportahan ka ng mga kasama natin sa labang mong ito. Pero maiba ko. Sino ang kasama ng mother mo sa probinsya?
1: Kasama ko ho siyang lumuwas. Dito muna siya sa apartment ko. Iyak pa rin ho kasi siya ng iyak hanggang ngayon.
0: Tama ang ginawa mong isinama mo rito ang nanay mo. Sa ganitong panahon na nagkaroon ng krisis sa inyong pamilya, makakakuha kayo ng lakas sa isa't isa.

0: Jericho. Nagkausap kami ni Ninong nung huli ako umuwi sa probinsya natin. Wala raw talaga siyang kinalaman sa pagkamatay ng ama ni Christy.
1: Hindi niya talaga aaminin yan.
0: Pero wala ka rin namang ebidensya na daddy mo nga ang nagpapatay sa incoming mayor, hindi ba?
1: Pero naniniwala akong siya lang ang may malaking motibo para gawin niya.
0: Hindi na si Ninong ang nagpapatay sa ama ng girlfriend mo. Wala rin naman siyang magiging pakinabang. Naideklara na ng Comelec ang ama ni Christy bilang nanalong kandidato.
1: Yung pride niya, yun ang iginanting niya. Hindi bali nang hindi siya maupong mayor. Basta maipagigante lang niyang ego niya.
0: Pero hanggang ngayon, walang naisasampang kaso laban sa kanya.
1: Matalino si Daddy Alvin. Matalino ang nino mong yun. Kaya malinis siya magtrabaho. Pero ako naman ang kanya may pinahamak. Pinasuklaman ako ni Christy dahil sa ginawa niya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spot.

0: nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Charo, walang kasing sakit mawalan ng ama. Ngunit alam ko, higit pa sa nararamdaman ko, ang pangungulila ng aking ina sa namatay niyang asawa. Nawalan ako ng amang sandigan at takbuhan sa panahong mayroon akong problema. Ang nanay ko ay nawalan ng katuwang sa buhay at kabiyak ng puso.

0: Bakit wala kayong kakibo-kibo? Napagod ba kayo?
1: Huwag mo akong pansinin. May naalala lang ako.
0: Teka, namumula ang mata niyo ah. Umiyak na naman ba kayo?
1: Naalala ko lang ang itay mo. Kung nakinig lang sana sa akin ang itay mo, siguro buhay pa rin siya hanggang ngayon. Kung hindi siya pumasok sa politika, walang magtatangka sa buhay niya.
0: Wala naman ho sanang masama sa pagpasok sa politika. Kaya lang, may mga taong katulad ni Mayor Don Sislao na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo.
1: Hindi ko inakalang magagawa yun ni Mayor sa itay mo. Magiging magbalae sana sila.
0: Sa politika ho, nababaliwala ang lahat ng pinagsamahan, kahit ang relasyon sa dugo, pag-umira ng inggit at pagkagahaman.
1: Kung minsan, gusto kong sisihin ang mga kanayon natin na noon ay kumumpinsi sa itay mo na tumakbong kapitan ng nayon. At nitong huli, kapisanan naman ang mga kapitan ang nangumbinsi sa kanyang tumakbo sa pagkakonsihal ng bayan. At nitong huli nga sa pagka-mayor.
0: Nakita ko kasi nila na mahusay mamuno ang itay. At hindi nagnanakaw sa kwarta ng bayan. Sa tagal niya bilang konsehal, isang owner type jeep lang ang sasakyan niya. At ako, nakatapos ako ng college dahil scholar ako.
1: Noong isang linggo nga pala'y natapos ng paninungkulan ng ama ng nobyo.
0: Inay, huwag niyo nang sinasabi ang ama ng nobyo ko. Hindi ko na hunobyo si Jericho.
1: Pasensya na. Nasanay na kasi ako.
0: Iba na ho ang nakaupong mayor ngayon sa bayan natin.
1: Oo nga. Si Raul Esteban na ang mayor sa atin ngayon. Siya ang running mate ng itay mo. At sana naman, ngayong wala na sa pwesto ang Don Sislao na yon, sana'y may maisampan ang kaso laban sa kanya.

Pangatlong termino ko na sana bilang mayor, pero natalo ko. Ginawa ko naman ang lahat, pero bakit parang kulang pa para sa mga kababayan ko ang ginawa kong pagsisikap? Marami akong accomplishment bilang alkalde. Sa ilalim ng pamumuno ko eh, nagkaroon ng sariling public market itong maliit na bayan namin. May pagawa ko rin ng maraming kalasana. Pero tinalo ko ni Manuel. Kaya lang, minalas naman siya. At ang running mate niyang si Esteban ang nakaupo ngayon. Sa susunod na eleksyon, babawiin ko sa kanyang posisyon yun.

0: Toy! Ha? May sinasabi ka ba, Irene?
1: Nayin ako. Ang layo ng lipad ng isip ng kaibigan ko. Ano bang iisip mo?
0: Tungkol sa trabaho natin?
1: Mukha namang hindi eh. Dati naman basta wala na tayo sa beat natin, kinakalimutan na natin tungkol sa mga deadline at sa mga news na dapat i-follow up. Aminin mo nga sa akin, Christy. Si Jericho, no? Siya pa rin ang parating gumugulo sa isip mo.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
5: Charo, sa karanasan ko, napatunayan kong hindi kayang punan ng anak ang companionship na kayang ibigay ng asawa sa kanyang kabiyak. Sa kabila ng pagsisikap kong maaliw siya habang magkasama kami sa Maynila, ay naiinip pa rin siya. Hinahanap-hanap pa rin niya ang lugar kung saan ay nagsama sila ng lalaking naging bahagi ng kanyang buhay.

0: Sabi niyo, Nay, nag-impake kayo kanina ng mga damit niyo?
1: Oo. Tiniklop ko ng mga damit ko at inilagay ko na sa maleta. Gusto ko nang umuwi sa atin.
0: Pero inay, wala ko kayong makakasama doon.
1: Mahigit 5 buwan na ako dito. Pag nasa trabaho ka, pag naroon ka sa opisina ng dyaryo niyo, wala rin naman akong kasama rito.
0: At least ho, umuwi ako tuwing gabi at may nakakausap kayo. Nagkakakwentuhan tayo.
1: Pagbigyan mo na ako. Hinahanap ko kasi yung dating bahay natin.
0: Hindi naman ho mapapabayaan ng bahay natin sa probinsya. Naroon naman ng isang pamangkin niyo at pinakiusapan natin na tauhan muna ang bahay natin doon.
1: Kaninang wala ka pa eh, tumawag ang pinsan mo. May apply pala yon papuntang Kuwait. Malapit na raw siya makaalis.
0: Eh di hahanap na lang ho tayo ng ibang tatao.
1: Gusto ko na rin umuwi. Huwag kang mag-alala sa akin, kaya ko na. Oo nga, masakit pa rin, pero kaya ko nang tanggapin na wala na nga ang itay.

Aba, parang kilala kong babae niyo na naghihintay para tumawid sa kasada. Oo nga, sa Toyang. Alam ko'y doon na siya tumira kay Christy sa Maynila. Yung pala narito na uli siya sa probinsya. Teka, pagkakataon ko na ito para makausap siya. May 5 buwan na rin mula nang mapatay ang asawa niya. Siguro'y medyo malamig na siya. Ihinto ko tong kotse at habulin ko siya. Gusto ko siyang makausap.

0: Mä rintojan. Mare, sä tele.
1: Ikaw?
0: Mare, nuko pa sana.
1: Huwag mo akong tinatawag na kumare. Wala akong kumparing kriminal.
0: Maniwala ka sa akin. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni paring Manuel.
1: At sinong lolokohin mo? Lahat dito sa bayan natin naniniwalang ikaw ang nagpapatay sa asawa ko. Kasi hindi mo matanggap na isang mahirap na politiko lang ang magpapataob sa'yo.
0: Mare, tama ka. Masakit niyang lumasap ng pagkatalo sa politika. Pero tanggap ko yun, Mare.
1: Paano mo ko paniniwalain sa ganyang acting mo? Kung sariling anak mo nga hindi na naniniwalang wala kang kinalaman sa mga nangyari, hindi ba? Kahit sariling anak mo, naniniwalang ikaw ang nagbayad para patayin ang asawa ko.
0: Tama ka. Nasuklam nga sa akin ang anak ko. At hindi na siya nagpakita sa akin mula noon pa. Pare-pareho tayong nasira dahil sa nangyari kay pare.
1: At kasalanan mo yon! Kasalanan mo!
2: Magbabalik ang Maalaalam Kuya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. MMK sa DZMM.
6: Hindi basta-basta nabubura sa puso ng sinuman ang pagkasuklam sa taong pinaniniwalaan niyang pumatay o nagpapatay sa taong kanyang minamahal. Huwag kakaligtaang pakinggan ang susunod na mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatan nating jeep dito sa Maalaalam Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Umalo na sa halos 10 bilyong US dollars ang remittances sa mga overseas Filipino sa unang 3 buwan ng 2026 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tumaas ito ng 2.8% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa BSP, nananatiling mahalaga ang pagdala ng OFWs sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya at paglago ng ekonomiya ng bansa. Good news naman po sa mga madalas sumakay ng MRT3, magbibigay ng libre sakayang train line sa darating na Hunyo a 12, araw ng Biyernes bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon sa DOTR, maaaring ma-avail ito mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Hinihikayat ang publiko na samantalahin ang libreng sakay habang nakikibahagi sa selebrasyon ng Independence Day. Samantala, Napolcom iginiit ng mga pulis na may viral video lang ang inihaharap sa media. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
4: Ma'am, nilinaw ni Napolcom Commissioner Rafael Galilisan na mahalagang malaman ng publiko na kumikilos sa mga otoridad para matiyak ang pananagutan at maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Sa press conference ng Kapiyan ng Samang Plerdel, ibiniliwanag ni Galilisan na tanging mga pulis na nasasangkot sa mga isyong nag-viral online ang kanilang pinipresenta sa media dahil itinuturing itong mga usaping may pampublikong interest o public offense. Binigyan din niya na kailangan makita ng taong bayang may ginagawang gobyerno, lalo na kung ang insidente ay malawak ng nalalaman at sinubaybayan ng publiko sa social media. Ani Kalinisan, tungkulin ng Napolcom na papanagutin ang mga pulis na nakikitang may posibleng paglabag at magsagawa ng motu proprio o kusang investigasyon kung kinakailangan. Ang pahayag ay kaugnay ng pagpresenta ni Kalinisan sa media ng ilang pulis na nasasangkot sa mga viral na insidente online at kamakailan isang pulis ang tumutol sa hakbang at inakusahan si Kalinisan na umano'y nagpapapogi lamang sa media. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Sa entertainment, tila nag-reunion ang dating tambala ni na Heart Evangelista at John Pratt sa music video ng kantang Teka Lang ni TJ Monterde. Kasama rin sa video si Caprice Cayetano na bumida sa kwento ng young love na muling nagkatagpo makalipas ang higit 2 dekada habang sila'y nagkasakay sa bus. Mismong si John Pratt ang nag-direct ng music video. Matatanda ang nagsama si Heart at John sa youth-oriented series na Gimmick noong early 2000s bilang sina Yuan at Missy.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan ang mga balita basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney.
1: Hello Attorney.
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney.
2: Napakagandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Siyempre, kasama po ang aking napakaganda at may ngiting Biyernes na partner. Oo. Partner Liza Aquino.
3: Yes, TGIF na mga kapamilya. Go, go, go na tayo. Go home. Ganun. Excited ako. Siyempre po eh, konting kembot na lang. At magpapahinga na po ang karamihan po sa ating mga kasamahang masisipag na mga kapamilyang kumayod na naman ng buong work week. Congratulations, naka-survive tayo hanggang Friday, partner.
2: Natapos nyo na po ang unang linggo ng Hunyo.
3: Oo nga.
2: Kasama po kami ni partner Lion.
3: At nasa kalahati na po tayo ng 2026. Almost.
2: Konti niyan.
3: Diba, maririnig nyo na, wene, ganon. Oh, nalalaki yung mata ng producer natin. Maririnig nyo na yan. Pagdating yan, may sumisilip na si Jose Marichan. Wene, ganon. Si Ma'am Sheila, sabi nyo, so yan, hindi natin pwedeng kumpleto niya. Pero gets yun na yan. Merry Christmas po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 226. Hello, hello po sa inyong lahat.
2: Merry Christmas din po at Happy Biyernes din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakikinig, nanonood sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live at YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: Tatlong taon ka na dito, partner. Kaya mo yan. Mami-memorize din natin.
2: Nabubulol pa rin.
3: Hindi, partner. Yan ang charm mo. Pagdating sa mga banter, ganyan ka. Pero pagdating sa batas, diretso po ang kanyang mga salita. Aba, malinaw, kanyang pagpapaliwalag. I got you, partner. Happy third anniversary sa ating dalawa. But yes. Anyway, Happy New Year din po sa lahat ng mga nakatutok sa kalsada. Sabi lang, ang daming ganap ngayon today. In advance, yung mga masisipag po natin kapamilya dyan sa
0: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan na, ikasana po natin yan kasi po weekend na tomorrow. Magsasara po kami ng tindahan.
2: Kaya pwede naman isara yung bintana kasi umuulan.
3: Kandado na rin natin, partner. For today, ang inyo pong mga katanungan, ikasana dapat for today. Para yes, sa Monday, may kasagutan na kayo agad. Ma-actionan nyo na mga payong ibibigay ng aking partner. Bukas na pong aming mga hotline para sa inyo.
2: 0919-278-3000 po yan. At pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101. Locals 5671-5672. At 5673. Kaya po,
0: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 107 ng hapon, natin na pong alamin ang ating TGIF lesson.
0: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
3: Alright, partner, may chichikabels ako sa'yo.
2: Go, partner.
3: So apparently, nag-trending ngayon sa social media itong isang post ng isang content creator kung saan nakadab siya sa isang prutas, yung orange, partner, kung saan nag-trending ito kasi yung content ay inireklamo nung prutas, yung ganun yung content, naka-animate siya doon na ano ba naman yan, sabi niya sa mangga, kulay dilaw ka, pero buti pa ikaw ang pangalan mo, Mango. Ako parang hindi pinag-isipan. Kulay orange na nga ako. Ang pangalan ko pa, orange din. Ganun. Parang tinamad na daw yung nag-isip. Tapos sabi nung Mango, sabi niya, ano bang gusto mong pangalan? Sabi, gusto ko Charmaine. Gusto ko Charmaine itawag niyo sa akin. Sabi niya, sarang trending sa social media yung content na yun, partner. So, pag-usapan po natin, sakyan natin ang trip ni Charmaine.
2: Okay.
3: Sa mga gusto po dyan, na parang ako, gusto ko, maging pangalan ko na lang, Eliza Soberano, gano'n. Hindi naman po pwedeng bukas kagising ko, yun ang dapat na tawag yung lahat sa akin. Yan. May proseso sa batas ito.
2: Yes.
3: So sa mga Charmin po dyan na naglanais, magpalit ng mga pangalan nila, eh ano po ba ang step by the step dito, partner attorney Piolo Pascual, para po alam na ating mga kapamilya. Mm-mm, go ahead.
2: Partner, halimbawa na lang, okay?
3: Mm-mm.
2: Itinatanong mo sa akin, ano bang gusto mong pangalan? O kayo minsan, di ba, mga biruan, ano kayang mas bagay na pangalan Mm-mm. sa akin, sa itsura ko, di ba? Karaniwan niya. Pero partner, yung...
3: Sorry, nag-isip talaga ako para sa'yo. Parang more of ano
2: binibigyan ka ng time, partner, pag-isipan mo
3: Carlos, yun. Ganon. Very Carlos ang mukha mo. Yes, go ahead, attorney.
2: Okay. At ngayon, tinatanong natin, karapatan mo ba ang magpalit ng iyong pangalan?
3: Mm-mm.
2: Okay. Ang sagot dyan, okay, yes.
3: Pero
2: may kondisyon
3: okay.
2: na naaayon sa batas.
3: Kailangan ba magpaalam sa magulang mo? Parang, Mom, it's not me, it's you. Ang pangit ng pinili mo nung kapanganakan ko. Can I change it? Wala namang kailangan ganun sa batas.
2: Wala. Kung tutuusin, hindi ito nakabatay sa pagpayag ng iyong mga magulang. Pero okay. nakabatay ito, partner, sa Mm-mm. mga kung tutuusin ay ngayon, yung pagpapalit or change
3: okay.
2: of name, meron ng dalawang batas na nakasasakop dyan. Yung una, Mm-mm. yung dati ng batas natin, yung correction ng clerical errors or Mm-mm. clerical error law. O ito yung RA, Republic Act number 9048. Pero yan ay pinalawig pa. Kasi doon sa una, partner, yung Mm-mm. malinaw. Halimbawa, ang spelling ng pangalan ko sa aking birth certificate ay N-H-O-E-L or Noel. Pero kung tutusin...
3: Parang hihikain ako doon, partner.
2: Noel?
3: Noel!
2: Okay, or No-Hell? Okay, pangit yun. Mas pangit yung hell. Okay. Pero kung tutusin, halimbawa, hindi ko na yan natingnan o hindi na yan natingnan ng aking mga magulang at simula pa lang, nag-aaral pa lang ako, nagtrabaho ko, gamit ko na N-O-E-L.
3: Mm-mm.
2: Pero malinaw na hindi naman yun ang, halimbawa sa record ng application ng aking birth certificate, N-O-E-L naman. So malinaw na clerical error ito.
3: Okay.
2: Pero doon din, partner, kasi minsan, kagaya noong nabanggit mo na dati, halimbawa yung spelling ba ng pangalan mo, Maria, as in M-A-R-I-A?
3: Hindi.
2: O M-A dot or tamad M-A period.
3: Tamad nanay ko eh, M-A dot lang nun,
2: partner. Partner, nanonood siya ngayon.
3: Oo, lak. Okay. MA dot yung ginamit niya na nakalagay sa birth certificate ko, partner.
2: Okay. Mm. So kung tutuusin, yan yung RA 9048. Pwede mo yang papalitan kung yan ay may obvious o glaring na typographical error. At kung tutuusin, kahit na hindi siya glaring, kung halimbawa natabi pa ng inyong mga magulang yung application na ifinal nila, abaw, na picture nila, na tama lahat doon, pero pagdating doon sa local civil register, Mm-mm. ay may mali na, either sa spelling, pwede yang papalitan.
3: Okay, papaanong proseso?
2: Okay, yung dati kasi, hindi otorisado ang ating mga local civil register Mm-mm. na palitan ng kahit na ano. Dati lahat yan ay judicial, partner.
3: Okay.
2: So napakahirap, napakamahal, napakatagal, malaking abala.
3: Mm-mm.
2: Pero ngayon, with RA 9048, maaari mo nang maaari ka na magpalit ng obvious clerical error at magpalit din ng first name. So ibig sabihin ba nun, pwede ka nang pumili ng first name. Kagaya nun, pwede mo nang, ayaw ko na yung Maria Angeliza. Meron ka bang second or third name, partner?
3: Wala na, partner. Salamat
2: okay.
3: naman.
2: So halimbawa, napanood mo yung si Charmaine na video. Gusto mo nang palitan. Mm. Gusto mo nang maging Charmaine Aquino.
3: Oo.
2: Natatawa ka.
3: Okay din siya. Okay din siya.
2: Or baka kung mahilig ka sa prutas, baka Orange Aquino ka na. Di ba? Kung gusto mo. Pero hindi iyon pinapayagan ng batas. Kasi hindi ito nakabatay sa kung ano yung gusto mo o nagustuhan mo o kaya trip ko lang. Palitan natin. Hindi siya batay sa iyong whims or caprices or yung kapritso.
3: Okay.
2: Ito, partner, halimbawa, kagaya nun, meron ako halimbawa ko na dito yung aking tita.
3: Ah, okay. Okay. Ah, totoong tita mo yan.
2: Oo, yung kanyang, kumbaga, so iibahin ko na lang. Halimbawa
3: hindi,
2: ganito.
3: Wala na touch move na.
2: Okay. Yung pangalan niyang ginagamit, ever since, sa eskwelahan, sa trabaho, SSS, etc., ay Lucille, halimbawa. Pero ang nakalagay sa kanyang birth certificate, at napansin niya nung mag-a-apply na siya ng passport,
3: Batay.
2: Rosario pala.
3: Ay.
2: Ang layo.
3: Ang layo.
2: Okay, so kung ganun, halimbawa, ito, ang dami-daming, kailangan magre-retiro na siya, o gusto niya mag-abroad, ipe-petition na siya.
3: Ay,
2: paano mo ngayon, kasi ire-require doon yung certificate of live birth mo.
3: Tama.
2: So, yan, okay, hindi na siya, kumbaga, basta lang pwedeng palitan. Kailangan mong dumulog sa local civil register at pwede mong papalitan. Kasi dito, partner, marami kang patunay na ito ay sa mahabang panahon ginagamit mo na.
3: Pero pag ganun po ang inyong argument, pakikinggan naman kayo at i-honor naman po ng PSEA. And I ask this question kasi si MV Riabad, sabi niya, yung middle name ko po, De La Cruz.
2: Okay.
3: Nalaman ko lang nung nag-take ako ng college entrance exam na magkahiwalay si De at sila at Cruz.
2: Okay.
3: Magkasama
2: so mukhang
3: si Dela.
2: Yan yung clerical.
3: Kasi, pwede yun.
2: Yes,
3: partner. Mabilis
2: na i-correct
3: yan.
2: Lang yan. Yes.
3: Okay.
2: Pwede yung administrative correction. Pero tandaan natin, ha, kasi ang pinapayagan ng batas, partner, ay yung obvious clerical error. Ito, sa tingin ko, clerical error. Pero tandaan natin, hindi yung opinion ni Attorney Noel Del Prado or opinion ni Liza Aquino. Hindi kabasa-basa pwede magpalit. Dudulog ka sa local civil register at
3: okay.
2: patutunayan mo sa kanila na yan ay clerical error or mali. Kasi hindi na first name ang pinag-uusapan natin or first names. Partner, middle name. So, hindi yan, kumbaga, pasok doon sa ground na pwede ka magpalit ng first name. Baka dito, clerical error ang pwede mong i-invoke.
3: Okay.
2: At meron namang batayan yan sa batas. Lalo na, halimbawa, si Architect Marvin Riabad, yung kanyang lisensya sa pagiging architect, yung kanyang school records, yung kanyang SSS, ID, TIN, ID, tax identification number, eh magkahiwalay at hindi magkasama. Pwede na niya ngayon, o kaya even, partner, baptismal. Tandaan natin, ang baptismal ay records ng church, hindi po yan official. Pero patunay, pag pinagsama-sama mo ito, lahat ng ebidensya, eh, mapatutunayan mo na ito yung ginagamit mo long time at kumbaga hindi ito kapritsyo.
3: Okay.
2: Hindi lang naisipan mo mabilisan. Partner, ito ay may batayan sa batas.
3: Mabilis ang tanong lang po dito, partner.
2: Okay.
3: Kailangan nyo po ba ng abogado to process that kung administrative ano naman ito, kung admin naman ito?
2: Technically, hindi.
3: Ano po gagawin? Mag-fill up ng form?
2: Meron kang verified petition. Yan. Kakailanganin mo ng tulong ng abogado kasi pag sinabi nating verified, pinapanumpaan. At yung kumbaga, aside from the verified, papanumpaan mo yon, attachment doon, partner, yung affidavit na nagpapaliwanag ka bakit may mali. Siyempre, kailangan mong maipakita ano ba yung nasa record ng PSA. So yan, kukuha ka ng certified true copy. At ngayon, ibabangga mo yan, mag-a-attach ka rin. Ito yung school records ni Architect Marvin. Ito yung kanyang baptismal certificate na magkahiwalay yung Dela sa Cruz. Ano pang ibang
3: supporting documents.
2: Yes. At
3: okay.
2: Doon, kagaya nun, kung baptismal certificate, medyo hindi yan public document. Pero halimbawa, yung kanyang PRC license, public document yan. Yung kanyang voter's ID, yung kanyang
3: National ID,
2: okay. Lahat yan ay driver's license, lahat yan ay public documents. Pwede yung, kumbaga, ma-justify para maipakita yung long-standing use. Ibig sabihin, hindi lang siya biglaang naisipan.
3: Meron po tayong katanungan dito, partner, mula kay Don ng Tanay Rizal. Attorney, mula bata ako, Gisen na yung apelido ng mama ko.
2: G-U-I-S-E.
3: G-U-I-S-E. Pero yung tunay na apelido ng buong pamilya namin ay Gese. G-U-E-S-E. So isang letter ang mali. Pero sinunod ko na yung kagaya ng kay mama na Gise. Hindi ko po ba siya magiging problema sa future?
2: Okay, kung tutuusin, halimbawa, hindi ko naiintindihan, sinunod ko na. Ano ba yung nakalagay sa iyong birth certificate? Kasi sabi mo, yung tunay na buong pangalan namin ay may E. Okay?
3: Oo, Gese.
2: So paano niya isusunod? Kasi siyempre nung bagong panganak ka, wala ka namang control doon sa kung ano yung nakarehistro. So baka sino ba to? Don ng si Tanay Don. Rizal, tawag ka dito. Kasi dito hindi malinaw paano mo ginamit. Kasi kung si ginamit Don. Natin. Okay, Don, tawag ka pa rin. Kasi kailangan natin.
3: Don, baka kaya mo naman mula Tanay Rizal pumunta dito sa studio natin, mag-usap tayo. Oo, no. Andiyan lang din naman siya para malaman natin anong pwede niyang gawin.
2: Kasi kung tutuusin, kung yan ang nakarehistro sa yung birth certificate, wala kang kailangan gawin. Pero kung halimbawa, kagaya nun, kung, kasi yung hula ko, itong Gise, ay, kumbaga, married surname, tama ba? Or, oo, kasi apelido.
3: So, middle name niya. Middle name niya.
2: So, maiden surname ba to or married name?
3: Apelido ng mama ko sabi niya.
2: Pero yung tunay na buong pamilya So, ibig sabihin,
3: i-double check natin mamaya sa kanya.
2: Married name yun. Kasi,
3: maging live caller ka na nga lang dito.
2: Oo nga, di ba? So, pero kasi, as a general rule, ang pagbabatayan ng lahat, pati yung passport mo, ay yung certificate of live birth.
3: Yun talagang kailangan baguhin.
2: Kasi ito surname, hindi ito first name. Okay, pero again, baka pumasok siya sa obvious clerical error.
3: Okay
2: kung mapatutunayan. At syempre, kailangan mo yung affidavit mo, yung salaysay mo, paano mo nasasabi na yan ay clerical error, partner?
3: Meron po tayo dito, sorry po, si Missy Ernesto.
2: Okay.
3: Gusto ko po talaga palitan yung first name ko. Paano po ba palit ng pangalan? Ano po ba ang mas madaling proseso
2: dito? Okay, Missy,
3: dito?
2: Kung gusto mo lang, baka hindi pwede. Pero halimbawa, yung kagustuhan mo na yan ay batay sa matagal mo nang ginagamit. Kagaya nung tita ko, late in the day, late sa kanyang buhay niya lang nalaman yung kanyang totoong pangalan sa birth certificate. For the longest time, nawawala yung kanyang birth certificate. At hindi nila mahanap. Nung nahanap na, iba, totally iba ang pangalan. So, ibig sabihin doon, gusto niyang palitan yun kasi may batayan siya doon sa kanyang mga school records, mga government IDs. So, ano ba ang sitwasyon mo, Missy? Pero kung halimbawa, gusto mo lang. Kasi halimbawa ngayon, sikat si Taylor Swift. Gusto ni partner Liza,
3: Swiftie Maria Aquino.
2: Angeliza Taylor Swift Aquino.
3: I like
2: dagdag
3: that.
2: Lang, di ba? Pero pwede ba yun? Hindi. Kasi tatanungin natin si partner Liza, partner, kailan mo pa ba yung ginamit yung Taylor Swift na idadagdag sa pangalan? Never.
3: Okay.
2: Ngayon mo lang nagustuhan. Kung hindi po, kumbaga wala po kayo maipapakita na prolonged na gamit, yan ay hindi papayagan. Tandaan po natin, hindi dahil nag-apply ka sa local civil register, ay automatic. Hindi po sila stampad lang, papayag sila kung anong gusto natin. I-evaluate pa rin natin sila. Pero dahil marami tayong kapamilya partner na nasa ibang bansa, kung nasa ibang bansa ka, pwede ka rin mag-file nito, partner, sa consul general's office. O kaya sa embassy. Pero yun, magkakaroon sila ng evaluation din, kagaya din ng local civil registrar. Pero, ifo-forward pa nila yung kanilang, kumbaga, findings and recommendations sa Director General ng Philippine Statistics Authority.
3: And at the end of the day, you have to justify why there's a need for you to update
2: partner.
3: Your name or change the spelling of
2: Correct.
3: Your name. Kasi po, marami po mga kriminal na ginagamit
2: partner.
3: Po yan para matakasan nila.
2: Correct.
3: Ang
2: hindi
3: batas.
2: Yun papayagan, partner.
3: So
2: pero kagaya nun, partner, yung isa pa nating batas, ito, yung RA 10172. In-expand niya yung RA 9048 to include sa administrative correction, nababanggit na natin ito dati, yung day and month ng inyong birthday, hindi yung year.
3: Okay.
2: At ano pa yung kagaya dito, yung gender or sex marker in your certificate of live birth.
3: Oo.
2: Pero ito, hindi cover dito yung gusto ko na magpalit ng aking gender. Kumbaga, nagpa-reassign na ako ng aking gender. Hindi po. Kasi dito, parang tinitingnan, nagkamali talaga, lalaki ka talaga nung pinanganak, pero ang nailagay sa
3: female.
2: Birth certificate, female. At yun pwede mong patunayan. Kasi magpapa-examine ka, physical examination, sa isang government physician, isa-certify na talagang male ka or talagang female ka. Dahil, kumbaga,
3: by birth.
2: By birth.
3: Okay.
2: At bakit government physician? Kasi nga po, lahat ng action ng ating government officials, including government doctors, mm-hmm. ay may presumption of regularity. Pwede mag-rely si Philippine Statistics Authority or even your local civil registrar na tama iyang report ng doktor na talagang lalaki ka or talagang babae ka. Kagaya nun, partner, mm-hmm. kung Noel ako, ayoko na nasa Noel, nagsasawa na ako, pwede ko bang palitan ng Charmaine? Okay. Mm-mm. Hindi pwede. Kasi unang-una, wala naman akong history na ginagamit ko yung Charmaine, whether in my commercial or official or government documents.
3: Okay.
2: So, hindi yun pwede.
3: Okay. Meron po tayong mga katanungan po dito, partner. Mga 10,531 ito. Pero unahin natin itong katanungan ni Skibidi Sigma.
2: Scooby-Doo. Okay, para mas
3: mahilig. Pinalitan mo rin pangalan niya. Pala, decision ka rin, partner.
2: Sorry na.
3: Okay. Pero po, eto seryoso yung tanong niya, ha? Ang kanya pong last name ay Beach. It's spelled as B-E-E-C-H.
2: Okay.
3: Ang pangit daw pong pakinggan.
2: Ayan.
3: Pero surname niya yun, partner. Eh, maaari pa po ba niyang palitan ito dahil lang po hindi maganda pakinggan ang kanyang apelyido?
2: Ang ganda ng tanong kasi may sagot dyan, partner, ang mm-hmm. batas. Dito, mm-hmm. partner, merong mga names na nagkukos ng mix-up or confusion or even ay kahihiyan.
3: Okay.
2: Okay, lalo na halimbawa kung ang pangalan, apelyido ay okay, B-I-T-C-H. Halimbawa,
3: oo.
2: Bitch. So, sabihin na natin. So, parang, hindi ba, kahit na hindi masama ang mga salita, sa pagtakbo ng panahon, mayroong mga salita na nagkakaroon ng, kumbaga,
3: negative connotation,
2: mm-hmm. di ba? So, for mga ganyang sitwasyon, pwede ka rin mag-file ng administrative correction.
3: Okay.
2: Pero tandaan po natin, ha, ito ay surname. Eh. Mm-hmm. So, hindi siya, baka, maaari kayo magtanong sa local civil register, pero kung surname ang pinag-uusapan natin,
3: mm-mm.
2: eh baka kailangan nyo ng judicial correction.
3: Okay.
2: So, hindi natin yan magagarantihan. Pero, kagaya nun, kung merong typographical error ma-establish, baka. Pero, surname po kasi ang pinag-uusapan
3: Pinanganak
2: natin.
3: Pinanganak ka na, yan na talaga siya.
2: Oo.
3: So, mahirap siyang...
2: Mm-hmm.
3: Papaano yun kasi may mga ancestors ka na yun din ang apelido.
2: Yun.
3: So, medyo mahirap lang siya gawin. Lalaki pa naman yata itong si Skibidi. Kasi madali akong papakasal ka, tapos i-adopt na lang married name ng mapapangasawa mo para hindi na yun ang gagamitin mong apelido. But, meron po magandang tanong dito, partner. Papaano po kung, for example, hindi nalagay sa birth certificate ang apelido ng kanya pong tatay? So, apelido lang ng nanay niya ang nakalagay sa birth certificate niya.
2: Okay, kailangan nating tanungin, partner. Kasi karaniwan, kaya hindi nalalagay yung apelido ng tatay,
3: mm-mm.
2: ay hindi siya acknowledge. Yun ba ang sitwasyon? O kaya, baka hindi pa kasal yung kanyang mga magulang nung panahon na siya ay ipinanganak. Pero mm-mm. doon, mm-mm. kung wala namang legal impediment si nanay at tatay to marry,
3: mm-mm.
2: eh, ang tawa at nung nagpakasal na sila, pwede nang tawagin niya na legitimated.
3: Mm-mm.
2: At kailangan lang na mag-submit ng kopya ng birth certificate
3: Mm-mm.
2: at siguro kailangan lang natin mapatunayan na wala talagang legal impediment.

0: meron tayong batas na pumapayag doon, partner.
1: Partner, umuulan tayo ng questions dito ngayon. So,
0: kailangan natin sagutin lahat
1: yan. If we can squeeze in everything lang po. So, unahin po muna natin itong kay Marie Fe Unday.
0: Okay.
1: Hello po, Attorney Ms. Liza. Paano po if late register ako? Iba pala yung middle name ko. Inuunang nagpakasal ako sa marriage certificate ko ay hindi na tama. Hindi tama sa birth certificate ko.
0: Pero yan ang ano eh. So,
1: late register.
0: Ah, okay. So, ganun pa rin.
1: Mm-mm.
0: Tandaan po natin yung correction, partner, mm-hmm. ay nandoon sa first name, clerical error, day and month of your birthday, hindi yung year. At dito, partner, kailangan yung patunayan. Ano yung mga dokumento na magpapatunay ng tamang middle name mo? Birth certificate ng nanay mo.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Okay. Good. Oo nga.
0: Okay. At kasi nga, halimbawa, itong late registration na nga, dapat na-correct na. Hindi ba kung tutuusin? Dapat na-verify. Pero kung mali talaga, yan. Kasi partner, ang tatandaan natin dito, ang general rule, hindi ka pwedeng mag-administrative correction kung yung correction ay magbibigay ng effect to change your status. Ibig sabihin, kagaya nun, kung magiging legitimate to illegitimate ka or vice versa, illegitimate ka, magiging legitimate ka na by adopting the surname of your father. So, ibig sabihin, yun kailangan kasi judicial yun. Or even status, partner, sa edad. Kaya pinapayagan yung day, date, and month.
1: But not
0: the year. Kasi okay. Magpapalit ang edad mo. Yung status kasama yung edad mo sa iyong status.
1: Mm-mm.
0: So, hindi yun papayagan ng administrative correction. Ang proper remedy ay judicial correction of entries in the local civil registrar.
1: Meron po katanungan si Alex Tolentino. Paano po kung walang record sa Philippine Statistics Authority pero may certificate of live birth naman ako? Pero pag po ilalagay ko sana siya sa PSA, gusto ko mag-apply ng change of name. Paano po ang proseso?
0: Okay, ano kayang gusto niyang gawin ng change of name? Kasi tandaan po natin, yung bang change of name niya ay para gawing consistent yung iba pa niyang records, baka pwede.
1: Okay.
0: Halimbawa, spelling, pero yung total change of name dahil gusto mo lang, hindi po yan pwede. Mm-hmm.
1: Okay po. Nakikita ko pa po ang dami niyo pa pong questions dito. So sisikapin po naming sagutin
0: pero
1: po lahat.
0: Yung himayin lang natin ng konti yung kasi sinasabi niya, meron siyang certificate of live birth. So pero wala sa PSA.
1: Yes,
0: so,
1: wala sabihin, lang sa PSA.
0: Meron siyang registration sa local civil registrar. So ang remedy diyan ay ipapadala lang ng local civil registrar to the national kasi yung local civil registrar para po yung mga satellite offices sa mga cities and municipalities.
1: At
0: ang normal or standard operating procedure, kapag natapos na yung registration sa local civil registrar, fino-forward yan sa kanilang central office, dating NSO, ngayon PSA, para maging record, para pag nag-request ka ng PSA copy, nag-a-appear. At yan din yung batayan, halimbawa ng Senomar, di ba? Mag-a-apply ka sa PSA ng Certificate of No Marriage. Kasi tandaan po natin, hindi lamang po pagpapalit sa birth certificate na pinag-uusapan natin, pagpapalit po yan, halimbawa, certificate of live birth certificate, marriage certificate, death certificate. Tatlo po yung, kumbaga, yan po yung mga records natin sa local civil registrar and sa ating Philippine Statistics Authority.
1: Okay. Partners, sa ngayon po ay magbibigay na lang po kami sa ilang mga paalala. Daming tanong sa live stream, pero kung may mga text din po kayo, pwede po kayong magpadala sa aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiyo mga kapamilya, ka-Sharmin, ka-Piolo. Magbabalik po ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Caution Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Kapamilya!
2: Basta AM-MM!
4: Nagpapasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito po.

0: Bumbuka Center.
1: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga Bukas Centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa Bukas Centers ay outpatient consultation, follow-up checkup, x-ray, laboratory test, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga Bukas Centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa Bukas at pwede ring magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
2: DZMM numero uno sa aksyon.
3: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
5: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap naman po tayo ngayon ng ilang mahalagang reports. Dalawang opisina ang ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa umano'y illegal recruitment. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Attorney. Ipinasara ng DMW ang JLPT GFT Training and Assessment Center sa Mandawi City at Anaya USA Visa Consultancy Cebu City matapos maputunayang walang lisensya para mag-recruit ng mga manggagawang papuntang ibang bansa. Ayon sa DMW, nag-aalok ang dalawang establishmento ng trabaho sa Japan at Amerika kapalit ng malaking bayarin mula sa mga aplikante. Dahil dito, naharap sa kasong illegal recruitment ang mga nasa likod ng operasyon ng dalawang opisina. Pinayuhan naman ng DMW ang mga posibleng mabiktima na makipag-ugnayan sa ehensya para makakuha ng libreng legal na tulong. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
7: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala, Malacanang tiniyak ang patuloy na tulong ng pamahalaan sa tatlong Pilipinong seafarers na nakakulong ngayon sa Algeria. Ala, bakit? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palacio Hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
8: Liza, tiniyak ng Malacanang ang patuloy na pagtulong ng pamahalaan sa tatlong Filipino seafarers na nakakulong ngayon sa Algeria dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na gawin ang lahat ng paraan para mabigyan ng nararapat na tulong ang mga kababayan habang nililitis ang kanilang kaso. Batay anya sa ulat ng DMW, nakabimbing pa ang resolusyon ng Korte ng Algeria sa kaso ng tatlong Pilipinong seafarers na kinasuhan matapos mahulihan ng mahigit 35 kilo ng cocaine sa kanilang barkong CB Harris habang nakaangkla sa Algeria. May ibinigay na anyang legal counsel ng DFA sa mga naturang kababayan at sa katunayan ay nagawang mabasura ang kaso laban sa naunang 5 iba pang seafarer na kinasuhan. Nagasikaso na rin umano ang BMW ng pagbisita ng pamilya ng mga nakakulong na kababayan at binigyan ng tulong pinansal ang mga nauna ng nakaubing Pilipinong seafarer. Ang may-ari naman ng barko ay paturian niya nagpapadala ng remittance sa mga pamilya sa buong panahon na nakakulong ang mga kababayan. Binigyan din naman ni Yusikaso na nirerespeto ng pamahalaan ang proseso ng batas sa Algeria habang sinisikap na maghanap ng iba pang legal na opsyon para maprotektahan ang karapatan ng mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
5: Maraming salamat, Christian Yusores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLM Radyo Patrol sa East 30.
0: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
7: Nagbabalik po ang Hello Attorney sa oras sa 1:38 ng hapon. Meron po tayong nasa linya po ngayon si Cesar ng Marikina na may kinalaman po sa ating pong topic for today, ang kanyang question. At after nun, Emeraldo Del Mar, ikaw ang susunod po namin na kakausapin.
5: At
7: no,
5: gusto ko rin
7: question.
5: Ilinya yung tanong ni Yurek Ka.
7: Maganda rin yung kanya, eh, no? Oo. Okay, so si Sir Cesar po
5: Sir
7: muna.
5: Sir Cesar, magandang hapon po. Welcome back to Hello Attorney. Tama po ba?
9: Good afternoon, Attorney.
5: Go ahead po.
9: Apo, attorney, this is an old issue na naitanong ko na sa inyo before.
5: Sabi
9: kaya
5: lang, na,
9: medyo nabuhayan kasi ako ng loob, nakakita ako ng liwanag doon sa nabanggit mo ng mga kondisyones, no?
5: Okay.
9: Dahil yung pong aking napangasawa ay iba po ang pangalan niya sa birth certificate. Iba po yung pangalan niya na dinadala nung makilalak siya. Now, nagpakasal po kami, wala siyang disclosure na ganun kaso niya. Tapos, eventually, nakipaghiwalay na po ako.
5: Okay.
9: So, ito ay subject na for yung pagsampa ng annulment kasi gusto ko po maklaro sana ito.
5: Okay.
9: Ako po, ang tanong ko, attorney, ako po ba ay nakasal?
5: Okay. So, Sir Cesar, wala pong duda na kung sino yung taong pinakasalan nyo, hindi po ba? Siya talaga yon. Ang naging problema po, kumbaga iba yung pinakilala niya or ibinigay niyang pangalan. So, kung tutuusin po, talaga pong naikasal kayo sa taong yan. Kahit na ngayon na nagsisiyasat na kayo sa kanyang records, ay meron palang kumbaga question mark dun sa kanyang totoong pangalan. Pero Sir Cesar, nung bago kayo ikasal, karaniwan ay meron pong submission ng inyong certificate of live birth or birth certificate bago kayo maisyuhan halimbawa ng marriage license. Kasi doon po mayroong paunang pagsusuri kung kayo ay number one ay yung edad. Kasi dapat above 18 po kayo. So, tinitignan doon. So, ibig sabihin, Sir Cesar, itong sinasabi ninyo na misis ninyo na talagang pinakasalan ninyo, meron ba siya noong isinubmit na certificate of live birth na tumutugma doon sa pangalan niya sa inyong marriage certificate? Sir Cesar?
9: Meron siyang na isabit, obviously, dahil yun ang sinundan ng
5: sekretarya. Tama po. Opo, hindi po ba? Kaya yun ang tanong. Kasi kung ang tanong nyo, kasal po ba kayo, wala pong duda na nagpakasal kayo dyan sa tao na yan. Ano man ang kanyang pangalan. Hindi po ba? So, hindi po Opo. Nawawalang bisa ang inyong kasal dahil mayroong substitution o baka, hindi natin alam, dahil hindi pa natin napatutunayan, wala pang ebidensya, baka may falsification. Pero titignan natin kasi hiwalay yung legal na remedyo sa pagpapawalang visa ng kasal dyan sa, kumbaga, tanong ninyo. Kasi, Tatay Cesar, meron din tayong isang batas na mas luma pa dito sa RA 9048, yung tinatawag nating anti-alias law or yung illegal na paggamit ng alias. Kasi dyan mukhang nagpakilala siya bilang totally ibang. Tama po ba, Tatay Cesar? Ibang-iba yung first name and surname? Ganun po ba ang sitwasyon?
9: Yung first name po ang iba.
5: Ah, okay. Kasi
9: pero yung akto po ng pag-forward niya, attorney, ng birth certificate na hindi yun ang tunay niyang pangalan, pero nag-exist ang kanya, alam niya na nag-exist yung kanyang ang kanyang tunay na birth certificate. Hindi po ba yun ay
5: okay.
9: may nilabag?
5: Opo, kasi ang sinasabi po ng Commonwealth Act number 142, ito po 1936 law, itong an act to regulate the use of aliases. Ang sinasabi po dito, Tatay Cesar, pwede ka lang gumamit ng ibang pangalan for pseudonym or literary purposes. O nakita natin ngayon yung ating mga artista, merong actual name, may screen name. Pwede po yun.
9: Opo. Okay. Opo.
5: Partner?
7: Hindi, parang ako.
5: Ayon, partner. Pero hindi yun bawal. Ang bawal, kagaya po nung sa sitwasyon ninyo, yan ay official, yan ay legal na ceremony. Kasi yan, nagbabago yung ating status dyan. So, dyan po sa mga bag, or even, Tatay Cesar, sa mga kontrata, nagpapakilala ka, pipirma ka bilang ibang tao. Pero Tatay Cesar, kasi ngayon, nagbabatay po kayo sa mga nakita ninyong dokumento, pero hindi pa tayo dapat mag-jump sa conclusion na yan ay sadya. Kasi sabi nyo, first name lang ang iba. Baka ang kanyang paliwanag, kagaya nun, kailangan ko lang i-correct or i-change ang aking first name para ma-reflect. Ito talaga yung ginagamit ko. Yan talaga yung totoo kong pangalan. Pero hanggang wala pa po yung halimbawa determination ng isang government agency rin, eh baka po premature na sabihin natin na sadya yung kanyang, kasi hindi ko pa nakikita kung ano yung mga iba pang ebidensya na hawak nyo at iba pang impormasyon na alam ninyo ngayon. Kaya,
9: well, isa sa, isang incidente lang, attorney, kasi nung nagpreprepara po ako ng mga papeles para sa pagsampangan ng kaso, na nung nag-request ako ng kanyang birth certificate, ang dumating sa akin ay yung tunay talaga niyang birth certificate.
5: At sa kanya po galing yon?
9: Sa PSA po.
5: Ah, okay. Pero
9: sa government agency na po.
5: Pero paano kaya nangyari, Tatay Cesar? Kasi iba yung name na ni-request ninyo. Paano dumating sa inyo na iba yung pangalan?
7: Yes, tama.
9: Nagpakorte siya. Nung kasal na kami, nagpakorte siya. Yun yung first instance na na-discover ko na may ganun.
5: So, Tatay Cesar,
9: kaya nga, sabi ko po sa inyo, attorney, kanina, wala siyang disclosure bago kami na gano'n. Ang kakulangan ko naman, hindi ko na-check sa party ko bago kami nagpirmahan doon sa kasal.
5: Opo, pero Tatay Cesar, yung fact na dumulog siya sa korte para palitan yung kanyang pangalan, baka yun po ay naaayon sa batas. Kasi nga, doon hindi naman basta-basta ano yung i-allege mo sa iyong sinumpaang salaysay sa korte, sa iyong petisyon, ipapanigan ka na ng korte. Ibig sabihin, meron po yung hearing. Nandyan po ang ating juez, nandyan din po yung ating public prosecutor na nagre-represent sa ating solicitor general para tiyakin na walang pwedeng panloloko na yung basta yung nagpapalit ka ng pangalan ay hindi yan ina-allow dahil ang gusto mo o dahil gusto mong takasan. Halimbawa, kung may criminal record, papalitan mo yung pangalan mo, hindi po yan papayagan. Kaya sa ebidensya, isa yun sa mga ebidensya, hindi po ba? So the fact na dumaan siya sa korte, ibig sabihin, presumably po, batay lamang po sa limitadong impormasyon na binibigay nyo, meron siyang pinagbabatayan at meron siyang ebidensya para patunayan na siya talaga yung tao na yon. So, kung tutuusin, batay po doon, parang wala po ako nakikita na panloloko. Kaya, sa tanong po ninyo, kasal kayo pa rin sa kanya, kailangan nyo pa rin pong daanan yung proseso. Ng annulment or kung meron man kayong ibang grounds, a declaration of nullity. Tatay Cesar.
7: Tatay, pasensya na po kayo.
9: Maraming salamat.
7: Thank you po. Ayan po. Yung mga karagdagang questions po ninyo, pwede po natin kasi next week. Pero sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Isha-shoutout ko lang po ang pogi kong kumpadre, Police Lieutenant Colonel Paulo Caracedo, ang officer in charge na po ngayon ng Santa Rosa, Laguna Police. Hello, hello, partner. Salamat sa panonood.
5: Congratulations.
7: Oo, congratulations. Natapos siya sa kanyang schooling. But anyway, sa ngayon, ay magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, as promised, ay sasagutin po natin ang question ni Emeraldo Del Mar. So wag po kayong bibitiyong, babalik po ang hello.
5: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. For liver health, level up na!
10: Liveraid Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
11: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May Silimarine, may multivitamins pa.
13: Yan, ang Liveraid Pro.
12: Tulong sa pangangalagan ng atay.
13: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Basta AM, DZMM!
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
15: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
15: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Good morning, my dear plants.
20: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo.
19: Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
21: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
14: Basta AMMM.
10: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi.
18: Hello, attorney.
5: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado, pero ito, parang partner, gusto ko yung pangalan na Maria,
7: diba? Nagbabalik
5: Angeliza
7: po.
5: Kaayusan Aquino.
7: Hindi natin ipapasa sa korte yan, partner.
5: O kaya Noel Lizalista, Lizalista del Prado. Pwede rin, partner.
7: Nagbabalik po ang tambalang Charmaine at Piolo Pascual dito po sa Yellow Attorney.
5: Hindi ko kaya, Mark.
7: Yan na natin yan. Ito
5: baka
7: naman.
5: Narinig tayo ni Papa P mag-protesta.
7: Actually, si Papa P nanonood. Sabi ni Papa P sa akin, meron siya nabasa sa Atomic Habits. Sabi niya, If you wanna become, meron kang goal sa buhay mo, you have to embody that para ma-achieve mo siya. I-embody mo lang pagiging Piolo Pascual. Malay mo, di ba? Dumating ang pagkakataon,
5: okay, game
7: partner.
5: Na. Noel Pogi del Prado. Kinikilabutan na yung ating mga...
7: O kaya yung Friday naman yan. Friday party, makakapagpag naman sila ng dalawang araw bago nila tayo mapanood ulit. But anyway, balikan na natin si Emeraldo. Ayan, naupo na. Sabi na yan. Kakasinungaling kasi natin, partner. Si Emeraldo Del Mar, sabi niya, okay. Meron po kong anak sa dati kong girlfriend.
5: Okay.
7: Dala nung anak kong yon yung last name ko.
5: Okay.
7: Ngayon, naghiwalay po kami kasi nagkaroon ng paternity issue sa bata. Mm-hmm. May naging boyfriend po kasi yung babae nung kami pa. So okay, ngayon po, gusto ng parents ng babae na palitan yung last name ng bata dahil naghiwalay na din naman kami ng kanilang anak. Itutol po ako doon. So gusto niya naman natili yung surname niya doon sa records ng bata.
5: Okay.
7: Okay lang po ba iyon?
5: Okay, ganito po yan.
7: Mm-mm.
5: Habang bata po yung bata, ang lahat ng kanyang karapatan ay pwedeng i-exercise ng kanyang nanay. In
7: okay,
5: this case, tandaan po natin, hindi kasal yung nanay at tatay nitong bata. So, legally, ang pwede sana ay sunod sa apelido ng nanay.
7: Mm-mm.
5: Pero dahil acknowledged siya, tama na naipangalan siya sa tatay. Kasi at that time, ang nag-exercise ng right ng bata to elect the surname ng tatay ay yung nanay.
7: Okay.
5: Okay, so doon, walang komplikasyon. Ngayon, nais ng ibalik nung nanay sa pangalan, so apelido niya. yung kanyang anak. So kung tutuusin, dahil apelido po ito, mm-hmm. hindi po to administrative, dudulog po yan sa korte.
7: At yun lang.
5: Yung nanay na gustong palitan yung apelido ng anak ay pwedeng magbigay ng kanyang justification, yung kanyang salaysay. Bakit?
7: Mm-mm.
5: Halimbawa, kung mag-aasawa na si nanay ng panibago at halimbawa, i-a-adopt nung kanyang bagong asawa itong bata, yun, nagkakaroon na ng legal grounds. Mm-mm. Kasi, partner, ang nag-a-adopt, pwede mo nang palitan doon sa, of course, si biological father, hindi siya papaya, mm-mm. pwede siyang mag-oppose. Karapatan nyo rin po yun, pero ultimately po, dahil ito ay usapin ng karapatan ng bata, yung korte po, yung family court po ang magde-decide what will be in the best interest and welfare of the child. Dahil yan po yung pinakamahalagang mm-hmm. consideration pagdating sa korte, hindi yung gusto ni tatay or gusto ni nanay or yung gusto ng buong clan ng mother's side, hindi po. Saan po higit na mapabubuti ang bata.
7: Ayun po. Sir, sana po ay nakatulong po ang aming binigay na mungkahi.
5: Pero ikukunek ko na yun kay your...
7: Ito nga, your papunta nga.
5: Ayun, sorry, go.
7: Align talaga kasi tayo, Papa Pierre. I love it. Ito nga, Attorney Piolo. Sabi niya, adopted po ako, pero walang papers.
5: Mm-hmm.
7: But I have been with my foster family since I was in high school. Pwede ko po bang ipapalit ang name ko the same with my foster parents?
5: Hindi po. Okay.
7: Tumawa pa. Ang ganda pa naman ng pagkakatanong ko.
5: Pero... hindi pa po sa ngayon. Okay?
7: Okay?
5: Kasi tandaan natin, yung sinabi mong unang-unang detalye, hindi legal ang iyong adoption. Kasi kagaya kanina, halimbawa, sa example, kung i-a-adopt siya ng panibagong asawa
7: Mm-mm.
5: ng nanay,
7: Mm-mm.
5: yun, kasi yung legal adoption, dumaan sa legal na proseso. At ngayon po, administrative na po yan, hindi na po yan judicial. So,
7: Mm-mm.
5: mas mura, mas mabilis, mas less hassle. Pero, yung tatay pwede pa rin talagang mag-object. Pero dito, balikan natin yung sitwasyon. Kailangan yung, kumbaga, i-rectify.
7: Mm-mm.
5: Kasi ang hula ko, nag-simulate ng birth. Ipinangalan siya doon sa kanyang foster. Kasi sabi niya, in-adopt siya pero hindi legal. So malamang, pero kasi kung sinimulate yung birth, dapat pareho
7: gusto ko yung nagbomonolog ka dyan.
5: Dapat pareho na yung apelido. So mukhang hindi yan, kumbaga sinimulate yung birth.
7: Okay.
5: Pero ang malinaw, kasi walang legal na batayan yung pagpapalit mo.
7: Okay.
5: Kagaya nun, partner, hindi legal na batayan yung may nag-alaga sa'yo from
7: birth,
5: yung minority,
7: Mm-mm.
5: na yun na yung magiging batayan ng pagpapalit ng pangalan. Yung pag-aalaga sa'yo, yan ang pwede maging legal na batayan ng pag-aampon sa'yo. At kapag yan ay nagawa na, nasa tamang proseso ng yan, pwede kasama na yung
7: okay.
5: apelido mo. Pero
7: okay.
5: hindi pwede yung shortcut na Mm-mm. pagpapalitan mo lang sa local civil register. Hindi ka papayagan. Sasabihin sa'yo ng local civil register, daanan niyo po muna yung
7: proseso.
5: Legal na proseso ng adoption.
7: Ayun. Mabilisan na lang po, one last question po bago tayo mag-wrap up ng ating pong episode. May I just read this verbatim, partner? Good afternoon, Attorney Noella and Miss Liza. Tanong ko lang po, kapag po ba kinasal ka sa abroad at pero hindi mo naman pinasa ang report of marriage mo sa Philippine Embassy, kapag bumalik ka sa Pilipinas at kumuha ka ng Senomar, lalabas pa rin po ba doon na single ka o wala kang history ng marriage?
5: Okay, tandaan po natin,
7: Mm-mm.
5: yung ating PSA, hindi naman po yan nagre-research sa buong mundo
7: Mm-mm.
5: para kunin yung lahat ng records natin. Dependent po sila sa submission natin.
7: Okay.
5: Ibig sabihin, kahit saan ka ikasal sa buong mundo, habang ikaw ay Pilipino,
7: Mm-mm.
5: yan, pwede mo yung i-report dito para ma-update yung records mo sa Pilipinas. Pero sabihin na natin, dito hindi niya pina-update.
7: Mm-mm.
5: Ibig sabihin ba nun, siya pa rin ay single sa mata ng bata sa Pilipinas? Hindi. Kasi yung ating personal laws, ibig sabihin, lahat na may kinalaman sa ating status bilang Pilipino, sumusunod po yan kahit nasaan tayong panig ng mundo.
7: Okay.
5: So, ibig sabihin, kahit hindi mo na i-report yung kasal mo sa ibang bansa, sa mata ng batas ng Pilipinas, hindi lang updated yung record mo,
7: Mm-mm.
5: pero sa mata ng batas ng Pilipinas, kasal ka pa rin.
7: Ayun lang.
5: Mm-hmm.
7: Paalala po mula kay attorney, Tiolo slash dami ng mga names.
5: Kagaya po kay Tatay Cesar, kakailanganin nyo kung hindi na, ano ba, hindi nag-workout yung marriage, kakailanganin nyo po na magdumaan sa annulment.
7: Okay.
5: Or declaration of nullity. As the case may be, ano yung ebidensya na may hawak ka?
7: Ayun po. Alam mo, bagay sa'yo medyo Carlos. Okay yun talaga. Nandun pa rin ako. Attorney Carlos Del Prado.
5: Hairless?
7: May tumatawa dun sa loob.
5: Oo nga.
7: But anyway, mag-hello muna tayo sa lahat ng mga kasamaan po natin dito ngayon. Marami nagsabi dito, hello po Ma'am Charmaine. Kinarin nyo na talaga eh, no? Paminsan din itong mga kasamahan natin sa live
5: mango
7: stream.
5: Mango na lang ako, mango.
7: Mango. Si Opay nandito na, si Social Live Posting. Hello, hello. May kadugtong pa daw yung video.
5: Oh.
7: May Melanie at saka Vanessa. Ano ba naman? Ang dami niyong oras. Nagalit.
5: Correct.
7: Nagalit si Liza Siguera. But anyway, mag-hello tayo kay Nona Damian, Zach Tolentino,
5: Tita Maria Dulce Orate,
7: si Ryota Takashi Estrella Garcia, si Teresa Alianza, nandito na rin.
5: Tita Nona Damian, nandiyan na rin.
7: Si Jericho Ferrer, si you daw po sa anniversary natin sa May Caloocan.
5: Aba, advance info.
7: I like it, I like it. Si pa mo nandito, si...
5: Si Jericho Ferrer, since 2025 daw, avid listener. Salamat po.
7: Ay, thank you po si Daniel Bustamante, nandito na rin sa live stream po natin. At pasensya na po kayo, mukhang wala na po tayo oras, partner.
5: Oo nga,
7: meron
5: sorry
7: lang
5: po.
7: Tayo ilang segundong matitira.
5: Bawi po ulit kami sa Lunes, sorry,
7: bawi
5: sorry.
7: Bawi kami next week! Maraming salamat po sa lahat na tumutok sa amin po isang ligong talakayan. Dito po sa Hello Attorney, ako po si Liza Soberano, nagpapaalala dito po sa HA. Hatid po namin ang mga batas na madaling maintindihan.
5: Partner, hindi ko kaya. Ako po, Attorney Noel Del Prado, nagpapaalala. Huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
7: Susunod, Tita Winnie Cordero at
5: Doc Dennis mo
7: sa DZMM.
5: Action ngayon!
7: See you guys on Monday.
5: Happy weekend.
7: Bye.
5: Ingat.
7: Bye, Papa P.
5: Happy birthday, Papa P.
7: Happy birthday, Papa P.
1: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 2:00 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!

Bineverifika na ng National Bureau of Investigation ang ulat na namataan umano si Senador De La Rosa sakay ng isang yate patungo sa isang probinsya. Ayon sa NBI, posibleng panlilito lamang ang naturang impormasyon para iligaw ang mga otoridad. Matatanda ang huling nakita si De La Rosa sa Senado noong Mayo 14, ilang oras matapos ang insidente ng pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali na iniuugnay sa kanyang pag-alis sa lugar. Patuloy ang pagtugi sa senador na may kinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Samantala, DILG tatalima sa kautusan ng Sandigan Bayan na i-hospital arrest si dating Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?

0: support ni Rancho Patrol Bert Dizon. At yan po muna ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay ikalima ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon at ito ang Aksyon Ngayon. At syempre, marami tayong mga nangyayari ngayon. Diyos ko, ang daming mga events. At may mga magagandang kaso rin. Tita Winnie, nakikita mo ba yung mga kaso natin ngayon? Today, ang ganda-ganda.
1: Ano meron?
0: Alam mo yung first case na lumapit sa atin, kailangan na isang BiPAP machine.
1: Ano ba yung BiPAP?
0: Bi-level positive airway pressure. Para CPAP, alam mo yung CPAP, no? Yung parang ginagamit sa mga sleep apnea. Pero ito, bata. Tapos, meron siyang diagnosis na tinatawag na Rodad syndrome.
1: Ano yun?
0: Alam mo ba, nung nakuha ko itong kaso, talagang napilitan ako magbasa.
1: Okay.
0: Dahil less than 200 cases worldwide.
1: Huh? Sobrang rare.
0: Yes. And in fact, mismo ako, nabasa ko lang ito for examination.
1: Ah, okay.
0: Hindi ko pa ito na, ito ay na-discover.
1: Na-encounter.
0: Hindi ko pa na-encounter.
1: Wala ka pang, ibig sabihin, wala ka pang pasyente na merong ganito.
0: Wala. In fact, nung nakita ko itong kasong ito, pinag-usapan.
1: Ano ba yung, wait, Rodad?
0: R-O-H.
1: Rodad.
0: Okay. Syndrome.
1: Kapag sinabing Rodad syndrome, it involves
0: the endocrine system.
1: The thyroid.
0: Pwede. May kinalaman sa hypothalamus, sa brain.
1: Ah, okay, sa brain.
0: May kinalaman sa nervous system, yung autonomic nervous system.
1: Okay.
0: May involvement din ng respiratory system.
1: Caused by?
0: It's a syndrome.
1: It's a combination.
0: Cause? Alam ko, tatanungin mo. Unknown.
1: Huh?
0: Unknown.
1: Tapos bata?
0: Yes. It will occur usually 0 to 9 years of age.
1: Hereditary?
0: Wala.
1: Wala?
0: Walang binanggit kung is it genetic?
1: Uh-oh.
0: Is it linked? Chromosomal?
1: Uh-oh.
0: Is it because of food? Is it because of pregnancy?
1: Uh-oh.
0: Wala. Wala.
1: Race?
0: Wala. Walang kinalaman ang culture at race.
1: Sino si Rodad?
0: Wala. Hindi ito pangalan. R-O-H-D-A-D.
1: Is in an acronym?
0: Hindi nga acronym eh. Binanggit lang nila as such. In fact, itong kaso nito na unang na nasa PGH.
1: Oh, ngayon?
0: Na italang unang kaso.
1: Dito sa Philippines?
0: Yes.
1: Oh,
0: in fact, sa PGH din.
1: Okay, so malalaman po natin yan maya-maya lamang kung ano, paano ba tayo makakatulong dito sa batang ito, si Colleen Bendal na may...
0: Rodad.
1: Ilang taon na ito?
0: Wala pang binanggit eh. Gusto ko nga malaman, walang binanggit na edad pa, Tita Winnie.
1: Sorry naman po, talagang ang ruleta ng kapalaran, hindi natin...
0: Pero yun nga, kaya nga minsan, sa mga pasyente, hindi ko... I don't think it's mali sabihin. Minsan pinapasalamatan ko lahat ang aking pasyente.
1: Okay.
0: Dahil sa kanila ako natututo.
1: Yeah.
0: Sa kanila ako natututo.
1: Isn't Rodad a name of the inventor?
0: I was trying to look kung acronym siya, yung scientist na ka-discover.
1: Yes. Usually ganun eh, di ba?
0: Oo. Wala akong makuha pa sa data. Binasa ko yung sa Cleveland Clinic. Kulang pa ang aking, I think I have to read more about it.
1: Yeah. Kung kasi naman, kung unang pasyente ito sa buong Pilipinas.
0: At 200 or less in worldwide ba?
1: The whole world, medyo talagang at usually kasi, na-experience ko yan with my husband, Doc, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagka lesser research, lesser patients,
0: yes.
1: ang nagkaroon ng ganitong sakit, medyo ang hirap gamutin.
0: Yes, because...
1: Kasi wala kang basis.
0: Yes. Kaya ang description nga nung binabasa ko itong text na to eh, yung problemang syndrome na ito eh, it's, may isang word na hindi ko, life-threatening. It's life-threatening. It's hindi lang rare, Tita Winnie, may description siya, extremely rare.
1: O siya mamaya, Kung ganito na nga ang konteksto natin na pinanggagalingan, malaman po natin kung paano natin matutulungan ang batang ito. Siyempre, meron bukod sa nag-umpisa na, parang nag-umpisa na rin naman ang ating klinika sa East 30, meron pa rin tayong klinika sa East 30. Ano ito?
0: Scabies.
1: Galis, aso?
0: Yes.
1: Tama? Okay, sige.
0: Scabies o galis aso.
1: Siya. Bakit naman ito?
0: Pero alam mo, ang daming myth kasi.
1: Okay.
0: Ang daming myth. Dahil ako ay may maraming aso.
1: Oo.
0: Okay? Yun ang may sinasabi sila. Ay, may galis aso kasi goro, no?
1: Ibig sabihin, pagka marami kang aso, pwede ka magkaroon ng galis aso, ganon?
0: Yun ang sinasabi ng mga tao sa akin pag nagbibisita sa akin. Hmm. But, tama ba?
1: Hindi, yun ang, no?
0: Yun nga.
1: Pagka malinis ang aso ko.
0: Walang kinalaman din sa kalinisan.
1: Aso.
0: Yes.
1: Oh, okay.
0: And
1: sige.
0: Pareho ba ang galis sa aso at galis aso?
1: Na nakikita sa tao.
0: Mm-mm.
1: O yan, mamaya baka meron po kayong mga katanungan. Or baka lang mukha. Meron ako naging kakilala before na meron siyang appearance na sabi nga galis aso.
0: Yun nga kasi hindi smooth ang balat. Galisin ang tingin natin.
1: Madumi, maaligasgas.
0: Pero kaya gusto natin ilarawan ng husto, ano bang itsura at saan nakikita ang lugar na sinususpechang may scabies o galis aso.
1: Ayan, baka may tanong kayo, isipin nyo na't i-text, itasagutin ni Doc Dennis mamaya. At syempre,
0: meron tayong panawagan sa nawawalang asawa, Tita Winnie. Ito yung nila na pick up natin kahapon kasi naubusan tayo ng oras. Di ba? At meron tayong good news, yung question, kwentong action natin. Tungkol sa disaster preparedness and resilience training diyan sa Ligaw, Albay.
1: Aba, timely.
0: Yes.
1: Yan at marami pang iba dito naman po sa ating programang
0: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon! Litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinapaasa?
2: Pinapaasa? Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Mga kapamilya, lumapit po nga sa atin, sa programa natin, si Nanay Karin Abanera para humingi ng tulong para magkaroon ng BiPAP machine ang kanyang anak na si Colleen Bendal. Si Colleen po ay may pneumonia at may bukol sa baga. Kailangan po ni Colleen ng BiPAP machine na magagamit niya sa bahay. Bukod pa diyan, sinabi nga natin, si Colleen ay na-diagnose na meron siyang RODAD syndrome. Okay? Ito po ay para malaman natin ang buong detalye, pakakausap po natin ang nanay ni Colleen na si Karin Abanera. Magandang hapon po, Ma'am Karin.
1: Hello po.
4: Hello po.
0: Yes. Doc Dennis po ito. Kasama natin si Tita Winnie dito sa DZMM Action Ngayon.
1: Ilan taon na po si Colleen? Ilan taon na po si Colleen?
4: 4 na taon po.
1: 4 na taon. Kailan po siya na-diagnose na may RODAD disease? Ay, syndrome?
4: Ito lang po. Nung na-confine po kami sa PJ.
0: Ano ang unang sintomas, Ma'am Karin? Nanay Karin?
4: Nagkaroon po siya ng pneumonia.
0: So, pulmonary.
4: 2025, opo.
1: Sabaga. Okay. Mm-hmm. Tapos, paano na-diagnose na RODAD syndrome ito?
0: Sa anong paraan? At anong ibang sintomas pa para masabing
4: inano
0: syndrome?
4: Inano po siya, binayopsi po. Tapos may bukol po siya sa baga.
0: Ano ang binayopsi? Yung bukol sa baga?
4: Yung bukol po, opo.
1: Okay.
4: Tapos yung pagkataba niya po.
0: Bigla siyang tumaba. Kasi ang isang sa mga manifestation, Tita Winnie, paliwanag ko lang sandali, Nanay Karin, ano?
1: Okay.
0: Ang mga RODAD syndrome, ayon sa binasa ko, ay may rapid onset ng obesity. Dahil may dysfunction sa utak, yun sa brain, yun hypothalamus, may hypothalamic dysfunction. Kaya akala mo, hindi mo kailangan maging matakaw or talagang malakas kumain. Bigla na lang obese. Hindi lang taba. Magiging rapid obesity. Ano ang timbang ni Colleen ngayon, Nanay Karin?
4: Ano po? 30 po.
1: 30 kilos.
0: 30 kilos for a 4-year-old. Kaya 4 years old lang, di ba?
1: Pero yung pagkataba niya, dati na ito, alin ba nauna? Yung taba o yung sakit sa baga?
4: Nagkasabay po eh. Hindi na po namin. 2025 po siya tumaba bigla.
0: tumaba.
1: Last year, tumaba bigla. Tapos, nung tumaba siya bigla, hindi nyo inaakala na meron siyang sakit.
4: Apo, wala po. Parang akala po namin ganun lang. Kasi bata, kain.
0: Itong pneumonia ba niya, ano ang kanyang unang sintomas? Lagnat? Hirap huminga?
4: Nilagnat po. Tapos panay umupo. Pabalik-balik.
1: Gaano katagal na pabalik-balik?
4: Siguro umabot po ng 3 buwan.
1: Bago nyo napa-ospital?
4: November po. November po namin yun na-consign.
1: Okay.
4: Sa Carmona naman po yun.
0: Nanay Karim, matanong ko lang, noong binubuntis mo si Colleen, okay ka naman? Wala naman naging komplikasyon?
4: Wala naman po.
0: Maayos naman. Pang ilan si Colleen sa pamilya? Sa inyo?
4: Pangalawa po.
0: Pangalawa.
4: Bunso.
1: Bunso. Okay. So, ano ang sabi ng doktor para kay Colleen, Nanay Karim?
4: Tinetest pa po sa US po yung ano niya eh, yung dugo niya po.
0: Opo.
4: Kasi ano pa yung sa Rohde syndrome niya.
1: Rohde ba o Rohde? Rohde. Rohde ano?
4: Opo.
1: Okay. Kasi walang capability ang ating laboratorio para sa test na ito.
4: Opo.
0: Hindi rin available ito sa any lab sa States.
1: Ayun mo.
4: Opo.
0: Tita Winnie, this is more of a research laboratory ito.
1: Ikaw nga, sabi mo, extremely rare.
0: Ano ang description sa'yo?
1: Ultra rare.
0: Ultra naman.
1: Ultra rare, which is higher than extremely.
0: Ang sa aking data, sa journal na basa ko, less 200 worldwide. Ilan sa iyo?
1: The same.
0: 200 worldwide.
1: The same.
0: Okay. Sa ngayon, anong kalagayan ni Colleen, Nanay Karin?
4: Andito pa po kami. Hindi pa po kami nakalabas na so wala pa pong BiPAP. Inaantay pa po na.
0: Kailan niya daw kakabit ang BiPAP? Sa maski na sa umaga o sa gabi lamang pagkatulog niya?
4: Ang BiPAP po? For emergency lang po. Naka-ano lang po siya, nasal.
0: Naka-nasal cannula lang ngayon. Naka-oxygen. Pero ilan beses na kayo nakagamit ng BiPAP habang naka-confine po ngayon?
4: Nung bagong dating lang po kami dito, naka-BiPAP po siya kasi hirap pa siya huminga. Oh. Ngayon kaya niya na po yung nasal lang po.
0: Dahil Tita Winnie, explain ko lang Nanay Karina, no? Ang BiPAP machine ay yung ipipilit yung hangin para ipasok sa daanan ng respiratory system. Positive airway pressure para ipupush ko dahil nagnanaro daw, nagsa-shutdown.
1: Okay.
0: At may nakitang bukol nga. Isa pa yun.
1: Tawag dito. Pinapa-uwi na ba si Colleen?
4: Pag may BiPAP na po kami. Kasi for emergency lang daw po.
1: Okay. Ngayon, pagka-uwi nyo, itutuloy ang gamutan?
0: Apo. Ano pa ibang gamutan niya, Nanay Karin? Maliban sa BiPAP
4: machine? Tinetest pa po sa US yung kanyang yung dugo niya po.
0: So kung Rohde ka daw siya.
4: Pati rin po kami ihinga ng dugo eh.
0: Opo.
1: Okay.
0: Meron ba siyang problema sa feed, sa pagkain, sa pag...
4: Matakaw po siya. Sobrang takaw. Panay po ang takaw.
1: Rohde is an acronym.
0: Acronym, Tita Winnie?
1: Yes. Kasi siguro you were looking at Rohde. Rohde. R for rapid onset obesity.
0: Okay.
4: Apo.
1: O for hypothalamic dysfunction. Tapos H, hypoventilation. Anong ibig sabihin ng hypo?
0: Hypo. Kulang. Ventilation, hinga. Hypo, kulang. Mabagal.
1: A, autonomic dysregulation. Okay. At saka D, neuroendocrine tumors.
0: Yes.
1: Yun yung nakita doon sa kanyang lungs.
0: Pero hindi. Neuro, brain, or endocrine, thyroid, and others.
1: Oo.
0: Or neuroendocrine. Pero nagkataon, si Colleen ay nasa lung ang kanyang tumor. Nung pag sinabi mong autonomic nervous system, Tito Winnie, ito
1: dysregulation.
0: Ito po yung nagtutungkol sa mga tinatawag natin body temperature and yung mga response mo, pawis and everything. Autonomic. Wala kang
1: autonomic
0: control.
1: The involuntary nervous system fails.
0: Yes.
1: Symptoms include unstable body temperature,
0: yes.
1: Sabi nga, excessive sweating, abnormal heart rate.
0: Yes. In other words, things that you don't do, you don't dictate. Hindi mo dinidictate.
1: Yung sistema.
0: Oo. Nervous system kasi meron voluntary.
1: Oo. Kasi manuntok ito, autonomic.
0: Ka, autonomic, automatic. Oo.
1: Okay. So, kailan daw malalaman yung resulta sa Amerika, Nanay Karin?
4: Matagal pa na po eh. Baka kaya po gusto ipalabas na po kami dito. Baka matagal-tagal pa rin po. So, kasi itetest pa po yun sa amin din eh. Dugo namin mag-asawa.
0: So kinuha po kayo rin ng tissue, ano?
4: Opo, hihingan din po kami. Pero hindi pa po sumasagot kasi yung USA.
0: Kasi nga, sa Tita Winnie, hindi natin ma-identify pa, maski na mga science, yung siyensya.
1: Ay, yung source.
0: Gusto natin malikita, meron bang genetic, as tanong mo nga kanina, meron bang kinalaman? Baka mamaya meron underlying cause or something hidden sa magulang.
1: Wow. Sobrang ano. So, okay, sa isang banda, Nanay Karin, ikinalulungkot namin ano ang nangyari kay Colleen. Pero sa isang banda, blessing na rin din po ito sa sambayanan para makasaliksik tayo, karagdagan para sa sakit na ito, ano, dahil bago lamang nga dito sa ating bansa.
4: Siya pa lang po yung meron daw.
1: Yun na nga po.
0: Number
1: so,
0: first.
1: Kung magiging maganda ang tawag mo doon, research tungkol dito, mm-hmm. sa pamamagitan ng kaso ni Colleen, mas marami din tayong matutulungan. Pero, kung sa panawagan mo na BiPAP?
0: BiPAP machine.
1: BiPAP. Saan ba natin siya ni-refer, Doc?
0: Kaya dahil sa yung request natin magkaroon ng BiPAP machine, makakausap po natin si Mr. Artemio Bautista, Chief Resource Management and Compliance Division ng Crisis Intervention Program ng DSWD.
1: Hello, Sir Artemio. Magandang hapon po. Tita Winnie at Doc Dennis kasama ninyo.
3: Yes po. Good afternoon, ma'am.
1: Winnie
3: Doc and
0: Tita Winnie. Opo.
1: Doc, paano po, ano pa pwedeng maitulong natin sa batang si Colleen?
3: Kunin lang ma'am ni Ma'am Karin yung requirements na kinakailangan po ni DSWD. Tulad po halimbawa ng valid ID,
1: okay.
3: Medical certificate po,
1: okay.
3: Yung quotation at yung kanyang social case study report. At pwede naman po yung social case study report, ma'am, na kunin maski sa ang social worker po. Pwede po sa medical social worker sa hospital, pwede po yung kanilang city social welfare office, or pwede naman po sa maski sinong social worker.
1: Ah, okay. Tapos ibibigay po saan?
3: Dadalhin po, ma'am, sa ang operation po ng central office, kasi ang sinasabi ni Ma'am Karin, tama po ba ako na si Colleen ay nandyan po sa Philippine General Hospital po?
0: Opo, sir. Naka-admin pa po.
3: Opo. So, pwede naman po dito sa amin, ang tawag po namin sa aming operation is Commonwealth Satellite Office. Dito po sa harap po ng Ever Commonwealth.
0: Harap ng E.
1: Malayo yun, ha?
0: Malayo sa PGH.
1: Malayo sa PGH noon, Sir Artemio?
3: Meron po kami, ma'am, mas malapit. Pero ito po naman kasi, ma'am, ay... dahil nirefer po dito yung kaso niya sa central office, ito po yung strategic po.
1: Ah, okay.
0: Pero alam mo, sir, just play with the idea lang ba? Dahil mag-isa si Nanay Karine, nag-aalaga kay Oline, baka meron pa tayong agent or staff na pwede ipadala. Kasi first case ito na Rohan syndrome, sir.
1: Yeah, baka meron pong pwede pong ano... matawag dito, maka-assist sa kanya more than she going there because she has nobody else.
0: Yung mga social worker po, sabi natin care of PGH, pwede ba?
1: Hello, sir.
3: With regards to that, ma'am, na magpadala kami ng personal na social worker, we will try, ma'am, na titingnan yung kaso ni Ma'am Colleen.
1: Okay.
3: As of today po kasi ang aming mga social worker ay meron po kaming 1,700 na inaasikaso araw-araw. Yun po yung problema po namin na yan po yung problema namin dito, but then we will discuss this one sa aming boss po, kung pwede po kaming magpadala ng social worker, ma'am, sa Philippine General Hospital.
1: Boss, di ba kayo na po yung chief?
3: Ako po ay division chief. Mayroon po akong director, ma'am.
1: Okay. Sana po mabigyan natin ng asiste itong si Nanay Karin kasi para makalabas na po ng ospital yung bata habang hinihintay yung resulta ng kanyang mga blood test sa sa Amerika pa ho kasi papad ano pinadala eh.
3: Oo po. Ma'am, ganito na lang. Kukunin namin yung pwede po bang makuha yung contact number ni ma'am?
0: Yes. Karin? Ibigay po namin sa inyo, sir, para mag-proper coordination po tayo ng DSWD, ng opisina niyo po, tsaka kay Nanay Karin, para kay Baby Colleen.
3: Sige po. We will try na i-hospital visit po.
1: Please.
0: Thank you. Yes, thank you very much, sir.
1: Thank you. Yan yes, po si po, Mr. Artemio.
0: Bautista.
1: Yes, ang chief po ng
0: Resource Management and Compliance Division Crisis Intervention Program ng DSWD. Maraming salamat, sir.
3: Maraming salamat, sir. Hintayin po namin yung detalye kasi kitakuan lang pala ito. Nire-research lang po namin kanina, sir, na ito pala ay life-threatening na mga
0: very life-threatening. And Tita Winnie, how rare?
1: Ultra rare.
0: Extremely ultra rare.
1: Please lang po, Sir Artemio. Ha? Maraming salamat.
0: Maraming salamat, sir.
3: Maraming salamat po, Doc and Tita Winnie.
1: Thank you. Maraming salamat. Balikan natin si Nanay Karin. Hello, Nanay Karin.
0: Nanay Karin, nakat yata siya
1: nakat
0: kanina. Alam mo, gusto ko malaman, Tita Winnie, kung how much yung BiPAP machine. I think one of the requirement kasi, siya pala ang magsusupply ng saan bibilhin at anong klaseng machine. Yan kailangan natin BiPAP kasi.
1: Ano ba itsura nun?
0: Ay, maliit lang naman. Depende. Ang ganda ng mga machine.
1: Parang ano? Para nebulizer?
0: Parang a little bit bigger lang.
1: A little bit
0: depende.
1: Bigger.
0: Okay. Sandali lang. Nanay Karin, nandiyan ka na?
5: Apo, andito na po.
0: Oo, nakapag-canvas ka na kung magkano isang BiPAP machine?
5: Ang ano po sa amin dito, 36 po. 36. May 36. Na ano kami, 36. Ay, 37 po pala.
0: 37. So, less than 40, less than 40. Gagawa ng paraan. Narinig mo yung ginawa natin, ano natin?
1: Nakausap natin yung DSWD. Pupuntahan kayo ng isa sa kanilang mga representante para makuha yung mga detalye at saka yung mga requirements na sinabi. Medical, ano nga yun?
0: ID, medical certificate, social case study report, at syempre yung presyo o yung quotation ng BiPAP machine natin.
1: Ayan, ha? Pakihintay mo lang at aayusin natin ito para makalabas na si Colleen, ha?
5: Doc, meron din po pala kasi dito sa ano sa pulmo namin, nilakad kami kasalang. Yun po yung inaantay namin.
0: Okay,
1: very good.
0: Basta ihanda mo na yung mga requirement, ha? Medical certificate, social case study report, at syempre yung quotation mo para sa BiPAP machine. Okay, Nanay Karin?
1: Sige. Thank you. Bye-bye.
5: Maraming
0: salamat. Okay. Salamat din po. Okay.
5: Thank you po.
0: Yes.
2: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: Ayan, sa pagbabalik natin, magbubukas po.
1: Oo nga. Binabasa ko si Rohan eh.
0: Oo.
1: Magbubukas po ang klinika sa East Renta. Tatalakayin ni Doc ay Galis.
0: Galis aso.
1: Ang pangit ano sa Tagalog. Oo. Pero pag sa English,
0: scabies.
1: Baka may mga katanungan po kayo. I-text na po yan. Ipadala na. Sa ating DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio Social Media Accounts, pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number
0: 09 1927 83000 or sa ating landline ng DZMM 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
1: Mm-hmm.
0: At sa ilan sandali, babalik ang action ngayon, pero samantalang oras...
1: Ay, ang oras! 2:27.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.

0: kasama ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
3: Sa oras na alas 2:30 tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. pinasisilip ang estado ng mga proyekto at performance ng NGCP. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores.
4: Doc Dennis, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na silipin ang estado ngayon ng mga proyektong ginagawa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na ang utos ng Pangulo ay sa gitna na rin ng iba't ibang usapin na may kinalaman sa sitwasyon ng kuryente at enerhiya sa bansa na dapat na anyang matugunan. Kasabay nito, iniutos din ng Pangulo ang pagrepaso sa performance ng NGCP habang pinatitiyak sa Energy Regulatory Commission na tapos ng korporasyon ang mga trabaho sa pangangasiwa sa transmission system ng kuryente sa Pilipinas. Kasama rin niya sa iniutos ng Pangulo ang pagpapagawa ng magbagong planta ng kuryente at transmission network, gayon din ang pagpapatupad ng mga hakbang para matugunan ang mga problemang nagpapaantala sa konstruksyon ng mga submarine cables at transmission lines sa Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
5: Samantala, high school teacher naghain ng petisyon sa Korte Suprema para humingi ng paglilinaw kaugnay ng legalidad ng naging pagbabago sa liderato ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Korte Suprema, Radyo Patrol, Steve Raz.
6: Tito Winnie, magandang hapon. Dumulog nga sa Court Supreme ang high school teacher na si Barry Tayan para hilingin na linawin ng hukuman kung legal bang nagiging pagbabago sa liderato ng Senado, kabilang ang usapin kung sapat ba ang bilang ng mga senador na dumalo para magkaroon ng quorum sa sesyon, magdeklara ng mga bakanteng posisyon at makapaghalal ng bagong liderato. Sa petition for certiorari na iniyain ni Tayan, hiniling niya sa Court Suprema na resolbahin kung valid bang naganap ng mga hakbang sa Senado at tukuyin kung sino ang lehitimong namumuno sa kapulungan. Kung si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalan ba bilang acting Senate President o si Senator Alan Peter Cayetano na nananatiling kumikilala sa sarili bilang Senate President.
7: Ina-ask ko lang po yung Supreme Court kung valid ba yung quorum or hindi. Kasi nag-aagulo eh. Pati mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert, nag-aagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Gusto ko sana maayos na yung Senate kasi sila yung nakakapigil eh ng mga dapat umuso na batas.
6: Maratanda ang kinwestiyon ni Cayetano ang legalidad ng pagluklok kay Gatchalian na wala mo ng visa at labag sa saligang batas dahil sa kawalan ng forum. Iginit ni Cayetano na 13 botong senador ang kinakailangan para may turing na mayorya sa 24 buong miyembro ng Senado bago mapatalsik ang opisyal na sa preso bago makapaghalal. Ang layunin nila ng pagbabago ng liderato ay para harangin ang pagginig ng Senate Durable Committee ukol sa kontrobersyal na flood control scam, pero binigyang din ang petitioner na nakadepende sa Korte Suprema kung susundin ang naturang o yung nakarang desisyon sa kaso ng Avelino vs. Cuenco o magsasagawa sila ng bagong desisyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
5: Salamat sa iyo, Steve Raz.
3: PNP, kinumpirma ang pinayagan ng Sandigan Bayan na manatili sa ilalim ng hospital arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Radyo Patrol, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
8: Doc Dennis, Tito Winnie, kinumpirma ng Philippine National Police na pinayagan ng Sandigan Bayan Fifth Division si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na manatili sa ilalim ng hospital arrest habang sumasailalim

0: minsan medical treatment sa isang pribadong ospital. Ayon sa PNP, ililipat siya sa PNP General Hospital kapag pinayagan na ng kanyang doktor. Tiniyak din ng pulisya na mahigpit nilang ipinatutupad ang mga kondisyon ng korte at ang mga kinakailangan security measures habang nasa kustudiya si Bunoan. Sinabi rin ni SAL John Vic Rimulya na may dalawang medical procedures ang isasagawa ngayong Linggo sa dating kadihim para sa kanyang heart attack kung saan ipapadala ang formal na medical diagnosis sa Sandigan Bayan. Anya pa, temporary ang kautusan ng Sandigan Bayan na ibalik si Bunoan sa PNP General Hospital. Ganyan, susunod sila sa nasabing kautusan ng nasabing korte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Apostol Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Tuloy-tuloy ang mga balita, DILG. Tatalima sa kautusan ng Sandigan Bayan na i-hospital arrest si dating Secretary Manuel Bunoan sa PNP General Hospital. Balitang kumpirmado, sigurado mula kay Bert Dizon.
3: Tita Winnie, tatalima ang Department of Interior and Local Government o DILG sa kautusan ng Sandigan Bayan na i-hospital arrest si dating Secretary, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa PNP General Hospital sa loob ng Camp Grame. Kasunod ito ng pagbibigay ng Sandigan Bayan 5th Division ang kahilingan ni Bunoan na ma-hospital habang nakapiit. Ngunit sa PNP General Hospital lamang at hindi sa The Medical City sa Pasig City. Sa pagdinig noong Webes, ibinunyag ng korte na dumaranas si Bunoan ng iba't ibang sakit katulad ng acute coronary syndrome, heart failure, hypertension, type 2 ng diabetes, chronic disease, carcinoma, prostate cancer at pananakit ng gulugod. Ayon pa kay Rimulya, kung hindi kakayanin ng PNP General Hospital ay ang kailangang gamutan, ay hihingi sila ng pahintulot sa hukuman upang mailipat siya sa mas advanced na ospital. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Maraming salamat, Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM, Action Ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapan ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Ay Doc, bago tayo magalis, ay may magandang balita po tayo, update mula kay Sir Artemio.
1: Kaagad-agad.
2: Yes, Sir Artemio Bautista, yung kausap nga po natin kanina sa DSWD para sa batang si Colina may Roja syndrome, pupuntahan na po sa ospital. Hospital visit na.
1: Yes.
2: Para hindi na po magpunta sa Commonwealth Avenue mula sa PGH, si Nanay Karin. Thank you, Sir.
1: Thank you, Sir.
2: Maraming salamat. At sana'y makatulong tayo sa pagbili ng BPAP machine.
1: Yes.
2: Itong kay Colleen.
1: Oh.
2: My goodness. Thank you po. Magfa-follow up tayo tungkol dyan.
1: Back to our
2: Klinika sa East 30, Scabies.
1: Yes.
2: Okay. Saan ba nakukuha yan?
1: Ito ay isang parasite.
2: Mite.
1: Oo.
2: Mite?
1: So,
2: yung
1: it's
2: nakikita sa bed?
1: Yes, parang ganon klase. That kind of family.
2: Saan galing ang mite na ito?
1: Ito microscopic.
2: Ay, okay,
1: so,
2: malinggit.
1: Hindi kagaya yung mga kikita mo sa aso o yung mga galis o whatever na meron kang makikita parang insekto. Ito, wala. It's not visible sa naked eye.
2: Saan nakukuha nga ito, Doc?
1: Wala. Basta ito ay natatransmit
2: through
1: skin to skin.
2: Nahawa?
1: Yes.
2: Hindi naman ako nahawa dun sa...
1: Hindi. Kaya madalas, may binanggit ka kanina na may nakikita mga pantal sa kamay at usually sa pagitan ng daliri.
2: Ah.
1: Yung sa folds, Tita Winnie, doon nakikita. At meron din minsan sa singit.
2: Ah, okay.
1: Okay? Sa baywang, areas of folds and moisture. Nakikita mo?
2: Okay.
1: Bakit
2: parang yung mga
1: fungal infection. Yes.
2: Oh.
1: Pero, itong nakikita mong pantal, hindi epekto si ni mite ito. Ito ay reaksyon ng katawan ng tao na nagkaroon ng galis aso o scabies. Ito ay bilang isang form of allergy.
2: Ah.
1: Kuha mo? Kasi baka akala ng tao, pag dinapuan ka ng mite, kaagad mamamantal. Hindi po. Siyempre, may kagat, may everything, may involvement, ano? At yung katawan mo ang siya nagre-react, kaya namantal ka. At siyempre, ang sinabi ko nga, ang tanging transmission ay skin-to-skin contact. Pagkatabing batulog, yung madalas na yakapan, yung caregiver sa isang pasyente o sa isang kapamilya, or sabihin natin pagtatalik, sexual intercourse, pwede rin makuha yun.
2: Eh, okay. Kasi aso, may pets, can this mite pwedeng dumapo doon sa pet, tapos hawak-hawak ko siya, doon ako mahahawa.
1: Dahil hindi ito galing sa aso.
2: Okay.
1: So itong mite, hindi po magpa-trans, human to human transmission. Yes. Kaya nga iniisip natin kasi, yung aso may galis.
2: Okay.
1: Pero hindi siya si galis aso ng tao.
2: Iba. Pero ang manifestation,
1: almost
2: parang
1: the same.
2: Parehas.
1: Pero kita mo, yung sa aso, more of crusting, di ba? May parang mga dried whatever.
2: Ito?
1: Wala kang makita. Pantal-pantal lang.
2: Pantal-pantal.
1: Sobrang makate.
2: Kaya magsusugat.
1: Siyempre, kakamot ka. Pag magkinamot mo, mag-open wound, papasukan na ng infection.
2: Hindi ganito yung nakita ko noon.
1: Yes.
2: Ito kasi yung buong arms.
1: Kaya nga. Kaya nga dapat alam natin ang kadalasan, saan ba nakikita itong mga lugar na may tinamaan or may dinapuan ng tinatawag na scabies or galis aso. Yun nga, mga interfingal, interdigits between fingers.
2: Mga singit-singit.
1: Okay, dito sa wrist natin, okay? Dito sa ating pulso, sa siko natin, okay? Kilikili. Baywang. Sa puwitan.
2: Okay.
1: Singit.
2: Okay.
1: Yun.
2: Dok, merong ano wala ko nakikitang similarities sa characteristics ng mga lugar.
1: Okay.
2: Kasi pwede siguro yung sinabi mo sa singit,
1: yes.
2: Sa puwet, dito sa may waistline because nandyan yung init din,
1: yes,
2: dahil mayroon sa pantalon, etc. Ito yung kilikili,
1: yes.
2: Yan. Dark, moist area. Pero yung siko at saka yung wrist,
1: meron din yan areas of heat.
2: Ang siko?
1: Heat, opo.
2: At
1: diba?
2: Saka dito?
1: Oo, mainit-init itong lugar na ito. Yung mga lugar na yung common na binanggit natin, Tita Winnie, maiinit.
2: Mainit yun eh.
1: Diba?
2: Kasi folds siya.
1: Yes.
2: Oo.
1: Kaya nga, pag ito ay nagkaroon ng symptom, kailan sa buong araw nangyayari ito? Sa gabi. Why nighttime? Active sila sa gabi. At napapansin ng isang pasyente o isang taong may scabies sa gabi dahil tahimik na, wala ka ng ibang finofocus kundi matulog, kaya sobra ang pangangati mo. Plus, itong oras na ito, itong skin temperature natin, yung temperatura ng balat natin sa gabi, ay siyang medyo tumataas kaunti, umiinit kaunti.
2: Okay? Kasi at rest ka na.
1: Yes, at rest ka na. Kapag tulog tayo, medyo nag-warm up, kaya medyo nag-wake up na rin si mga scabies, mga mites natin. And that is where nagkakaroon ka ng symptom, kaya hindi ka nakakatulog kasi sa matinding pangangati.
2: Paano ginagamot ito, Doc?
1: Meron tayong mga medications, no, na ginagamit. At cream siya, Tita Winnie.
2: Okay.
1: Cream lamang to. Yung permethrin cream. Pero kung medyo grabe-grabe na, oral. Itong narinig mong ivermectin.
2: Hindi pa.
1: Noon, sa COVID, may umiinom.
2: okay.
1: Medyo pang-parasite yan, para sa mites.
2: Okay.
1: Oo. Pero yon, sabi ko, ito ay human-to-human transmission, pero pwede tayo mag-indirect din.
2: Na?
1: Halimbawa, hiniram ko ang tuwalya ng isang taong meron. Damit, okay? Or sabihin natin kumot. O nakihiga ako sa isang tao, sa kama ng isang taong may scabies. So magkakaroon. Kaya pag titingnan natin ang populasyon natin, sino ba ang mas prone? Estudyante.
2: Okay?
1: Sa classroom. Evacuation center.
2: Okay.
1: Dormitorio.
2: Okay.
1: Okay. Kulungan.
2: Okay.
1: Mga kasama natin, mapilian natin, lalo pa kung congested.
2: Paano ako, ito bang nabanggit mo, Doka, sorry ah, ito ba nabanggit mo mga gamot, pinapatay niya rin yung mite?
1: Yes, yun ang idea doon.
2: Oh,
1: ikikill mo si mite para hindi mag-create ng mga paghuhukay, pagbabarrow.
2: Kaya lang, yung mga gamit, nung nagkaroon ng scabies, paano malalaman na wala na yung mite doon?
1: Pwes, ilaba mo sa mainit na tubig. Mainit na tubig. Pag may mga gamit na hindi pwedeng labhan, ito ay isisil sa plastic, airtight, ng 72 hours, 3 days.
2: Dahil?
1: Kikinikill mo siya. Walang taong, no human contact kasi human ang kanyang source,
2: host,
1: and wala siyang oxygen, walang hangin, kinikill mo siya.
2: Patay na siya.
1: Yes.
2: In 3 days, deads na itong mga pulisap na to.
1: Kung ito po ay sabihin natin non-washable.
2: Oo nga.
1: Okay, non-washable. Pero kung washable, ideally, ito nga ay gamitan ng mainit
2: na tubig.
1: Warm water. So, ang mga myth kasi ito ay dahil marumi ang balat at marumi ang katawan mo.
2: It doesn't follow.
1: No. Maski na maligo ka araw-araw. Hindi. Magkakaroon ka.
2: Eh, kasi yun nga yung question ko sa iyo, Doki. Ano ba yung dapat iwasan? Kasi saan ang source niya?
1: Mm-mm.
2: I know it's human to human.
1: No-o.
2: Skin to skin. Pero syempre, may pinanggalingan pa rin to.
1: Well, it's a microscopic, Tita Winnie.
2: Yun
1: it's
2: nga. Like, is it in the air? Is it in the surfaces?
1: It's like the surot.
2: Pero sabi mo, hindi siya nag-survive ng walang host.
1: Human. That's why, bakit binanggit ko, when you borrow beddings, towels, makitulog, di ba? Kaya meron kang indirect. Tapos lahat ng binanggit ko ay may close contact, congestion, pulungan, estudyante, dormitoryo, evacuation center.
2: Yeah.
1: At ito, walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian.
2: Ay, naku. Mm-mm. So, ang paalala, Doc?
1: Well, manatiling malinis, syempre. At huwag tayo gumamit ng gamit ng ibang tao, lalo na yung mga personal belongings natin. At syempre, kailangan po, ideally, alam mo ano nangyayari sa'yo. May binanggit tayong mga lugar at mga sintomas, kagaya ng pangangati, magkakaroon ng pantal sa mga lugar na eksklusibo na para sa mga galis-aso o mites.
2: Ayan, ako, may question pala. Bakit ngayon yun lang sinabi? Si Adrian, pwede bang bumalik ang scabies pagkatapos magpagamot? Tsaka totoo po ba yung kasabihan na kapag kinurot ng pakrus yung pantal, mawawala makalipas ng ilang oras? Ha?
1: Yung sinasabi ng pakrus, nabasa ko po yan, Tita Win. Yung parang sinusugatan mo ng crucifix.
2: Okay.
1: Uh-oh. Just to create pain, di po nawawala.
2: Diversion.
1: Kaya nawawala, diversion yon kasi mas matindi si sakit kaysa sikate.
2: Kaya
1: nawawala, pero hindi po nawawala. Ang unang tanong niya
2: pwede
1: ay
2: babalik. Balik?
1: Yes, of course.
2: Pwede. Ha. Si Alisa, Doc, pareho ba ang scabies at simpleng allergy o eczema? Ano po ba ang pagkakaiba?
1: Okay, ang scabies may pinagmumulan. Ito po ay mites. O no? Sarcoptes scabi, yung kanyang parasite na pangalan.
2: Okay.
1: No? At magkakaiba ito sa eczema. Pero sabihin natin, ang manifestation, yes, may pantal-pantal, may pangangate. Pero ang origin, sanhi, iba.
2: And on specific spaces.
1: Yes, and the treatment places is different.
2: Okay.
1: The treatment is different.
2: Ayan, nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Kung meron po kayong mga katanungan po, pwede po kayo maghanap sa aking official username at Doc Dennis Official para mag-follow, mag-like, mag-share. Para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang hunta na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
2: Yan.
1: At sa ating pagbabalik, may panawagan po tayo sa nawawalang asawa at syempre yung disaster preparedness and resilience training natin dyan sa Ligaw Alba. Bye. Huwag kayong bibitiw. Babalik pa rin po ang
2: Aksyon Ngayon!
4: Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function,
8: Liver Aid Pro.
7: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
9: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Aksyon ngayon! Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon. Tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa kwentong aksyon, kwentong kapamilya.
2: Okay, nasa Ligaw, Albay, ang tropa ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya. Nasa Zoom natin, si Sir Marcel Rinon. Hello, Sir Marcel!
11: Good afternoon!
12: Hello! Hi. Hello, magandang hapon!
2: Ayun!
12: Yes, opo, sa kayo dyan.
2: Mabuti naman, sir. Eh, kayo, anong ganap dyan?
12: Ay, naku, nandito kami. May aking katandem, si... Boots, si Kuya Boots dito sa Ligaw. Pero ito, napili namin Ligaw kasi nandito yung magandang venue for water search and rescue training ng mga taga Binobatan, Albay. Ito yung susunod na municipality from Ligaw. No? So meron tayo ngayon 50 participants na nagsisipagtapos ngayon, ongoing ang kanilang graduation, ng kanilang 5-day training ng water search and rescue training. So for inland emergency. So nandito tayo ngayon at gusto ang pinaka-objective talaga nito, Tita Winnie, ay mapalakas natin yung kahandaan ng mga first responders natin. Alam naman natin dito sa Bicol na hindi ito pinakakawalan ng mga kalamidad.
1: Bagyo.
2: Totoo.
1: Yeah. Coastal town pati.
12: Coastal town pati ito.
1: Yes.
2: Very good. Eh, kamustang weather dyan, Sir Marcel?
12: Maalinsangan, mainit. Mainit.
1: Hindi ba umuulan, sir?
12: Panaka-naka, no? Yesterday umulan, pero ngayon sobrang init ko.
2: Ayan, nakikita namin yung pictures na pinadala ninyo. Meron silang ano-ano yung mga bahagi ng kanilang disaster preparedness and resilience training, sir.
12: Yeah, nagsimula sila sa ano, no? So basic training ng unang paglangoy, napaka-importante kasi yun sa water search and rescue, di ba? Kailangan matuto pa ng tamang paglangoy. Hindi lang paglalangoy, kundi kung tama talaga yung may science ng paglalangoy. Mm-hmm. Dahil napaka-basic yun sa isang water search and rescue. No? So,
2: right.
12: Marami silang tinalakay ng mga aspeto ng training at nagtapos sila kanina. Doon, dinala sila nung trainers namin doon sa isang lugar, no, na parang nag-simulate sila ng pagre-rescue. So, ginagumamit ng mga ropes, mga bagay-bagay na kailangan nila pag nag-rescue kapag ang isang tao ay nalulunod, lalong-lalo na sa river.
2: Wow, very good. Sino-sino partner nyo dyan, Sir Marcel?
12: Yung partner namin dito, yung Bicol Special Rescue Force, masubid na partner natin ito sa mga training. Nagsimula na tayo sa Libon, sa Kisatuwas. Yan din, nandito tayo ngayon sa Binubatan.
2: Very good. Kailan at saan mauulit ang mga training na ganyan, sir?
1: After legal, saan na?
12: Opo, meron po kaming mga ikinakasarin. Depende po kasi yan sa ating budget din, ano? Saan may calamity. Pero gusto ko pong isegue, no? Okay. Hindi lang po tayo nagpapatraining ngayon. Bukas po, meron po kaming relief operation. So, two birds in one stone ito. Doon sa mga apektado ng pag-irap ng Mount Mayon, doon sa Daraga naman, Daraga Albay. Ito, napaka-special na relief operation ito, Tito Win at saka Doc Dennis. Kasi, pinili natin yung mga farmers na talagang natabunan yung kanilang mga pananim. At sa hanggang ngayon, 5 months na sila sa evacuation center. So medyo talagang iniinda na nila yung pagkabugdot, alam mo na, 5 months ka sa evacuation center, di ba? So tinutulungan natin sila, at least konting tulong man lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda ng pagkain.
2: Very good. Thank you, Sir Marcel. Ingat po kayo dyan sa Bicol.
12: Thank you, Tita Winnie. Thank See you, and thank you, Doc Dennis.
1: Yes, yan. Salamat po. Ingat kayo.
2: Yan po si Sir Marcel Rinon, ang program head ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya, mula po sa Ginubatan, Albay. Yan, very good. Thank you.
1: Yes, proceed na tayo. Diretso na tayo sa panawagan, Tita Winnie.
2: Mm-mm.
1: Ito po yung isang asawa na lumapit sa atin dahil sa nawawala kanyang asawa na si Virgilio Rada.
2: Yeah.
1: 77 years old, taga Barangay Punta, Calamba. Ayon kay Ginang Florenia, may nakapagsabing huli itong nakita sa Barangay Mayapa, Calamba noong...
2: Mayapa.
1: Noong 20 ng Mayo. Para sa ipapang detalye, makausap po natin ng si Mrs. si Ma'am Florencia Rada. Magandang hapon po.
7: Magandang hapon po.
1: Yes.
2: Okay, I'm sorry, Mayo at 13 pa po nawawala si Mang Virgilio, Ma'am Florencia?
7: Opo.
2: Ah, okay.
7: Pa pong 13.
2: Paano po siya nawala?
7: Umalis po siya dito sa bahay. Yung po'y talagang palaging umaalis, sinasamahan ko po. Kaya ako po'y nagpalit po ng damit, ay hindi ko na po'y nabutas.
1: Ay, ito ba may kalagayan na hindi normal o hindi pangkaraniwan po? Kaya medyo dapat sinasamahan nyo. Anong kalagayan po? Anong karamdaman po?
7: Ano po, hindi na po niya kami kilala.
1: Ah? So, pag tinanong...
7: Kilala po lang niya kami sa mukha, pero yung mga pangalan po namin, hindi na niya kilala.
1: Nakakapagsalita po ba si Mang Florencio? Si Mang Virgilio?
7: Mahirap na pong magsalita.
1: Ah, pag tinawag siyang Virgilio, siya ba ay tutugon sa kanyang pangalan?
7: Natugon naman po.
2: Natugon. Okay, sabi niyo, nanay, parati kayong umaalis, pero sinasamahan niyo siya. Usually po, saan po kayo nagpupunta?
7: Ay, dito lang po sa malapit sa amin.
2: Ah.
7: Doon po mga 2 kilometro o 3.
1: Okay.
2: Layo nun ah.
1: Oo.
2: Lakad-lakad lang po yun?
7: Opo, lakad-lakad lang po.
1: Araw-araw?
7: Opo, araw-araw po yun. 2 beses pa po.
2: 2 beses pa.
1: Wow.
2: Okay. Na tinuntun nyo po ba yung karaniwang lugar na dinadaanan ninyo ni tatay sa paghahanap?
7: Doon po agad ako pumunta eh. Hindi ko na po inabutan.
1: Sabi niyo, nakita siya
2: sa
1: Barangay Mayapa.
7: Itong pong nakaraang araw na po yun.
1: Oo, sino lang nakakita? Nagsabi.
7: Yung pong, hindi ko rin po kilala. Sinabi din po lang sa akin ng mga tao po sa barangay. Kami po yung nag-payout po sa senior citizen.
1: Okay.
7: May nagsabi pong, nakita daw yung asawa mo noong isang araw.
1: Mm-hmm.
2: Nagpunta po kayo sa Mayapa?
7: Opo, pumunta po ako. Wala po akong nakita.
2: Kayo lang po ba ang naghahanap, Nay?
7: Ay, kasama ko po yung aking isang anak.
2: Ah, okay. Mm-hmm. Kala ko kayo lang mag-isa ang naghahanap. Sige
7: po. May kasama po ako.
2: Sige, pinapakita po namin ang picture ni Tatay Virgilio, pero ano po bang pagkakakilanlan niya?
7: Ano po siya? Yung
1: matangkad yung may, po?
7: Ano, 5'2 lang po.
1: 5'2?
2: May okay. Opo. Halos kasing laki, kasing tangkad ko lang. Meron po ba siya nunal, peklat, pekas, balat na pwedeng makita?
7: May ano po siya sa labi? May tahi ang labi.
2: Ah, may tahi ang labi. Ah, opo. Okay. So, tapos po, maputi na kanyo ang buhok.
7: Maputi na po ang buhok.
2: Mapaya. Hmm. Kung sakasakali po na may makakita dito kay, o makakilala dito kay Mang Virgilio, saan po tatawag?
7: Ito po sa number na ito. Dalawa po yung, ito pong number na ito.
1: Okay. Sa numero niyong 0915-976-9229.
2: Okay. Oh, di opo. Naman kaya dito sa ating himpilan.
1: Pwede rin kayo dumiretso sa aming himpilan, ang aming landline, DZMM Teleradio Hotline, 8924-4101 local, 5671-5672 o 5673.
2: Tulungan po natin ang pamilya ni Mang Virgilio Rada, 77 years old. Medyo naguulyanin na po si tatay. Mm-mm. At hindi ganong nakakapagsalita. Baka po na papansin ninyo around, dali nyo po sa pinakamalapit na barangay at tumawag po sa DZMM. Nanay Florencia, ipapanalangin po namin na makabalik sa inyo ng ligtas at buo si Tatay Virgilio, ha? Ingat po kayo sa paghanap.
7: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po. At syempre, Tita Winnie, malapit ng weekend. Papasalamatan natin ang buong action team.
2: Ah, sino sila?
1: Ay, syempre, ang ating executive producer na si Sheila Tubalinal, ang public service lead na si Paul Bea, at ang kanyang new associate na si Aaron Abelado. Syempre, ang ating researcher na si Den Cruz, kasama si CJ Pera, at ating mga production associates, si Angelo Toribio, Don Ray Guise, Jorish Go, Hannah Alpuezar, Joyce Mansay, at Jane Robles.
2: At syempre, kasama rin po natin ang hukbo ng Radyo Patrol sa pangunguna po ng ating desk editor na si Amy Estareja at ang ating teleradyo people. Thank you po!
1: Yes.
2: Sana po yung naging kalugod-lugod ang pagsama nyo sa amin ng isang buong linggo. Ulitin po natin sa susunod na linggo. Alam mo, nagugulat ako dahil mga ngalahati na ulit ang June.
1: Yes, half of the year.
2: Kaya nga, napakabilis ng ko. Ay, naku, mag-ingat po kayo sa inyong mga pamimili, ha, mga nanay, mga tatay, dahil malapit na school, maraming nag-shopping para sa mga school supplies. Ingat din po kayo tayo, syempre, alam ng mga tao, alam ng mga tulisan na yun na meron kayong pera.
1: Mm-hmm.
2: So, mag-ingat po kayo, ha? At bukas meron tayong winter days.
1: Yes.
2: Ako po inyong Tita Winnie Cordero.
1: Ako po inyong kapamilya, si Doc Dennis po.
2: At dito lamang po siya
1: sa action ngayon. Nasusunod po. Ako to si Chang Ami with Coach V, Vanessa Antonio.
2: Yes.
1: Bye-bye. Happy weekend.

0: ang mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 4 minuto matapos ang alas 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Patuloy ang pagmamonitor ng Department of Health sa pagkalat ng Ebola virus sa ibang bansa, kung saan nakapagtala na ng halos 400 kumpirmadong kaso ng naturang sakit sa Democratic Republic of Congo at 15 kaso sa Uganda hanggang kahapon Hunyo 4. Tiniyak naman ng Department of Health na walang naitatalang kaso ng Ebola sa Pilipinas dahil sa pinaigting na border screening at health monitoring sa mga paliparan at pantalana. Pinag-iingat ang mga biyahero, lalo na ang mga nanggaling sa mga apektadong bansa, at isinasailalim sa 21 araw na health monitoring kung kinakailangan. Hinihikayat din ng publiko na agad magpatingin at sumunod sa health protocols para maiwasan ang pagpasok ng sakit sa bansa. Sa ibang balita, grupo ng mga foreign correspondent kinondena ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta laban sa media. Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Jom Garner. Jom?
4: Na rin tinutulan ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP ang pahayag ni Sen. Rodante Marcoleta na maraming umanong mamamahayan sa mainstream media ang bayaran. Ayon sa FOCAP, walang sapat na batayan ang naturang alegasyon at hindi ito naaayon sa pamantayan ng pagiging pasa. May pananagutan at responsableng pananalita ng mga opisyal. Binigyan din ng grupo na lihitimo ang pagkuna sa media kung ito ay nakabatay sa katotohanan at idilensa. Pero ang malawakang paratang ng walang patunay ay nakakasira sa tiwala ng publiko. Iginit din ang FOCAP na sa halip na sirain ang kredibilidad ng media, dapat suportahan ng mga opisyal ang mahalagang papel ng mga mamamahayag sa pagberipika ng impormasyon at paglalantad ng katotohanan. Matatandaang humingi na ng paumanhin ang senador na sinabi na dala lamang siya ng kanyang frustration. Nakaraang o makaraang hindi mabanggit ang kanyang pangalan sa mga write-up o artikulo sa mga pahayagan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. At abangan po mamaya sa headlines sa hapon. Umano'y pagsakay ni Senator De La Rosa sa yate patungong probinsya, bineberipika ng NBI. Halos 2,000 hektarya ng taniman ng tubo, inatake ng peste. At burol ng biktima ng Ebola sa Congo, nilusob ng mga residente. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon!

0: afternoon, mga kapamilya! Welcome po sa ako to, si Chang Ami. Kasama niyo po si Coach V. Pansamantala pong hahalili sa inyo ngayong hapon. Uy, kumusta naman po ang ating mga kaservisyo? Nandito na naman tayo sa ating programang Bidang Bida pagdating sa malusog na isip, puso at emosyon. Tayo po ay magsusulong na naman ng tamang komunikasyon para sa matatag na mga relasyon. So kapamilya, ready na ba kayong makinig sa pinagkakatiwala ang Life Counseling on AM Radio? Nandito na po ang ako to, si Chang Ami. Uy, kapamilya, nakakatuwa naman kayo. Abay, aktibong-aktibo kayo talaga dito sa YouTube. Kaya nga tuwang-tuwa si Coach May pag nandito sa Chang Ami kasi ang dami-daming nanonood, ang daming nakikinig. Tayo po ay napapakinggan, kapamilya, sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, sa buong Metro at Mega Manila po yan. Tayo din po ay napapanood sa DZMM Teleradyo. National naman. Pero you know what? Ang ako to si Chang Ami ay international yan, mga kapamilya. Dahil tayo din po ay napapanood sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. O ano, kapamilya, yung may mga internet dyan. We are live on Facebook and on YouTube. Ayan, ang dami. Ang bilis talaga mag-type ng ating mga kaservisyo. Maya-maya lang ha, babatiin kayo ni Coach V. Kaya tuloy-tuloy lang. Habang hindi nababasa ang comments nyo, type at type lang po kayo dyan sa ating comment section. And by the way, mga kapamilya, mag-like na mag-subscribe sa ating mga social media dito sa DZMM. Kapamilya, kaservisyo, alam nyo ba ngayong hapon, nako, meron po tayong drama. Alam kong favorite na favorite nyo yan, kapamilya. Pero maya-maya na yan. Dahil bago ang ating drama, syempre magbibigay muna tayo ng mga reports. Pero teaser muna tayo, mga kapamilya, tungkol saan ba ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Kapamilya, kaservisyo, bago i-reveal ni Coach V kung ano ang drama ngayong hapon, iimbitahan ko muna kayo. Kung meron kayong mga kwentong buhay, pag-ibig, pamilya, ay pwedeng-pwede po kayo dito. Huwag po kayo mahiyang i-share yan sa amin. Ang ating Viber line at text line ay 0919-278-3000. Ang hotline naman po ay 8924-4101, local 5671, 5672, at 5673. Eto na, kapamilya, para sa ating episode ngayong hapon. Parang wala. Para sa ating unang Father's Day special ngayong buwan, sa Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Paano nga ba haharapin ang buhay kung sa isang iglap, magbago ang lahat at mawala ang kaisa-isang kasangga at sandigan mo sa buhay mo? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon dito sa Ako To, si Chang Ami. O, diba? Exciting! Finally, time na ng ating mga kapamilya, kasirbisyong mga tatay, lolo, tito, abay kayo ang bida dahil nga po magpa-Father's Day na. Pero dahil magpa-Father's Day na, batiin natin ang malapit ng maging father na si Marvin Riabad. Hello daw po, happy weekend, Coach V. Team Love Connect ng North Caloocan. Ay, may Team Love Connect na si Coach V. Thank you po. Si Donald Figuero naman, sabi niya, hi Coach V, and especially kay Chang Ami. I hope babalik soon si Chang Ami dahil solid Chang Aminatics kami. At solid DZMM ako. Ay, syempre, programa to ni Chang Ami, babalik talaga yun. Pansamantala lang si Coach V dito. Pero I'm happy that you're joining me and you're supporting Coach V just like how you support Chang Ami. Ito pa, kapamilya, sino pa dyan? Magaling sumayaw yan si Coach V. Paano mo naman nalaman? Ikaw talaga, mind galley, ah. Ano mga pinapanood mo sa Instagram ni Coach V? O, sino pa dyan mga kapamilya? Ano naman ang paningin nyo dun sa teaser natin? Ha? Ano ang inyong reaction doon? Nako, mahaba-haba itong drama natin at talagang mapupulutan ng kwento. Kaya kapamilya, tutok lang po kayo. Dahil maya-maya lang, ha? Itutuloy na natin yan. Kapamilya, kaservisyo. Sa mga nagko-comment dito sa ano sa YouTube, 'di ba tinatanong kayo ni Coach B every hapon? Anong tinatanong ni Coach B? Naalala nyo? Ano ang merienda nyo habang nanonood ng Ako To Si Chang Ami? Wala pang nagsishare, oh. Iniintay ni Coach B yan. Ano ang merienda? Si Miguel, hi Chang. Coach B. No show pa rin. Ayan, from Clariver, Surigao, habang nasa school pa ako ngayon. We love you and God bless you, Coach V. Always present again. Ang sosyal naman ni Rachel, French toast ang merienda ko, Coach. Sarap niyan. Kanin, Chang. Ano ulam? Mine. O, sino pa dyan? Sino pa dyan? O, yan. Si Marvin, Coach B. Ikaw talaga, binubola mo na naman ako, Marvin, ha? Mamaya ako nasasabihin yung mga kinakomment mo. Pero kapamilya, alam nyo ba, si Coach V, meron din pong programa dito, Lab Connect, gabi-gabi, ha? Abangan nyo din po kami mamaya, 10 p.m. to 12 midnight yan. Pero bago ang lahat, bago tayo pumunta sa drama, kapamilya, tumanggap po muna tayo ng balita mula sa ating Radyo Patrol. PNP makikipagtulungan sa attending physician ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa oras na malipat na si Bunuan sa PNP General Hospital. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Ayon kay PNP, General Hospital Chief Colonel Cleto Manonga, sa hayaan nilang dumalo sa krami ang doktor ng dating kalihim para makapag-rekomenda ito at makipagtulungan sa mga doktor ng PNP kung ano ang dapat gawin, lalo na't marami ang sakit na natuklasan kasunod ng ilang medical procedures sa dating kalihim. Nabanggit ni Manonga na hindi pa nila masabi kung CT scan trial si Bunuan, pero malaki anyang epekto ng stress at nakakapag-trigger ito ng anumang uri ng sakit. Una lang ginanggit sa Sandigan Bayan ng mga sakit ni Bunuan na acute coronary syndrome, heart failure, prostate cancer, carcinoma, chronic kidney disease, hypertension, type 2 diabetes, at spine pain. Tiniyak naman ng PNP na handa na ang kwarto at ang mga doktor at nurse sa isa sa gawang hospital arrest kay Bunuan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik mga kapamilya, ang Ako To Si Chang Ami. Kasama niyo ulit ang iyong love guru na si Coach V. Kapamilya, ha? Excited na akong marinig niyo ang pinaghandaan naming drama ngayong hapon para sa lahat ng ating kaservisyo. Pero bago ang lahat, quick break muna tayo. Magbabalik po kapamilya.
3: May nakikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM, DZMM!
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Basta AM, MM!
7: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Yan ang Liverade Pro.
9: Tulong sa pangangalagan ng atay.
10: Liver up na tayo
9: with Liverade Pro.
11: TTZMM numero uno sa aksyon.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
13: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
16: Ako To, si Chiang Ami.
17: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
18: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
19: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
14: Chiang Ami presents
0: Kapamilya, kasirbisyo para sa ating Chiang Ami Presents. Sabay mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ama. Kapamilya, kasirbisyo, kung ready na po kayo, ready na din po kami. Nandito na po ang Chiang Ami Presents. Dear Chiang Ami, ako po si Christian, 30 years old at patuloy na nagbabagong buhay. Lumaki po ako na wala ng tatay at tanging ang nanay, ang tanging ang tatay Domingo na lang ang kasama ko sa buhay. Wala po akong kapatid kaya nakasanayan ko na lang na sarilinin ang lahat ng mga hirap sa buhay. Hindi po kasi ako lumaking malapit sa tatay ko dahil palagi po siyang abala sa palaisdaan. Sa aking paglaki, palagi pong absent si tatay sa mga mahahalagang okasyon ng buhay ko, gaya ng graduation at birthday. Gayunpaman, hindi po nagkulang si tatay sa pagpo-provide ng mga kailangan ko gaya ng pagkain, baon at hindi niya nakalilimutan na linisin ang sapatos na gagamitin ko sa eskwela.
20: Ay nako, napakalinsangan naman talaga ng panahon. Buti na lang may electric fan dito, kung di, iinit na naman ang ulo ko.
21: Ay, sa wakas, nakauwi rin. Oh, Christian anak, ito may binili akong lutong ulam. Pakilagay na lang sa plato at kumain ka na para hindi ka magutom sa eskwela.
20: Iwan mo na lang dyan, tay. Di naman ako nagugutom.
21: Ay, kahit na. Dapat kumain ka bago pumasok para may lakas ka.
20: Sinabi nang hindi nga ako nagugutom.
21: Ay, talaga naman itong batang to, oo. Ito na, ako na lang gagawa. Ipaghahain na kita. Oh, ayan na. Halika dito sa lamesa. Naisalin ko na yung ulam. Makapagsain ka na ba?
20: Ano ba naman yan? Nanunood yung tao, tay. Pwede bang mauna ka na lang kumain? Dami-daming inuutos, Diyos ko naman.
21: Anak, Christian, kumain na muna. Mamaya ka naman ng TV. Pwede mo naman ipagpatuloyan mamaya eh.
20: Ano ba? Nananadya ka ba talaga, tay? Kung gusto mong kumain, kumain ka na. Ano, gusto mo subuan pa kita?
21: Anak, gusto ko lang naman na malagyan ng laman yung tiyan mo. Papasok ka pa kasi mamaya, di ba?
20: Tay, kaya kong sarili ko. Kinaya ko nga nung panahong wala ka at kinaya ko sa mga araw na kinakailangan kita sa tabi ko. Ngayon pa kaya?
21: Anak?
20: Yeah, hindi. Tama na, tay. Pakalayas na lang, ha? A bad trip.
21: Anak, Christian, saan pupunta?

0: Si tatay po yung tipong aalis ng sobrang aga sa bahay para pumalaot at babalik sa bahay isang oras bago ang schedule ng pasok ko sa eskwela. Umuwi siya para linisin at siguraduhin makintab ang sapatos na susuotin ko. Siya rin po yung tipong hindi pala salita pero siguradong aalis at babalik ako sa bahay nang may pagkain sa lamesa. Noong una, naiinis po ako sa ginagawa ng tatay ko dahil hindi ko maintindihan kung bakit niya ito ginagawa sa akin. Pero kapag araw na ng mga espesyal, sanang okasyon ay hindi na magawang umatin para sa akin. Isa rin po sa dahilan ng matinding tampo ko sa kanya ay ang pagkawala ng nanay ko. Hindi man lang po kasi pinigilan ng tatay ko ang pag-alis ng nanay ko noon sa aming bahay. At simula nung araw na yun, kahit anong tanong o hingi ko ng paliwanag, wala siyang sinasagot rito kung hindi isang mapait lang na ngiti. Hanggang sa isang araw,
1: Pare-pare, ito, tulungan mo akong hilayan ng lambat. Mukhang madami na yung hiling natin ngayon.
2: Sige, sabay tayong mila, pare. Isa, dalawa, tatlo.
1: Ayun, ayos na ito, paring Doming. Ang dami nating huli ngayon, mga isda. Siguradong matutuwa si Ate Lucy nito kapag binagsak na natin sa kanya.
2: Nako, paring Larry, huwag masyadong maaga. Maaga pa para magdiwang. Halina, at bilisan natin at dumidilim na. Parang ulan na nga yata.
1: Ay, oo nga pare. Ayan na nga. Nagsisimula ng ulan. Pag-isan na natin.
2: Naku, ayun na nga pang sinasabi ko eh. O siya, tapusin natin ito, paring Larry. Hilayin na natin yung lambat at tumingin niya. Ah, teka, sandali. Lumalakas na pati yung alon. Parang mawawalan ako ng balanse, sandali.
1: Sandali pare. Hindi ko masyadong magmadali. Tungko ka muna at baka mahulog ka.
2: Ah, mahulog nga yata ako. Tulong! Tulong!
1: Gawin, pare, kumapit ka. Diyos ko.
2: Pare, tulong!
1: Eto na, kumapit ka. Sa kamay ko. Dumeng. Ah, lakas ng alon.
2: Pare, pinupulikat na ako. Ah.
1: Pare, nasan ka?

0: po, sandali po. Oh, Aling Perlita. Ikaw pala yan. Ano sadya natin? Eh, teka, pumasok muna po kayo. Sobrang lakas ng ulan.
1: Eh, naku anak. Eh, hindi na rin ako magtatagal. Hinahanap ko lang kasi yung asawa kong si Larry. Ang sabi kasi, magkasama sila ng tatay Doming mo na pumalaot. Eh, nag-aalala na ako. Dapat ganitong oras eh, nakauwi na sila. Nariyan bang tatay mo?
0: Eh, hindi ko po alam, Aling Perlita. Kanina pa po ako dito sa bahay, kaso wala po si tatay. Akala ko po nasa bagsakan lang ng mga isda, kaya hindi po umuwi hanggang ngayon.
1: Galing na ako ron. At nagtagal.

Tiyang Ami, iyong araw na iyon ang araw na hindi ko inaasahang darating sa buhay ko. Mahigit isang linggo pong napaulat na nawawala ang tatay ko at ang kasama niyang si Mang Larry. Wala po kaming balita sa huli nilang kinaroroonan at noong tinatanong ako sa huling suot ng tatay ko bago po malaot, wala po akong masagot. Dahil hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin noong huli kaming magkita sa bahay. Hindi ko po maramdaman ang sarili ko noong mga oras na iyon. Sobra po akong nag-alala kung buhay pa ba siya o kung nasaan na siya. Halos magdasal na ako sa lahat ng santo, makauwi lang ang tatay ko. Kalakip ng bawat dasal ko ay ang pagsisisi na sana sinulit ko ang bawat oras na kasama siya kesa sa pagfo-focus sa mga pagkukulang niya bilang ama. Matapos ang mahigit isang linggong paghihintay, dumating na ang balitang nagpabago sa buhay ko.

0: Sino naman tatawag ng ganitong disoras ng gabi? Ayun, ano pala sa kusina? Hello? Hello?
1: Hello? Magandang gabi po. Ito po ba si Ginoong Christian de la Cruz?
0: Ah, opo. Sino po sila?
1: Municipal Police po ito, sir. Tama po ba? Kayo po yung anak ni Domingo de la Cruz?
0: Ako nga po. Bakit po? May balita na po ba kayo sa tatay ko? Isang linggo na po kasi siyang nawawala.
1: Sir, huwag po kayo malibigla, ha?
0: Ha? Ano po yun? Bakit po? Asan po ba yung tatay ko?
1: Sir, wala na po ang tatay niyo.

0: Tay. Tay, sorry, Tay. Tay. Missing ka dyan, Tay. Matawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan at maling nagawa mo, Tay. Huwag mo naman ako iwan ang ganito, Tay. Kumising ka niya, Tay. Tay, baka ako magiging mas mabuti na ako anak sa'yo, Tay.
1: Ah, Christian, anak. Condolence. Nakikiramay kami ni Larry sa'yo.
0: Salamat po, Aling Maglita.
2: Christian, mabuting tao ang tatay mo. Kaya siguradong nasa mas maayos at magandang lugar siya, na siya ngayon. Gagabayan ka niya. Panigurado kasi mahal na mahal ka ng tatay mo.
0: Salamat din po mong lagi.
2: Eto, Christian, tanggapin mo ito. Ibinigay ito sa akin ni Doming matagal na panahon na ang nakalipas. Dahil nga hindi naman alam kung anong pwedeng mangyari sa amin sa laot. Sinigurado niya na may ibigay pa rin siya sa iyo. Ibinili niya sa akin pero hindi ko alam ang laman ng sobre na to. Para sa iyo to. Yan bilang nag-iisang anak ng tatay Doming mo.
0: Sobre? Ano mo ito?
1: Ah, mas mabuti siguro, anak, na buksan mo na lang kapag handa ka na.

Chang Ami, hindi ko lubos akalain na ganun kabilis ang mga magiging pagbabago sa buhay ko. Mag-isa kong binuksan ang laman ng sobre na inabot sa akin ni Mang Larry.

0: doon ko nakita ang walang kapantay na pagmamahal sa akin ng tatay ko. Nag-iwan po si tatay ng isang passbook na may lamang malaking halaga ng pera. Dito po pala napupunta ang halos lahat ng kita ni tatay sa pangingisda. Kung tutusin, sapat po ang pera na yun hanggang sa makagraduate ako ng kolehiyo, hanggang sa pagsisimula ko ng sarili kong buhay. Hindi ko po lubos akalain na may ganoong pera po palang itinatago ang tatay ko para sa akin. Nakapangalan po sa akin ang account niya at tanging ako lang ang maaaring makagalaw ng pera na nasa loob nito. Pero aanhin ko po ito kung ang taong naghirap para buhayin ako ay wala na sa mundong ito.
1: Kuya, pakiayos na lang mo yung sabitan ng mga sapatos saka yung mga upuan ng mga customers para komportable sila habang hinihintay na ayusin at pakintabing yung mga kanilang sapatos.
2: Ako, Christian? Tiyak matutuwa ang tatay mo sa langit kapag nakita niya, eto ka na. Magkakaroon ka na ng sapatos at hindi ka na pabanjing-banjing.
3: Alam mo ba, Christian? Nakwento ka sa akin ng tatay mo noon na palaging nililinis ang sapatos mo na pang-eskwela. Gusto niya raw kasi presentable ka, lalo na kapag naging professional ka na. Aba, pangarap niya rin makapagsuot ng maganda at makintab na sapatos.
1: Kaya nga po, Mang Larry. Sayang lang at di na ako napagpasalamat sa kanya.
2: Ay, ibali, ang mahalaga sa magandang bagay mo nagamit ang lahat ng pinaghirapan niya.
1: Eh, o siya, kapag may marurami po kayong mga sapatos sa mga sirana, dalhin na lang po rito, ha? Huwag po kayo mahiya.
3: Abay, oo. Basta libre.

0: Chang Ami. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos po ako dahil sa suporta na iniwan ni tatay. Kahit wala na siya, pakiramdam ko kasama ko siya palagi at hindi ako nag-iisa. Pilit kong binago ang sarili ko mula sa pagiging rebelde. Inalagaan ko ang sarili ko at mas pinatibay ang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananaw ko, sa pamamagitan nito ay parang nakakabawi na rin ako sa pagkukulang ko kay tatay. Sa ngayon po, Chang Ami, patuloy ang sapatusan sa bahay namin sa probinsya. Habang ako naman ay nasa Maynila para sa trabaho. May girlfriend na po ako at binabalak na namin ang magbuo ng isang pamilya. At pangako ko po sa sarili ko na magiging katulad po ako ni tatay na isang ama na responsable at may matinding pagmamahal sa pamilya. Sana po sa mga kapamilya nating nakikinig, huwag po natin hayaang basta-basta na lang na umalpas ang bawat pagkakataon na sana'y na iparamdam natin ang pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay. Advance Happy Father's Day po sa lahat ng bayaning tatay sa mundo. Hanggat dito na lang po muna, Chang Ami, nakikinig, nagmamahal, at sumusubaybay, Christian.
1: Chang Ami presents.

0: Iba talaga mga kapamilya ang pagmamahal din ng tatay. Usually underrated yan, no? Pero you know what, mga kapamilya, bago natin pag-usapan kung ano nangyari sa drama, abaya, pasalamatan muna natin ang mga tao, no? Behind this drama ngayong dito sa Ako To Si Chang Ami. Simulan po natin ang acknowledgement natin kay Jay Dones na gumanap bilang pulis. Si Fred Abanyo naman bilang Mang Larry. Si Eka Balmes bilang Aling Perlita. At si Rodel Papazam Zamora bilang Domeng. At Angelo Toribio naman bilang ang ating letter sender na si Christian. Sa panulat po ito ni Jessica Luna. Sa direksyon ni Hannah Alcuesar. Technical director na si Ernest Reyes. Executive producer na si Michela Tubalinal. At overall in charge of production na si Sir Franco Reyes. Gusto din natin pasalamatan si Ate Jocelyn na makeup artist kahit hindi nyo pa nakita. Ayan mga kapamilya, sana po ay may napulo tayong aral doon. No? Nakikita ko yung mga comment ng ating mga kaservisyo. Abay, nakarelate daw po siya sa kwento dahil malapit siya sa kanyang tatay. Marami dyan yung mga close sa tatay nila at sa nanay, no? At may mga anak din pong nakinig na siguro ay nawalan ng kanilang magulang na hindi inaasahan. Kaya talagang pasok, tago sa puso natin ang dramang iyan. Maya-maya lang kapamilya sa ating pagbabalik, tatawagin naman natin ang isang registered psychologist para tulungan tayong i-process kung ano ang mga naganap sa dramang iyan. Pero mga kapamilya, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Ako To Si Chang Ami.
1: Si Chang Ami.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's

0: nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: TTTZMM Numero uno sa aksyon.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ang oras, 3:44 in the afternoon.
11: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: Ako to, si Chang Ami.
12: Ako to,

0: Do not wait until they're gone. Tell them you love them. Yan ang komento ni Maria Dulce dito sa ating YouTube. Nako, mukhang maraming may hugot. Yung mga anak na nagpasaway at ngayon eh may mga oras talaga na it's too late na para bumawi. Pero ano nga ba ang kailangan nating gawin kung ito ay nangyari sa iyo? Makakausap natin si Professor Rock General, ang isang registered psychologist na tutulong sa atin i-process yung bigat na nararamdaman ng isang taong dinatna ng sisi dahil wala na nga ang taong minsan niyang minahal. Professor Rock, welcome po sa Ako To, si Chang Ami.
1: Magandang hapon, Professor B. Hindi pala Professor, Coach V. Ako pala yung Professor. Magandang hapon, Coach V. At happy, happy, happy Father's Day sa lahat po ng mga ama sa buong mundo at sa mga taga-subaybay po ni Chang. At magandang hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon. Hey,
1: Christian, magandang hapon sa iyo. Yes.
0: Ayan, magandang hapon, Professor. Thank you po. At ako po'y pre-promote nyo. Pero in the future, baka maging kagaya nyo din po ako. Pangarap po ni Coach Bian. Professor, yes. Tulungan mo naman kami kasi dun sa drama, talagang ang dami naming nakarelate, diba? At siguro, at one point in your life also, you've also experienced regret. Professor, paano mo ba kami matutulungan? Yung may mga taong nagkaroon ng regret na sana ginawa ko to, pero too late na dahil nawala na ang mahal natin sa buhay.
1: Nakita ko po dito, Coach V, yung love language na sabihin na po natin na hindi po nakita o nabanaagan ni Christian po. Ano, yung po sinasabing mairasig o yung non-verbal o sinasabi po hindi marunong mag-express ang kanyang emosyon. Pero dinaan niya po ito sa gawa. No? Ito yung act of service and provision. At yun yung pagmamahal ni tatay. Yung may mailagay pong pagkain sa lamesa, yung paglilinis ng kanyang sapatos na sinasabi kahit hindi po bukal. No, sabihin yung verbal na sinasabi ni Tatay Doming na gusto kong maayos ang bawat hakbang mo sa buhay, anak. Okay? Kahit hindi ko kayang sumama sa tabi mo. Kasi hindi siya nakaka-attend sa bawat okasyon. Eh, na, diba, graduation, a birthday, nandun siya sa, you know, nandun siya para magtrabaho sa palaistaan.
0: Yes po.
1: Sa tubig, kumbaga, di ba? So, sa kanya, at isa pa, yung tinatanong, di ba, tinatanong ni Christian, ano nangyari kay nanay, bakit siya lumayo? Ano ang sinagot ni Tatay Doming? Isang ngiti lang. Kasi para sa kanya, bakit kailangan pang pag-usapan? Ayaw niya masaktan si Christian. Para sa kanya, ako na lang. Ako na lang. Di ba? Ako na lang. At may maibibigay ako sa iyo. So para kay Tatay Doming, dalawang pangunahin ano, na pwede niya ibigay o responsibilidad na pwede niya ibigay sa kanyang anak. Nag-iisang anak na si Christian ang maging ama at maging ina para sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: At nakita po natin sa huling serye ng kanyang kwento, may naibigay. Mayroon mo may naipon pa pala si Tatay Doming para lang sa ganon. Kung sakali, meron pa rin siyang maiiwan na pera. At yun ang nakapag-silping, you know, nakapag-gising sa lahat para kay Christian.
0: Okay. Kaya pala po, wala din pala si tatay sa mga special occasion kasi yun ang naging focus niya, no? Para makapag-ipon din para kay Christian. At you know what, Professor, ang ganda nung in-emphasize mo kanina na yung tinatanong siya ni Christian, nasaan ang nanay ko, ba't hindi mo pinigilan? Yung umingiti na lang yung tatay. Kasi yung ibang tatay, baka siraan pa yung nanay, iniwan ka kasi ganito, nakahanap ng lalaki. Napaka-dissenting tatay ng tatay ni Christian. No, hindi masalita, pero parang puro gawa ang nangyari doon.
1: Totoo po yun. And yung ngiti na yun, kasi sa totoo lang, sa away mag-asawa, pareho sila nasaktan. Pero mas masasaktan yung mga anak. Kasi sila yung nakakakita, nakakarinig, at nakakaramdam ng problema ng mag-asawa. So parang kay Tatay Don, ako na lang, ngiti na lang, pero opo, makikita mo na sa ganitong paraan, kahit sa katahimikan, hindi ako nagsasalita, nakikita mo na mahal kita.
0: Yes. Professor, babalikan ko lang yung tanong ko ha. Sa mga kaservisyo natin na nagko-comment dito, na na-experience nga nila yung gano'n, no? Luckily, yung iba nakakabawi pa dahil kasama pa nila ang mga magulang nila. Pero, paano yung mga anak na bigla ang nawalan ng magulang, na feeling nila hindi sila nakabawi? Feeling nila nung nawala yung mga magulang nila, wala pa silang pera, so wala pa silang pang spoil sa kanilang mga magulang. Tapos ngayon, may pera na sila, pero syempre, irreplaceable ang parents, wala na. Ano ang pwede mong mensahe na maibigay sa kanila at para maibsan naman yung bigat at sisi na nararamdaman nila?
1: So, sa pakikinig natin kanina sa drama, okay, nakita niya yung sapatos na nililinis, na naging sapatosan. So, sa ganung pagkakataon, hindi man sabihin ni Christian na bawi na ako, pero yung itinuloy niya yung sapatos na nililinis na naging sapatosan at tinapos niya ang kanyang pag-aaral.
0: Yun na
1: at
0: yun.
1: Ngayon, meron na siyang boyfriend na pwedeng, magpapakasal na sila eh, no?
0: Opo.
1: And then, dun pa lang, no, the coach, nakikita natin na tinutuloy niya na unti-unti yung hindi niya na ipakita sa kanyang ama.
0: Ayun.
1: Ang sapatos, di po ba? Sapatos na naging sapatosan, nakatapos mag-aral, magiging ama siya, at sa pagiging ama niya, in the future, yung hindi na ibigay, somehow, yung magkipagkwentuhan, alam niya na, hindi makipagkwentuhan.
0: Babawi na lang siya.
1: Mm-mm. Babawi, o hindi nakapunta, babawi siya sa ganun.
0: Sa ganun paraan. Ayun. So, bali, sa madaling sabi, Professor, kahit wala naman na ang ating mga magulang, if we can try to honor kung ano yung mga pangarap nila sa atin, if we can try to honor their legacy, at siguro trust that they are watching what we are doing from heaven, no, from afar. Nakakatulong ba yon bilang psychologist, Professor, no? Nakakatulong ba ito maibsan yung lungkot at regret ng mga taong naiwan dito sa mundo? Yung ganong mindset.
1: Opo, totoo po yan, Coach. Maikwento ko lang po, ah.
0: Go ahead.
1: Alam niyo po ba, unang namatay sa aming pamilya ay aking ama. Way back 2007. Napakasakit po talaga. Napakasakit po talaga. That is 2007. My father is a professor po. At alam niyo po ba, dahil sa kanya pong iniwan ng legacy sa isang pamantasan po for 36 years, ako po yung nagtuloy dahil po sa kanya.
0: Wow.
1: So parang si Christian, sapatos, naging sapatosan. Sa tatay ko po, na naging the professor for 36 years, na ako po, sumunod po ako sa kanya.
0: Yun ang version ng sapatosan mo. Kinontinue mo yung legacy ng tatay mong nawala.
1: Ng tatay na nawala.
0: Wow.
1: So wala po akong kaalam-alam na magiging professor at teacher po ako. Kasi alam ko po, magiging psychologist lang ako. But then now, sa I am a professor po ako sa mahabang panahon po. Kaya sabi ko nga sarili ko, ito pala ang gusto niya. At ngayon naunawaan ko na po kung ano trabaho ng isang guro sa ngayon. At siya bilang ama. No? So para sa akin po, siyempre ako rin po, may mga tanong din ako, bakit? Kasi ang tatay ko po ay tahimik din. No?
0: Katulad
1: niya,
0: ano?
1: Ni tatay Dome, uupo sa ano, tapos po yan po yung magsusulat. Walang kakimu-kimu, kakain sila ng nanay. Kasama po ako nakatingin, nagkipentuhan. Tapos po, magsusulat na po yan. Only to find out, ang sabi niya, tinanong ko nung bata po ako eh. No? Sabi ko, tatay, bakit ka tahimik? Ang sagot niya sa akin, pagod na kasi akong magsalita sa
0: ayun. Pag-aapon. Totoo yun.
1: Yun lang. Opo, yun ang sabi niya.
0: Kaya pala.
1: Yun lang. Opo, kaya pagod na ako magsalita sa maghapon. Tapos nung ako po ay nagtatanong pa ng iba pa, sabi niya lang sa akin, kung gusto mo pang magturo, ibibili kita ng pisara, ng chalk, ng ruler at iba pa, para malaman mo kung anong isang guro. Ayun nga pong pasalubong niya sa akin sa araw-araw, libro, chalk, pisara.
0: Ayun naman pala.
1: Opo, kaya nalaman ko ganun pala at
0: Training.
1: tinuturuan niya ako paano maging guro.
0: Opo, trainin ka na pala niya habang bata ka pa. Tsaka ano yun
1: Opo,
0: ah,
1: yeah.
0: nakaka, 'di ba, sometimes and for those na kasama pa yung mga parents nila, may mga ginagawa yung parents natin na hindi natin maintindihan at minsan iniisip natin
1: Opo.
0: Na hindi tayo mahal. I-share ko lang
1: yes,
0: very quickly,
1: totoo,
0: Professor, no, na ibanggit ko din to dati na nung bata pa
1: Opo.
0: Ako, may lolo ako na nagbigay ng bola sa akin kasi parang pinapikit niya yung mata namin ng pinsan kong lalaki. Sabi niya, may pasalubong ako sa inyo. So, Professor, bilang bata, nai-imagine ko ang pasalubong niya, eh, Barbie doll. Kasi babae ako eh. Tapos, sabay pa naman kami pinapikit ng mata, tapos pagbukas ng mata namin, sabi niya, surprise, pagtingin ko, hawak niya, eh, basketball. Bola. So, sabi ko, ay, may favoritism si Lolo. Wala akong manika, bola ang ano, sabi ko, ay para lang talaga to sa pinsan ko. Hindi naman talaga dapat kasali ako sa surprise. So, dinala ko yun, parang 7 years old pa lang ako nun. Until eventually, naintindihan ko, Professor, kung bakit yung basketball yung pasalubong niya sa amin at walang Barbie doll. Alam mo kung bakit, Professor?
1: Bakit po?
0: kasi yung lolo ko, maliban sa pagiging pulis niya, eh meron siyang maliit na tindahan. Kapag may tindahan ka pala, kapag bumili ka ng, for example, ng maraming, alam mo yung mga chocolate drink, minsan may libreng bola yon, basketball. Kaya pala yun lang yung naibigay niya sa amin that time. Kasi yun lang yung libre, nakasama doon sa ano, sa sari-sari store niya. Kaya pala wala akong Barbie doll. Kasi hindi
1: Kaya
0: naman libre
1: Barbie
0: yung Barbie doll sa ano, sari-sari store. So doon ko naramdaman na ay mahal pa din naman pala ako ni Lolo. Nagkataon lang, eh talagang simpleng tao lang siya. At wala pang pambili ng Barbie. Oh, eto nga po. So Professor, ano ang huli mong advice sa mga kasirbisyo kapamilya natin na syempre minsan may tampo pa sa mga magulang at doon naman po sa mga katulad ni Christian?
1: Tandaan po natin, magiging magulang din po tayo sa takdang panahon. Maaring malabo, hindi natin maunawaan ano ang gusto ng magulang sa atin o sino ang magulang natin o ano ang nakikita sa atin. Pasatandaan niyo po, ang magulang ay magulang. Nag-o-observe po yan. Nakikinig po yan sa atin. Nag-e-empathize po yan sa atin. Kahit hindi po yan masalita. Knowing to, alam niyo po na ang nanay ang maingi sa pamilya at ang tatay ang tahimik. Ang nanay ang gumagawa, ang tatay ang nagbibigay.
0: Mm-hmm.
1: Pareho po sila, kahit hindi po sila perfecto sa ugali, meron po silang alam para sa atin. At sabihin na po natin, hindi sila perfecto. Alam po natin na meron sila ipibigay sa atin.
0: Ayun.
1: Nasa bandang huli ng buhay nila, magugulat na lang tayo na sasabihin natin, kaya pala.
0: Mm.
1: At kung tayo man ay nagigilty o sinisisi natin sarili natin, well, normal po yun. Nasisihin natin sarili natin. Now, ang gugustuhin natin, makabayad. Okay, makabayad tayo. Pero alam niyo, ang the greatest na pwede natin maibigay ay yung maging responsable tayo. Maging responsible parent po tayo sa susunod na henerasyon
0: Yan.
1: Na sa pagiging magulang.
0: Ayan. Bawi-bawi lang pala talaga, Professor.
1: Bawi-bawi. Oh,
0: hindi man tayo makapag-bawi sa ating mga magulang, abay may
1: yes.
0: chance naman sa ating mga future anak. Professor, tell us, where can we find you online po? Go ahead.
1: Oh, okay. I'm from St. Beda College, Alabang. Hello, Bedans. And of course, I'm doing my clinic sa Mind Nation po yan. Andun po ako sa Mind Nation as a midship going to the graveyard po.
0: Alright.
1: Okay, naka-remote po ako or sinasabing online. Go to themindnation.com and definitely po, marami po kaming mayo offer sa inyo na services.
0: Okay, thank you so much. That was Professor Rak General, isang registered psychologist. Mga kapamilya, kasirbisyo, ang oras... 3:58 p.m.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Kami. May nakikinig, may nagmamahal. Kapamilya, eto na nga po. 1 minute na lang. Abay, magpapaalam na po si Coach V. Dito po sa ako to, si Chang Ami. Sana po ay nakurot ng konti ang inyong mga puso. At higit sa lahat, meron po tayong lesson na natutunan sa ating episode. Ang ganda po, no? Ang nakakatuwa talaga ang Friday episode, lalo na dito sa Ako To Si Chiang Ami. Abangan nyo po uli ang drama na magaganap next week. At syempre, ang Chiang Ami po, every 3 PM po yan, from Monday to Friday. At syempre, wait lang, huwag po muna kayong aalis dahil mamayang alas 10, makakasama nyo naman ulit si Coach V, ang iyong love guru, para sa Love Connect. That's 10 PM to 12 midnight. Mga kapamilya, kasirbisyo, happy happy weekend! At ito na po, susunod na ang headline sa hapon kasama si Tony Velasquez. Good afternoon!

0: Oras po natin, alas 4 en punto.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Bim Way araw na Biyernes, ikalima ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Presyo ng school supplies, bagsak presyo ng tatlo araw bago ang balik eskwela. NBI, bineberipika ang impormasyong namataang sakay umano ng yate si Senator Bato de la Rosa papunta sa isang probinsya. Sandigan Bayan, pinayagang isa ilalim sa hospital rest si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. DILG Secretary John Vicrimulya, kinumpirmang dalawang beses umailalim sa procedure ang dating kalihim matapos atakihin sa puso. Senator Sherwin Gatchalian, nanindigang legal at may basihan ang kanyang pag-upo bilang acting Senate President taliwas sa pahayag ni Senator Alan Cayetano. At pelikula ng Don Bell na tayo sa wakas. Tumabo na mahigit 70 milyong piso sa unang linggo ng screening. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, tatlong araw bago ang balik eskwela, ay bagsak presyo ang mga school supplies. Sinabi sa DZMM ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na sa kanilang pag-iikot sa Divisoria, mas mababa pa ang bentahan ng school supplies kesa sa nakasaad sa DTI Price Guide. Wala rin anyang overpricing sa ilang bookstore, gayon din sa mga online platform.
1: Alam rin po ng mga sellers na may crisis ngayon. So actually gusto nilang ibaba yung presyo para maibenta rin nila yung mga inventaryo nila. Number two, mababa ang kuha nila ng food supplies ngayon. So pinapasa din nila po ito sa mga consumers ng mababang presyo.
0: Bukod sa school supplies, mabenta na rin sa Divisoria ang sapatos pang eskwela na gawa sa goma na naglalaro sa 180 hanggang 500 pesos at sinasabing mas mura kumpara sa leather o balat. Nasa 100 hanggang 180 pesos naman ang payong habang 200 hanggang 380 pesos ang bota. Tiniyak naman ni Philippine Stationers Association Incorporated President Kelvin Gan na sapat ang stock ng school supplies pero posibleng tumaas ang presyo nito pagkatapos ng balik eskwela dahil sa pagsirit ng presyo ng petrolyo.
2: Maswerte pa rin tayo. Yun nga po, maaga nakapag-prepare ang majority ay mga importers at saka manufacturers. So far, wala naman po kaming naririnig sa mga members namin na may kakulangan.
0: Ilang araw bago ang pasukan, sumiklab naman ang sunog sa silid-aralan sa Justo Lucban Elementary School sa Paco, Maynila kagabi. Napansin ang gwardya ang maitim na usok mula sa silid sa ikalawang palapag. Tinitingnan sanhi ng insidente ang linya ng kuryente. Plano ng school principal na ilipat muna sa ibang classroom ang mga mag-aaral sa grade 2 na magkaklase sana roon o magkaklase sana sa Lunes. Sa iba pa nating balita, bineberipikan na ng National Bureau of Investigation ang impormasyon na sakay umano ng yate si Senator Bato de la Rosa patungo sa isang probinsya. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na posibleng ginawa ang naturang ulat para lituhin ang mga otoridad na inatasang umaresto sa senador. Patuloy ang beripikasyon ng NBI sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa na sinasabing tumakas sa Senado noong 14 ng Mayo ilang oras matapos ang insidente ng pamamaril sa gusali nito. Sa harap na kinakaharap ito ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court bilang kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Naniniwala naman ng NBI na nasa Pilipinas pa si Senador de la Rosa. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Tuni na sa loob pa ng bansa sa Senador Ronald de la Rosa na itinuturing ng fugante dahil sa warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court sa ugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Ayon yan kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sinabing mas mahihirapan ang senador sa ibang bansa lalo't mahigit 120 ang mga kasaping bansa ng ICC na halos lahat ng mga bansa ay may obligasyon sa Interpol. Patuloy rin aniya ang kanilang pagbe-verifika sa mga ulat patungkol sa kinaroroonan ni de la Rosa. Di naman inaalis ng NBI ang posibilidad na istratehiya ito para lituhin ang mga otoridad. Madaling araw ng Mayo 14, huling nakita si de la Rosa sa Senado matapos isama palis ng gusali si Senador Robin Padilla. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Pinayagan sa Digan Bayan ang hirit ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na sumailalim sa hospital arrest. Sa resolusyon, iginiit ng Digan Bayan na maaaring i-confine sa PNP General Hospital si Bonoan sa halip na sa pribadong ospital. Iniutos din ng korte ang bi-weekly medical report kay Bonoan na siya rin namang gagastos sa kanyang pagpapagamot. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na sumailalim sa dalawang operasyon si Bonoan ngayong Linggo matapos atakihin sa puso. Si Bonoan ay isa sa mga kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng maanumalyang flood control projects. At kaugnay niyan, iginiit ng Philippine National Police General Hospital na kamakailan lang natuklasan ang ilang pang sakit ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Balita mula sa Camp Crame, at ni Raja Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
4: Tony, ayon kay PNP General Hospital Chief Colonel Cleto Manongas, lumabas sa initial evaluation na hypertension lang ang sakit na nabanggit sa kanila ni Bonoan bago sumuko dahil sa kinakaharap na kasong plunder. Walaan yung isinumiting anumang medical record si Bonoan, pero matapos ang ilang pag-aaral at request ng laboratory examinations, natuklasang marami palang sakit ang dating kalihim.
5: Yung heart po, sa heart pa rin po naman ang problema ang nirurule out natin kasi mayroong mga laboratory examination na mataas. So we have to do further studies kung ano ba talaga yung pinanggalingan ng pagtaas ng mga laboratory examination. Marami po eh. Marami po. About sa mga enzymes ng heart, mga ganun po. Pagtaasan po.
4: Matatanda ang ayon sa Sandigan Bayan, ang mga sakit ni Bonoan ay acute coronary syndrome, heart failure, prostate cancer, carcinoma, chronic kidney disease, hypertension, type 2 diabetes at spine pain. Sa ngayon ayon sa PNP, hinihintay pa ang resulta ng angiogram at 2D echo procedure ni Bonoan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Nanindigan si Senator Sherwin Gatchalian na legal at may basihan ang kanyang pag-upo bilang acting Senate President. Sa kabila ayan ang pag-iit ni Senator Alan Cayetano na peking Senate President umano si Gatchalian at ilegal ang basihan o balasahan sa liderato ng Senado. Sinabi ni Gatchalian sa DZMM na hindi na bago ang pagturing sa 12 senador bilang quorum na naaayon sa proseso at naging desisyon ng Korte Suprema, habang kinikilala na rin ang Kamara at Ehekutibo ang bagong liderato ng Senado. Malaya naman anya ang sinumang kampo na iakyat ang usapin sa Korte Suprema.
6: Pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. Pero sa ngayon, ang aming posisyon, naayon sa proseso yung ating ginawa. Kumbaga, meron ng presidente. Yung proseso natin ay legal. Tayo ang kinikilala ng mga different branches of government. Even yung mga independent legal experts, sinasabi na walang problema sa proseso.
0: Tiniyak naman ni Gatchalian na hindi maaantala ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte at siya ang tatayong presiding officer sa impeachment court. Tuloy rin anya sa Lunes ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pamumunuan ni Senador Erwin Tulfo sa mga maanumalyang flood control projects. Umaasa si Gatchalian na maayos na ang gusot sa Senado at makababalik na sila sa pagtatrabaho.
7: May nag-i-effort on your side?
6: Meron naman. But like I said, emotions are very high right now. So we need to be sensitive rin. Pero meron naman.
0: Pinalagan ng Malacanang ang pahayag ni Senator Alan Cayetano na mistulang hindi nabibigyan ng tamang impormasyon si Pangulong Marcos Jr. kaugnay ng pagpasa ng mga nakabimbing panukala sa Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na batay sa impormasyong ibinigay ng Kongreso noong Mayo, nagkasundo ang Senado at ng Kamara na iurong sa mas matagal na petsa ang pagtalakay at pagpasa sa mga panukala para paghandaan ang mga prioridad sa lehislatura. Hanggang ngayon, iginiit ni Undersecretary Castro na hinihintay ng Pangulo ang legislative priorities na target sanang talakayin ng Kongreso at Ehekutibo sakaling magpulong na ang Legislative Executive Development Advisory Council. Pinayuhan naman ng Malacanang ang publiko na mag-ingat sa mga sinasabi ng kampo ni Alan Cayetano kasunod ng aligasyong nakipagsabwatan umano ang administrasyon sa bagong majority bloc.
8: Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay.
0: Tiniyak ng House Prosecution Team na tuloy pa rin ang mga paghahanda para sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte na posibleng simulan sa ika-anim ng Hulyo. Sa kabila ito ng alegasyon ng mga nagpakilalang dating Marines na hinatiran umano ng mali-maletang pera ang ilang mga impeachment prosecutor, kabilang sina Congressman Terry Ridon at Joel Chua, gayon din sina Congresswoman Lila De Lima at lead public prosecutor Jeremy Luistro. Iginiit naman ni Congresswoman Luistro na hindi nababahala ang prosecution team sa alegasyon ng mga nagpakilalang dating sundalo na layon lang umanong sirain ang kredibilidad ng prosecution.
9: I hope that the Filipino people will always see the inconsistencies in their testimony as well as yung very obvious design why they are doing that. I realize that I need to file a libel case against them para meron tayong legal position about these allegations being imputed against us.
0: Iginiit din ni Representative Luistro na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng Kamara matapos ang adjournment sinidye noong Miyerkules. Bukas din ang kongresista sa posibleng pagdaos ng special session sa pag-utos ni Paolo Marcos para maipasa ang mga nakabinbing panukala at makumpirma na ang ilang general ng Armed Forces. Narindigan din si dating Senate President Frank Drilon na legal ang pagpapapalit ng Senado, liderato sa Senado at pagbakante sa pwesto ng Senate President. Sa panayam sa DZMM, ipinaliwanag ni Drilon na sapat ang quorum kaya naikasa ang balasahan dahil 22 lamang mula sa 24 senators ang may kakayahang dumalo sa sesyon ng Senado kaya pinunan ng bagong mayorya ang mga posisyon maliban lang sa Senate Presidency. Anya, habang wala pang sapat na bilang para makapaghalal ng bagong Senate President o ang desisyon ng Korte Suprema, mananatiling Acting Senate President si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian.
10: Ang assumption, ang presumption, tama yung ginawa in favor of Win Gatchalian and his group. Ang ibig sabihin, regular at sang-ayon sa batas ang ginawa nila hanggang baliktarin ng Korte Suprema.
0: May agab-agam ang ilang media group sa paghingi ng paumanhin ni Senador Rodante Marcoleta matapos niyang tawaging bayaran ang media sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni National Union of Journalists of the Philippines Secretary General Ronaline Olea na kahit nag-sorry ay mistulang sinisisi pa rin ni Marcoleta ang media dahil sa pag-cover ng mga gulo sa Senado.
11: Very dangerous yan kasi ang nais nilang gawin ay i-discredit tayo sa mata ng publiko. Habang tayo ay ginagawa natin yung ating tungkulin na ihatid ang katotohanan, ang gusto nila ay ipakita lang natin kung ano yung side o yung narrative na gusto nilang mamayani.
0: Oras po natin, 4:15.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Puspusa na ang paghahanda ng mga lungsod sa Metro Manila sa pagbaha ngayong tag-ulan. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na hinigpitan ng mga lokal na pamahalaan na pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa pagtatapon ng basura. Gayon din ang paglilinis sa mga drainage system, inspeksyon sa mga pumping station at paghahanda sa mga gamit at tulong para sa mga residenteng kailangang ilikas. Sa Pasig, araw-araw na ang paglilinis sa mga estero, partikular sa mga barangay na lantad sa baha, kabilang ang Barangay de la Paz, Manggahan, Maybunga, Rosario, Santolan at Santa Lucia. At kaugnay niyan, inaasahang hindi na makararanas ng pagbaha sa ilang kalsada sa Maynila kasunod ng declogging operations ng DPWH. Balita mula sa Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
13: Hindi na nangangamba ang ilang nagtitinda sa bahagi ng Calo Avenue na matigil o umaabala ang kanilang pinagkakakitaan ngayong tag-ulan. Kwento ng mga nagtitinda sa Calao na sina Kimberly at Musa, tuwing buwapasok ang tag-ulan ay apektado ng mabilis na pagbaha ang kanilang pagtitinda na pinagkukunan nila ng pantusto sa pag-aaral ng mga anak.
14: Ma'am, kita talaga po siya. Kasi po kasi, pag umuulan po siya, kahit konti lang po yung ulan, malalim na po yung tubig, isa po hanggang baywang na po. E ngayon lang hindi, di ako nakaranas medyo ng baha. Pero mga lumipas na taon, grabe ang baha dito.
13: Umaasa naman sila Kimberly at Musa na magtutuloy-tuloy na ang maayos sa sitwasyon ng kalsada sa Calaw tuwing may tag-ulan o tuwing tag-ulan at may mga bagyo. Matatanda ang isinailalim sa regular declogging operation at pagsasaayos sa mga drainage system sa ilang bahagi ng kalsada sa Maynila kabilang ang Calaw at Tas Avenue, gayon din ang Ayala Boulevard at Finance Road sa ilalim ng offland kontrabaha program bilang paghahanda sa tag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
15: Alerto sa Bagyong Esther!
0: Mga kapamilya, nananatili ang lakas ni Bagyong Esther habang dumadaan sa katibugang Taiwan. Uling namataan ang bagyo sa layong 210 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes, Taglay. Ang lakas ng hangin aabot sa 45 kph at pagbugsong aabot ng 55 kph. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes. Alas 10 ng umaga kanina na maglandfall ang bagyo sa southwestern Taiwan at inaasahang lalabas ng Philippine Area for Responsibility bukas. Hahatakin ng bagyo ang habagat na magpapaulan sa hilaga at gitnang Luzon. Dito sa Metro Manila, asahan naman ang kalat-kalat na pag-ulan habang mainit at maalinsangan ang nalalabing bahagi ng bansa. Kahapon, idineklara ng PAGASA ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Nagtungo sa Bisaya si Paolo Marcos Jr. ngayong araw para sa ilang aktibidad kabilang ang pag-inspeksyon ng ilang nakabinbing infrastructure projects. Balita mula sa Malacanang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yuzores. Christian.
16: Tony, inaasang iikli ng isang oras at 45 minuto ang biyahe ng mga motorista at biyahero mula Tacloban City at Catmalogan City kapag nakumpleto ng rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar. Ito ang iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos inspeksyonin ang ginagawang rehabilitasyon ng kalsada sa Samar ngayong araw na inaasahang matatapos sa Agosto. Kasama nag-inspeksyon ng Pangulo, si DPWH Secretary Vince Tizon at ilang lokal na opisyal at tiniyak ang mataas na kalidad ng proyekto. Inaasahan din anyang mababawasan ang gasto sa transportasyon, mapapahusay ang logistics para sa mga magsasaka at negosyante at magiging mas madali ang pag-access sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at iba pang mahalagang serbiso. Matapos mag-inspeksyon sa Samar, nagpunta namang Iloilo City si Pangulong Marcos para makipagpulong sa ilang lokal na opisyal at dumalo sa graduation ng Western Visayas State University College of Law kung saan nagsilbi siyang guest of honor at keynote speaker sa mga nagtapos. Batay sa schedule ng Pangulo, nakatakda rin niyang pangunahan ang inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Law ng Universidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yuzores, DZMF.
0: Maraming salamat, Christian Yuzores. At susunod, Chinese timbog sa panununtok umano ng court sheriff sa Maynila. At sa ating headline abroad, ba ipasintabi po muna, ilang bahay sa Wellington, New Zealand, pinasok ng dumi ng tao at tubig mula sa Imbornal. Detalya sa pagbabalik ng headline sa hapon.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: DZMM, numero uno sa aksyon!
17: Your bill, sir!
18: What? 40,000 pesos for dinner?
17: 1,400 on dessert.
19: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
17: Your bill, sir.
18: Order for more. Dessert?
19: EO, love your eyes.
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, Patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon. Traffic report. Weekend, maulan pa. Alamin natin kung nakadadagdag ba ito sa trapiko sa may EDSA northbound. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Kamusta na dyan, Rowan?
20: Tony, usad pagong ang sitwasyon ngayon sa EDSA Taft Avenue northbound na sinabayan pa ng malakas na pag-ulan. Pagsapit ng Tramo Avenue, maluwag at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko habang banayad din ang takbo hanggang sa Magallanes Flyover. Sa Ayala Underpass, may build-up na ng mga sasakyan at bibigat pa ito hanggang sa EDSA Buendia. Pagsapit ng Estrella Light, tumoderate na ang traffic pero muling bibigat pagsapit ng Guadalupe. Paalala sa mga motorista na umiiral ngayong Biyernes, ang number coding mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0. Patuloy rin ang pagpapatupad ng no-contact apprehension policy sa mga pangunahing lansangan na sakop ng MMDA. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
15: Maraming salamat, Rowan Cueto. Headline abroad. Chatting headline abroad, pasintabi po muna sa mga masarap po ang kanilang minemeryenda ngayon dahil ilang bahay sa Wellington, New Zealand ang pinasok ng dumi ng tao at maruming tubig dahil sa baradong mga imbornal kasabay ng malakas na ulan. Ayon sa mga otoridad, nag-overflow ang mga tubo matapos mabarahan na nakaapekto sa ilang bahay. Pinayuhan ng mga residente na umiwas muna sila sa ilang baybayin dahil sa posibleng kontaminasyon habang isinasagawa ang paglilinis at pagdidisinfect. Balik po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Bumagal ang inflation ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong buwan ng Mayo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 6.8% ang inflation noong Mayo na mas mababa kumpara sa 7.2% noong Abril. Gayun din sa forecast ng Bangko Sentral. Sinasabing nag-ambag sa inflation ang mabagal na taas presyo sa petrolyo, transportasyon, pagkain at iba pa. Tututukan naman ng Philippine Statistics Authority ngayon ba ng epekto ng El Nino at tag-ulan sa presyo ng pagkain. Sinabi naman ng Department of Economy, Planning and Development na nakatulong ang fuel subsidy sa mga PUV driver para hindi gaanong maramdaman ng mga consumer ang epekto ng oil price hikes dahil na rin sa krisis sa Middle East. Inihain sa Korte Suprema ang petisyon na layong linawin ang legalidad sa balasahan sa Senado noong Miyerkules. Sa petisyon ng guro na si Barry Tyam, ipinalilinaw sa Korte Suprema kung sapat nga ba ang bilang ng mga senador na dumalo noong Miyerkules para magkaroon ng quorum at makapagdaos ng sesyon. Hiniling din na tukuyin kung sino ba ang lehitimong leader ng Senado, kung si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na tumatayong Senate President o si Senador Alan Cayetano na naninindigang siya pa rin ang lehitimong pinuno ng Senado.
0: Ipinasisilip ni Pangulo Marcos Jr. ang estado ng mga proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na sa gitna ito ng iba-ibang usapin na may kinalaman sa sitwasyon ng kuryente at enerhiya sa bansa na dapat na anyang matugunan. Iniutos din ng Pangulo ang pagrepaso sa performance ng NGCP. Pinatitiyak naman sa Energy Regulatory Commission na natapos ang mga trabaho na may kinalaman sa transmission system ng kuryente. Gayon din ang pagpapagawa ng mga bagong planta ng kuryente at transmission network at tugunan ng mga nagpapaantala sa konstruksyon ng submarine cables at transmission lines sa bansa. Arestado ang 28-anyos na Chinese matapos umanong suntukin ang court sheriff sa inuman sa Malate, Maynila. Sa investigasyon, nagdiriwang ng kaarawan ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan nang makita ang suspect at kasama nito habang papunta sa palikuran. Sinasabing saglit na naharangan ang daanan bago umano biglang sinuntok ng suspect ang biktima at nagtamo ng sugat sa noo. Tumakas pa ang suspect pero nahuli rin ng mga pulis. Walang naipakitang passport o iba pang dokumento ang suspect na posibleng maharap sa kasong physical injury. Nagsampa ng reklamang obstruction of justice ang ilang kaanak ng mga nawawalang sa Bungero laban sa mga abogado nang itinuturing na mastermind na si Charlie Atong Ang matapos umano silang suhulan para hindi na dumalo sa mga pagdinig. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
16: Tony, nakatanggap umano ng tig 40,000 pesos kada buwan ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sa Bungero para hindi na dumalo sa pagdinig sa korte at tumistigo sa kaso ni Atong Ang. Ngayong hapon, isinampan ng ilan sa mga pamilya ng mga biktima ang reklamong obstruction of justice laban sa abogado ni Ang, ni Attorney Caroline Cruz, at ibang kasabwat matapos manulo-mano ng pera sa ilan pang kaanak ng mga biktima. Sa kaso ni Diane Loyola, 30,000 pesos bilang tulong umano ang kanya natanggap mula mismo sinasabing abogado noong Abril na ginamit nila ngayon bilang ebidensya sa reklamo. Bukod sa umano ay panunuhol ng pera para mapahina ang kaso, pinag-outing din umano ng kampo ni ang ilan sa mga kaanak para hindi na dumalo sa mga pagdinig.
1: Ang ginagawa po nilang tricks doon sa mga kasamahan namin, itinataon po nila na hearing yung bigayan. May mga, yun nga po, isang beses po silang nag-swimming sa Siniluan or Batangas. March 25 po yun, saktong hearing po namin yun. Para hindi po sila umatid, nagpapaswimming po sila.
16: Sa mahigit 30 pamilya ng mga nawawalang sa Bungero, 5 na lang umano silang natitira na hindi bumabaligtad pero binigyang din nilang hindi silang pinanghihinaan ng loob at patuloy nilang ipaglalaban ang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Rez, DZMS.
0: Maraming salamat, Steve Rez. Balita naman po tayo sa lalawigan. Patay ang 82-anyos na lalaki matapos ilang ulit na hampasin sa ulo ng kanyang mismong anak sa Cebu. Sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-ama hanggang sa kumuha ng yero ang suspect at saka ilang ulit na hindi.

0: tayo sa wakas ni na Donnie Pangilinan at Belle Mariano. Sa unang linggo pa lang ng pelikula, ba ay kumita na ito ng 70 million pesos at kinilalang may highest opening day gross ngayong taon. Nasa ikalawang linggo na ang pelikula na palabas pa rin sa higit 200 sinihan sa bansa. May international screening pa ang tayo sa wakas simula sa Hunyo. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradio sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
1: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ikapat ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona, humahabol! Ayan, mag-ano ka? Ayan.
1: Eh kasi,
0: bakit?
1: Ito yung tinatawag na bedweather. Diba? Kumusta ang panahon sa inyong lugar, mga ka-ATM? Ako po si Maan Makapagal.
0: Oo.
1: Bumati ka na ba?
0: Oo, bumati na ako. Okay,
1: yun na nga.
0: Alam mo,
1: ang sarapan, oh. At
0: hindi,
1: least
0: ng mga kasi kanina pagpasok ko dyan, sabi sa akin wala pong parking, hintayin po natin may lumabas. Ah, saan ako magpo-programa?
1: Ganon. Eh di pa pag Friday parang ang konti ng tao, ganyan.
0: Pinipigilan ko lang yung sarili ko.
1: Relax, least, partner. Chill. Friday na.
0: True, at least happy weekend na maya-maya lang.
1: Ano?
0: Para sa atin.
1: Pwede bang Sabado, Linggo, matiwasay tayo? Oo. Saka na yan. Monday na yan. Next week. Another week.
0: Pero yun nga, buti nga sa Monday, walang session. Dahil nagsinid yan na. So, bahala na sila kung anong gagawin nila. Pero yung blue ribbon nga, yun lang yung babantayan natin. Yung nakatakdang blue ribbon hearing na ito naman ay pangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ito ba nga may issue? Ay, anong gagawin natin? So, pero ang pinangangatawanan na malaki, diba sabi ko nga sa iyo, partner, nung isang araw, basta kinilala ng Malacanang, at kinilala ng camera, tapos na ang boxing.
1: Ibig mong sabihin ay natuldo ka na yung issue, no, sa leadership because of that, no?
0: Kasi yung
1: pagkilala sa liderato ni Senador Win Gatchalian na siyang acting as Senate President.
0: At kasalukuyang Senate President pro tempore.
1: So wala na tayong pinag-aawayan dito, tama ba 'yon?
0: Unless may ano.
1: Eh yun nga.
0: May isa doon.
1: Uy, pero marami tayong ano ha, bisita ngayon.
0: Oo nga, siksikliglig. Ang ating mga panauhin, maya-maya pa, mukhang makakausap natin si Senador, dating Senador Antonio Trillanes IV. Makikibalita tayo kung ano yung mga nasasabit na lalaman niya at tungkol

0: doon sa nagpakilalang mga 18 na nagpakilala na lang kasi ang pangit yung ex-Marines.
1: Oo nga. Diba? At syempre, muli na naman nga nadawit yung mga pangalan, di ba? Oo, dito sa investigasyon, umano. No, investigasyon, sabi kasi, ay ano lang yan, meeting. Ano ba? Ang sinasabi ay ano lang.
0: Pagpupulong ng mga senador.
1: Oo, at ang kanilang mga inibitahang testigo. Diba? Sa flood control probe. Ayan. Eh, lumabas ulit yung mga paratang sa mga mambabatas, no? Nung sinasabing 18 na, sabi mo, dating?
0: Oo, dating Marines.
1: Marines.
0: O nagpakilalang Marines.
1: Oo, yun. So, yun nga, tanungin natin siya. At yung pangalawa, meron pa tayo. Mm-mm. Si Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon. Ay, tanungin din natin siya. Isa rin siya sa pinangalanan doon. Tsaka yung update sa impeachment. Oh, kasi kabilang siya, no, miyembro sa ng House of Prosecution team. Oh, tingnan natin yung paghahanda nila kasi alam ko 25 yung kanilang piniprepare na witness no sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Oo, at mamaya ay makakasama rin natin si Attorney Jose Roy III, dati pong dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Diba? So marami tayong mga itatanong dahil may mga abogado tayo makakausap at isang dating senador. Ay, andiyan na daw.
1: Senior.
0: Ready na daw via Zoom si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Magandang hapon po.
1: Good afternoon, sir.
2: Magandang hapon, Sandro at kay Ms. Maan.
0: Umpisahan na natin dahil nga nakasama nyo rin naman to sa Senado dati. Itong si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Actually, maraming ang eksena rin kayo noon dahil na siya ba yung ano, pinatayan nyo ng mic, tama ba, Sentry?
2: Yes, yes. Oo, ang nangyari kasi noon, nagpe-preside ng committee si then-Senator Laila De Lima, tapos hindi siya pinapasalita nito ni Senator Alan Cayetano. Tapos meron kasing master control yun eh. Nandoon yun sa chairman na pwede niyang mamute lahat. Kaso, bago pa lang si Senator Laila noon, hindi pa niya alam yung control. So, yun na. Eh, para makasalita yung chairman, pinatay ko yung mic niya.
0: Eh, ito po bang ganitong sitwasyon? Ikinagulat niyo po ba yung nangyari kahapon?
2: Hindi ko ikinagulat. In the sense na consistent yan sa tao ni Alan Cayetano. Yan, pagka may hawak na poder yan, eh, nawawala sa sarili, no? Nag-iiba yung anyo. Tapos, hindi yan bumibitaw. So, ganun ang ginawa niya sa House of Representatives. Nung may term sharing sila ni Congressman Lord Velasco sa pag-speaker, nung patapos na yung termino niya, eh, umaapila. Noona kay Sara Duterte, para pakiusapan na siya pa rin manatili. Then nung inisnab siya, pumunta siya ng Malacanang kay Digong. Ngayon nung hindi na siya pinansin, tinuloy pa rin niya, kinandado niya yung session hall ng House of Representatives para hindi siya mapalitan sa araw na yun. So may ganyang pinanguhugutan niya si Alan na pagkataon niya. Ngayon, ano yan? Marami pang naiisip na mga estilo yan. Kita nyo yung ginawa niyang pagka-absent. By the way, ano yan? Ano? Supposed to be sedition daw yan, sabi ng mga abogado. Dahil nag-attempt siya to stop yung normal functions ng national government. Meron ding nagsasabi ng iba pang mga krimen for failure to discharge his official functions as a duly elected senator. Marami. Tapos ngayon, yung kahapon, gumawa sila ng rogue na committee. Para yan.
1: Ayan, eh, yun na nga. Eh, ipinilit pa rin, ano, kahit nga, yun, kinukwestiyon ng bawat isa, yung leadership ng Senado ngayon. Eh, ipinilit din kahapon yung sinasabi nga Blue Ribbon Subcommittee, no, hearing. Pero ang sinasabi nga ni Acting Senate President Gatchalia na ito ay hindi authorized. Mm-hmm. Eh, pero yun na nga, nandun ulit yung 18 ex-Marines, nabanggit ulit yung mga pangalan, no? Yung mga dati nilang nabanggit. At syempre, kasama rin po kayo. Anong tingin nyo dito? Kasi parang sinasabi, timing ito dahil pwedeng, kumbaga, pinapalaki yung issue na ito para matabunan nga itong impeachment trial.
2: Okay. But they can only do that, siguro, yung kahapon, yun na yan eh. They cannot keep on repeating this eh. Mm. Diba? Ilang beses na umapir itong 18 ex-Marines na to sa media, dun sa Club Filipino. Basta ilang beses sila nagpa-press con. Ito, siguro pang lima na ito. At alam nyo, nagbabago yung statement. Kaya tinatrack ng mga lawyers ko to. Kaya ngayon, gagamitin namin yon against them. Kasi yung kahapon, by the way, no, because of that, may mga abogado ko po ay nagpe-prepare muli ng panibagong mga kaso laban doon sa mga mismong nagsalita against me, no? Tapos kasi isasama na namin itong si Marcoleta at saka si Alan Cayetano, dahil since hindi naman yan official parliamentary inquiry, wala na silang parliamentary immunity.
1: Mm-hmm.
2: Kaya isasama namin yan sila sa aming kaso.
0: Mm-hmm. So, sa tingin niyo po, hindi ito saklaw ng parliamentary immunity? Kasi po, kadalasan, kapag yung mga pinag-uusapan dyan sa plenaryo, yung mga committee hearings, yung mga senador o kongresista na nagsasagawa, eh meron silang parliamentary immunity. So, itong mga personalidad na ito, eh hindi po sila immune from suit.
2: Yes, dahil may wala ngang Blue Ribbon Committee staff doon na nag-record ng proceedings nila.
1: Mm-hmm.
2: Hindi talaga ano, hindi official 'yon. And Alan Cayetano knows that. Alam nyo, in denial phase lang siya ngayon eh. Hindi niya matanggap na naisahan siya, na natanggal sila. Kasi 'yon eh, very important yung pag-recognize ng quorum na meron pa lang ano yan, jurisprudence, merong may precedence. Kaya pagka nag-quorum na, ang unang ginawa, dineclare all positions vacant, doon pa lang mismo tanggal na siya. Mm-hmm. And by the way, nung mga nagte-12 na quorum dun sa Senado, senador silang dalawa, ni Senator Pia, pati si Senator Loren. And yet, hindi sila nagreklamo. At so wala na silang basis to do the same kasi hindi ka naman ang reklamo noon. Ba't ka magre-reklamo ngayon kung yung position na yung nakasalalay? So immediately tanggal siya sa pwesto. Marami lang kasi sa media hindi naiintindihan nung dineclare all positions vacant tapos itinalagang speaker pro tempore si Senator Wynn as concurrently acting Senate President siya. Yung ibang media personalities, ang pagkakaintindi nila, Senate President pa rin si Alan. Hindi na. Noong dineclare all positions vacant at walang nag-object, so in-adopt yun, it was carried, tanggal na sila lahat sa pwesto.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, yun na, nagtalaga na sila ng bagong set of officers.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Oo. Eh, ito ngang issue sa Senate leadership as Senator Sentry, may guru, isang guru na raw, no, na nag-file ng petition sa Korte Suprema para nga ipawalang bisa daw yung pagpapalit ng liderato dyan sa Senado, pati na rin yung PDP, no, Sentry. Kung titingnan natin, alam mo na kung kaninong kampo. I mean, 'di ba? Kasi pinapawalang bisa nga yung ano eh, yung liderato ngayon, yung bagong liderato ngayon. So parang nagpapasaklolo na sa Korte Suprema Sentry, no? Etong issue dito sa Senate leadership.
2: Nakita natin 'yan, talagang desperado na kasi gusto nilang pigilan yung July 6 na start ng impeachment trial.
1: Mm-hmm.
2: Lahat na ng ginawa na petition ni ng Duterte camp ginawa na. At ito na nga yung pinakang ano yung stunt nila Bato, nila Alan, hoping na madidiktahan nila yung tempo. Eh hindi pa rin eh, hindi pa rin nangyari. Kahapon, actually, may destabilization component yon.
1: Mm-hmm.
2: Napag-alaman namin na merong mga naghihikayat na mga retirees no, ng AFP, aktibo sila ulit, maghihikayat ng mga active officers. Pati yung mga statements ng mga political leaders ng Duterte camp, eh naghihikayat ng mga active members ng AFP para mag-withdraw ng support. Tapos, ganun din, naghihikayat sila ng mga kababayan natin para magpuntahan daw sa Senado at maging ano yon, parang sentro ng pagkilos leading to a people power. Kaso nga, take 4 na ito, take 5 na itong mga ex-marines na ito na nakita nyo naman kung ano yung pinagsasabi, lahat ng mga kumukontra sa Duterte camp, eh yun na yung sinabi na, no? Tapos itong sa ICC, para madungisan lang yung investigasyon at yung trial sa ICC, eh sinama na rin. Ngayon, naging 6 na maleta na ang sinabi. Tapos, nag-iiba yung location kung saan nagbibigay. Ano? Ang purpose nito talaga para lang, kasi napansin nila sa mga diehard supporters ni Duterte, kahit na anong sabihin mo, eh, pinahawakan nila. Kahit na alam nilang fake news na ito, kasinungalingan na, eh, basta, gano'n na yan. Diba? So, sa akin, ilang beses nila ginawa yan. Meron akong foreign bank account, sabi ni Digong, napasunayan na hindi totoo. Bineta ko rin Scarborough Shoal. Sinabi ni Digong yan. Maraming naniwala dyan o napatunayan na hindi totoo. Tapos, ano pa ba? Ang dami niyang mga allegations. Pati nga, si Senator Laila, ginawa ng kaso. Kaya pinaniwalaan yun ng mga supporters niya. Hanggang sa na-acquit. Pero walang consequence sa kanila eh. Kahit nagsisinungaling sila. So ngayon ito, magtapon sila ng ganyang allegation. Kahit kanino, bahala na kung sinong maniwala. Ngayon ang rito, hindi naman tayo matitinan diyan at sabi ko nga, pa-file lang ko sila ng kaso, bali pangatlong kaso na ito.
0: Mhm. Si Sentry, so tingin niyo sinadya? Parang ang nakikinikinita ko kasi dito, baka mamaya ma-hostage itong impeachment trial at magkaroon ng dahilan para nga hindi magmatuloy o kaya ay magkaroon ng kalituhan dahil pwede silang itong dalawang paksyon sa Senado eh pwedeng mag-hold ng sabay na impeachment trial at manindigan na sila yung impeachment court. Paano kaya 'yon?
2: We expect that, ano? We should expect the worst kay Cayetano, kay Alan. Gagawin niya yan, yung mga ganyang maniobra. Pero, maliwanag na yung Sergeant at Arms, ito na yung bago itinalaga. Pagka gumawa ng eksena si Alan na makakagulo ng order, pwede siyang ipa-contempt at pwede siyang iditine ng Sergeant at Arms. Yun yun. Yan ang purpose nila.
1: Mm-mm,
2: para hindi pwedeng mag-disrupt ng proceedings.
1: Oo, para ba sa inyo, Centric, tama lang ba na panghimasukan ng Korte Suprema itong issue sa leadership sa Senado? O dapat lang na resolbahin mismo sa loob ng Senado yung issue?
2: Depende yan kung may tinatawag silang issue na pwedeng pasukan.
1: Mm-hmm.
2: Not necessarily yung yung process, pero kung merong issue sila nakikita na breach ng constitution. So yan yung pagtalaga ng quorum, for example.
1: Mm-hmm.
2: Yan, eh kaso na desisyon na mismo ng Korte Suprema dati,
1: mm-hmm.
2: so pwede naman nilang i-revisit yun, pwede nilang i-affirm na ganun pa rin yung ruling nila, pwede nilang baguhin. So, sige, kung ano yung magiging desisyon doon, edi yun ang mananaig.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Let's just hope that the Supreme Court will do the right thing kasi yun na yun eh. Mm-hmm. Yun na yun sila na mag ultimate arbiter eh. Pero in the meantime, ang de facto Senate President ay si Senator Win Gatchalian.
1: Mm-hmm.
2: Ganun po yun. Yung mga officers doon, nakita nyo naman, ang sinunod ng mga empleyado, si Senator Win. Therefore, siya yung de facto Senate President.
1: Mm-hmm.
2: Ni-recognize siya ng Malacanang, ni-recognize ang House. So, ganun ang magiging pananaw. At sana sa media, ang label na lang kay Cayetano ay ex-Senate President Cayetano.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Mm-hmm.
2: Para talagang natitrigger siya doon eh, di ba?
1: Pero ang pangulo po ba? Ay actually ang Pangulong Marcos Jr. ay nagsabi na no na sana i-resolbahin niyo na agad yang sigalo sa Senado. Eh baka umabot pa yan sa SONA. Di ba? Sa fifth SONA ng pangulo. Eh kumbaga may ano doon, baka magbago yung direksyon ng mensahe no sa kanyang talumpati. Pero pwede bang mamagitan? Say lang sentry, ipatawag ng pangulo yung dalawa at yun nga kausapin at kumbaga pagbatiin or pag-ayusin, possible ba yun?
2: Hindi po, no? Hindi mm-hmm. maganda yon kasi talagang direct intervention na executive yon mm-hmm. sa legislature.
1: Mm-hmm.
2: At knowing si Alan, hindi yan papayag unless siya yung uupo. Diba?
1: Mm-hmm.
2: So, hindi naman mangyari yun. Meron namang mekanismo sa Senado. As I mentioned, andiyan na, in place na yung mga officers, yung Senate Secretary. Kung manggugulo ulit si Alan to disrupt the proceedings, pwede siyang i-contempt at pwede siyang i-detine ng Sergeant at Arms. Mm-hmm. Ganun po yun.
1: Mm-hmm.
2: Pagka out of order ka na, at na-declare ka as out of order, i-detain ka.
1: Mm-hmm.
2: Ganun po yun.
1: Mm-hmm.
2: Yung kahapon kasi dahil siguro mali lang yung handling nung maling handling nung DILG kasi ando doon si Secretary John Dick eh. Magtataka ka naman bakit siya hinaharang niya mag-isa yung napakasimple kung sinarado nila yung mga gate sa harap at yung pedestrian gate lang yung ginamit para mas makokontrol nila yung pumapasok edi hindi pumasok, hindi nagkaganon-ganon yun. So, mahinang diskarte lang po yung nangyari na ginawa kahapon ng DILG, kaya nangyari yon.
0: Alright.
2: Kasi humingi na augmentation si Senator Win.
0: Alright.
2: But in the future, they should know. Dapat marami silang natutunan dun sa nangyari kahapon.
0: Alright. Sige po, marami pong salamat, Sentry.
1: Thank you. Happy weekend.
2: Okay. Salamat po.
0: Yan po si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Padaan nyo muna natin ito. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, 4:53 ng hapon.
3: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ito mula doon sa isang pinaratangan, isa pa ulit pinaratangan, eh kunin natin yung kanilang reaksyon doon nga sa isinagawang pagpupulong. Ano bang palitawag natin doon? Pag merienda sena? Ano ba?
1: Muti ko na may masabi. Buti hindi ko nasabi.
0: O ito, usapin natin ang miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
4: Ay, magandang hapon.
1: Good afternoon.
4: Maraming salamat sa pag-imita. Hi, Ma.
1: Hello. Thank you. Ay, ito na nga. Kong Terry, isa ka na naman. Favorite sa na mention kahapon sa pagpupulong. Tama ba? Pagpupulong ng sariling Senate. Ano ba?
4: Pag-invento.
1: Ah, oh, yun na nga.
4: Paglalarawan.
1: Ano yung yes. May sinasabing...
4: Itatawag yung kahapon eh.
1: Oh, ang dami raw inconsistencies mula sa mga naunang pahayag. May mga may mga natukoy ka ba, Kong Terry?
4: Well, una, siyempre gabi ho talaga yung pagsisinungaling kahapon ng 18 Marines, no? Lalo yung nagtuturo sa akin. Katulad ng sinabi ko na nakaraan, kasinungalingan po ito. Hindi ako tumanggap ng maleta kahit saan at kahit kailan. No? Mm-hmm. So, may kalalagyan po yung 18 Marines doon sa mga pinaratangan ho nila ng pagsisinungaling. Pero alam po ninyo, mas mahalagang tanong ngayon actually ng mga kababayan natin. Bakit yung mga ilang senador na napangalanan doon sa affidavit, hindi na ho nila mabanggit-banggit
1: kahapon? Nawawala.
4: May isang pangaron eh, nagpakita pa, hinarap pa sila. Pero parang hindi ho nabanggit, mabanggit-banggit man lang ng maayos. Mm-hmm. Ito pang 18 Marines po na ito. May address pa nga. Yung po nga ilan sa mga senador na pinangalanan doon. Pero parang wala. Hindi ho, may isang hiyaw, hindi ho natin narinig sa 18 Marines. So, maganda paliwanag ho nila yun. Bakit ganun ho yun? At it is a challenge to them na magpakita sila sa Monday. Kasi sa Monday, meron ho nga full secretariat yun. Tapos mag-take ng oath. Yung po nga mga witnesses po ron, ulitin ho nila lahat po na sinabi nila ron. Para under oath po yun.
0: Mm-hmm. Yung pinangalanan bang tatlo na hindi binanggit doon ay nandoon din, Kong Terry? Kong Terry?
4: Hello?
0: Kong Terry? Sorry, yes, yes. Kong Terry, yung tatlo bang bigla na lang naglaho doon sa bagamat nabanggit doon sa affidavit, nandun yung isa?
4: Oo, andun yung isa. Tapos yung...
0: Anong kulay ng damit?
4: Alin?
0: Anong kulay ng damit, Kong Terry?
4: Hindi, hindi ko malala. Busy ako sa impeachment sa press kahapon. Pero nabalitaan ko lang eh. Yung mga ilan sa mga senador na pangalanan doon, hindi na mapangalanan ng mga 18 Marines.
1: Mm-hmm.
4: So paano ba yun? Hindi ba? Mm-hmm. Tapos gumawa pa sila nagdagdag ng mga pangalan.
1: Mm-hmm.
4: Na tingin ko wala naman.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Eh nabanggit.
4: And importantly, actually, uh-oh, hindi sila natuto doon sa paratang sa akin na, nung isang congressman dati na meron daw ako insertion.
0: Mm-hmm.
4: Inulit na naman nila yung ganyang paratang, lalo tigit. Yung po nga time period na sinasabi ho nila, hindi naman ako congressman nun.
0: Mm-hmm.
4: Hindi ba? Nag-ATM ako nun. Paano naman ako makatira ng maleta nun?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: So dadagdag po kayo doon sa maghahain ng kasong libel kasi may mga kongresista at ilang mga personalidad na rin ang nakapagsampa na ng libel cases. So mukhang babahain itong 18 Marines ng libel cases.
4: Yung pong mga kaibigan na at mga kasama, manag-file na sila ng mga libel cases pero sa bahagi ko, pag-aaralan ko muna. Mm-hmm. Parang ayoko nang pagpapapansinin ho yung comedy show nila ho kahapon. Parang bibigyan pa ho natin ng dignidad.
1: Mm-hmm.
4: Kung ano man ho yung sinabi nila laban sa akin.
1: Oo. Nabanggit na rin yung impeachment trial, yung napipintong paglilitis sa kay VP Sara Duterte. Kong Terry, kumusta na yon? Tingin mo ba may epekto itong issue sa Senate leadership sa paparating na trial?
4: Ako lang sa lahat, gusto ko linawin, yung pong kahapon na ginawa nila, talagang ginawa nila yan para dungisan yung House Prosecution Panel. Ano?
0: Mm-hmm.
4: Kasi mula ho dun sa lahat ng listahan, ilan na lang naman ho kami doon sa mga hindi ho nababanggit sa kahit anumang lista.
1: Mm-hmm.
4: So hinabol ho nila yan bago ho magsimula yung paglilitis, no? Pero bad news sa kanilang lahat, wala akong makapipigil sa House Prosecution Panel na magtuloy po sa paglilitis at paglalahat po ng mga ebidensya at katotohanan laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm. Meron na
4: so galing ganyan pa nila sa susunod.
1: Ni-schedule ba tayo, Kong Terry? Masusunod
0: ba?
1: Oo.
4: Kasi ang understanding ho namin, tuloy ho yung mga timelines na pinag-uusapan. Ano? So halimbawa, ngayon pong linggo, yung pong manifestation namin doon sa non-answer ng ating pong pangalawang pangulo, tuloy po yun.
1: Mm-hmm.
4: No? So kasi sabi namin, ba't pa kami magre-reply? Wala naman laman yung sinabi nung Vice President. No? Parang takot na takot siyang magpresenta ng ebidensya at depensa sa paglilitis po na ito. So yun po yung una. Pangalawa, sa gitna po ng Hunyo, yung po mga pre-trial proceedings. No? So, pinaghahandaan din po namin yan. Diyan po ilalatag yung mga witness list, yung document list. So, magmamark na po ng evidence doon. Tapos, syempre, yung July 6, kahit may konting gusot pa rin nung sa Senado, ang understanding po namin, magbubukas pa rin po yung po nga Senate Impeachment Court para formally magsimula po yung trial.
1: Pinag-aaralan, di ba? Kung pwedeng, yun nga, magtalaga ng automatic ba na yung acting Senate President, which is si Senator Wing Gatchalian, eh siya na rin yung impeachment trial manager
0: na presiding officer. Naamyendahan kasi mayroong resolution si Senator Mig Zubiri na pwede silang among themselves ng mayorya, pwede silang magtalaga
1: ng
4: ang sabi naman po, I think most recently sabi po niya Senate President Pro Tempore Wing Gatchalian, sabi niya handa naman siya maging presiding officer, no? Pero yung pong bagong pagbabago po ng rules, tingin ko ano lang yun, placeholder lang po yun in the event, for example, na he would want to recuse and give it to someone else, no? Pero kung sa sinasabi naman po niya, he's ready to be the presiding officer of the impeachment trial. So we will respect that position of Senate President Pro Tempore Wing.
1: Eh kung sa gitna ng say, kasagsaga na nga, no, nung paglilites, eh pumasok nga itong sila, Senador, dating Senate President Alan Cayetano, na posibleng makapagpa-delay, no? Oo, anong
0: ready kayo doon sa ganung scenario, kung Terry, yung dalawang, biglang dalawa yung impeachment court?
4: Siguro kailangan po natin maglinaw, no? Yung pong pag-open ng plenary, katulad po ng ginawa noong nakaraan, ganyan din po yung requirement dun sa pagbubukas po ng Senate Impeachment Court, no? So kung may bilang halimbawa si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, magbubukas po yung Senate Impeachment Court, no? Ang alam ko lang, halimbawa, kung ang magpapakita lang po sa darating pong Senate Impeachment Court proceedings ay yung grupo po niya, Senator Alan Cayetano, hindi ko pwede magbukas yun kasi I think 10 lang ho sila. Di ba? So I think that is the current situation in numbers on convening both the plenary of the Senate and convening the Senate Impeachment Court.
0: Ah, alright. O sige, magpapakilala lang po ang aming istasyon. Sit back and relax, kung Terry. Marami po kaming tanong. Babalikan po namin kayo maya-maya po lamang. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
2: ATM.
3: Anong take mo sa DZMM?
4: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
5: Anong take mo?
4: E balikan natin si Kong Terry. Nandiyan pa rin sa kabilang linya. Magandang hapon po ulit, Kong Terry.
6: Ay, magandang hapon.
4: Mm-hmm. E Kong Terry, sa tingin niyo po, hindi kaya sinasadya itong pagkakataon parang ma-hostage at hindi magtuloy-tuloy itong impeachment trial?
6: Tingin ko naman nung hindi ma-hostage po yung impeachment trial kasi nga may bilang naman po si Senate President Potempere Gatchalian eh. So, for as long as meron silang 12 katulad ng pagbubukasunan ng plenaryo ng nagdaan, I think they can open the Senate Impeachment Court. There is a quorum to conduct business of the Impeachment Court.
4: Ang prosecution po ba, ang House Prosecution Panel, hindi po ba parang, baka naman nalilibang na kayo, hindi na kayo naghahanda. Ano po mga ginagawa niyo paghahanda habang may mga ganitong eksena?
7: Tama ba na 25, more or less, yung witnesses na ipapatawag ninyo?
6: Well, una sa paghahanda, no? Actually, kapon nga ba, nung nagkakaroon po ng eksena sa Senado kapon, naghahanda ko kami, nagulat nga kami, bakit kami pinapangalanan, ano? So, alam na ho namin kung bakit, no? Dahil medyo kabado malala yung pong grupo ni Vice President Sara na talaga magtutuloy-tuloy na po yung trial at kumpleto na ho yung ebidensya ho namin para i-convict ang pangalawang pangulo. Tama din po na around 25 or less yung pong witness list sa bahagi po ng unexplained wealth, no? Na article, I think mga around 7 to 10 po yung tinitignan po namin yung mga witnesses sa amin pong tinututukan pong usapin.
7: Ano yung paghahanda nyo? Meron ba kayong mga mock trial? Di ba? Pwede yun?
6: Meron, ilang beses na nga ako nagpapanggap na senator judge.
7: Sino nagpapanggap na VP Sara sa mock trial?
6: Wala naman eh.
4: Sino so, senador yung ano?
7: Yung?
4: Ginagaya nyo, Kong Terry?
6: Ano, syempre, in-anticipate po namin lahat ng mga pwede pong tanong, ano? At yung paraan po ng pagtatanong. So, you know, ayun ang aming yung mga objections na pwede pong i-raise ng defense panel. Ano rin po yung mga tanong na pwede pong i-raise ng senator judges as clarificatory questions.
7: Oha, praktisado na.
4: Hindi naman madrama yung role niyo doon.
6: Ano?
4: Hindi naman madrama yung role niyo doon, Kong Terry.
6: Ano, depende nga kung anong role ko eh. Meron nga kami mga robes eh. Para kunyari talaga.
7: Wow! Para hindi ka naman ibago.
4: Hindi naman pinatong. Ay, iba pala yung pinatong lang.
7: Kasi kasya naman lahat.
4: Kasya sa inyo.
6: Hindi naman free size eh. So, meron mga sizes para dun sa medyo hindi kaliitan na mga kasama ho natin.
7: Oo, at least, diba? Kasya.
4: Oo, at saka naghahanda na ng Terry.
7: Oo. Eh, pero meron bang ayaw mag-robe?
6: Hindi. Meron, pero wala, kasya eh. Kasya lahat.
7: Kasya lahat.
4: Hindi kailangan triple XL.
6: Secret na lang siya. Kung triple XL.
4: Ay siguro, huling mensahe na lang po. Ano po yung masasabi nyo pa bilang paghahanda nga? Siyempre, nakatutok talaga ang taong bayan dyan sa isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Again, hindi ho kami na-distract, no? Doon sa eksena kahapon sa Senado. Kahit maglabas pa ho sila ng 10 maleta, wala akong katotohanan yun. Tuloy po yung impeachment trial. Handang-handa po yung prosecution panel na magtatagpo ng ebidensya.
4: Alright. Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
7: At happy weekend.
4: Happy weekend.
6: Happy weekend. Maraming salamat.
4: Yan po si Congressman Terry Redon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro ng House Committee on Justice at isa rin sa mga House Prosecution Panel. Tapasok lang natin to. Ano oras na?
7: Ang oras, 9 minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Kumuha muna tayo ng report. Sino ba ito, Maan? Sino ba ang buwan na maroon natin ngayon? Ha?
7: Metro Pacific Water, napili ng San Jose del Monte LGU bilang bagong interim company para sa kanilang water operation. Ang detalye, hatid ni JM Pineda mula sa PRTV News, JM.
4: Ako mukhang wala pa si JM. Sige, babalikan na lang muna natin. Pero ito muna, magbabalik pa rin po ang ATM.
5: Anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita, alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: DZMM. Anong take mo sa DZMM?
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ito, balikan na natin si JM.
2: JM. Yeah, uh-oh. JM.
1: Go ahead, JM.
3: Yes, Sandro, inanunso nga ng SJDMLDU na Metro Pacific Water, ang interim company na hawak na ng kanilang water operation distribution sa buong lungsod, katuwang SJDM Local Water District. Nagkaroon ng pirmahan ng kontrata ang LDU at ang kumpanya noong May 20, kasunod ng pormal na pagpapali sa Prime Water bilang water concessioner ng lungsod. Batay sa pinirmahang kasunduan, ang Metro Pacific Water ang mag-ooperate ng water system ng SJDM, kung saan kasama dyan ang pagsasagawa ng technical at operational assessment. Bubusisiin rin ng kumpanya ang lagay ng mga pipelines, pumping station at ilang mga critical na bagay sa pagsusupply ng tubig. Sa pamamagitan daw ng mga assessment ay malalaman kung ano ang naging problema sa mga nagdaang taon sa water service ng mga kabahayan. Kasama dyan na yung pag-alam din kung ano yung pasilidad na pwede pang paglaanan ng pondo para umayos ang supply ng tubig sa mga residente. Ayon sa LGU, hindi lang umano tungkol sa pagpapalit ng water operator ang ginawa nila, kundi isang hakbang para makapagbigay ng tamang serbisyo sa kanilang nasasakupan. Pagpapakita rin daw ito ng pananagutan sa mga pagkukulang sa mga residente pagdating sa water supply. Nauna na sinabi ng SJDM-LGU na panandalian lamang ang interim company na tutulong sa kanilang water supply habang nasa ilalim pa sila ng state of calamity. Ako si JM Peneta ng PRTV News para sa DZMM.
2: Maraming salamat, JM Peneta.
1: Itong susunod na makakausap natin ay makakasama natin via Zoom si Attorney Jose Roy III, dati pong Dean ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Magandang hapon po, Attorney Roy. Attorney Roy. Magandang hapon po.
4: Good afternoon, Sandro, Chona, can you hear me?
1: Yes, sir. Kasama ko po si Maan Makapagal.
2: Good afternoon.
4: Oh, man, Good afternoon. Kamusta kayo?
2: Ayan.
4: Good afternoon sa mga tagapagkinig nyo. How can I help you?
2: Yes. Ito na nga, Attorney Roy. Yung nangyayari nga, issue pa rin ng leadership no, sa Senado. Yeah. Mm-hmm. Anong tingin nyo naman dito? Kasi nga, di ba, yung parehong kinukwestiyon ng bawat isa nga, yung legitimacy, no? Mm-hmm. Tama ba yung boto ng 12
1: at yung SB 11 plus 1
2: at yun na nga kudita daw yun, sabi naman ng isa, at may mga nagsampa na rin ng petisyon para imbestigahan nga ng Korte Suprema no yung legitimacy ng boto. So yun na nga, nagpasaklolo na sa Korte Suprema. So anong tingin niyo sa lahat ng ito, Attorney Roy?
4: Ako, as much as possible, sana wag nang padaanin pa sa Korte Suprema yan. This is a time for statesmanship, diba? Kailangan magpakita yung ating mga leader, kahit na yung mga nag-aaway na yan, na kinikilala nilang may mas mataas na katungkulan. At yung pag-aagaw pwesto na yan, bukod pa sa mga nauna pang mga pangyayari diyan sa Senado, 'di ba? Ito nagiging personal na ang parang ang mga diferensya. Hindi na dapat umabot diyan. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang pinagbabasihan ng mga argumento, malinaw yung totoo yung sinasabi, yung Abilino Cuenco. Ilang taon na yung kasong yan, hindi na pinagdidibatihan yan. Ano ba ibig sabihin ng kasong yun? Pag hindi kaya nung Senadong pasiputin ang isa sa kanilang mga miyembro dyan, yung tinatawag na coercive jurisdiction, di ba? Pipilitin, may sampina. Pag hindi mabisa yung sampina, hindi na binibilang yun sa pagkwenta nung quorum. Now, doon sa side ni Senator Jinggoy, siya ay nakakulong. Kahit na padala mo ng sampina yan, paano siya dadating? So, yung sampina, walang visa. Hindi ba? Hindi totoo yung sinasabing nag-a-apply lang to pag wala ka sa bansa. Hindi. Bali, wala yung sampina mo kasi kahit padala mo kahit i-deliver mo pa sa kanya personal doon sa loob ng kulungan, paano siya mag-a-attend?
2: Lalo si Senador Bato, Attorney Roy, saan mo papadala yung Sabina?
4: The same banana, the same bato. Pagpalagay mo na, mahanap mo siya. O alam po, secretly, baka meron iba dyan, tinatago pa siya or whatever. Ibigay mo sa kanya yung Sabina. Pag yan lumitaw, pwedeng arestuhin. Hindi na naman siya makaka-attend. Pwede siyang, at any time, pwede siyang damputin. Hindi na siguro natin kailangan pagdebatihan pa yun. So wala na naman bisa yung jurisdiction ng Senate, yung coercive jurisdiction, di ba? So kaya, ang argumento nila Senator Win, yung grupo nila, hindi, 22 lang ang bibilangin. Okay? So, 22 sila, nag-quorum sila kasi 12 na sila. That's more than one half. 11 eh. Yung quorum is one half plus one. Kalahati, dagdagan mo ng isa. So, kung kalahati, 11 lang kasi 22 lang ang bilang, dagdagan mo isa, di 12. Ngayon. Ngayon, sinabi ni Senator Cayetano kahapon, alam mo yung Senate President, hindi mo pwede tanggalin kasi ang kailangan dyan talaga, 13 para maghalal. So, dapat sa pagtanggal, 13 rin. Di ba? Yun ang punto niya eh. Ngayon, sila Senator Win, hindi naman naghalal ng Senate President. Maingat na maingat sila. Sinabi nila, ang hinahalal namin, Senate pro tempore. At siya nag-preside dahil wala yung Senate President. Although, dinideklara daw nilang vacant yung wala nang nakaupo sa pwesto, ika nga. At sinasabi ni Senator Cayetano, hindi maaari yan. Kailangan 13 kayo. Sa Senate President, hindi maaari yan. Ipagpalagay na natin na pwedeng pagdiskusyonan yung sinasabi niya. Paano yung ibang pwesto? Pwede mong tanggalin sa 12. Sa madaling salita, tanggal si Senator Pia, tanggal si Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, tanggal si Senator Aimee dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi declared vacant eh. Valid yung quorum nila eh. Hindi lang nila kaya mag-elect ng senador, ng Senate President. At hindi rin nila ginawa. Ngayon, tinuloy ang Blue Ribbon Committee, pero tanggal na sila sa pwesto. Paano yun? Aba, may violation yan sa revised penal code. Usurpation yan eh. Hindi ka pwedeng magpanggap na meron kang kapangyarihan napatupad o iganap yung isang public function na nasa ibang tao. That means yung ginawa nila kahapon, walang bisa lahat yun. Ito, problema. Lahat ng nagsiputan dun, pinagpipilitan nila sa tao na yun ang Blue Ribbon Committee. Di lahat sila kasama sa krimen.
2: Yun.
4: Lahat sila, pati yung 18.
2: Yung nag-witness, si lahat ng testigo.
4: Pati lahat ng senador na dumating, Senator Robin, Senator Alan Peter, di ba? Usurpation yan eh. Ngayon, walang sesyon. Kahit mababa lang, kahit hindi yan naabot na 6 years, pwede ma-arrest yan masampahan ng kaso yan bago mag-resume.
1: Attorney Roy, ito pong binabanggit nyo, ito yung coercive jurisdiction. So nakita natin talagang kapag hindi kayang umattend ng isang senador, mahirap talaga silang pa-attendin. Mahirap magbilang nung kanilang mga bilang. Pero ano naman po kaya yung pagkakaiba nito doon sa itinatawag na functional control? Kasi parang nitong mga nakalipas na araw, ito naman parang isinisisi sa isang leader ng kamara yung paggawa sa budget. Di ba? Paki-explain nga po, Attorney Roy.
4: Nagugulat ako dyan sa teorya na yan, yung functional control. Hindi applicable sa legislature yan. Hindi yan dapat ginagamit sa legislature. Bakit? Sa kamara halimbawa. Bakit? Pantay-pantay lang sila eh. Pare-pareho silang halal. Kanya-kanyang distrito eh. Kahit sino sa kanila pwede maging speaker, kahit sino sa kanila pwede maging chairman, ganito, ganun. Ito, tandaan nyo, lahat ng pwesto dyan sa kamara, by election yan. Naghahalalan sila. Tama, totoo. Siguro yung ibang miyembro mas ma-impluwensya, Siguro mas magaling siya makisama, siguro mas malakas yung tiwala sa kanya, o siguro dahil hawak niya yung malaking partido, mas maraming sumasam. Eh, kung eleksyon yan, ang labanan dyan numero. Siyempre, kung marami yung numero ng grupo mo, o di mas malaking posibilidad na yung mga nailalagay sa mga posisyon na yan, eh, yung mga kaalyado mo. Gayon din, yung sa minorya, kahit na malaking grupo mo, yung minorya, bibigyan mo rin. Kaya, di ba, pag minority ka, doon ka sa maliliit na grupo, ba, eh, magandang posisyon din yun. Dahil sigurado sa lahat ng committee, kasali ka.
2: Mm-hmm.
4: Okay?
2: Mm-hmm.
4: Ngayon, ano ba yung functional control na sinasabi? Ayon sa eksekutiba. Halimbawa, yung presidente, yung mga cabinet secretaries niya, hindi halal yan. Siya pumipili niyan. Tauhan ng presidente yan. Utusan ng presidente yan.
2: Mm-hmm.
4: Pag sinabi ng presidente, lundag at huwag kang bababa hanggat payagan kita, yan ang functional control. Pag sinabi ng presidente, gawin mo yan, gawin mo to, etc., pwede mo dapat niya talagang inuutusan yung mga yan.
2: Mm-hmm.
4: Pag sinabi niyang sa Secretary of Interior, punta ka dun sa Senate, punta siya. See, mm-hmm. yung sa mga congressmen, hindi ganun eh. Ngayon, mm-hmm. gaya na sabi ko, iba yung nagsasanib sila ng may mga samahan sila dahil ito'y nakakatulong sa mga gawain pampolitikal para rin maka-advance no yung mga kailangan nila doon sa Senado. Kasi yung mga congressmen kailangan magdala ng mga proyekto, ng pera, ng budget doon sa kanilang distrito. Siyempre, yun ang trabaho niyan eh. Dagdag eskwela, dagdag kalsada, etc. So para makuha mo yun, makikisama ka doon sa iba.
2: Mm-hmm.
4: Pero doon sa executive, walang ganun.
2: Mm-hmm.
4: Pag sinabi ng presidente, gawin mo to, gawin mo yan, etc. Kaya ang tawag niya sa mga secretaries, alter ego, mm-hmm. katumbas, mm-hmm. kapalit. Parang attorney in fact ng presidente yan.
2: Mm-mm. Mm-mm.
4: See? So, nagtataka ako bakit ito ginagamit yung functional control. Walang functional. Hindi pwedeng diktahan ng speaker. Sabi mo, ito pwede mong gawin, ito hindi po pwede gawin. Hindi po pwede. Maliit lang na bahagi ng trabaho na nagagawa yun.
2: Mm-hmm.
4: Pero yung utusan mo, bumoto ng gato, hindi ganun yun.
2: Attorney Roy, yes. Attorney Roy, mabalik tayo sa Senate leadership. So, kung hindi dudulog sa Korte Suprema, sabi nyo, eh, wag na munang manghimasok. Paano mariresolba itong issue sa Senate leadership? Paano makapaghalal? Labintatlo talaga. Ang inaasam na lang ay may lumipat, no? Para maging labintatlo. Ganun po ba?
4: Alam mo, my grandfather was also Senate President pro tempore.
2: Mm.
4: At noong mga panahon nila, ang hinahangad nila parati is pag nagkakaroon ng problema, pagkakaroon ng hidwaan, siyempre, nangyayari talaga yan dahil, alam mo, minsan yung politika mainit, kagaya nitong panahon natin yun. Pero ito, ang mahalaga dito, umiral yung tinatawag na statesmanship, di ba?
2: Mm.
4: Yung mas mataas na layunin at ang inuuna ay yung kapakanan ng lipunan, kapakanan ng bayan, di ba?
2: Mm.
4: Kapakanan ng image ng Senado. Napakahalagang bagay nun para maibalik natin yung dangal at saka yung respeto para sa institusyon. Ito hindi mga ano lang, yung mga bukang bibig lang, no? These are very serious things kasi para magkaroon ulit ng tiwala ang mamamayan sa pamamalakad ng gobyerno, kailangan makita silang talagang lumalabas sa pansariling interest, di ba?
1: So, Attorney Roy,
4: magkaugnay at ma-advance yung mga kailangan gawin.
1: Mm-mm. So, Attorney Roy, sumakatuwid talaga yung pagpapasya ng Senado at ng Kamara bilang bahagi nga ng legislatura at yung karakteristik nila. Ibig sabihin, collegial yung pagpapasya.
2: Mm-hmm.
1: Hindi siya iisa lang.
4: Parang Korte Suprema yan, di ba? Pareho sila. Yung executive lang ang bukod tangi. Siya lang ang pwedeng yung tinatawag na command responsibility doon lang sa executive. Kaya nga, command responsibility yan dahil yan ay akma at ukol lamang sa commander-in-chief. Sa kanya lang nag-a-apply yun.
1: Mm-hmm.
4: Doon sa iba, primus inter pares ang tawag. Nangunguna lang ako pero pantay-pantay tayo, pero syempre kailangan may mamuno, ganun, may mag-asikaso sa mga, kaya primus inter pares, ganun yung chief justice Ganon din yung Speaker of the House.
1: Mm-hmm.
4: Pero dun, at saka ganon din yung sa Senate, no? Pero yung sa Executive, iba yun. Commander-in-Chief, Command Responsibility, yan ang may functional control. Ngayon okay. Yung sinasabi nila na meron daw ganito, ganon sa Senate, or sa kabulastugan yun. Okay, nagpapaloko doon, mali yun. Sus Mario Joseph, anong klaseng teorya? Yan yung mga, alam mo, dapat yung bumalik sa law school yung mga humihirit ng ganyan eh. Siguro hindi nagdaan sa akin yan, kaya kung ano-ano pinagsasabihin.
1: Baka nakalimutan na, parang medyo may edad na eh.
4: Well, siguro, ewan ko kung nakalimutan o minsan siguro gustong magpasikat. Naintindihan naman natin yun. Pero pag yung ano, na nadideceive na yung publiko, nagkakaroon na ng maling pag-iisip tungkol sa mga mahahalagang bagay, dapat maging maingat tayo. Yan na naman, di ba? Yan, statesmanship ang sinasabi ko. Huwag tayong magpapadala sa mga yung feelings natin, yung mga passion, yung mga objectives natin. Hindi. Pag meron tayong katungkulan, kailangan yung service natin mas mataas, yung mga sinusunod natin ng mga values, mga criteria, etc.
1: Alright, sige Attorney Roy, maraming salamat po.
2: Thank you, at happy weekend sa inyo.
4: Likewise, thank you very much for having me and salamat sa iyong mga listeners. Sana meron kayong napulot.
1: Oo, so ang dami po naming natutunan ngayong hapon. Yan po si Attorney Jose Roy III, ang dati pong dean ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Uy, susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
1: Paano ba? Happy week!

0: ng tulong sa inyo. Kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
1: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Kabibes!

0: 5, 2026, Biyernes. Simula na ng tag-ulan ayon sa PAGASA. At nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression o Bagyong Esther. Maulan, kaya ingat po ha mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Ay, nilinaw na ibeberipika pa ang mga ulat na nakita umano si Senator Ronald De La Rosa sa isang yate patungong probinsya. Integrated Bar of the Philippines. Sinabing legal ang quorum ng bagong mayorya na nagtalaga kay Senator Cachalian bilang Senate President pro tempore. Magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Asahan sa susunod na linggo. Inflation noong Mayo bumagal sa 6.8% ayon sa PSA. At Pinoy tennis ace Alex Yala umabante sa Birmingham Open quarterfinals.
0: Napanatili ng Tropical Depression Esther ang kanyang lakas habang patuloy na tinatahak ang direksyon pasilangan ng Taiwan. Ayon sa 5 PM bulletin ng PAGASA, huling namataan ang Tropical Depression 250 kilometers sa hill ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Nanatili naman na nakataas ang storm signal number 1 sa Batanes. Inaasahan na magdadala ng malalakas na hangin ang Tropical Depression. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalabas ang Esther ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga bago tumungo sa timog na bahagi ng Japan.
1: Abiso sa mga motorista, asahan po ang oil price hike sa diesel at kerosene pero may rollback naman sa presyo ng gasolina. Batay sa 4 na araw na trading ng Mean of Plats Singapore, may 4 na pisong oil price hike sa kada litro ng diesel. Rollback naman na piso kada litro sa gasolina. At dagdag naman ng 5 piso at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Bunso dito ng pangamba na mas mahabang supply disruption matapos suspindihin ang negosasyon para sa kapayapaan sa gitnang silangan.
0: Patuloy na iginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero mga legal expert at kapwa dati at kasalukuyang mambabatas ang nagsabi na legal ang palit liderato sa Senado noong Miyerkules kung saan si Senator Sherwin Gatchalian ang itinalagang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
3: I called to order.

0: Patapos na ang Linggo pero tila malayo pa ang ending ng kaguluhan sa Senado. Ang issue naman ngayon, kung sino nga ba ang talagang Cayetano may hawak ng liderato. Sa isinagawang pulong ng Cayetano Block kahapon, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi legal ang nangyaring palit-liderato noong June 3.
1: Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales.
0: Pero para sa ilang mambabatas at legal experts, sapat ang bilang na 12 para magkaroon ng quorum at makabuo ng bagong liderato. Sa social media post, nasa 29 na legal scholars, law school deans at church leaders, kabilang na sina Archbishop Socrates Villegas at retired Justice Adolfo Ascuna, ang nagsabing umiiral sa konstitusyon ang paggana ng lehislatura. Halimbawa na lamang anila, kung pumanaw ang isang senador, ay bababa ang kabuuang bilang na kinakailangan para sa isang quorum dahil nagbago din ang bilang ng mga senador na makakapagtrabaho na may buong kapasidad. Ang halimbawa nilang ito ay maihahalin tulad din sa kasalukuyang sitwasyon kung saan si Senator Jinggoy Estrada ay kasalukuyang nililitis habang nagtatago naman ang buganting si Senator Ronald De La Rosa. Ipinaliwanag din ng Integrated Bar of the Philippines na dahil legal ang nangyaring quorum, legal din ang lahat ng motion, resolusyon at desisyon na naipasa noong sesyon ng June 3. Iginiit naman ni dating Senate President Franklin Drilon na si Senator Sherwin Gatchalian ang mananatiling kinikilalang pinuno ngayon sa sesyon hanggat hindi naglalabas ng desisyon ang Korte Suprema. Ito ay kahit pa iginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang mananatiling Senate President dahil wala pa namang naihahalal na bagong Senate President at nananatiling bakante ang posisyon.
2: Pwede nga nang sabihin yun. Wala namang magsasabi na mali yun kung hindi ang magsasabi nun ang Korte Suprema. Habang hindi pa po nagsasalita ang Korte Suprema, ang sitwasyon po ang Win Gatchalian, ang acting Senate President, at sa ilalim ng ating patakaran ng ating batas, there is regularity in the performance of official functions.
0: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pinagsabihan ng Malacanang ang mga senador na ayusin ang mga sarili o get your acts together para maipagpatuloy ang trabaho. Ito ay sa harap na patuloy na bangayan ng mayorya at minorya sa Senado. Alamin nga natin ang pulso ng Malacanang sa issue ng Senado at iba pang mga issue dito sa bayan. Makausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi po, Yusie Claire, at welcome back sa Arangkada Balita.
4: Yes, magandang gabi sa iyo, Jack, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa sa Arangkada Balita. Good afternoon po.
3: Yes, Yusie Claire, official, sino ho ba talagang kinikilala po ng palasyo bilang namumuno ngayon sa Senado po?
4: Kinikilala po ng palasyo ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maliwanag po yan sa ating mga mensahe.
3: Mm-hmm. Ito po, may mga binitiwan po na salita si Senator Alan Peter Cayetano na yung mga ilang miyembro daw po ng bagong mayorya, lalo na yung Solid Block, your SB 11 na tinatawag nga, ay nagtungo daw sa Malacanang bago ang pagbabago ng mga officials or liderato sa Senado. Ano po ang reaksyon niyo dito?
4: Makailang ulitanin po natin sinagot ito. Wala po tayong impormasyong nasasagap na ganyan. Mm-hmm. So, malamang ay kanya lamang yung naratibo.
3: Mm-hmm. Pero yun niya, Yusie Claire, ano pa, bukod doon sa nagsalita na nung nakaraang araw ang ating Pangulo tungkol dito sa nangyayari nga ang sinasabi natin ng power struggle sa Senado, ngayon, currently, ano yung reaction po niya na latest po? Nakausap niyo ba siya tungkol dito?
4: Opo, sinabi niya nga po, di ba, nung sa media mismo, sinabi ng Pangulo na get back to work.
3: Mm-hmm.
4: Siyempre po naaalarman na rin po ang Pangulo dahil marami po mga bills na napepending. Marami po dapat na maayos. Unang-una po ang isa sa mga gustong maipasasana ng Pangulo na batas ay yung anti-political dynasty bill.
3: Mm-hmm.
4: Sa ating pagkakaalam sa House of Representatives ay halos patapos na sila.
3: Mm-hmm.
4: So, ang version na lamang po ng Senado, ang dating ating malaman At para po ma-actionan po ng Pangulo to, dahil isa po ito sa priority bills ng Pangulo. Gusto po talaga niya itong anti-political dynasty bill.
3: Mm-hmm. At ito nga po, gaano kalaking epekto sa pambansang ekonomiya nga na ito nisa nangyayari dyan sa Senado? Tsaka totoo po ba na naging isa ito sa naging problema? Bakit yung naging failed bid natin sa UN Security Council?
4: Isa ito. Mm-hmm. Isa ito, hindi ko sinasabing ito lang.
3: Mm-hmm.
4: Isa ito sa maaaring naging dahilan. Dahil syempre, kung ang nagiging impresyon ng ibang mga bansa ay negatibo dahil sa nakikita nilang ingay,
3: mm-hmm.
4: lalo-lalo na mga public servants sa matataas na posisyon,
3: mm-hmm.
4: ay hindi man lang magkaroon ng kooperasyon, hindi nagiging maganda ito sa paningin ng ibang mga bansa, no? Mm-hmm. Pero sa ating pagkakaalam ay meron pa yatang ibang malalim na dahilan. Yan po ay ayon kay Secretary Tez Lazaro.
3: And UC Claire, sakali ho ba ay yun nga, may plano ho bang mag-request ng special session sa Senado ang Pangulo? At kung sakali, kanino niya ito i-address? Kasi dalawa nga yung nag-claim po ng leadership.
4: Kung anumang official na request na manggagaling po kay Senate, kay Acting Senate President Sherwin Gatchal, yan po ang tatanggapin ng Palacio.
3: Mm-hmm. At darating kaya tayo sa point, UC Claire, na baka para, although alam ko naman na as much as possible, gusto talaga na Malacanang ay hands off nga dito sa nangyayari problema sa Senado, ay ipapatawag niya itong yung current leader at yung dating Senate President para siguro magkaroon na ng kayusan. Isa ho ba yan sa kinoconsider?
4: Sa ngayon, hindi ko masasabi. Ayokong pangunahan ng Pangulo. Dahil mahirap din po magkaroon ng ganitong suggestion dahil iba po ang mga naratibo ni Senator Alan Cayetano. Mm-hmm. Bawat salita, bawat konting kilos ng Pangulo, binibigyan niya ng ibang interpretasyon.
3: Mm-hmm.
4: So baka sabihin na naman, dinidiktahan ng Senado, hindi po ganyan ang Pangulo. So kung kaya po nilang irisolba ang mga gusto nila dyan sa Senado,
3: mm-hmm.
4: na hindi naman to force majeure,
3: mm-hmm.
4: to ay gawa nila. Gawa nila to at kaya nila itong irisolba dahil malalaki na sila, mga public servant sila, may mga puso at utak naman sila mga gamit para maayos ito at para hindi na maapektuhan yung buong bansa. Pero kapag kinakailangan po nila ang tulong ng Pangulo, hindi naman po mag-hesitate ang Pangulo na magbigay ng kanyang suggestion at ng kanyang serbisyo para maayos po ang gulo dyan.
3: UC Claire, kunin ko yung reaction nyo sa ginawang, actually, hindi nga hearing yun. Sinasabi nga po at kung tama yung rinig ko ang term ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na parang gathering nga yung ginawa kapon at hindi yung hearing. Pero ano po ang take po ng Malacanang lalo na? At isa si Pangulo Ferdinand Marcos sa pinangalanan na tumanggap daw ng pera.
4: Hindi na to bago sa mga sinasabing bayarang witnesses na 18 ex-Marines or 18 ex-soldiers.
3: Mm-hmm.
4: Hindi na po ito bago. Talagang ito yung nais nila. At tingnan natin kung sino ba yung nasa likod niyan.
3: Mm-hmm.
4: Sino ba ang kumukumpas dyan? Inamin naman nila sa isang interview ni Attorney Baligod na itong mga taong ito ay walang trabaho at sila ang nagbibigay ng suporta, financial.
3: Mm-hmm.
4: No? Financial assistance sa mga taong ito. So mga sila ba ay nagigipit, kumakapit sa patalim? Pero tingnan natin sino ba yung mga behind dyan? Si Mike Defensor.
3: Mm-hmm.
4: Isa to sa gustong magpatanggal sa kay Pangulo sa pwesto.
3: Mm-hmm.
4: So ano pa nga asahan natin dyan? At itong mga nagpapahiring dito,
3: mm-hmm.
4: ano ba yung nais nila? Doon na lang tayo tumingin eh. Ano ba ang nais nila dito? Katotohanan? Mm-hmm. Laban ba talaga sila sa korupsyon? O laban lamang sila sa administrasyon? Jack, tandaan natin, ha?
3: Mm-hmm.
4: Sila din, sinasabi nila ngayon ay sila ay concerned
3: mm-hmm.
4: sa issue ng korupsyon, pero parang ito rin mga taong ito ang ayaw magpatuloy ng impeachment.
3: Mm-hmm. Yun nga po, yung inaano dito, bakit pinipilit sa mga oras na ito, itong flood control anomaly, yung kumbaga yung investigation. Ngayon, nagkaroon naman ng partial report na dati, yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman sila pumirma at nagreklamo din naman sila nung inaresto na si Senator Jinggoy. Kung gusto
4: nga,
3: talaga nila accountability, nandun na yung opportunity noon.
4: Tama ka, Jack. Tama ka dyan. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung sinasabi mo.
3: Mm-hmm.
4: Kasi kung lahat sila talaga ay concerned sa korupsyon,
3: mm-hmm.
4: lahat ito pa ay imbestigahan.
3: Mm-hmm.
4: Walang sinuhin, walang ipagtatanggol, walang kakanlungin.
3: Mm-hmm.
4: Diba? So dapat pantay-pantay ang tingin. Pero sabi nga natin, Kapag nandiyan sa likod ng mga to si Mike Defensor, alam na natin kung anong ibig sabihin niyan.
3: Mm-hmm. And Attorney Claire, no, may mga nagsasabi din na analyst na kung hindi talaga official yung ginawang hearing kahapon, so hindi siya in aid of legislation. So may mga nagsasabi is parang actually I think si Senator Ravi Tulfo yung nagsabi na parang destabilization, parte ito ng destabilization plot.
4: Sa ating pagkakatingin, ganun din. Kasi kung totoo ito, Jeka, kung totoo meron silang ebidensya, matibay na ebidensya, hindi nila hihintayin pa na sila'y magsalita dito sa Senado, kasama si Mike Defensor, sa pagtawag ni Senator Pia, sa pagtawag ni Senator Marcoleta, pwede silang dumiretso sa ombudsman kung kompleto sila ng ebidensya. Diba? At ipamigay nila yan kung gusto nila sa media para mabusisi. Pero bakit kinakailangan pa silang dumulog at pumunta sa Senado at pangalanan yung mga taong mukhang kalaban nila?
3: And ito, Attorney Claire, nung ano, may mga marami talagang humihingi na nung una mag-resign na bilang Senate President. Ito si Senator Alan Peter Cayetano. Pero kayo po, ano ang reaction nyo or ano yung take nyo dito sa mga ikinikilos niya na masyadong aggressive? Pero nung time naman ng mga ilang araw, ay hindi naman siya pumapasok.
4: Intention yon sa ating pagkakatingin, no? Binoycott niya para hindi talaga magkaroon ng quorum. Tandaan natin na sinadya ito at mukhang nagtawag pa siya dahil noong arestuhin ito si Senator Jinggoy, ay hindi na siya bumalik habang hinihintay siya ng ilang mga minority at that time, no? Para makapagtrabaho, pero hindi siya sumilpot, hindi sila sumipot. Pati yung iba mga kaaliado niya, hindi rin sumipot. So, sadya ito. Sinadya pa ito. Pero, tandaan natin, sino bang apektado dito? Hindi lang sila. Bansa, ekonomiya, apektado rito. Jake, ang gusto ba nila? I-hostage yung Senado? At sabihin, wala kayong quorum, hindi kami umaaten. So, wala na magiging trabaho dahil hindi kayo umaaten.
3: Ito nga, Attorney Claire, may iba naman tayo. Sino man natin si politika. Ito nga yung kanina ay bumagal nga yung inflation. Pero sa kabila nga ito na medyo magulo, yung nangyayari po sa Senado. Ano po reaction nyo na eventually medyo nakaka-recover na yung ekonomiya natin?
4: Ito nga, Jack. Sa totoo lang, sa mga meetings na pinupuntahan, pinapatawag ng Pangulo, lahat po talaga ang tutok ay para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kahit na. Meron tayong kinakaharap na global oil crisis. Yan talaga ang utos ng Pangulo eh. Jack, sa totoo lang, ang sabi niya, hindi dapat maputol ang supply ng fuel. Kasi once na putol ang supply niyan, hindi na natin pag-uusapan ng presyo kasi walang supply. Kailangan, utos niya talaga itong mariin kay Secretary Sharon Garin ng DOE. Kailangan na may supply. Wag, kasi otherwise, mas mahihirapan tayo pag walang supply. So, kung presyo man, wala tayong magagawa sa presyo kasi hindi tayo nagdidikta niyang presyo. Nagkataon na may crisis sa Middle East, pero at least dapat may supply. So, saka na natin, kumbaga, kahit yung presyo, tulungan na lang natin yung ibang kababayan natin na maiangat sila at yung impact ng oil crisis sa Middle East ay hindi masyadong maramdaman, pero syempre ramdam pa rin to. Pero dapat ang supply ay continuous sa bansa natin para tuloy-tuloy lang ang negosyo, ang trabaho, lahat tuloy-tuloy. So, of course, magandang balita po na bumabagal po ang inflation rate. Pero hindi dapat tayo magpakampante, Jack. Unang-una, nandiyan ang maiingay sa Senado. Nakaka-apekto yan. Pangalawa, parating pa rin ang El Nino. At nandiyan pa rin yung crisis sa Middle East. So tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo at ng mga concerned agencies natin. Lahat po ito ay tinututukan para po medyo malessen po yung impact nito sa atin.
3: And huling tanong lang, Attorney Claire, no, kung mapapansin natin na medyo natahimik na yung kabilang panig na laging kine-question yung kalusugan ng ating Pangulo. Ito, malapit na ngayon son at nakita natin very active na ulit or lagi naman nasa trabaho ang ating Pangulo. Pero kamusta nga po yung kanyang mga physical fitness activities po?
4: Si Pangulo po kasi, nag-gym po kasi ito. Nag-gym po talaga siya. So, at okay na po siya. Yung kanyang diverticulitis ay ayon sa kanya ay ayos na. Maayos na po siya. Wala na siya nararamdamang sakit. So, siguro, syempre yung diet niya pa rin, titignan niya pa rin. Pero nakakain niya na po lahat yung gusto niya.
3: At nakaready na po tayo para sa SONA.
4: Definitely, opo. Mm-hmm. Ready na po si Pangulo.
3: Okay, maraming salamat po. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Happy weekend, ma'am. At ingat po kayo.
4: Happy weekend, Jack. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Magandang araw.
3: Senator Erwin Tulfo magsasampa ng kaso laban sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines kaugnay ng testimonya sa Senado kahapon.
5: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
6: Papasalamat po ako kasi may urgent care po sila. Mas mabilis po sa mga ganito pong Bukas Center.
7: Ang bagong Urgent Care and Ambulatory Service Centers o DOH Bukas ay isang proyekto ng Department of Health. Sa mga Bukas Centers, ibinibigay ang mga serbisyong medikal para sa mga kondisyong hindi na kailangan pang dalhin sa emergency room ng malalaking ospital. Ilan sa mga serbisyo sa Bukas Centers ay outpatient consultation, follow-up check-up, x-ray, laboratory tests, dental procedures, minor surgical procedures, ECG, ultrasound, cancer screening, at mental health counseling. May mga gamot din po sa mga Bukas Centers at pwede ring magpa-check up ang mga buntis. May bakunahan din po sa Bukas at pwede ring magpa-injeksyon ng anti-rabies. Pumunta na po sa DOH Bukas Center sa inyong lugar. Si Sec. Tedder Bosa po ito, nagpapaalala, bawat buhay mahalaga.
8: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan! Kitty! Sorry, di kita nakita! Nadiligan ka tuloy!
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys!
10: And feel the vibe!
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
19: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
20: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
19: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
5: Naniniwala ang ilang mambabatas na isang tangkang pag-antala sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang muling paglutang ng tinaguriang 18 ex-Marines sa Senado kahapon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
21: Muli na namang lumutang ang pangalan ng ilang politiko sa pagharap sa Senado ng mga nagpakilalang dating sundalo na naging bagmen umano ni dating Congressman Zaldico. Ilan sa mga lumutang na pangalan ay mga dating kongresista na miyembro ng Makabayan Block. Si former Kabataan Partylist Congressman Raul Manuel, dating Gabriela Women's Partylist Congressman Arlene Brosas, at dating ACT Teachers Partylist Congressman Franz Castro.
22: Kaya tinitingnan natin ito na diversionary tactics dahil alam natin, no,
1: susulong na yung impeachment complaint at gusto nilang mag-create ng senaryo na kung saan mawawalan ng kredibilidad itong mangyayaring impeachment. So tinitingnan natin ito na desperadong ano siya, no, political demolition sa mga makabayan at saka yung mga nagsusulong ng impeachment.
21: Ayon sa mga dating sundalo, ilang beses umanong nakikipagkita ang tatlo kay Ko at umuuwi na may mga dala ng paper bag na naglalaman ng salapi. Giit ng makabayan, walang katotohanan ang mga alegasyon at kahit sino ay may kakayanang pumeke ng litrato sa ngalan ng mga paratang. Naniniwala rin si House Prosecution Panel Member Joel Chua na parte ito ng malawakang plano na ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment at maantala ang nakatakdasa ng trial sa July 6.
11: Yung po kasi talaga yung gusto nila, no? Gusto nilang gawin, kaya lahat po ng klase ng sirkus at saka sarsuela ay ginagawa na po nila para maantala at saka para malihis itong mga usapin na to. Pero kami po siyempre optimistic pa rin kami basta't kami po malaka-focus lamang dito.
21: Pinunari ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Aloto Adiong ang nasabing hearing. Sa halip kasi na itoon sa flood control projects, tila tina-target ang mga tao ng kamera. Tinanong din niya kung lehitimo pa bang imbestigasyon ang nagaganap o isa na itong pagtatangkang pahinain ang mga mag-uusig bago pa man magsimula ang paglilitis. Idinawit din muli ang pangalan ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila Dilima. Nanindigan si Dilima na kasinungalingan ang alegasyon at tinawag pa na questionable ang hearing sa Senado. Panawagan nila sa publiko manatiling mapanuri at huwag magpalihis sa mga pangunahing issue dahil ang nararapat nila ay isang patas at maayos na paglilitis na nakabatay sa mga katotohanan at ebidensya. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Kanya-kanyang mga pahayag ang magkabilang kampo ng mayorya at minorya sa Senado. Sino ba ang tama at sino ang mali? Alamin natin mula sa isang veteran litigator na si Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi, Attorney Kapunan. Welcome back sa Arangkada Balita.
22: Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga loyal followers ng Arangkada Balita.
5: Maraming salamat, Attorney Kapunan. Sinabi niyo kamakailan na pwedeng kasuhan ng mga taxpayer si Cayetano ng dereliction of duty or wastage at wastage of public funds dahil raw sa pananabotahe sa sesyon. Ngayong opisyal nang kinilala ng Malacanang si Senator Win Gatchalian, lalo bang lumakas ang legal basis para panagutin si Senator Cayetano?
22: Actually, klarong-klaro, no, na ang ginawa nila lalong-lalo na kahapon nung nag-convene ang tinatawag na Blue Ribbon Committee, wala namang Senate staff, walang secretary, walang records, no? At talagang wastage yan ng public resource. Because alam naman natin, sa Monday, pagkakaroon ng isang Blue Ribbon Committee and under the new head, no, si Erwin Tulfo. So anong gagawin ng Blue Ribbon Committee, legitimate Blue Ribbon Committee, nullify nila yung hearings yesterday at saka yung hearings today ng Marines, no? So wastage yan ng public resource. Mm-hmm. Kung ako ang isang taxpayer, I am a taxpayer, pwede na tayong may legal capacity to sue kasi hindi ka pwedeng dumiretso sa Supreme Court, no? Kung wala kang capacity to sue or legal standing to sue, tinatawag na yun, personality to sue. Itong nabalitaan natin, $25 million a day ang operational cost ng Senate. Sayang yun on the days of suspension na hindi naman legally suspended, no? Nag-boycott ang then majority, talagang pwedeng iakyat yan sa Supreme Court.
5: Mm-hmm. At nag-conduct pa rin ng hearing si Senator Pia Cayetano nga po kahapon kasama si Senator Marcoleta, habang si Senator Erwin Tulfo naman ay may hiwalay na hearing sa Lunes. Attorney, maituturing ba na illegal o walang bisa ang binitawang testimonya ng 18 ex-Marines sa hearing ng mga Cayetano?
22: Klarong-klaro naman na first of all, hindi credible ang mga witnesses, no? Yung mga Marines na yan, eh, Marine mismo, our own Philippine Marines are saying all of these 18 Marines, apat lang ang talagang Marines dyan, ano? So ano yung personality nung sinasabi nilang ex-Marines, no? Parang nangyari eh, circus, no? Kumasa lang ng mga tao, mga alleged witnesses, at gumawa ng istorya. Hindi lang incredible o walang credibility ang mga witnesses, pati yung story nila, yung narrative nila, eh walang credibility. Isa-isa lumalabas ang members ng House of Representatives na hindi sila, lalo-lalo na makabayan bloc, no? They're saying na wala naman silang tinanggap, no? Mm-hmm. But obviously, itong makabayan bloc, eh, original complainants yan sa impeachment complaint, no? Yung first impeachment complaint. So, lahat ata ng mga involved sa impeachment as prosecutors against Sara or members of the House of Representatives which endorsed the filing of the articles of impeachment sa Senate, eh hinanapan ng kaso. At saka telling na yung mga affidavits nila ngayon o sinabi nila ngayon, eh wala naman sa affidavit, walang sworn statement, no? Sinabi nga ni Attorney Baligod, eh bago daw yung mga discoveries nila, bago yung sinasabi nila at mag-execute daw sila ng affidavit. So anong validity? There is no legal significance. Hearsay lahat sa ebidensya, no? We lawyers, no evidence that has no proof. Or sinabi lang, o gawa-gawa lang, is not only hearsay, it can be excluded in a regular court of law, lalong-lalo na sa Senado, no, na hindi naman, ano, naman duly convened ng majority ng itong tatlo, no? Eh, usurpation nga yan, no? Usurpation of the legal powers of the legitimate Blue Ribbon Committee. Napalitaan ko rin na nag-file na ng sarili-sariling cyber libel cases tsaka perjury cases ang cert sa mga senador, no?
5: Opo.
22: I'm sorry, congressman already filed since the first time na in-expose nila ito sa Club Pilipino. Magdadagdag pa rin ata sila ngayon after that alleged expose nitong nakaraang dalawang araw. So, anong mangyayari dyan? Di kaso na naman ang haharapin nila, hindi lang yun. Yung mga conspirators, no, siguro, hindi naman naisip ng Marines ito, no, merong gumagawa ng nag-o-orchestrate, no. Kumbaga sa orchestra, sino ang conductor? Dapat yun ang hanapin. Who is the mastermind? Is it Alan Peter? Is it Marco Leta? Is it Mike Defensor? Is it Baligod? Who is masterminding this whole orchestration? And why are they doing it?
5: Ano,
22: bakit nila ginagawa yan ngayon?
5: So sino po ang mga pwedeng kasuhan sa ganitong klase ng hearing? For example, bukod sa 18 Marines, pwede bang kasuhan din itong si Attorney Baligod, yung kanilang abogado, at yung mga nagpatawag sa kanila sa isang sinasabi nyo ngang illegal na hearing na nangyari po kahapon. Let's say siya, yung mga senador na nandun, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marco Leta as well.
22: I think my opinion there is yes, pwede silang kasuhan because this appears to be a conspiracy. Ang conspiracy sa batas, the act of one is the act of all. Kung sino man ang mastermind dyan, meron talagang parang konsyerto nga, no? Singing one song, singing one melody na out of tune naman. At pwede silang kasuhan, especially since the Senate was not in session and they knew that. And then meron pa silang veiled threat na yung mga Senate staff na hindi nag-cooperate. Yung secretary, yung sergeant at arms at all the other Senate staffs na hindi nag-cooperate, eh pwede daw kasuhan ng the revised penal code. Anong tawag doon? Coercion. Abuse of public office, coercion, ang ginawa ng isang Senate president. Kung mapapatunayan na talagang although sinasabi niya na ano, let your conscience be your guide, no? lagi na lang sinasabi niya, like, he always brandishes the Constitution, sundan daw ang Constitution, sundan daw ang Senate rules, at sundan daw ang Bible. But the new majority is saying, walk your talk, no? Follow the Constitution, follow the Senate rules, and do not use the Lord, name of the Lord God in vain, no?
5: Opa.
22: Because violation talaga yung ginagawa niya. And parang ano, parang if I may say, this is already a kind word. I think he is delusional. Parang Caligula, no?
5: Opa.
22: When the house is burning, tawa na lang sila ng tawa. Gawa tayo ng ano, scenario dito. Well,
5: ayun,
22: that's what
5: po.
22: Public to appreciate na lang.
5: And habang nangyayari nga po ang lahat ng ito, Attorney Kapunan, kayo na rin po nagsabi, wastage of public funds, all this time and effort, ano, and maraming mga batas ang hindi naipapasa, di ba, dahil sa kanila. So, paano po ba yan? How is this also affecting the Filipino people po? Itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, whether you're DDS, anti-DDS, eh, hindi ho sila nagkakasundo.
22: Tama kayo, no, na that observation is correct, no, because when they say parang pagod na tayo na sa mga explanation nila na we are just upholding the integrity of the institution, no, but they are the ones, no, this new minority are the ones destroying the very institution that they claim that they are defending. Kitang-kita ng taong bayan yan. In fact, they have become a laughingstock already. Because obvious na ayaw nila i-turn over yung power. Five former Senate presidents have already said publicly to Senate President Alan Peter, resign. You are the whole cause of this commotion, of this mess, of this gulo in the Senate. And he keeps, and Alan Peter keeps saying, I can resign anytime. Well, the time to resign is now.
5: Mm-hmm. Well, he only needs, we only need one more senator to go to the new majority block, ano, para maging 13, para matapos na sana ang lahat ng ito, no? Ngayon, in the meantime, while that's not happening and we're still like may deadlock, marami ang nagsasabi na ito na nga, no, baka pwede naman puwasukan na ito ng Korte Suprema. Dahil, sabi nyo nga, paulit-ulit natin sinasabi, taong bayan po ang nahihirapan at apektado sa nangyayari ngayon. Ano pong pwedeng gawin ng Korte Suprema?
22: Although pwedeng dalhin sa Korte Suprema ito, sa palagay ko, malinaw na malinaw ang jurisprudence dyan. Ano? Your legal experts, your senators, your deans, your law professors have been quoted as saying, and I agree, there is precedent in Avelino versus Cruz. The same situation happened. What is the definition of a quorum? The same precedent happened when Senator Franklin Drilon was Senate President, exactly the same, no? Nung 24 senators sila, apat ang abroad, tatlo ang under investigation, could not be under the coercive powers. So pinalitan nila ang basis ng 1/2 plus 1 quorum. Exactly the same, so 12. And among the 12, alam naman natin, among the 12 then, during that time, were the Cayetano brother and sister and Loren Legarda. So, we are saying now, why are you questioning the quorum now when before, when it was convenient for you, and several times in the past, hindi naman kayo nagreklamo?
5: Opo. Ayan,
22: yes.
5: Taong bayan na lang po ang huhusga, no? Lalong-lalo na pagdating ng 2028. Mukhang lahat ito lead to 2028. Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi po.
22: Thank you at magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig.
3: Samantala, tinawag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na gathering o pagtitipon lamang ang ginawang investigasyon ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa issue ng flood control kahapon. Giit ni Gatchalian, hindi opisyal ang mga pahayag sa nasabing pagtitipon. Now narito, iniuugnay ng 18 ex-marine si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang senador sa anomalya sa flood control. Ayon kay Gatchalian, maaring iharap ulit ang mga testigo sa formal na pagdinig. Dagdag pa niya, dapat sa official hearing ilahad ang buong katotohanan.
5: Matapos ang ilang buwang pagtaas ng presyo ng petrolyo, naitala na ang unang pagbagal ng inflation ngayong taon sa buwan ng Mayo. Magtutuloy-tuloy kaya ito sa mga susunod na buwan? Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
0: Matapos ang pagbilis ng inflation dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng bilihin bunsod ng sigalot sa gitnang silangan, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbagal ng inflation sa 6.8% noong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ito ang unang pagbagal ng inflation ngayong 2026 kung saan naapektuhan ang buong mundo ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang bilihin dahil sa giyera sa gitnang silangan. Dahil dito, nasa 4.5% na ang year-to-date inflation, bahagyang mas mataas sa forecast ng gobyerno na 2-4%. Pangunahing dahilan nito ang pagbagal ng transportation inflation sa 16.2% dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel.
2: Ang major contributors dito ay yung pagbaba ng presyo ng diesel noong Mayo. Ang ating inflation rate dyan ay nasa 58.5%. Noong Abril kasi, triple digit itong inflation rate year on year, 122.7%. Pangalawa, yung gasolina. Noong Mayo, ito ay nasa 51.6% kumpara noong Abril naman na slightly higher at 59.6%.
0: Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin, pabahay, tubig, kuryente, LPG at iba pa. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, nakatulong ang maagap na pagpapatupad ng mga polisiya ng gobyerno tulad ng ayuda at service contracting program para maibsan ang epekto ng krisis sa bansa. Ang problema lang, may panibagong mga banta sa presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan, ang tag-ulan at ang El Nino.
2: Ang risk moving forward would really be the external, the impact of external factors sa fuel and energy commodities and yung ating presyo ng pagkain.
0: Dahil dito, tuloy pa rin ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling stable ang presyo ng bilihin at protektahan ang purchasing power ng mga pamilyang Pilipino. Plano ding buhayin muli ang El Nino Task Force para masiguro ang tuloy-tuloy na kita ng mga magsasaka gaya na lang ng cloud seeding operation, solar-powered irrigation system at marami pang iba. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
4: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
23: Nagpagas na ba ang lahat?
4: Ano man ang opinion mo?
24: Kalma, kalma.
4: Pag-usapan natin yan.
24: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
4: Kasama sina Sandro Ochona.
23: Easy ka naman
4: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
18: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
3: Naglabas muli na sa PINA ang National Bureau of Investigation sa 18 ex-Marines at kay dating Congressman Mike Defensor. Kasunod dito ng impormasyon na binayaran umano ng 5 milyong piso ni Defensor ang mga dating sundalo kapalit ng kanilang testimonya sa flood control scandal. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
6: I would happily give up this position.
7: Malalaking personalidad ang binunyag ng 18X Marine sa pag-arap nila sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black kaugnay ng flood control projects. Mali-mali taw mano ang na-deliver nila na may halagang 20 to 40 million pesos. Kabilang dyan ang mga miyembro ng Kamara, pati na sina Senator Vicente Tito Soto III at Senator Erwin Tulfo. Ang mga alegasyon, tinabla agad ng National Bureau of Investigation. May nakuwang impormasyon kasi si NBI Director Attorney Melvin Matibag mula sa partner ng anak ng isa sa mga ex-Marines. Bayad daw ang paglantad ng mga dating sundalo.
8: Napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor.
7: Sinhulan umano ni dating Congressman Mike Defensor ang mga ex-Marines ng 5 milyong piso kapalit ng pagtestigo at pagpakita sa media para magladlad ng mga impormasyon. Naglabas muli ng subpoena ang NBI sa 18 ex-Marines pati na rin kay Defensor para buksan muli ang investigasyon.
8: Initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayari siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Bukod sa gusto naming malaman kung totoo talaga yung statement nitong individual na to, gusto naming linawin kung ano yung mga pangyayari talaga.
7: Buwelta naman ni Defensor, ganito rin ang paratang kay Gotesa ng lumutang ito. Pero para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, na isa rin sa mga nabanggit na tumatanggap ng kickback, kaduda-duda ang pananalita ng 18 ex-Marines. Sa panayam sa Radyo Patrol sa East 30, sinabi ng mamabatas na halata na dinidiktahan sila.
9: Saka nagtataka naman ako bakit ang sumasagot yung abogado. Bakit hindi yung mga 18 Marines? At saka bakit pinipid yung mga information sa kanila? Okay. Kitang-kita naman kahapon kung paano sila tanungin. Pati pagpapaalala, may mga nakakalimutan pang mga detalye.
7: Sa Lunes, posible ring imbitahan ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo, ang 18 ex-Marines. Sabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, makakapagbigay ito ng proper venue para maisalaysay ang kanilang mga testimonya sa investigasyon sa flood control scandal. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Naghahanda na si Senator Erwin Tulfo na magsampa ng kaso laban sa mga dating sundalong nag-akusa sa kanya ng pagtanggap umano ng mga maletang puno ng pera. Ayon kay Tulfo, natatawa na lang siya sa mga gawa-gawang istorya ng 18 ex-Marines. Gayunman, hindi raw nila palalampasin ang usapin. Ayon pa sa senador, dapat magpakita ng ebidensya ang mga dating Marines laban sa kanya sa tamang forum. Nauna nang inimbitahan ng senador na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes ang mga dating Marines pati na si dating Congressman Mike Defensor. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na i-validate pa nila ang ilang ulat na namataan umano si Senator Ronald De La Rosa sa isang yate na patungong probinsya. Ayon kay Director ng NBI na si Melvin Matibag, maaaring taktika lang ito para iligaw ang law enforcers na layong mahuli ang nagtatagong senador. Huling nakita si De La Rosa na lumabas sa Senate premises noong May 14 kasama si Senator Robin Padilla. Kasalukuyang nahaharap si De La Rosa sa ICC arrest warrant bilang co-perpetrator sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
3: Sa ibang balita, tatlong araw na lang at pasukan na kaya sa Divisoria, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga mamimili ng school supplies at uniforme sa darating na pagbubukas ng klase. Pero ayon sa mga tindera, matumal pa rin ang kanilang bentahan kumpara noong nakaraang taon. Yan ang umaranggadang balita ni Lestor Aler.
12: Unti-unti nang dumaragsa ang mga mamimili ng mga school supplies at uniforme sa kahabaan ng M. De Santos Street sa Divisoria sa Maynila. Kahit na makulimlim at nagbabadyang masamang panahon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak. Ayon kay May Mendoza, dumarami na ang namimili ng school supplies sa kanilang tindahan habang papalapit na ang eskwela. Bukod sa mga magulang, ilan din sa kanilang mga customer ay mula sa mga barangay. Pero sa kabila nito, matumal pa rin ang bentahan kahit na nanatiling mababa pa rin ang presyo ng mga ito.
25: Medyo umano naman na dumadating na rin yung mga SK naming suki, yung mga pamigay, namimili na sila pa isa-isa.
12: Samantala, medyo inaalat din ang tindahan ng uniforme ni Lilibet Bahalia. Kwento niya, piling araw lang din mabenta ang kanyang paninda.
26: Okay naman yung bentahan ng uniform.
10: Pero medyo matumal pagka simpleng araw. Pero Sabado Linggo, mabili naman.
12: Ang presyo ngayon ng notebook ay nasa 120 hanggang 380 pesos depende sa klase, 10 hanggang 12 pesos kada peraso naman sa lapis at 10 pesos each sa ballpena. Nasa 25 hanggang 35 pesos ang pad paper, habang ang crayons naman ay nasa 40 hanggang 120 pesos. Para sa mga backpack naman, may mabibili ka na sa halagang 120 hanggang 350 pesos, habang ang trolley bag naman ay naglalaro sa 850 hanggang 1,200 pesos. Para naman sa mga uniform, ang polo at blouse ay nasa 230 hanggang 280 pesos, 200 hanggang 350 pesos sa pants at skirt, 105 hanggang 180 pesos sa t-shirt, at ang sando naman ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 160 pesos. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte ang ilang tendero-tendera para lamang makabenta.
13: Sinasagad namin kahit pumatong na lang kami ng piso or dos, makabili lang sila at makapag-wholesale kami ng items. Kasi once na maras marami, yung barya maiipon, malaking bagay na rin sa amin yun.
12: Umaasa naman sila na mas darami pa ang hahabol na makabili ng mga school supplies ngayong weekend hanggang sa magsimula na ang klase sa Lunes. Naglabas na rin ng DTI ng gabay sa pamimili ng school supplies na layong bigyan ng opsyon sa mga mamimili at impormasyon habang papalapit na ang pasukan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
5: Pinaboraan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na mailagay sa hospital arrest matapos siyang arestuhin sa kasong plunder at graft. Pinag-iisipan din ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na maghain ng kaparehong motion. Nagbabalik si Mari Ocampo.
21: Ilalagay na sa hospital arrest si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan matapos aprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion dahil sa estado ng kanyang kalusugan. Ayon sa kampo ni Bunoan, sa edad na 80, nakararanas na umano ng iba't ibang karamdaman ang dating kalihim, kabilang na ang ilang komplikasyon sa puso, buto, kidney at iba pa. Kaya hiling ng kampo ni Bunoan, hospital arrest sa isang private hospital sa Pasig City. Tumutol ang prosekusyon sa hiling dahil hindi umano sapat ang mga dahilan ni Bunoan para mapagbigyan ang kanyang hiling. Anila, nakabiyahe pa ang akusado ng round trip sa Estados Unidos. Personal din siyang dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearings at nagampanan ng tungkulin bilang kalihim ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ngunit ayon sa ruling ng 5th Division, may mga pagkakataong nangingibabaw ang humanitarian considerations kesa sa mahigpit na pagpapatupad ng detention rules. Kaya sa final court order, partially granted ang motion ni Bunoan. Sa halip na isang private hospital ididitine ang dating kalihim, sasailalim siya sa kustodiya ng PNP CIDG sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Inutusan din ng mga doktor ng ospital na magsumite ng independent medical evaluation sa loob ng 5 araw para i-verify ang medical findings na iniharap ng depensa. Samantala, inamin ng legal counsel ni Senador Jinggoy Estrada na pinag-iisipan ng kanilang kampo na maghain din ng motion para sa isang hospital arrest. Kahapon, dumalo ang senador sa kanyang arraignment sa 2nd Division sa pamamagitan ng video conference. Ayon sa kanilang kampo, iniinda ni Estrada ang osteoarthritis, kung kaya't nahihirapan ang senador na magpakita ng personal sa court hearings.
14: Parang you could consider it a potential pain management issue. Dati nakakayanan niya. Pinapatakbo siya ng ilang araw under stress na aggravated.
21: Ang 2nd Division ang naghain ng not guilty plea sa kasong graft para kay Estrada matapos itong tumangging maghain ng sagot sa kanyang arraignment habang nakatakda pang ischedule ang bagong date ng pagbabasa ng sakdal kay Bunoan dahil sa kanyang kalagayan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: Hindi tinanggap ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan ang paghingi ng tawad ng nakainitang viral na pulis na si Corporal Simeon Suan dahil sa agresibong pag-aresto sa nakabanggaang senior citizen. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
1: to give his side on the matter.
15: Mula ang eksenang ito sa press conference ng National Police Commission kung saan nagkainitan ang viral na pulis na si Police Corporal Simeon Suan at si NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan.
16: Huwag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilang po masasabi ko rito. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi sa kayo sa media.
17: Hindi kami nagpapapogi dito.
16: Magpapapogi kayo, sir.
17: Alam mo, Corporal Suan, kung ganyan ang mga klase ng polis dito, I'll be happy, the National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is.
15: Kalaunay, humingi ng tawad ang polis, pero may pahabol na hirit.
19: Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng pasensya sa aking nagawang statement sa press briefing nyo kahapon. Batid ko po ang inyong kadhikain na linisin ang aming hanay, pero hindi ko po matatanggap ang tinatawag nating trial by publicity.
15: Nang tanungin si Kalinisan kung tatanggapin niya ang sorry ni Suan.
20: Ano kailangan ko tanggapin? The offense was done in public. Diba? The offense was done against the public.
15: Matatandaang ang pulis ay nag-viral sa social media matapos niyang arestuhin ang nakabanggang senior citizen sa agresibong paraan. Bumaha ng negatibong komento mula sa mga netizen ang bidyong ito, kaya agad inaksyonan ng NAPOLCOM. Bumuelta pa ang pulis na hindi siya nabigyan ng tamang proseso.
20: He's being given due process. The case is being investigated by the IMIS. Tuloy-tuloy lang. He will be heard. There's a six-member panel of commissioners. He will have his own trial. Diba? Ang sinasabi kasi ng iba, no due process. But come on, you have to realize the offense was done in public. And it is my job as the vice chairperson and executive officer na nagpapaandar ng opisina. Trabaho ho natin to.
15: Ayon kay Kalinisan, hindi dumating sa tamang oras si Suan, kaya dumiretso sila sa pagharap sa media. Sa banat na nagpapapogi lamang si Kalinisan, tugon niya.
20: Hindi po ako papogi at hindi po ako tatakbo sa eleksyon. Ako po'y anak ng pulis na nagtatrabaho, gusto ko lang gampanan ng tungkulin ko.
15: Nakatakdang magsampa ng kasong kriminal ang senior citizen sa Lunes dahil sa di umano'y pagbabanta ng pulis sa buhay nito. Iginiit ni Kalinisan, mananatili ang mahigpit na pagdidisiplina ng komisyon sa hanay ng pulisya hanggat mayroong paring mga di katangi-tanging pulis. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pasok na sa susunod na round ng Birmingham Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos magwagi laban sa pambato ng Russia na si Alina Charayeva nitong Huwebes sa score na 6-2, 7-5. Nagtagumpay at nasungkit ni Ayala ang quarterfinals ticket. Muli namang makakaharap ng 21-year-old Pinay tennis pride ang pambato ng Thailand sa susunod na kompetisyon. Una nang natalo ni Ayala ang Thai tennis player sa SEA Games noong nakaraang taon na.
5: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Yes, Friday na. Mm-hmm.
26: Nakakapagod tong linggo na to.
5: Oh, makakapagpahinga rin kahit papano.
26: Pero tanda mo, Lunes na naman yung susunod.
3: Maliksinado na naman tayo.
5: Parang before you know it, ayan na naman po tayo. Ha? Break muna.
3: Happy weekend muna.
5: Yes. Mm-hmm. Ako po si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
27: Tayo ang likod.
28: Sa ulo ng mga nagbabagang balita tunggalian sa liderato ng Senado, hindi pa rin natatapos. Korte Suprema, hinimok na tuldukan na ang issue. Sa pool sa CCTV, babaeng iniwan ang cellphone sa mesa ng isang kainan na salisihan. Tindero ng pandesal, pinatay ng kapwa tindero sa Pampanga, biktima, ilang beses pang inatake kahit nakahandusay na. Italyanong na biktima umano ng kawatan, kalabosso, nagpanggap lang palang ninakawan para makakuha ng emergency passport. Mga namimili ng school supplies tagsana ilang araw bago ang balik eskwela. Sitwasyon sa Divisoria, tutukan live. Inflation, bahagyang bumaba nitong Mayo, pero presyo ng mga bilihin, inaasahang mataas pa rin ngayong taon. At Vini, may bagong collab sa isang dance group para sa Signals World Tour.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa patuloy na sagutan ng magkatunggaling kampo sa Senado. Dumulog na sa Korte Suprema ang isang guro

0: Naniniwala naman ang ilang eksperto na hindi pa rin matatapos ang tunggalian, lalo't parehong iginigiit na magkabilang panig na sila ang may legal na puder sa liderato ng Senado.
1: At makakasama po natin ngayong gabi si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang gabi po, Senator Gatchalian.
2: Good evening, Karen. Good evening, Alvin. Magandang gabi sa inyong dalawa.
1: Senator, lumalabas ngayon na parang dalawang kampo ang nagpapatakbo sa Senado. Dalawa ang lumalabas na liderato. Pati ang mga komite, pati ang mga empleyado, ang ilan sa kanila, gulong-gulo po. Ano ang nakikita niyong solusyon, Senator Gatchalian, sa sitwasyon ngayon?
2: Well, malinaw na malinaw, Karen, na pag titignan natin yung pinaka-basic, no? Meron kaming 12 senador sa aming pangkat at merong 10 senador sa kabilang pangkat. So malinaw na malinaw na meron tayong majority. At pangalawa, yung mahalagang ahensya at branches of government ay kinikilala yung ating liderato. Ang House of Representatives na counterpart natin, sila ay nagbigay ng recognition sa ating liderato. Ang executive branch ay nagbigay na rin ng kanilang recognition sa ating liderato. At yung iba pang mga ahensya ay nag-uumpisa na rin, nagpapadala ng mga kanilang recognition. At pangatlo, ang pinakamahalaga rin dito ay yung mga independent na pag-aanalisa tulad ng Integrated Power of the Philippines, yung mga pahayag ng law deans, law school deans, lahat ay sinasabi na yung nangyari last Wednesday ay legal at naayon sa batas.
1: Okay. Now, Senator Gatchalian, may mga precedent nga po no, pagdating sa Supreme Court decision, yung Avelino versus Cuenca, pati po ang yung quorum na ipinatawag ni Senate President Franklin Drilon noong 2012 or 2015. Marami naman pong lumalabas niyan. Pero ang tanong, wala pa rin 13 para palitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nangangahulugan po ba kahit vacant? Kasi tinawag na all committee chairs were vacant, pati ang posisyon na yon. Ang paniniwala niya, siya pa rin ang Senate President. Kasi wala naman daw kayong 13.
2: Ang declaration ay all seats vacant. At yan ginagawa sa House of Representatives, dito rin sa Senado. At pag sinabi ang motion, from Senate President all the way to the committee chairmanships ay vacant. So ibig sabihin walang mga posisyon. At dito na rin pumasok yung pagkakahalal ng Senate President pro tempore at yung ibang mga chairman. No? So yun naman ang nangyari kasunod. Kaya yung aking designation, at yun rin ay sinabi nung Wednesday, ay acting Senate President. Dahil under our rules, pag walang Senate President, acting Senate President ang nagpo-perform ng duties ng Senate President.
1: Okay. So paano na po ang impeachment trial sa July 6? Sino po ang magpapatawag ng trial? Sino po ang magpe-preside sa impeachment trial?
2: Meron ng calendar na in-release at pinublish at ito ay susundan natin. At dahil nga ang acting Senate President, ako, ay na-designate, tayo rin po ang magiging presiding officer pagdating ng impeachment trial.
1: Oo, pero Senator, hindi ba posibleng malaking gulo yan? Kasi ang mangyayari, yung kampo niya lilitaw. Yeah. Tapos siya po ang magpe-preside. Ang kampo po ninyo lilitaw. I-insist nyo kayo mag-preside. Anong posibleng mangyari doon, Senator?
2: Well, malinaw naman yung recognition ng House of Representatives, ng executive branch at ng iba pa. At malinaw rin, pati yung mga independent law experts ang nagsasabi na regular at legal yung nangyaring pagpapalitan last Wednesday. At yun ang susundan natin. Kung sinong itinalagang acting Senate President, then yun ang dapat mag-function as acting Senate President. Kasama na dun lahat ng kanyang duties and responsibilities.
1: Oo. So una, may balak po ba kayong magtalaga o mag-designate ng presiding officer specifically for the impeachment trial, or will you take over this responsibility?
2: Yun ang aming pinag-uusapan. No? For now, ang nakasaad sa rules ay yung Senate President. In this case, the acting Senate President ang magpre-preside. Pero meron ring pag-uusap at pag-aaral kung dapat magtalaga

0: ng ibang presiding officer.
1: Okay, may isang guro po na dumulog sa Korte Suprema para, kumbaga, hiningi na sagutin na itong nangyayari po sa Korte Suprema, itong impasse sa Senado. May plano po bang dumulog ang mga kasamahan po ninyo or hihintayin nyo na lang itong naging petisyon ng isang teacher?
0: Dahil kami party of interest dito sa case na ito, responsibilidad namin na sumagot kung ang Korte Suprema ay magpapadala na ng mga kasulatan at hihingi ng aming sagot. So magpa-participate kami dito sa case na ito na inihain sa Supreme Court.
1: Alright, etong Solid Block 12, hihiling po ba kayo kay Pangulong Marcos Jr. na magpatawag na ng special session sa susunod na linggo? At dadalo po ba kayo?
0: Karen, ang pinakamahalaga dito sa special session, yung mga naiwan ng trabaho. Kung matatandaan natin, tatlong araw kami walang trabaho. At isa sa pinakamahalagang naiwanan ay yung promotion ng mga general. May limang generals tayo na up for promotions at dahil walang session, hindi sila na-promote. At ako, utang na loob natin dito sa ating mga generals na dapat silang ma-promote dahil sa iba sa kanila, 30, 40 years na nagtatrabaho at ito na lang yung kanilang huling promotion na pwede mangyari. So, para sa akin, ito ang pinakamahalagang, isa sa pinakamahalagang paksa na dapat tingnan at pag-usapan during the special session. Pero ang mahalaga rin, yung iba pang mga items na dapat pahalaga pag-usapan sa special session. So, ito ay ina-itemize namin at linalatag namin mabuti. At pinag-uusapan pa kasalukuyan.
1: Doon sa Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing na isinagawa ni Senator Marcoleta, no, sinabi po ng kampo ninyo na it's not recorded. Parang ano po yun? Lalabas parang nag-press conference lang yun kung hindi recorded. Anong saysay po nun?
0: Yun ay parang ordinary meeting. Nagkaroon ng meeting sa loob ng Senado at para hindi na magkaroon ng komosyon ay pinayagan na lang na magkaroon ng ganitong meeting. At ang official na Blue Ribbon na hearing will be on Monday.
1: Okay, so walang legal status yung isinagawang pagdinig kahapon? Wala na yun sa records completely?
0: Wala yan sa Senate records. It will not form part of the Senate records.
1: Senator Gatchalian, wala po bang effort sa magkabilang kampo na mag-usap? Nagpahiwatig ba si Senator Alan Cayetano na gusto niya makipag-usap sa kampo niyo? Kayo naman po, nag-effort rin ba na mag-usap kayo? Mag-dialog?
0: Ako, Karen, nasabi ko sa ating mga press conferences na ang gusto ng bawat lahat ay magtrabaho. Alam ko ang mga senador natin ay ang direksyon nila ay magbumalik sa trabaho, makagawa ng mga panukalang batas na makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na ngayon mataas ang presyo ng bilihin, ang inflation mataas. Ayun naman, pare-pareho yung aming direksyon. At ang aking direksyon ay magkaroon ng united na Senado para bumalik tayo sa trabaho at ma-address natin mga problema natin sa inflation at sa iba pa. So, aking bukas ang aking puso, pintuan, pag-iisip sa pag-uusap at gumagawa na rin tayo ng efforts para makausap yung ating mga senador. Whether minority, majority, Karen, ako mismo ay bukas ang aking puso at pinto para kausapin ang ating mga senador.
1: Ngayon, lumabas po ang arrest warrant laban kay Curly Discaya na nasa kustodiya ng Senado. Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo ang mga otoridad tungkol sa pag-aresto kay Discaya?
0: Meron. Kakatawag lang ni Secretary Remulla para mag-coordinate. At inaayos na namin ngayon yung mga papeles para i-turn over si Discaya sa PNP.
1: Anong mensahe niyo po kay Senator Alan Cayetano? Ito na po ang huli, sir.
0: Ang mensahe ko sa lahat ng senador, no, na bumalik na tayo sa ating trabaho. Maraming nanonood sa atin, maraming nagugulat sa nangyayari sa Senado, maraming nagagalit, maraming nadidismaya. At pero ang importante ngayon ay makabalik tayo sa trabaho para matugunan natin yung mga problema ng ating bansa. At yun na nga, no, nasabi ko na ako ay bukas ang aking puso para pag-usapan, kausapin at pag-usapin itong mga issues natin at higit sa lahat ay makabalik tayo sa ating tungkulin.
1: Maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian.
0: Maraming salamat, Karen.
2: Naglabas na ng warrant of arrest ang Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan para arestuhin ang mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Discaya. Taog na ito ng kasong malversation of public funds na isinampa ng Office of the Ombudsman sa umano'y manamalyang flood control project sa Bulacan. Ipinaaaresto rin ng korte sina dating DPWH engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at pitong iba pa. Nasa kustudiya ngayon ng Senado si Curly Discaya matapos patawan ang contempt sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee habang ang kanyang misis ay nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory kaugnay naman ang kaso sa iba pang ghost project sa Davao Occidental. Nakaditini naman sa New Quezon City Jail sa Payatas sina Hernandez at Mendoza dahil sa kinakaharap ding kaso sa Sandigan Bayan. Nabiktima ng salisi ang isang babae sa loob ng isang fast food restaurant sa Tondo, Maynila. Tinangay ng kawatan ang cellphone ng biktima na aabot sa 50,000 piso ang halaga. Pati laman ng kanyang online banking account na limas. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
3: Tila naghahanap ng mga pepestohan na lalaking ito sa loob ng isang fast food restaurant sa Barangay 94 Tondo, Manila, hapon ng Hunyo 4. Maya-maya, umupo siya sa tabi ng mesa ng dalawang magkausap na babae. Dito na naganap ang tiyempo ang lalaki para makuha ang cellphone na nakapatong sa mesa at saka umalis. Kwento ng biktimang si Crystal May, iniwan niya ang cellphone sa mesa para kunin sa counter ang kanyang order. Tiwala siyang hindi ito mawawala dahil nakabantay naman sa kanilang gamit ang kasamang si Romilin. Pero may babaeng bigla rin kumausap sa kanyang kasama.
4: Noong una po, may lumapit sa akin na babae. Nagulat ako, nagtatanong kung saan daw po sakayan ng pre-deal. Kaya tinuro ko po yung jeep ng papuntang Divisoria, baba na lang siya dun sa pre-deal. Yun po pala, umikot na yung kasama niya, tas kinuha yung phone.
5: Parang nagtanong-tanong lang sila, ganun. Then hanggang sa yung isang lalaki dun sa gilid, dinampot yung phone ko.
3: Tinatayang 50,000 piso ang halaga ng ninakaw na cellphone. Nakuha rin ang 13,000 piso sa isa sa mga wallet app.
5: Pagkatapos nung nangyari, inopen po namin, nag-withdraw kami. Doon pag-check ko po is parang 4 balance na lang po siya.
3: Natuntun pa umano nila sa isang tracking application ang lokasyon ng cellphone sa bahagi ng Jacinto Street matapos ang insidente. Pero sabi ng biktima, hindi na natuntun sa tracking app ang cellphone pagkalipas ng ilang oras. Nag-iimbestiga ng pulisya para matuntun ang mga salarin. Paalala naman ng barangay sa publiko, huwag iwanan ang kanilang mahalagang gamit, lalo na sa mga mataong lugar, gaya ng mga kainan. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang pandesal vendor ng habulin at atakihin sa San Fernando, Pampanga. Matapos barilin, makikita sa CCTV na inuntog pa ng suspect sa semento ang ulo ng biktima at hinampas pa ng bato hanggang mamatay. Sinasabing umiwas na umano ang biktima na kinilalang si Angelo Moscoso, pero hinabol pa rin siya ng suspect na isa pa ring pandesal vendor patungo sa Barangay Lara sa San Fernando City. Sinasabing matagal nang may alitan na ang dalawa. Patuloy pa ang pagtugis ng mga pulis sa suspect. Arestado ang isang Italian matapos magsumbong sa pulis na ninakawan siya ng riding in tandem habang naglalakad sa Quezon City. Pero lumabas sa imbestigasyon na gawa-gawa lang ang kwento ng dayuhan. Nagpapatrol, Bea Quadra.
6: I want to explore here. I want to go to explore here. Because I like to explore the area. Pero I don't know why they touched me. It's small bag, they like this.
7: Sa bahaging ito ng Pitwazon Boulevard sa Project 4 Quezon City, dinala ng pulisya ang isang Italian para ipakita ang lugar kung saan natangay umano ang kanyang clutch bag na naglalaman ng passport, dokumento at pera Miyerkules ng gabi. Pero nagduda ang pulis sa Italiano dahil pabago-bago ang kanyang kwento. Sa kanyang unang pahayag, sinabi niyang dinaanan siya ng riding in tandem pagkalabas sa isang fast food chain. Subalit nang muli itong tanungin, binago niya ang salaysay at sinabing nangyari ito malapit sa police station. Sa inspeksyon at backtracking ng CCTV sa barangay, walang nakitang palatandaan na dumaan ang biktima na naglakad lang umano mula Cubao. Hindi rin nakita sa mga footage ang tinutukoy nitong riding in tandem. Nang imungkahin ng mga pulis na tawagan ng kanyang asawang Pilipina na taga Masbate para ipaalam na ligtas siya, dito na umano nagpanik ang dayuhan dahil ayaw nitong ipaalam ang nangyari. Lalo pang nagduda ang mga otoridad ng suriin ng investigador ang cellphone ng Italian.
8: Nung iniscroll po natin ang nakita, nagsesearch siya ng mga police station within Quezon City around 3 o'clock pa lang ng hapon. So medyo nagkaroon na kami ng doubt.
7: Kalaunay umamin ng dayuhan na gawa-gawa lamang ang kanyang kwento para mabigyan siya ng emergency passport ng embahada. Aniya, 4 na buwan na lamang ang natitirang validity ng kanyang passport.
9: To give me emergency travel because I don't see to go.
10: So in short, you were not robbed. Nobody took it from you, right? There was no snatching, no rider wearing or naked.
8: So kailangan para makasakay siya dun sa isang airlines na sasakyan niya supposed to be today, ang naisip niyang paraan ay mag-fabricate na siya ay biktima ng snatching para maka-avail siya sa embassy ng tawag nila ay emergency passport.
7: Inamin din ng Italian na nagastos niya ang sinasabing nanakaw sa kanyang pera na 9,000 piso.
8: Wrong judgment lang sa part niya. Actually, pwede naman siya pumunta sana dito sa police station at humingi ng tulong. And pwede naman, tutulungan talaga natin at ipa-facilitate natin kasi lalo na foreign national, talagang aalalayan po natin. Pero siguro, out of fear or talagang gusto niya na mapabilis, kaya siya nag-imbento ng isang senaryo.
7: Nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District ang suspect at nahaharap sa reklamong perjury. Makikipag-ugnayan din ang QCPD sa Italian Embassy at Bureau of Immigration para sa mga susunod na legal na proseso. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
11: Arestado ang nasa 26 na individual na sangkot umano sa illegal na online debt collection operation sa Quezon City. Nadiskubre ng NBI ang malawakang operasyon ng mga suspect na matinding nananakot at nanlilinlang habang naniningil sa utang ng mga binibiktima. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
12: Bit-bit ang warrant to search, seize and examine computer data, lumusob ang mga operatiba ng NBI Special Action Unit sa opisinang ito sa Quezon City na nagsasagawa muna ng illegal collection operation mula sa mga naglo-load sa online lending app.
13: NBI,
12: ayon sa NBI, nagpapanggap na mga tauhan ng law enforcement agencies at gobyerno ang mga loan collector para takutin umano ang mga may utang.
14: We applied 3 cyber warrants. We found several dirty phones as well as computers which yielded digital footprints of fake messages.
12: Sa forensic examination sa mga nakumpiskang device, natuklasan sa mga mensahe na nagpapanggap umano ang mga suspect bilang mga pulis, sheriff at iba pang kawanin ng gobyerno. Ginagamit nila ito sa pananakot at sasabing may nakaambang na warrant of arrest, court order o pending na kaso ang sinisingil. Nadiskubre rin ng mga operatiba ang mga text blasting device, voice over internet protocol systems, mga server at iba pang kagamitang kayang magpadala ng libo-libong mensahe sa mga borrower. Ayon sa NBI, bagamat lehitim ang collection agency ang negosyo, lumalabas sa investigasyon na may ilang operasyon nitong gumagamit ng pananakot at panlilinlang para mapilit ang mga nangungutang na magbayad.
15: Hindi, bawal yun. Bawal yung manakot.
16: Ano lang yung sinasabi niyo?
15: Ayun lang. Una, mga reminders lang ng bayad nila. Tapos yung iba naman, nakatanggap ng email ng bangko. So kami yung nagpa-process.
16: Ano yung example na linya?
15: No comment na lang kasi naano na po yan.
12: Agad inaresto ang 26 na empleyadong huli sa aktong gumagamit ng computers at cellphones.
17: 300 employees ang dinat na namin doon. So yung mga ibang employees, we release them for further investigation.
12: Isinampa na ng NBI ang mga kasong computer-related forgery, misuse of devices, at usurpation of authority laban sa mga nasasangkot.
18: Nananawagan ng NBI sa mga nabibiktima ng panlilindang, pananakot at mga peking legal threats mula sa mga online collection operations na magsampa ng reklamo para managot ang mga sangkot. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
11: Dagsa sa Divisoria ang mga mamimili para sa murang school supplies ilang araw bago ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Live mula sa Maynila, nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, kumusta naman ang sitwasyon dyan?
13: Bernadette, rain or shine, makikita mo sa kalikuran ngayon, dagsa po ang ating mga kapamilya dito sa Divisoria sa Maynila para mamili ng mga school supplies, lalo na't ilang araw na lang po ibalik eskwela na naman ang ating mga chikiting. At kung kayo po ay nagbabudget for today's video, gusto nyo malaman magkano nga po ba ang presyuan ngayon, abot kaya nga ba, lalo na't marami ngayon ang tight ang kanilang budget, mabilisan lang po i-rundown natin dito. Ang notebook, Bernadette, binibenta nila ito, 20 pesos kada piraso. Kung bibili ka ng 10, 180 pesos po ang kanilang bundle price. Kung bibili ka naman ng pencil, ng ball pen, naglalaro po sa 10 to 12 pesos ang presyuhan nito. At syempre, yung mga may elementary student na mga anak dyan, kagaya ko si Azilea, nako, yung mga crayons po dyan, mabenta rin dito sa Divisoria. Sa presyo po yan, 65, 75 at 95 pesos, depende po sa dami ng mga piraso ng mga crayons sa inyo pong bibilihin. At syempre, may mga pencil cases din po dito ngayon. Parang one-stop shop na ito pinapuntahan ko. Eh, no, Bernadette? 100 to 150 pesos kada piraso at depende sa disenyo ng pencil case ang presyuhan dito sa Divisoria. Of course, hindi rin mawawala yung mga binibenta pa nila ng mga pad papers na naglalaro po yan sa nasa 50 to 75 pesos. Depende kung 1/2, 1/4 o whole pad paper ang inyo pong bibilihin. Hindi rin mawawala dito, of course, yung mga school shoes. Napakamura ng ilan sa mga nakita ko dito. Meron mga 100, 150 pesos ang kada piraso na mga bentahan po nila dito. Habang syempre, kung kayo po ay nandito na rin sa Divisoria at bibili kayo ng mga school bags at lunch boxes, ay naglalaro po sa 400 to 680 pesos ang kada piraso niyan. Depende sa laki at depende sa disenyo. At itong Webes nga, Bernadette, nag-inspeksyon ng mga tauhan ng Department of Trade and Industry sa ilang mga tindahan dito sa Divisoria. At ayon po sa kanila, karamihan sa mga nagbibenta ay hindi nagtaas ng presyo ng mga school supplies. Inaasahan naman ng mga tindera na sa susunod na linggo pa niyan, mas darami ang dadagsang mamimili dito sa lugar.
19: Baka sa Monday pa po yan pagka nailistahan na po ng mga estudyante. Mas bumaba po ngayon ang notebook kumpara sa nakaraang taon. Mas mura po siya ngayon. Ito po ma'am, dati bentahan po namin neto dati, 250 isang bundle. Ngayon ma'am, 118 na lang.
20: Kahit po umuulan, dumadagpas, dumadagsa po sila.
21: So ano po pinaka-bestseller sa inyo?
20: Notebook, crayons, halos lahat naman po. Punta na kayo rito sa Divisoria, sa May Ilaya.
21: Magkano lang ang budget?
22: 1,000.
21: Okay, so ano pa yung mga nabili nyo na so far?
22: Ayan pa lang.
21: Ano po sir yan?
22: Mga school supply.
21: Opo, notebook, ano po sir?
22: Notebook, ball pen, papel.
21: Ano pa kulang sir?
22: Marami pa po eh.
11: Bernadette, alam ko marami sa mga parents katulad ko ang excited nang mamili ng mga school supplies para sa kanila po mga chikitings. Pero paalala po ng DTI ha, maging mapanuri pa rin po sa mga produktong bibilihin para po sa ating mga anak. At kung kayo po ay gusto yung malaman magkano po ba talaga ang presyuhan yan, ang suggested retail price ng ilang mga school supplies, nakapost na po sa official social media pages ng DTI. O siya, Bernadette, mamimili mo na ako para sa anak ko? Balik sa inyo dyan. Kala ko ikaw yung estudyante. Maraming salamat, Liza Aquino. Dagdag bawas ang inaasahang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakahuling trading sa Mean of Plats Singapore, para sa unang bahagi ng linggong ito, namumurong tumaas ang presyo ng diesel sa Martes, June 9. Maglalaro ito sa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro, habang may inaasahang rollback na piso hanggang 1.50 kada litro ang gasolina. Ilan sa mga dahilan ng pagsirit ng presyo ng diesel, ang muling pagbanta ng Iran na isara ang Strait of Hormuz, pagkakaantala ng peace negotiations at pagbaba ng global oil inventories. May huling trading day pa ngayong araw na maaaring makaapekto pa sa price adjustment sa susunod na linggo, pero ang Department of Energy pa rin ang magdidikta sa final price adjustment dahil nananatili pa rin sa State of National Emergency o National Energy Emergency ang ating bansa.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalaking nagpanggap na pulis at nangikil sa mga dayuhan arestado. At bahinante na ipit sa loob ng truck na sumalpok sa pader. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
4: Oras, 6:56 ng gabi.
23: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
24: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
24: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
24: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
31: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
33: Liver up na tayo
32: with Liveraid Pro.
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
4: Oras, 6:58 ng gabi.
23: Oras, hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tayo ng report mula sa ating mga radyo patrol. Pinalaga ng grupo ng mga communication educator ang pagbansag sa mga mamamahayag na umano'y bayaran. Balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen?
34: Nanawagan ng Philippine Association of Communication Educators sa mga opisyal ng pamahalaan, akademya, mga institusyon at publiko na iwasan ang pagbansag sa mga mamamahayag bilang bayaran. Ito ay kasunod ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan sinabi nitong karamihan umano sa mga miyembro ng media ay bayaran. Ayon sa PACE, papangalib at walang batayang generalization ang ganitong pahayag lalo na sa panahon ng paglaganap ng disinformation. Binigyan din ng grupo na mahalaga ang papel ng media bilang fourth estate sa pagpapanagot sa mga nasa kapangyarihan at sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Roen Cueto. At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Pulis at mangikil umano ng mahigit 1,000,000 piso mula sa mga dayuhan. Ayon sa pulisya, hininga ng pera ng suspect ang mga biktima kapalit ng pag-aayos umano sa kanilang kaso. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
35: Ako ah.
36: Pagkabot ng pera sa target. Ito ang naging hudyat ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para arestuhin ang lalaking ito na nagpapanggap umanong pulis sa Parañaque City.
3: Asa yung kasama mo?
5: Ay, kasama mo!
3: Kasama mo!
36: Inireklamo siya ng apat na dayuhan dahil sa umano'y pangingikil kapalit ng pag-ayos sa kanilang kaso.
6: Ang alam ko, negosyante sila dito. Kaso syempre, being a foreign national, ayaw nila na maapektuhan yung kanilang negosyo o di kaya magawan sila ng mga kaso at mapabalik pa sila sa kanilang mga sa kanilang bansa.
36: Base sa investigasyon, una nagpadala ang suspect ng isang pekeng police report noong Abril kung saan nakasaad ang umano'y kaso money laundering at tax evasion laban sa kumpanya ng mga biktima. Nangingi ng 500,000 piso ang suspect sa mga dayuhan para sa umano'y pagbasura ng kanilang kaso. Nitong Hunyo, isang pekeng immigration lookout bulletin order naman ang ipinadala ng suspect sa mga biktima at ginamit ang pangalan ni Police Major Artemio Armada ng Manila Police District. Nagtungo sa tanggapan ng CIDG si Armada para pasinungalingan ang nasabing dokumento.
6: Ang tanong ko, pirma mo ba ito?
7: Hindi po, sir. First time ko nang encounter ito, kaya sobrang gulat ko. Kaya sabi ko kay sir, mag-i-retiro na ako, bakit may ganyan pang...
6: Ginagamit niya ang ating ang organisasyon, ang ating kapulisan, much more ang isang officer, para makapanakot sa isang banyaga at magbigay ng kapalit na magbigay ng pera. Malaking halaga, pinangalawahan pa niya kahapon. Una is 500,000, pang kahapon is 600,000.
36: Umamin na suspect sa krimen. Dating umano niya mga boss sa mga dayuhan sa isang money changer at nagawa lamang niya ang pangingikil dahil sa matinding kagipitan.
8: Ang bayad utang ng iba natalo sa sugal, na mga bills. Kaya yun, nagawa na desperado po.
36: Sinampahan ng mga reklamong robbery extortion at usurpation of authority in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012 ang suspect. Inaalam na rin ng pulisya kung may iba pang nabiktima ang suspect. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Nasa gitna ng isang pahinanteng na ipit sa sinasakyang truck matapos itong sumalpok sa pader sa Pasig kaninang madaling araw. Sa Caloocan naman, sugatan ng isang babaeng angkas na motorsiklo matapos pumailalim sa isang kotse. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
9: Maingat at dahan-dahan ang operasyon ng mga tauhan ng Ugong Rescue para mailabas ang isang lalaking pahinante na naipit sa truck na ito. Sumalpok ang sasakyan sa pader sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa Barangay Ugong, Pasig City madaling araw ng Biyernes. Inabot ng 2 oras bago nasagip ang biktima na mayroong malay at nakakausap.
10: Kinailangan natin ng assistance ng MMDA tow truck.
12: Nakaipit na siya sa upuan, yung pinto na UP kasi.
9: Ayon sa truck driver, bigla umanong nawala ng preno ang sasakyan. Kaya ikinabig niya ito sa gutter para hindi masagasaan ang mga rider sa kanyang harapan.
14: Bandanggit na stop, tapos nawala ng preno kasi nga maraming mga motor nakaparada kasi stop eh. Kaya ang ginawa ko, ginater ko yung gulong, kaya lang tumalon pa rin sa gutter, kaya tumama ako sa bakod.
9: Giit niya hindi mabilis ang takbo ng truck na galing sa Quezon City at may kargang mga bakal.
14: Mabigat ang karga ko, hindi ako pwede makabilis takbo. Pasalamat ako, ligtas kami.
9: Nagtamo ng mga sugat sa binti ang pahinante habang iniinda ng driver ang pananakit ng katawan. Dinala na sila sa paggamutan para mabigyan ng lunas. Nasugatan din ang isang rescuer sa operasyon. Patuloy naman ang investigasyon ng Pasig PNP Traffic Section sa insidente. Samantala, pumailalim ang babaeng ito sa isang kotse sa may EDSA sa bahagi ng Bagong Baryo, Caloocan, Biyernes ng umaga. Sakay ang babae ng isa sa 2 motorsiklong sumemplang. Agad na pinahinto ng isa sa mga rider ang kotse matapos na makita nga sa ilalim na ang angkas. Agad na bigyan ng paunang lunas ang biktima bago isinugod sa ospital. Iniimbestigahan pa rin ng otoridad ang insidente. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Nag-awol o absent without an official leave ang pulis na pwersahang umaresto sa matandang driver ng van na nakabanggaan niya sa Taguig City. Ayon sa hepe ng National Police Commission na si Rafael Kalinisan, dapat ay nasa ilalim ng restricted custody si Police Corporal Simeon Suan. Pero hindi na umano siya nagre-report sa trabaho. Dagdag pa ni Kalinisan, ito na ikatlong beses na nag-awol si Suan sa nag-viral na video sa pilitang hinila ni Suan ng biktima pababa ng kanyang sasakyan at pinosasan. Sa press conference naman ng Napulcom, sinabi niyang ginagamit siya ni Kalinisan para magpabango sa media. Samantala, magpupunta naman sa Napulcom ang biktimang senior citizen para maghain naman ng mga kasong kriminal at administratibo laban kay Suan. Pinagbanta naman siya ng pulis na babarilin siya kapag nagkita silang muli. Dinisarmahan na at inalis na rin sa pwesto si Suan.
4: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ba ang bagyong Esther at magpapaulan ba ang habagat ngayong weekend?
5: Bernadette, nakatawid na ng southern Taiwan ang tropical depression Esther na nabuo po yan at pumasok sa Philippine Area of Responsibility Biyernes ng madaling araw. Huling namataan ang bagyo, 250 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay po ang hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. Gumagalo ngayon ang bagyo pa east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1 dyan sa Batanes para sa malalakas na hangin. Pero makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo bukas, Sabado ng umaga, habang patuloy itong hihilahin itong habagat na magpapaulan dito pa sa Northern at Central Luzon ngayong weekend. Kapamilya, ligtas dapat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya mag-ingat, magplano at maghanda. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, June 6 at 7 sa Luzon, maulap sa umaga hanggang tanghali at sa hapon pa may mga asang pag-ulan dito sa bahagi ng Pangasinan, Central Luzon, Calabar Zone at maging sa May Mindoro. Meron ding malalakas na mga pag-ulan sa madaling araw ng Linggo sa ilang bahagi ng Southern Cagayan Valley at sa May Nueva Ecija at maging sa ilang lugar ng Cordillera Linggo ng umaga. Tanghali hanggang pagsapit ng gabi, meron ding kalat-kalat na mga pag-ulan pa sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa Palawan, hapon aasahan ang mga pag-ulan dahil sa thunderstorm sa parehong araw ng Sabado at Linggo. Posible rin pagsapit ng gabi, meron pang mga pag-ulan sa ilang lugar ngayong weekend. Sa Visayas, uulan po Sabado ng umaga sa gitnang bahagi sa May Cebu at mas maraming lugar sa Kabisayan ang uulanin mula tanghali. May kalakasan po yung boost ng ulan sa hapon sa May Negros, pati sa May Samar at sa Panay. Meron pang kaunting ulan muli sa Central Visayas Linggo ng umaga at uulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan pagsapit muli ng hapon, lalo sa Negros at Panay, bagamat mawawala na yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga, bandang Sabado po yan, tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan, lalo sa May Sarangani at Davao Occidental. Bandang hapon naman, maulan sa May Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur at sa May Bukidnon, at meron pang kaunting ulan sa May Central Mindanao sa gabi. Sa Linggo, hapon muli uulan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo po sa May Lanao del Sur, Bukidnon, maging sa May Davao de Oro at Davao Oriental. Mababawasan yung mga pag-ulan dyan pagsapit ng Linggo ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, posible pong pagkapananghalian hanggang gabi ng Sabado may aasahang mga pag-ulan. Ibig sabihin po maghapon pa rin pong maulap. At sa Linggo naman, maulap pa at pwedeng may mga pag-ulan sa madaling araw at pagsapit po yan ng umaga. At halos wala nang ulang aasahan hanggang gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
4: Tuloy-tuloy ang box office success ng Tayo sa Wakas sa pagpasok nito sa ikalawang linggo. Pero kahit sinabing last project na muna nila na magkasama, G pa rin kaya ang mga bidang sina Donnie Pangilinan at Del Mariano para sa Part 2? Nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Isang block screening ng pelikulang Tayo sa Wakas ang inorganisa at dinaluhan ni Piola Pascual at anak na si Inigo Webes ng gabi. Thankful ang lead stars na si Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa all-out support ni PJ.
13: Sobrang busy din ang tao na yun, yeah. And the fact that he took out this amount of time just to be with us and to have a block screening. Mahal namin yan, si Papa P.
15: He's really supportive of us, so thank you so much. It really means a lot.
11: Bukod kay Piolo, nagpa-block screening din sina Ivana Alawi at Joshua Garcia.
13: That's what we love most about, I think, our circle and yung kapamilya spirit. Mm-hmm. And when we have people you know, like PE supporting us and our friends. We'd love to do the same for them.
16: You're great.
17: The best!
16: Yes.
11: Second week na nang tayo sa wakas at hanggang nitong June 4, naka 70 million pesos na ito sa takilya. Patunay ng box office star power ni Donnie at Belle sa mga Gen Z stars ngayon.
13: Hindi lang naman kami yun eh. Grabe yung team behind this film and I just want to thank them. We can't take the credit talaga, MJ, kasi you know, we're just very humbled that we're able to have this type of story and everything else is just a plus.
11: At sa lahat ng mga nakapanood, iisa ang hiling.
18: Fans are asking for a part 2 reaction.
16: Hey, panoorin niyo yung part 1. Panoorin niyo yung part 1, di ba?
11: Donnie, reaction.
13: Panoorin niyo muna yung part 1.
18: Pero would you grant it if the clamor is there?
16: You know, I really haven't thought about it. But ang masasabi ko lang, sana subaybayan niyo yung part 1. Malay niyo, you never know what happens, right?
13: Siyempre, MJ will never say no, di ba? And when the story comes. But
11: palabas pa rin ang tayo sa wakas sa mga sinihan nationwide at magkakaroon na rin ng international screenings. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: At susunod, free term school calendar ng DepEd sisimula ng ipatupad sa Lunes. Pinay tennis star Alex Ayala muling nagpakitang gilas sa Birmingham Open. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
4: Oras 7:12 ng gabi.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
22: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
21: Ay, malabo.
22: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
21: Para malinaw.
24: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
25: EO, love your eyes.
2: Basta AM, DZMM.
18: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
27: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
29: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
30: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
29: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.

0: Naniniwala pong ilang eksperto na hindi pa rin agad matatapos ang sigalot sa Senado, lalo't parehong iginigiit ng Gatchalan Block at Cayetano Block na sila ang may legal na poder at sa liderato ng mataas na kapulungan. Dagdag pa rito ang ilang isyu maaring maapektuhan ng Senate impasse gaya ng impeachment trial at flood control scam. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Magmula ng maluklok sa poder ang grupo nila Senador Sherwin Gatchalan noong Miyerkules, nagkaroon ng dalawang mukha ang liderato ng Senado na ayon sa isang eksperto ay hindi naman nabago sa kasaysayan ng Pilipinas.
2: Yung magdalo, magdiwang, yan ang unang-una. No? Pero ngayon, nakita rin natin yan noong panahon ni Salonga, no, versus Neptali, noong panahon ni Angara versus Franklin Drilon versus Manny Villar, Franklin Drilon. No?
1: Tingin ni Tihangki baka lumala pa ang sitwasyon dahil sa nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na may epekto rin sa halalan.
2: This can be compared to a political trench warfare. No? Ito ay kumbaga nag-dig in na sila, naghukay na sila ng kanilang mga posisyon. Itong mga nasaksihan natin ay pagpapatuloy lamang ng lumalalang krisis sa ating politika.
1: Maski ang House Prosecutor si Gatchalan at hindi si Senator Alan Peter Cayetano ang kinikilalang presiding officer.
3: Kung anong posisyon ng House, yun din po ang posisyon ng 11 prosecutors. We will be submitting to the leadership of Acting SP Win Gatchalan.
4: Sa ngayon, ang aming rules, ang nakasaad sa rules natin ay yung Senate President ang presiding officer. Mm-hmm. But in this case, dahil ako ay tinalaga na acting Senate President, tayo ang magpre-preside. Pero papag-uusapan pa namin all seats vacant, tapos na yon.
1: Nariyan pa ang investigasyon sa flood control scandal na tinalakay kahapon ng Cayetano Block at magiging sentro ng pagdinig ng Gatchalan Block sa Lunes.
5: Those types of things will create longer are bigger problems in the longer term. So just look at what happened yesterday. Is there actually, you know, a proper proceeding that was conducted? And if there was no proper proceeding that was conducted, were the statements of the resource persons properly under oath? So all of these questions will continue to fester if the Senate can't look for a middle ground. And that middle ground, I think at this point, at least in the next few weeks, doesn't necessarily have to be a president of the Senate that's selected by 13. They need to look for a presiding officer at this point that will be acceptable to both blocks.
1: Kinastigo naman ni Senador Panfilo Lacson si Cayetano dahil dinamay siya sa isyu ng flood control. Pinuri naman ni Senador Rodante Marcolet ang hearing at ang mga tumistigo. Pinag-iisipan naman ni Representative Jinky Luis Rodzia Adyong na idemanda ang mga nagdawit sa kanila sa hearing. Pero giit ni Senadora Loren Legarda, hindi magagamit ng kampo ni Gatchalan ang 1949 ruling ng Korte Suprema uko sa quorum ng Senado para maging legal ang sesyon noong Miyerkules. Ang 1987 Constitution na kasi ang pinatutupad ngayon habang nakabase sa 1935 Constitution ang hatol sa Avellino versus Cuenco noong 1949. Batay sa kasalukuyang saligang batas, kailangan mayorya ng lahat ng senador ang bumoto, kaya 13 ang kailangan para makapaghalal ng Senate President. Nakasaad din ito sa patakaran ng Senado. Sa 1935 Constitution, hindi nakasaad kung kailangan ng mayorya ng lahat para ihalal ang leader ng Kamara at Senado. Punto rin ni Legarda na sa Senate rules na dapat mayorya ang ng lahat ng senador ang batayan ng quorum kapag halalan ng leader ng Senado ang usapan. Yan din ang sinabi ni Cayetano nitong Webes nang igit niya na siya pa rin ang Senate President.
6: You cannot declare all seats vacant with 12. You can declare all seats vacant below the Senate President and Senate pro tempore with 12. Section 1, the Senate shall elect its officers, President, President pro tem, Secretary, okay. Mm-hmm. Number 2, the office of Senate shall be elected by the majority of all its members. Mm-hmm. Hindi quorum yan, ha? Majority of all its members.
1: Mm-hmm. Ngayong Biyernes, dumulog na si High School Teacher Barry Tayam sa Korte Suprema para ipadeklarang legal ang pag-upo ni Gatchalan.
7: Kasi nag-aagulo eh. Pati mga tao sa social media, pati iba't ibang mga legal expert, nag-aagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say.
1: Tingin ni Lacson si Cayetano ang dapat umakyat sa Korte Suprema, bagay na kinontra nito.
6: Silang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yon dahil alam niyang mali sila. Why would they, that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time.
1: pero atubili ang ilang eksperto sa pagdulog sa korte.
5: History shows that even when petitions to question Senate leadership are brought before the Supreme Court is quite hesitant to rule on them anyway. So everyone is now familiar with this 1949 case of Avelino versus Cuenco. The first part of that decision is basically the court saying, you know, this question belongs to the Senate.
2: Malulunasan lamang itong problemang ito sa pamamagitan ng politika rin. Kung makuha ng Gatchalan Block eventually yung 13 or more votes to eventually legally and with finality makuha nila ang Senate presidency.
1: Samantala, ang mga dating Senate president na sina Coco Pimentel, Juan Miguel Zubiri, Vicente Sordo III at Franklin Rilon na nawagan sa lahat ng kasalukuyang senador na iwasan ang bangayan sa publiko na umano'y nakasisira sa imahe ng kapulungan at sa halip ay dalhin ang diskusyon sa plenaryo o sa tamang lugar. Dapat din umanong unahin ng Senado ang mga mahalagang issue gaya ng ekonomiya bago ang anilay internal maneuvering. Dagdag nila, ang pinakamataas na tungkulin ng isang leader ng Senado ay hindi kumapit sa kanyang posisyon kung hindi ipamana ang isang Senado na mas malakas, mas respetado at mas mahigpit ang pagsunod sa batas kaysa nung maluklok siya sa pwesto. RG Cruz, ABS-CBN News.
0: Bahagyang bumaba ang inflation rate noong Mayo pero inaasahang mananatiling mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin ngayong taon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
8: Ramdam ng tinderang si Jesse ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil mismong mga binibenta niya apektado rin. May mga customer niya na nagrereklamo kaya nililinaw na lang niya sa kanila na talagang tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa gulo sa Middle East.
9: Mga itlog, yung mga ingredients, sobrang taas na rin. Kaya no choice ako, nagtataas din ako.
8: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Mayo sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Pero isa pa rin ito sa pinakamataas na inflation rate sa mga nakalipas na taon. Paliwanag ng PSA, bahagya kasing bumaba ang presyo ng ilang produktong petrolyo at ng ilang pagkain.
10: Major contributors dito ay yung pagbaba ng presyo ng diesel noong Mayo. Ang ating inflation rate dyan ay nasa 58.5%. Noong Abril kasi triple digit itong inflation rate year on year, 122.7%.
8: Ngunit ang isa sa minomonitor nila ngayon ay ang presyo ng bigas na tumaas ang inflation rate sa 15.6% mula sa 13.7%. Tag-ulan na kasi at may inaasahan pang El Nino.
10: At tumaas yung presyo ng bigas. So alam naman natin na malaki yung weight ng rice doon sa basket natin, particularly doon sa bottom 30% income households.
8: Mas mabigat ang epekto ng taas presyo sa pinakamahihirap. 8.4% ang inflation para sa tinatawag na bottom 30% income households. At inaasahan pang mananatiling mataas pa rin ang mga presyo ngayong taon dahil hindi pa tapos ang giyera sa Middle East at may mga posibleng bagyo pa.
11: With respect to gasoline and diesel, no, mataas pa rin siya. Pero kung hihilahin ito yung ano, all the other items in the consumer basket, yun ang tinatry natin na wag sana mangyari.
8: Dagdag ng DepDev, nakatulong ang mga hakbang ng gobyerno para maging stable ang transport cost gaya ng fuel subsidies at pag-imbak ng sapat na fuel reserves. Patuloy din anila ang mga programa ng pamahalaan para hindi tumaas ng husto ang presyo ng mga bilihin at maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
12: Official nang ipatutupad sa Lunes ang three-term school calendar sa mga pampublikong paaralan. Pero hiniling ng isang grupo ng mga teacher na ipagpaliban muna ito dahil maraming guro ang hindi pa rin handa. Nagpapatrol, Francis Orsio.
13: Tatlong araw bago magbukas ang klase sa June 8, puspusan ang naghahanda ang Batasan Hills National High School sa Quezon City para sa pagpapatupad ng three-term school calendar mula sa dating four-quarter system. Kasabay ng Brigada Eskwela sa pinakamalaking public school sa Lungsod, ang parents orientation para ipaunawa ang bagong school calendar.
14: Okay naman yung ano nila, pagtanggap nila doon sa three terms.
13: Para sa Department of Education, magiging mas maayos ang sistema dahil mahati sa tatlong block ang bawat academic term. Ito ang opening block, instructional block, at end of term block.
14: We really think that this is a move to organize the way we run a school year. Uh-huh. Imbis na labo-labo, halo-halo, ang ginagawa natin, there's a dedicated time for teaching and learning. There's also a dedicated time for remediation, enrichment, co-curricular and extracurricular activities.
13: Ang three-term calendar ang isa sa tugon ng DepEd sa kinaharap na learning gaps ng mga estudyante. Sa ulat ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, 87% o halos siyam sa bawat 10 grade 11 students ang maituturing na non-independent readers o hindi lubos na nauunawaan ang binabasa.
15: Nakakalungkot kasi yung sobrang basic na pagbabasa sa mga tunog, sa mga letra, hanggang dun sa kahulugan ng salita, mm-hmm. ay kalakhan ng mga estudyante hindi talaga nila kaya. So, babalik ulit tayo sa ugatin natin sa pinaka-basic.
13: Naiugat ng DepEd na ang problema sa pagbabasa ay nagsisimula habang nasa elementarya pa ang mga bata. Ayon pa sa DepEd, sumasalamin nila ito sa mas malawak na krisis sa edukasyon bunsod ng makakaugnay na suliranin tulad ng kahirapan, kakulangan ng suporta sa edukasyon sa loob ng tahanan, class cancellations at kakulangan sa learning materials. Pero para sa Alliance of Concerned Teachers, padalos-dalos ang DepEd sa pagpapatupad ng reforma sa edukasyon nang walang sapat na paghahanda. Anila, hindi pa handa ang mga guro na ipatupad ang three-term calendar.
16: Baka pwedeng i-consider talaga yung deferment nito o suspension muna, knowing na hindi lang school calendar yung nagbabago. Sa gitna ito ng pagbabago ng curriculum at yung pagbabago din doon sa budget of work namin.
13: Sabay namang inilunsad ng DepEd ang Project Handa bilang nationwide school readiness tracker para mamonitor ang mga pasilidad, kagamitan, teknolohiya at iba pang pangangailangan ng mga paaralan. Batay sa datos ng tracker, nasa 28 billion pesos na halaga ng kinakailangang structural repairs ang natukoy ng kagawaran, kasabay ang 2.7 billion pesos na kailangan para sa water, sanitation at hygiene facilities. Bumaba naman nasa 144,000 ang classroom shortage sa bansa mula sa dating 165,000. Tiniyak ng DepEd na patuloy na nagpapatayo at isinasaayos ang mga silid-aralan sa bansa. Inilabas din ng DepEd ang panibagong guidelines na susundin tuwing may kalamidad at iba pang emergency. Sa ilalim ng bagong department order, pagbabasehan ng ahensya ang four-level learning continuity framework kung ipagpapatuloy ba ang klase, ipatutupad ang flexible class arrangement o tuluyang kakanselahin ang pasok. Tiniyak naman ng National Electrification Administration na handa ang mga electric cooperatives sa patuloy na supply ng kuryente sa mga paaralan sa pasokan. Francis Orso, ABS-CBN News.
17: Lalo pang pinabibilisan ang rehabilitasyon sa itinuturing na pinakamahabang kalsada sa bansa na Maharlika Highway. Ininspeksyon kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works Secretary Vince Dizon ang bahagi ng highway sa Pinabakdaw-Samar. Kabilang ito sa priority infrastructure projects ngayong taon at aabot sa 16 na bilyong piso ang halaga ng proyekto. Ayon sa Pangulo, layon itong mapabuti ang interconnectivity sa rehiyon at mapalakas ang mga oportunidad sa ekonomiya doon. Sakaling matapos sa Agosto, sinabi ni Dizon na ang 3 oras na biyahe mula Tacloban City hanggang Catbalogan City ay inaasahang aabuti na lamang.

0: Pero humabot si Ayala at winalis ang sumunod na 5 games para manalo. Ang final score 6-2 at 7-5. Makakaharap ni Ayala sa quarterfinals si Mananchaya Songkhiao ng Thailand na tinalo niya sa kanyang gold medal match sa 2025 SEA Games.
1: Susunod, Sandigan Bayan, kinatigan ng motion ni dating DPWA Secretary Manuel Bonoan na maisailalim sa hospital arrest. At Vinny, sasamahan ng besties at A-Team sa Signals World Tour. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: DZMM, numero uno sa aksyon! Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
3: Oras 7:32 ng gabi.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
10: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
11: Issue Spotted.
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Oras 7:35 ng gabi.
4: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Partially granted na Zandigan Bayan ang hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Punoan dahil sa kanyang edad at problema sa kalusugan. Nakikipag-ugnayan na ang PNP General Hospital sa pribadong paggamutan kung saan nakakonfine ngayon ang dating kalihim. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Matapos sumuko sa mga otoridad noong Lunes, nananatili ngayon sa isang pribadong ospital si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan dahil sa

0: problema sa kalusugan. Inilipat siya ng paggamutan mula sa PNP General Hospital dahil sa kondisyon ng kanyang puso. Sa isang resolusyon nitong Webes, partially granted ng Sandigan Bayan 5th Division ang kanyang hiling na hospital arrest habang gumugulong ang kanyang kasong plunder at graft. Pinayagan ng korte na makonfine si Bunoan sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City. Mahigpit na babantayan ang kanyang kalusugan at sakaling bumuti na ang kanyang kondisyon ay irerekomenda na ang paglipat sa kanya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon naman sa pulisya, hindi pa maililipat ang dating kalihim sa kanilang ospital dahil wala pang resulta ang mga isinagawang diagnostic procedure sa kanya.
1: We're still waiting for the result of the angiogram and the 2D echo. Hopefully, pag lumabas yung mga result ng diagnostic procedure at makita na siya ng attending physician niya, doon natin malalaman kung pwede na siya i-transfer.
0: Hindi nakadalo si Bunoan sa kanyang arraignment kaugnay sa kasong graft nitong Webes. Binasa lamang sa korte ang liham kung saan nakasaad na si Bunoan ay dumaranas umano ng type 2 diabetes, spine pain, chronic kidney disease, carcinoma, prostate cancer at acute coronary syndrome. Pero naunang ininda ni Bunoan ang alta presyon. Dahil sa limitasyon ng PNP General Hospital bilang isang level 2 facility, handa ang PNP na magbigay na rekomendasyon na manatili sa pribadong ospital si Bunoan kung kinakailangan.
1: Actually, ang plano naman natin dito is we will collaborate with the attending physician. Ia-allow natin ho na dito sila, makapagpasyal sila rito sa mabisit nila ang kanilang patient dito sa PNPGH po. And then they can recommend kung ano yung mga dapat gawin, then the doctors in the PNPGH will collaborate with them.
0: Sa ngayon, stable ani lang kondisyon ni Bunoan, pero hindi pa matiyak kung kaya na nitong humarap sa korte. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Ilang grupo ang dumipensa sa paring si Flaviano Villanueva o mas kilala bilang Father Flavi matapos siyang idawit sa umano'y pagpapadala ng kickback sa iba't ibang personalidad. Maring itinanggi ng Arnold Jansen Kalinga Foundation at Program Paghilom ang mga aligasyong nakakuha si Villanueva ng pera. Pinabulaanan din ang dalawang grupo na parehong itinatag ni Villanueva na may simbahan sa lugar kung saan sinasabing nakakuha ang pari ng pera, pati ang sinasabing delivery ng pera sa isang address. Anila, gawa-gawa lamang ang mga akusasyon at ayon pa sa grupo, malisyoso at mapanira ang mga paratang laban sa pari na kilala sa pagtulong sa mga mahihirap at sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings.
3: Isinumite na ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang counter-affidavit sa ombudsman kaugnay ng umano'y bigo niyang pagdeklara sa 75 million pesos campaign donation sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau of the Office of the Ombudsman for Luzon ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Matapos ang sinasabing pagtanggap ng donasyon mula kina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Mismong si Defensor ang nagkumpirma ng isinumiting counter-affidavit. Nauna rito, iginiit ng Office of the Ombudsman na dapat ay idineklara ni Marcoleta ang pera sa kanyang SALN na naglalaman ng detalye ng kanyang cash at deposits mula 1992 hanggang 2025.
2: Susunod, ilang kaanak na mga nawawalang sabungero may panawagan sa DOJ kaugnay ng abogado ni Atong Ang. Bini, may pinaghahandaang pangmalakasang pasabog para sa Signals World Tour. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balikatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM!

0: Nagkarambola ang tatlong truck sa North Luzon Expressway malapit sa May Kawayan Toll Plaza nitong Biyernes ng umaga. Sa video, nakuha ni Bayan Patroller Nazir Verto Valencia mula sa service road, kitang apektado ang dalawang southbound lanes ng expressway, kaya mabigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Naialis naman ang mga sasakyang pasada alauna ng hapon ayon sa pamunuan ng NLEX. Batay sa paunang investigasyon, insufficient braking distance o masyado manong nakatutok ang isa sa mga sasakyan kaya sumalpok sa dalawa pang truck.
1: Hiniling po ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na magsagawa ang Department of Justice ng preliminary investigation sa inihain nilang reklamong obstruction of justice laban sa abogadong ng puganteng si Charlie Atong Ang. Ayon po sa complaints, docketed na ang reklamo kay Attorney Carolyn Cruz kaugnay ng umano'y panunuhol sa ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero para hindi dumalo sa pagdinig sa mga kasong kinakaharap ni Ang. Sa isang pagkakataon, ibinigay pa umano ang pera sa isang farm na pag-aari umano ni Ang. Itinabi ng complainants ang sinasabing suhol ng pera bilang ebidensya, pero itinanggi ng ibang kaanak ng mga nawawalang sabungero na sinuhulan sila. Inamin nilang tumanggap sila ng 20,000 pesos mula sa abogado ni Ang bilang tulong pinansyal, pero hindi anya ito para maimpluwensyahan sila na ihinto na ang kaso. Isang linggong nawala ang isang dalagita sa Bustos, Bulacan matapos umanong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang ama. Bangkay na nang matagpuan ito ng kanyang mga magulang sa isang bakanting lote. Yan ang ulat na hihimayin ni Gus Abelgas at Jeff Caparas sa inyong ABS-CBN Soko, Scene of the Crime Operatives.
2: Nasaan si Marinella? Ito ang paulit-ulit na naging tanong ng kanyang mga magulang. Ang 16 na taong gulang na dalaga biglang nawala.
3: Naghahanap din po kami sa damuhan. Upunta po kami sa kapatid niya, doon sa panganay kong anak. Tapos nakarating pa nga po kami ng katakte hanggang malawak.
4: Sa kanilang walang tigil na paghahanap, unting-unting nabunyag ang kwento.
5: Sabi ko sa anak ko, binulong ko lang kanina habang naglalakad ako na magparamdam ka sa akin yung kaba ko.
4: Pero sa huli, ang matutuklasan pala ay mga masalimuot na rebelasyong halos di ka panipaniwala.
3: Pero mulok na hindi na nila magamit yung bata sa kanila, ibibigay sa akin. Hindi na nila alam kung saan nila itatapon yung bangkay. Sobrang sakit.
2: Panoorin na ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
6: Panibagong He-Man ang matutunghayan sa Masters of the Universe at dumaan sa matinding pagsasanay ang bidang si Nicholas Galitzine para gampanan ang makapangyarihang mandirigmang si Prince Adam. Ang panayam sa bida sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
7: Hindi biro ang naging pagsasanay ng aktor na si Nicholas Galitzine sa kanyang pagbibida sa Masters of the Universe.
8: How are your sword skills now?
9: I think my sword skills are pretty good right now. I mean, I did have 5 months basically every day to perfect them. And as you said, you know, yeah, a lot of people dream of being able to play someone like this, so I just feel very lucky.
7: Ginagad ni Nicholas ang karakter ni Prince Adam na dumaan sa maraming hamon matapos ang trahedya. Hinarap niya ang mga ito bago nakamit ang kapangyarihan bilang He-Man. Sa totoong buhay, aminado ang aktor na matagal din bago siya nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili para magpatuloy sa kanyang napiling karir.
9: So many of the people in my line of work constantly deal with this sort of imposter syndrome, and that's been a big thing for me to overcome myself.
8: So how do you deal with imposter syndrome?
9: You just try and ignore the feelings and do it anyway. And I still feel imposter syndrome, you know. It's part of the process. I've accepted that.
7: Ibinahagi rin ni Nicholas ang kanyang proseso sa pagpili ng proyekto.
9: Usually, if it scares me, it's something that I know I really have to do.
7: Bida rin sa Masters of the Universe na Camila Mendez, Idris Elba, Alison Brie, at Jared Leto bilang si Skeletor.
10: Let me show you what real power looks like.
7: Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
6: Ready na ba kayo sa pangmalakasang dance break? Yan ang pinaghahandaan ng Beanie sa kanilang much-awaited Signals World Tour, kung saan makakasama nila ang kanilang Coachella buddies at besties at ang grupong A-Team. Nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Tatak na ng Nation's Girl Group Beanie ang kanilang dance breaks. Mapa Pantropico, Shaggy D, o Salamin, it's a wow kapag sila ang humataw. At sa nalalapit na Signals World Tour, there's no stepping back pagdating sa dance breaks. Dahil makakasama ng Beanie ang kanilang katuwang sa Coachella 2026 na besties at ang world-renowned hip-hop street dance crew na A-Team.
12: Sobrang fun po nila and ano, naging comfortable naman po kami agad. They're very approachable. It was a very productive training and marami po kaming mga bagong natutunan. Definitely a new style kasi ito rin goal namin for Sugar Rush and Step Back. It's nag-e-explore talaga kami sa ibang style ng dancing.
11: Kwento ni Coach MJ ng A-Team, matagal na nilang gustong makatrabaho ang Nation's Girl Group.
13: The first time that I saw them, the first thing that I noticed agad, very, very sync sila sa isa't isa. Mm-hmm. And so, in terms of cleanliness, wala na agad akong problema. Sobrang gaan ng mga rehearsals namin kasi they're very, very professional, very mabilis pag-absorb.
11: Refreshing para sa walo ang flavor at estilo ng sayaw ng A-Team na tiyak umanong papatok sa panlasa ng blooms.
13: For to further level up yung mga production numbers nila and of course yung mga different pasok ng mga style, mm-hmm. and of course yung mga hinihintay na dance breaks and hooks ng Beanie, tatry nating pasarapin pa yan. Yung combination pa lang yun, di ko lang alam kung di pa ma-excite yung mga tao, pero triple threat talaga yung combination na yun.
12: I feel talaga iba yung magic na makikreate namin pag nagsama-sama A-Team, besties and Beanie.
11: Sold out na ang Manila Day 1, Cebu, at Ronert Park sa California. Konti na lang at masosold out na rin ang Day 2 ng Manila Leg ng Signals World Tour. MJ Felipe, ABS-CBN News.
14: Wow, it's a Friday!
15: Is it? Kasi matas ko yung energy ni Karen Davila, mukhang hindi
14: oh,
15: Friday.
14: Oh, parang may milagro. Dahil may gulo sa Senado, ang taas ng energy ko.
15: Parang pwede ka pang mag-TV Patrol Weekend.
14: Grabe! Oo!
1: Totoo ba?
14: Usually po wala na akong boses ngayon.
15: Oo, Friday, ano?
14: Oo, bakit?
15: Siguro mataas yung level ng
1: adrenaline.
15: Ano, kasi, ng adrenaline kasi because of what's happening in the Senate.
14: Kasi naman po, dalawa yung nag-aangking leader, magpatatlo na tayo. Umili na tayo sa ating tatlo.
15: Remember, isa lang ang session hall.
14: Oh, yun
15: sabi
14: nga.
15: Mo kanina sa kanya.
14: Kita-kita oh, tayo. Oh, paano sinabog? Yun?
15: Hindi, isa lang yan. Oh, isa lang.
14: Isa lang yan.
15: Oh, isa lang yan. Kung sinong iyong honor nung kagaya niyan, may issue sa warrant of arrest, di ba?
14: Yeah.
15: O kanino ano ibibigay ng korte ngayon?
14: Yeah, tama.
15: Kung kanino niya ibibigay yun, eh di yun yung leader ng Senado.
14: Yan, oo.
15: Sinong magre-release kay Curly Discaya, o di yun ang leader ng Senado?
14: Mm-mm. May kasabihan nga, di ba? A name, a position or a name is only a name but without the power that goes with it. Ano yun? So ang tanong, sino ang nire-recognize?
15: Yes.
14: Yun, isang malaking hamon yan.
15: Sa tinanong mo siya kanina kung sino ba ang magkakaso sa Supreme Court,
14: yeah.
15: Wala kasing gustong mag-budge kasi pag ikaw ang pumunta sa Korte Suprema, para ikaw naghabol.
14: Mm-mm.
15: So yung bawat
1: ganun,
15: kampo, ang sinasabi
1: na
15: tama yung ginawa ko, may presumption of regularity ito. Kung sino maghabol at magkikwestiyon sa Korte Suprema, o di siya ngayon yung dihado.
14: Yeah.
15: Kasi parang
14: buti na lang may teacher, no? Yung guro.
15: Yung,
14: yung guro ang nasa.
1: May third party.
14: Kasi, may third party.
15: Tsaka nakakahiya po, tingnan nyo ha, ang teacher po ang nagsampa ng kaso. Kasi, taxpayer po ang apektado,
14: tama,
15: yung taong bayan. Hindi kayo nagtatrabaho, puro kayo bangayan. Ang laki-laki ng sweldo ninyo, puro sila bangayan.
14: Mm-hmm.
15: O samtala ang teacher, magkano yung sweldo ng teacher, di ba? Yung mga batas na dapat ninyong inaaksyonan, natitenga.
14: Oh, tsaka ang pangit ng imahe. Sa totoo lang, nakakababa ng moral.
15: Yeah.
14: Di ba? Yun yun.
15: But
14: that's a democracy. Ganun ang demokrasya.
15: O, pero huwag namang ganun. Pati ang trabaho, 2 days siguro pwede na, patatawarin natin.
1: Ang tagal na masyado.
15: Mag-isang linggo na.
14: Mm-hmm.
15: Kung isang linggo na nag-a-.
14: Pero ang daming kailangan sagutin na mga legal issues talaga. Eh. Yung declaration
15: naman
14: of vacancy. Diba? Kasi yun ang inaangkin ni Senator Alan Cayetano.
15: Yeah.
14: Dapat sagutin na yun para in the future, wala na ulit.
15: Tama.
1: Kasi isipin mo, pwedeng mangyari ulit
14: pwede
1: in the future.
14: Pwede.
15: Lalo na kung stalemate. 11-11.
1: Pwede pala ganyan. Huwag lang mag-attendance. Ay,
15: pero paano nga ba kung naging 12-12? Halimbawa lang kumpleto sila, pwede pala talaga silang mag-stalemate kasi sa US
14: pwede,
15: karen,
14: pwede.
15: Ang Vice President sa Amerika, yun ang nagbe-break ng ties sa US Senate.
14: Mm-hmm.
15: Kasi ang Vice President sa kanila, yeah, yun ang presiding officer. Sa atin kasi
14: hindi
15: wala
14: eh. Ganun. Oo, hindi ganun eh.
15: Oh. So kung ties sila na 12-12, sino magbe-break ng tie?
14: Yeah. So malaking bagay itong si Pangulong Marcos Jr. pag nagtawag siya ng special session.
15: Baka sa weekend daw. Yeah. Alam ko kung kakayanin. Diba? Pero dapat siguro mag-special session na rin kung maraming nakabitin. Kasi marami po...
14: Kawawa rin yung batas, nabitin ha, yung mga mapopromote.
15: Mm. Oh.
14: Yung Filipino Dan citizenship
15: yes,
14: na naka-apply para makapaglaro.
15: Hindi, meron pa si...
14: Meron pa kay Senator Isa. Amendments for health.
15: Ayan, marami pong kasong ganyan. Ano po? Hinohold po ng hospital. Wala siyang pambayad, hino-hostage po yung pasyente. Ang problema mo sa ganyang mga kaso, KD at Tati B, habang nag-i-stay siya sa ospital, lumulobo yung bill niya.
1: Yeah.
15: Lalong hindi siya makakalabas ng ospital pag hinold niyo.
14: Yan.
15: Ayun ako.
14: Okay. So, isipin po ang taong bayan muna.
15: Tama
14: yan. Doon tayo.
15: Mm.
14: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
15: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana na mabroadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 8.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report. Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report. Report sa DZMM.
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, June 5, 2026.
1: Spot Report!
0: Ay, Spot Report na po ang inyong bisyo alas 8. Ay, antay-antay lang ho natin ng konti dahil umuulan nga. Ay, medyo malilate lang ng konti aking partner. Pero on the way na po, ha? Ay, dito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya na kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Spot Report!
0: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan, aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ang dapat mong malaman.
1: Spot Report!
0: Ay, bawat kaso nga po aming tututukan. Ako po Jeff Caparas at antay-antay nyo lang ho ng konti parating na ho si partner Marlene Padiernos. Eh, ito nga po ang Spot Report, ha? Ay, bukas na po ang aming Viber number, 0919-278-3000. Eh, lahat na, saan man ho kayo naroroon, ano man ho inyong nararanasan, ay imansahin nyo ho dyan. Kung hindi naman, i-shortcut nyo na ho doon sa aming live stream. Babasahin ho namin maya-maya. Eh, yun ang mga nasa kalsada, ha? Ingat-ingat, kabi-kabi lang ang aksidente. Dahil madulas ho ang kalsada, ingat-ingat. Pero bago ho yan eh, kailangan muna ho pasadaan ang mga balita sa nakalipas na oras.
1: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay sa unang bugso ng balita ngayong Biyernes, ay nanindigan si Senador Sherwin Gatchalian na legal at may basihan ng kanyang pag-upo bilang acting Senate President. Sa kabila po yan ng pag-iit ni Senator Alan Peter Cayetano na peking Senate President si Gatchalian, at ilegal ang balasahan sa liderato ng Senado. Ay sinabi po ni Gatchalian na sa DZMM na hindi na bago ang pagturing sa 12 senador bilang quorum na naaayon sa proseso at naging desisyon ng Korte Suprema. Habang kinikilala na rin ng Kamara at Ehekutibo ang bagong liderato, malaya naman aniya ang sinumang kampong iakyat ang usapin sa Korte Suprema. Tiniyak ni Gatchalian na hindi maantalang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte at siya ang tatayong presiding officer. Tuloy rin aniya sa Lunes ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo sa maanumalyang flood control projects. Umaasa si Gatchalian na maayos na ang gusot sa Senado at makababalik na sila sa pagtatrabaho.
1: Spot Report!
0: Ay akalain mo partner, aabot pala tayo sa ganito ano? Kaya na nag-aagawan sila, hindi mo na maintindihan, nagkakalito-lituhan na rin.
2: Akala ko partner, lupa lang ang pinag-aagawan, pati pala ang deliderato sa Senado ay dapat
0: isihan
2: pag-agawan.
0: Isihan mo lang.
2: Bakit?
0: Akala ko rin partner eh, mga bata lang nag-aagawan na ganyan. Ano?
2: Akala ko laruan lang ang pinag-aagawan. Ako kaya?
0: Ha?
2: Ay! Ah. Parang hindi ko pa na-experience sa pag-agawan, partner.
0: Antindi mo naman, partner.
2: Hindi naman kasi ako liderato na Senado.
0: Ayan, oo.
2: Baka kaya hindi ako pinag-aagawan.
0: Hey, ako lang partner ang hindi ang sa akin lang dyan. Hindi talaga natin nakalain na aabot tayo dito.
2: Totoo partner, alam mo, diba? Hindi ko maintindihan na ang trabaho nila ay para sa bayan. Bakit ho ganyan? Alam mo, nakailang delay na yan, diba? Ang mga batas, ang mga proyekto na dapat para sa pinag-iisipan ng direksyon sa Senado, lagi na de-delay.
0: Ay, ito partner, diba, yung pinakasimple na lang, yung mga magpapanaturalize ba yun? Diba? Nakailang attend sila doon, tapos wala. Nangyari. Tapos yung mga for promotion.
2: Correct.
0: Diba?
2: Yung mga for promotion yung partner, yan, tagal nilang hinintayin at deserve nila yan dahil kanilang pinagtrabaho ko
0: nga ba sinasabi natin, partner? Eh, paano yun? Magpapasokan pa sa Lunes. Diba? Ang public. Anyway, partner, next item, ikaw na muna. Go ahead.
2: Samantala, tiniyak naman ng House Prosecution Team na patuloy rin o tuloy pa rin ang mga paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa posibleng simulan sa July 6. Sa kabila ito ng alegasyon ng mga nagpakilalang dating Marines na hinatiran umano ng mali-maletang pera ang ilang prosecutor sa impeachment trial, kabilang sina Congressman Terry Redon at Joel Chua. Gayun din sina Congressman Leila De Lima at Lead Public Prosecutor Jervil Luistro. Iginit ni Congresswoman Luistro na hindi nababahala ang prosecution team sa alegasyon ng mga nagpakilalang dating sundalo na layon lang umanong sirain ang kredibilidad ng prosecution. Iginit din ni Luistro na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng Kamara matapos ang adjournment sine die noong Miyerkules. Bukas din ang kongresista sa posibleng special session ni Pangulong Marcos para maipasa ang mga nakabimbing panukala at makumpirma ang ilang general ng AFP.
1: Spot Report!
0: Sa ibang balita, tumulong ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 4B sa pag-apula ng nasusunog na motorsiklo. Matapos ang banggaan sa National Highway sa Barangay Papandayan, Pinamalayan, Oriental, Mindoro noong Lunes. Ay, saludo tayo partner sa mga ito. Ay, ayon po kay Police Brigadier General Christopher De La Cruz, ang Regional Director partner ng Mimaropa, ay agad na rumesponde ang mga polis na noon ay pabalik na sa kanilang himpilan matapos ang routine patrol. Ang mga rumesponde ay kinilalang sina Police Staff Sergeant Bernald Ceniza, Police Corporal John Paul Dueñas, Police Corporal Michael Flores, Police Corporal Florentino Masongsong, at Patrolman Jaysar Manlises. Sa tulong ng fire extinguisher mula sa kalapit na gasolinahan, mabilis na naapula ang apoy at napigilan ang posibleng paglala ng insidente. Wala namang naitalang nasawi. Tumulong din ang mga polis sa pamamahala ng trapiko at pagbibigay ng agarang tulong sa mga sangkot sa aksidente. Ganyan dapat, partner. Report. Hindi yung mag-aawal ka at mag-ahata ka ng 76 anyos na nakaaway mo sa trapiko. Ay, akalain mo, partner, sabi ni Commissioner Kalinisan, ano tuluyan ang nag-aawal, partner, yung polis na. Tuluyan ang nag-aawal.
2: Pagkatas na kanyang
0: after sa Napolcom,
2: partner. Facebook Live. Napanood mo ba yung partner?
0: Hindi ko napanood. Pala,
2: natila
0: wala
2: parang, it's, parang it's giving sorry not sorry ang kanyang naging Facebook Live partner. Sabi, hindi ko kasi tinapos pero ang naintindihan ko doon sa kanyang life partner, nagsorry siya sa kanyang inasta pero hindi dahil rin siya sang-ayon doon sa pamamaraan ni Commissioner Kalinisan sa pagbibigay eleksyon sa mga pulis. Pero ano man po ang inyong saloobin, maliho talaga inyong ginawa na pamamastos sa harapan ng mga media, sa harapan ng matataas opisyal at
0: pwede
2: live
0: mo?
2: Press conference po yan buong mundo o buong Pilipinas yung nanonood dyan. Diba?
0: Anyway, partner, next item. Basaludo muna tayo dyan sa mga kababayan nating nasa PNP dyan sa Mimaropa, partner. Diba? Ganyan dapat. Hindi yung nangahatak at binabalandra mo yung uniform. Go ahead, partner. Next item.
2: Samantala, arrestado naman ng isang high-value drug suspect na sa ikinasang by-bust operation sa Karkar City, Cebu. Ayon kay PNP Drug Enforcement Group Director, Police Brigadier General Elmer Ragay, nasamsam mula sa suspect na nakilala lamang sa alias na Ezekiel ang tinatayang 65 grams ng hinihinalang Cebu na nagkakahalaga ng mahigit 442,000 pesos. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng PDEG o PDEG Special Operations Unit 7 katuwangang ang iba pang law enforcement agency sa sityo Dungoan, Barangay Perelos noong gabi ng Hunyo 2. Dinala ang suspect sa Karkar City Police Station para naman sa kaukulang dokumentasyon at pagsampa ng kaso. I-turn over naman sa Regional Forensic Unit 7 ang nakopiskang ebidensya para sa laboratory examination. Ayon kay Ragay, bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga.
1: Spot Report!
0: Sa ibang balita, formal nang inilunsad ng Police Regional Office Negros Island Region ang SAFE NIR Dial 911 program.
2: Aba.
0: Nitong June 4, partner, sa Bacolod City Police Office sa Barangay Sigkang Airport sa Bacolod City po ito. Ay pinangunahan po ang launching ceremony ni Police Brigadier General Romano Cardinho, Acting Regional Director ng Pro-NIR, kasama si Police Colonel Eugene Rebadomia, City Director naman po ng Bacolod City Police. Ay dinaluhan din ito ng mga kinatawan mula sa NAPOLCOM, Bureau of Jail Management and Penology, BFP, Philippine Army, mga opisyal ng barangay, force multipliers, transport groups, mga estudyante, syempre media practitioners, partner, at iba pang stakeholders. Ayon po sa Pro-NIR, ang Safe NIR Dial 911 ay isang pangunahing programa ni General Cardinho na naglalayong gawing mas mabilis, mas epektibo at mas malapit sa mamamayan ang serbisyo ng mga pulis sa buong Negros Island Region. Layunin ng programa na matiyak ang agar ang pagtugon sa emergency call at mapalakas ang kakayahan ng pulisya sa pagresponde sa mga critical na insidente habang pinagtitibay ang tiwala ng publiko sa law enforcement. Ay sa mensahe po ni General Cardinho na ang Safe NIR Dial 911 ay isang hakbang para mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan sa pamamagitan ng makabago, mabilis at makataong pagpapatupad ng kapulisan. Ay binigyan din ni ng General Parter ang kahalagahan ng pakipagtulungan ng lokal na pamahalaan, mga komunidad at iba pang sektor para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Ay dapat holistic eh, Parter, hindi ba?
2: Yeah.
0: Eh sa pamamagitan ng Safe NIR Dial 911, patuloy na isinusulong ng Regional Police ang layo nitong makabuo ng mga ligtas, mas matatag at mas maunlad na Negros Island Region para sa lahat.
1: Spot Report!
2: Arestado naman ang isang 28-year-old na Chinese national matapos sumunoy suntukin ang isang court sheriff sa loob ng isang bar sa Malata, Maynila madaling araw ng Biyernes. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abrin, naganap ang insidente sa isang establishmento sa kanto ng MH Del Pilar at Salas Street. Batay sa investigasyon, ipinagdiriwang ng 57-year-old na biktima ang kanyang kaarawan nang bigla umano siyang suntukin ng suspect sa noo.
0: Kita mo yan,
2: nagtamo ng pinsala ang biktima habang agad namang tumakas ang suspect kasamang isa pang individual. Gayunman, kalaunan ay naaresto rin ito ng mga responding polis. Nabatid na wala umunong maipakitang pasaporte o anumang valid identification card ng suspect nang siya ay maaresto. Dinala sa maghiwalay na ospital ang biktima at suspect para sa medical examination bago inihatid sa Ermita Police Station para naman sa kaukulang dokumentasyon. Patuloy na inaalam ng Manila Police District ang motibo sa insidente habang posibleng maharap ang suspect sa kasong physical injuries habang sinusuri rin ng mga otoridad ang posibleng pagkasangkot ng kasama nito sa nangyari.
1: Spot Report!
0: Partera, baka may magalit na naman sa sa'yo. Sabihin ni ina-isolate mo.
2: Alin? Alin ang ina-isolate ko?
0: Di ba may nagalit, no? Na sinasabi yung law enforcement daw eh. Ina-isolate daw yung kanilang lahi, di ba?
2: Ay,
0: eh, kita mo naman. Ito ba yung item mo, partner? Ano sabi? Anong sabi dito? Nabatid na wala o manong maipakitang pasaporte o anumang valid identification card ng suspect na siya.
2: Di ba nga sabi nga ng DFA partner, hindi lahat ng mga...
0: magalit sabihin, single out mo.
2: Bato sa lahat. Tama, anong magalit?
1: Spot Report!
0: Sa ibang balita, bumagal ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Mayo. Ay sa datos ng Philippine Statistics Authority, 6.8% ang inflation noong Mayo na mas mababa kumpara sa 7.2% noong Abril. Gayun din sa May forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinasabing nag-ambag sa inflation ang mabagal na taas presyo sa petrolyo, transportasyon, pagkain at iba pa. Tututukan naman ng PSA ngayong buwan ang epekto ng El Nino at tag-ulan sa presyo ng pagkain. Ay sinabi naman ng Department of Economy, Planning and Development DepDev na nakatulong ang fuel subsidy sa mga PUV driver para hindi gaanong maramdaman ang ng mga consumer ang epekto ng oil price hike dahil na rin sa krisis sa Middle East.
1: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ay, balita naman po sa labas ng himpilan, NGCP tiniyak ang patuloy na pagpapalakas ng transmission network at pagkumpleto sa mga kritikal na proyekto alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Yoseres. Christian.
3: Jeff at Marlene, tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines ang patuloy na pagpapalakas ng transmission network at pagkumpleto sa kanilang mga kritikal na proyekto para matugunan ang lumalaking demand sa enerhiya sa bansa. Ito'y matapos atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy na tingnan ang mga proyektong ginagawa ng NGCP at pag-repass sa performance ng korporasyon para matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan at problema sa supply ng enerhiya sa bansa. Ayon sa NGCP, patuloy sila nagpapatupad ng mga kritikal na transmission projects para matugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Laing di mo na ito na patuloy na masuportahan ng matatag sa tiwatiwala at malakas na power system. Bukas naman umano ang NGCP sa patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at panawagan para sa napapanahong pagpapalabas ng mga permit, gayon din na hindi maantala ang access, right-of-way access, para naman mapabilis ang pagkumpleto sa mga pangunahing transmission projects. Samantala, muling umapila ang korporasyon para sa isang pangmatagalan at malawak na development plan sa industriya na may pagtutok sa mga critical na issue tulad ng sapat at ng intermittent baseload supply, maintenance ng energy mix na may tinatawag na geographically spread out plants at resource adequacy based planning. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yoseres, DZMM.
0: Thank you, Christian Yoseres!
2: Samantalang Armed Forces of the Philippines naman patuloy o umalma sa patuloy na pagtawag sa mga nagpakilalang bagman ni Zaldico kay bilang Marines. Ay, yan po yung sinasabing hindi na nga miyembro kasi ng AFP kaya dapat hindi na tawag ng Marines.
0: Yo.
2: Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
4: Marlene, Jeff,
2: ay
4: Colonel Sirces Trinidad, happy ng AFP Public Affairs Office, hindi na nasa active military service ang mga ito na mangyari ang mga kilos at delegasyong tinatalakay sa pagdinig sa Senado. Nilinaw din ng AFP na hindi lahat ng nasasangkot ay dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Dahil dito sinabi ng AFP na ang paggamit ng terminong Marines o ex-Marines ay maaaring magbigay ng maling impresyon na may kinalaman ng AFP o ang Philippine Marine Corps sa mga isyong pinag-uusapan. Sa halipin, kayat ng AFP ang media na gamitin ang mga pangalan ng mga individual o ilarawan sila bilang mga witness, payant o dating staff at bodyguard ng mga personalidad na sangkot. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
0: Samantala, Philippine College of Physician, pinatawan ng 6 na buwang suspension ni Dr. Tony Lietchon matapos makitaan ang paglabag sa Code of Ethics ng organisasyon. Abay, bakit? Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
5: Jeff, Marlene, pinatawan ng 6 na buwang ang suspension ng Philippine College of Physicians si Dr. Tony Lietchon matapos umanong makitaan ng paglabag sa Code of Ethics ng organisasyon. Nagugat ang desisyon ng PCP sa umano'y mapanirang pahayag ni Dr. Lietchon noong November 2018 sa pagdinig ng Kongreso kung saan inakusahan niya ang ilang kapwa doktor ng katiwalian, maling gawain at conflict of interest ng walang sapat na basehan at ebidensya. Hindi rin tinanggap ng board ang depensa ni Lietchon na bahagi lamang ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at constructive criticism ang kanyang mga komento. Binigyan din ng PCP na bagamat pinapayagan ang constructive criticism, hindi ito dapat maging daan para manira, magbigay ng maling impormasyon o siraan ang reputasyon ng kapwa medical professional. Samantala, sa isang pahayag, tinawag ni Lietchon na harassment ang suspension para sirain ang kanyang kredibilidad bilang testigo sa mga kasong may kaugnayan sa Dimbaksha. Sinabi niyang hindi siya matitinag at patuloy niyang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang testigo para sa mga pamilyang naghahanap ng hustisya kaugnay ng kontrobersya sa Dimbaksha. Sa ngayon, pinag-aaralan na umano ni Leachon at ng kanyang mga abogado ang mga legal remedy laban sa desisyon ng PCP. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bertizon, DZMM.
0: Thank you, Bertizon!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, balik ko tayo dito sa studio. Eh, partner, kanina, bago ka dumating, pinag-iingat ko yung ating mga kababayan.
2: Bakit?
0: Dahil kanina, parang kabi-kabi lamang, is aksidente.
2: Ay, bakit?
0: Dahil nga madulas ang kalsada, hindi
2: oo,
0: ba?
2: Okay.
0: Si Bert pa nag-report nung kanina, yung sa EDSA Bagong Baryo.
2: Oo, nagkaroon ng aksidente. Alam ko, partner, ang dapat talagang pag-iingat, hindi lang naman tuwing panahon ng tag-ulan. Oh. Eh, syempre, dapat palagian tayo nagkakaroon ng pag-iingat. At the same time, wag kaskasero. Ay, alam mo kanina, ito ha, experience ko na ng partner ha. Eh, kanina kasi,
0: di ba nga ako
2: nag-motorcycle taxi partner, papunta rito.
0: Nyari.
2: Sabi ko dun sa rider, ako po yung nagmamadali.
0: Easy lang.
2: Ako po yung nagmamadali, hindi ko naman sinabi ng pali pa rin naman ng motorcyclo. grabe naman.
0: Baka hindi niya nalinawang kung saan ka nagmamadali. baka siya ka mo
2: pero alam mo, pwede naman may mabilis, pero maingat pa rin eh. Di ba?
0: At saka yung
2: tamang preno, tamang ano, tamang broom.
0: Distansya.
2: Ay, nako.
0: Tsaka partner, nakita ko ngayon, tama ka, bukod dyan sa, yung sasakyan, dapat sinya-check. Kasi sa Pasig, nawalan na naman ng preno, sabi ni manong truck driver.
2: Ayan
0: na. Naipit yung painante. Mabuti't walang nasaway, partner.
2: Correct. Kaligtasan pa rin talaga. Pag doon ka manihok at may sakay ka, buhay ang daladala mo, partner.
0: Madulas ho ang kalsada, partner. Pero yung pag-uusapan natin mamaya,
2: iba yung
0: nadulas.
2: Anong klaseng dulas ito, partner?
0: Bibigyan namin kayo ng konting teaser, mga kapamilya ka-servisyo.
2: Mm-hmm.
0: Sa Quezon City, abay kasagsagan ng ulan, may nang hold up. Nang hold up siya ng junk shop. Hinold up niya yung junk shop, partner.
2: Okay.
0: Nataranta ngayon yung may-ari ng junk shop. Binigay, tinutukan ng baril, partner, nung suspect. Siyempre, ninervous yung may-ari. Napabigay niya ngayon. Ayan, ibang kaso to. Kasi yung mga suspect na ito, partner, notorious na talagang mga...
2: Masanay.
0: Junk, yata mo, partner, kita mo. Tumaka sila, Tignan mo. Diba? Buti ka. Anyway.
2: Ayun na naman April, kasi tertog na not so getaway vehicle na naman.
0: April 20 yan. Tapos, ang nangyari, ito, di nang hold up kayo sila ng junk shop partner. Kasagsagan ng ulan ng Lunes.
2: Okay.
0: Ngayon, di napabigay. Ito na, tinutuloy ko yung kwento. Binibigay yung 1-5. Napabigay. Sa sobrang dulas nung... Mulan nadulas yung suspect partner. Arestado. Yan ang kukunin natin. Teka muna. Merong tinipe si Pam. Just in, mayroong magandang balita.
6: Happy birthday!
0: Ayun. Kayo naman talaga. Akala ko naman kung anong magandang balita ito.
6: Happy
0: thank you, Spot Report family. Isang taon na tayo. Ha. Thank you. Akala ko tapos tayo
2: birthday!
0: Kanina. Ito po, yung mga nakatutok po sa YouTube, ay ito po yung aming mga staff dito sa Spot. Wala pong Spot Report, wala pong Jeff Caparas, walang Marlene Pagernos, kung wala ho sila.
2: Ayan po.
0: Kita nyo na nga naman itong mga ito, pinag-video pa mismo si Abraham Eason. Antindi nyo talaga.
2: Oo nga!
0: Happy one year, Spot Report! Thank you! I don't know sa mga nakatutok sa radyo, meron ho silang kandila. Yan ho ang edad ko. Kulang lang ng isang numero, mahuhulaan nyo na ako. Thank you, Spot Report family.
6: Happy birthday!
0: At sa lahat po ng mga nagmamahal sa inyong lingkod, maraming salamat po.
6: Thank you!
0: Ang hiling ko lang, partner, ay long life, syempre.
2: Yeah.
0: Hanggat kaya.
2: Yeah.
0: Tapos iiwas na ho kayo. Ito, tanggapin nyo ho ang payong ito mula sa inyong Tito Jeff, ha? Tanggalin nyo na ang mga bisyo.
2: Uy!
0: Bisyo alas 8 na lang ho tayo.
2: Ayan.
0: Ha?
2: Kami na lang inyong bisyo. Diba?
0: Thank you.
2: Happy
0: thank
2: birthday, you, partner!
0: Thank you. Thank you, partner. Boss Ab. Thank you. Tsaka yun sa nag-sumagot nung papiging kanina. Thank you. Kilala mo kung sino ka. Salamat. Ha?
6: Happy
0: ayan.
6: Birthday!
0: Thank you. Ayan tuloy, oh. O may nagtanong na, oh, yung how old are you? Wala. Secret. Tsaka pala, yung mga nasa likod po ng camera, yan, nagko-control niya, biglang sinume yan. Talamat. Salamat po sa inyo at sa lahat po ng bumubuo ng programa. Ha? Salamat po. Anyway, magbabalik po ang spot report kasi kakain ho muna ako ng cake. Nakita ko. Ha? Makalipas po ang ilang paalala. Diyan lang kayo, kapamilya, kaservisyo.
1: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Kapamilya!
7: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Your bill, sir.
10: What? 40,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO, love your eyes.
12: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:25. Ako pa rin po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Ay partner, makakasama na natin si linya ng telepono si Police Captain Noraline Andal, ang Public Information Officer ng Ilagan Component City Police Station partner. Mm. Dahil may nag-aalitan na magkapit-bahay dahil lang sa wifi. Nauwi sa pananaksak, pambihira naman. Ha? Internet is life, ano?
2: Nung nakaraan, naka-Facebook Live.
0: Naka-Facebook Live. Ito naman dahil sa Wi-Fi. Yan detalye, ibibigay sa atin ni Police Captain Andal. Magandang gabi po, Captain Jeff Caparas po at Marlene Padiernos. Welcome po sa program.
17: Yes, sir. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi rin po sa mga sumusubaybay at nakikinig po sa inyong program.
0: Okay, Captain. Saan ho nagsimula? Ano ang punot dulo ho nitong magkapit-bahay na ito na nagsaksakan? Go ahead, Captain. Pakikwento.
17: Batay po sa isinigawang investigasyon na pag-alaman po na bago ang insidente ay nagkaroon po umano ng hindi pagkakaunawaan at pagtatalo sa pagitan po ng asawa ng suspect at ng biktima dahil lang po sa wifi connection. At nang pauwi po itong suspect natin mula sa kanyang bukirin, narinig po niya ang mainit na pagtatalo ng kanyang asawa at biktima at agad po itong lumapit sa kanila at doon po nagkaroon po ng konfrontasyon between the suspect and the victim po. Kaya ayon po din sa pahayag ng suspect, tinakot umano siya at tinambaan ng tubo ng biktima kaya Dito, bumunot siya ng itak at sinaktak po ang biktima.
0: Eh, sino humayari talaga ng Wi-Fi?
2: Ano meron hatch, sa Wi-Fi?
0: Oh, sino humayari, yung biktima o yung suspect?
17: Ang may-ari po noon sa Wi-Fi ay yung biktima po. Nakikonnect lang po din po yung suspect.
2: Okay, ano yun, ma'am? Nagpalit ng password? Nag-ano? Bakit nauwi sa saksakan?
17: Ayon po doon sa asawa ng suspect po, nagpalit po ng Wi-Fi password yung biktima. At doon po nagalit yung suspect. Kaya tinanggal din po nila yung kanilang connection. Dati po silang nakakonect po sa Wi-Fi.
0: Ano to? Gusto nung suspect magpapaalam
2: sa
0: ang bihira ito ah.
2: Ma'am, ano ba to? Initially ba meron silang usapan na hati tayo sa Wi-Fi, magabayad ka sa akin ah? Or talagang nakikifree Wi-Fi lang itong suspect doon sa biktima tapos biglang pinalitan yung password? Ano man yan? Ano bang totoo, ma'am?
17: Ayon po sa mga kamag-anak ng biktima, ito po yung napag-usapan nilang makikonect po yung suspect sa kanila. Ngunit nagkaroon po ng pagtatalo kaya binago po ng biktima yung Wi-Fi password po nila.
2: Napag-usapan, ibig sabihin, may ambag din yung suspect po doon sa connection ng Wi-Fi sa monthly.
0: In short, nagbabaya din siya.
17: Yun po ang sabi nila. Nabati po doon sa mga kamag-anak ng biktima.
0: Grabe.
2: Pero grabe naman.
0: Ito ho, ma'am, ay sa investigasyon, Captain, ito ho ay ngayon lang ho ba nangyari? Kasi parang biglaan naman, partner, na saksak agad ang susolusyon mo.
2: Matagal na alitan.
0: Sa investigasyon ho ba, may mga dati na ho itong alitan? Ngayon lang ho na uwi sa ganito?
17: Ayon po sa pahayag ng suspect, dati na po silang may mga alitan po.
2: Nako.
0: Yan na nga ba? Yan na nga. Ano ho, ma'am? Anong ano ho yung pinag-aawayan ho nila, ma'am, sa investigasyon ho ninyo?
17: Hindi po, pag nakakainom sila, may konting hindi pagkakaunawan. At isa na rin po ito sa yung connection talaga po ng Wi-Fi.
0: Grabe naman,
2: ano? Ay, sana parte pag ganyan, bumili na ng sariling Wi-Fi, no? Kung may pambayad naman. Eh, kung meron naman silang, like, kinaklaim nung pamilya na suspect na nagbabayad naman sila.
0: Tsaka kahit partner nag-aambag ka ron, wala, di ba? Meron ba kayong kasulatan? Meron bang hindi natin maintindihan eh? Diba?
2: Correct.
0: Kung nakikikonek ka na nga lang eh, di ba? Eh, ma'am, ano sabi? Bakit daw nagalit yung suspect? Meron ba siyang importanteng kinakausap? Meron ba siyang pinapanood na...
2: Nagwabo siya ng resume. Ganun.
0: Baka mamaya nanonood ho siya ng teleradyo na galit, di ba? Biglang wala ng connection. Ano sabi, Captain?
17: Ayon po sa ating pang-investigasyon, ito po ay nung pauwi po siya galing ng bukid, narinig po niya na nag-aaway yung asawa niya at yung biktima po. Kaya linapitan po niya ito at nagkaroon din po ng konfrontasyon at doon po na inambaan daw siya ng biktima ng tubo. Kaya inunahan na daw po niya yung biktima, kaya bumudot po siya ng itak at pinagsak po yung biktima.
0: Meron ho bang naka-video ho noon para ho masuportahan ho yung claim niya?
17: May mga nakakita po, according din po sa mga witnesses natin, na talagang sinaksak po ng suspect yung victim.
2: Ma'am, nakausap din niyo yung suspect, ma'am? Anong sabi niya?
17: Ayun nga po, ayon po sa kanyang pahayag, tinakot po at inambaan po daw siya ng biktima ng tubo. Kaya naman po, inunahan na daw po siya ang... na tinaktak niya po yung biktima.
2: Hindi naman siya like nasa ilalim na impluensya ng nakalalasing na inumin or what? Ano ho ang nakita?
17: Ayon po sa resulta po ng medical certificate na inisyo po ng attending physician, ang suspect po ay nasa impluensya po ng alcoholic.

0: Kanya, ano importanteng ano, di ba? Para hindi wala lang pag-usapan, hindi ba, Captain? Ano? Sana pinag-usapan na lang, ano?
1: Anak po, dapat wag natin idaan sa mainit o mainit. Kung mainit pang ulo natin, maging mahinahon po tayo pag mga ganitong sitwasyon po.
2: Oo. Pag ganyan, Captain, kamusta po ang security doon sa area? Since sabi niyo, pag magkapit-bahay lang itong suspect at victim, paano po ang resolution doon sa mga retirang mga kaanak nila doon sa kanikanan ng mga tahanan?
1: Sa pagkipag-ugnayan po natin sa mga ating barangay officials doon, nakikiusap po kami, nabantayan po nila yung mga both families po doon. Mm-hmm. At agad naman pong tumulong ang ating mga barangay officials para mapagsabihan po yung both families.
2: So, ibig sabihin, from now on, Captain, ano ba, wala na? Hindi na, wala lang hatian sa wifi ang magaganap dahil dyan sa insidente na yan.
1: Nagkakaroon po sila ng usapan dahil magkakamag-anak din po sila.
2: Magkakamag-anak
0: pala. Go ahead, Captain. Go ahead.
1: At doon po, napag-usapan na din nila na hindi na makikonnect po yung mga family ng suspect sa family po ng victim.
0: Kamusta ho yung biktima?
1: Ang biktima po, dinala po siya kaagad sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Ngunit kasamaang palad po, binawain din po ito ng buhay habang ginagamot.
0: Grabe ho itong ganito. Kakamag-anak pa pala. Eh, Captain, makita ko lang ho dito. Eh, kamusta ho pala yung investigation ho ninyo doon sa Barangay Alibago? Yung May 23 pa naman ito nangyari. Eh, yun hong sa Indian National, businessman ho ito eh. Kamusta ho investigasyon? Meron na ho tayong tinutukoy na suspect ho dito?
1: Sa ngayon po, patuloy pa rin po ang ating pagkakandak ng follow-up investigation at pag-gather po ng mga ebidensya para makatulong po sa ating pagtukoy kung sa pagkakakilanlan po ng suspect.
0: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Captain Noraline Andal, ang Public Information Officer ng Ilagan Component City Police Station. Salamat po sa inyong oras, Captain.
1: Maraming salamat din po. Magandang gabi.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon.
4: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
2: Partner, ang daming nag-react dito sa ating YouTube dahil dyan sa ating kaso ngayon. Ang sabi ng iba ay kapag umiinom, ilagay sa charot, hindi sa ulo.
0: Ito nga eh.
2: Ayan na. Sabi naman ng iba partner, sabi ni Nora Damian, may ibang ayaw na may nakakonect sa wifi kasi bumabagal daw ang signal kapag marami ang gumagamit. Pero, init ng ulo, cool lang dapat. Simpleng issue lang, huwag pumatay. Ay, nako.
0: Hindi, tsaka partner, ang ano nga doon, ang tanong eh, ano ba pinag-usapan ninyo?
2: Correct.
0: Tsaka bakit yung biktima ay biglang pinalitan ng, sabi ni Captain, hindi ba? Biglang pinalitan ng password. Bakit? Hindi ba?
2: Bakit biglang pinalitan? Lalo't ang claim nga ng family nung suspect ay nagbabayad naman daw sila.
0: Babayad sila. Ay, maganda nga malaman, partner, ano nag-trigger eh. Kaso syempre nasa iniimbisigan pa, sabi ni Captain. Pero hindi naman ho dapat ganun umabot sa ganyan. Hindi
2: correct.
0: Ba? Pag-usapan ninyong mabuti. Dahil kung halimbawa naman ni hati kayo, edi we deserve mo rin namang malaman. Ba't mo pinalitan?
2: Correct. Totoo. At saka huwag mo dapat ilalagay sa mga kami mo yung batas, partner.
0: No? Usap kayo?
2: Usap kayo. Sipin mo, ito na naman. Sasabihin na naman ho naman napakasimpleng bagay na dapat pinag-uusapan lang. Ay, ang nangyari ho, may nasawi at may isa pang nakulong.
0: Diba, partner? Diba, si Lady M. So, karamihan po ngayon, ganyan. No? Nakakalungkot talaga naman ho yung nangyari, diba? Diba? Isipin mo, partner, over wifi lang. Gano? Grabe naman yan. Ano?
2: Na-speechless ako, partner, dito sa ating kaso ngayon. Dahil hindi talaga siya usual eh. Medyo kakaiba siya na dahil lang sa wifi, yung init ng ulo. Pero ang laking factor, partner, talaga ng alak, no?
0: Oo.
2: Alak talaga ang pinakamaraming
0: factor. Medyo kasi ang ano mo dyan, partner, di ba? Kaya nga, di ba, sinasabi rin. Lahat ng gagawin mo, wag under the influence of liquor, under the influence of illegal substance, di ba? In moderation naman siguro, partner. Pero kung tingin mo, naapektuhan na ang decision making mo, aba mag-isip-isip ka rin, di ba?
2: Correct.
0: Mag-isip-isip ka rin. Kaya nga hindi advisable magmaneho.
2: Mm-hmm.
0: Hindi advisable na, di ba, nang gumawa ng desisyon kapag ka lango ka sa alak.
2: Correct. Partner. O di kayo partner, pag siguro pag umiinom, tas alam mong meron kang hindi ka in good terms sa mga tao na sa paligid mo. Ilayo mo muna yung mga
0: ikaw na mag-adjust.
2: Mga delikadong bagay na pwede

0: madam po at pag nagalit ka, diba?
1: Tsaka partner, in relation dyan, ito ho eh, dahil nga, pagbigyan nyo nakat-araw ko naman. Ito yung advice lang ho ng inyong Tito Jeff. Ano? Sa mga kabataan eh, pag-aralan nyo rin mag-disconnect kahit ilang oras lang.
2: Correct.
1: Ang gawin ninyo, nabawa, yung cellphone ninyo, kauwi nyo, diba? Sa mga kabataan nakikinig, yung cellphone nyo, uwi kayo, wala na kayong trabaho, halimbawa, wala na kayo school. Ilagay nyo doon sa pinakamalayang parte ng bahay, yung hindi nyo ma-aabot ba, partner?
0: Correct.
1: Ah, oh, sarap ng gising mo. Si garanti siya. Oo, kasi minsan yan, ang una mo kaagad titignan
0: eh. Totoo yan, partner.
1: Pagka day off nyo, pagka wala na ho kayong gagawin sa isang araw, lagay mo lang muna.
0: Uy, baka na ang partner ng gawin ng iba, itatago nga cellphone, magka-tablet naman. O, paano yun? Ano solusyon natin dyan?
1: Bahala. Malalaki na kayo. Malalaki na kayo, di ba? Anyway, eh ituloy lang uunahin namin na bago tayo magbigay ng ilang comgap. Ako magbigay na sa ilang mga paalala kasi tina-type niya. Jello. Eh ituloy ho namin yung nadulas. Akalain niyo, di ba, yung pinapakita namin video na natumba yung motor. O April 20 'yon, partner. Nangyari 'yon, nakuha na ng CCTV. Pinopursue na sila ng QCP din ng time na yun.
0: Okay.
1: Ngayon, partner, after isang buwan, May 20, hindi, kailan ba pinadala ng NCR yun? May 10.
0: Okay.
1: So, kung makikita mo yung pattern, April 20, natumba sila, di ba? Tapos, May 10, successful, partner, naigapos nila yung mga empleyado ng biktima, empleyado ng junk shop.
0: Okay.
1: Tinitira nila junk shop, partner, kasi dati silang empleyado rin ng junk shop.
0: Ooh.
1: Alam nila. Pero partner, magtataka ka doon sa huling biniktima nila, 1,500, partner, ang kinuha nila doon sa biktima. Kasi nga, nagtitimbang ng tanso, partner. Di ba? Nagtanong sila, ang modus sila, tanong muna sila, magkano patimbang ng tanso? Magka-motor, dalawa, partner. Umuulan, kasagsagan ng ulan ng Lunes. Magkano timbang? Di pinark muna ng konti. Ayun na, sabay deklara ng hold-up. May baril eh.
0: Mm.
1: O, di pagdeklara ng hold-up, hold-up to, nataranta yung may-ari.
0: Mm-hmm.
1: Binigay niya yung 1.5.
0: Mm.
1: Ayun na nga, nung papatakas na, nadulas, partner, karma agad. Diba?
0: Naka!
1: Eh, syempre, partner, dun sa may-ari ng junk shop, napakahalaga ng 1,500
0: totoo,
1: nakita niya
0: partner.
1: Nung isang araw na yun.
0: Totoo.
1: Kasi papakain ng pamilya niya yun, partner.
0: Totoo yan.
1: No, ha? Eh, yung mga nakikinig siguro sa atin, yung iba, di ba? Eh, 1.5 lang naman. Siguro sa inyo.
0: Ay,
1: pero doon sa may-ari ng junk shop, sa isang araw na yung pangkainan ng pamilya niya yung 1,500.
0: Totoo yan.
1: Kaya nung nadulas, partner, yung isa sa suspect,
0: eh,
1: sinunggaban niya na, partner, para ma-recover yung 1.5 niya.
0: Nakuha naman.
1: Nakuha, partner.
0: Buti naman.
1: Tapos yung kasabot niya, alam mo, sa takot, nadulas, nakita. Tumakbo, iniwan yung motor.
0: Aray mo.
1: Kinabukasan, nung na-aresto na, nabalita, na-aresto yung kasabot niya kasi iniwan niya yung motor niya dun sa junk shop. Sa takot, partner, mula. Isinuko nung kanyang tatay. Yan yung ating aalamin mamaya. Dahil makakasama natin si Lieutenant Colonel Von Alejandrino, ang hepe ng QCPD Station 3. Diyan ho sa, ano nga itong sa Station 3? Nakakalimutan ko Station 3. Talipapa!
0: Yeah,
1: talipapa ng QCPD. Ha? Diyan lang ho kayo, magbabalik pa po ang Spot Report sa oras na 8:40.
3: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social
2: their pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
7: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:44. Siya po si Marlene Padiernos.
0: Ako po. Siya po si Jeff Caparas.
1: Nagulat ka, no? Shell po ka kasi
0: na
1: siya.
0: Munti ko na sabihin na ako po si Jeff Caparas.
1: Tama po, oh. Anyway, partner. Ay, nasa linya na natin si Police Lieutenant Colonel Von Alejandrino. Mm-hmm. Ang station commander ng Station 3 ng QCPD. Yun, talipa pa, partner. Ito ang kinukwento natin kanina. Mas maganda pag si Colonel Alejandrino magkukwento eh. Magandang gabi po, Colonel. Jeff Caparas po at Marlene Padiernos. Welcome po sa program, Colonel.
0: Hi, sir.
16: Hello po, sir. Jeff, Marlene, good evening. Lalo na sa mga nakikinig ngayong gabi na to.
1: Okay, pinagkukwentohan namin, Colonel, yung nahawakan yung kaso dyan, yung nadulas na holdapper, buti nga sa kanya. No? Eh, pakikwento ho sa amin ito, kasagsagan ho ng ulan ng Lunes nung mangyari, di ba, madaling araw. Go ahead, Colonel.
16: Opo, no. Yun nga, yung Lunes nung madaling araw, habang malakas yung buhos ng ulan, eh, merong dalawang individual na ito nga, una, nagpakilala muna o nagtanong muna sila isa-isang junk shop dito sa Along Mindanao Avenue na sakop ng Barangay Talipapa kung magkano yung presyo ng tanso para upang magbenta sana sila. Eh, yun nga, yung naobserban nila na may isang tao lamang itong junk shop kasi nga madaling araw pa, yun, nag-declare sila ng hold up. So, ito namang biktima natin, siyempre natakot kasi nga itinutukan ito ng baril.
1: Mm-hmm.
16: So nung pagkatutok ng baril sa kanya, eh nataranta siya. Binigay niya yung mga kanya, pera niya sa kanya, bulsa niya.
1: Mm-hmm.
16: So nung nabigay niya yung pera niya sa bulsa niya, eh ito namang nang hold up, eh paalis na sana. Pero itong junk shop kasi meron siyang parang portion na pababa bigla yung flooring niya. So tapos basa pa kasi malakas yung ulan.
1: Mm.
16: Eh biglang nadulas ito. Nung nadulas ito, eh nakipagbuno itong biktima, no? Sinubukan niyang agawin yung
1: baril muna.
16: Baril ng kanatin mga hold upper.
0: Uy.
16: Eh biglang lumabas tong kapatid ng biktima na nandoon pala nagpapahinga sa loob. Saka humingi ng tulong doon sa umiikot natin na mga patrollers natin sa dito sa area ng Station 3.
1: Oh.
16: Kaya biglang nasubdue natin itong Pero yung isa ay biglang nakatakbo, no?
1: Iniwan niya yung... Nakatakas. Iniwan niya yung ano niya.
16: Oo. Iniwan nila yung motor na gamit nila. Tag-isa silang motorsiklo. Iniwan nila. So, nasundan naman natin ito, no? During forward tracking sa mga CCTVs. Kaya later on, na-identify natin at kinausap natin itong magulang. Pinadaan natin sa demokrasya, kinausap natin itong magulang ng isang suspect na nakatakas. At saka kinabukasan naman, sinuko na ito, no? Pero sinama pa rin natin sila sa, yun niya, sa kasong pinail natin sa piskalya.
1: Partner, kawawa yung ano, no? Kawawa yung hold up. Nadulas na siya, iniwan pa siya ng kaibigan. Inabandon na siya.
0: Kaya, syempre, save your life, eh, di ba?
1: Pero instant karma, kita mo nga naman. No? Kasi, tama ba, Colonel, sa pag nung pinagtagpi-tagpi ng QCPD, mukhang sila rin ang responsable doon sa mga serye, no? Ng robbery na ang tinitira ay mga junk shop, ano?
0: So, hindi ito first time, Colonel?
16: Opo, actually, Jeff, no, Marlene, hindi itong unang beses na nadulas din to sila, no? Kasi nung hinold up din itong junk shop dito sa Quirino Highway sa Barangay Baisa noong April 20 ngayon na taon nung pagpatakas din sila nadulas din doon sila no nung
1: natumba yung
16: patakas nila sa motorsiklo nila siguro trademark na nila yung pagdulas.
0: Trademark? Alam mo, Colonel, dapat ito sa mga to, unang beses na nadulas pala sila, tinigil na nila yung pagnanakaw sa
1: dapat
0: mga junk shop.
1: Dapat nung natumba sila sa motor, siguro senyalis ito, mukhang hindi ako magiging successful na hold-upper.
0: Trademark.
1: Napunta pa siya sa AOR ngayon ni Colonel Alejandrino. Arestado tuloy. Exacto, ang dami nagro-ronda doon, partner, sa Station 3. Colonel Alejandrino, dating TMRU commander, hindi alam ang gagawin. Arestado tuloy. Kita mo sa takot, partner, tumakbo muna yung isa. Go ahead, Colonel. You were saying, go ahead.
16: So, Kondusero, kaya natin nasabi sila din yung gumawa nito sa noong April 20 kasi namukhaan siya mismo ng panon nung tinutukan niya na isang taga-junk shop. At itong positively identified din natin itong motorsiklo base sa mga review natin sa CCTV.
1: Akala ko, Colonel, kaya nyo na pagtanto na sila, isang pattern na dudula sa iyo. Go ahead, partner.
0: Colonel, ito hong dalawang ito ay gaano na sila katagal nag-ooperate ng
1: pagnanakaw?
0: Ay, hindi. Yung pagnanakaw na may kasamang dulas sa mga junk shop, Colonel. Ano ho ang nakita ninyo sa investigasyon?
16: So, base naman sa investigasyon natin, itong dalawang ito, may mga previous na talaga ng mga kaso na ganito talagang gawain nila. Yung pang-hold up, pag-aakit bahay. At saka, ito ang talaga nila modus yung mga junk shop.
0: Bakit
16: kasi nga
0: no?
16: Ito nga ito, may mga background na sa pagtatrabaho sa junk shop. Kaya alam nila yung kalakaran at saka kailan yung may pera yung isang junk shop owner or yung tagabantay doon.
1: Tsaka alam ang sasabihin, partner, Colonel, di ba? O magkano ang tanso? Di syempre, kung ikaw yung may-ari ng junk shop, makukumbinsi ka rin na customer. Di ba yung pala, nagmamanman, ano? Teka muna, Colonel, ito nga pala, yung junk shop, though gumagana ho ang CCTV, hindi naman nagre-record. Yun ang problema eh.
0: Ah, talaga?
1: At ano may advice nyo, Colonel? Di ba may mga affordable naman na, mga CCTV
0: na
1: ngayon?
0: Ano?
1: Go ahead po.
16: Siguro no, Jeff Marlin, ang una sigurong may payo ko sa publiko, lalo na sa mga ganitong sitwasyon, is subukan na lang huwag manlaban kasi mahirap na kasi...
1: Yes.
16: Yun, siguro sinerte lang yun siya kasi nakipag-aaway siya na dulas. Pero pag may mga ganyan na tinutukan na kayo ng baril, nilalagay nyo na yung buhay nyo sa alanganin.
1: Totoo naman. Pero kasi Colonel, hindi rin natin masisi yung si Manong may-ari ng junk shop. Kasi mahalaga sa kanya yung 1,500
0: Pampakaan yun sa pamilya.
1: Araw-araw. Kaya kumbaga nung nakakita siya ng opportunity talaga, nadulas itong suspect. Partner, kasi nakasalala, isip niya, pamilya niya eh.
0: Totoo. Diba?
1: Pero tama naman si Colonel, pag ganyan, pera, kumbaga napapalitan yun, nakinikita yun, pero ang buhay isa lang eh, Colonel, hindi ba?
16: Tama po, Jeff, no, Marlene. No, with regards naman pa sa inquiry mo, kung anong hakbang na gagawin natin dito sa, yung CCTV na gumagana pero hindi nagre-record, actually, matagal na namin ito lagi sinasabi ang mga establishment, lalo na yung mga security managers ng establishment natin, nagkatandak ng business na siguraduhin yung mga CCTV nila. In compliance naman nito no, sa nire-record ng LGU sa kanila.
1: Correct. Oh. Pero Colonel, ito rin, kasi since merong imagine to, hindi mo akalain na merong palang notorious na grupo na junk shop ang ano. Kasi di ba Colonel, pag napansin mo, ang mga junk shop natin, wala masyadong security. Minsan, bukas na bukas ho yan eh. Hindi ba? Pero may nananamantala pa rin. Ano? Grabe, hindi pinatawad. Ano?
16: Totoo po, totoo. Actually, Jeff, Marlene, hindi naman lahat ng junk shop, no, bukas na bukas. Merong iba talaga siguro dahil sa mga past incident o mga nakaranasan, no, nababalitaan nila.
1: No.
16: Ibang junk shop naman natin na para na siyang bintana lang talaga. No?
1: Yeah,
16: hindi na open yung kung saan yung window na kung sino yung tao may hawak ng pera, hindi nila ito ma-access, isang bintana lang. Siguro pinipili lang talaga nila itong mga alam mo naman itong mga criminal, isa sa tinitignan nila yung oportunidad.
1: Correct.
16: Para magawa nila yung krimen nila.
0: Parang ano, malabas ka sa kernel tsaka partner, parang lumalabas, basta may negosyo, go lang ng go itong mga magdanakaw na ito.
1: Pero walang pinatawad, wala partner, isipin mo yung junk shop partner, lumalaban ng patas, kilo-kilo na tanso, di ba? Imagine mo, kukunin mo pa yon. Grabe naman, ano, Colonel, ano?
16: Totoo po, Jeff, no? Ganyan talaga yung mga criminal. Kung saan yung may oportunidad, talagang i-strike sila. Kaya maging kwan tayo, mapag-matchag, at saka maging kwan tayo, mag-ingat tayo lagi. At saka isumbong natin sa, tumawag tayo sa 911 or dito sa QC122, pag nasa QC po sila.
1: Tsaka pag
16: kung may mga kahinahinalang tao, wala namang masama doon kung i-check lang natin.
1: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Von Alejandrino, ang station commander po ng Police Station 3 sa Talipapa, Quezon City. Maraming salamat, Colonel. Happy weekend po sa inyo.
0: Thank you, Colonel.
16: Thank you din po.
17: TTZMM, numero uno sa aksyon. Spot Report. Spot Report sa DZMM.
1: Alam mo, partner, nung mga nakaraang linggo, lagi ako mayroong ganyang nakakasalubong na kwento eh. Mga hindi lumalaban ba ng patas, partner?
0: Uh-oh.
1: Kasi isipin mo yung, ano, di ba, partner? Yung may-ari ng junk shop na yon.
0: Mm-hmm.
1: Sinyatsaga niya, partner, yun eh. Na may pupunta, may kapalit, tapos eh, yung naibenta naman sa kanya, siya rin naman na maghahanap kung saan ibabagsak, di ba? Patas eh, patas na laban eh.
0: At diba? Saka, partner, hindi biro ang trabaho sa junk shop, ha? Napakadelikado rin ang trabaho niyan.
1: Exposed ka sa kung ano-anong chemical.
0: Sa mga tetano, di ba? Eh, kung ganyan lamang din ho, eh, total data naman kayo nagtatrabaho sa junk shop. Ipapatuloy nyo na lang yung pagkatrabaho ninyo.
1: Diba?
0: Huwag na kayong mga kapwa ninyo. Diba?
1: Ganyan talaga, partner. Merong mga hindi kasi lumalaban
0: ang,
1: ng patas.
0: Kasi ang gusto nila, partner, ay madalian bang kita ng pera? Madali ang...
1: Ayaw siguro, partner, na magtsaga. Na yung, di ba, kamukha ng 1-5 nga, na kinita maghapon ng...
0: kung partner, nagtsaga na nga silang makapagnakaw sa junk shop at nakailang beses na silang dumulas sa kanilang motorsiklo. Ba't hindi ba nalang gawin?
1: Ito, ha?
0: Gumitin yung tsaga na yun sa legal na pamamaraan.
1: Meron kang motorsiklo. So, hindi ko lang natanong kay Colonel kung kanino nakapangalan yon. Pero I assume, partner, ay mukhang rehistrado sa kanila kasi isinuko yung second suspect So malamang na-trace ng QCPD yung rehistro ng motor.
0: Mm-mm.
1: May motor ka, partner. Mm. Meron akong mga kilala. Meron ng regular na trabaho. After ng regular na trabaho, partner, nagmo-motorcycle taxi.
0: Totoo.
1: Diba? Yan ang mga lumalaban ng patas. Diba? Kasi napagtanto nila, okay, itong current na trabaho ko, hindi sapat dahil meron akong, hindi natin alam, partner, personally yun eh. Halimbawa, meron silang sinusustentohan pa siguro o kung ano man pinagdadaanan sa buhay, naghanap ng paraan.
0: Mm.
1: Di ba? Nagmo-motorcycle taxi. Isipin mo, partner, pagpalagay mo na meron kang regular job na 8 hours, dadagdagan mo pa ng another 4 hours siguro. Mm-hmm. Di ba? Sakripisyo yun.
0: Sipag at tsagala talaga ang kailangan, partner. Pero yung tsaga po ninyo at yung sipag po ninyo, ilagay po ninyo sa tama.
1: Di ba?
0: Ilugar sa legal.
1: Oh.
0: Eh kung gaano ka kasipag, kung gaano kasipag yung mga suspect na yung partner na mag-isa-isa ng mga junk shop, mas maganda sana kung yung sipag na yun ay pinang-trabaho na lang niya, di ba?
1: Tama, partner, no? Di ba? Ayun, sabi ni Lady Ems, lumaban ng patas, mga tamad. Oh, talaga namang mga tamad. Lampa pa.
0: Grabe siya.
1: Nakita mo yung video, di ba?
0: Sabi nga ni Colonel, trademark daw nila yon. Baka kasi trademark.
1: Isipin mo, partner, April 20. Na, di ba? Natumba ka na, partner.
0: Oh. Hindi ka na natuto.
1: Hindi ka pa natuto. Mukhang hindi tayo pwede dito. Isipin mo, partner, no? Nakakalungkot din ang sitwasyon ng dalawa, no? Lumaba, nag-junkshop sila. Siguro, nag-dating empleyado ng junkshop, di ba? Para naisip, hindi tayo para dito. Uh-huh. O, nag-try maging hold-upper. Mukhang hindi rin para sa kanila, no?
0: Hindi mo sila natuto, no?
1: Isipin mo, nadulas pa, partner. Oh, anyway, partner, eh, meron na lang tayo natitirang less than 4 minutes, partner. Uy. Eh, sino mga kabisyo alas 8 natin na nasa live stream? Go ahead, isa-isahin mo na yan.
0: Of course, si Madam Tina Verinia, si Edward Fernando, si...
1: assistant ko yan, partner. Piloto ko yan, si Edward Fernando.
0: Hello po. Ay, ito pala kaya pala. Kaya
1: siya tumawa.
0: Tawang-tawa na.
1: Sabay-sabay kami yung tumawa noon.
0: Ayan na. Si Sergeant Putik, watching, masipag daw mang hold up. Oy, yan na nga yung sabi ko, ilagay sa tama ang kasipagan. Louis Basco, watching sa atin. Marvin Reyavad, si Enlim WS9781, Junk Shop is Life. A junk shop life is hard, work hard and persevere.
1: Magtabaho kayo, di ba?
0: Correct. Ayan na, andito na rin si Lady Ems. Si Madam Nona Damian, Jericho Ferrer, watching sa atin. Eric Araulio, Yurake Kai, sa yon, si Yurake. Ayan, watching sa atin. And si Colleen Panulde.
1: Diba? Yung mga bumati sa akin, maraming salamat ho, ay mga bumati ho dito sa live stream. Salamat po, salamat ho sa inyo. Bukas pa ho, bukas pa ha. So happy birthday in
0: advance.
1: Bukas
0: pa pala.
1: Bukas pa, partner.
0: Happy birthday, partner. Advance na yun, advance.
1: Siyempre, wala tayong programa bukas. Gusto tayong batiin ni Abraham Iso. Ngayon niya sinabi. Ngayong Biyernes na ha.
0: Happy birthday.
1: Maraming salamat po ha. Ayun. Sino pa? Julius Bangalando? Okay, mga kabisyo, alas 8 natin, partner, ha?
0: Anyway. Ito pa vlog, watching sa ating partner, si Mercy G. At of course, si Lina Ho, Madam Lina Ho, nanonood din sa atin.
1: Si Tita Lina Ho, meron din daw nakiki-wifi sa kanya, pero okay lang.
0: Bait.
1: Yan talaga, generous. Generous.
0: Yedang Sandor, nanonood sa atin. At si... Sino pang nandyan? Si Madam Donna Damian.
1: Yung...
0: At marami pa pong iba.
1: Ayan. At lumipas na naman nga po ang isang oras ng talakayan dito sa Spot Report kung saan...
0: Una ang kaligtasan mo!
1: Ay, ako po, Jeff Caparas.
0: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: See you on Monday, mga kapamilya kaserbisyo. Mag-iingat kayo saan man kayo naroroon. Susunod na programa, alam na this, kasama si Napapa Awel Paz at...
0: Mama Jai Ho!
1: Ingat kayo, kapamilya!
0: Bye!
1: Madulas ang kalsada, ingat.
18: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras
1: 9:01 ng gabi.
0: Wow!
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang mag-atid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito yung artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po yung ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
0: At ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: It's Friday! Kaya lahat ay sumabay! Sumabay! Alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!

0: pinakabinante ang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na kagad natin tayo sa wakas ng Dawn Bell. Patuloy ang pagtabo sa takilya. Palabas pa rin sa higit 200 sinihan sa bansa.
2: Alam na this!
0: Samantala, Chris Aquino may hiling para sa 31st birthday ng panganay na si Josh. Reunion naman ng tambalang heart evangelista John Pratt sa mainit na tinanggap ng netizens.
2: Alam na this!
1: Idiretso natin kagad sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo na balitang showbiz na binantayan. Sa unang showbiz chika, patuloy ang pagtabo sa takilya ng last movie together ni Donnie Pangilinan at Belle Mariano na Tayo sa Wakas. Sa unang linggo pa lang ng pelikula, kumita na ito ng 70 million pesos at kinilalang may highest opening day gross ngayong taon. Nasa ikalawang linggo na ang pelikula na palabas pa rin sa higit 200 sinihan sa bansa. May international screening din ang Tayo sa Wakas simula ngayong Hunyo.
2: Alam na this!
0: Nako, sana kung nakikinig or nanunood sila Donnie Pangilinan, yes, at si Belle. Uy, daan naman kayo dito. Last movie niya na pala yan together, di ba?
1: Oo,
0: gabi-gabi namin pinopromote dito po sa DZMM ang Tayo sa Wakas. At ako mismo ay nagkaroon ng pagkakataon right after the premiere night na mapanood ang inyong pelikula. Nako, calling the attention. Ayan, kaya baka naman pwede mong maidaan Sir Miko, ayan, sa Star Cinema. Kasi syempre parang wala pa atang pelikulang na idaan sa DZMM, ang Star Cinema, in all fairness naman. Baka po nalilimutan nyo po, meron po tayong DZMM. Ayan.
1: Oo, parang wala ka rin eyeshadow.
0: Wala talaga. Actually, wala akong lipstick pa. Hindi
1: parang
0: pa ba?
1: Tumatagos.
0: Hindi.
1: Ah, ganyan.
0: Oo, kasi parang ang peg ngayon.
1: Subukan mo maglagay, baka sakaling
0: hindi,
1: dumaan.
0: Hindi, ang peg siya ngayon, glossy-glossy.
1: Ay, ganyan.
0: Kaya ganito yung look ko, kasi ganito yung look sa ending ni Belle.
1: Hoy, oo. Abangan ko ano 'yon.
0: Yes, any pa may
1: yeah. Ay, basta yun basta, na, diba? Yun na yun.
0: Naku, baka naman, Dawn Bell, ayan.
1: Yes. Samantala,
0: hindi, papa-awel. Gusto ko dapat talaga dumaan sila dito. Kasi si Donnie nag-chat sa akin, nag-reply agad-agad eh. Oo. Mm-hmm. Si Belle, nakakalimot naman ang anak-anakan ko. Ganun ba? Huwag naman, Belle, sana. Alam kong busy, pero madali lang naman. Kapag gusto, may paraan. Mm-hmm. Yan, oo.
1: Ayun, nagpa-promote pa sila.
0: Hindi,
1: oo,
0: hindi.
1: Lumilibot pa sila
0: hindi,
1: sa buong Philippines.
0: Hindi, nakita ko nag-yati-yati na eh.
1: Tsaka may international sila.
0: Nag-yati-yati na eh. Nakita ko. Hindi ako papayag.
1: Oo.
0: Hindi, papa-awel, hindi. Ito, samantala, ayan, sa oras na 9:06, pinalutang naman po ni Senator Robin Padilla ang posibilidad na ipasa ang Bad Boy title sa ipasa ang Bad Boy title sa pamangkin na si Daniel Padilla. Sa talkback session ng special screening ng pelikulang Bad Boy 3, sinabi ni Robin na ipakikilala sa Bad Boy 4 ang mas batang Bad Boy. Ayon sa kapatid ni Robin at ama ni Daniel na si Romel Padilla, ginagawa na nga po ang proyektong posibleng pagbidahan ng anak. At sinabi ni Romel na maaaring makasama ni Daniel sa pelikula bilang leading lady ang sinasabing karelasyon na si Kyla Estrada. Sa ngayon, wala pang ang detalye sa kung ano nga po ang kailan ang showing na mapapanood natin ang Bad Boy 3.
2: Alam na this!
1: Naku, malaking move yan para kay Daniel Padilla kung matutuloy nga siya sa Bad Boy na ipapasa sa kanyang ganyan.
0: True.
1: Diba? Although napatunayan niya naman yung action-action niya na.
0: Correct.
1: Na kaya niya naman talaga.
0: Incognito.
1: Incognito. Sa action-action, makakalaban-laban siya. Pero para magkaroon ng imahe na bad boy, ewan ko ba
0: kasi
1: na
0: may ibang connotation eh.
1: Oo.
0: No?
1: Sa akin na natili na talaga yung good image kasi ni Daniel Padilla. Alam mo yung cute, yung sweet, ganyan. Lalo pag kumakanta sa stage, Araneta Colisium, na naka-coat and tie pa siyang ganyan. Ang gwapo-gwapo. Tapos I cannot imagine yet na magba-bad boy siya. Pero nga, kung siya nga ang sasalo niya, naku, malaking career move yan. Sige nga, gulatin mo sila. Daniel Padilla. Yeah, diba?
0: Medyo natatawa ko dun sa ano pa rin, sa parang spiel na makakapareha ni Daniel ang itinuturing na karelasyon. Tawag ba? Yun yung tawa, Papa Awel. Yung itinuturing na ano, sinasabi. Ano yung term dun? Ano yung linya natin doon papaawil. Wait lang.
1: Ayan.
0: Ang leading lady na sinasabing karelasyon na si Kyla Estrada. O, para bang hindi pa siya kumpirmado. Mm-hmm. Pero based on their post, sa actions naman na makikita natin, parang yun na yun, what you see is what you get. I am not confirming anything, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Pero diba, hindi naman na tayo mga bagets. No? Hindi naman na tayo mga bata. Kita naman natin sa kung ano yung ano, pinagmulan from the rumors to nandun na si Kyla sa house nila, spotted sa mga special gathering kaila DJ, and then nagpo-post na rin naman sila together na magkasama sila. So parang, ayan, wala mang confirmation, pero yun. Abangan natin kung maganda rin ang chemistry nila sa big screen, dahil dun sa incognito, nakita natin si Kyla ay parang naitambal kay Richard Gutierrez before. Ayan.
1: Abangan. Yun lang. At eto pa, idinaan naman sa social media ni Queen of All Media, Chris Aquino, ang pasasalamat at pagbati sa panganay na si Josh na nagdiriwang ng 31st birthday. Sa caption sa social media post, sinabi ni Miss Chris na si Kuya Josh at bunsong si Bimby ang pinaghugutan niya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang gamutan laban sa iba't ibang autoimmune diseases. Hiniling ni Miss Chris na makasama siya doon sa daily walking exercise ng anak with matching happy birthday greetings at I love you message. Alam na this!
2: Para sure,
1: diba? Yun naman yun. Antangkat talaga ni Bimby. Oh, mas matangkat pa sa Kuya Josh niya ngayon. Oh,
0: true.
1: Talaga naman. Ay, narinig ko si Bimby na kumakanta-kanta. Nagbo-voice lesson pa siya doon kay kasama si Thor. Yung parang may voice coach siya. Naku, magaling. Naku, cornerstone. Sana i-launch na yung career na kanta-kanta.
0: Ni Baby Josh. Hindi na siya Baby Josh.
1: Si Bimby.
0: Sorry.
1: Si Kuya Josh ang nag-birthday. Sana, I'm sure kinantahan ni Bimby, ang bunsong si Bimby.
0: Ayan.
1: Si Kuya Josh.
0: Ayun.
1: 31 years old na pala si Josh.
0: Parang kaedad pala niya sila DJ.
1: Oo.
0: Wow, in fairness.
1: Ay, pero, ang ganda ni Miss Chris Aquino, nag-i-improve ang kanyang health. Kaya, go, Miss Chris.
0: True. Yun. Eto naman, papaawel at sa mga fans.
1: Masahin mo yun habang ano, habang nag-makeup pa, pag break po, naku, isplo ko po sa inyo. Ayan, todo, makeup, eyeshadow.
0: Tingnan mo,
1: akala ko ba, glow na, ngayon may lipstick na. Ito, sa umpisa, ito si Sarah din. Hindi daw po siya magme-makeup.
0: Hindi.
1: Sabi ko, parang kulang.
0: Ang glossy sa skin yun. Sa lips
1: yun
0: kasi.
1: Yun tumatago.
0: Dapat sa lips kasi, tinitingnan ko kung kaya mag-nude. I remember, speaking of Miss Chris Aquino.
1: Yeah.
0: Ayan, diba?
1: Narelate
0: ko.
1: Dali habang nagkukwento, kagani-gani ka, pakita mo ka pag laundry pouch. Panlaba po yung pang-makeup niya.
0: Hindi ako nagaganon. Mamawal. Hindi.
1: Kitang-kita. Laundry pouch. Orange.
0: Hindi. Speaking of sa gloss and sa lipstick, natatandaan ko nung bago maging active si Miss Carla Estrada, may kinalaman.
1: Yes.
0: At saka sa kay Miss Chris Aquino, parang si Miss Chris Aquino nagturo sa kanya at saka kay Mamang Pokwang kapag nagigest sila sa The Buzz na parang sabi ni Miss Chris, no daw ang super pink na lips. Diba sinabi? Dapat huwag magsusuper pink na lipstick sa TV. Kasi parang nagmumukhang bungal.
1: Ah, ganun. Kasi parang
0: sabi.
1: Tumatagos. Yung skin tone kasi ni Miss Chris Aquino, maputi. So pag nag-pink na, parang tumatagos na.
0: Correct.
1: Kaya yun yung sabi ko sa'yo kanina, ang puti-puti mo, tapos wala kang makeup, walang lipstick, walang blush, parang tumatagos.
0: Totoo.
1: Pero may picture ako nung nag-uumpisa ka pa lang sa MOR.
0: Ay, papaawel. Hindi mo
1: mabahin. Kaya po bang i-focus?
0: Hindi pa makita. Kasi syempre, hindi pa natin anniversary.
1: Okay.
0: Abangan nila yan. Hindi ngayong gabi ipapakita. Because, kailangan muna natin na iparinig.
1: Yan.
0: At malaman ng ating mga kapamilya na dahil po sa inyo.
1: Wow!
0: Opo, yes. Talaga namang natuwa ang lahat ng mga nakakita at nakapanood sa ginawang pag-reunion ng Tambalang Heart Evangelista at John Prats. Sa kanila kanila nga pong music video ng kantang Teka Lang ni TJ Monterde. Kasama rin sa nasabing video sina Caprice Cayetano na bumida sa kwento ng Young Love na muling nagkatagpo makalipas ang mahigit 2 dekada habang sila ay nagkasabay sa buwas. Mismong si John Prats ang nag-direct ng nasabing music video. Matatandaan na nagsama sina Heart at John sa youth-oriented series na G-Mic noong early 2000 bilang U1 at Misty.
2: Alam na this!
1: Diba? Nakita ko yan. Kinikilig ako. Napapa-throwback talaga. Eksakto. Nakakatuwa lang talaga. Ayan, yan yung eksenang yan. Yan yung nasa bus. Nagkita-kita.
0: Ganda. Tsaka ano, no? Parang young heart evangelista talaga si Caprice.
1: Yes, correct. Yes. Oh. Very nice. Abangan yan. Panoorin nyo po. Naku, pang Hollywood yung pagkakashoot dyan ni John Prats. At yun. Dahil nga dyan, nandito na rin po ang hinabangan nating showbiz. Hollywood! Ito na, nabuhayan ang loob ang fans ng 90s hit sitcom na Friends. Matapos mabanggit ng mga bida na si Jennifer Aniston at Lisa Kudrow, ang posibleng pagbuo ng brand new sitcom. Sa clip mula sa Actors on Actors Conversation ni na Jennifer at Lisa, napag-usapan nila na imbitahin din ang co-star na si Courtney Cox. Ayan, para sa ipipitch na proyekto na pinangalan ng Girlfriends. Bagamat hindi naging formal ang nasabing ideya, pero ilang fans ang na-excite sa posibleng muling reunion na matagal na nilang hinihirit. Nako, kung inihirit na yan eh, go! Let's hit it! Diba naman?
0: Saktong-sakto. Yes. Oras natin mga kapamilya at mga kaservisyo. 9:14 na nga po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ngayong gabi, on a Friday evening, tatapusin natin ang linggong ito with a bang, bang, bang.
1: Yes, nako, hindi lamang po mga beauty queens sa makasama natin, kundi mga nagkikisigang mga male pageant candidates din po. Pero unahin na po natin ang ating next batch of Miss Philippines Earth dahil makasama po natin ang Miss Pasig City.
0: Nariyan po si Miss Pasig City. Of course, makakasama natin ang pangmalakasan si Hannah Tiffany Kristen.
1: Ganun din po sa Balingasag Miss Samis Oriental na si
0: Mariel Hyacin Flores Radores.
1: Hindi rin pahuli ang Malaybalay City na si
0: Nicole Grace Loxine Ampong.
1: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na
0: alam nyo na

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love

0: Love Connect.
1: Hello, hello, hello, hello. Maayong gabi sa inyong tanan, mga kapamilya. This is your Love Guru on Air na si Coach V, Vanessa Antonio. Nandito na naman po tayo, mga kapamilya, sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kaservisyo. This is Love Connect with your Love Guru on Air, Coach V. Kapamilya, paano nga ba ang nagsisimula ang pag-ibig at paano ito nagtatapos? Yan po ang ating malalaman ngayong gabi, kapamilya. Oy, para dyan sa mga may mga bagong love life, abay pakinggan natin ngayong gabi. Paano ba talaga

0: ang iyong love guru on air. Abay, malalaman natin ang mga ekspertong payo at practical tips pagdating sa pag-ibig. Kaya kapamilya, ikaw man ay single na naghahanap ng partner o kaya naman ay ikaw ay may jowa na at gustong malaman kung talagang sila ang the one for you. Kapamilya, tutok lang po kayo hanggang alas 10 ng gabi para po malaman natin ngayong gabi kung sino nga ba ang totoong manliligaw dyan sa mga lumalapit sa'yo. At higit sa lahat, kapamilya, sino naman dyan sa mga nanliligaw sa'yo ang pang-overnight lang? How does love starts, kapamilya? At paano naman ito natatapos? Ngayong gabi, malalaman nyo din kung ano nga ba ang senyales na patapos na yung pag-ibig nyo, kapamilya? Naku, wala nang pag-asa yan kapag nakita nyo ang tatlong senyales na babanggitin natin ngayong hapon, ngayong gabi. Kaya kapamilya, tune in lang po kayo. For those who are watching and listening right now, I'd like to ask you, ano po pinagdadaanan nyo ngayon? Pasimula pa lang ba ng love life o kaya naman pahiwalay na? Saan kayo sa dalawang yon, kapamilya? You may message us in our Viber line and text line at 0919-278-3000. You may also, kapamilya, call us in our hotline at 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call now to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, tayo po pala ay napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at tayo din po ay napapanood sa DZMM Teleradyo. Ang Love Connect po ay sumasalang every night po from 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang po sa programang nakatutok sa love life ng ating mga kaserbisyo. By the way, ang question of the night natin, kapamilya, ano ang love life mo ngayon? Nagsisimula pa lang ba o patapos na? Our Viber line and text line where you can send your answers is 0919-278-3000. You may also, kapamilya, call us in our hotline at 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Mga kapamilya, magbabalik po ang programang Love Connect.
1: You're listening to Love Connect on DZMM.

0: Love Connect. DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Kapamilya, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Santo Domingo, Albay, ganap na 9:58 ngayong gabi. Naramdaman ang intensity 1 sa Mercedes Camarines Norte, Pili, Iriga City, Ragay at Sipokot, Camarines Sur, Boac, Marinduque, San Roque, Northern Zamar, Gumaca, Quezon at Sorsogon City. Inaasahan ang aftershocks ayon sa FEVOX. Mga kapamilya, manatiling tumutok lang sa DZMM for more updates.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report. Love Connect. Sa DZM.

0: Kapamilya, kaservisyo, nagbabalik po ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, paano nga ba nagsisimula ang pag-iibigan? Maniniwala ka ba na yung mga tinatawag na love at first sight, eh love talaga yan? Alam mo ba kapamilya, yung tinatawag na love at first sight, eh ang tawag naman talaga dyan sa totoo lang, eh attraction. Love often starts with attraction, kapamilya. Whether tanggapin man ito or i-deny natin ito. Kadalasan, nagsisimula ang pag-ibig sa isang bagay na nakakahatak ng atensyon sa atin. Posibleng matangkad siya, maganda siya, sweet siya, o kaya naman ay generous siya. Maaaring ito yung physical na anyo, pwede ding ang kanilang personalidad, sense of humor, kabaitan, o simpleng presensya ng isang tao. Ngunit kapamilya ha, mahalagang tandaan ang attraction eh sa simula lang yan. Hindi pa ito ang pag-ibig kahit tinatawag nating love at first sight na. Ito ang una kapamilya o ang attraction, ito ang unang spark na nag-uudyok sa atin upang mas makilala ang isang tao at magkaroon ng interest na bumuo ng mas malalim na koneksyon. Kaya eto na nga kapamilya ha, sa mga kaservisyo nating nanonood at nakikinig right now, nasaan na kayo sa phase ng relationship nyo? Nandun ba kayo sa simula kung saan nag-get to know pa lang kayo? Nandun ba kayo sa gitna kung saan eh medyo matagal na kayong magkasama at okay, nai-enjoy mo ito. Nai-enjoy mo ang connection, nai-enjoy mo ang love. Or are you guys towards the end kung saan nararamdaman nyo that you know what? Our purpose together is done. Tapos na. Tapos na ang rason kung bakit tayo nagmahalan. Tapos na ang rason kung bakit tayo gumawa ng pamilya. Patapos na nga ang relasyon nyo. Kapamilya, nasaan ka dito? Send in your answer sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Yun totoo lang ah. Kayo ba ay bagong nagpapakilanlan pa lang or getting to know each other kung tawagin nga nila sa internet? O kaya naman steady na kayo? Ha? O kaya naman magbe-break na kayo? Kapamilya, maaari nyo din pong i-share ang inyong mga sagot sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Kapamilya, kung ang love ay nagsisimula sa attraction, ano naman ang sunod dito? After mo ma-attract sa isang tao, eh hindi naman ito ang enough na rason para sagutin mo o pakasalan mo ang isang tao kung hindi nag-grow ito. So, love grows through familiarity and connection. Diyan nyo talaga makikita at makikilala ang isa't isa. Pagkatapos ng attraction, familiarity and connection. Habang mas nagkakakilanlan kayo bilang tao, unti-unting nabubuo yung emotional connection nyo. Kasi nag-uusap na kayo lagi na kayong magkasamang mamalengke, nagdi-date na kayo lagi. And from that initial attraction, lumalaki nga ang familiarity. Ibig sabihin, ang buhay niya at ang buhay mo ay slowly nag-i-integrate. Kaya dito pumapasok ang mahahabang usapan, pagbabahagi ng mga pangarap, ng mga takot, at personal na karanasan. Ang pakiramdam na naiintindihan ako ng taong to, yan ang masarap na pakiramdam kasi parang you feel seen, no? Ito ay isa sa pinakamalakas na pundasyon ng pag-ibig, kapamilya. Ang pagiging komportable at ligtas sa presensya ng isa't isa, yan ang nagpapalalim sa inyong nararamdaman. Ikaw, kapamilya, kung nakikilala nyo pa lang, nasaan kayo? Nasa attraction phase ba kayo? Or nandoon na kayo sa connection phase? Uy! masaya naman kasi yung attraction phase kasi ano yan eh, you're so excited with each other. Pero yung familiarity and connection phase, dyan talaga magkakaalaman kung talagang may tinatawag kayong chemistry. Kasi posibleng gwapo siya, maganda siya, pero pag kayo nag-usap, walang connect. Walang love connect. Yan talaga ang pinaka-importante. Dyan mo masasabi na, uy, parang pwede yan ha, pwede siya oh. Kasi nararamdaman mo yung love connect. Kasi ano ba naman, marami namang maganda at gwapo sa mundo. Pero hindi lahat sa kanila kumukonek ka. Hindi lahat may chemistry. Kaya nga, ang taong may nararamdaman kang connection, yan. Yan most likely ang makakatuluyan mo. O ha, kapamilya, nakadalawang phase na tayo. Ano nga yung unang phase? Attraction. Yung second phase naman, familiarity and connection. Eto na. Eto na ang pinaka yung pangatlo. Ang pinaka-importanting aspeto sa love. Dito, masisira o kaya naman, eh talagang titibay ang relasyon nyo. And that's what you call tiwala. Trust turns attraction into love. Yung attraction kasi, talagang masarap siya tingnan, pwedeng masarap siyang kasama, pero kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan, kapamilya, you will not fall in love with them. Importante ang trust. Importante na feeling mo hindi kanya i-judge, feeling mo hindi kanya sasaksakin ang nakatalikod, feeling mo that person got your best interest. Kasi kapamilya, kaserbisyo, without trust, nako. Pag walang trust, alam niyo na kung anong mangyayari. After 9 months. Ay, hindi, joke lang. Biro lang. Without trust, kapamilya, eh, mahirap ma-in-love. Because by the end of the day, ang taong nai-in-love sa isa't isa, ito yung may tinatawag nila na ultimate trust sa isa't isa. Yung tipong kaya niyang i-share lahat ng mga secrets niya, pero hindi mo siya i-judge. Yung alam mo yung flaws niya, pero in love ka pa din sa kanya. Kasi kapamilya, alam niyo naman, hindi sapat ang saya at kilig para tumagal ang relasyon. Ang tiwala ang isa sa pinakamahalagang ingredient ng true love. Kaya ikaw kung wala kang tiwala sa partner mo, hindi na true love yan. Kapag alam mo nga maaasahan mo yung partner mo, sa isang kumbaga sa mga bagay na importante sa iyo, yan talagang mas lumalalim ang attachment at ang commitment niyo sa isa't isa. Ang trust ang nagbibigay ng security na kailangan upang maging matatag ang relasyon niyo sa isa't isa. So siguro tanong ng karamihan, Coach V, can I love a person without trusting them? You can, but kapamilya, when it comes to a relationship, it will be hard. It will be hard. Ang hirap nun. How can you trust the person, no, that they're not gonna do anything to you while you're sleeping? O, di ba? Kung hindi mo pinagkakatiwalaan niya, malay mo, may pagkamagnanakaw pala yan. Malay mo, may pagka-killer pala yan. Malay mo, may pagka... hindi na natin alam kung anong pwede niyang gawin habang tulog ka. So, mahirap. It's hard to get into a relationship with a person that you don't fully trust. Karamihan sa atin nagsisimula ng punong-puno ang trust sa isa't isa. Pero eventually, may mga ginagawa tayo na pwedeng makadagdag ng tiwala o makawala at makasira ng tiwala. Ang tanong ko sa iyo, kapamilya, yung current partner mo, anong ginagawa niya, ha? Dinadagdagan niya ba ang tiwala niyo sa isa't isa o sinisira niya? At bakit, kapamilya? Let us know your answers. Share them with us sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. You may also call us, kapamilya, sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. sa Love Connect.
0: Ngayon nga eh, napag-usapan natin kung ano-ano ang mga ingredients kung paano magsimula ang pag-ibig. Eto, maya-maya lang sa pagbabalik ng Love Connect, malalaman natin ano naman ang mga ingredients na nagpapasira sa love. Ano naman yung mga kasangkapan na talagang kapag ginawa mo to, wala ng pag-asa yung love life mo. Yan ang ating mapapakinggan maya-maya lang. Pero kapamilya, bago natin i-reveal yan, kumusta ka naman? Lumabas ka man lang ba ngayong gabi? O baka naman plinano mo na naman ang net ang weekend mo nang ikaw lang? At yung mga kaibigan mong paulit-ulit na lang, sila ang kasama nyo. Alam mo namang wala kang makakatuluyan dyan, di ba ate? Ipaulit-ulit yan ang kasama mo. Paano ka magkaka-love life niyan? At sa mga kuya natin, alam kong pagod ka, kuya. Pero di ba, may pangarap kang mag-asawa. Baka naman may chance this weekend. Hindi ka man makapag-socialize or party-party. Ba't hindi ito gawin mo? Kung may crush kang babae, tulungan mo. Mag-offer ka ng help this weekend. Kasi malay mo, hindi ka man niya type sa simula. Pwedeng ma-develop yan sa'yo. Yes, kapamilya, ang babae, kahit ayaw sa'yo, pwedeng ma-develop. Pero ang mga lalaki, pag ayaw talaga sa'yo, pwede kanyang ikis-kis lang. Pero hindi ka talaga niyan papanindigan. Kaya kapamilya, yan lang naman ang opinion natin dito. No, ang opinion ni Coach B. Kaya ayoko talaga ng naturuan ng babaeng maghabol. Bawal maghabol. Pero pwedeng magpakita ng motibo. Anong ibig sabihin natin dyan? Ay, abangan nyo sa pagbabalik ng Love Connect.
1: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro. Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa maayos na liver function, Liverade Pro.
3: Liver up na tayo
2: with Liverade Pro.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Hello, attorney!
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
10: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
8: Hello, Attorney!
10: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Para sa akin, ang mga ingredients na sumisira sa love ay kasinungalingan. Yan ang komento ni Maricel ng Quezon City. Sabi niya, Coach V, para sa akin ang mga ingredients na sumisira sa love ay kasinungalingan, kawalan ng respeto, at palaging pagdududa. Kapag hindi na transparent ang mag-partner sa isa't isa, unti-unting nawawala ang tiwala at pundasyon. Thank you, Maricel, for sharing that. Si Mina naman ng Cebu City, ito naman ang sabi niya. Sa tingin ko, Coach V, ang pinakamalaking nakakasira sa pagmamahalan ay yung pride at kakulangan sa komunikasyon. Kapag parehong ayaw magpakumbaba at makinig, lumalaki ang simpleng problema hanggang sa maging dahilan ng hiwalayan. Kaya kapamilya, kaserbisyo, naniniwala ba kayo dito? Ano ang nagpasira ng dating relasyon nyo? Ipadala na yan sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Cool not to connect. Sa Love Connect.
0: Alam niyo ba, kapamilya, some love dies quietly before it even dies officially. Paano nasabi ni Coach Vion? May mga sinyalis sa relasyon na akala natin okay, akala natin nagwo-work, pero ito yung mga talagang nakakatakot na mangyari sa inyong relationship kasi hindi maingay. Kung baga, silent killers ang mga ito. Ano-ano nga ba ito na nagpapasira sa relationship at mga sinyales na ang relasyon nyo ay matatapos na kahit pa ayaw mong aminin. Iisa-isahin ni Coach Bian, maya-maya lang. Pero bago ang lahat, kausapin muna natin si Joel from Quezon City. Hi Joel, welcome to Love Connect.
2: Hello.
0: Hi, Joel. Welcome back.
2: Yes, I'm back on here. Good evening, Coach B.
0: Oy, good evening, Kuya Joel. How have you been? Kumusta naman ang kalagayan ng weather dyan sa Quezon City? Balita ko, ulan-ulan na.
2: Pero hindi siya enough, eh.
0: Ah, hindi enough? Hindi enough
2: yun? Kumbaga, parang unstable pa rin kasi may mga pagkakataon na medyo malinsangan pa rin, mainit.
0: Hmm, so sana gusto mo mas lumamig pa?
2: Sort of, parang ganun po.
0: Ah, hindi ka na naaawa sa mga single, gusto mo mas lamigin pa sila?
2: Ano po?
0: Sabi ko, hindi
2: that
0: na...
2: would be the sign para they can, ano, do something about that.
0: Yawn, girl, do something about it. Ikaw ba? Nag-do something about that ka ba? Ikaw ba may jowa na, Kuya Joel?
2: Ay, siyempre po, yung... Siyempre, may wife po.
0: Opo, at ilan na ang anak nyo?
2: Ano po, sorry?
0: Ilan na ang, ano nyo, ang wife mo?
2: Ay, parang mali yun, ha?
0: Abay, chine-check lang natin. Malay mo naman, madulas ka, di ba?
2: Consistent ako sumagot.
0: Yeah. Okay. Hindi, tinatanong ko kung ilan na yung mga anak mo.
2: Tatlo po, yung ano po. Okay naman po, they're all good looking.
0: Wow, syempre, basta ikaw, hindi talaga nawawala ang salitang good looking, no, Kuya Joel?
2: Syempre, you have to maintain the quality.
0: Ay, okay, gets yan. O Kuya Joel, share mo naman sa amin. Ikaw ba nagkaroon ka na ng ex?
2: Marami.
0: Marami. Marami kang, pero, marami kang ano, marami kang Twitter account? Yun ang tinatanong ko eh, may ex.
2: Pag mga ganyan po, pag ano, pag talagang ex is totally, ano na po yun talaga, wala na talaga.
0: Ah, di niya nag-get sin joke.
2: Pero it's still a part of my life pa rin.
0: Oh, sige, pag-usapan natin.
2: Kasi, syempre, hindi ka naman mag-grow up. without them, di ba?
0: Sige. So, yung mga naging ex mo, ano ang number one na nakasi, nag, ano, naging kasiraan or nakasira ng relasyon mo?
2: May mga ano po na pangyayari na siyempre. Iba-iba naman pong karakter po yan. May tahimik, may parang rapper, tapos may parang medyo Amazon na andating.
0: Okay, sino ang pinaka nakasira ng relasyon? Yung tahimik, yung parang rapper, or yung Amazona?
2: Hindi, halos lahat po kasi iba-ibang karakter. Kasi syempre pag hindi nag-meet yung ano niya po, yung kumbaga, kasi katulad niyan, ayoko po masyadong maingay, mabungat, parang maingay sa loob ng bahay, parang ganun. Gusto ko medyo kalmado ba.
0: Gusto mo peaceful lang, peaceful.
2: Opo, parang ganun. Kasi syempre pag masyadong ano, masyadong nakaka- tension eh, parang gusto mong i-announce na you're under attack.
0: Oh, okay. At so kung ang babae eh rapper, no? Ano naman ang pinaka nakakainis sa part na pagiging rapper? Ano ba sinasabi ng rapper na ex mo?
2: Hindi, for example, like, syempre, pagaling ka sa work, kumbaga, nag-OT ka, and may mga pagkakataon din na medyo nag-aayaya ng mga office mate mo.
0: Okay.
2: And then, syempre, may fault din naman ako noon. So, may part din na pagkakamali lang kasi I wasn't able to parang call her or text para kung nasan yung ano ko po. Parang yes, din siya na-update. So, may mali rin po ako. Tapos pagdating doon, parang taratatatat, parang ganun, parang Armalite.
0: Okay.
2: And then, tapos nun, siguro yun, pangatlong beses, pagkabukas pala ng pinto, kung ano yung dialogue niya, tinuro ko yung mukha ko. Inulit ko yung sinasabi niya. Tapos, hindi siya nakapagsalita, inunahan ko po siya.
0: Inunahan mo na yung, ano, yung dialogue yung, niya na.
2: Yung spiel niya.
0: Ano yung spiel niya? Sige nga, sampulan mo nga kami.
2: Oh, siya ko na naman, ano, pumunta, inubos mo na naman yung, ano, ganito, yung budget mo, ganyan, kasama mo yung mga barkada mo, ganyan. Yun, sinabi ko yun.
0: Tapos?
2: Pag at the end, sabi ko, tulog na ako.
0: Maldito si kuya, ano reaction ng girl, ng ex-girlfriend mo? Sabi niya, hindi mo wala akong pinagsalita, linya ko yan.
2: Edi, nakita ko nilang gumamot na siya ng ulo.
0: Gumamot siya ng ulo. Tapos kinabukasan, break na kayo.
2: Opo.
0: Ay, sabi na nga ba
2: eh. Hindi naman po. Ay, siyempre may mga ano rin po yan, mga peace talk, mga parang ano pa yan, humingi ka ng dispensa, ganun. Siyempre, hindi naman po ako magkano po. Siyempre, alam mo naman kung ano yung fault mo din. Siyempre, marunong ka rin humingi ng dispensa din. Siyempre, ano naman, makatao din naman po ako.
0: Okay.
2: Saka pag alam ko naman, pag hindi na nag-work yung relationship.
0: Sige nga, sample nga, kasi yun ang pag-uusapan natin maya-maya lang, no? On our second hour. Anong example na patapos na ang isang relasyon?
2: Ang mapapansin mo niyan, parang they don't exist each other in front of themselves. Parang gano'n.
0: Anong ibig sabihin nun?
2: Parang dinadaan-daanan mo nilang. Parang siyang gano'n din sa'yo. Like twice. Like parang nilang stage. And parang rebulto na lang doon na.
0: Hindi mo na siya nare-recognize.
2: Parang gano'n. Oh, kaya na. Gano'n lang. Pero wala na dun yung mga care bears, wala na yung mga tawagin ka na ganito, yung mga sweetness, nawala na yung mga sweetness.
0: Bakit, opo. Bakit paningin mo nawawala yung ganun, yung mga sweetness, yung mga care bear? Anong nagiging rason kung bakit nawawala ito?
2: Kasi yung problem po dun, dapat on that day, on that night, dapat ayusin mo na kagad. hindi dapat patatagalin na itutulog. And then, parang ako yung naka-back to back, ganun.
0: Mm.
2: Di ba? Parang ganun. Eh, syempre, kailangan, kumilos ka na nun. Dapat yung ganun. Eh, dyan napapasok sila, Doc Lulu. Yung mga advices nila.
0: Yung boba. Doc Lulu, kung nakikinig ka, eto, listener mo to, mukhang present to every episode mo. Ano naman yung mga natutunan mo, number one, kay Doc Lulu? Yung hindi naman masyado, ano, yung pwedeng i-share dito sa Love Connect. Para lalong lumakas ang connection nyo ng partner mo at hindi kayo maghiwalay. Sige nga, share mo nga dito sa Love Connect yung
2: siyempre,
0: mga natutunan mo.
2: Siyempre, pag naka-back-to-back na ganun, Coach B.
0: Oh, pag back-to-back na sa kama, ano na ginagawa?
2: Very powerful ang hands. Parang may kuryente yan eh.
0: Ang kamay, parang may kuryente.
2: Kung kamay yun po. Like, last week episode nila is about the ears. Yung may mga connection din sa ears.
0: Ah, oh, diba mga siya? Erotic zones.
2: Yeah, that's it. So,
0: okay, so saan? So, pag back-to-back na kayo, tapos nagkakainisan pa kayo, tapos ayaw niyong mag-usap, tapos mukhang magbe-break na kayo, saan dapat hinahawakan?
2: Hindi, kailangan ang gagawin mo muna. Kailangan para ka ng si Eugene Torin yan. Kailangan ma-checkmate mo na siya kagad.
0: Paano ma-checkmate?
2: Eh, kumilis ka na parang igalaw mo na yung ano para ma-checkmate na kagad siya. Para use your hands. You have
0: saan
2: right
0: hawak?
2: And left. Siyempre, parang may kuryente yan eh. Parang massage.
0: Ah, mamasahiin mo yung likod pag nakatalikod siya.
2: Mm, parang ganun.
0: Oh, masahe-masahe.
2: Oh, parang ganun.
0: Okay.
2: Parang kumbaga, you pretend ikaw si Aladdin at inihimas mo yung lampara.
0: Ah, feeling mo ba nakakawala ng galit yan?
2: Oo naman po. Tapos, kahit galit ka, kunyari, tawagin mo siyang love.
0: Kahit galit ka, tawagin mo siyang love. Nakakainis ka, love. Lumayas ka nga dito, love. Ganon.
2: Oo, pang-intensyon nun. Oo, kasi kahit minsan
0: pag galit yung galit na ni Kuya Joel, eh. Ano pa, Kuya Joel? Sige.
2: Kahit ang asawa ko po, pag medyo naiinis sa akin, sabi niya, love, ano ba? Pero, okay lang yun. At least, andun pa rin yung four letters na yun, di ba?
0: Oo, oo, oo. Four letters ba yun? Parang tatlo lang eh. Love. L-A-B.
2: English eh.
0: Ah, English pala kayo. Okay. Pero,
2: diba?
0: English man, four letters man, or two, or three letters, that's okay. Di ba, Kuya Joel?
2: Parang napapakalma ka nun eh.
0: Napapakalma ka. Parang love, huwag ka nang umuwi dito sa bahay. Mapapakalma ka pa ba nun?
2: Ay, lagos tayo niyan. Parang
0: hindi
2: niya,
0: na love
2: parang,
0: yun.
2: Delikado yun. Okay. Delikado yung situation mo nun.
0: Pero parang, gustong-gusto ko, Kuya Joel, ang advice mo. Very good yan. Kuya Joel, ikaw ba?
2: Saka, dapat Coach B, kailangan
0: sige.
2: Ano, makita ka niya na talagang may effort ka talaga. Medyo tatabi ka sa kanya. Dapat medyo let mako ka. Makulit.
0: Let maku, okay. Actually, maganda na yung advice mo, yung tawagi pa din na love, tapos maghimas-himas na parang Aladdin. Very good na yan. Kuya
2: dapat
0: Joel.
2: Dapat sundin mo yung advice nila, Doc Lulu.
0: Opo, makinig ka sa private talks
2: every
0: ano yan, Saturday.
2: Saka sa Saturday,
0: 1:30 ba? Okay. Kuya,
2: on Saturday, ah.
0: Opo.
2: Tinatangkili ko na yun.
0: Opo, very good. Kuya Joel, ano ang music request mo? Dahil kailangan na natin
2: alam na po ni Zach.
0: Alam na ni Zach.
2: Yung pinaka-favorite ko po na si Basil Valdez.
0: Ah.
2: Pag tumatawag ko, pag narinig po nyo na yung kapamilya, yung tugtog na yun, ibig sabihin, tumawag po
0: si Joel.
2: Sir Joel.
0: Akala ko naman yung ano mo, yung request may a whole new world. Kasi diba sabi mo, lampara himas-himasin na parang lampara ang mga partner nyo para hindi na magalit. Sige na. Maraming salamat Kuya Joel
2: po
0: sa pagtawag.
2: Thank you.
0: Good night po.
2: Thank you.
0: Ito na mga kapamilya. Tayo po ay babalik po. Pero for now, ito po ang request ni Kuya Joel na You by Basil Valdez.

0: Love Connect
1: sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: DZMM!
8: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, isang minuto matapos ang alas 11 ng gabi.

0: Mga kapamilya, magnitude 5.3 na lindol, yumanig sa Albay. Narito ang balitang kompirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Coach, biniyanig ng magnitude of 5.3 na lindol ang lalawigan ng Albay kaninang alas 9:57 ng gabi. Ngayong Biyernes at nakitala ang epicenter nitong may layong 15 kilometers sa timog silangan ng bayan ng Santo Domingo, Albay. Ayon sa FIBOX, may lalim na 9 kilometro ang lindol at tectonic ang pinagmulan nito. Naitala ang intensity 5 sa Santo Domingo at Legazpi City, habang intensity 4 naman sa mga lungsod ng Tabaco at Ligao, gayon din sa bayan ng Malilipot sa Albay at ilang bahagi ng Sorsogon, kabilang ang Irosin, Donsol at Cogon. Naramdaman din ang pagyanig sa Naga City at iba pang lugar sa Camarines Sur at Sorsogon. Batay sa instrumental intensity ng FIBOX, umabot sa intensity 6 ang pagyanig sa Tabaco City, habang intensity 5 naman sa Castilla, Sorsogon. Sa ngayon, wala pang naitatalang malaking pinsala o nasawi dulot ng lindol. Patuloy naman na minomonitor ng FIBOX ang sitwasyon at nagbabala sa posibilidad ng mga aftershocks sa mga susunod na oras. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling kalmado at sumunod sa mga safety protocol sa oras ng pagyanig. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: Hindi na ba kayo nag-aaway ng partner mo? Karamihan, sasabihin, okay yan. Pero kapamilya, alam nyo ba na ang hindi na pag-aaway e pwedeng maging senyales na wala na kayong pake sa isa't isa? Isa nga to sa mga relationship signs na marahil patapos na ang inyong relasyon. Kapamilya, according to science, ang mga couple daw na tumitigil na sa pag-repair ng conflict, isa ito sa pinaka-delikadong pwedeng mangyari sa inyong relasyon. If dati, kahit petty topic lang pinag-uusapan, ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Yan po ang ating iiwasan sa ating relasyon. Katulad na nga lang kapamilya, no? Ito yung mga linya na, babe, late ka na naman. Okay, hindi ka pagalit? Wala na akong energy makipagtalo sa'yo. Nako, mas delikado yan kesa sa away. Ang ibig sabihin niyan, check out na emotionally ang iyong partner kapag ikaw na lang ang may energy, no? Na makipag-away sa kanya at siya, wala na siyang pakialam. Nangyayari na ba sa iyo ito, kapamilya? Kayo pa ba hanggang ngayon? At ano sa paningin niyo ang mga dangerous signs na nangyayari sa relationship na malapit nang matapos? Share with us your answer sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. Pwede nyo din pong i-share ang inyong kwento, just message or just call us sa ating hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Cool na to connect. Sa Love Connect.
0: Kapamilya, kausapin naman natin si Tatay Eduardo ng Cavite. Ano kaya ang kuwento niya pagdating sa pagtatapos ng isang relasyon? Hello Eduardo, welcome po.
2: Good evening, Coach B.
0: Po, Tatay Eduardo, we miss you. How are you?
2: Kararating lang kamakalawa from Laguna sa Nuvali.
0: Oh.
2: Kasi doon namin iniheld yung birthday ng misis ko sa bahay ng anak ko sa Minova. Sabi mo na, Santa Rosa ba yan? Inovali? Oo, tama.
0: Happy birthday, misis!
2: Happy birthday daw, abay.
0: Ilang,
2: ito na, naka-back up na naman.
0: Ilang taon na si misis?
2: 68.
0: Mm-hmm. At ano ang regalo mo kay misis?
2: Kiss na lang.
0: Kasi kiss na lang? Na,
2: kasi inunahan ako ng mga isang pumpo ng ilang bulaklak yata yun ng roses.
0: Wow! Naghanda talaga ang mga... Sana all!
2: Mababait yung mga anak ko eh.
0: Namimiss ko na din yan, yung mga pabulaklak. Sana so, all! Happy birthday
2: dami,
0: po!
2: Dami! Parang isang ano siya, bunch.
0: Sana ano, sana tawag dyan, na-appreciate ni Mrs. yung mga bulaklak. Pero Tatay Edward, tanong ko, ganun ba talaga kapag matagal na kayo, hindi na kayo nagbibigayan ng regalo?
2: Hindi. Ngayon lang naman kasi, sure ka? Every Valentine's, binibigyan ko siya ng bulaklak. Hindi ako sumasala yan. Tapos ito nga yung birthday niya, hindi na ako nag-anot, alam, nararamdaman ko ng bibigyan ng anak ko. Hindi sana ako tatawag, Coach Z.
0: Ba't naman hindi?
2: Atras na sana ako eh.
0: Oo.
2: Kasi unang nakausap ko dyan yung sack.
0: Oo, tapos?
2: Yung nagaw ng girbo.
0: Ano si sack tsaka si girbo?
2: Girbo na yan, pinagbantaan ba naman ako? Umayos daw ako pag sa pakikipag-usap.
0: Ikaw talaga.
2: Nagkabiruan ko yan.
0: Oo, syempre. Masaya kasi ka, ano yan eh. Masaya yung mga kasama natin, si Zack tsaka si Girbo.
2: Umayos daw ako.
0: Alam mo namang love ka ng mga yan, Tatay Eduardo. Sukay-sukay ka na kaya dito sa Love Connect. Pero may tampo pa din ako. Bakit ganun? Pag matagal na hindi na nagbibigay ng regalo. Talaga.
2: Hindi naman. Ang regalo ko naman sa kanya, pagmamahal eh.
0: Yan. At paano mo naman sa kanya pinapakita ang pagmamahal mo sa araw-araw?
2: Eh, andito, lagi kami magkasama. Yeah. Ayaw ko nang halos lumabas. Gusto ko narito lang sa bahay. Tapos eh, yung gagawa niya na sa everyday
0: chores.
2: Sinasabi ko, huwag mo nang gawin yan, ako na.
0: Yun!
2: Papagod ka na. Eh, ako na gagawa, huwag mo nang anuhin.
0: Yan ang the best na regalo. Yung you're making your wife life's easy.
2: Yes.
0: Diba? Ginagawa mong magaan.
2: Ayoko nga yung nakikita siyang napapagod eh.
0: Talaga? Ang sweet-sweet mo naman, Tatay Eduardo. May kapatid ka pa ba?
2: Hindi, so dalawa kami ng magkapatid.
0: Choke.
2: Lalaki, pero nawala siya nung na high school pa kami, kaya lumaki akong nag-iisa.
0: Ay, nawalan ka na pala ng kapatid. We're sorry to hear that.
2: Dalawa lang kami.
0: Pero ano, swerte naman sa iyo ni Mrs.
2: Ha?
0: Swerte ka din kay Mrs.
2: Ay,
0: pareho kayong swerte sa isa't isa.
2: Talaga naman, sa totoo lang.
0: Since happy ka na sa love life mo, pag-usapan naman muna natin saglit. Nagkaroon ka naman ng mga dating kasintahan, di ba?
2: Yes.
0: Eh, kinakabahan ka kasi ba maya dyan, o may bako ng tanong?
2: Hindi, totoo naman. Hindi naman ako. Dito nga sa likod ko, naka-back up.
0: Oo, alam ko,
2: alam ko.
0: Baka mabato ka ng remote dyan. Pero sige, iingatan ko yung magtatanong.
2: Wala pang nangyari sa buhay namin na nagkasakitan.
0: Ah, very good. Baka ano lang. O, Tatay Eduardo, dun sa mga ex mo, ano yung isang bagay na kapag nangyari yung bagay na yun, alam mong maghihiwalay na kayo? Anong sinyalis yun?
2: Eh, kasi minsan talagang, siguro destiny na yun eh. Destined na. Kasi siguro may yung misunderstanding, hindi nagkakasundo sa mga maraming bagay. Kumbaga sana merong hindi pagkakaunawaan.
0: Okay. So,
2: ito, sumaguting misis ko.
0: Anong sagot ni misis?
2: Wala ro respeto.
0: Ayun, magaling ang sagot ni misis. So, kapag nakita mong wala nang respeto kayo sa isa't isa, it's a sign.
2: Galing ng backup ko.
0: Galing ng backup mo. Ko, pag hindi ka makasagot, si siya lagi ang sumasalo sa'yo ba? Iba talaga ang tandem niya, Tatay Eduardo.
2: Na? Hello.
0: Dapat pala... Oh.
2: Eh, as to the question na kailan nagsisimula yung pagmamahal.
0: Oh, sige.
2: Tapos kailan natatapos.
0: Yes.
2: Eh, sa amin, di matatapos. Kasi luma na eh.
0: Ay, so...
2: Luma na eh.
0: So, hanggang dulo talaga kayo, Tatay Eduardo?
2: Kaya nga lang, mamaya, maghihiwalay kami.
0: Bakit?
2: Kasi, ting gabi, naghihiwalay kami.
0: Bakit?
2: Kasi, yung dati, magkatabi kami sa kama.
0: Oh.
2: Eh, dalawa yung kama, siya sa una, ako sa pangalawa.
0: Ah. Bakit kayo naghihiwalay? Kasi siguro, maingay ka maghumilik. Malikot ka matulog.
2: Ito, tumiri si misis ko.
0: Anong rason?
2: Malikot daw siyang tumulog, matulog, baka raw magising ako.
0: Ah, may mga ganun talaga, kapamilya.
2: Dalawang kama, pero dun sa isa dito, ako sa isa.
0: So, okay lang naman sa'yo na hiwalay
2: okay naman,
0: na kayo ng
2: wala
0: kama?
2: Wala namang ano yun, wala namang ibig sabihin yun.
0: Okay, basta ba for the most of the day, loving kayo.
2: Kaya kagabi, hiwalay.
0: Oo, basta kung matutulog na naman, tulog lang naman yan, di okay lang. Para makakompleto kayo ng 8 hours nang hindi nagigising ang isa't isa, di ba?
2: May dadagdag pa ako, Kutli.
0: O sige, dagdag mo. May oras pa tayo. Gusto mo hanggang bukas na tayo.
2: Pinagsilosang ka?
0: Ha? Ano?
2: Pinagsilosang ka?
0: Pinagsilosan ako? Ba't anong sabi ni Mami?
2: Kasi nung umiyak ka nung minsan, may kinabasa ka na love confession. Umiyak ka eh.
0: Oh, tapos?
2: Tapos sabi ng misis ko, buti pa si Kutli. Napaiyak ka rin nung... Umiyak. Tapos nung minsan, nag-emote ako, hindi ka umiyak.
0: Bakit Ate Eduardo, naiyak ka din ba noon nung naiyak kami dito?
2: Oo, siyempre. Bira kang umiyak. Parang nagselos.
0: Oh.
2: Nag-emotion nung minsan eh. Ba't ikaw, Coach Coach, sinabihan mo nang napaiyak ka, tapos ako, umiyak, hindi ka. Hindi naman daw ako.
0: Si Mami naman. hindi naman naiyak si Tatay Eduardo dahil sa akin, naiyak siya dahil nakakaiyak kasi yung love confession that time.
2: Oo, nakakaiyak nga, ganun lang.
0: Diba? Nakakaiyak ko yung Tatay Eduardo, kaya...
2: Alam ko yung story eh.
0: Oo, explain. Excited na nga ako sa love confession ngayong gabi. Sana wag naman ganun ka-drama kasi nakakahiyang umiyak dito on screen.
2: Tapos nawala kaya sa nun.
0: Oh, hindi ko kasi kinaya yung emosyon, tatay. Nahiya ako eh. Kaya nagpa-cut muna kami that time. Pero... Ayun, sabihin mo kay Mami, ano ha?
2: Nakatawa yung misis ko.
0: Huwag na siyang...
2: Ano, nakabay, ano sa'yo?
0: Mami, hindi mo alam ilang beses din umiyak yan si Tatay Eduardo sa'yo. Ilang beses, hindi mo na siguro mabilang. Kaso, ang pakiramdam ko dyan kay Tito Eduardo, kailangan...
2: Hindi, naiyak naman. Hindi naman ako umiyak. Hindi lang naman ako umiyak pati misis ko.
0: Oh, pero sana tears of joy, no? Hindi tears of, you know, heartbreak. Kayo pa din naman hanggang ngayon. So, I trust okay kayong dalawa. Tatay Eduardo, maraming salamat sa pagtawag, ah.
2: Okay.
0: Okay.
2: Sabi mo, happy... Jirbo, maayos na ako, ah.
0: Oh, Jirbo, huwag mo na papagalitan si Tatay Eduardo. Okay naman siya kausap today. Tingnan natin sa susunod na weeks.
2: Okay. Okay.
0: Oh, sige. Good night sa'yo at good night sa birthday celebrant.
2: Bye-bye.
0: Okay. Happy birthday! Yawn! Sino pa may birthday dyan? Lalo na yung mga single na may birthday. Ito na po yung time yung bumati at manawagan. Sabi nyo, nagdaga na naman yung edad ko. Wala na ako sa kalendaryo. Kailan ba kayo nadating sa buhay ko? O pwede naman yun. Tawag lang po kayo sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673. Pwede din pong magpadala ng inyong mga kuwento, questions or requests sa ating Viber line at text line na 0919-278-3000. It's June 5, 2026, mga kapamilya. Para po sa mga nag-relax dyan, abay, tulungan po namin kayo na lalong ma-relax this Friday night. Here is Reaching Out by Gary Valenciano.

0: Connect.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
2: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
10: Hello, Attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Love Connect.
0: Love Connect.
1: Sa DZMM.

Gabi-gabi ka pamilya, kami po ay pumipili ng isa sa mga liham na pinadala dito sa atin sa Love Connect. Mga liham ng nagsasaad ng

0: kanilang mga confession sa pag-ibig. Ang iba naman ay nanghihingi lang ng payo para makamove on sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay pag-ibig. Kaya kapamilya, ngayong gabi mapapakinggan natin ang kwento ni Ella. Ano kaya ang problema niya sa love? Mapapakinggan po natin sa Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Dear Coach V, ako po si Ella at mahigit isang taon na kaming hiwalay ng ex ko. Naghiwalay kami dahil paulit-ulit niya akong niloko. Sobrang sakit noon. Pero sa pagdaan ng panahon, akala ko okay na talaga ako. Unti-unti kong nabuo ulit ang sarili ko. Bumalik ako sa mga hobbies na dati kong gustong gusto. Mas naging masaya ako kasama ang kaibigan ko. At dumating ako sa punto na hindi ko na siya gaanong naiisip. Kaya nga akala ko, healed na ako. Akala ko tapos na ako sa chapter na iyon ng buhay ko. Pero nakakainis talaga minsan ang algorithm ng TikTok. Habang nagsuscroll ako, bigla na lang lumabas sa feed ko ang picture nilang dalawa ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Hindi ko naman hinanap, hindi ko naman sinearch. Pero ayun, parang kusang sumulpot para manggulo. At alam mo yung nakakainis, Coach V? Mukha silang masaya. Mukhang okay na okay sila. Doon ako parang biglang natigil. Nakaramdam ako ng galit at konting sakit na akala ko wala na. Napaisip ako, bakit parang sila pa yung masaya? Bakit parang ako pa rin yung may dinadalang bigat samantalang sila mukhang okay na? Akala ko nakamove on ako. Pero parang may parte pa pala sa akin na hindi pa rin tuluyang nakakaalis doon. Kaya gusto ko sanang humingi ng advice, Coach V. Paano ba talaga ang totoong healing? Yung hindi mo lang tinatakpan o dinidistract ang sarili mo. Yung hindi ka lang nagiging busy para makalimot. Yung tipong kapag nakita mo sila or may narinig kang balita tungkol sa kanila, eh wala ka nang mararamdaman. Nagalit, nainggit, o lungkot. Coach V, normal lang ba na pagkatapos ng isang taon, may mga bagay pa rin kayang bumalik at gumulo sa isip mo? O ibig sabihin ba neto na hindi pa talaga ako fully healed? Pahingi naman po ng advice sa mga veterano at veterana ng heartbreak dyan. Paano nyo nalagpasan yung point na hindi na masakit? Na hindi na mabigat? At hindi na rin kayo naghahanap ng sagot kung bakit nangyari ang lahat? Maraming salamat po. Ella.

Ella. Ang sugat na nag-heal, masakit pa din kapag nadikitan. You know what, Ella? First, normal lang naman yung nararamdaman mo. Ang healing naman kasi, hindi yan na sinasabi na linear. Nakapag-healed ka na, hindi ka na pwedeng magkaroon ng feelings, masaktan ulit, you know? Hindi din ibig sabihin na nasaktan ka ulit, eh, hindi ka din healed. Minsan, di ba, may mga sugat, katulad ng sinabi ko kanina, na kahit pa-heal na siya, kapag binanggaan, eh, hello, aduy, masakit pa din. At yung nakita mo sa TikTok, eh, hindi naman yun proof na, uy, may naramdaman ako, masaya sila, ako hindi, na mahal mo pa din siya. Na-trigger ka lang talaga sa ginawa niya, no? At tandaan mo, alam mo naman sa social media, kita mo sweet na sweet doon sa post sa TikTok, pero after nilang mag-TikTok, nag-away yun. Hindi mo lang nakita, no? And, Ella, ang healing talaga is, hindi naman talaga totoo yun na parang, uy, healed ka na kasi masaya ka na para sa kanila. No, pwedeng never ka talagang maging happy for them because by the end of the day, it was a betrayal, no? Malalaman mong healed ka na kapag ang tanong mo sa sarili mo, eh, hindi na ano, no? Hindi na yung parang, bakit ano, bakit ako, no? Bakit hindi na lang ako? Healed ka na kapag masasabi mo sa

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect. That was Ikaw Nga by South Border. Mga kapamilya, it's been almost 2 hours of talking about love and relationships here in Love Connect. Sana po may natutunan tayo. Kung hindi man natutunan, sana natawa tayo dahil na-realize nyo na katulad nyo, maraming tao ang namroblema sa love life too. You know what, kapamilya? Ang love life kasi, you know, is part of a person's life na kapag medyo perfect masyado ang love life mo, walang excitement. Maganda yung paminsan-minsan, kinakabakabahan ka, na baka mawala yung partner mo, maganda din yung paminsan-minsan, nakikita mo yung ex mo. It's good to feel something again. Because that's what, it's a reminder that you are alive. At pumipitik-pitik pa yung puso mo. Kasi pag wala ka nang ma-feel, ibig sabihin, hindi mo na ginagamit ang puso mo. Tulad mo, yung mga matagal na, yung mga single na 5 years and above, yan, medyo kailangan na i-revive ng konti yung mga puso kasi hindi na pumipitik-pitik masyado yan. Wala nang nag-autopilot na yan, na-freeze. Kailangan na ito. Kailangan patunawin para may maramdaman ulit. O kayo ha, yung mga 5 years and above ng single, baka naman pwedeng lumabas-labas ng weekend para makahanap ng inspiration. Di po? Minsan nga makakita ka lang ng gwapo o maganda. Mabubuhayan ka uli ng pag-ibig, pag-asa sa pag-ibig, para maiisip mo, okay pa pala, kinakabahan pa pala ako. O, di ba, hindi man kayo maging kayo, na-realize mo na, capable pa pala ako magkagusto sa ibang tao. Kasi ang mahirap dyan, yung ibang tao, wala nang, hindi na sila nai-impress sa ibang tao. Ang hard to please na talaga nila. Parang, kahit siguro, bigyan mo ng alien, wala nang epekto sa kanila. Kaya kapamilya, continue to meet people, continue to let people inspire you and surprise you, no? Para naman na may something new sa buhay nyo, hindi lang puro trabaho. At sa mga kapamilya naman nating may jowa, nako, eto ang warning ni Coach V. Sana ay huwag itong mangyari sa relasyon nyo. Dahil kapamilya, isa sa pinaka halatang sinyalis, no, na patapos na ang relationship nyo ay eto. The future plans become blurry. Ibig sabihin, eto yung mga statements na ang naririnig mo na lang is ako, ako, ako. Wala nang tayo, tayo, tayo. Alis ako, punta ako dun. Hindi na yung alis tayo, punta tayo dun. For example, no, dati siya sabi niya, uy, next year, next month, Japan tayo ah. Ngayon, ang mga sagot na sa'yo, tingnan natin, we'll see. Kapag ang plans, parang government project na, parang pending forever, medyo mapapaisip ka, gusto niya pa ba akong kasama? O baka naman, alam niya, sa isip niya, na matatapos na kami. Takot lang akong diretsuhin. Kaya pala hindi na sila gumagawa ng plano together. Kaya pala yung mga lakad nila, mga solo trip na. Kaya pala, unlike before, na may mga plano kami together, ngayon, punong-puno ang planner niya ng plano niya. A relationship, kapamilya, rarely ends in big explosions. Madalas, namamatayan sa mga slow moments or mga maliliit na moments of neglect. Yung hindi mo na siya pinansin nung nabangga yung siko niya, nung hindi mo na siya kinumusta, nung mukha siyang pagod, nung hindi ka man lang gumawa ng soup, nung may sakit siya. Connection is not maintained by love alone, kaservisyo. Connection is maintained by effort. So kung ikaw man ay hindi na nag-e-effort, o kaya naman ang partner mo ay hindi na nag-e-effort, abay, tanggapin nyo na one day, merong isang magsasabi ng ayoko na. Effort po talaga ang indicator kung gusto ka pa makasama ng tao or hindi. Because when effort disappears, love starts packing its bags as well. O, di ba? kapag wala ng effort, ang pag-ibig niyan, ipaalis na din. Kasi ano pang difference nyo sa kapitbahay nyo na walang pakialam sa'yo? Kung yung partner mo, eh ganun na din. Hindi na partner tawag dyan. Ang tawag dyan, partner turned stranger. Oh, pabalik na kayo dun sa time na hindi pa kayo magkakilala at wala kayong paki sa isa't isa. Kaya kapamilya, kung gusto nyong mabuhay ang inyong pag-ibig, ang inyong relationship, isa lang ang magic ingredient dyan. Effort. Effort, effort, effort. Kaya kapamilya, ikaw na matagal nang walang love life, baka naman time na para mag-effort. Dahil naniniwala ako, pag ikaw nag-effort, abay, ang universe na lang ang magi-give up sa'yo. Sobrang effort ni Marco. Sige na nga, bigyan ko na nga ng love life na to. Kulit-kulit eh. Uy, sobrang effort ni Joanna oh. Sige na nga, masyado na siyang maganda, mabait, tsaka wife material, not to give her the one. Kaya kapamilya, effort sa sarili at effort sa mga taong mahalaga sa'yo. This is your love guru on air na si Coach V. Kayo po kapamilya, if you wanna connect with me online, ay, Matchmaker Philippines po on Instagram at Vanessa Antonio naman po on Facebook. Magkita-kita ulit tayo sa Monday kapamilya para sa Love Connect, 10 p.m. to 12 midnight po. Pero sa mga kaservisyo nating naka-tune in this weekend, ay, abangan niyo po si Coach V sa programang Marites bukas, 1:30 p.m. po, kasama po si DJ Monica at si Doc Lulu. Nako, may mga bigatid na naman kaming guest, kapamilya, kaya abangan nyo lang po kami dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa DZMM Teleradio. Good night, kaservisyo.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kami napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simula ng kwentuhan, sagutin mo lamang ang ating katanungan. Kung may libre kang isang bagay habang buhay, ano ang pipiliin mo?

0: Swabbing Umaga, June 6, 2026. Araw na po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. Meron pa tayong OPM na talaga ng mga inyong kagigiliwan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic na ating pagkukwentuhan ngayong Sabado morning. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood at nakatutok na sa kanilang mga telebisyon, sa kanilang mga bahay o sa kanilang mga opisina o kung nasaan man kayo sa mga sandaling ito. Hello, hello! Good morning sa lahat po ng mga nanonood via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hi-hi! Happy Saturday! Happy weekend! Ganun din po sa lahat naman na nakapihit na sa kanilang mga radyo mula pa kaninang actually. Alam ko naman, di nyo na inaalis yan dyan eh, kaya maraming salamat sa inyo. Good morning sa lahat naman nakikinig sa atin sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga opisina, sa mga kalsada. Lahat na nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Isang magandang Sabado morning po sa ating lahat. Oyo, may maagang pabati tayo dito. Galing kay Nanang Iraida ng Taguig. Sabi niya, happy 4th year anniversary sa US sa aking anak na si Ira Lee Carriazo Cruz. Ibig sabihin, hindi, mas nauna yung anak ninyo, Miss Iraida, kaysa doon sa kaibigan ko. Ano? Ito kasing anak ni Miss Iraida, tsaka yung kababata ko mula Lopez ay magkaklase. Di ba? Small world. Akalain mo yung kakilala ko yung anak ni Miss Iraida. Pero happy, happy anniversary. Wow, 4 na taon na sa Estados Unidos ang inyong anak. Siguradong miss na miss nyo na yan, ano, Miss Iraida. Yes! Naku, parang may maiisagot kayo doon sa topic natin mamaya. Pero bago yan, batiin ko muna ulit ngayon, bago tayo magsimula ng isang happy, happy birthday, si Jeff Caparaz. Yan, kasama natin dito. Happy birthday, Sir Jeff Caparaz. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, June 6, 2026. Uy, it's 06-06-2026. Oh. Ano-ano? Sinong hindi mo pinati? Tama, di ba? June 6. Sabi ko, sinong hindi binati? 06-06-20. Di naman, meron namang nanaipitan naman ng 20 dun sa pagitan. Muntik lang. So, sinasabi mo bang si Jeff Caparaz ay... Ito si Jirbo, masyadong nininervyos eh. Happy, happy birthday po. Sa lahat naman nagbe-birthday today, mag-enjoy. Oy, it's the weekend. Yun nga lang, baka maulan mamaya. Sayang, sana wag naman. Sana hindi naman maulan ng weekend, ano. Pero nonetheless, mag-enjoy. Kasi sa bahay man yan, magsimpleng handa-handa. Masakasama ang pamilya, pwede na, ano. Ano, sige nga. Magsimpleng handa, wala. Oo. Ayaw. Isa pa nga, haha. Wala, ayaw. Alam mo po nasan to ulit, mamaya. Oy, pero welcome po ha sa lahat ng mga kasama nating mga nagpupuyat din sa mga sandaling ito. Kung kailangan nyo po ng kasama ng tuwing ganitong oras, no? 4 na oras ito, alas 12 hanggang alas 4. Sasamahan po kayo ni Kuya Dan. Pero ang maganda niyan, pwede rin kayo sumama sa kwentuhan. Dahil ang tanong natin ngayong Sabado morning, ang tanong ni Kuya Dan, kung may libre kang isang bagay habang buhay, ano ang pipiliin mo? Alala niyo ba yung naging issue kay ano? Yung naging usapin kay ano, kay Heidi Lynn Diaz, 'di ba? O dapat yung kanya libreng gas forever for life, 'di ba? Parang okay din nga yun eh, di ba? Meron kang libreng gas for life. Pero parang feeling ko, kung akong papipiliin ng isang bagay na libre pang habang buhay, actually medyo iniisip ko pa eh. Kasi parang bills. Pwede bang bills as in lahat ng bills mo? Ganun? kaso kailangan, ano eh, di ba? Singular lang. Pero pa, halimbawa, kuryente, tubig, o kunyari, kung ano mong basa, lahat ng bills mo, internet, sabay-sabay na. Sana yun yung libre sa akin forever. Yun ang parang masaya, no? Di ba? Kahit mag-aircon ka maghapon, mag-TV-TV ka maghapon. Parang yun, pero mamaya iisip pa ako, ano kaya magandang, kung bibigyan ka ng pagkakataon, no, na meron kang isang libreng bagay forever sa buhay mo, ano kaya yun at bakit? Pwede mo nang i-viber yan. 0919-278-3000. Pero the best kung tatawag ka at magkukwentuhan tayo on air, that's 8924-4101. Locals, 5671-5672 at 5673. Kung online ka naman sa mga sandaling ito, pumunta lamang sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. Ang spelling po ha, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan ang spelling natin para hindi kayo maliligaw. Tapos mag-comment kayo dyan, mag-DM kayo dyan, babasahin natin yan. Alright? Ano sabi ni Angelo? Birthday celebration ko na dito sa Cebu. Uy, naglelecho na siya, naglelecho na siya. Oo, outing birthday, sabi niya. Walang kasawaang lechon. Nasaan ka? Nasa Oslob. Wow, sana all naglelecho ng ganitong oras. Huwag ka masyadong maglechon dyan. Mamaya magkamukha kayo niya. Ano ba yun? Wala akong dwarf. Ayaw. Sige, antayin ko mga kasagutan ninyo ha. Once again, ang tanong natin ngayong Sabado morning, kung may libre kang isang bagay habang buhay, as in forever mo nang libre na yun para sa'yo, ano ang pipiliin mo? Alright? Oras natin, 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika na, simulan na natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630. Diba? Sabi ko nga, hindi gumagana. So, dito tayo.
1: Remember your music. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sigurado ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Remember your music.

0: Joe Stafford with the song No Other Love, unforgettable, Ninat King Cole. I'll Never Fall in Love Again. Dionne Warwick, I've Got You Under My Skin, Frank Sinatra, and You're Nobody Till Somebody Loves You, ni Dean Martin. Ang ating pong mga napakinggan sa oras po nating 12 minutes bago mag-alauna ng umaga. Good morning sa mga ngayon pa lamang pumapasok at nakikinig sa ating programa. Welcome po sa Remember Your Music. Kasama niyo po si Kuya Dan. Dito ay tugtugan kwentuhan lamang tayo, no, hanggang mag-alas 4. Tuesday morning hanggang Sabado morning, makakasama niyo po ako. Mag-enjoy sa ating mga topic araw-araw. At syempre sa mga classic music na siguro minsan bibihira niyo nang mapakinggan. Pero dito, laging ganyan ang tugtugan. Okay? Kaya, alina po kayo at tayo ay magkwentuhan. Pwede kang tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. At sumagot sa ating katanungan, kung may libre kang isang bagay habang buhay. Siyempre, alam naman natin, lahat ng bagay sa mundo ngayon may kapalitan. Ano ba ang libre pa ngayon sa mundong ito? Hangin, ha? Hindi na rin yata. Yung sa ibang bansa, di ba, bumibili na nga sila ng hangin dun eh. O kasi may mga lugar na manipis na yung hangin. So, meron na mga inka na hangin. O, di ba? So, hindi mo na rin masasabi na libre ang hangin. Kasi may presyo na rin yun. Hindi pa lang dito sa Pilipinas. Pero sana naman wag umabot sa point na bibili na tayo ng hangin. Ano? Ano ang pipiliin mo kung sakaling mabibigyan ka ng isang bagay na libre habang buhay? Na natin, marami ng mga nagme-message dito, basahin natin. Sabi dito ni Ate MJ Tosok, hello Kuya Dan, good morning and happy weekend sa inyong lahat na nakikinig dyan. Kung may libre po akong isang bagay na pipiliin ay bigas. Oh, tama. Dun mo, pinapatawa ko, hindi pa nga ako natatawa. Yun, okay na. Ayaw tumawa ng mga kaibigang lupa natin dito. Sabi ni Ate MJ, kung may libre po ang isang bagay na pipiliin ay bigas po. Ito po ay pangunahing pagkain natin mga Pilipino. Tama. Oh, tama. Mahal ang bigas ngayon. Ika nga, basta may masarap na kanin, makakaraos na kahit sa asin lang ang ulam. Para sa akin, basta may bigas ka, okay na ang budget mo. Ulam na lang ang iisipin. Pa-shoutout na lang po ulit sa mababait at mahal kong alaga na si Mami Lee ng Barangay Dalig Antipolo City at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Lagi nakikinig sa inyo. Ang song request ko po, The Greatest Love of All at Let It Be Me by Everly Brothers, sabi ni Mami Lee. Dalawa agad. Dalawa yung binabati ni Ate MJ. Bigas ano? Pero kung ako yan, sasagarin ko na. No? Sabihin ko ng black rice na. Oo, black rice na agad yan para nakakaano, madaming fiber lalo, Ate MJ. Ano? Yan. Si Shirley Bat. Hindi. The great, yan. Si George Benson. At saka yung Let It Be Me daw ng Everly Brothers ang kanyang isa pang request. Maraming salamat, Ate MJ. Good morning sa mga taga dyan sa Antipolo. Namimiss ko nang pumunta sa Antipolo. Lamig siguro sa Antipolo ngayon. Ba, yun ang pinakamalapit dito sa Metro Manila na ano na pwede mong puntahan na ano mo yun. Medyo iba-iba ang klima kaysa dito sa baba. Good morning po sa mga nakikinig sa atin dyan sa Antipolo City. Tsaka ang ganda nung ano dyan, yung bayan, yung papunta doon sa may simbahan, di ba? Parang pag nandun ako, parang naaalala ko, medyo Session Road ng Baguio. Oh, parang ganun yung feeling ko dun sa may bayan ng Antipolo. Hello, hello po sa inyo. Oras natin, 8 minuto bago mag-alauna. Kausapin na natin, first caller from Bulacan. Nasa linya na natin si Aljon. Aljon, good morning.
1: Ay, good morning Kuya Dan. Happy weekend. Unang weekend ng June.
0: Yes.
1: Nangangalahati na tayo sa 2026.
0: Hindi pa nga ni. Sabi nga di, pagkatapos pa ng June. Oo. Patapusin muna yung June, tapos tsaka tayo mangangalahati. Nasa ano pa lang tayo, papunta pa lang tayo ng 6 months. Ay, di ba ang kalahati 6?
1: Pero nakakaano na tayo, pang ilang quarter na ba tayo sa taon
0: second,
1: na
0: to? Sa second quarter na tayo.
1: Sure pa lang. Diba? Last month of the second quarter pala.
0: Mm-hmm, correct. Diba? Kumusta naman ang ano, kumusta ang school ngayong ano na ba ngayon? Pasok ka na, 'di ba? 'Di ba sa Lunes pasok ka na? Sa bagay hindi naman kayo kasama doon.
1: Sa basic ed, Kuya Dan.
0: Oo, sa basic education. Pero kayo may pasok pa rin, 'di ba?
1: Yeah, may pasok pa rin. Of
0: Taloy-taloy.
1: Course.
0: Diba?
1: Actually, finals na namin this month.
0: June. Oh, okay. Ano to, pang nalilito na ako. Alam mo, gulong-gulong talaga ako sa kung paano ang takbo ng school year ngayon. Diba? Iba-iba na eh, no? So, anong pang, ilang, pang finals ng
1: second
0: sem?
1: For second semester.
0: Yun. Yes. Kasi first
1: sem, second sem. Internship namin for summer term.
0: Wow. Okay. So hindi na tumatapat ng March yung summer kasi 'di ba ganun yung summer usual dati, no? Ano na ang bakasyon ninyo? Anong buwan na 'yon?
1: August. Pero alam mo Kuya Dan, nakakagulat kanina.
0: Paano yung gulat?
1: Wala, tatawa ako eh. Ano?
0: Bakit?
1: Kasi nalipat na yung start of ACAD 2026-2027. Alam mo kung anong date?
0: Ano na?
1: August 17 na. So, 9 days after, 9 days after ng matapos internship namin, wala akong pahinga.
0: Wala nang pahipahinga, no? Eh, kasi bumalik na naman eh, no? Oo. So, paano yun?
1: Actually, diba binabalik na nila.
0: Hindi, paano yun? Diba dapat summer yung OJT ninyo? So, wala. Pasok na lang ulit. Kasama na sa pasok.
1: Oo, sana. Gulo, sana no? Hindi araw-araw ang pasok.
0: Oo. So, para, matatagal lang kayo sa mga OJT niyan pagka hindi kayo lagi makapasok sa OJT. Pagsasabay ninyo.
1: Higit isang buwan din ng internship eh.
0: Correct.
1: June 29 to August 8.
0: Ano yan? Radio muna, radio?
1: Ang ano sa amin, Allied Media muna daw. Pero ang in-applyan ko ngayon, radio station, syempre.
0: Bagong term sa akin, ano yun, mga social media, mga ganun?
1: Yeah, video prod, media company, CR.
0: Yung mga anything media related, hindi not necessarily radio. Not necessarily.
1: Then sa third year naman, yun, full broadcast companies na.
0: Ba't ka nag-a-apply ka agad sa radio? Nauuna ka.
1: Gusto ko agad sumama ko yan din eh. Gusto ko rin ma-apply yung mga natutunan ko sa news production.
0: Siyempre, ikaw pa ba? Mapipigilan pa ba namin ikaw? Di ba? So talagang wala na yan. Dire-diretso na yan. Pero pwede naman daw yun kung sakali. Kasi baka mamaya hindi makredit yung ano mo, yung OJT mo.
1: Hindi yan, Kuya.
0: Hindi ka rin sure.
1: Ay, hindi. May ano naman kasi kami. May binigay sa aming listahan. Na
0: pwede mong pasukan.
1: Pwedeng up. Choice mo naman yung kung saan mo saan mo gustong
0: yun naman pala eh. Di ba parang ang una mong tinitingnan yung dyan sa Bulacan na radio station? Di ba? Tama ba? Yun yung hindi na.
1: Sa ano? Hindi na eh.
0: Dito na sa Manila.
1: Wala namang radio station dito sa Bulacan, Kuya.
0: Hindi, sabi mo meron kang... hindi. Nalito na ako sa inyo. Si Angelo ba nagsabi sa akin noon? Yung parang local radio station, yung sabi mo, yung mas... Parang hindi ko alam. Nalito ako sa inyong dalawa ni Angelo kung sino yung...
1: Dalawa ang media practice. Practice na sa tumatawag sa'yo
0: correct,
1: eh.
0: Correct. mga mascom student yung mga to eh. Ha? So dito ka muna sa Manila. So kailan yun? August na magsa-start yun?
1: June
0: 29. Okay. Good luck sa iyo at mag-enjoy ka. Ano ang may mga bilin yan yung mga sino ba naging prof mo? Wag nang name drop. Hindi, naalala ko si babanggitin ko kasi.
1: Name drop ko na naman.
0: Hindi ako na lang mag-name drop kasi baka mapagalitan ka. Hindi si Prof Malaya. Yan si Prof. Hindi ko alam kung nandiyan pa yan si Prof Malaya sa COC. Meron siyang kabilin-bilinan sa amin nung mag-OJT kami na tumatak sa akin hanggang ngayon.
1: Sabi ano yun?
0: Sabi niya, pag nag-OJT na kayo, huwag kayong matakaw. yung takaw, ibig sabihin, yung tipong may pagkain, nauuna kang kumuha. yun yung, grabe yun.
1: Buti hindi ka nagsasharon, Kuya Dan.
0: Oo, yun nga kasi nga, parang sabi niya, tatatak daw sa inyo yan kapag ka, halimbawa, syempre pag nasa prod ka, di ba, usually may makainan dyan, di ba? So, kung OJT ka, tapos nakita kang ikaw yung nauunang kumakain doon, tapos yung mga nagpagod talaga doon sa prod, hindi pa nakakuha. Wala na, tatatak.
1: Disrespectful.
0: Oo, matatatakan ka ngayon. So, hanggang ngayon, ngayon tuloy takot akong mauna unless siguro ako yung bumili, baka ako yung mauna pero pagka...
1: ikaw yung nagpaliw, yung nagpakain.
0: Hanggang ngayon, nagtutulakan, yung nagtutulakan pabuta sa pagkain. Ikaw na, kumuha ka muna, yun tuloy yung tumatak sa akin. Ano sa inyo, anong bilin sa inyo pagka mag-OJT na kayo?
1: Wala pa eh.
0: Wala pa.
1: Pero basta do your best.
0: Tama. O hindi kasi, alam mo, pagka ganyan, ang nire-represent nyo rin kasi talaga ay yung school, di ba? Katulad mo, katulad mo, sa PUP, di ba? Dito sa ABS-CBN, Diyos ko, napakadami mga nag-OJT dito ng PUP. At, in fairness naman, maganda naman ang, siguro hindi 100%, pero mataas ang rate na okay naman ang mga OJT dito from PUP. So,
1: it's not perfect, but it's fine.
0: Yun. Kasi syempre, hindi lang pangalan nyo ang dala-dala ninyo pagka lumabas na kayo ng school. No, para kumbaga nakalabas kayo pero
1: dala-dala nyo.
0: Oo, pero hindi pa kayo totally wala sa school. Kaya talagang kasama nyo pa ang pangalan ng school ninyo. Hindi lang PUP kahit saan man kayo nang galing. So, 'yun ang iisipin nyo rin, hindi lang 'yung sarili ninyo pagka nagal. Kasi may mga OJT pasaway, 'yung sinasabing bawal sa mga ganitong lugar pumupunta sa naghahanap ng artista. Nako.
1: Dito sino sa, yan?
0: Hindi ko alam, marami. Oh, pag dito sa ABS, syempre, maintindihan mo naman, excited sila eh, di ba? Kasi nasa loob ko ng ABS.
1: Oh,
0: pero pagka OJT kasi dito, bawal pakalat-kalat dito, sige, magagalitan talaga kayo. Yun lang. So,
1: may restricted area dyan sa ABS.
0: Kaya pagka OJT, gawin ang mga nakatokas sa yung gawin.
1: Trabaho.
0: Tama.
1: Diba?
0: Oh, magtrabaho ka na dito.
1: Pinagtrabaho. Work ethic dapat ko yan.
0: Correct. Yan ang dapat matutunan. So yan ang unang, kung wala pa silang payo sa'yo, ako na inunahan ko na sila. ito na, sumagot ka na. Kung may libre kang isang bagay habang buhay, anong pipiliin mo?
1: Cliche na yung pagkain ko yan eh.
0: Tama, oo.
1: Ano kaya? Free and unlimited access sa Steam.
0: Saan?
1: Sa Steam, yung online, ano, yung online platform for games.
0: Sa Steam, yung binibila ng mga games. Sa bagay. Tama naman, bakit nga eh? Wala naman akong control kung
1: bakit
0: anong gusto ninyo.
1: Bakit hindi naman? Dami kong pangarap na laruin dun, no?
0: Tama. Eh, kung, halimbawa, kung pa parang ano, di ba? O sige na, kahit ano dyan, kunin mo lang ng kunin, di ba? Eh, kung yun ang magpapasaya sa'yo, bakit hindi?
1: Tsaka
0: kahit ano naman, wala naman tayong restriction sa mga basic lang, no? Ano, sky's the limit kung anong gusto nyo. So, Steam para sa'yo, yung mga games.
1: Mahilig
0: ka talaga sa games ever since?
1: Hindi naman like, online, ano, yung katulad ng mga naglalaro ng any online games na, ano, yung gamer talaga.
0: Oo, yung may mga, kumbaga, parang goal mo.
1: May setup sila sa,
0: goal mo na malaro
1: ako, yun. Ako, casual gamer lang ako, pero may gusto talaga akong laruin na hindi ko mabili.
0: Normal.
1: Kasi ang mahal.
0: Malay mo naman, pagka nag-work ka na, wala nang imposible dyan, kaya
1: tapos hindi kaya ng laptop ko.
0: yun din. Siyempre, sabay-sabay yan. Mag-upgrade yan lahat. Kaya, hindi man unlimited, pero kung sakaling unlimited, yun pipiliin niya. Pero maganda dyan, may chance kang, alam mo yun, ma-experience sila yun sa lifetime mo na to.
1: Basta lang, Kuya Dan, ang mahal na lang laptop ngayon eh.
0: Wala yan. Pagka ginalingan mo at nag-ayon ang stars para sa'yo, wala yan. Yakang-yakang mo yan. Lahat kayo, yakang-yakan yan. Lahat tayo, yakang-yakan natin yan. Diba?
1: Huwag lang masobrahan sa ano.
0: Saan?
1: Taas ng presyo.
0: Paano kung ano, meron daw lifetime na ano ibibigay sa'yo? Steam Shomai. Oy, tatanggapin ko 'yon. Bakit hindi? Oh,
1: tatanggapin ko. Oh, 'di ba?
0: Oh, Steam.
1: Bakit? Samahan mo na ng Shopaw.
0: Oh, tsaka Steam Shop. 'Di ba? Okay na 'yon. Pwede na 'yon sa akin.
1: Na ako doon.
0: Masaya na din ako doon. Lalo na pag Big Show
1: man 'yan. Pero sabi ko kanina, cliche na 'yung pagkain, 'di ba?
0: Walang cliche sa Shomai. Okay ako sa Shomai. Sige na, Adja, maraming salamat.
1: Shomai rice kompleto 'ni.
0: Shomai. Pati yung kanin nandun din sa Steam, ano? Pwede rin, no? Steam kanin, Steam Shopaw, Steam Shomai. Yan. Sarap. Sarap.
1: Pombo na.
0: Sarap. Bumati ka na. Go.
1: Ayan, binabati kita, Kuya Dan. Happy weekend. And sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM. And of course, yung binati ko nung nakaraan, yung mga friend ko ulit. Si Shane, si Shai, si Christian, si Angelo, si Jonabel, si Dixter, si Leonard, si Eric, and si Jaira. Nakita-kita kami niya nung last Wednesday sa Brigada Eskwela. And binabati ko rin yung dati namin advisor nung grade 11, si Ma'am Joanna Ignacio. Hi sa inyo, and advance happy birthday sa iyo, Ma'am, sa June 16. Ayan.
0: Alright.
1: Yun lang, Kuya Dan.
0: Awiti na yung nice mapakinggan.
1: Ano? Ito, special tong ano na to.
0: Ano?
1: For honoring the, ano, the legacy of late Pivo Bryson.
0: Pivo Bryson. Sana meron kami yan. Ano yan?
1: If ever you're in my arms
0: again. Yun ang sinasabi ko. Wala kaming Pivo Bryson version. Yung pa naman yung sikat na sikat sa kanya. Oh.
1: Kaya, sayang.
0: Na-disappoint siya.
1: Any song of Pivo
0: Bryson. Ah, sige. Meron naman kami ibang Pivo Bryson dito. Gusto mo, Love Always Finds a Way. Ayan, maganda rin yan.
1: Yeah, pwede na. Ayan,
0: pwede na. Napilit.
1: I'm just honoring the legacy of the one of the greatest singer of all time.
0: Tsaka yung mga, di ba yung mga Disney songs, di ba? Kaya pag napakinggan mo, distinct eh. No? Alam mong iisang yung singer na kumakanta, si Pivo Bryson. Tama.
1: Ayun pa naman yung isa sa ano ko, isa sa mga genre na gusto ko, yung R&B.
0: Patingin nga. Patingin nga.
1: Sa mga artist.
0: Patingin nga nung isang genre ang gusto, pasample nga ng isang, kasi wala kami dito.
1: Ayoko na, kaya dan, sintonado ako.
0: Hindi, hindi. Kailangan ng ano, wala. Ano yung hindi na, if ever you're in my arms again, wala tayo dito eh.
1: Sintonado, kuya dan.
0: Sige na nga, wag na nga. Maraming salamat,
1: Aljo. Baka mapasubo ko sa alangan.
0: Sige. Ako na, okay na yan. Maraming salamat. Mag-iingat. Good morning.
1: Thank you, kuya dan. Good morning, kuya dan. Happy weekend.
0: Happy weekend. Bye-bye. From Bulacan, si Aljo ng ating nakakwentuhan. Nga, ba't kaya walang Pivo Bryson tayo dito sa ano? Ano pa naman yun? Di ba classic yun eh? If... Kahanta. Sorry. Nauna ako sa... Nauna ako sa playlist. 4 minuto, makalipas ang alauna ng umaga. Babalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:05.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, 1:22 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa kwentuhan natin ngayong Saturday morning. Nakita ko nga sinend ni Jask. Pati ako hindi ko alam yung context. Ano yun? Mga nanonood sa atin ngayon, ha? Oy, good morning sa inyo. I-share nyo naman sa akin kasi hindi ko din nagigets ko ano. Ano ba itsura ko doon? Naka number one ako. Ano yun? Number one, magiging number one ng DCMM. parang antito nung hindi mo alam yung joke, no? Parang hindi ka bilong. Ano yung joke? Hindi ko alam yung joke. Video ba? Oh my God, kinakabahan ako. Video ba siya? Akala ko picture. Mamaya panoorin ko, kinakabahan ako, ha. Yan, kakasabi ko na, alin? Kasalanan mo yung Jirbo. Ito kasi si Jirbo, eh. Mamaya papanoorin ko yan. 1:23 na po ng umaga. Ang ating katanungan ngayong umagang ito. Kung may libre kang isang bagay habang buhay, ano ba ang nanaisin mo na libre lang forever? Kausapin natin ang ating next caller from Quezon City, pero nasa Cebu sa mga sandaling ito. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
2: Good morning po, Kuya Dan.
1: Good morning sa'yo, Angelo. Kumusta naman ang... kailan ba exactly ang birthday mo? Ngayon?
2: Hindi, sa June 10 pa. 4 days.
1: Ah, 10. Oh, so hanggang birthday mo, nandiyan kayo sa Cebu?
2: Yes. Ang itinerary namin dito sa Cebu, mga June 5 hanggang June 11.
1: Aray, may itinerary. Ano yan, 6 a.m. gigising, 8 a.m. lalabas ng hotel, gano'n.
2: Yan. Sa June 10, dahil nasa Balik City na kami sa Cebu,
1: Nasaan ba kayo ngayon sa Cebu? Good morning po sa mga Cebuano natin, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Ngayon punta sa mga inantanan.
1: Ano? Saan? Parang kinakain ka ba ng whale shark ngayon sa mga hindi kita na... Asa ka ngayon?
2: Sa Oslob.
1: Oslob? Hindi pa ako nakarating dyan sa part na yan. Parang hanggang sa may Bantayan Island lang ako nagpunta noon nung kinasal kami pagkatapos ng... Saan bandang Oslob?
2: After na...
1: Yan ba yung maraming water adventure? Tama ba? Yan ba yung... Doon ba yun? Yung may mga whale shark sa Oslob?
2: Famous talaga dito sa Oslob yung whale shark, then yung Sumilon Island.
1: Ano naman meron sa Sumilon? Ano mo? Kulang pa ako sa travel. Sama mo nga ako dyan minsan, Angelo, sa mga alis ninyo para nalalaman ko kung anong... Para ma-describe natin dito sa RYM kung gaano kaganda.
2: Ganun na kami, plano ba kasi ito ni Lavi pala na mag-Cebu kami. Ayun, natuloy din. So,
1: kasama naman siya, nandiyan naman siya.
2: Andito naman siya. Kwarto. Ako nasa labas ako ngayon.
1: Alright. O sige. O mag-enjoy at mahaba-haba pa pala ang bakasyon nyo dyan. So, okay.
2: At saka mamaya may mga galaps na rin kami, lalo na pupunta kami.
1: Ano yun? Optimus Prime? Ano nangyayari? Hindi kita naiintindi. Ha?
2: So mamaya, ang itinerary namin, pupunta ng Bual-Bual para sa doon sa snorkeling sa, ano ba ito? Sardinas.
1: Sardinas? Anong brand? School of Fish, no? Yung ba yun? Yung maraming mga naglalangay.
2: School of Fish.
1: Correct. So, nagda-dive-dive ka din ba? Para ka bang si Rica Lasso? Umana ka ba? Nag-deep-dive ka ba pagka nagaganyan kayong adventure?
2: Pwede rin. Depende kung may hangin ba ako.
1: Tsaka huwag ka masyadong magtatabi dun sa mga whale shark. Kasi bawal lapitan yun.
2: Ang problema nga doon sa whale shark, not sure pa doon kasi hindi namin alam kung yung iba sa amin makakagising na kasi hindi lang naman kami pamilya lang
1: ang pupunta doon. Tsaka, alam mo, parang recently may nabasa ako mga article na parang gusto na nilang ano, alam mo yon, bawasan or itigil siguro kasi nga, 'di ba? Eh syempre sila yung mga whale shark, wala naman silang kinikita diyan. 'Di ba? Parang ano ba 'to, nagtatrabaho tayo dito, 'di ba? So hayaan na lang natin silang mamuhay ng payapa doon. So siguro kung sightseeing pwede, 'di ba? Kasi yung iba may mga video yung halos matapakan, di ba? Eh, bawal na bawal yun eh pagka madidikitan mo yung mga whale shark kasi syempre, ano yun, may mga sariling buhay naman sila doon. So, well, kung ngayon, eh, okay pa, edi go. Pero alam ko may mga nababasa ako na yun nga. Pero kasama na yun eh, kasama sa tourism eh, di ba? So, siguro, extra careful na lang tayo dyan, di ba? Kasi syempre, may mga, kumbaga living things yan eh. Hindi naman yan basta-basta display lang dyan sa ano, sa Cebu. Yun lang naman. Tsaka hindi ko pa rin naman nakita. So, ang akin lang naman. Okay.
2: Pero, so, sana hopefully makapag-ano kami with shark kasi maaga talaga siya. As in,
1: anong,
2: kapag ano, parang oras? Maaga ang pila doon eh. Mahaba ng pila, mga 5 a.m. ganun.
1: May time lang and sila na nandun, ganun.
2: May time doon, pero ang problema, meron pa kaming buffet breakfast mamaya.
1: Ako, problema nga yan, Angelo. Paano ba yan, ha? Namomroblema ako dyan, ha?
2: Kaya siguro, sabi ko...
1: So, mamimili ka ngayon kung whale shark o buffet. Nahihirapan ka ba ngayon, Angelo? Ha? Kasi, feeling ko, pwede ka pang kumain pagkatapos.
2: Ano, hindi pa naman bayad yung whale shark, pero yung buffet breakfast kasama na yung sasayaki namin. So, sige, buffet breakfast na.
1: Pinagpalit yung mga whale shark doon sa buffet. Yun naman pala, oo. Yun naman pala, pwede naman palang ipagpalit na lang para hindi na magambala yung mga whale shark.
2: Pero ang never ko talaga ipagpapalit, itong silabi na natutulog.
1: Oh, silabi na hindi naman namin nakikitaan ng shoutout. Nagpapashoutout lang kami. Oo, kahit nga update lang dyan na hello Kuya Dan, nandito na kami sa Cebu. Baka mauna pa namin makita yung whale shark, Angelo, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Si Labi lagi na lang natutulog sa kabilang kwarto, ha? Sinasabi ko sa'yo.
2: Sleeping beauty.
1: Kaya nga eh. Ano, may jet lag ba sila dyan hanggang dyan sa may... Very cartoon eh, no? Oh, ito na lang. Oh, kung merong isang bagay na libre forever sa'yo, anong gugustuhin mo?
2: Siguro sa mahal ng presyo.
1: Ng ano?
2: Sa sobrang mahal ng presyo ngayon dahil nga sa nangyari sa Middle East, yung gera.
1: Gas.
2: Siguro
1: okay.
2: parang hindi. Napag-isipan ko, mas okay yung may libreng travel.
1: May ano?
2: Libreng travel.
1: Ay, kumbaga parang kahit saan ka pumunta, air ba yan, or land or sea, ganun. Parang libre ka sa pamasahe. Pwede.
2: Kasi, sa dami ko ng pinuntahan sa buong mundo, siguro kulang pa yung budget ko para
1: dun.
2: So, siguro, if ever na may libreng travel na lang, tsaka libreng visa fee.
1: Oo, correct. Tsaka ano dito sa Pilipinas, kailangan yung airport fee kasi mahal ang ano dito eh. Travel tax dito sa hindi ko malaman.
2: Nako, may cheese nga daw na may umuugong na 480 pesos na
1: sa may immigration. Oo, ay nako.
2: Nako, pag yun, dumagdag pa talaga. Gusto ko lang manampala isang politiko.
1: Ay, mananampa. Lagot ka ng mga whale sharks. So, pero magandang ano yun, magandang kumbaga kung may libre ka, travel fee, ibig sabihin lahat na nang kasama yung ano, pamasahe, di ba, kasama yung sa airport.
2: Okay. Oh, kasi nga, itinerary, lahat, basta lahat, pang-booking, lahat na.
1: Sabi ko naman sa inyo, mga ngarap lang kayo, edi sagad-sagarin nyo na. So si Angelo gusto niya ay libreng travel for life.
2: Hanggat may budget kami, kaya pa namin masustain.
1: Ano ba ang ano? Ano ang dream destination mo, Angelo?
2: Ang dami ko na kasi
1: napuntan
2: eh. Oo nga eh. Ano pa ba pwede pumunta? Maybe...
1: Siguro kahit dito lang sa QC, after. Basta makita ko kayong dalawa ni Labi para ano, para malapit-lapit kayo dito sa akin. Saan mo gusto?
2: Kasi napunta na namin yung pinaka-romantic places sa mundo like sa
1: alam
2: Seoul,
1: ko na.
2: South Korea.
1: Pumunta kayo sa... Paris. Punta kayo sa Kota Kinabalu, dun. Para...
2: Okay.
1: Hindi mo alam kung saan yung Kota Kinabalu. O hanapin mo. Maganda din doon sa Kota Kinabalu. Oo, pag na-bisita mo. Hindi, maganda doon. O, hanapin mo yung lugar na yun. Tsaka yung mga ano, yung... ngayon, in fairness, yung Kazakhstan, medyo sumisikat na rin ngayon sa mga Pilipino. Diba? Ang dami na rin mga nagta-travel papunta. Yun, yun, hindi mo ba, wala ba sa itinerary mo yun? Hindi mo ba naisip?
2: Wala pa.
1: Maganda doon.
2: Siguro na, ano, kasi sa mga Russian countries na yung mga ano nagsasalita ng Russian.
1: Hindi, parang dito sa Asia yun. Dito yun sa Asia.
2: Oo. Okay. Oh. Oh, pero ang taga-Kazakhstan, nag-Russian language yan.
1: Oo. Oh. Ayaw ko na magsalita, baka mahuli na naman ako dun sa video. Pwede na yun. Sige na, bumati ka na. Kinakabahan tuloy ako parang may nanonood sa atin. Oh. Sige.
2: binabati ko lang si yung mga kaibigan ko. Angela, Christine, Jessica, saka si Darica. Binati rin yata ako ni Kuya Aljon. Kaya, ay Kuya Aljon, sana ano, na-inspire pa ako sa'yo. Third year na siya, no? Tama.
1: Mm-hmm. Correct.
2: Sana, ano, baka may, ano lang, may makuha akong, ano, sa kanya, tips sa mga, ano, so, or gano, or pagiging junior, second or third year.
1: Alright. Song request, Angelo, para sa, ano ba ito?
2: Song birthday request, you got it all by the Jets.
1: Ay, maganda yan. The Jets, you got it all. Alright, sige. Maraming salamat sa pagtawag at mag-enjoy dyan sa inyong bakasyon. Mag-iingat,
2: yes,
1: Angelo.
2: Thank you for that. Okay. Mayong buntad.
1: Mayong buntad sa inyong tanan. Hala nyo. Sagit mga Bisaya. Hala nyo. Bye-bye. Mabuti na lang meron akong kaibigan na marunong magbisaya. Shout out kay Nico Morena na nakatira na sa Germany. Ang tinuro niya sa akin ay sagit mga Bisaya. Ibig sabihin, mag-ingay mga Bisaya. At saka yung amping kapirmi, ha? Mag-ingat ka palagi. Amping kapirmi. Oras natin, 1:34 ng umaga. Sa ating pagbabalik, basahin natin ang sulat na para lamang sa'yo. At dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney

0: matagal alas 4:30. Masusimpata lakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras po natin, 1:36 ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Naranasan mo namang matapos ang isang napakahabang araw, tapos pagpasok mo sa kwarto mo, bigla mong naramdaman kung gaano kakalayo sa pamilya mo. Yung tipong buong araw kang abala, marami kang ginagawa, marami kang iniisip, at pakiramdam mo, okay ka naman. Pero pagdating ng gabi, kapag tahimik na ang paligid at ikaw na lang ang mag-isa, doon mo mararamdaman ang lungkot na matagal mong sinusubukang baliwalain. Habang naghahanda ka ng hapunan o kumakain ng mag-isa, naalala mo kung paano dati sabay-sabay kayong kumakain sa bahay. Naalala mo yung mga simpleng kwentuhan sa hapagkainan, yung tawanan na dati ay ordinaryo lang para sa'yo, at yung mga bagay na minsan ay hindi mo naman na pinapansin. Ngayon, kahit gaano pa kasimple ang mga alaalang yon, parang napakahalaga na nila. May mga pagkakataon ding may gusto kang ikuwento, may magandang nangyari sa trabaho o sa buhay mo, nakamit mo ang isang bagay na matagal mo nang pinaghirapan, pero pagkatapos mo mag-send ng message o tumawag sa pamilya mo, may bahagi pa rin sa puso mo na parang may kulang dahil iba pa rin kapag kasama mo sila mismo. Iba pa rin kapag nakikita mo ang mga ngiti ng personal at nararamdaman mo ang yakap nila pagkatapos mong magbahagi ng magandang balita. Kapag may sakit ka naman, doon mo sila lalong namimiss. Kahit simpleng lagnat o pagod lang, bigla mong maaalala kung paano ka nila inalagaan noon. Yung may magtatanong kung nakakain ka na ba, kung nakainom ka na ba ng gamot, o kung kailangan mo ba ng kung ano. Ngayon, ikaw na lang ang nagpapaalala sa sarili mo ng mga bagay na yon. At minsan, kahit masaya ka sa lugar kung nasaan ka ngayon, kahit alam mong may dahilan kung bakit ka lumayo, meron talaga mga gabing hindi mo maiwasang maisip kung ano kaya ang ginagawa nila sa bahay. Nandun kaya sila sa TV? Kumakain na kaya sila? Kumpleto kaya sila sa hapag? At may mga, sa mga sandaling yon, parang gusto mong huminto muna ang oras at makauwi kahit isang gabi lang. Nakakatawa, dahil nung magkasama pa kayo, minsan gusto mo ng sarili mong space, diba? Minsan naiirita ka sa ingay ng bahay. Minsan, gusto mo lang mapag-isa. Pero ngayong malayo ka na, dun mo napagtatanto na ang mga tunog na pala yun ang isa sa mga bagay na pinaka namimiss mo. Yung tawanan, yung kwentuhan, simpleng tawagan ng pangalan sa loob ng bahay, at kahit yung maliliit na hindi pagkakaintindihan na noon ay iniisip mong kakainis. Siguro yun ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging malayo sa pamilya. Hindi dahil hindi mo kayang mabuhay ng mag-isa, hindi dahil mahina ka, kundi dahil kahit gaano ka nakatanda, kahit gaano ka ka-strong, may bahagi pa rin sa puso mo na naghahanap ng pagmamahal

presensya at init ng tahanan na tanging pamilya lang ang kayang magbigay. At sa bawat gabing namimiss mo sila, naisip mo na balang araw makakauwi ka rin. At kapag dumating ang araw na yon, mas ma-appreciate mo ang bawat yakap, bawat tawanan, at bawat sandaling kasama mo sila. Dahil minsan, ang distansya ang nagtuturo sa atin kung gaano kahalaga ang mga taong mahal natin. Kaya dear, kung ito ang nararamdaman mo ngayon, gusto ko sabihin sa'yo hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakangiti sa harap ng iba, pero tahimik na nangungulila sa pamilya kapag sila na lang ang mag-isa. At marahil, ang pangungulilang yon ay patunay lang kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa kanila, gaano man kalayo ang distansya ninyo.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin The Jets with a song You Got It All na request sa atin ni Angelo at ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Celine Dion with the song Because You Loved Me. Magandang umaga sa mga naka-relate na naman sa ating Kumusta Dear ngayong Sabado morning. Good morning sa mga kapamilya, no? Mga servisyo natin na malayo sa kanilang mga sariling pamilya sa mga sandaling ito. Kung kayo may dito sa Pilipinas o sa ibang lugar, sana magsilbing parang alam mo yun, embrace, warm embrace ang binasa nating sulat kasi maraming nakaka-experience na sa mga sandaling ito, di ba? Sabi nga, lagi kong binabanggit kasi favorite ko yung line na yun doon sa kanta ng Kamikaze. Pag nawala, doon mo lang mamimiss. Di ba? Parang maraming beses o maraming pagkakataon sa buhay natin na pagka nandyan, masaya. O minsan, hindi natin masyado pinapansin, pero eventually, di ba? Pagka nagbago na ang takbo ng hangin, parang nakakamiss pala, no? May ganong feeling. Basa muna tayo ng mga comments ninyo, mga messages. Sabi ni Presi Abapo, good morning, Kuya Dan. Listening from Nagkaralan, Laguna sa RYM. Remember your music. Good morning, Miss Presi at sa mga taga dyan sa Nagkaralan, Laguna. Hello, hello po sa inyo. Oho. Teka, sandali lang. Merong nag-aano dito. Nako. Merong nagpapadala ng mensahe sa mga sandaling ito at nakikinig sa atin. May nag-date. May nag-date na huli ko. Nagde-date. Batiin natin na dahil once in a blue moon nga naman itong ganitong pagkakataon, naligising na gising pa ang ating K-Pops playlist. Oo, si Pops Eric ay gising na gising, nakipag-date sa kanyang misis na si Miss Vicky na nag-birthday kamakailan. Belated happy birthday po, Miss Vicky.
2: Happy birthday!
1: Oo, sabi niya once in a blue moon, nakagimik, pauwi pa lang. Uy, soro, mukogin.
2: Sana all!
1: Daanan nyo naman kami dito, Chi Pops. Oo, miss na din namin gumimik ng gantong oras. Gimik ko dito. Wala, nanggugulo lang sila sak dito sa akin. Gimik na sa amin yun dito eh. Ingat siya, Pops, tsaka kay Miss Vicky. Kung saan man po kayo papunta. Uy, diretso na sa bahay. Saan kayo? Gimik-gimik kayo dyan, ha? Ay, naka 1:53 na po ang oras natin. Okay. Ang katanungan ni Kuya Dan sa mga sandaling ito. Kung may libre kang isang bagay habang buhay, ano yun? Sabi niya, Pasig na daw. Ay, Chi Pops. Chi Pops kasi tawag ko dito kay Pops. Chi Pops, ito yung tanong. Kung may libre kang isang bagay habang buhay, anong pipiliin mo, Pops Eric? Ha? Kahit ano, feeling ko hindi na gas eh. Kasi, hindi na gas. Ayaw na niya ng gas. Forever ka may supply. Ano kaya ang pipiliin ni Pops Eric? Ayan, nagtatay po. Mamaya, bago natin kausapin yung next caller natin, excited ako malaman kung anong pipiliin niya. Kuryente! Tama. Bilang kami ay nagkukumpera ng ano. Nagkukumpera kami kung sinong highest sa bill namin sa Meralico, Pambihira. Tama, kuryente. Maraming salamat, Chi Pops. Mag-iingat kayong dalawa. Oo, talaga naman. Enjoy na enjoy mga baguettes. 6 minuto bago mag-2 ng umaga ko. Sabi natin next caller from Bulacan. Nasa linya natin si Kay Ronald. Kay Ronald, good morning.
3: Good morning.
1: Oo, kumusta Kay Ronald?
3: Ito, ayos lang naman din.
1: Very good. Parang gising na gising ka pa ngayon. Anong mga pinagkaabalahan mo?
3: Lagi naman akong gising sa hindi, kasi baliktad na nga yung tulog ko kaya dyan eh.
1: Wala na. Hanggang anong oras ka gising pagkaganyan?
3: Hanggang umaga kasi nakakatulog ako. Minsan eh, alas 8. Alas 8 na, umaga.
1: Medyo masakit na sa mata yung sikat ng araw ng alas 8.
3: Oo, tapos magigising ako ng mga bandang alas 11 o alas 12.
1: Oo, tapos... Pagkakain.
3: Nakain lang ako. Mga bandang hapon na naman, makatulog na naman ako.
1: Tulog ulit. No, tapos maaga ko ulit magigising, mga bago mag-alas 12, kaya gising na gising ulit. No, baliktad na talaga.
3: Baliktad na yung ano ko sa ngayon.
1: Oh, baliktad ng body clock ni Kuya Ronald. Okay.
3: Ano?
1: Alin?
3: Nung ilang buwan na ba ito? Nag-umpisa doon nung April eh.
1: Bakit? Ano nag-trigger sa'yo? Bakit nabaliktad bigla yung body clock mo?
3: Ano to kaya doon eh? Nag-umpisa ito kasi, di ba yung nanay ko nga kasi, lumala yung, yung sakit niya.
1: Mm-mm.
3: Eh, kailangan siyang ano eh, bantayan, pabantayan na talaga eh. Ako nagbabantay ng bawat gabi-gabi eh.
1: Oo, kailangan may kasama siya.
3: Oo, doon nag-umpisa.
1: Tapos wala na, nasanin niya yung katawan
3: mo. Oo, ito na naman hanggang ngayon, hanggang sa nawala na ngayong mama ko.
1: Tapos ganitong oras pa, imbis na matama yung body clock mo, lalo kang nagigising tuloy pag naka pag tumatama ka dito. Oo, nako. Ay, di ba, ali, dahan-dahan kay Ronald, ano, huwag lang biglaan. Malay mo naman eventually.
3: Okay lang din naman kasi napapakinggan kita.
1: Correct. Tsaka, siguro, hindi lang physically, di ba, emotionally, baka syempre ganitong oras may naiisip ka pa. Kasi nga, fresh pa yung pagkawala ng nanay mo. So, dahan-dahanin mo lang.
3: Okay. Oo, babalik din to siguro.
1: Correct, babalik. Pero habang hindi pa bumabalik, maraming salamat dahil lagi ka pang tumatawag dito at nagkipagkwentuhan sa programa natin. O ito, Kuya Ro, ang...
3: Bago ako sumagot kaya dyan sa topic, ano?
1: Ano yan?
3: Kasi narinig kasi si Kuya Eduardo ang Cavite.
1: Kahapon.
3: Oo, kapangalan pa siya ng baba ko kasi. Ano yung tungkol sa tuko?
1: Ayan na naman yung tuko na yan.
3: Kasi, dito sa amin, Kuya Dan, dito sa likod ng ano namin, ng aparador, may tuko.
1: Gano'n nakatagal may tuko dyan sa likod ng aparador ninyo?
3: Matagal na yan eh. Saka ang tuko, Kuya Dan, ano yan, ang ugali ng tuko. Pagka yung, halimbawa, pala sa isla, yung panggabi na sa hapon, ano yan, umahalik sa lupa yan eh. Bababa yan, diba, nasa puno siya.
1: Oh, talaga?
3: Kahalik sa lupa yan, saka katuloy, saka siya, bago siya uhuni. Uhuni na siya.
1: Hindi ko alam yan. Isi-search ko nga yun. Bakit daw kaya humahalik siya muna sa lupa?
3: Eh yun nata, parang may ceremonya tayong tuko eh.
1: Oh, ito, meron tayo ditong guest na tuko. Alamin natin kung bakit gawin. Pero, so talagang, ano yan, teka, di ba, yung mga ganyang bagay, isi-search ko yan at alamin natin kung bakit nga ba,
3: bumababa,
1: humahalik sa lupa. Ano?
3: Basta bago yung mag-alas 6, madilim.
1: Hindi, kasi baka, ito haka-haka ko lang, baka naman, syempre, nag-vocalization muna siya, so kailangan ma-exercise muna siya, bababa muna siya, akit ulit, tapos tsaka ka
3: mag-tuko.
1: Medyo sa amin din sa Quezon, may tuko din kami nasa kisame namin. Sabi ko kay Kuya Eduardo, di ba, magaling magtago yung mga tuko, hindi mo talaga...
3: Oo, nasa dito sa amin sa likod lang ng, sa likod ng bingjeng, o sa likod ng pinto, meron eh. Di ba, ano yan, di ba sabi nga, tinatamaan daw ng kidlat yan.
1: Sabi nga daw.
3: Nung nakakita pa ako, inuhuli ko, pinapana ko nga eh.
1: Ba't mo naman pinapana yung tuko? Ayaw mo nang may tuko sa paligid.
3: Takot nga ako doon kasi sabi nga nila, tinatamaan daw ng kidlat eh, lalo na pagkakit ng diwata
1: gulaan. Hinahabol daw ng kidlat.
3: Inuhuli ko.
1: Ayan. Ngayon, andyan pa rin siya, sinasamahan ka pa rin.
3: Hindi na ako naniniwala ang tinatamaan ng kidlat. Hindi naman siguro totoo.
1: Oo naman. Tsaka lahat naman eh, may posibilidad na matamaan ng kidlat. May tuko o wala. Oo, di ba? So, ingat-ingat. Usually, ang mga tinatamaan talaga ng kidlat ay may mga nasa bandang matataas na parte. So, yun talaga yun. Siguro yung tuko, kung sino man nagpauso no na tinatamaan daw ng kidlat. Siguro naiingayan lang doon sa tuko kaya sinabi na baka tamaan ng kidlat.
3: Ang kulay niya na medyo malaki ang ulo niya, tapos ang balat niya na di ba brown siya, may patsi-patsi yan na parang
1: correct.
3: Orange.
1: Tsaka madikit ang kamay niya, di ba? Kaya nga...
3: Kung nagapahan ka niya ko dyan, ang lamig ng kamay niya eh.
1: Hinahawakan mo dati nung nahuhuli ka?
3: Oo, nahawakan ko. Nagagawa ko nga yan, naglaroan ko pa nga dati, bata pa ako.
1: So, ibig sabihin...
3: Sa may bewang yan eh.
1: Ibig sabihin, mali yung chismis about sa tuko, ano? Kasi may, sa amin, sabi daw, pag nadikitan ka daw ng tuko, hindi daw yun mawawala hanggat hindi ka kumakain na.
3: Ay, hindi
1: totoo yun. Okay, mabuti naman.
3: Ako nagagapangan nga ako. Malalig lang talaga yung paa niya.
1: Tsaka madikit lang salaga siguro. Kasi lizard eh, di ba? Yung mga butiki.
3: Pero hindi naman ganun talaga kadikit.
1: Tsaka gamit nila yun para makakit ng mga
3: panerpader. Oo, kaya nga nakalakad, nakaano sila sana eh.
1: Karapang
3: eh.
1: Parang Spider-Man.
3: Oh, hindi ko kasi yung tuko eh.
1: Oo. Eh, iwan ko dito kay Sir Eduardo. Noong isang araw pa sinasabi yung tuko nila. Sabi daw, baka daw sound effects lang ng kapitbahay. Oo,
3: exactly. Or sino? Wala ka siguro.
1: Sabi ko, sino ba naman maglalagay ng sound effects para lang mapatunayan na may tuko dun sa paligid?
3: Maraming tuko sa amin, sa mga puno, sa mga batuhan.
1: Sa mga probinsya, talagang marami pa yan.
3: Basta tuwing yung padilim na siya, mapahapon, hindi na nagtutuko-tuko na sila.
1: Hmm. Si Pat ng Mindoro, dami ding pinicture nung isang araw, puro mga tuko din dun sa may paligid. Wala harmless naman din siguro ito para sa atin yung mga tuko, no? Siguro, yun nga lang.
3: Pero noong 2010, nakakita pa ako nun. Meron ditong nag-ikot sa amin, naghahanap ng ano, ng tuko. Pagka nakakuha lang kami ng tuko na tumimbang ng mga 3 guhit, magbayaran daw, bibiling daw sa amin ng 10 libo.
1: No? Bakit naman?
3: Eh sabi ko naman, napakahirap naman. Parang ang hirap patang makahanap ng ganun kalaking tuko.
1: Mm-hmm.
3: 3 guhit. Eh, namagaan lang ang tuko eh. Kasi ang laki na ng tuko na yun, 3 guhit.
1: Bakit naman? Baka hindi na tuko ang hinahanap nun. Baka yung parang mga ano na, yung mas malaki na sa tuko. Ano ba tawag sa ganun?
3: Oo, 10 libo raw bibiliin.
1: Grabe.
3: Kaya nung mga time na yun eh, pagka padilim na yun, naghahanap pa kami sa mga batas eh. Mga tuko-tuko. Nakakita kami, maliliit lang naman. Wala naman kami nakita ang malalaki.
1: Hindi, tsaka I think may sizes lang talaga yung mga toko. Ibang species na siguro yun, yung pag mas malaki pa dun sa toko.
3: Kung halimbawa, titimbang ng 3 guhit, di halos kasi laki na pala ng bangus yun.
1: Hindi ko alam kung paano tayo umabot sa ganitong usapan na toko na kasing laki ng bangus, ano? Pero,
3: 3 guhit daw eh, di ang laki nun.
1: Oo, hindi, tsaka nakakatakot na yun pag 3 guhit na, di ba? Parang...
3: Wala namang nakakuha sa amin.
1: Tuko Pro Max
3: na yung tawag. 10 libo, kaya natanig interesado.
1: Oo. Eh, ito, si Nerch ko, bilang siguro, kasi ang daming ang ano eh, ang daming mga misinformation tungkol sa mga tuko eh, di ba? Dati pa sabi mo, tinatamaan na kila. Si Nerch ko, ang tanging disadvantage lang daw kapag may tuko ka sa paligid, maingay kasi nga tumutuko. So, para ho dun sa mga, may mga tuko sa bahay nila dyan, hayaan nyo na lang, huwag nyo nang kung anong gawin kasi gusto rin niya mabuhay.
3: Kasi, kaya ako talaga inuhuli noon yun kasi para ako talaga tinatamaan ng kila.
1: O yan, o, na natin yung misinformation na yan. Hindi naman siguro. Maingay lang talaga daw pagka may tuko. Sige, mawawa naman yung mga tuko. Ito na ako. Sumagot ka muna ko, Ronald.
3: Oh, sige.
1: Kung may isang libreng bagay forever para sa'yo, anong gugustuhin mo?
3: Eh, kanina narinig ko may sumagot. Sana nga, bigas nga. Pero may sumagot na. Sana rin, gasolina o krudo. Pero, ano lang, baguhin ko lang. Ano lang, libreng ano lang, grocery na lang.
1: Ayan, grocery, pang monthly, pagkain. Oo, correct.
3: Kain na lang, grocery. Para ano, isang mahal lang bilhin ngayon eh.
1: Mm-hmm.
3: Pag meron kang ganun, forever, abang buhay na grocery, di okay na. Laking bagay.
1: Oo, tsaka, di ba, syempre, yan ang kakailanganin mo din naman talaga. Yung needs natin yan, di ba? May makakain tayo lagi. So,
3: oo, importante. Man.
1: Kompleto dapat na grocery, di ba? Yung lahat ng pangangailangan.
3: Oo, oo.
1: Very good, very good.
3: Sige,
1: sana nga, di ba? Para bawas isipin. Oo, merong dumadating laging, ano.
3: Oo, malaking bagay yun.
1: Correct. Tama. Maraming sila. Yun lang, kung sakali sa'yo, Kuya Ronald, yun lang.
3: Yung ano pa nga sa natin, eh, yun nga, yung gasolina o krudo.
1: Basta lahat ng mga makakatulong na mapaganang araw-araw natin.
3: Kuryente, pwede rin, tubig.
1: Tama. Correct. Yung mga magpapagaan ng buhay-buhay natin, ano?
3: Oo, yan ang gusto kong pang, ano, pang buhay na libre.
1: All right. Sige, noted. Malay mo naman, balang araw, baka biglang mangyari nga.
3: Oo, sana nga.
1: Sige. Maraming salamat, Kuya Ronald. Bumati ka muna. Go.
3: Oo, yun. Binabati ko yung si, ano, yung mahal ko, si Banji, yun, I can eat morning. At, ano, yung mga kaibigan ko rin. Si Joseph Batangas, narinig ko sa gabi. Saka si Nika, na yung mga nakikinig. Natulinda, si Rene, Ate Violi. Sino pa ba?
1: Ate Pit,
3: Sunit.
1: Alright.
3: Yun lang, nakalimutan ko si Kuya Richard yan. Good morning.
1: Okay.
3: Saka yung request ko, Kuya Dan, yung
1: ano,
3: kung sakaling kawilala yun, J Brothers.
1: Okay, sige.
3: Para sa ano yan, ano yan sa mama ko kung nakikinig siya ngayon kasi 40 days niya ngayon eh. Patayan niya.
1: Okay. Alright, sige. Maraming salamat kay Ronald. At ilalagay natin yan. Mag-iingat palagi at magandang araw sa'yo. Oras po natin, 2:04, nakausap natin si Kuya Ronald ng Bulacan. Magandang umaga po sa mga kaka-join pa lamang ng ating kwentuhan. Halina po kayo, no? Pwede kayong sumagot sa ating mga nagkukwentuhan ngayong umagang ito. I-viber mo sa 0919-273-1000 o kaya naman ay tumawag sa 8924-4101 Locals 5671 hanggang 5673. Oras po natin, 2:05.
4: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Isang sunog po ang sumiklab sa isang residential area sa Barangay San Junicio, Parañaque City, ganap na 12:57 ngayong madaling araw. Itinas na sa ikatlong alarma ang sunog. Manatiling nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 6:30.
4: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: Oras po natin, 2:19 ng umaga. Sabi ni Pat ng Mindoro, kung may bagay na libre habang buhay, yung internet connection, yung gasol, pwede kasing gatong. Yung gas, pwedeng bike o lakad. Yung kuryente, pwedeng solar. Yung tubig, pwedeng mano-manong bomba. Yun lang po sa ngayon. Yung iba, mamaya hahanapan natin ng solusyon. Salamat po, sabi ni Pat ng Mindoro. Good morning po sa lahat ng mga kasama natin sa mga sandalitong gising na gising pa. At ready makipagkwentuhan kay Kuya Dan sa ating katanungan ngayong Sabbath morning. Kung may libre kang isang bagay habang buhay, ano ba ang pipiliin mo? What do you think? Oh, may mga busog dito sa empanada. May sumakit nga yung ilong ko eh. Parang umabot yung suka. Medyo mahapdi siya ng slight. Tuwan-tuwa na naman dito. May naitawid na naman ang madaling araw na ship. Meron pa siyang sagugulaman. Grabe. Meron pumasok. Ang expense zero. Oo. May kape, may sagugulaman. Libre lahat. Ano to? Sabi dito, kung may libre ka isang bagay habang buhay, anong pipiliin mo? Si Zach, pinipili niya yung mga tao para mailibre siya. Hanep. 2:21, kausapin natin ang ating next caller from Manila. Nasa linya natin, si Ate Lina. Ate Lina, ba't mo dinilin? Ate Lina?
1: Beta, kamusta ka na?
0: Eto, kakakain lang namin ng Ilocos Empanada. Nakasarap, nag-midnights na kami dito. Medyo, ang tapang lang ng suka, sakit sa ilong, oh, pero ang sarap, Ate Lina.
1: Siyempre, Ilocos yan eh. Ano ka ba naman, Kuya Dan?
0: Matapang sa ilong?
1: Ilocos yan.
0: Tama. Ay, yung flavor, oh, masarap. Oh. Yung, eh, tsaka yung suka na Ilocos talaga, iba ang timpla eh.
1: Ilocos. No? Ang sarap niya, Kuya Dan.
0: Ayun, natanggal na. May bumara pala talaga. Natanggal na. Okay. Ikaw, Ate Lina, kumusta ka naman?
1: Eto, mabuti, Kuya Dan. Kagabi, gusto kong tumawag. Hindi na ako makapasok.
0: Dahil
1: nagusto ako yung topic mo kagabi.
0: Kagabi? Ano nga ba ang topic natin kagabi? Nakakalimutin ako.
1: Kuya Dan, ang topic mo kagabi, pag nawala na ng tiwala, ano mangyayari?
0: Correct. Sige, isagot mo at hindi nakaabot kahapon.
1: Kasi Kuya Dan, ganito. Nang Wednesday, may kausap ako na siya ang dapat magtuturo.
0: Fresh na fresh pala ito eh.
1: Kuya Dan. Pagkatapos mo naman, Kuya Dan, ang tinatawagan ko na eh, nakatatlong tawag ako. Sinagot nga ako, Kuya Dan. Sinagot ako, pero hindi siya nagsasalita. Ang naririnig namin yung ingay na mga, ang ingay nila nagkukwentuhan doon.
0: Okay. Ano ba so, ba't pa niya sinagot?
1: Ewan nga eh. Tsaka dapat kung sinagot niya, nagsabi niya lang siya na, sorry, hindi matutuloy kasi, di ba?
0: May gagawin siya o kung ano man. Correct.
1: Di ba?
0: Tama.
1: Kaya sabi ko, ano ba mga klasik ako taon to? Dapat una pa lang, sinagot niya ako. Hindi, alam mo ko, yun na kaya, 5 minutes kayo kami naghintay. Andiyan na yung mga tuturuan niya.
0: Naku. At bakit daw? Ano, hindi niya talaga sinabi ang dahilan niya?
1: Tumawag siya sa akin. Alam mo ko, yun kaninang umaga lang siya tumawag, humihingi ng sorry. Sorry daw kasi nasa ibang lugar daw siya.
0: Naku. Ano yung nakalimutan daw niya o ano?
1: Ano daw, Kuya Dan? Kasi nabiglaan daw siya nakapunta doon sa ibang lugar.
0: Ano yung nag-teleport? Bigla na.
1: Ano, sabi ko nga, Kuya Dan, sabi ko, ba't tinawagan kita, sinagot mo, kung ba't hindi ka nagsasalita? Alam mo, sabi niya, pasensya na kasi may kausap ako.
0: Nako, wala na.
1: Sige ba, Kuya Dan, pag ikaw gano'n, ginanon ka, anong mangyayari?
0: Pag ginanon ako, gaganonin ko din, wala na.
1: Kaya wala na akong tiwala sa kanya sa ginawa niya, Kuya Dan.
0: Hindi, tsaka...
1: Iba na ako ng tiwala.
0: Minsan, yung ganyan, mapapalampas mo pa kung maganda yung dahilan. Pero kung ang mga dahilan, wala, may kausap akong iba, wala din yan. Ibig sabihin, wala talaga sa ayos diba? Kausap yan.
1: Wala sa ayos. Todo siya pa nagbigay ng oras. Eksaktong 8, kontakin mo na ako, nakaprepare na ako. Yan ang isa-isa, Kuya Dan, na inaano ko sa tao.
0: Kaya pala, gustong-gusto mo tumawag, fresh na fresh pa yung nangyari sa'yo.
1: Yes, Kuya Dan, yan ang ayaw ko sa ano, Kuya Dan, eh. Pag ikaw nangako sa isang bagay at hindi mo kaya ito pa rin, maaga pa lang sabihin mo na.
0: Tama. Diba? Kasi may umaasa, di ba? Umaasa, yes. Siyempre, yung oras, yung mga, yes. Yung mga nag-e-expect sa'yo, di ba? So, tama. Sasabi, diba, tsaka, nakakahiya siya, yes, kasi nga, may usapan kayo, di ka pupunta. Pero mas nakakahiya yung hindi ka na magpapakita at all, di ka na magsasabi at all, di ba? Magiging burden mo din yun. Tama.
1: Kaya nga, tsaka sa taayo ko, Kuya, tatawagan kita, sasabihin mo, hindi mo nakita yung tawag ko. Posibleng, Kuya, di ba?
0: Oo, tsaka ano eh, sinagot eh, ano yun, pumipindot mag-isa yung cellphone, di ba? Pumipindot mag... Nagagalit na din tuloy ako. Ikaw kasi Ate Lina eh.
1: Nagmumulto, Kuya Dan, nagmumulto. Kaya sabi, wala na akong tiwala sa kanya, Kuya Dan. Sabi ko, ayoko na.
0: Sabihin mo na ay, thank you, next. Oh, iba na. Kasi walang ano, hindi mapagkakatiwalaan pala yan, nakuha mo na yan. Okay, oh, sige, oh, nailabas mo na ang iyong... hindi mo na ihabol kahapon. Ito naman, kung may isang bagay o kung ano man na libre habang buhay para sa'yo, ano yung gugustuhin mo, Ate Lina?
1: Sa akin, Kuya Dan, sana maging free na ang mga senior sa gamot sa high blood, sa mga beta.
0: Maintenance.
1: Diba? Kahit pa paano, maging libre sana sila sa mga NGO na mamili, diba?
0: Correct.
1: Kuya Dan, na isang nakaraan din, ito Kuya Dan.
0: Naku, may kwento ulit. Oh. Ano naman yan?
1: May humihingi ng tulong sa nanay ko. Tingi daw, pera muna daw kahit 100 pambili niya ng gamot sa high blood. Na high blood daw siya, sabi ko. Oh, sabi ko, oh, naanamay ko, Nanay Fernanda, bakit? Kasi ano, ina-high blood ako eh. Sabi niya, pwede bang, paano mo na ako ng 100? Pambili ko ng gamot, tsaka pambili ko ng pagkain. Sabi ko, ganun po ba? Sabi ko, sige ka ako. Sabi ko, wala po ba dyan sa barangay? Wala eh.
0: Pero bakit?
1: Wala daw sila maibigay sa akin eh.
0: Ang tanong ko, bakit sa inyo pumupunta?
1: Ewan ko ba, Kuya Dan? Sabi sa inyo, ang ng tao dito sa amin, ano kami, DSW.
0: Alam ko na rin kung saan ako pupunta pagka wala akong mapambili ng parasitamol. Pwede pala dyan kila Ate Lina eh. Oh, Ate Lina, baka naman. Oh, sinisipon lang ako.
1: Nasanay kasi sa nanay ko, Kuya Dan. Nasanay noon sa nanay ko.
0: Na tumutulong talaga kahit na hindi, alam mo yun. Siyempre, pagkakamag-anak, okay lang. Pero pag yung, di ba, friend, minsan, siyempre, hindi lahat nagbibigay ng tulong sa ganun. Pero sa inyo, ibig sabihin, ever since, tumutulong kayo, kaya ganun.
1: Oh, nanay ko kahit tigas namin nasa bigasan na kukunin pa rin niya ibibigay sa tao.
0: Grabe.
1: Nakakaawa dobla daw pagsain.
0: Grabe naman pagka makatulungin niya ng iyong nanay. Good morning po kay nanay. So ano nangyari? Binigyan ninyo?
1: Ako na Kuya Dan mismo nagbigay.
0: Sa'yo na? Wow.
1: Sabi niya wala daw siya pagkain. Ginawa ko, nagtakal ako ng 2 kilong bigas. Tapos binigay ko, tama pagbukas ko ng freezer namin, meron pa doon mga gulay na hindi na namin na iluluto pa, yung binigay ko sa kanya. Tapos binigay ko na siya ng pambili ng gamot.
0: Grabe naman pala ang bahay nila Ate Lina ay para sa lahat ng mga, na, baka mamaya dumugin kayo siya. Siyempre,
1: kaya nga Kuya, natago ko yung bahay namin.
0: Oo, tama. Tama, itago mo muna. Pero, hindi, okay lang yun. Oh. Hanggat na sabi ko nga, ako naman eh, ang ano ko lang dyan, basta meron kang kayang ibigay paunti-unti, why not naman, di ba? Hindi naman kailangang malakihan kagad. Tama.
1: Diba?
0: Mabuhay kayo
1: kasi,
0: ni nanay.
1: Pag tumutulong ka, Kuya Dan, para bang nakakagaan ng loob, tsaka nakakagaan sa buhay.
0: Oo, at tsaka, diba? Sabi nga nila, di ba, pagka ganyang tumutulong ka ng bukal talaga sa iyong loob, bumabalik ka ng doble-doble, triple-triple. Kaya huwag kang matatakot. Huwag kang mga gamba. Tama.
1: Tsaka Kuya Dan, isagot ako sa tuko. Yung tuko na yan, Kuya Dan.
0: Hindi mamatay-matay yung tuko natin. Ano? Ano yun?
1: Kuya Dan, ang tuko daw at saka butiki, hindi sad. Pag tumuktok to, Kuya Dan, sa loob ng bahay mo yan, ang ibig sabihin, may blessing ka daw na darating.
0: Yan naman. Maraming maganda naman ang idikit ninyo sa pangalan ng toko. Oh, may blessing daw pagka nag... Di ba ganun mo yung simulan?
1: Lalo na kapag matagal daw ko yan. Lalo na sa pagbutiki ko yan.
0: Ayun, butiki medyo... Mahina yung tunog ng butiki. Okay. Oh, naririnig mo din yung tunog ng butiki. Pagka, ako nakarinig lang pag tahimik na tahimik yung bahay. Naririnig ko yung mga butiki. Pero pag araw, mahirap.
1: Pinagin mo yan, Kuya Dan. Mga ilang araw yan, may darating kang blessing, o may darating na magandang balita, o may darating kang bisita.
0: Ayan ha. Sino ba si Sir Eduardo ha? Huwag ka nang naghahanap ng mga ato ko sa si Kuya Ronald. Blessing daw. O pag nakarinig kayo, ay nako, sinasabi ko na may blessing ng darating. Ayan. Para maganda naman yung mailagay sa pangalan ng toko. Kasi pagka toko, sabihin, nako, ano yan, malas yan, ganyan-ganyan.
1: Hindi, kasi noon pa, yan ang inano sa amin ng mga matatanda. Huwag yung sasaktan ni mga yan kasi yan nagdadala sa inyo ng blessing.
0: Para gumanda naman ng pangalan ng toko. Kasi lagi na lang eh. Pero ang pumapangit lang yan toko pagka yung tao na inuugali yung ugali ng toko, yung kapit toko, yung gano'n.
1: Doon
0: pumapangit.
1: Kaya sa Monday, Kuya, doon tignan natin yung toko kung mananatili pa rin sa kinakapit.
0: Yung sinasabi
1: saka, ko. Saka Kuya, naging live blood ako doon sa sinabi tungkol sa media.
0: Nako. Oo, diba?
1: Kung ako lamang kukulat, Kuya, doon pinakukulamin ko siya, manda siya.
0: Easy.
1: Salamat hindi ako pangkukulam.
0: Oo, isihan mo lang.
1: Ayoko nang ginaganyan ng media.
0: Grabe,
1: sa inyo
0: no?
1: Na nga lang gagaling katotohanan patatapos gaganyan kayo.
0: Sabi nga ni Rica Lasso, meron palang bayan. Nasaan kaya para makapila kami? Susunod daw kay Rica. mahirap so, pa din eh. Grabe.
1: Wala lang siyang masabi, Kuya Dan. Wala lang siyang masabi.
0: Ay nako, sinabi mo pa. Sinabi mo pa.
1: Kuya Dan, huwag niya nang uulitin yan yung ganyang pananalita. At talaga nga hanap ako ng apat na mangkukulam, Kuya Dan. Wala nakikin ko lahat sa kanya.
0: Lagot kayo. Yung sinasabi ko sa inyo yung ginigigil niya si Ate Lina. From toko to gigil si Ate Lina. Sige, maraming salamat sa Ate Lina. Bumati ka muna. Go ahead.
1: Okay, Kuya Dan. Binabati king isa sa mga mababait namin kaibigan, si Kuya Jobet. Yan kay Jobet at ang kanyang wife. Si Ate Linda. Ate Linda, napakinggan kita na isang gabi. Ate Linda, ano lang, by faith sa Panginoon. Marami kang gagamitin ng Panginoon pa sa'yo para tulungan ka. Tapos Kuya din, pinabati ko rin si Ate Marie, si Ate Malu, si Susan ng Las Piñas, si maganda kong tita, si Ate Lisa at ang kanyang mga anak, si Armando, si Richard, si Brian. And si Crisandra, and then Kuya Dan, binabati ko rin siyempre si Edwin, at si mga kasama ko kanina, si Romel, si Rodelio, si Roldan, at si Joselito. At siyempre huling-huli sa lahat ang aking mahal na habang buhay, Kuya Dan. Yeah. Unlimited.
0: Yan. Maraming thank you, Ate Lina. Song request mo, ano bang...
1: Love story,
0: Love story ni Andy Williams. Okay. Salamat, Ate Lina, at magandang umaga sa iyo.
1: Thank you, Kuya. Huwag kayo mag-alala kayong media. Apat akong kaibigan na mangkukulam.
0: Pag-iigan niyo kayo. Isihan mo lang. Huwag nang gambalain yung mga nahimik. Salamat, Ate Lina. Good morning
1: sa
0: iyo.
1: Thank you so much.
0: Bye.
1: Good morning.
0: Ate Lina, ina-activate pa yung mga tropa niyo. Kasi naman, kung ano-ano sinasabi sa press con, ay nako. 2:33 po ang oras natin. Marami pa tayong kwentuhan at tugtugan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 11 minutes bago po mag-alas-3 ng umaga. Nag-good morning sa atin si Ricardo Esteban. Magandang umaga din po sa inyo. Sabi ni Sir Noel ang balita, gandang Saturday morning. Kung may libreng isang bagay akong matatanggap habang buhay na tiyak kong hindi ko pagsasawaan ay buwis o tax. Exemption sa buwis o tax, no? Ano mang pagkain o inumin ay tiyak na sasawaan ka to the point na amoy pa lang o makita marinig mo pa lang ang pangalan, aayawan mo na. Pero kung libre ang tax, laking kabawasan agad. Tama, no? Walang mga dagdag sa mga binibili mo, no? Sa gamot at kuryente pa lang, ang laki na ng kabawasan ng tax. Kahapon, usapang barya and coin denominations natin ay patterned sa US. Kaya meron tayong isang sentimo, mamera o penny, 5 o nickel, 10 sentimo o jest dime, 25s o quarter. Kaya for my song request, English version ng barya, Penny for Your Thoughts. Ay, meron tayo nun. A penny for your thoughts. Happy weekend, Kuya Dan, sabi ni Sir Noel Balita. Happy weekend. Good morning, Pinas. Watching from Abu Dhabi, 10:50 p.m. here. Ano pong pangalan ninyo? Hindi nyo nailagay ang pangalan ninyo dyan para masasabi ko. Si Ung, oo, dramatisa dati sa MOR, correct. Si Ungri. 9 minutes bago mag-alas 3, kausapin na natin nating caller from Bulacan. Nasa linya natin si Jask Katipunan. Jask.
2: Masaya, good morning, Kuya Dan.
1: Masaya ka ba, Jask? we made it, no? We made it.
2: Congrats.
1: Congrats. So, at sa dami ng pwede nating i-entry, yung pangbati ko kay Sir Jeff kapag yung pa yung nakuha, ano. Pero medyo na-conscious nga ako dun. Sabi ko, naku, parang may nakamonitor na ng ganitong oras. Pagkaganito pa naman, kung ano-ano pa naman nangyayari sa akin, medyo kinakabahan ako ng slight.
2: Same level ba nung pagka-conscious nung
1: sa live?
2: Yung nag-special coverage yung...
1: Alin?
2: Si Sir Peter.
1: Ah, oo. Basta mga ganong pagkakataon, naku-conscious ako sa... Ayoko ng mga ganun na natetense ako, no? Pero at least may ano na, nararamdaman na natin na hanggang anong oras eh, may nakatutok sa tax. Tax naman. Ikaw, kumusta ka naman? Anong ganap mo? Bukod sa online ka sa lahat din ngayon. Oo.
2: Anong Sabado, naalala ko, nanood ako ng sine mag-isa eh.
1: Sine? Anong pinanood mo?
2: Yung Korean, yung Colony.
1: Yung ano zombie-zombie? Maganda daw yun. Maganda ba?
2: Maganda rin siya. Kakaiba siya kasi, ano, from the title kasi, yung Colony, di ba mga langgam. May pagka-behavior ng langgam yung mga zombie. Yan yung
1: sabagay.
2: Kina-unique niya sa mga zombie apocalypse na, ano.
1: So, ibig sabihin, pumupunta sila sa matamis? Gano'n?
2: Hindi. May, ang tawag dito?
1: May queen?
2: Ayun, ganun.
1: Oo.
2: Pero lalaki yung ano.
1: May king. Galing. So parang, okay. Gets, kaya siya Colony. Para siyang, kung gumalaw ay mga langgam. Okay. Tsaka parang mabibili sila, ano?
2: Kasi, sama, ano din, kalat, pagkagat din,
1: mabilis may din. Impact. Oo. Sabi ni Sak, i-rate mo daw. Gusto daw niyang mata. Ikaw na. Nagkaroon pa ng bagong nagkaroon ng bagong trabaho eh. I-rate mo nga, sige nga ako. Ito naman ay ayon lang sa iyo sa pagkakapanood mo. Sige.
2: Sobrang intense ng pagka-action niya. So 10/10
1: wow,
2: sa action eksena.
1: Sa action eksena.
2: Sa ano, sa kwento kasi marami naman ng mga zombie apocalypse, pero ay nga unique naman yung ano niya, yung behavior ng mga zombies. Yeah, so pwede na yung 8/10.
1: Kasi ako galing kung zombie na mga palabas, galing kasi ako sa Walking Dead. So medyo mabagal yung mga zombie doon eh. Ang problema kasi din sa Walking Dead yung mga tao mismo, hindi yung mga zombie. So feeling ko matetensa ko diyan pag napanood ko din 'yan.
2: Pwede.
1: Tsaka si Angelica, mahilig sa mga ganyang palabas. Talaga ba? Itatanong ko talaga yan, ha? May mga tinatanong pa siya dito. Mamaya na, pagka dito na lang sa, ano,
2: sa live.
1: Sa live. Dami pinapatanong sa akin. Mamaya nakukuha na naman ako ng video dun sa out of context. Okay, so, just ikaw. Ay, parang alam ko isasagot mo, pero titingnan ko kung tama ang naiisip ko, ha. Kung meron kang libre forever, ano ang gusto mong libre ka?
2: Ay, kung meron akong libre for life.
1: For life, tama.
2: Ano kasi, kanina may pinapanood akong ano, drama. Ay, patapos na yung subscription ko. Maka pwede yun na lang.
1: Subscription lang?
2: Pwede ba sabihin yung
1: Pwede, basta subscription sa mga
2: online streaming platform.
1: Okay. Pwede naman, medyo mahal na rin, 'di ba? Kasi tsaka alam mo feeling ko, alam mo, napapansin ko, nagiging problema na nating mga ano 'yan. Mga nagtatrabaho, 'di ba? Kasi katulad ko, no? Hindi ko napapansin na padami na ng padami yung nasusubscriban ko. Iba-iba, hindi lang streaming. Editing, alam mo yan, yung mga ginagamit pang edit, nakasubscribe ako. Tapos yung mga sa music, di ba? O, hikinig ka sa music. Tapos parang, monthly, binabayaran mo din yun, di ba? Tapos hindi mo napapansin na, teka, sobrang dami ko ng subscription, di ba? Isa yan sa kung mag-detox ka, yung mga subscription din talaga. Oh, tingnan mo. Kasi hindi mo maaalala yan hanggat ano eh. Hanggat, lalo na
2: kung kapastas lang yan.
1: Hindi, lalo kung naka-automatic yan, di ba? Yung kaltas ng kaltas. So, kaya abangan yan. Pero kaya si Jazz, yun na. So, ibig sabihin sa lahat ng subscription na yan sa'yo para sulit.
2: Tsaka ano kasi pag kailangan mo i-cancel, pag di mo kinancel, automatic talaga siya. Unless walang laman yung
1: diba e-wallet. Ang ginagawa na dyan pagka, may libreng 3 months, sige, i-subscribe mo, tapos i-cancel mo dapat bago. Alam mo nangyari sa akin yan. Ito nangyari. ito yung ginagamit naman na app pagka tumatakbo ka. hindi ko na hindi ko alam kung hindi ko natigil o naunahan niya ako. Basta kumalta siya ng 1.5 na, naku, nagigigil ako. Mahalang 1.5 ba? Hindi biro ang 1.5 na kinalta.
2: Tapos parang sabi mo, di mo usually nilalagyan ng laman yung e-wallet
1: na. Oo, hindi ko nga nilalagyan. Tapos kumalta siya. Tapos yun, edi hanggang ngayon, meron pa rin ako. Hindi ko naman ginagamit.
2: Hindi pala binitaw.
1: Oo, so dapat talaga i-check nyo yan, no? Kung gusto nyo magbawas ng mga gastos monthly. Isa yan sa mga problema ng mga nagtatrabaho. Kasi, syempre, convenience, di ba? Ang gusto natin, yung walang ads. Gusto natin yung nagagamit natin yung mga premium. So, i-check nyo yan. Pinagalitan pa.
2: Pero iniisip ko rin, parang ano rin pala. Kasi, hindi lahat. Di ka palagi naman nakababad doon. So, inisip ko, sulit ba talaga to na kung ito yung pipiliin ko na maging libre for life? So, isa pang inisip ko, baka pwedeng, unlimited online shopping checkout.
1: Yan. Sulit yan.
2: Parang mas okay yun.
1: Kaso, sigurado magiging magulo yung bahay mo pagka unlimited shopping ka, di ba? Kasi, pagka isa din yan, yung mga hindi mo napapansin, hindi, marami kang, siguro ilang percent din sa mga na-order mo online yung hindi mo naman din talaga 100% nagamit. No? May ganun ka?
2: Meron. Mga dito ngayon, mga kable-kable na putol-putol.
1: Ang medyo pinanghihinayang ako sa mga ganyan, yung mga vacuum, bumili ako yung pang vacuum ng CR, di ba, kininto ko dito yun. Ngayon, maganda naman siya, no? Medyo malakas din, pero iba pa rin yung kuskus ng manual. So hindi ko siya masyado nagagamit kasi parang nahihinaan ako doon sa ikot nung ano niya. So parang sayang din, magkano rin yun, 'di ba? Ito recently si Angelica naman bumili naman ng vacuum din na pangsahig naman. Ang hina din, mas malakas pa yung paghinipan ko ba, tumatalsik, 'di ba? Yun lang ang hirap pagka online mo binili. Hindi mo masyado na check.
2: Hindi mo matetesting eh.
1: Correct. So yun ang
2: pero kung kung unlimited namang libre.
1: Okay. 'Di ba? Bakit naman hindi, 'di ba? So, tsaka sky's the limit naman sa presyo. So wala naman tayong problema doon. Tama.
2: Sige. Tapon mo na lang pag libre lang.
1: Oo. Libre naman eh. Nakuha ko naman kagad 'yun eh. Oo. Sige. Maganda.
2: Pero ikaw ay talaga. Kung tumatanda ka na medyo pinaprioritize mo yung health mo. Maganda rin siguro yung libreng health related products or services.
1: Oh, yung mga halimbawa HMO, 'di ba? Forever ka may HMO, ganun. Oh, maganda 'yon. Tsaka yung kanina kaya tilina, maganda rin yung maintenance, 'di ba? Oh, forever ka may maintenance. Ako yung HMO, malaking bagay 'yan kasi kumbaga, sabi ko nga, ang mga tao parang gamit lang din, wear and tear, 'di ba? Yung habang tumatanda ka, wala magkakasakit ka talaga. Kung hindi ka man magkasakit, mabibigla ka na lang, 'di ba? So, talagang ganun tayo design. So, maganda 'yan. HMO. Tama. Magkano ang limit pagka ganun?
2: Hindi. Unlimited ang
1: unlimited gusto natin. Oo nga pala. Nangangarap nga pala tayo ngayong umaga.
2: Oo, nangangarap tayo.
1: So, sulitin na natin. Sige, maraming salamat, Jask. A song request, ano yan?
2: Ano naman yung ano? Tatry ko lang. Ambisyoso ng Kamikaze.
1: Hoy, syempre hindi.
2: Ano? Bawal.
1: Tama, bagay sa'yo. Ambisyoso ka, ha? Siyempre hindi.
2: Superman 5 for 5.
1: Yan, oh, yun na lang. Ito,
2: hindi Spider-Man.
1: Ilulusot mo pa. Bukod sa bago yun, napakaingay nung, ay hindi pala maingay, masyado ambisyoso. Pero maganda yun.
2: Medyo,
1: so, alam mo na, nirequest mo, wala tayo, hindi ka mapiplo. Ang sarap sanang magkaroon. Sapatos. Superman na lang daw. 5 for 5.
2: Hindi Spider-Man.
1: Oh, hindi Spider-Man. Five. Alam mo, masyado ka marami na lalaman, Jazz. Tumigil ka nga dyan.
2: Dapat yun yung mga na-entry.
1: Okay, wala eh. Tulog sila ng mga... Tsaka feeling ko, ngayon lang sila umabot ng ganito. So, tapos yung pa yung nasabi ko kanina, di ba? Buti nga, hindi ko binanggit eh. Kung binanggit ko yung sinabi ni Jirbo doon, yung nakalagay dyan, o baka, tama si Jirbo, baka naman may nantimbre, Jask, ha? Baka naman...
2: Ay, hindi ako.
1: Guilty. Tumanggi ka agad.
2: Wala akong kanalaman dyan.
1: Sabi ni Jirbo, napaproud pa siya, sabi niya, isang karangalang makasama sa kasaysayan. Buti na lang hindi ko binanggit yung mismong word, kundi baka mas lalong malala yung pagkaka-screenshot sa akin doon. Maganda, maganda naman. At yung entry, pasok naman sa criteria, walang context. Hindi ko nabanggit kung ano yung context. Oh, sige, nandito na ang Superman, hindi Spider-Man. Ano mo na yan, 301 na, go.
2: Kapamilya, kung may libre kang isang bagay habang buhay, for life, ano ang pipiliin mo? I-comment or message mo na yan kay Kuya Dan ng oras natin. 3:02 na po ng umaga. Tugtugan, kwentuhan at mga balitang kailangan niyong malaman at tabayanan sa Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras? 3 minuto makalipas ang 3:00 PM.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:20 ng umaga. Good morning sa mga gising na gising pa rin sa mga sandaling ito. Oo, lalo na yung mga kasama ko dito, kakwentuhan ko sa live dito sa may gilid ko. Hello, hello! Sabado morning na po ha. It's the weekend, July 6, 2026. No? Kung meron kayong mga balak gawin ngayong Sabado, gawin nyo na. Ako, ang balak kong gawin ay matulog. Wala akong ganap this week. Sa bahay lang. Mag-edit-edit, mag-computer. Pero yung lalabas, wala muna. Tsaka medyo nakakatakot ang panahon ngayon. No? Ang hirap hulaan kung uulan ba o hindi. So kung wala namang importanteng gagawin sa labas ay sa bahay na lang muna. Okay? Pa-shoutout Kuya Dan, sabi ni Angelo. Naman si Angelo, walang kasawa-sawa. Oh. Kahit saan, nagpapa-shoutout. Si Renzi Argente. Shoutout from Canada. Hello. Oo. O ito, basahin ko naman na mga comments ninyo sa ating Facebook page kung sa katanungan natin ngayong umagang ito. Kung may libre ka na isang bagay habang buhay, ano ba itong gugustuhin mong libre forever? Let us see. I-refresh ko lang para lahat pumasok. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, gusto ko po ng libreng karaage. Uy, masarap yung karaage. Oo, libreng karaage habang buhay. Favorite ko po talaga yon. Tuwing order ako sa Japanese restaurant, hindi pwedeng hindi ko ino-order yon. Yun lang po at maraming salamat. Happy weekend. It's so yummy. Karaage. Oo. Pamasahe, sabi ni Floor, in all transportation, by land, by air. Basi, the sky. I love traveling pero hindi pa ako nakakasakay ng plane and barko kaya mototaxi na lang muna. Good morning ka-RYMs. Maganda yung ka-RYMs ha. Hindi pala maganda. Please play You Change My Life in a Moment kung pwede lang Kuya Dan. Salamat po sabi ni Nanay Floor. You change my life in a moment. Meron ba tayong version ni ano, yung hindi kay Sarah G? Kung meron tayo nung unang version ng You Change My Life. Pag wala, kakantahin ko na lang. At ngayon, You Change My Life in a... Ayun, kay Jenny Frico? Ito sa baba, ayun, sa baba. Yan, hindi ko sure, pero baka yan yan. Aha. Sabi dito ni G Panko, good morning Kuya Dan, ang gusto ko malibre habang buhay ang magandang kalusugan ng buo kong pamilya. Tama, because health is wealth. Isa pang gusto ko ay libreng internet na hindi nagloloko. Hoy, ako din, hanggang ngayon wala pa kaming internet. Bumili na ako ng pocket wifi para may nagagamit yung asawa ko. Pwede ko bang i-shoutout dito yung provider namin ha? Gigil na ako. Pailan na? Pa one week na pagka umabot ng Sunday. Baka naman ho, ang internet namin yung, di ba, mapa? Tapos yung isa nun, globe, di ba? Yun. Hi, dako. Sabi niya, yung hindi nagloloko kahit bumagyo, pati na tubig at kuryente, at higit sa lahat, yung libreng rice allowance sa mga nagtatrabaho sa gobyerno at privado. Yan ang mga wishes ko, sabi niya ganun. Request ng Rain by Boy Mondragon. Mulan po dito sa amin sa Balanga City, Bataan. Corey Alejandro, always listening to your program. Walang patayan ng radio, malibre sa lahat ng bagay. Tama, no? Kung ano nga naman pala eh, kung usapan libre lang, sana sa lahat na lang ng bagay. Sabi ni Sir Eduardo ng Cavite, good health at malayo ang bansa natin sa kaguluhan sa buong mundo. At walang toko sa bahay, no? Sir Eduardo. Diba, Sir Eduardo? Good morning! At sa mga taga dyan po sa Cavite, itong si Angel Jan Cardenas, mahaba-haba yung sagot niya. Teka lang, ire-ready ko lang ilalamunan ko. Sabi niya, good morning Kuya Dan. Listening to your program from Alaminos, Laguna. Kung may libreng isang bagay habang buhay, anong pipiliin mo? Meron siyang sagot ng 1 to 8, okay? 1. Libreng pagkain, lalo na pagkain sa hayop. 2. Tama yun. 2. Libreng pamasahe. 3. Libreng kasuotan. 4. Libreng tuition fee. 5. Libreng mangarap sa makapagtapos sa pag-aaral. 6. Libreng pasyalan. 7. Libreng mamuhay sa Mars. Bakit naman papunta ka sa Mars? Ang ganda na ng mga wish mo dito sa Earth, tapos pupunta ka sa Mars. Number 8, libreng concert ticket ng Bini. Yun talaga yung gusto mong sabihin. Oo, yun talaga ang gusto mong sabihin. si Engineer Renato nandito na, oh. Na-feature na daw ako sa ano. Oo nga, nakita ko nga yun. 'Di ba? Kinakabahan na nga ako ngayon, may nanonood pala talaga doon. Shout out sa mga prof ko, sa majors at mga klase ko sa San Pablo Colleges na vacation mode bago magsimula ng pasukan sa August, pati sa Cardenas at Magampon family. Si Miss Presi B. Abapo ay gumugood morning sa atin. Sabi ni Sir Frank Plata Crawford, "Musta na kayo sa Pilipinas?" Okay naman po kami dito. Uh-huh. Dito sa Canada, medyo pa-summer na at mild na ang weather. Dito ako sa work, listening to your program while working, cause opposite ang time natin, 3:30 a.m. dyan, dito naman ay 3:30 p.m. Araw-araw ay nakikinig ako sa phone ko, nasa desk ko lagi, nakakalibang kasi parang nandyan lang din ako. Salamat po. Actually, no, ang convenient din pagka nasa malayo ka, tapos ganito kadaldala ng Tagalog yung naririnig mo, di ba? At saka yung mga music, di ba? Yun din talaga yun. Sabi niya, tungkol po sa question, gaya ng ibang sagot ay health ko po. Health ng aking pamilya at syempre, malibre din sana ako sa hindi paggawa ng kasalanan. Uy, maganda yun. Malibre sa hindi paggawa ng kasalanan habang buhay. I know, nasa tao naman yan, pero binibase ko lang din dun sa tanong ninyo. Happy weekend po sa lahat. God bless, sabi ni Sir Frank Plata Crawford. Lori Santos, ang magandang kalusugan at pangangatawan ng buong pamilya. Thank you, Kuya Dan. Good morning. Pa-request ng Your World and My World by Albert Hammond. Si Marilyn De Leon, ang gusto ay walang hanggang pag-ibig ng Panginoong Diyos. God bless us all. Maraming thank you po sa lahat ng mga nandito at gising na gising din sa mga sandaling ito. Teka nga, patingin nga. May mga nagpapa-shoutout ba dyan? Sige lang. Ilagay nyo lang dyan ang mga pa-shoutout ninyo kung nasaan kayo. At saka huwag nyo kalimutan yung pangalan ninyo para kompleto ang shoutout, okay? Sabi ni Miss Fatty Jacinto, ang mabuhay pa ng matagal na matagal, yung malasa pa ang lahat ng likha ng Diyos. Sleeping child nga, anak, sabi niya, salamat. Talaga naman. Tingnan ko ang mga PM ninyo sa akin. Nagpapasalamat, Angelo, si Aljon sa'yo, sabi niya. Salamat ka ako sa pagbate, Angelo. Yan. Daming nagsisend sa akin ng video ko. Kayo kasi. Ay nako. Kuya Dan, wala po tayo sa Facebook dahil tayo mababan dahil sa music. Pero kung gusto niyo pong mapakinggan, no, again, welcome sa mga bago pa lang nakakapakinig ng ating programa. Dito po ay Remember Your Music, no? Tuwing Tuesday morning hanggang Saturday morning. Ang oras po nito, 12 a.m. to 4 a.m. O, ngayon, sa mapapakinggan, sa radyo po, sa DZMM Radio Patrol Sis 30, ilipat nyo sa 630 kHz, okay? O kaya naman, kung may cable kayo, hanapin ninyo kung available sa cable providers ninyo yung DZMM Teleradio. Yan. So, sa TV at sa radio, nyo po ako mapapakinggan. Okay? Yung iba, gumagamit ng radio app. Meron tayong DZMM radio app. So, pwedeng-pwede rin yun, okay? So, pwede doon. Sa Facebook naman, kung hindi nyo naman kailangan ng napapakinggan ako at gusto nyo na mag-comment, pwede rin. Maraming paraan. Kaya maraming salamat sa laging tumututok at nag-e-enjoy sa ating programa. Araw-araw. Next month ho ay 2 years na ang RYM. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin since day one. kasama since day one. At saka sa mga bago na patuloy na nakaka-discover ng ating programa, welcome na welcome po kayo dito. Kwentuhan tugtugan lamang tayo 4 hours a day dito sa DZMM. Oras po natin 3:30. Si Don ay nagpapa-shout out. Sino to? Si Don ba to dito, ha? Ba't kagising dyan, ha, Don? Idol ko talaga to, shout out, sabi niya. Patingin nga. Ah, hindi pala to, hindi to si Don dito sa DZMM. Si Don Reyes pala ito. Isang voice actor din. Alright, meron muna tayong ilang commercial, pero magpapatuloy pa rin po tayo. At mamaya-maya ay magyuyugyuga na. Okay? Okay ba yan? Maraming thank you. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:40 na po ng umaga. Good morning sa lahat po ng mga nasa biyahe pa sa mga sandaling ito. Kung saan man kayo papunta, pa norte o pa south, mag-iingat po ano. O dahil hindi lahat ay maganda ang ano, ang panahon sa mga lugar-lugar, may mga maulan. So alam niyo na pag maulan, medyo dumudulas ang daan. Alalay lang, okay? Good morning sa ating mga driver dyan, kapamilya, kaserbisyo, jeepney driver, bus driver, taxi driver, TNVS, pati ng mga mototaxi driver, mga truck driver natin kasama kanilang mga pahinante. Isang Sabado na naman ang ating i-enjoy, no? Kung wala naman kayong gagawin sa bahay, pwede naman kayong mag-window shopping. O kaya, sana talaga dumami yung mga parke dito sa Pilipinas para, di ba, makasama siya sa mga ginagawa natin.

0: pag weekend, yung mamamasyal ka sa park. Ang sarap kaya nang naglalakad-lakad lang sa park. Naalala ko na naman ng... Ang hirap hindi i-compare, pero ang example na lang, no, sa Japan, no, ang dami mga parke, no, tas yung mga tao talagang naglalakad lang sa mga park. Tapos ano din sila, hindi siya ng sobrang commercialized na mga parke. Ito yung mga parke na pwede kang maupo, pwede kang, di ba yung tinatawag nila yung grounding, hahawakan mo yung mga puno. Bakit biglang nalungkot? Gusto ko lang naman sana na mas marami pang mga lugar ang mapasyalan natin. Mahirap ba yun? Gusto ko sana dumami ang mga mapuntahan natin kasama ang mga mahal natin sa buhay na wala masyadong iniisip, na wala masyadong inaalala. Ikaw at ang kalikasan at ang iyong pamilya. Ang lakas naman, nabibingi ako sa nunog mo. Hindi mo pa ibababa yung bed na yun. Ay, naka. 3:42 na po. Maraming salamat ha sa lahat ng mga sumama kay Kuya Dan mula pa kaninang alas 12. Teka, tingnan natin kung may mga pahabol na comment dito. Let me see. Kalusugan and safety and protection and financial blessing daw para kay Miss Dulce Fabre. At bumabati ng maligayang kaarawan si Miss Mary Jane Nunez. Tama ba? Kay, oo. Happy birthday po, Sir Jeff Capaz.
1: Happy birthday!
0: dahil po sa inyo, may entry na tayo sa... Dahil po sa inyo at kay Girbo, meron na po tayong entry dun sa out of context. Hello. Oy. Para naman gawin nating masigla ang Sabado morning natin, lalo na yung mga gumigising at bumabango na dyan para sa kanilang mga Zumba sessions. Teka lang, alam ko may pinapabati yung nanay ko. Titignan ko lang muna, ha? Sabi niya, ang aking ganap ngayon ay nagsasaing... na ano, paalabat kami ng mga MBG mamayang hapon. Paperes naman kami, doon kami matutulog. Batiin mo ang mga gising kong mga ka-MBG. Mag ano, MBG quarterly meeting namin sa Alabat, Quezon. Talaga naman. Birthday ni Bien, ng pamangkin ko ngayon linggo.
1: Happy birthday!
0: Oh, happy birthday, I miss you. Ang aking pamangkin na nasa Okinawa, Japan. I will see you soon. Tito Dadan will see you soon. Okay? Osha. Oras natin, 3:44 ng umaga. Sa lahat ng mga magsusumba, magja-jogging, o kung ano man yan, ito na ang music para lalo kayong ganahan. Ibangon mo na yan. Oo, galaw-galaw mo. O, ulo. Yan, stretching. Ayan, yung paa. Stretching mo naman. Up, down. Up, down. O, gising na. Bangon na. Yugyuga na.

June 6, 2026. Araw po ng Sabado. Good morning! Okay, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 4. Sabado na, it's the weekend. Gawin ang mga bagay na gusto at dapat gawin. Ang sabi ng aking kaibigan na nakausap ko na sa wakas. Mga hindi nyo nagagawa ng weekdays, baka kakayanin na ng weekend. At isa na dyan ang magpahinga, okay? Thank you. Tuesday morning ulit, kwentuhan tugtugan hanggang Sabado ulit the next week. Pero sa ngayon, uwi muna si Kuya Dan, okay? Thank you. Pakisigod daw ako si Kosakli. Hello. Susunod na, yan tayo. Kasama si Noel Adamara, Dennis Datu. Until then, nakasama niyo nag-iisang Balba sa Radyo. Inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday. Ingat lang.

0: Hoy, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 4:02.
2: Saan ka man sa buong bansa, angat ang kwento mo. Yan tayo! Walang bantang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin. Yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseserbisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar,
3: Noel Alamar
2: at Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
1: Yan tayo!
0: Yan tayo! Araw na naman ang Sabado. Ngayon po ay ika-6 na sa buwan ng Hunyo, 2026. Narito na naman po ang inyong kasama at kaserbisyo kapamilya tuwing araw ng Sabado na lagi maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Siyempre, ako pa rin po si Dennis Datu. Ikaw, sino ka?
4: Kala ko si Bato. Tampo ko mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon saan man sa mundo. Ako po si Noel Alamar.
0: Kumusta na, Noel Alamar?
4: Ayos lang, hindi maganda ang lagay na ang tiyan kung ano nakain ko.
0: Kung ano kasi kinakain-kain mo eh.
4: Hindi, mainit eh.
0: Ah, ano pinakain sa'yo sa Brigada Eskwela, sa Enchanted, sa Santo, sa...
4: Fried chicken. Oy, Kino, kumusta ka?
0: Nino.
4: Ni Mayor Arlene Arcillas.
0: Lagi siya, kumusta si Mayor Arlene? Laging sa akin.
4: Sabi niya, bakit ako hindi tinatawagan ni Dennis?
0: Hindi siya nagre-reply.
4: Pero alam mo yung may
0: hotline. Miss ko si Mayor Arlene kasi tagal na ko nang hindi siya na-cover na interview. Dahil huli kami nagkita, pandemic pa yata.
4: Maganda kasi yung proyekto niya. Alam mo bang yung lahat ng public school sa Santa Rosa City ay active.
0: Ayan.
4: Ang ganda. Sayang, binuko siya ngayon pero nag-beg off kagabi. Sabi niya...
0: Anong booking yan?
4: Meron siyang... kailangan niya magpahinga dahil under medication siya.
0: Kaya nga So, nasaan ka man po sa Pilipinas ay ibibida namin ang kwento ng bawat Pilipino at pong alamin ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating bansa sa mga probinsya na hindi laging nagiging laman ng mga balita ay kami po ang bahala sa inyo. Na ihatid ang mga nangyayari sa probinsya sa abot siyempre ng aming makakaya kapag sasagot ang aming interview. Ang hirap magtawag ng madaling araw. Ay nako.
4: Lagi ko sinasabi 4:45.
0: Pero ang dami nakikinig sa atin ha. Teka, naka-live na ba tayo sa YouTube?
4: Naka-live na.
0: Naka-live ay sa Facebook. Naka-live na din ba tayo?
4: Naka-live na rin.
0: Ay mabuti naman.
4: Ay nasan ka man sa Pilipinas ha? Bida ang kwento ng Pilipino dahil
0: yan tayo. Samantala, narito muna ang unang ratsyada ng ating mga balita.
2: Ratsyada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
4: Sa Pangasinan, ligtas ng kainin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa may bayang dagat ng Anda at Bulinaw matapos magnegatibo sa red tide toxin na mga nakuhang sample ayon sa Bifar Ilocos Region. Dahil dito, pinayagan na muli ng Bifar ang pagbebenta ng shellfish mula sa dalawang bayan batay sa pinakahuling pagsusuli ng mga sample ng shellfish meat na nakolekta sa lugar. Nauna lang nagpositibo sa red tide toxin ng mga sample noong Enero 15, nagnegatibo noong February 19 at muli nagpositibo makalipas ang isang linggo.
0: Samantala, narito muna ang balita natin na nangyari po kagabi habang ilan sa ating mga kapamilya ay mahimbing, nagsisimula ng mahimbing ang pagkakatulog.
4: Mm-mm.
0: Sa Albay po ay yinanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Kabikulan, ilang bahagi ng Eastern Visayas at Calabarzon bandang alas 9:57 ng gabi. Yan po ay Biyernes na itala ang sentro ng lindol sa bayan ng Santo Domingo na may lalim na 9 na kilometro. Naramdaman ang lindol sa intensity 5 sa bayan ng Santo Domingo at Legazpi City sa Albay. Intensity 4 sa Tabaco City, Ligao City, Maliliput, yan ay sa bayan, sa probinsya pa rin ng Albay at sa Sorsogon City, gayon din sa mga bayan ng Donsol at Erosin sa Sorsogon. Intensity 3 naman sa Naga City, gayon din sa bayan ng Malinaw sa Albay, Huban at Prieto Diaz sa probinsya ng Sorsogon at Monreal sa probinsya ng Masbate. Intensity 2 naman sa Goa sa Camarines Sur, Bulan sa Sorsogon, Allen, Biri, Bobon, Catarman, Lavisares, Rosario at San Jose sa Northern Samar, Masbate City, Dimasalang at San Fernando sa probinsya ng Masbate. Sa pamamagitan naman ng instrumental intensities ay naitala lakas ng lindol sa intensity 6 sa Tabaco City, Albay, intensity 5 sa Castilla sa Sorsogon, intensity 4 sa Sorsogon City, Iriga City sa Camarines Sur, intensity 3 sa Prieto Diaz, Sorsogon, Monreal, Masbate, Sagnay, Sipokot at Pili sa Camarines Sur, Mercedes sa Camarines Norte, intensity 2 naman sa Pasakaw at Ragay sa Camarines Sur, Milagros, Masbate at San Roque sa Northern Samar at gayon din sa Gandara sa Samar. Intensity 1 naman sa Aroroy, Masbate at sa Gumaca sa Quezon. Ayon sa FIBOX, inaasahan ang pinsala sa lindol at mga aftershocks. Papaya, ikot tayo dyan. Ikotin natin ang iba't ibang lugar. Punta natin, baka may mga update na sa pinsala.
4: May napanood akong video yung mga bato doon sa isang highway sa Albay.
0: Oo.
4: Galing sa bundok, lumagasa.
0: Si Bato?
4: Si Bato. Nandun si Bato.
0: Sige.
4: San Negros Oriental. Umabot sa 8.4 milyong pisong halaga ng isyabu ang nasamsam ng pulisya. Habang 65 na hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto sa 58 anti-drugs operation sa buong buwan ng Mayo. Ayon kay PRO Negros Island Regional Director Brigadier General Romano Cardinho, binubuo ito ng 1,240.71 grams ng shabu, 50 na tanim ng marijuana at 20 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana. Ali General Cardinho, kabilang sa mga naaresto, ang 6 na high-value individuals at 59 na street-level individuals.
0: Balita pa sa Kabisayaan, ilang araw na lamang, balik eskwela na.
4: Sa Lunes. Oo.
0: Kompleto na ba mga school supplies ng mga chikiting?
4: Ay, marami na migay ng mga LGU eh.
0: Dami ha. Ang Kabuyaw, ang San Pablo na may migay.
4: Oo.
0: Puerto Galera, nakita ko din marami.
4: Ang Calapan City.
0: Calapan City. Orange na orange. Charmaine. Charmaine.
4: Si Isa kahapon ba yung pinamigay?
0: Ay, ang mga teacher kaya. Kompleto na.
4: Ay, kompleto na. Tingnan natin.
0: Pero po sa Tacloban City, target ang Department of Education sa Eastern Visayas na mag-hire ng higit 2,000 ng mga public school teachers ngayong academic year para mapagbuti ang student-to-teacher ratio at mapagaan ang mabigat ng workloads ng mga guro. Nung estudyante ka, ilan kayo sa classroom?
4: Sa classroom, mga 30.
0: O, pwede na yun. Yun talaga. Kami nung 50, 40.
4: Kami nung 60 pa na.
0: Ang mga i-hire ay 1,245 na guro para sa kinder at elementarya, 275 para sa junior high school, 440 para sa senior high school, at 37 para sa alternative learning teachers. Nasaang tatagal hanggang sa buwan ng Setyembre ang pagtanggap ng mga aplikante. Apply na!
2: Balita mula sa Mindanao!
4: Sa Davao de Oro, inilunsad ng 10th Infantry Division ng Philippine Army at Malaysian Army ang 12 araw na bilateral exercise na training activity Land Malpi 24-2026 sa Camp General Manuel Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Bayan ng Mawab. Ayon sa 10th ID, tatakbo ang pagsasanay hanggang Hunyo at 12 at layuning palakasin ang ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa pagbutihin ang interoperability at paigtingin ang kakayahan sa battle staff planning sa pamamagitan ng pagpapalitan ng pinakamahusay ng mga practice at karahasan sa territorial defense at security operations, kabilang sa mga aktibidad ng cross-training, tabletop exercises at command post exercises na naglalayong mapahusay ang pinagsamang operasyon, professional na kakayahan at relasyon ng militar ng Pilipinas at Malaysia.
0: Pahuli sa ating balita sa Mindanao sa oras pong 4:12 ng madaling araw sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, tinatayang 160 pamilya lumikas sa ligtas sa lugar matapos ang palitan ng mga putok ng baril sa enkwentro na nagarap sa pagitan ng mga armadong grupo sa Barangay Malingaw, Kadayangan sa BARM Special Geographic Area. Sinasabing isang sibilyan ang nasugatan matapos tamaan ng bala. Nangyari barilan sa Puro 4 sa Barangay Malinaw kung saan 4 na katao ang naunang napatay noong June 2 sa isang gun attack na may kinalaman umano sa illegal na droga. Nagsasagawa na ng clearing operations ang Kadayangan Municipal Police Station at mga sundalo mula sa 33rd Infantry Battalion.
2: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo. Ang galing mo. Ang galing ng Pilipino. Yan tayo.
4: Yan tayo.
0: 4:13. Yan tayo.
4: Ano ba pag-uusapan natin ngayon?
0: Ay, marami.
4: Marami.
0: Wala, siyempre, babalikan po natin ang kwento ng ating mga kababayan, mga kapamilya sa Angeles City. Sa Balibago, Pampanga.
4: Yun.
0: Na naging biktima po ng trahedya sa pagguho po ng siyam na palapag na ginagawang gusali. Dalawang linggo na po yan, pero marami pa rin ang hinahanap.
4: Marami pa.
0: Kasi nandun ako, ang mga nakikita, bagamat sa listahan ay zero na ang missing, pero ang dami pa rin nakukuha at may mga may nakonsang gold, bata at babae na nangangahulugan lamang na talagang mayroong mga hindi construction workers na nandoon kasama mga pamilya.
4: Pamilya.
0: So may mga posible pang natabunan na hinahanap dahil sabi ng DPWH at ng BFP Central Luzon, yung command center doon na namamahala, 30% pa lamang yung nakiklear nila doon sa gumuho. Kaya posibleng baka may makuha pa kasi nung isang araw, Webes, may nakuhang buhay.
4: Aba?
0: Buhay.
4: Swerte, ano?
0: Swerte. Oh, after 12 days or 13 days, may nakuhang buhay na manok. Buhay na manok.
4: Uwi na ako.
0: Ha? Totoo.
4: Natawa si Sosie Mugasmin sa iyo.
0: Sosie Mugasmin, ha? Oh, thank you sa pag-asi sa amin, ha?
4: Oo.
0: Pero nakakatuwa na talagang, kaya pala daw, may mga doon sa ginagamit na life detector equipment ay pumapalo, may reading. So yun pala, may nadidetect nga na buhay, pero yun, manok pala yun.
4: Yun naman yung sinabi ni JP Layo. Noon napanood ko na maaring may mga daga, may mga hayop.
0: At saka daw, kahit na may mga ibang tao medyo malayo malapit doon sa paligid, nasa kabilang side, nadidetect.
4: Kaya.
0: Oo. Tapos yung mga gumagalaw na mga pag may mga bumabagsak na bahagi ng debris, pag may basta gumalaw, ay nadidetect. Lumalabas ang reading na may
4: parang para pulso. May life.
0: May life.
4: Parang may life doon.
0: Kaya ilang beses na nagtetest. So yun. Ay, nako.
4: Babalikan natin yan mamaya.
0: Kakausapin natin ang kaanak ng mga biktima.
4: Mm-hmm.
0: At syempre, ang investigasyon.
4: Yes.
0: Ano na ba? Ang latest. Oo. At si Kapitan Ponce.
4: Oo.
0: Si, ano ang pangalan nito?
4: Joseph.
0: Ay laging nakaalalay sa mga biktima sa pamilya. Si alaga asikaso doon.
4: Yun.
0: Talaga pinapakain niya. Ngayon naka-hotel. Natulong ng mga...
4: Yung barangay captain doon eh.
0: Oo. Naka-hotel yung mga kaanak na mga biktima. Mga naghihintay sa resulta ng search and retrieval. So, may mga tumutulong kay Kapitan ng mga negosyante, mga hotel owners na libre ang pagtira muna. Kasi malalayo mga ito, galing ng Bicol, Kabisayaan, kung saan. So, nagpunta doon.
4: Nabuhay ka, Kapitan Joseph Ponce.
0: Walang peke dyan kasi may mga peke. Pati kami na biktima eh. Ano ba yan?
4: yung mga
0: galing galing magkwento, ang galing galing magkwento, yung sa kapalipaliwala eh.
4: Yung mga survivor daw kuno.
0: Oo, kuno. Ano pa natin tatalakay, pupuntahan nga natin yung binabanggitan, Albay.
4: Albay, oo. Ikutin natin yung Albay. Makikipag-ugnayan tayo sa APSIMO para ma-Albay Public Safety and Emergency Management Office para malaman natin kung may mga nakapinsala. Kasi yung news item mo kanina, yung huling bahagi, sinabi ng PBOX na posibleng may mga damage na magawa yung ganung kalakas na lindol. Alamin natin yan mamaya. Kung meron nga, sana naman, wala.
0: Ay, bakit mayroong volcanologist dito sa Mayon? Ano bang mayroon?
4: Eh, nag-alboroto ulit. Parang pumusngat-pusngat ulit.
0: Ah, okay. Oo. Katulad doon sa Taal.
4: Katulad sa Taal, oo.
0: Okay, sige. Oras po natin, 4:17 ng umaga. Sa ating pagbabalik, dadakuan po natin ang unang bahagi ng ating programa, ang palatuntunan.
4: Tayo.
0: Ang kwentong 9 po, ay, astronaut.
4: Oo.
0: Lilipad tayo
4: sa
0: Kalawakan.
4: Mm-hmm.
0: At mamaya naman ay doon sa isa pa.
4: Astronaut, di pupunta tayo sa Blue Moon.
0: Sa Moon.
4: Ang gulo mo, Dennis, dapat.
0: Mamaya naman ay sisisid tayo.
4: Uh-huh.
0: Ay, kasi may diver tayo, sisisid din natin ang Apo Rip.
4: Oo. Alam mo, nung lumuwas ako nung Huwebes, diyan sa may Monte Maria, ang dami dolphin.
0: Ang dami nga nakikita ng dolphin sa Kalapan.
4: Oo, may mga na yung false whale. Yung
0: sa kasalukuhan.
4: Napadpa doon.
0: Ano ba, a dolphin ba yun, whale? Hindi. Butanding pala.
4: Oo.
0: Ano bang whale?
4: Balyena.
0: Balyena.
4: Oo, false whale ang tawag.
0: Pag false whale.
4: Oo, yun yung kategori niya. kasi itinataboy doon ang BFAR. Bumabalik. Itinataboy
0: meron din
4: ulit
0: sa Santa Cruz Occidental.
4: Oo.
0: Ano ibig sabihin niya? Ba't naglalabas?
4: Itanong mo kay... ang dami yung
0: ang dami
4: sumabay doon sa barkong sinasakyan ko, napakaganda, kaya tuwan-tuwa yung mga pasahero.
0: Huwag niyo pong huhulihin yan, ha?
4: Bawal yan.
0: Kasi parang ganyan yan pag pagpapasok na ang tagula, naglalabas
4: ng habagat, ano.
0: Okay, 480 na, babalik po kami.
2: Pinagbubuklod ng isang layunin.
1: Yan tayo!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
2: Kwentong Nayon.
3: Yan na. Game.
4: Oras po natin, 4:21 ng umaga. Kobe, nakapunta na ng Apurip.
3: Hindi pa.
4: Alam mo ba kung saan ang Apurip?
3: Sa off Sablayan.
4: Occidental Mindoro. Ang dami mga turista dyan, mga foreigner. Akala ng iba, pag Apurip sa Davao, sa Mindanao.
3: Oh, hindi. Dito yan
4: yung Mount Apo yon.
3: Mount Apo yon.
4: Doon naman sa Negros, mayroon ding Apo eh. Parang ano din eh, basta may Apo din doon. Pero ito talaga yung Apurip. Ang hindi po alam na lahat, ang Apurip ay nasa Occidental Mindoro.
3: Yan.
4: Nabes ko lang tinakang pumunta dyan kasi ang layo, ilang oras ang biyahe.
3: Pahula sa Blayan.
4: Oo, tapos minsan maano kaya ang hirap.
3: Oo.
4: Pero po pag-uusapan po natin, ito ay makakausap natin ang isang certified free diver.
3: Iba-iba na si Jasper.
4: Ano yung, ano naman yun?
3: Technical.
4: Oo, scuba diver.
3: Scuba parang
4: ito kasi free diver, wala silang ginagamit na
3: tanke.
4: Pero ito ay napunta pala ito sa Occidental Mindoro at
3: sa Apurip.
4: Kanya nasaksihan ang napakaraming tinatawag na dolphin na sama-samang na lumalangoy. So ang tawag niya ay dolphin super pod.
3: Mm-mm.
4: Kapag pala ganyan, super pod, ang mahigit 10.
3: Yan yung nakita ko noong Webes.
4: Mahigit 50, karami. 10 to 50.
3: Oo, ang dami talaga.
4: Na mga dolphins na nagsasama-sama. Yan po ay nangyari sa Mount Apo, sa may Apurip sa Occidental Mindoro. Okay, pakwento nga na sa atin, ni Coach Pilio. Coach Pilio, maganda umaga.
3: Morning, Coach.
5: Good morning!
3: Yun, Pilyo nga talaga, oh.
4: Good morning, Coach.
3: Good morning, Coach.
4: Yuhu.
5: Good morning.
4: Hindi tayo naririnig ni Coach.
3: Oo. Sak.
4: O, ganun daw tayo. Ha? Tinatawagan daw uli. Baka nasa ilalim ng dagat.
3: Siguro nga.
4: Tawagin daw ulit natin. Mahirap. Coach Pilio, maganda umaga. Live tayo sa DZMM Teleradio at Radio Patrol sa Isrenta. Coach!
3: Good morning, Coach!
6: Good morning po.
4: Ayan! Nakinig na natin.
3: Ngingiti ka para hindi Pilio pa.
4: Coach, nasa ka ngayon?
6: Nandito po sa Mabini, Batangas po.
4: Abay, nandiyan ka pala sa amin. Eh!
3: Oo, napakaganda. Dive site din yan.
4: Adilaw ka pala, ha?
3: Dive site din yan, di ba?
4: Saang resort ka din yan?
6: Ako po. Sa Balaylawong po.
4: Aba, ay parang pang-sosyalin yan.
3: Sosyalin ba?
4: Ay, sosyalin mo ba? Ay, iba yan ba ang tunay mong pangalan? Coach Pilio Galaangan, pwede namin itawag sa iyo.
6: Ang tunay ko pong pangalan is Abel po, pero mas kilala ako as Coach Pilio po.
4: At pag makita mo yung Instagram nito, ay kagaganda ng mga pinupuntang ilalim ng dagat nito.
3: Ayun.
4: Coach Pilio, kailan ka napunta sa Apurip, sa Occidental Mindoro?
6: Noong May 25 to 27 po.
4: Oo. Mm. Kwento mo sa amin. At meron daw ko, ikaw nakitang napakaraming magandang tanawin dyan. Dolphin. Paano mo ba nakita ang mga yan? Yung ba'y talagang inabangan mo o kusang lumitaw ang mga yan?
6: Simula January hanggang April po, every month po ako nag-Apurip para makakita ng dolphins.
4: Mm-hmm.
6: Pero lagi po akong umuwing, wala nakikita.
3: Luhaan.
6: Tatlo, apat, ganyan. Uh-oh. Kasi since nasa wild sila, so hindi mo talaga sigurado kung makakita ko or hindi.
4: Uh-oh.
6: Then noong 27 po, nung pauwi na kami, yung bankero po namin, nagkakwentuhan kami sa taas sa taas nung boat. Sabi, coach, mag-ready kayo ng camera nyo kasi may dolphin. So ako, hindi na ako nag-expect. Akala ko nag-joke lang si kuya. Ganyan. Kasi ang alam ko, yung dolphins is makikita malapit dun sa sablayan mismo.
5: Mm-hmm.
6: Tapos, nung bumaba ako, para kunin yung camera, sabi niya, coach, mag-ready na kayo kasi malapit na, sobrang dami. Tapos yung pagsilip ko sa dagat dun sa harapan ng boat, as in, parang sila nakapila na sobrang dami po talaga. First time ko makikita ng ganun kadami.
4: Gano'ng karami yun?
6: More than, siguro mga thousands po, ganyan.
4: Thousands?
6: Kasi nakikita. Yes, sobrang dami po kung nakikita nyo po sa drone shot.
4: Ay, hindi
6: yeah, sobrang, as in, sobrang dami po. Tapos, base sa drone, iba, meron ako nakita ibang species din po. Kasi yung megapod po na yun, mga species po nila is melon-headed, ano po, melon-headed whales.
4: Ayan, species na dami talaga. Pero parang ilan yung nakita sa ibabaw? Pero madami ito.
3: Marami
4: ayan,
3: sa ilalim
4: po.
3: Dami.
4: Hiwa-hiwalay.
6: Mas madami po po sa ilalim.
4: Ah,
3: gano'ng kalalaki yan on the average? Mga ilang feet yung isa?
6: 2 meters, mga ganun po.
3: Malalaki yan,
4: So, yan, lumapit talaga sa bangka nyo?
6: Apo. Actually po, madadaanan siya, doon talaga yung way ng boat. Tapos, nung malapit na po kami, yung boat namin, binagalan yung
4: takbo.
6: And then, yung mga dolphins nagsunuran na po dun sa Tuwan-tuwa po kami nung nasa boat.
4: Ang swerte mo. Ang tagal kong inaabangan yan. Kapag napapadaan ako, nasa kaya ko ng barko, yung papuntang Calapan, Mindoro, ay wala akong makita. Minsan, may lumilitaw pa isa-isa. Eh, ikaw, ang dami. Mga ilan yan? Libo o daan?
6: Mga libo po siguro kasi kung hindi po kita siya sa sa buong screen.
3: Sa iba pa.
6: Sobrang kalat-kalat po siya. Tapos may time na nagsama-sama. Kaya yung mga joiners din po, yung mga divers na kasama ko, alas yung mga maiyak po sa tuwa.
3: Maraming turista na nakakita nung andyan kayo?
6: Kami po nasa 26 po kami nasa boat or 24.
4: Anong oras yan nung makita nyo?
6: Mga 1 p.m. po ng hapon.
4: Kailan yan?
6: Ng sablayan. May 27 po.
4: So malapit na yan sa bayan, ng sablayan. O kaalis nyo lang ng Apo Reef?
6: Kakaalis lang po namin ng Apo Reef. Parang lagpas. Nandun pa po kami sa reef ng Apo Reef actually. Kaya nabulat din po ako na nandun sila.
4: Gaano katagal kayong ninyong kasama yan nakita? Nagpakita?
6: Siguro more than 30 minutes din po.
3: Naglaro.
4: So hindi naman tumalon sa bangka nyo.
6: Tagilid lang po, pero hindi naman po tumalon sana.
4: Pero may nakakatuwa,
3: Nakakatuwa. Pwede bang himasin yan pag tumabi sa'yo?
4: Naku, wag. Bawal hawakan.
6: Bawal po.
3: Bawal, ano?
4: Ano yan?
6: Opo.
4: Nakakatuwa. Parang hindi mo naman kami isinama.
6: Yung isang joiner po namin, parang kasi ang gamit lang namin phone and then yung Insta360 na camera. Tapos sigaw siya na sigaw, mag-drone kayo. Tapos nagpalipad na po ako ng drone.
4: Dapat tinulak mo, ingay eh. Buti hindi na bulabog yung mga dolphin sa kaso sigaw.
6: Parang natutuwa pa nga po sila pag maingay.
4: Nakipaglaro sa inyo mga dolphin?
6: Oo po.
4: So talaga, dyan ba sa lugar na yan? Talagang sa ang kwento ng mga bankero, mga tagal dyan, talagang maraming dolphin. Ayan o, nag-iiyak si ate. Yan ba yan?
3: Si ate o.
6: Oo po.
4: Ayun.
3: Sa tuwa siguro, no?
6: May sighting talaga ng dolphins dyan, especially pag pa-uwi ka na po from Apo Reef. Pero this time, sobrang dami po talaga. As in, kahit yung mga bankero nagulat sa sobrang dami po.
4: So, ang tawag dyan, pag ganyang mga sobrang dami, super pad?
6: Super pads po.
3: Super pads. Gano ba kalayo itong sablayan sa Apo Reef?
4: May parang 4 oras ba o 6 oras ng biyahe sa bangka?
6: Mga 3 hours lang naman.
3: 3 hours. Baka balikan niyo sa'yo. 6 hours.
4: Hindi, lumampas ako. Lumampas ako.
3: West Philippine Sea.
4: Ang ganda. So, kumusta ang Apo Reef? Marami pa rin mga turista, marami mga...
3: Divers?
4: Mga turistang mga foreigner?
6: Opo, madami pa rin naman po, especially pag weekends po, nag-start ng Friday and then hanggang Sunday ng ano po, uwian nila.
4: Gaano ba, ano, may, ano ba doon? May mga tent ba tinitirhan doon o may mga hotel ba doon?
6: Ay, mga ano lang po, tent sa kahamok. Since wala pong ano, wala pong kuryente, wala pong signal. Tama.
3: Kasi bahura lang yun eh, mga coral. So,
4: ikaw ay nagpupunta dyan madalas sa Apo Reef?
6: Opo, kasi nga, ano, yun. Sa, dahil sobrang linaw po ng tubig, then pinupuntan din po namin yung shipwreck. Then, syempre, pag pa-uwi, sobrang excited po kayo makita ng dolphins. Kaya,
3: nung minsan may sumadsadya na American destroyer, kung natatandaan mo, nakinarni na lang yung barko na yun.
4: Sa Palawan yun, Tubataha yun.
3: Ah, Tubataha.
4: Iba yun, sa Palawan. Mm-mm. So ngayon, coach, paano ba pumunta dyan? Isang ba magpapa, di ba kailangan mag-organize muna sa Sablayan Tourism?
3: Mag-book muna.
6: Apo.
4: Tapos?
6: Ako po nagbubook po ako kay Explorer Occidental Mindoro po. So isa po sila sa mga accredited na pumunta sa Apo Reef po.
4: Ako si Lucille Bico, yung classmate ko na provincial tourism officer ng Occidental Mindoro, kaibigan ko. Lagi ako inaaya diyan, wala lang ako talagang time.
3: Bakit hindi ka pumunta?
4: Ay,
6: sobrang ganda po.
4: Pag napunta ako sa ano, sa Mamburo pa lamang.
3: Oo.
4: Tuwan-tuwa na ako sa mga tuna doon. Ayun na lang nilalantakan ko tuna na lang.
3: So, pagpupunta ka diyan, alam mo, pagpupunta ka sa Apo Reef para diyan sa dolphin watching, huwag kang magdadala ng wasabi.
4: Ay, nako.
3: Hindi magpapakita 'yan.
4: Sa tuna naman 'yon. Ang tuna kasi may talagang daanan
3: sa tuna highway, sa Sablayan.
4: Eh, si Mayor Bong Marquez, lagi din akong inaaya dyan. So, sa Sablayan, saan kayo nag-hotel? Sa Sablayan Adventure Park?
6: Bali, ganito yung nagiging setup namin. So, from Batangas Port, nag-start kami magbiyahe ng 11:30 PM, tapos papunta ng Abra de Ilog. So, mga 2 or 2:30 po, nasa Abra de Ilog na kami.
4: Tas
6: then, biyahe na po ng van papunta ng Sablayan. Ayun. And then, dire-diretso na po yung biyahe.
4: Ayun.
3: Napakaganda.
6: Magkano na magpapahinga sa Apo Reef?
4: Magkano magagastos?
3: Yun. Arkila ng bangka.
6: Meron po kaming package nasa around 9,000 po. 8,500 to 9,000.
4: Bali, lahat na yun.
6: Hindi lang po kasama yung Roro, saka yung from Manila to Batangas.
4: So, nag-o-organize ka din papunta doon?
6: Opo. Pero since, monthly po ako nandun, siguro magpapahinga muna ako at nakita ko naman na po yung kailangan ko makita.
4: Coach, minsan tawagan kita, punta kami dyan, sa'yo kami magpabook.
6: Sige po, ako na po bahala sa inyo magturo.
4: Ayun. Kasi ako kasi, scuba diver ako.
3: Diver eh.
4: Hindi ko alam yung paano yung free diver na yan. So paano ba yun? Kasi natatakot akong walang paano ba hihinga sa ilalim ng dagat?
3: Hinga ng malalim sa may lubog.
6: Opo, ayun. Kailangan lang po mas relax ka. Mas relax po kasi kayo. Mas matatagal kayo sa ilalim.
3: Mga ilang minuto sa ilalim yun?
6: Actually po, seconds lang eh. Pero pagka medyo experienced diver na po kayo, kaya niyan tumagal ng 1 minute.
3: Kaya ko yun.
6: Underwater.
4: Gano kalalim po?
6: Depende po sa kaya natin kung hanggang saan po yung equalization na
3: kaya mo. Hindi sasakit yung tenga.
4: Free diver. So magkano bayad naman sa pagpapaturo sa'yo?
6: Sa amin po, merong package po. Kasama na po yung hotel, yung meals, saka yung lesson fee po. Nasa around 3,500 po.
4: Bukod pa yun doon sa 9,000.
6: 2 days na po siya. Iba po yan. Yung 9,000 po is package lang po papunta ng Apo Reef.
4: Paano ang tent? Paano ang tutuluyan doon? May
3: rental? Balikan din.
6: Kasama na po sa package po yung tutuluyan dito sa Mabini. So, ano po siya? Pan-shared room or air-con-shared room po.
4: Hindi, doon sa ano? Sa Apo Reef.
6: Sa Apo Reef. Excluded po yung tent rental.
4: Magkano naman?
6: Iba na po. So around 250 po per night. So yun,
4: 250
6: po overnight.
4: Pwede na.
3: Paano source ng electricity niyo do? Solar?
6: Yung mga ranger po nag-open sila ng generator po from 6 PM to 10 PM para po makapag-charge ng mga device po.
4: So,
6: mga,
4: pagpupunta ka ng Apo Reef, ilang araw talaga dapat?
6: Para mas sulit po, 3 days and 2 nights po talaga pinaka-the best.
3: Paano pagkain? Mamimingwit?
4: Hindi.
6: Bawal po.
4: Bawal. Ano po protected
6: yun? Yung Explore Occidental po sa... ano po, may dala na po silang food. So, alam ko 11 or 9 meals po yata dun.
4: Ayun.
6: Included na po yung
3: tapos yung, po. Siyempre, yung waste product, yung basura nyo, hakot pabalik, di ba?
6: Opo, inuuwi po.
4: Yung mga hindi nakakalam, ano ba pag tinawag na free diver, ano ba yun?

0: kung saan galing yung mga students.
1: Kaya nga, alam mo, talaga. May kakilala ako. Kilala mo si Sander. Kaya Byam.
2: Oh, syempre.
1: Aba, nag-training pa sa may Ortigas.
2: Para?
1: Para sa pagiging free diver.
2: Ah, okay.
1: Mahal din yata ibinayad. Eh, umayaw din naman.
2: Pag sumisisid ka, pag sumisisid ka ba lang...
1: Hindi, tinuloy.
2: Pag sumisisid ka lang walang oxygen, gaano ka nakakatagal sa ilalim?
1: Huwag mo sa akin tanong, kay Coach Pilio mo
2: itanong. Hindi, sa'yo, ikaw.
1: Kapag walang oxygen?
2: Oo.
1: Ay, hindi ako nasisid na walang oxygen.
2: Ay, ako nakakaya ko.
1: Eh, nakatubog lang yung ulo ko.
2: Ah, hindi,
1: yung
2: katawa ko nasa ibaba.
1: Oh.
2: Kaya ko.
1: Ibang sisid yata yan.
2: Hindi. Kaya ko. Kasi alam mo naman po, tabing dagat yun. Naglalagay pa nga kami ng bato sa t-shirt, pampalubog.
1: Oo, oh, sige.
2: Kung aahon, ano tatanggalin lang yung t-shirt para bagsakan yung bato.
1: Kwento mo sa pagong.
2: Hindi, gano'n, di ba?
1: Totoo ba yan?
2: Oo, totoo.
1: Parang di naman kita nakita.
2: Kaya kung lumubog sa tumagal sa ilalim ng tubig, so, walang oxygen.
1: So naka-standby yung ambulansya ng MDR mo?
2: Hindi. Basta kaya. Kasi kung mga 20-30 seconds.
1: Yan.
0: Ayun po, 20 to 30 seconds, matagal na po yan.
2: Oo, kita mo.
1: Ilan seconds lang ba ang kaya, Coach Pilio?
0: Pag beginner po, usually 15 to 20 seconds, sobrang tagal na po yan. Kasi pag nasa ilalim po kayo, sobrang bagal po ng oras talaga.
2: Bukod doon sa dolphin, ano pa yung nakikita mo doon sa Apo Reef sa ilalim? Siyempre, mga corals, yung mga isda.
0: Uh-oh. Ayan. Corals, mga sharks po. Ayan.
2: Sharks?
0: Usually, opo, marami po doon black tip sharks, saka mga white tip sharks.
2: Hindi ba nangangagat yun?
0: Opo. Hindi po. Actually, bago pa sila malapitan, nakalangoy na sila palayo.
2: Ang shark daw kasi...
0: Saka yung mga maming po.
1: Ano yun?
2: Ano yun?
0: Maming? Mga maming.
1: Ano yung maming?
0: Opo. Napoleon Ras po. Sobrang lalaki pong isda. So, parang kalahati yata ng tao, ganun sila kalalaki po.
1: Wow. Oh, ganda. Parang gusto ko nang pumunta, Coach.
0: Ay, pag pumunta po kayo, hindi po kayo magsisilbi, promise.
2: Hindi, isama mo ako, doon ka, kaming dalawa ni Mayor Walter.
1: Ayaw ko kasama ka, puro ko kwento. Puro ko, maingay ito, Coach Pil, huwag natin ito isama.
2: Kaming dalawa ni Mayor Walter sa tabi.
0: Para masaya.
2: Doon kayo sa Apo Reef.
1: Puro kwento ito eh.
2: Dito lang ako sa Sablayan, bahala na ako sa tuna market doon.
1: So, Coach Pil, saka pwedeng kontakin ang ating mga gustong masubukan. Gusto maging, masubukan yung pagiging free diver.
0: Ayun po, pwede nyo po akong kontakin sa TikTok, Facebook, or Instagram po. Same username lang po, Coach Pilio.
1: Coach. Di ba ang Pilio, eh, ano yun?
2: Sutil.
1: Sutil.
0: Makulit.
1: Makulit.
0: Wow po.
1: Pero anong tunay mong pangalan, Coach?
0: Abel Cruz po.
1: Abel. Taga Batangas ka ga?
2: Taga Batangas talaga.
0: Ay, hindi po. Taga Malolos, Bulacan po ako. Pero 6 years na po ako dito sa Mabini nakastay.
1: Siya ay malapit lang ako diyan sa Mabini. Ako diyan lang sa Maybawan.
2: Sa Maybawan.
0: Ay, ang sobrang lapit niya lang po pala.
1: Ay, pumunta ka doon. Napunta aga sa Binukbok.
0: Opo, napupunta pa rin po ako doon.
1: Ay, kumusta mo kay Manny Garces? Yung sa
0: sige po.
1: Kilala mo ba gayon?
0: Yung may-ari ng resort.
1: Oo.
0: Nakita ko lang po, parang siya yung may-ari ng resort, isa sa mga resort.
1: Ay siya talaga, ay ano. Pinsan ng bayo ko.
2: Ikalabit mo.
1: Ayaw ko nang pumunta doon.
2: Sino ba mayor dyan, Luis Tro?
1: Saan?
2: Sa Mabini.
1: Yung asawa ni
2: Congressman.
1: Congresswoman. Oo. Ay maganda na Mabini ngayon at may Jollibee na. Ay dati wala.
2: Ay dali meron.
1: Ewan ko.
2: Wala.
0: Meron na rin po. Kompleto na po.
1: Kompleto na.
0: Mall na lang.
1: Dati lagi ako nandyan kay, ano ba yung resort? Nakalimutan ko na eh. Ang hirap kasi pag libre lang ako, hindi ko na matandaan.
2: Ako rin. Hindi hiraman ko palang kaldero yung ari na resort.
1: Hindi kasi yung namatay na kasi si Coach J.
0: Dive 7,000 po.
1: Hindi, marami. Iba-iba yung pinupunta ko. Nakalimutan. Ang tagal ko na hindi nakakapunta hindi man ako nakaka-uwi. Sina tourism officer na dati, sina Ian Bueno, yan, kasama ko yan.
0: Ah, si Sir Ian. Ayun po, kinala ko po si Sir Ian.
1: Si Jay Kalangi, kaso namatay na.
2: Maganda yung Mabini.
0: Scuba diver po.
1: Yes, scuba diver. Si Jasper Barcelona, lagi din nandyan. Si, ano pa nga to? Si Gorgs, ayan, mga scuba diver na nakasama ko dati. Marami.
0: Ayun po, umalapit po kami doon sa kanila, sa may bundok. Mm-hmm.
1: Kina Gorgs?
0: Magkakalapit lang.
2: Ang kaibiganin mo dyan, yung mga taga-maritime.

0: Oo, ay, para bakit? Libre yung gear mo.
1: Ay, hindi. Ah, ay, hindi makakalibre. Anyway, coach, maraming salamat sa pagbabahagi sa amin sa, hindi pala pagbabahagi, pang-iinggit.
0: Oo nga. Sa napakaraming dolphin, libo-libo, nakakatuwa.
1: Sasama, basta kontakin nyo kung gusto nyo makita ang Apo Reef, makarating sa Apo Reef, pasubukan ang pagiging free diver.
0: Tumawag sa Double D.
1: Tawagan lang si Coach Pilio. Yan, hanapin nyo. Ay, si Sak, isama natin doon.
2: Thank you po.
0: Oh, kala ko Double D, ticketing.
1: Ayun, diba yun? Coach, maraming salamat ha sa iyong pagbabahagi sa amin.
2: Thank you din po.
3: Idol! Idol kita! Yan tayo!
1: Okay.
0: Ayos. One down. Gap? Oh, Gap daw.
1: Sino si Gap? Ha? 4:43 ng umaga. Magbabalik pa po kami. Kasama pa rin ang inyong mga kakulitan.
0: Noel Alamar.
1: At syempre, Dennis Datu.
3: Kwento mo ang mga bida dito. Bida dito. Yan tayo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Item ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon.
1: Kwentong Nayon.
2: Lumipad tayo sa kalawakan.
3: Sa kalawakan. Sa dulo ng walang hanggang.
4: Isa pong, ano ba itong ano, isa pong Pilipino ang nakikilala ngayon sa pagiging kauna-unahang
3: analog.
4: Pilipino. Analog astronaut. Astronaut.
3: Ano ba yun?
4: Trained and certified for commercial space flight.
3: Wow.
4: E ano ba ibig sabihin ng analog astronaut?
3: Uh-huh.
4: At ano ang trabaho nito? At para itong ating kababayang
3: uh-huh.
4: ay tumutulong sa...
3: Pagsasaliksik.
4: Yan.
3: Oh. Sa space nutrition.
4: Ay nasa Zoom po natin.
3: Ah, yung pagbuo ng pagkain at sistema ang makakapagpanatili ng kalusugan ng mga astronaut.
4: Ayun,
3: aba.
4: Eh, nasa linya, nasa Zoom po natin.
3: Mm-mm.
4: Mula sa, nasa Bataan ba ito? Nasa Manila. Si Christine Jane Atienza. Mga Atienza, ha? Maraming Atienza sa Batangas.
3: Mm-mm.
4: Ma'am Christine, maganda umaga.
5: Good morning.
6: Good morning.
5: Opo, good morning po.
4: Ikaw ba ay nasa Bataan o nasa Kalawakan?
5: Nasa Manila po ako.
4: Nasa Manila.
3: Nasa Manila.
4: Parang mahihiyain ka naman.
3: None of the above.
4: Batang-bata. Ilang taong ka naman, Christine?
5: 34.
4: 34. Oh, at Jensa, ikaw ba may ano ka ba? Kamag-ala ka ba sa Batangas?
5: Yes, po.
4: Saan?
5: From Mindoro, Batangas.
3: Oh, Mindoro. Marami rin.
4: Sa Puerto Galera. Marami rin. Ay, ang governor ng, ano, ng Mindoro.
3: Mm.
4: Atienza Dolor.
3: Mm-mm.
4: O, diba?
3: Maraming Atienza sa sa Mindoro.
4: Saan sa Batangas ang mga kamag-anak mo?
5: Ay, hindi ko po
4: sabi
5: sure.
4: Ko na nga ba, eh. Hindi mo na alam.
3: Sure, eh. Dapat alam mo yun, eh. Oo. Bago ka makarating sa Kalawakan, dapat alamin mo muna dito.
4: ito. Ano kami? Nahiwaga kami. Ano ba itong first, ano ba yung sabihin pag analog astronaut?
5: Apo. So, ako po si Christine. I'm the first Filipino analog astronaut and also first Filipino to be certified for a commercial space flight. And for analog astronaut, so kami po yung mga nagsisimulate ng anything related to space mission. So, bago po makarating kahit ano sa outer space, either equipment, space suit, or even yung mga tao, lahat ng procedures, tinetest po muna dito. Mm-hmm. So, ayun po yung ginagawa ng analog astronaut. Hindi pa kami nakakarating sa Kalawakan, mm-hmm. pero important po yung process na yun. Of course, to lessen the risks in outer space, of course, we don't want, ayaw natin na mapahamak yung mga astronauts natin. And of course, mahal magpadala ng mga bagay sa outer space. So, syempre, kaya kailangan ng testing muna dito. So, parang, kung titingnan po natin, so I think pwede ko siya ihaling tulad sa theater. So, syempre, nagpa-practice tayo before yung mismong show.
4: Mm-hmm.
5: So, parang ayun yung madaling analogy.
4: Oo. So, baga, kayo muna bago talaga isabak sa actual.
5: Apo.
4: Mm-hmm. So, dapat nasa US ka?
3: Oo.
4: So, nasa
5: ko
3: yan.
5: Doon po yung mga trainings ko. So, yung sa analog space mission sa high seas, ano po siya, semi-funded siya ng NASA. So, maraming mga NASA na studies din na ginagawa doon. And then, for commercials, for training ko po for space flight, sa NASTAR, hindi siya sa NASA. Since, hindi po ako pwede mag-NASA dahil hindi ako American citizen. Mm. But right now, hindi na lang po mga government agencies yung nakakapag-provide ng space flight. So kung familiar kayo sa SpaceX, so marami ng private companies, kaya mas nag-open up na yung space sa even sa atin na emerging space nation.
4: Okay. So talagang nagtatrabaho ka na dun sa paano trabaho mo? Paano ginagawa mo? Paano nasa employed ka na ng anong kumpanya?
3: Anong agency?
5: Ano po? So actually, yung day job, well, madami hong work, pero yung day job ko dito sa Philippines is still in public health. Ako po ay isang nutritionist, dietitian, okay. And yung ginagawa ko po is mostly in public health sector. So, and then yung space and astronomy, mostly consultant ako. So consultant ako ng ating PNRI or Nuclear Research Institute and UP Diliman para din sa space food development, Filipino space food development. Yung for trainings ko naman, yun, usually sa states. Ayun. Po yung mga parang, trainings ko.
3: Parang ang ginagawa ninyo is research and development, parang ganon.
5: Yes, part po yun na mga isa sa mga ginagawa ko is research and development.
4: Yes. Nakita ko sa mga picture, parang nakasuot siya ng pang-astronaut.
3: Oo, hindi kaya doon sa Enchanted Kingdom yan.
4: So, gano'ng katagal ang training?
5: Yung high seas ko po, yung analog space mission, depende po. So, may mga short missions lang. So, yung sa akin, yung first ko was 6 days, pero meron doon na tumatagal na 2 weeks, 4 months, or up to 1 year. So, ayun yung sa analog space missions. For suborbital training naman, yung mismong certification process, 2 days to 3 days, pero training before siguro months para maging physically ready yung katawan. And then, ayun yung for suborbital. For ano naman, for other trainings, pag orbital na, or pag mas siguro mga 6 months.
3: Oo. Saan ginagawa ang training dito, sa Pilipinas o sa ibang bansa?
5: Sa yung mga trainings ko po is sa US.
3: Sa US. Oo.
5: Yes.
3: Oo.
4: Pero kailan ka talaga actual na magiging parte ng NASA na magagampanan mo yung trabaho mo?
5: For NASA, right now, iba yung ginagawa ko for NASA. So, judge ako for their deep space food challenge. So, yung sa space food yun. Pero, I can't be part of NASA since Filipino citizen ako. Mm-hmm. Kaya, hindi sila usually tumatanggap na ibang citizen. So, kailangan ko magkaroon ng green card or maging citizen before ako mag-apply sa NASA.
4: Ayun. So, pero ba ikaw ba may pangarap talaga maging astronaut?
5: Recently, yes. So, ayun po yung goal is maka-access po tayo ng space and makapagpadala ng first Filipino sa space. And oo. I hope ako yun.
3: Marami bang Filipino na katulad mo yung trabaho, yung analog astronaut?
5: So, sa analog astronaut, dumami na kami. So, since yung mission ko, yung first mission ko was 2023. Mm-hmm. Since then, magiging 4 na. So meron isa pa na ngayong buwan pupunta ng Poland para naman sa isang analog mission sa Poland.
4: Mm-hmm.
5: For space nutrition naman, I think wala masyado. So yeah.
4: Di ba mahirap yung trabahong yan, Ma'am Christine?
5: Well, I think lahat naman po ng work ay mahirap. So I think pag nandun ka na, it's just a job. Parang routine na lang din siya if ayun na yung job mo. Siguro yung preparation and looking for opportunities, ayun yung mas mahirap than the actual job itself. So if you're ready, if you skill-wise ready ka na, it's just another job. And good thing for us, siguro, good thing for me, I actually enjoy what I'm doing.
3: Mm-mm. Kasi parang parang anong trabaho mo, analog astronaut? Pag sinabi mong astronaut, para wow, big time, di ba?
4: Pupunta ng Kalawakan.
3: Pupunta ng Kalawakan, no?
4: Pero kayo yung mga nasa likod ng mga actual astronaut na nakapunta doon. Kasi sila yung nangangalaga sa lahat.
3: Sa mga sa pagkain.
4: Pagkain, oo. Sa lahat. Sinisigurong maayos.
3: Tama ba?
5: Yes. You can, opo, pwede naman pong ganun na isipin. Although, ayun, so may, so yung mga astronauts, they're also analog astronauts kasi kailangan nilang i-rehearse yung gagawin nila sa space. Mm-hmm. Pero hindi lahat na analog astronaut ay astronauts na. Mm-hmm. But most of the time, ginagawang parang part of their CV yung pag analog astronaut para sa pag-apply nila as astronauts.
3: Oo. Anong base ng education dyan para maging analog astronaut ka?
5: So, sa analog astronaut, unlike sa astronauts, mas mas diverse. So, kahit anong course actually. So, ang sa space naman ngayon, it's opening up hindi lang sa ibang mga nationality, pero for other degrees. So, even arts pwede, may journalist. So, sa crew namin, pwede kailangan ng engineer, of course, commander, vice commander, doctors kasi kailangan ng crew doon na marunong kailangan ng doctors or even journalists, kailangan din ng journalists para i-document lahat ng nangyayari sa mission. So, open po. I think pag naisip kasi ng mga tao, pag space, of course, astronauts, rockets, pero yung parang madaming fields na available for space, even accounting, kasi mga company. So yeah, for analog missions, kailangan nyo lang po is yun, usually graduate ng college, and then yung sa pag-apply nyo, i-check nyo lang kung ano yung mas applicable din sa skill sets nyo. Usually hinahanap nila yung may experience na din sa extreme environments or may leadership skills. Ayun yung mas hinahanap na nila.
4: Okay, panghuli na lamang, Christine, ano ang may papayo mo sa mga kabataan na gustong aktularan ang iyong narating, gusto ding pasukin ang pagiging analog astronaut?
5: Of course, nag-aral ng mabuti. Mm-mm. I think hindi yun yung kailangan, hindi natin kalimutan na mag-aral ng mabuti. And look for mentors. Usually naman, friendly naman yung mga tao. Kailangan, ngayon very open naman na yung social media. Pwede na lang kayo mag-email. So, and usually sumasagot naman yung mga mentor. So look for your mentor and yun po, mag-aral lang mabuti.
4: Okay. Maraming salamat sa iyo, Christine Jane Atienza, ang ating first Filipino analog astronaut trained and certified for commercial space flight. Maraming salamat sa iyo.
3: Thank you. Bye-bye.
5: Thank you po.
0: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Iyan tayo!
4: Oh, diba? So si Mugasmin, kaya mo ba yon?
3: Kaya mo yon.
4: And Mayor Elgin Malaluan, dating mayor ng Bungabong Oriental Mindoro. Ako, tumawag sa akin kahapon, nakikipagkwentuhan tungkol sa issue ng Senate.
3: Ay, naku.
4: Ay, walang katapusan kwento.
3: Walang katapusan, no? Hayaan mo, Mayor Malaluan, i-re-recommend akong ipatulpo na lang yung mga yan.
4: Oras natin, 4:58 ng umaga, sa ating pagbabalik, ay dadakuan natin ang ikalawang bugso ng ating mga balita. And syempre, kasunod na po ang talakayan, pakipag-ugnayan sa iba't iba pong
3: tao sa likod ng balita.
4: Yes.
3: Yeah. Babalik kami.
0: Bilang tayo ng sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na po ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy po na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras,
1: 4:59.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rabasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
1: Simulan natin ang pagbabalita sa San Pedro City sa Laguna. Naging matagumpay ang Regional Brigada Eskwela 2026 na isinagawa sa Pasita Complex 1 Integrated School sa San Pedro City sa pangungunan ng Department of Education, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng Pilipino. Ng gobyerno, dumalo sa aktibidad sina Laguna Governor Sol Aragones, Dole Acting Secretary Francis Tol Tolentino, San Pedro City Mayor...
0: Sino? Oh, hindi mo kilala ngayon.
1: Oh, bakit na wala din
0: eh? Lahat kasi binanggit mo ng politiko eh.
1: At saka si Laguna 1st District Representative Ann Matibag at iba pang opisyal ng pamahalaan.
0: Papa-NBI ka.
1: Ayan. Ayon sa DepEd, layunin ng programa na mapalakas ang paghahanda ng mga paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor at ng komunidad. Mas naging makabuluhan ang Brigada Eskwela ngayong taon dahil sa aktibong pakikilahok ng DOLE na nagdagdag ng mga programang pangkabuhayan bukod sa traditional na volunteerismo para sa paaralan at komunidad.
0: Alam mo, yung brigada, lagi ang dami-dami mga politikong dumarating. Ay, di naman mga nagkukuskus man lamang ng ang daming programang Diyos ko, ang totoong gumatrabaho
1: yung mga magulang,
0: mga estudyante, mga guro. Eh, ito eh, pampaano lamang itong mga, ito eh, pampasikip lang. Tapos, bakit ba kailangan Brigada Eskwela? Eh, may pondo naman ng gobyerno.
1: Trilyon.
0: Tapos maghihingi ng donasyon, pampalinis, pampapintura, pang ano. Saan na pupunta yung pondo?
1: Yung tatawag nga iba,
0: scam.
1: Yun ang pamimigay ng school supply. Hindi ko naman minamasama. Oo. Pero ang sabi ng iba, parang tinatanggalan muna ng papel yung mga magulang. Sapagkat,
0: sana yung talagang nangangailangan lang. Pero kung lalahatin mo. At saka sabi ko, ba't pa kailangan Brigada Eskwela? At saan napupunta yung pondo? May pondo yan eh.
1: Oo. At saka pareho naman, taon-taon, yun na lang ang problema. Kulang sa classroom, kulang sa teacher.
0: Mga politiko, pupunta doon, picture, matagumpay. Wala na ako nakitang hindi nagtagumpay. Samantala sa Batangas, sa oras pong 5:02 ng umaga, muli pong nakapagtala ng Priato magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano. Nagala po ang pagputok bandang alas 4:24 ng hapon hanggang alas 4:28 ng hapon itong Biyernes. Lumikha ng 300 metrong taas ng usok ang pagputok ng bulkan. Sa kabila nito, nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Bulkan Taal.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Ginulgan City, na-aresto ng mga pulisya ang ika-anim na regional most wanted person sa isinagawang manhunt operation sa Sitio Ilaya, Barangay Calamba. Kinilala ang suspect na si alias Al, 37 taong gulang carpenter, residente ng Bayawan City. Na-aresto ito batay sa warrant of arrest kaugnay sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Ayon kay Pro Island Negros Island Regional Director Brigadier General Romano Cardinho, inakusahan ng suspect ng pang-aabusong sexual sa isang kamag-anak na minor de edad na ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga.
0: Eto pa po sa Iloilo City, sinimula na ng...
1: Nang ano?
0: Bakit ba naiiba lagi yung item ko dito? Ba't lagi may LTFRB? O next, Mindanao! Balita sa Mindanao!
2: Balita mula sa Mindanao!
1: Sa Maguindanao del Norte, dalawang lalaki ang naaresto at mahigit 1.3 milyong halaga ng hinihinalang smuggled sigarilyo ang nasamsam sa isang checkpoint operation sa barangay Dulangan Datu Audit Sinsuan. Narecover ng mga operatiba ang 1,629 na rims ng sigarilyo at itinago sa isang van at tinakpan ng mga basyo ng bote ng soft drinks. Dinala sa impila ng pulisya mga suspect at nakumpiskang kontrabando habang nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa Bureau of Customs para sa kaukulang aksyon.
0: Ito naman po, balita sa Maguindanao. Ay, hindi pala to. Sa ano pala to? Sa Cotabato, 1.8 milyong pisong halaga ng mga kontrabando sigarilyo nasa bat ng mga otoridad sa bayan ng Banisilan. Naharang ng mga otoridad ang isang sasakyan lula ng tatlong sospek. Nang siyasatin ang laman ng mga kahon, tumambad sa mga otoridad ang mga sigarilyo na wala mga dokumento.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Ah, oh, wala pa. Oh, sige. Yan po yung ating mga balita sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Wala tayong pag-asa.
0: 5:05 na po ng umaga. Mamaya po ay aalamin natin. Kumakati yung ilong ko.
1: Ay, ibig sabihin, may humahalik sa iyo yung picture.
0: Ganun ba yun?
1: Oo.
0: Kumakamot ako ng kamot eh.
1: May humahalik daw sa picture pag ganyan.
0: Ah, ganun?
1: Eh. Oo.
0: Ano kayong picture yun? Ah. Ito na, nasa linya po natin ang, wait lang po ha. Ang ating pong pag-asa, makikibalita tayo. Asa na ba itong bagyo?
1: May slinger yan, di ba?
0: Lumabas na ba yung bagyo?
1: Uh-oh.
0: Ng par?
2: Panahon! Patrol!
0: Nasa linya po natin si Obet. Naku, na-miss ko to. Parang ngayon uli ito nag-report sa atin. Si Obet Madrina, maganda umaga sa iyo, Obet.
1: Obet, good morning.
3: Maganda umaga po, gini sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na ang taya ng ating panahon at update sa bagyong si Esther na ang huling lokasyon po ay nasa 380 kilometers Silaga, Ilagan Silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay pa rin niya yung pinakamalakas na hangin, maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman nasa 55 kilometers per hour at kumikilos po pa Silangan, Hilagang Silangan sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Base po sa ating latest track, posibleng within the day, ilalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang naapektuhan niya na po ngayon itong area ng Taiwan. Wala na rin tayong nakataas sa tropical cyclone wind signals anumang bahagi ng ating bansa. Magiging maulan pa rin po no, sa malaking bahagi ng Ilocos Region, kasama ang Batanan, Zambales, Abra at Benguet sa araw na ito. Habang ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon makararanas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. For Metro Manila po, posibleng sa mga susunod na araw or by tomorrow ay mababawas na rin po yung mga pag-ulan. Lalo nga po na posibleng po medyo humina naman itong habagat na nating nararanasan. Sa iba pang bahagi ng Western Luzon, posibleng po na medyo maulan pa rin hanggang bukas or hanggang sa Lunes po. Sa iba pang bahagi ng bansa, sa Visayas at Mindanao, patuloy po makararanas sa mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi.
0: Oo. Ay nakikita ko do sa dito sa monitor may mga kumpul-kumpul na pula-pula doon sa ano sa ibaba ng Mindanao. Ay magiging bagyo ba yan, Sir Obet?
3: Apo, sa ngayon po wala pa naman tayo iba pang minomonitor na low pressure area. So at least po within the Philippine Area of Responsibility. So yung mga nakikita nyo po, possible po ng mga cloud clusters pa lamang po.
0: Ayun. So sabi mo, hihina
1: ang habagat.
0: Magiging mainit na naman, Sir Obet?
3: So nakita naman po natin, no, possible po na medyo nga po, no, at least within the next 2 to 3 days, medyo mawabawasan po itong maulang panahon.
0: Mm-hmm.
3: Pero po, posible po, nakikita din natin na sa mga susunod na araw ay muling lalakas din po yung habagat. So, again po, based po sa monitoring din natin, may mga lugar, for example, sa Visayas na nakakaranas din po na medyo mainit na panahon.
0: Mm-hmm.
3: Kasi technically po, no, itong tag-ulan natin, mostly po dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kaya po, mas madalas po yung mga pag-ulan dito sa may area po na ito. Kabilang po dyan yung Metro Manila.
1: Kailangan kasi lang ulan, lalo sa dam, no, yung mga dam natin.
0: Oo nga.
3: Oh. Yes, tama po. Usually po, pagdating ng July, doon po nagsisimula umakyat ulit. Yung usual na pattern po natin. Once na tumungtong na po ng July, magsisimula na po umakyat ulit yung tubig sa dam. Ngayon po kasi ay na-expect nga po natin ngayong June, July, August ay magsisimula nga po itong El Nino. At isa sa mga epekto po nun, ay posible pong mas malakas yung habagat natin. Kaya po, posible po itong rainy season natin ay maging mas maulan.
0: Naku, maghanda. Mga kapote mo, Noel, at mga bota.
1: Bahaan na naman.
0: Naku, bahaan na naman na ka-obe.
1: Mga flood control, lilitaw na naman ang flood control.
3: Baka naman po, ano na, wala na pong sana. Mabuhasan na po yung mga pagbaha naman. Nabuhasan na po yung mga pagbaha.
1: Oo, sa Mindoro, hindi gumagana yung mga hydro dahil kulang na kulang sa ulan eh.
3: Oo. Pero nga po, in-expect po natin na at least in the next few weeks or months, ay magiging, hopefully ba yun, magiging mas maulan na. Opo.
0: Ay, kasi yung mga, umuwi ako ng Batangas, marami na nagbubungkan lupa yung mga magsisakat, magtatanim na.
1: Magtatanim na.
0: Ay, pwede, so pwede na magtanim.
3: Magsisimula, opo, in-expect na po natin na ito, once po si ma-establish natin yung rainy season, ay at least magtutuloy-tuloy na po yung mga pag-ulan. Although, kagaya po ng binanggit ko, the next 2 to 3 days, possible na medyo mabawasan yung mga pag-ulan, pero babalik din po yan.
1: Nakailang bagyo na tayo ngayon, June?
3: June po isa lang.
1: Ah, isa lang.
3: Pa lang. Pero kung buong taon po, nakakalima na po tayo.
1: Nakakalima na po. Ilang pambagyo ngayon, June, ang ine-expect?
3: Isa o dalawa po eh. So pwede may isa pa pong bagyo.
1: May isa pa.
0: Ayun. Diyos ko po.
1: Tapos pagpasok ng July, ayan na.
3: Dalawa, tatlo. Pinakamarami po mga bagyo natin yan po, July, August.
0: So malalakas yun. Kasi
1: malalakas yun.
0: Ako.
1: At saka yung track nun, medyo mababa na.
3: Opo, possible po.
0: Ayun. Sige, ka-Obet, maraming salamat.
1: Ha. Na-miss ka namin.
3: Opo, panggabi na po ulit ako. Kaya,
0: ayun!
3: Oo, kaya hindi niyo po ako nakakausap.
0: Kaya.
3: Bumalik ako sa panggabi. Maraming salamat.
1: Thank you.
3: Umaga, opo.
0: Good morning. Si Obet Badrina po ang ating pag-asa weather forecaster. Eto na. Ay, tek, anong sasabihin ko kanina? May na, ikaw ba'y nagtatanim-tanim?
1: Ornamental.
0: Ornamental.
1: Oo. Pero sa bahay,
0: saan?
1: Yung terrace, dyan sa Laguna, maraming pechay, sili, okra.
0: Ay, si Rosel, ba naman inaasahan mo magtanim?
1: Oo, nakakapag-harvest na kami.
0: Kala ko, taga-kain lang. Puntahan po natin ang Angeles City, Pampanga. May mga hinahanap po pa rin doon ang ating mga kababayan na mga nawawala din ng kamag-anak.
1: Oo, tsaka yung mga biktima, yun ba kunwari namatay, ganun na lang ba yun?
0: Yes. Nasa linya po natin si Alvin Azarcon, isa din po sa naghahanap ng kapamilya. At siya po ngayon tumatay yung spokesperson ng binuong Justice for Collapsed Building Victims. Alvin, magandang umaga, si Dennis ito at si Noel.
4: Good morning!
0: Ay,
1: okay.
0: Sige,
1: thank
0: okay
1: you.
0: Naman. Salamat.
1: Thank you very much. SOS.
0: Si Alvin Azarcon po ay ating pong nakausap doon sa Balibago, Angeles City. Lagi natin nakakwentuhan. At sabi nga niya sa akin, ang message niya doon sa mga contractor at may-ari, kumustahin niyo naman kami.
1: Mm-mm.
0: Sabi niya, hindi naman kinukumusta. Kumustahin niyo naman kami, Pia. Ay, Pia.
1: Hindi niyo mo lang kami kinukumusta.
0: Ayan.
1: Eh, kami nagdudusa dito. Natatabunan pa yung aming mga kamag-anak.
0: Ay, nung isang araw may akay-akay na dalawa, akala mo yung lasing eh. Oras po natin, 5:12 ng umaga. Balikan po natin si Alvin Azarcon, ang spokesperson ng Justice for Collapsed Building Victims dyan sa Balibago, Angeles City. At naghahanap din po siya ng kamag-anak, kapamilyang nawala, natabunan doon. Alvin, magandang umaga. Si Dennis ito kasama si Noel.
4: Good morning!
0: Alvin? Alvin? El Chico?
1: Line 12.
0: Wala. Alvin? Alvin?
1: Yuhu!
0: Okay.
1: Kumatawag ulit. Oo. Mukhang nakakahirapan lang.
0: Mahina kasi signal talaga
1: signal
0: doon. Sa may area ng Balibago.
1: Mm-mm.
0: Kahit talo mo pa kay Sosie Mugasmin. Ay nga pala, may message siya.
1: Oo, ano sabi?
0: Wait lang, basahin natin.
1: Sosie
0: Mugasmin, ha?
1: Sige.
0: Kuyang Dennis Datu, paki-shout out, nakatutok at nanonood sa YouTube channel. Happy listening to Mr. Jairus Ray, District Collector of the Bureau of Customs, Port Clarkfield, Pampanga. And maraming salamat po sa mga doctor and nurses at OPD and laboratory and security guard ng Pampanga Provincial Hospital Clark sa medical assistance para sa Mrs. Marites, ah, sa kanyang misis, kay Mrs. Marites Gasmin. Mayroon lang daw siyang panawagan sa provincial government kay Ma'am Governor Nanay Lilia Pineda and CDC President Attorney Agnes VST de Baradera. Sana po ang mga shuttle bus at mga pampasaherong jeep ay dumaan po sa bagong bukas Pampanga Provincial Hospital Clark para sa mga walang sasakyan. Ha? Ang sasakyang pasyente at mga employee ng hospital, hindi po pwede tricycle sa Clark. Maraming salamat po, public service yan. Yan tayo, God bless, from Mr. Sosimo and Mrs. Marites Gasmin and Yalong family ng Mabalacat City. Okay, balikan po natin si Alvin Asarcon, ang spokesperson ng Justice for Crowd Building Victims. Maganda umaga, Alvin, si Dennis Totnoel. Oh, sige.
5: Hello po, maganda umaga po.
1: Yun, pumasok din.
0: Nasa Balibago ang Hires ka pa ba ngayon?
5: Yes po, sakasama po yan po, nandito po kami ngayon sa Vincent Resort Hotel po, kung saan po kami na nanatiling mga pamilya ng biktima po.
0: Ilan pa kayong pamilya, ilan pa kayong pamilya naghahanap ng mga kamahal sa buhay?
5: Ano pa po kami dito? Nasa 11 pa po kami pamilya dito.
0: Ikaw, Alvin, sino yung hinahanap mo?
5: Kasama ko po dito yung aking biyanan, hinahanap po namin yung bayaw ko po.
0: Wala po, hindi pa nakikita hanggang ngayon?
5: Sa amin po nakita na po, ina-process na po yung ina-process na po yung death certificate.
1: So nakita na yung kamag-anak mo?
5: Opo, siya po ay pang 26 na katawan na nakuha.
0: So ngayon, ilan pa yung hinahanap ninyo, yung mga kasamahan nyo dyan?
5: Sa ngayon po, meron pong 27 na total yung mga nakuha na nakatawan dun sa gumuhong gusali. At sa 27 po na yon, meron pong 6 sa aming mga kasamahan dito ang nakuhaan na po ng swab test. Dahil po yung 6 po na na yun sa listahan ay mga unidentified po.
0: Ayun.
1: Walang kamag-anak pa dyan siguro.
0: Taga saan ka ba, Alvin? Taga saan kayo yung nawala?
5: Taga Karamoan, Bicol.
0: Layo. Malayo. So ang plan, iuuwi nyo ang doon sa Bicol ang kapag nag-positive na nakilala.
5: Opo. Sa amin po, pagdesisyonan po ng mga pamilya ng aking bayaw na iuwi nga po sa Bicol nang hindi po i-cremate yung mismo pong nakakabaong po.
0: Okay, Alvin, kumusta na kayo? Kumusta ang pakipag-ugnayan sa inyo ng may-ari ng gusali at ng contractor? Meron bang pumunta na sa inyo para kumustahin kayo, bigyan man lang ng tulong. Kahit panggastos panghabang nandiyan kayo?
5: Actually po, nung simula po nang nakarating kami dito, kasi di ba po, 13 days na po ngayong araw yung buhat ng gumuho yung gusali. So 13 days po na yun, 11 araw na po kaming nananatili dito kasi 11 days ago nung nandito kami. Una pong tumulong sa amin dito, siyempre yung local government po ng Angeles Pampanga. In-accommodate po kami together with the DSWD at saka CSWD po ng Angeles. Tapos po, nakipagtulungan din po sila sa Barangay Balibago, ang kapitan po dito na si Kapitan Ponce.
1: Ponce, Joseph.
5: Sila po yung pinakapangunahing tumutulong sa amin dito simulat sa pool po. Tapos kamakailan lang po ay makipag-ugnayan ng contractor sa pamamagitan ng kanyang attorney sa mga biktima.
1: Ano sabi?
5: Ayon po sa mga naunang ulat, nais po ng contract ng attorney ng contractor na magbigay ng tulong sa bawat pamilya at yung sinabi nga po nila na handa naman silang sagutin yung yung kabuang gastos hanggang sa mailibing.
0: Di, ang tanong ko, Alvin, ang tanong ko, personal ba, nakipag-ugnayan na ba sa inyo? Kinumusta na ba kayo? Sabi mo kasi, ayon lang sa ulat, so narinig mo lang sa ulat, hindi nyo pa personal na nakakahanap, hindi pa kayo kinukumusta, hindi pa personal na nagbibigay ng tulong.
5: sa 13 days po simula ng gumuho, nakipag-ugnayan na po sila sa amin ng personal. Pero po, ano po, mga yung personal ko pong nakausap, yung attorney ay kahapon po.
0: Ano sabi?
5: Ayun nga po, handa naman daw po silang magbigay ng tulong. Hanggang sa may uwi po yung mga labi ng mga kaanak.
0: Pero may naibigay na ba?
5: Meron na po silang mga natulungan na mula po sa kanilang kampo na apat na daw po yung pamilya na bigyan nila ng tulong na may uwi.
0: Magkano po ang tulong na ibinigay?
5: Sinagot, sabi po nila, sinagot po nila yung ano, sinagot po nila yung gastos sa pagpapalibing. Hindi ko po masabi yung ano eh, yung amount nung ano eh.
1: Depende siguro kung saan dadalhin, na, ano.
0: Alvin, ang nung nakausap ko ang abogado ng may-ari ng gusali, ang plano daw nila ng contractor ay makipag-areglohin na lang, makipag-areglo, huwag nang dalhin sa korte ang kaso. So may alok silang areglo. Ano ba ang sagot nyo dito? Kayo ba'y magsasampan ng kaso? Kumapayag ba kayo? O tatanggapin yung alok na areglo?
5: Sa kasalukuyan po, meron na pong nasa tatlo na po yung nakapag-sampan ng kaso sa mga pamilya po ng biktima. Dahil nga po, kinakailangan po bago magsampa ng kaso ay mayroon pong death certificate o nakilala na talaga yung ano, yung biktima.
0: Di Alvin, ang tanong ko kasi, Alvin, kayo ba ay makikipag-areglo? Tatanggapin nyo ba ang areglo o magsasampa kayo ng kaso?
5: Kami po, gusto po talaga namin magsampa ng kaso. Pero iba-iba po kasi yung ano eh, iba-iba po kasi yung maaring maging desisyon ng bawat pamilya. Pero kung ako po yung tatanungin, yun sa amin po, personal, yung sa mismong biktima po namin dito, eh handa po talaga kami magsampa ng kaso.
0: Hindi ba kayo nag-uusap-usap ng mga magkakapamilya na ito ang ating stand, ito ang ating magiging desisyon, yes, sama-sama tayo, hindi tayo papareglo, magsasampa tayo ng kaso. So iba-iba pala kayo ng desisyon.
5: Actually po, halos karamihan po sa amin nagkakaisa na gusto talaga magsampa ng kaso.
1: Okay.
5: Subalit, hindi po namin madiktahan yung mga desisyon ng ibang pamilya na dahil nga po sa katagalan, gusto lang meron po mga pamilya na gusto nang maiuwi yung mga labi ng mahal nila sa buhay. At ang nagiging dahilan pa rin po sa pagsasampa ng kaso, yung malalayo yung mga lugar nila, ganyan ka, meron po talaga ng mga maareglo kung yun po yung impormasyon na gusto ninyo malaman.
0: Oo, yun. Oo. Kasi mahalaga kasi yan kung ano ba ang kahihinat na nito. Baka mamaya lumalaban pa tayo tapos yung pala naman yung pala ay umaatras na yung iba na magkakagulat na lang tayo na wala na. Kasi mahihirapan din na umusad yung kaso kung nakipag-areglo naman.
1: Yes. Mas malakas na kasi yung kaso kung marami sila. Class suit, di ba? Oo.
0: So yun, sana kung ano mang kahit na ng desisyon nyo, papanindigan na lang natin, no?
1: Para sa kabutihan na nakakarami ng biktima.
0: So ano, ano na rin sa inyo? May tulong? Anong tulong tinanggap nyo? Mula sa
5: actually yung contractor po, yung attorney po ng contractor, tumutulong naman po sila dun sa mga pagkain, ganyan, nagbibigay naman po sila ng mga lunch, dinner, ganyan, pinapabot po yung tulong sa amin, hanggang sa pati po yung mga ibang mga pangangailangan, pagaya ng kung may kailangan na damit, na susuotin, ganyan, mga hygiene kit.
0: So ngayon, ano pa ang pangangailangan nyo, Sir Alvin?
5: Ito nga po, ang numero unong pangangailangan po ng mga pamilya rito ay yung pong pinansyal. Kasi nga po, meron po kinakailangan mabayaran doon sa punerarya once na makuha na yung bangkay ng mga kaanak. And syempre, hindi naman po tapat po yung ano, yung pera na ng mga pamilya. Inaasahan nga po namin yung mga financial assistance na natatanggap namin dito, hindi namin gagamitin yun para dun sa pag-release ng mga bangkay. Kasi hanggang pag nakauwi na po kami dun sa mga probinsya, siguradong gagastos pa rin po kami sa funeral services dun hanggang sa mailibing po namin, diba?
0: So, anyway, sino ba yung sino yung gagastos sa pag-uwi sa lahat? Kabaong, biyahe, transportation pa uwi, sinong gagastos?
5: Ang DSWD po, meron po kasi silang tulong na pinoprovide. Doon po sa funeral services, sa burial assistance po, meron po silang binibigay na 50,000.
0: Uh-uh.
5: Yun po ay GL, yung guaranteed letter.
0: Uh-uh.
5: Tapos mula naman po sa lokal na pamahalaan ng Angeles, meron din pong cash assistance na 10,000.
0: Okay.
5: Tapos, yun po, tinatanong din po kami kung magkano yung transportation fees namin, ganyan. Depende po sa lugar kasi, meron pa rin pong yung another 10,000 from PSWDO.
0: Mm-mm. Sige. So, ano na lang ang panawagan mo, Alvin, sa contractor at sa may-ari?
5: Yan po. Bilang tagapagsalita po ng mga pamilya na naghihintay na may uwi ang kanilang mga kaanak sa kanilang mga bayan, nananawagan po ako dun po sa kontraktor, sa may-ari, o sino man pong responsable sa trahedyang ito, na sana po kung gusto niyo pong tumulong, tumulong naman po kayo ng bukal po sa inyong kalooban na yung pong bang talagang yung makatao po, yung tumulong naman po kayo na wala po kayong hinihiling na kapalit. Kasi di ba po, una sa lahat, yung pangyayaring ito, kayo po yung responsable kung bakit nagsimatay yung mga trabahador dito na nagmula pa sa malalayong lugar.
0: Mm-mm.
5: Saka, huwag nyo naman po sanang i-bargain yung pakikipag-areglo ninyo. Kasi yung 150,000 na alok ninyo, saan po makakarating yun?
0: Oo.
5: Di ba?
0: Sige.
5: Kawawa naman po yung mga pamilya na mga biktima na nag-aantay sa kanilang mga probinsya, yung mayroon pa po dyan na siyempre, pagkatapos pong mailibin, paano po may papatuloy yung pag-aaral ng mga anak nila, mga kapatid nila.
1: Mahabahat ang laban yan, no?
5: Totoo po. At saka, halos karamihan po sa amin, mga talagang talat po sa kaalaman din. At saka, marami din pong mga sobra talaga may hirap. Kaya, bukod po din sa kontraktor, sa may-ari, at saka sa engineer o sino mong responsable, na hindi po sana naming manawagan sa pamahalaan na sana naman po talagang wala po kaming gastusin hanggang sa may uwi po namin yung mga bangkay at mailibing. Habang po kami ay nagaantay po ng mga susunod na hakbang, dahil po kasi ayaw po namin na parang maging dahilan ito upang unti-unting magsukuan yung mga pamilya dito. Dahil sa katagalan, sa init, yung frustration po na gusto na nilang maiuwi yung mga pamilya nila. Kaya nananawagan po kami sa Pangulong Bongbong Marcos na baka naman po pwedeng tulungan niyo po kaming makauwi na po lahat nang walang babayaran, sagot ang lahat ng hanggang mailibing po, ganyan.
0: Sige. Alright. Maraming salamat sa iyo, Alvin Asarcon, spokesperson ng Justice for Collapse Building Victims. Mag-ingat kayo at hangad namin na makamit nyo ang hustisya sa pagkamatay ng mga mahal nyo sa buhay.
5: Kasi po, maraming salamat din po.
2: Naninindigan sa tama at katotohanan. Iyan tayo.
0: Tuhog tayo. Puntahan po naman natin sa oras alas 5:27 ng umaga. Puntahan po natin si Attorney Darwin Reyes, Special Legal Advisor and Spokesperson on Legal Matters on Balibago Building Collapse. Attorney Darwin Reyes, magandang umaga.
1: Good morning po.
4: Good morning!
6: Magandang umaga po, Sir Noel, Sir Dennis.
0: Opo, kumusta na po ang ginagawang investigasyon dito sa nangyari pong pagguho ng gusali? Nakapag-comply na po ba sa mga hinihingi niyong mga dokumento ang kontraktor at ang may-ari ng gusali?
6: As of today po, hindi pa po nakokompleto lahat. Ano po? Partial pa lang po ang kanilang naisubmit. Yung mga ibang dokumento ay hindi pa po nila naisasubmit sa atin.
0: Ano po yung mga dokumentong hawak nyo na isinumitin itong kontraktor at saka ng may-ari ng gusali?
6: Yung pong mga dokumento na naisubmit sa atin ay yung mga building permit, yung DOLE approval, DNR Certificate of Non-Coverage, yung geotechnical investigation report of the building, yung height clearance permit, at yung PRC license ng kanilang engineer na si Joel Ku.
0: Ano pa po hinahanap natin dokumento, attorney?
6: Ang mga hinahanap pa po natin eh, yung mga dokumento na lista, kumpletong listahan ng mga manggagawa.
0: Mm-hmm.
6: Yung payroll nila,
0: mm-hmm,
6: yung kontrata ni owner at saka ni contractor, ano?
0: Uh-huh. So
6: para makita natin ng kanilang relationship talaga na patunay na talagang itong si Golden Years at si Ernest Jackson Lim may talagang nag-enter into a contract agreement, ano.
0: Paano po nakakapekto sa ginagawang investigasyon ng fact-finding team na binuo ng LGU ng Angeles City itong mga hindi pa pagsusumite na mga hinahanap niyong dokumento?
6: Eh, ito po ay medyo nakakabagal din po sa ating investigasyon dahil siyempre inaalam din po natin lahat ng tao na involved dito sa ating pagguho, no, ng building. So si hinahanap po natin kung sino talaga yung responsable at sino ang at ano ang dahilan ng pagguho nitong building na ito, no.
0: Opo. Ilang bang buwan ang binigay sa fact finding team para tapusin ang investigasyon?
6: Binigyan po sila ng 60 days ng ating mahal na mayor. So iyon po eh masyado pong mabilis ng panahon, ano? Dahil kung titingnan po natin, napaka-technical po kasi nitong bagay na to, no? Yung pag-determine ng cause of collapse of the building.
0: So, sa ngayon po, wala pang initial kung ano ang dahilan ng pagguho?
6: Wala pa po. Tuloy-tuloy pa rin po kasi ang pag-assess ng ating mga eksperto dito sa pagguho. So, meron na po tayong technical assessment na ginawa kahapon kasama ang DPWH ng Pampanga 3rd District Engineering Office kasama ng Department DPWH Bureau of Designs kasama din yung mga Association of the Structural Engineers of the Philippines. Ano,
0: ano po ang nakita?
6: Structural evaluation.
0: Ano po ang nakita sa ginawang
1: sa inspection? Initial na inspection?
6: Yes, wala pa po silang binigay na report sa amin. Hinihintay po namin yan dahil kahapon po sila nagpunta doon magkaroon ng assessment. So, hintayin po namin yung initial report para po maibigay namin yung initial assessment po ng unang team na nag-inspect po.
0: Tama ba, sir, yung may dalawang opisyal ng Angeles City ang sinuspindi muna o tinanggal? Sino po umang ito?
6: Yung pong ating building official at saka yung structural engineer po.
0: Yung city engineer natin?
6: Hindi po. Building official po.
0: Sino po yung building official natin?
6: Ang building official po eh si Architect Lagman.
0: Okay. Tapos yung engineer, city engineer natin?
6: Ang city engineer po medyo na wala lang po sa isip ko yung pangalan ng ating city.
0: Parang babae.
6: Yung structural engineer po.
0: Hindi siya yung chief ng engineering.
6: Hindi po, hindi po. Yung pong city ang OIC po ng city engineer naman po eh napalitan po, no. So, meron po tayong bagong OIC ng city engineer.
0: Bakit po pinalitan, sir?
6: Para po magkaroon ng transparent na investigasyon. So, pinalitan po natin kasi OIC rin po yung nakalagay ngayon eh. So parang pinalitan po natin ni Mayor yung OIC na nakaupo para magkaroon po tayo ng panibagong panimuno sa city engineer.
0: Nung mangyari ang pagguho ng gusali, ang aming nakuhang impormasyon ay yung city engineer ay hindi talaga siya engineer. Ano ba talaga katotohanan dito? Kasi may mga lumalabas na ganyang report.
1: Hindi engineer.
0: Yung city engineer natin, yung babae. Tama po ba, attorney?
6: Opo, kasi po OIC lang naman po siya dahil wala pa po permanent na na-appoint at that time kasi po namatay po yung ating city engineer. So pero, ngayon po
0: Pero allowed po ba 'yon na allowed po ba 'yon na 'di ba dapat pag engineer. Na-assign kanya, dapat engineer man lang, engineer talaga kasi city engineering office eh.
6: OIC capacity po, pwede naman po.
0: Pwede yun.
6: Opo, habang hinahanap po natin yung ating permanent na maging seat.
0: Gano'ng katagal po siya naging OIC?
6: Doon po wala po akong impormasyon gano'ng na po siya katagal na nandoon sa City Engineer's Office.
1: Importante yun.
0: Pero nagampanan po ba niya ang trabaho niya na ma-inspect itong gusali bago gumuha habang tinatayo yan? May mga record ba kayo na nagkaroon ng inspeksyon ang City Engineering Office kung yung City Building Official kung tama ba yung pagtatayo, yung mga ginagamit na materials doon?
6: Iyan po yung inaalam po ng ating para po malaman nga po natin kung nagkaroon ng mga ganyan na pag-inspeksyon. So, yan po ay inihintay po natin yung initial report na ilalabas po ng task force within 15 days pa.
0: Kung mapapatunayan na may mga official ng Angeles City LGU na nagpabaya, magagarantihan niyo po ba sa amin na hindi ito pagtatakpan, na mapapananggot ang mga ito, Attorney Darwin Reyes?
6: Ang ating pong local government ng Angeles City ay very transparent po dito sa ating investigation. So, inaasahan po natin na kung ano man ang maging resulta ng investigasyon, lahat po ay mananagot.
0: Opo, asahan po namin yan. At ilan na po doon sa mga kapamilya ng mga biktima, ilan na po ang nag-file ng kaso?
6: As of now po, dalawa na po yung nag-file ng kaso. Meron pang inahanda na sumusunod yung ating kapulisan.
0: Reckless imprudence.
6: Resulting to
1: homicide.
6: Homicide po.
0: Oo. And ang sinampahan yung pa rin yung may-ari ng gusali, yung contractor at saka yung structural engineer.
6: Tama po.
0: Opo. And may mga gusto daw makapag-areglo ng may-ari paano po kaya ito?
6: Yan naman po hindi naman na po natin mapipigilan kung gusto po nung biktima na makipag-areglo. Ang may po-provide po na assistance ng ating gobyerno, tayo ay nanghihingi sila ng legal assistance, ipo-provide po ng LGU ang legal assistance kung ano man ang kailangan ng mga biktima.
0: Yung hinihinging hold departure order at immigration lookout bulletin doon sa may-ari contractor na bigay na po ba? Nagkaroon na po?
6: Kung request ang ating city prosecutor ng Angeles City at sa Bureau of Immigration po para sa immediate issuance of an immigration lookout bulletin order.
0: Wala pa po, wala pa po at ang lumabas
6: na order galing sa DOJ at saka sa immigration. So, hinihintay po natin.
0: Okay po. Attorney Darwin Reyes, maraming salamat po ha. Special Legal Advisor and Spokesperson on Legal Matters on Balibago Building Cross. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo.
6: Maraming salamat po. Magandang umaga po.
0: Naninindigan sa

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
6: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pangkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Taas noo saan man sa mundo. Yan tayo.
12: Okay, nagbabalik po kami. Puntahan muna natin ang Albay. Makibalita tayo sa latest na nangyayari sa Marion Volcano. Nasa linya natin, Dr. Paul Alanis, Resident Volcanologist, Marion Volcano Observatory ng PIBOS. Good morning, Doctor.
13: Good morning.
12: Dr. Alanis, good morning po. Si Noel po, kasama si Dennis.
13: Yes po, good morning and good morning sa mga listeners.
12: Apo, kumusta na po yung Mayon Volcano, Doctor? I understand, nagkaroon ng minor eruption kahapon ng umaga?
13: Yes po, no. Anyway, for the past, situation, for the past 24 hours po, meron tayong record na 14 na volcanic earthquakes. Tatlo po dito ang tinatawag natin volcanic tremors or yung mga tuloy-tuloy na paglindol na umabot ng halos 41 na minuto ang haba. Meron din po tayong 210 rockfall events at dalawang pyroclastic density currents or mga uson. Pero yung mga uson na ito is mostly due to yung mga tinatawag nating lava effusion, lava collapse, ano, yung may mga natitipak na bahagi ng lava flow. Pero yun nga po, kagabi actually nagkaroon ng tinatawag nating minor strombolian activity or malita pagputok lamang. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ng Mayon Volcano.
14: Wala pang senyales na pwedeng ibaba na ang alerto, Dr. Paul Alanis?
13: Right now po, yung mga parameters na nakikita natin, wala pa namang may malita pagbabago, may medyo for the past few days medyo bumaba na po yung tinatawag natin mga strombolian activity, yung mga malita pagputok.
12: Mm-hmm.
13: Opo. Ganun din po yung mga uson, medyo nababawasan na po yung mga uson na dulot ng lava collapse, pero still based on yung mga parameters na nakikita natin, same pa rin since January 6. So, nasa alert level 3 pa rin. Pero yun nga po, I'd like

0: to take this ano yung time na to na yun nga po ang tingang kinabahala nating mga kababayan yung kagabi na medyo malakas na paglindol.
1: Yun nga po eh, may kaugnayan po ba yun?
0: Opo, yung tectonic earthquake po bandang ano bago mag 10 p.m. kagabi. Yung parameters naman po nitong earthquake na ito, bagamat malakas siya at malapit sa vulkan, based on the focal mechanism or yung sense of movement is tectonic dahil strike slip po siya or yung side to side na motion. Hindi po siya kagaya ng mga volcanic earthquakes na yung sense of direction is yung may pabuka. Ano, pabuka yung pa ano yung open pa-open ang sense of direction niya. It remains to be seen po kung magkakaroon ng effect ito sa activity ng vulkan. Hopefully wala naman pero yun nga po binabantayan namin.
2: Okay.
3: 6 kilometer pa rin po yung permanent danger zone ano po?
0: Opo, 6 kilometers po yung permanent danger zone natin sa Mayan Volcano.
2: Okay. Sige po. Maraming salamat po, Dr. Paul Alanis. Ingat po kayo.
0: Welcome po.
2: Ayun, ayun po yung latest sa Bulkang Mayon dyan po sa Albay. May.
4: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Iyan tayo.
2: Teka, meron pa na naman si Sosimo Gasmin.
3: Oo.
2: Mayor Elgin Maluluan ng Bungabong.
3: Ito rin. Congratulations daw sa kanilang unika iha, si Jermaine Pulan Sanggalang, pagtatapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Basic Human Studies. Programa ng University of Santo Tomas kahapon, June 5. Sabi ito ni Captain Jerry Sanggalang, yan daw ang simula ng kanyang anak sa mahabang paglalakbay sa pagkuha ng medicine proper.
2: Good morning yan tayo, Kuyang Dennis. Happy Sabado. Nakatutok at standby sa YouTube. Yan niya si good morning din, paring Noel Conrad Alamar. Sabi ko, nabanggit mo kay Barangay Chairman Joseph ng Balibagal City. Kita tayo sa ground zero. Si Kak, binabati niya si binanggit daw tayo kay Kapitan Joseph Ponce ng Balibago. Good morning.
3: Tingin sisig. Aking classmate si Edith Gamilla ng Paul Oriental Mindoro. Happy fiesta raw. Yan. Umuwi ka raw doon, Dennis Dato.
2: Mabalakat City.
3: Hindi ka raw ibubotong bukal.
2: Sino yan?
3: Si Edith Gamilla.
2: Mabalakat City Mayor Attorney Gerald Aquino. Yan. Tumulong din niya sa magulang nung nawawalang security guard doon sa Angeles City, Pampanga na kasama sa nawawala. Pero hindi pa yata nakikita, kawawa si nanay. Eh, nung makita ko ni nanay, talagang todo yaka, panghigpit, hindi ako bitawan. Iyak na nagmamakaawang tulungan na makita. So sana nakita na ni nanay.
3: Pero ang nakakabigla nga, yung sabi mo kanina, may sanggol na nakuha, may babae. Ibig sabihin doon, kasama yung mga pamilya nila. Oo. Pero isa sa tinitingnan, bakit walang permanent na barracks ang doon?
2: Meron. Nasa likod. Napasok ko yun yung barracks noon. Yung barracks sa likod ng gusali, makabilang sa pagal noon, nandun yung barracks doon sa likod ng isang hotel na nanamay. Yung mga nandun, ligtas lahat. Itong mga nagbarracks sa ilalim, doon sa may septic tank na ginagawa sa ilalim ng hotel, yun ay mga bagong dating. Mga 3 weeks pa lang daw. At isinama, pinayagan daw isama yung family. At saka may mga dumalaw na family dahil nga weekend.
3: Yun.
2: So yun. Kasi gano'n na nangyari.
3: Kaya yung unang count, yung sinabing ganito, yung mga posibleng natabunan, yung pala, mas marami pa.
2: Oo.
3: Mas marami pa.
2: Saka, diba, nakita mo, may manok na nakuha. Nakasinyalis talaga yun na talagang nagbahay na talaga doon sa ilalim ng
3: gusali.
2: Oo, kasi wala na sigurong bakante doon sa bahay na ginawa barracks sa likod. So yun ang ginawa muna sa ilalim. Pag tagpi-tagpi nga daw na mga plywood lamang tapos doon sa septic tank, 'di ba? Septic hukay. So para may mga doon yung ginawa
3: muna.
2: Doon muna habang hindi pa naman ginagamit. Oh, 'di ba? Ayun ang hirap talaga sa ating mga taga Bicol, mga breadwinner.
3: Oo. Pero ilang percent na ba yung naki-clear?
2: 30%
3: kahapon. Na, matagal pa yan. Eh. Pag papasok ng tag-ulan, mas mahihirapan. Oo, diba?
2: Kasi kaya hindi agad ginamitan ng heavy equipment.
3: Mm-mm.
2: Kasi may buhay pa. At saka biglang gumuho. Kailangan alisin muna yung mga bakal.
3: Yes.
2: So, kaya nakikita may mano-mano nagtatanggal. Eh, ganun po talaga. Yung mga ang hili kasi mga basher, mga trolls na wala
3: sinasabi
2: na makalam.
3: Sinasabi ang bakal daw. So, kailan daw matatapos kung mano-mano. Ganun po talaga. Uh-oh. Dahan-dahan. Sapagkat may mga hinala na may mga buhay
2: at pa. At malalagay naman sa panganib din ng mga rescuer si Sir Oscar Robert Bobby Cristobal, head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Puntahan kaya natin, alamin natin ang lugba ang naging epekto nitong magnitude 5.3 na lindol kagabi. Magandang umaga, Sir Oscar.
5: Magandang umaga, Noel and Dennis, and sa lahat ng followers natin ngayong umaga.
2: Abay, kahapon umaga ay bagyang pumutok ang bulkang Mayon. Tapos nung gabi, lumindol. Ano po ang epekto nitong lindol dyan sa inyo? Meron bang napinsala po, sir?
5: Yes, buti naman wala namang naitalang na saktan o na damage masyadong properties dito sa lalawigan ng Albay. Kagabi nga, niyanig tayo ng mga series of earthquakes.
2: Mm-hmm.
5: Nagsimula ng alas 7 ng gabi, sa around 7:22 last night. Nagsimula na sa bayan ng Manito, nasa 2.1 yung magnitude.
2: Mm-hmm.
5: And then yung intensity, I mean, and sa Legazpi around 4.1. Mm-hmm. And nasundan ito ng alas 8 ng gabi sa bayan ng Bakakay, nasa around 2.1 yung intensity.
2: Mm-mm.
5: And then yun na nga yung 957 and 958. Mm-mm. Magkasunod, isang 5.3 and 5.4.
2: Mm-mm.
5: Kung saan ang epicenter nito is yung bayan ng Santo Domingo, ngunit na ramdaman to sa Karatig Bayan at lungsod.
2: Oo,
5: and buti naman wala masyadong naitalang nasira o na damage na properties.
2: Pero may damage po? May mga naitala?
5: May mga cracks, mga buildings. Yung pa lang yung mga pumasok sa ating, sa pag-monitor natin, may mga establishments lang na nagkaroon ng mga cracks.
2: Ano po yan? Ano
5: dulot nga nung ano. Katulad na lamang, ang pumasok sa amin kagabi are the hospitals, yung district hospitals natin. May mga cracks sa buildings, pero no reported injuries naman.
2: Hospital yan sa Legazpi eh.
5: Sa iba't iba na, sa Tabaco, sa Ziga Hospital, yung island natin sa Rapu-Rapu.
2: Mm-hmm.
5: Also, and then yung dito, yung JBDAP natin, yung provincial hospital natin sa Ligao City.
2: Uh-huh.
5: May mga cracks din, but wala namang reported na casualties.
2: Sa mga bahay
5: and,
2: po?
5: Also, wala pang reported.
2: Yun.
5: Hindi pa ako nakakuha. Wala pang reports our LDR.
2: Kumusta po ang supply ng kuryente? Hindi po ba nawalan?
5: Naputol siya for a time. Siguro mga 10 minutes din na nawala. Ngunit naibalik din kaagad.
2: Mga kalsada po, okay pa naman po. Wala po mga pinsala.
5: Maayos naman. Oo, though may mga na...
3: May rock slides.
5: Report na mga cracks din.
2: Oo, mga cracks. Wala namang major damage. Ano po?
5: So far wala na, and sana wala naman.
2: Wala namang lumikas po, ano sir?
5: Halos lumabas ng bahay nila, but after that, and then na feel nila yung mga aftershocks na hindi naman ganun kalalakas, medyo nakampantan na rin naman sila.
2: Ngayon po ba may mga aftershocks pang nararamdaman, Sir Oscar?
5: Yung huli natin is around 12:40 a.m.
2: Mm-hmm.
5: But after that, wala na. Pahina na ng pahina.
2: Ano paliwala po sa inyo ng Feebox? Bakit daw po nangyari yan? Magkakasunod?
5: As of ngayon, wala pang update si Feebox. Kundi yung ano lang, na yung recorded time ng mga pagyanig lang yung... pasa sa amin. Subalit dun sa pinaka-cause ng mga pagyanig, wala pang update si Feebox.
2: Oo, baka ngayong lahat ba ng bayan at lungsod sa Albay nakapag-report na po?
5: Hindi naman po. Hindi naman po lahat na apektuhan.
6: Okay.
5: May mga pili lang po.
2: Yun, no? Mabuti naman po at walang malaking pinsala, walang nasaktan, walang nagbuwis ng buhay. So ngayon po, baka may mga turistang papunta dyan, natatakot. So safe naman po ngayon sa Albay. Wala pong po problemahin. Bukas ang mga negosyo, bukas
5: ang
2: mga hotel.
5: Wala naman po. Mm-mm. Actually, last night nga may mga reported na yung ibang mga nasa resorts and after experiencing yung earthquake, gusto nilang lumikas and mag-travel. Pero in-advisean nga natin, gabi kasi madilim, so baka mas maging mapanganib para sa kanila.
2: Mm-hmm.
5: And lalo na kung may mga aftershocks yan, hindi natin alam kung gaano kalakas.
2: Mm-hmm.
5: So mas in-advisean natin na manatili sa lugar na yon at mag sa ligtas na lugar.
2: Okay.
5: Kesa bumiyahe tayo. So sa ngayon normal naman, wala nang pagyanig na naitatala.
2: Mm-hmm.
5: And safe naman ang lalawigan ng Albay.
2: Okay. Maraming salamat po.
5: Thank
2: Sir po. Oscar Robert Bobby Cristobal.
5: Thank you po. Magandang umaga po.
2: God Head bless. Po ng Albay Public Safety and Emergency Management Office.
4: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo!
2: 5:53 na umaga.
6: Mm, ano pa?
2: Bati ka.
6: Oo. Wala na akong babati. Nabati ko na lang.
2: Dahil
6: bati. Si Gina. Oh. At saka si Chinky.
2: Mm-hmm. Diyos ko. Good morning! Nasaan hinahanap yung aking ano eh. Eto. Lina Ho. Patiin mo ating mga suki.
6: Si Lina Ho. Oo. Mm. Nora Damian. Yung mga suki natin.
2: Okay. Ayan. May aftershock daw sa Masbate City. Sabi ni Marcelino Ibanez. Ha?
6: Mm-hmm.
2: Ayan. Si Louis Basco. Good morning mga suki natin to. Ho. Nakikinig ko siya habang nasa biyahe. Sino pa ito? Beth Gray.
7: Good morning!
2: Ayaw, sana daw wala lang aftershock. Attendance check, si Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, good morning.
7: Good morning!
2: Mula sa Mapandan, Pangasinan, si Pac Eric Paraino, good morning. Ayan, si Flor ng Bacol City, good morning po. Sino pa ba ito? May mga nanonood sa Zambales, nakikinig si Vina Hermohino. Yan, ang dami na eh.
6: Dami yan.
2: Nadine Santa Ana. Aba, hindi ko nakilala si Dennis Dato, sabi niya.
6: Bakit
2: ito yung haircut ko eh. Ha?
6: Tumutubo na nga po.
2: Tsaka parang maputi daw ako ngayon. Parang ang dami nga nagsasabi sa akin.
6: Uh-huh.
2: Anong
6: baka,
2: ibig niyo sabihin?
6: Baka alikabok nung gumuhong. Gumuhong gusali. Natatandaan ko yung taal volcano nung natrap ka doon. Bigla kang pumuti. No, wala ang boses ko.
2: Hindi ko mabasa yung sunod. Kau ha? Kung ano-anong nakikita mo ha?
6: Oy,
2: ganyan lang po talaga
6: ni
2: yan. Normal sa akin yan.
6: Jeff, happy birthday.
2: Huwag nang batiin yan. Hindi naman nagpaparamdam. Hindi naman nag-ano. Ha? Si Victor Tulad, nasan? Wala pa?
6: Wala pa?
2: Wala
6: sino ang kapartner niya? Si Christian?
2: Si Christian Yusores. Anong plano mo ngayon? Uwi ka ba ng Mindoro? Malakas ano na?
6: Diyan lang yan sa may Monte Maria sa Matuko Point. Yan lang. Pero paghabag at yung Batangas Pier, normal madumi, ang dami mga layak.
2: Sa Kalapan?
6: Kalmada.
2: Kalmada. Bakit may video sa araw? Lakas ah.
6: Kalmada. Yung Batangas ang malakas ngayon.
2: So anong plano naman sa Sabuyan Festival sa Pola?
6: Dalawang araw yung nag-trim down. Dalawang araw na lang. Kasi dati apat yan eh.
2: Di ba nakita ko may mahaba yung ilang araw? May mga activities?
6: 23, 24 na lang. Dahil nga yung oil crisis. Di ba? May mga
2: nakita
6: activities.
2: Nakita ko nakapost doon sa ano na
6: 23,
2: may mga bangka, karela
6: boat race,
2: pa.
6: Oo. Pero yung mga dati kasi, traditional, 22 pa lang nagse-celebrate ng 21. Nagse-celebrate, may barangay night,
2: oh, 15
6: age night.
2: Parang meron, nakapost.
6: Oo. 23, 24 na lang. Two days.
2: Two days na lang?
6: Oo. Ang start niyan is merong fun run ng 23, tapos merong softball championship. Merong bangkarera. Yan yung dinadayo eh.
2: Oh.
6: Oo. Tapos sa 24, yung pinakampiesta.
2: May mga concert oh.
6: Oo, yung Latiti Band, Latiti Party, yung
2: hindi yan, oh, June 23 June 20 MPBL. June 23 kick off color fun run.
6: No, 2 days
2: may kabilyada,
6: lang.
2: Kabilyada race ba? Two days lang.
6: Budget. Ah, hindi, austerity measure dahil doon sa oil crisis.
2: Oo. Austerity measure, lalaki ng artista ang binayaran.
6: Ilan yun din yung banda galing kay Governor
2: Gloria. Oh, bayad pa rin yun.
6: Oo.
2: Oh, ilang banda to?
6: Oh. Apol. Ano sino ko? Sina...
2: Sino?
6: Yung... oh. Saka na, pumunta na lang kayo.
2: Sabuyan, o yung mga gusto pumaki sa Sabuyan Festival, June 23-24 sa Pola Oriental, Mindoro. Punta po, masaya po doon. Victoria, ano na naman to?
6: Kumusta na?
2: Si Victoria Tulad.
6: Oo, napaka-galing na reporter. Na...
2: Ano ba ang garap sa Senado? Ano ba, sino ba talaga nagsasabi?
7: Ano ba ang gusto mong drama per day?
2: Ha?
7: Anong gusto mong drama per day?
2: Iba-iba nga eh. Ano bang episode na ba?
7: Ano? Ano na eh, nag-start tayo ng May 11 eh.
2: Hindi pa ba kinakausap ng Netflix?
7: Para!
2: So, artist,
7: lida
2: ka doon, ha? Ano sus, anong aabangan sa Lunes?
7: Lunes ay Blue Ribbon Committee, hearing ng Blue Ribbon Committee ng bloke ni Sen. Sherwin Gatchalian.
2: Ah.
7: So, tinitingnan natin kung dadalo yung 18 alleged Marines dahil ipitahan din nila.
2: Oo nga.
7: Si Speaker, former Speaker Martin Romualdez at ibang ahensya ng pamahalaan.
2: Ay, magkano binayad sa iyo?
6: Ilang maleta?
7: Hindi ko nga alam.
2: Bayaran daw kayo doon.
7: Parang
2: ikaw nga tayo. Sabi! Oo. Si Marcolet.
7: Nako ha, nako.
6: At saka,
7: sa dami ng hirap namin doon.
2: Kaya nga.
6: Mm-hmm. Oo. At saka sabi ng ASP.
2: Pinalakpan daw ninyo si Cayetano ha.
7: Ay, wala na ako kasi sa session doon. So, hindi ko nakita
6: kung sino. At saka, Juan, sabi ng AFP, wag na lang tawagin ex-marine. Oo, maleta boys na lang.
2: Maleta boys.
6: Kasi mga sibilyan na yan eh.
2: Oo. Wag na. So sana matapos ang drama nyo doon sa Senado, ha?
7: Kailangan ba kita sa Monday? Kasi kailangan namin ng dagdag na tao.
2: Hindi, pwede ako doon. Baka anuhin ko
6: makayon. Kasi si Dennis, pan-disaster lang yan.
2: Ay, disaster na nangyayari sa Senado.
6: Alam mo, para matigil yan, ipatulpo nyo. O, paano?
2: Maraming drama eh. Biglang pumasok. Kala ko ba, ayaw nilang pumasok. Ba't biglang nagpasukan sila?
7: Alam mo, ang dami nangyayari sa Senate na hindi ko na rin talaga alam ko.
2: Oo nga eh. Litong-lito na si Mean Los Baños.
6: Tsaka si Denny Sanchez.
2: Oras mo natin 5:59. Abangan po nyo ha, anong ganap sa Senado ihahatid ni Victoria Tulad at Christian Diosores.
6: Tapos na po kami.
2: Bye-bye.

0: pinagbubuklod ng isang layunin.
1: Yan tayo! Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap? Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Ang oras natin ay 6:01.
2: Kalmado.
1: Kalmado.
3: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
4: Anong ganap?
3: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
4: Anong ganap?
3: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
4: anong ganap?
3: Anong ganap?

0: Good morning! Parang recharged tayo this week,
1: ah. Parang daming energy, ah.
0: Parang hindi pagod, ah.
1: Parang walang nangyari, ah. Good morning, mga kaservisyo at mga kapamilya. Ngayon po ay June 6, 2026. Ako po si Victoria Tulad.
0: Ako naman po ang inyong kaservisyo at kapamilya, Christian Yusores. Ang inyo po mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
0: Serbisyong sigurado para po sa mga walang patida pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like po ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube Channel. Mahigit 1.4 million na po tayo, yay, kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
1: Aba, yun na, may nag-message
0: na. May nag-message agad, di ba?
1: Mahalaga po ang boses nyo, mga kaservisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio. At babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung...
0: Anong gana?
1: Good morning!
0: Good morning! Today good morning! Good morning, partner!
1: Good morning, partner! I like your look.
0: Thank you. May pinaglalaban yung bangs.
1: Anong pinaglalaban yung bangs? Bagay!
0: Ay, salamat, parang...
1: Is it a fresh start?
0: Fresh start. Dahil bagong buwan tayo, partner.
1: Oo,
0: first tawa. Weekend ng Hunyo.
1: Oo nga. Grabe ka, lagitnaan na tayo ng taon.
0: Kalagitnaan na tayo agad ng taon. Oo, pero partner, parang nasa season 2 na tayo ng nangyayari dyan sa inyo sa Senado.
1: Actually, oo. Nag-season 2 na tayo. Kasi nga sabi ko nga, hindi ko na kailangan ng debriefing mula doon sa barilan.
0: Grabe.
1: Ibang debriefing na ang kailangan ko mula na doon sa leadership shake-up na.
0: It's getting worse. Not yet worst. Ay. Worse.
1: Mm-mm. Ewan ko ba? Araw-araw, talagang naka... Alam mo yun, alam mong may mangyayari.
0: Oo.
1: Pero ang mindset mo na lang is anything can happen, kailangan kong tanggapin.
0: Oo.
1: Masyashock ka, pero eventually medyo mauunawaan mo kung anong nangyayari at maire-report mo pa rin yan.
0: One day sila nagbabanatan dyan sa Senado, the next day tayo mga media na naman ang binabanatan ng ilang mga senador, di ba? Di mo alam talaga kung sino ang tunay na kalaban sa kanila kasi parang iba sa kanila kung sino lang matsempuhan na makita, sila ang babanatan eh.
1: At pag tinanong mo naman, wala namang masabing, walang mabigay na sapat, na basihan kung bakit nasabi yung bayaran.
0: Worst, ibabalik sa'yo, tanong.
1: Oo. huwag po tayong ganun. Dapat meron po tayong resibo. Dapat meron po, gaya nga po ng lagi natin sinasabi, gusto natin ng katotohanan, supportahan po natin yung ating mga
0: dapat relasyon. Manggaling sa atin. Mm-hmm. Hindi ba kung gusto nyo paniwalaan kayo ng taong bayan na totoo yung sinasabi ninyo, dapat magsimula sa inyo yung katotohanan, hindi yung subjective lang na katotohanan, yung gusto nyo lang paniwalaan ninyo at ng mga taong naniniwala sa inyo.
1: Mm-hmm. Naku, 6:05 na umaga, umiinit agad ng mga ulo namin dito.
0: Kaya nga ako kalmado sa time check kanina eh. 6:05.
1: Pero kasi naman po talaga, yung mga nangyari nito mga nakarang araw, nakaka-high blood, nakakagulo ng isip, nakaka-confuse.
0: Hmm.
1: Kaya sama-sama po natin balikan yung mga malalaking nangyari sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
1: Una na po riyan, Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President. Senate President Alan Peter Cayetano kinwestiyon ang sesyon at rigodon sa Senado. Isa nga sa mga unang tanong dyan, partner, ano ba ang tamang term?
0: Correct.
1: Ano ba ang itatawag natin?
0: Correct.
1: Senate President pro tempore nga ba si Gatchalian? Senate President pa ba si Alan Cayetano? Mm. Hindi natin masabi,
0: yes,
1: with finality kasi magkaiba sila ng ina-argue ng pinupush. So, ang pinaka-safe, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Alan Peter.
0: So, safe to say na wala muna tayong tatawaging Senate President or acting Senate President?
1: Hindi ko nga talaga
0: di ba? Actually, challenge yan sa atin, sa trabaho natin, sa mga newsroom ngayon, kung sino ba ang susundin na tatawaging Senate President or acting Senate President, kung mayroong kanya-kanyang panig na nagkiklaim na hindi totoo yung sinasabi ng kabilang panig.
1: One side can say na mali yung ginamit mong title, one side can say mali yung ginamit mong title. So, may mga nagsasabi rin na dapat ang mag-resolve nito ay Supreme Court, dapat may umakyat sa Supreme Court. Meron na, may isang teacher na umakyat, ano yung parang gusto niyang...
0: I-resolve.
1: I-resolve or kino-question niya kasi yung ginawa ni Senator Cayetano, if I'm not mistaken. So gusto niya ma-resolve na itong nangyayari para naman makausad na po tayo. Kasi even, di ba, yung Blue Ribbon Committee hearing, hindi rin natin malaman kung Blue Ribbon Committee hearing ba itatawag, pulong, pagdinig ng Cayetano Block. Monday, meron uling Blue Ribbon Committee. Ano ba yun? Yun na ba talaga yung legitimate? Medyo mahirap. Mahirap po ang ating sitwasyon.
0: Pero ngayon, the fact na nung Webes partner ay walang mga Senate staff na nandun sa Blue Ribbon Subcommittee hearing na yun. Hindi ni live stream ng mismong official Senate social media. Yes. That alone, hindi ba dapat yun ay patunay na hindi din kinikilala ng mismong institusyon yung nangyaring subcommittee hearing? Paano ba kaya, paano natin iintindihin yung mga ganong dynamics nila diyan sa mataas na kapulungan?
1: Kasi ang sinasabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin ang Senate President at meron pa rin talaga silang authority para gawin yung hearing nila.
0: Kasi kung hindi ni-live ng mga media
1: at yung... At hindi nga rin daw, ni-live ng media.
0: Kung hindi ni-live ng media yun, hindi siya talaga i-airy at all. Totoo. Kasi hindi siya kineri ng mismong Senate eh. Hindi siya ni-airy ng Senate mismo.
1: At ang tanong nga rin dyan, parang may mga nagsabi, so wala siya, hindi siya part ng records nga ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga, wala namang staff na nandoon. Puro staff ng mga senador doon sa block ni Senator Cayetano.
0: Tapos sasabihin ninyo, bayaran, tinutukan nga yung hearing ninyo dyan na parang malaking porsyento nagrararant lang kayo imbis na tutukan ninyo yung mismong investigasyon na tinatawag ninyo, hindi ba?
1: Oo, huwag kasing gumawa ng mga sweeping statements. Oo, tsaka magpakita po tayo ng resibo.
2: Anong ganap?
0: NBI, biniberipika ang impormasyong namataang sakay umano ng yate si Senator Ronald De La Rosa papunta sa isang probinsya.
1: Nabalitaan ito dahil tayo ay napaka-busy sa Senado.
0: Ngayon ko lang hindi narinig ito eh.
1: So patuloy pa rin yung paghahanap ng mga otoridad kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Medyo nahihirapan. Medyo natatagalan. Pero ang tagal na nitong yate, di ba? Na meron nga raw siyang sinakyang yate. Noong una pa nga sinabi, parang sa isang politiko ba o former politiko, pero hindi pa nga rin yan nako-confirm. Ang sinasabi ng panig ni mga kakampi, kaalyado ni Senator De La Rosa, hindi siya aalis ng bansa. Gaya na lamang ni Senator Robin Hood Padilla, dahil nga mahal daw ni Senator Bato ang Pilipinas.
0: Ang malinaw ngayon at mahalaga ngayon, partner, kasi syempre nalilibang tayo sa mga nangyari dyan sa Senado. Dapat matutukan at huwag kong makalimutang mabantayan yung paghahanap din sa, hindi lamang kay Senator Bato, kundi doon sa ilan pang high profile na mga individuals na pinapanagot o hinahabol ng batas. Diba? Dating Congressman Zaldico, Atong Ang. Ang haba pa po ng listahan ng mga hinahanap nating high profile na mga individuals na nahaharap po sa mga kaso. So dapat babantayan din po yan.
1: Itong kaso ni Senator Bato, partner, isa to sa mga dahilan na sinight din nung grupo nila Senator Cachalian. Kaya wala na umanong buff, 24 sila. Kaso wala si, hindi mahanap pa si Senator Bato. So that's 23. Nakakulong si Senator Jinggoy Estrada, that's 22. So 22 na lang yung bilang ng mga senador. Ang mangyayari dyan, 11, ang quorum di umano ay 12. At yung 12 ay nandoon kila Gatchalian.
0: Because sa pagpunta o pag-attend ni Senator Escudero, nabiglaan, inasahan nyo ba yun?
1: Hindi.
0: Umugong ba yun?
1: Hindi. Sa akin wala akong narinig. Pero alam mo yun, umaasa kami na baka may mangyari, baka may dumalo. Pero nung lumabas si Senator Chiso Escudero, palakpakan yung mga tao, si Gawan.
0: Kahit bawal maingay dun sa plenary, di ba?
1: Oo, nagulat. Ako nagulat talaga ako na parang, wow, talaga ba?
0: Kasi supposedly, yan ang third day dapat, hindi ba na, kasi nung Monday and Tuesday, hindi nagkaroon ng sesyon.
1: Yes, oo.
0: That moment sana, malalaman natin kung matutuloy pa ba ang sesyon o talagang wala na naman ulit.
1: Pero I think na pagandaan nila yun kasi ang bilis eh. After lumabas si Senator Escudero, akit na agad si Senator Gatchalian. Tapos nag-preside, nag-open na ng session, nag-elect na, nag-preside, ang dami na nangyari. So, sinasabi nila na mahaba yung naging proseso para kausapin si Senator Cheese Escudero, pero wala naman daw kapalit, wala naman daw napag-usapan or deal Let's see sa mga susunod na araw kung ano nga ba ang yung naging dynamics. Ano ba yung naging pag-uusap?
0: Yun kasi ang unang naging tanong doon eh. Okay, pumunta si Escudero doon sa kamilang panig. Mm-hmm. Ano ang kapalit? Meron ba? Yun ang malalaman natin sa mga susunod na araw kung magta-translate sa mga dynamics dyan sa Senado. Mm-hmm. Yung maging mga bagong movement na namang na-witness po natin.
1: Pero ngayon, para sa marami, ay nagsalba talaga si Senator Chis Escudero dito sa problema sa Senado dahil siya yung nagbigay ng ng pagkakataon doon sa Gatchalian Block para masabi na, we are declaring all seats vacant. Ito na yung magiging Senate President pro tempore.
0: Coincidence na it happened the same day na sinabi ni Pangulong Marcos na get back to work. Diba? Bumalik kayo sa trabaho ninyo, ayusin ninyo yung trabaho niyo dahil maraming naiiwang mga panukalang batas na hindi nareresolba dahil focus kayo dyan sa kaguluhan ninyo dyan.
1: Frustrate na rin ang Pangulo. Ano? Mm-hmm. Dapat naman, magsalita rin siya. Mm-hmm. Kasi hinihintay din, syempre siya yung highest official of the land. Hinihintay rin ang kanyang posisyon.
0: Yes.
2: Anong ganap?
1: Samantala, ito isa sa mga unang ganap nitong nakaraang linggo.
0: Lunes pa lang.
1: Ay, grabe talaga, partner. Grabe yung sakit ng katawan ko. Senator Jinggoy Estrada, nakakulong na sa Quezon City Jail. Kapwa akusado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinayagan ng Sandigan Bayan na isailalim sa hospital arrest. So, noong Monday, diba, parang ugong-ugong pa lang na maglalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division para sa
0: plunder
1: graft
0: case.
1: At plunder. Yung plunder is not available. Parang kami, andito ba si Senator Jinggoy sa Senado? Wala pa. Mm-hmm. Okay, siguro sa susuko siya sa bahay niya sa San Juan. So parang medyo na kayo nga kami.
0: Ang daming points of pwedeng pagpuntahan ng story.
1: Tapos maya-maya biglang may mga nagsabi, andito na dumating. So parang kami, takbuhan na naman kami. Oh my God.
0: Dito na naman sa atin.
1: Okay na.
0: Pero at least nakita natin yung kahit nagkaroon ng slight tension, smooth kahit papaano yung pag-turnover, pag-suko man o pag-aresto kay Senador Estrada versus takita naman kasi natin yung kay Senator De La Rosa.
1: At ano nga, in fairness naman talaga to Senator Jinggoy, sumunod siya doon sa proseso ng batas at sabi niya ipapatunayan niya through the legal process na inosente siya dito sa kanyang mga akusasyon, which is the right thing to do.
0: At he pointed out on record na pinapasuspend niya yung kanyang sahod. Mm-hmm. Habang siya ay nandoon sa jail facility at kaya hindi siya makaka-attend ng mga trabaho niya dyan sa Senado.
1: Oo. Yung mga statement nga niya may kukumpara mo dun sa nangyari kay Senator Bato. Kasi sabi niya, hindi niya pagtataguan yung kaso. Yun nga, at yung salary pinapasuspend niya dahil ayaw naman niyang makita, parang magmukhang tina-take advantage niya yung kanyang pagiging public servant. So at least, di ba, ganun dapat harapin mo head-on yung isang kaso.
0: So dapat nung araw na yon or nung second day na yon nung hindi pumasok sa sesyon yung ilang mga senador, dapat din sila pinasahod nun. Kung gugustuhin nilang mangyari yung ganun, hindi ba?
1: Oo.
0: Umabsent sila eh.
1: Actually, partner, may nag-file ng ethics complaint laban kay Senator Cayetano at ibang mga miyembro ng majority block. Ng kanyang block. Mm-mm. Alam mo yun,
0: Cayetano led block.
1: Isang estudyante nag-file ng ethics complaint doon sa Senado kasi nga hindi dumalo yung mga senador doon sa session ng June 1 at June 2.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, trabaho mo yan.
0: Oo.
1: Oo, responsibilidad mo yan ang dumalo. Inihalal ka ng taong bayan para gawin mo yan.
0: Dapat naman talaga, regardless kung ano ang pinagdadaanan mo dyan sa trabaho mo, di ba? Parang tayo din sa mga pribadong sektor, di ba?
1: Yes.
0: Ang laging sinasabi sa atin, kung meron kang problema sa bahay, iwan mo sa bahay.
1: Mm-mm.
0: Iba kapag nasa trabaho ka na. Dapat ganun din sa mga pampublikong opisyal.
1: Mm-hmm. Kung hindi ka makakapasok, estudyante ka, wala. Absent ka, imamark ka as absent. Ganun talaga, merong repercussion yung hindi mo pagawa. Pagtugon o paggampan sa iyong responsibility.
0: Pero ito ay una pa lamang, partner, yung pag-aresto at kila Senador Jinggoy, pati kina dating Secretary Manuel Bonoan. Medyo mahaba pa rin po yung listahan na inaabangan natin para doon sa mga involved sa flood control anomaly.
1: Mm-mm. At si former Secretary Bonoan nga ay pinayagan ng korte na ma-hospital arrest tama sa may PNP hospital dahil marami raw siyang condition.
0: At hindi ba may inaabangan pa tayo na maaaring may ilan ding mga senador pa na nai-involve doon sa issue ng flood control ang maaring makasuhan o ma-issuehan na rin ng arrest warrant.
1: Mm-hmm. Yun yung sabi ng ombudsman itong nakaraan na meron pa silang mga ibang kaso na inaayos, pinaplansya bago ma-file.
0: The boat is sinking. Group yourselves.
2: Anong ganap?
0: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang apat na articles of impeachment. Prosecution team ng Kamara handang sagutin ang hiling ng Vice Presidente. Pasabay din ito ng linggong ito. Sa inyo rin, partner Ambola, dahil nag-submit na sila ng kanilang tugon.
1: Oo. So, nando kami sa ground floor, partner. Inaabangan namin kung darating sila attorney Michael Poa kasi nga naka-deadline ng reply nila nung nung Monday. Yeah. Deadline nung reply nila nung June 1. Tapos maya-maya ang dumarating, CIDG. CIDG! So, ibig sabihin nga, arestuhin nga si Senator Jinggoy. Tapos later on, after mag-press ko ni Senator Jinggoy, naghintay sila attorney Poap na mag-settle down. Tapos saka sila nagpa-press con at inilatag nga nila yung mga arguments against dun sa accusations.
0: And in a nutshell, ang gustong ipunto ng kampo ni VP Sara ay gusto nga nilang ipabasura yung articles of impeachment dahil sinight nila na walang basehan yung mga inilatag ng prosecution panel. Mm-mm. At kumbaga, dinedispel nila lahat ng mga akusasyon laban sa vice-presidente.
1: At deadline naman ng prosecution team para sumagot doon sa reply ni VP Sara sa June 8.
0: Lunes. Kasabay nung Blue Ribbon Gatchalian hearing.
1: Sagot ng prosecution team. Mm-mm. Possible pag-aresto kay Curly Descaya. Naglabas na rin ng warrant of arrest against him. Mm-mm. Kaugnay ng flood control projects. Baka gusto
0: hindi
1: niyo papundagan
0: natuloy kahapon yun. Kasi
1: yung mangyayari sa Monday.
0: Doon na tayong lahat na lang sa Senado,
1: actually,
0: no?
1: Actually, what if lahat na lang tayo nandun? Para tulungan niyo rin kami, no? Nakakapagod tumakbo eh. Kasi nangyari pa nung kailan na yun? Thursday. Mm-hmm. Nagkatakbuhan na naman dahil nagkaroon ng commotion, hindi pinapapasok.
0: Yung maleta boys,
1: yung mga testigo. Mm-hmm. Tapos sinundo pa ni Senator Pia at ni Senator Robin sa baba. Pagdating pagliko doon sa may elevator, nagkatulakan. Mm-hmm. Akala nung una, hinaharang ni Secretary John Vicrimulya ng DILG, pero sabi niya, tinulak lang siya. Mm-hmm. Ay, naku, maririnig mo, itulak mo yan. Tapos tumakbo papuntang hagdan, papuntang session hall.
0: Ang hirap kumurap, ano? Kasi parang may makakaligtaan kang detalye sa mga nangyayari pag kumurap ka eh.
1: Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. Misa, saan ako pupwesta para makapag-interview? Kasi
0: mahirap
1: daming
0: malusutan.
1: Dumarating. Mm-mm. Kaya see you Monday, partner, ha?
0: On Monday, mga kapamilya. Abangan po natin yung mga mangyayari pa dyan sa Senado. Siyempre, may mga binabantayan po tayo tungkol dyan sa pagpapalit ng liderato at yung iba pang mga malalaking kasong hinahawakan po dyan sa Senado. Abangan po natin.
2: Anong ganap?
0: Pero wag po natin kalimutan dahil sa Lunes ay back to school na rin po ng ating mga kapatid, ng ating mga chikiting. Ano? Ilang school supplies po sa Divisoria halos bagsak presyo na. NCRPO handa na sa pagbubukas ng klase sa Lunes.
1: Nakakalimutan natin yung mga iba pang mahalagang bagay. Back to school na sa Monday. Hopefully ay handa na po talaga ang mga paaralan. At hopefully, lalo na yung mga last mile school ay talagang hindi naman pumapabayaan. Dahil kailangan po nila ng tulong.
0: Yung mga dati ng problema sa sektor ng edukasyon, although nakakalungkot po na parang taon-taon pa rin natin pinag-uusapan. Sana, sa pagbubukas po ng klase ngayon, kahit papaano merong slight difference, slight significant na pagbabago para po sa mga estudyante at mga guro.
1: At isang pagbabago, partner, di ba? Implement na yung
0: three-term school calendar.
1: Oo, let's see, panibagong pag-a-adjust po para sa ating mga estudyante at guro. Mm-mm. Hopefully, I'm for the better nga po ito.
0: At ngayon ang last weekend para po sa mga magulang na bibili ng mga school supplies. Good news yung sinabi natin na nabumaba po yung presyo ng ilang mga school supplies sa Divisoria, Maynila na lagi pong puntahan kapag magbabalik pasukan.
1: Naku, sigurado po nuna naman po ang Divisoria at ang mga mall. Ingat po sa pamimili at ang budget. Huwag kalimutan.
0: Correct. Nakapamili ka na ba, partner?
1: Tapos na part.
0: Very good.
1: Oo. Diyos ko, last week, ang daming tao sa mall. At konti na lang yung kailangan namin kasi si Danny sabi niya, meron pa akong ganyan. Mm-hmm. Ako, very good, ano?
0: Very good, anak.
1: Si mommy, thank you po.
2: Anong ganap?
1: At yan po, yan po ang ilan lamang sa mga malalaking ganap sa lipo.
0: Ilan lang po, hindi pa yan lahat.
1: Opo, we can talk the entire day tungkol sa mga nangyari.
0: Kahit walang guest eh, pag-usapan lang natin lahat.
1: Kaya natin hanggang alas 8 ng umaga, pero wag naman. Yan po ang ilan sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan po ang mga nagbabagang balita. Mamaya sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend. Pero sa punto pong ito, alamin naman po natin ang lagay ng panahon.
3: Panahon Patrol!
1: May bagyo ba? Bagyong Esther. Okay. I-welcome po natin si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir John.
0: Hi, sir.
3: Good morning po, Ma'am Victoria and Sir Christian. At ganun din sa mga taga-subaybay natin dito sa DZMM. Ito pong si bagyong Esther ay nasa layong 380 kilometers na north-northeast ng Itbayat, Batanes. Patuloy pa po yung paglayo nito sa ating bansa at nasa eastern part ito ng Taiwan sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ay yung direktang epekto niya sa Batanes ay wala na. At wala na rin po tayong nakataas sa signal number 1 dito sa probinsya ng Batanes tulad ng nabanggit natin. At ang nakaka-apekto po sa atin sa malaking bahagi ng Luzon ay itong hanging habagat. Kaya naman makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan at nandito pa rin yung chance ng pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, kasama din po sa magiging maulap at may chance ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas at Occidental Mindoro. Nun sa mga hindi po natin binanggit ay mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By Monday, pasukan po ng mga estudyante tulad po ng nabanggit ng ating mga anchor, nakikita naman po natin na magkakaroon ng improvement sa weather. Ibig sabihin, yung mga naka-cloudy natin ay mas mababawasan pa. Although, nandun pa rin yung chance dito sa ilang bahagi ng Ilocos Region, magiging maulap pa rin. Pero in most parts ng ating bansa ay magkakaroon po ng improved weather condition. Which is good news po sa ating mga mag-aaral. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Opo. Sir John, yung bagyong Esther hanggang kailan po sa loob ng Philippine Area Response?
3: Actually, papalabas na din po ito. Maaari ngayong umaga po ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility.
1: At wala naman po tayong nakikitang susunod na possible na maging bagyo?
3: Wala na po tayong nakikita na may potential na susunod na maging bagyo.
1: Okay. Opo. So today, sir, medyo maulan sa Metro Manila pero paganda na yung ating lagay ng panahon.
3: Yes po, tama po yan, Ma'am Victoria.
0: Po, pero kahit po makalabas na ng PAR ang bagyong Esther ngayong araw, may mga chances pa rin po bang uulanin yung ilang parts ng bansa? At ano po magdudulot nun, sir?
3: Yes po, Sir Christian. Yung habagat po, yung magdudulot ng pag-ulan at ganun din yung mga kaulapan. Lalo na sa western part ng Northern and Central Luzon, kasama po dito yung Metro Manila. Pero bukas, mas mababawasan na yung chance ng mga kaulapan sa Metro Manila at sa karating nitong mga probinsya.
0: Alright.
1: Thank you so much po, Sir John, at good morning po sa mga tagapag-asa.
0: Ingat po.
3: Maraming salamat din po. Ingat po tayo.
1: Yan po si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Anong ganap?
1: Ayan ha. May mga pag-ulan po, lalo ngayong weekend, pero hindi man ganun kalakas. Ingat po tayo. At hopefully nga, ay gumanda talaga ang lagay ng panahon. Lalo't back to school na po next week.
0: Oo. Itong linggong to, partner, parang nakita din natin na medyo makulimlim yung panahon, no? Wala masyadong araw at medyo inuulan-ulan po tayo dahil dito sa habagat at sa bagyo. Kaya ingat po.
1: Okay.
0: Pakiplano ng maayos ang inyong mga lakad ngayong weekend.
1: Correct. Opo. At partner, bago tayo mag-commercial break, babatiin ko lang po si Erin Micaela na taga Canada pero atin din pong taga suporta. Nako Erin, maraming salamat. May ginawa siyang video.
0: Uy.
1: Tungkol sa dun sa pagko-hover natin.
0: Nakita ko 'yun, partner.
1: Siya yung gumawa
0: noon. Salamat.
1: No, thank you, Erin.
0: Thank you. At syempre, speaking of Canada, binabati na rin natin si Sir CEO ng Toronto, Canada.
1: At good morning.
0: Na si Jill Borhan. Good morning. Happy weekend. At binabati natin ng happy birthday ating spot report anchor si Jeff Caparaspin. Jeff, happy birthday.
1: At happy birthday din po sa aking brother-in-law na si Daryl Baylas. Happy birthday.
0: Hello,
1: po. Hello, Charlie and Jessica.
0: Binabati ko rin po ng belated happy birthday si Mommy Odette Dimaano sa Batangas. Belated happy birthday po at binabati rin natin si Jonathan Dimaano ng Lipa, Batangas. Good morning.
1: At sa akin pong kapatid na si Kenneth Tulad na sumailalim sa operation. See you later.
0: Get well.
1: Sa oras po 6:26, magko-commercial lang po tayo. Babalik po ang
0: Anong ganap?
4: Walang lipatan para alabok kung anong ganap.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Your bill, sir.
8: What? 14,000 pesos for dinner?
7: 1,400 only, sir.
9: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: Your bill, sir.
8: Order for more. Dessert?
9: EO, love your eyes.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap? Anong ganap?
2: Anong ganap?
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Isang makulimlim na umaga po sa ating lahat. Welcome back sa...
0: Anong ganap? Oy, pero gising bangon po sa mga may pasok ng Sabado, yung mga kakayod pa rin po ng Sabado, mga may lakad ngayong maaga ng Sabado para po maiplano natin na maayos ang ating weekend at syempre makapasok na maaga sa mga trabaho.
1: Nako, magbanat-banat pa rin po tayo ng buto dahil hindi po tayo mga...
0: Senador.
1: Hihintayin ko.
0: Doon at doon pa rin talaga.
1: Good morning po muna. Good morning. Bati po muna tayo, partner. Dami okay, na natin okay. Kasama sa YouTube. Si Wilson Baunto, nandun po. Julius Bangalando, Mr. Perfectionist, at si Miss Lina Ho ng Plaridel, Bulacan.
0: Oy, inuulan din daw sa San Miguel, Bulacan, kina Sir Emmanuel Bautista, si Ma'am Elvie Vidua naman sa Binangon ng Rizal. Good morning po. Ma'am Elsie Balion Florentine, happy weekend. At si Josh Kyle Edip Official. At si, syempre, si Sir Renato Otaner. Good morning.
1: Si Miss Lina Ho sabi po, my fellow Filipinos, let us pray for our government officials will be well and united. Amen.
0: Amen. Alam mo nito mga nakaraan nagsisimba rin ako part. Lagi lang may nakalaang part ng Misa. Well, sa dinadala luhan ko dito sa QC na para talaga ipagdasal ang mga opisyal, ipagdasal ang bansa, ipagdasal yung nangyayari sa atin ngayon para ma-resolve at magkaroon ng kahit papaano pagkakaunawaan sa pagitan ng mga nagbubumbo ang panig.
1: So, hindi naman kasi na nangyayari talaga mapapadasal ka na sana naman magbago, sana naman umayos na po tayo.
0: Ay, tama na.
1: Napakarami pong apektado. Ay, nako. At partner, sa oras na 6:31, punta na po tayo sa ating unang makakapanayam. Nako, na-miss natin to.
0: Ay, oo. Matagal
1: natin din nakakausap super. Si sir. Oo. Nako. Good morning and welcome back po kay Commission on Elections Chairman, Attorney George Irwin Garcia. Good morning po, Chair.
0: Hi, welcome Chair. Back. Welcome back.
17: Magandang umaga, Ma'am Victoria, Sir Christian. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
1: Ano po bang masasabi niyo sa nangyayari sa Senado? Hinahinabang ng comment si Sir. Sa ano na lang
17: yun? Wala po, no comment po tayo dyan. Basta... ang sisiguraduhin namin tuloy na tuloy ang election sa 2028.
1: Okay. Ayun, oo. Hindi totoo yung no election
0: scenario.
1: Eh, Chair, napatawag po kami dahil nga po dito naman sa House of Representatives partner, may isa pang malaking ganap dahil nga po in-expel si 4th District Representative Kiko Barzaga Meow. Dahil doon sa, ayan, si Congressman Miao yung kanyang tawag sa sarili niya. Dahil sa kanyang mga violations, umano. So, Chair, ang pahayag po ng COMELEC regarding this ay pwede magkaroon ng special elections tama po ba doon sa distrito at pwede pa rin pong tumakbo si dating Congressman Barzaga?
0: Oh.
17: Ma'am Victoria, Sir Christian, kung pagbabasihan ng ating saligang batas, nag-create na ng tinatawag na vacancy. At dahil nag-create ng vacancy, ang nakalagay po dyan, kinakailan si COMELEC ay magpatawag ng tinatawag nating special election. Ito po ay sinuportahan ng desisyon ng Korte Suprema nung nakaraang taon lamang sa kaso ng Hagedorn versus the House of Representatives. Anong nakalagay po sa desisyon na yan? Sinasabi na hindi na po kinakailangan maghintay pa si COMELEC ng pagpapatawag ng mismong House of Representatives ng special election at hindi kinakailangan maghintay din kami ng deklarasyon ng tinatawag na vacancy. Pag narinig namin sa radyo, nabasa sa dyaryo o napanood sa telebisyon na mayroong vacancy dahil namatay, nag-resign o natanggal ang isang miyembro ng mababang kapulungan, kinakailangan magpatawag kami ng special election na hindi maaga ng 60 araw pero hindi hihigit ng 90 araw matapos po ang vacancy. Ang 60 araw, Ma'am Victoria, Sir Christian, ay August 2 at ang 90 araw naman ay September 2. More or less, baka po sakasakali ang ating special election ay magaganap po ng August 29.
1: August 29. Okay. Anong araw ang August 29, Chair?
17: Sabado po yon. Sabado po yon. Okay. Hindi po natin gagawin ang eleksyon ng Monday to Friday dahil alam niyo po, pag nagsimula na ang pasukan ng mga kabataan, lalo na po yung mga nag-aaral na elementary school students, tatandaan po ng lahat na gagamitin natin yung mga paaralan dyan sa Dasmariñas, Cavite para hindi tayo makaistorbo ng kanilang pag-aaral. Sabado po natin gagawin yung ating pong halalan.
0: Opo. At itong special election na ito, Chair, sino-sino ang mga pwedeng magtapatan dito? Ito ba yung mga dating nakalaban din ni dating Congressman Barsaga or magkakaroon ng bagong hanay ng mga kandidato dito?
1: At may filing pa ba to, sir, ng candidacy uli?
17: Ay, opo, may filing po. May filing po, Ma'am Victoria, Sir Christian, ng candidacy. Lahat po pwede mag-file ang kanilang kandidatura basta kwalipikado base sa ating saligang batas. By next week po, ilalabas natin yung calendar of activities. Mm-hmm. More or less, ang filing ng candidacy natin ng mga bandang July hanggang August po yan. At ang mismong campaign period, maiksi lang po yan, mga 10 araw, mangyayari din po yan ngayon darating na Agosto. So, hintayin lang po yung ating announcement by next week. So, practically, lahat po ng gusto mag-file ng kandidatura ay pwede mag-file ng kanilang kandidatura kahit pa yung mismong natanggal na kongresista.
0: Ah, okay. So, pwede pa rin palang tumakbo si former Congressman Barsaga dito?
17: Yes po, yung pagkakatanggal po kasi ay hindi perpetual disqualification to hold public office. Yan po ay ka-administrative lamang, hindi po ng isang kasong kriminal na merong nakadikit na perpetual disqualification to hold public office.
0: Mm-mm. So pwede palang maulit kung halimbawa dun sa gagawin nating special election, manaig ulit ang mga boto para kay dating Congressman Barsaga, ipoproclaim ulit natin siya as newly elected ulit na 4th District Congressman ng Cavite?
17: Kung yan po ang mangyayari, magpa-file ng kandidatura, mahahalal, yan din po ang gagawin ni COMELEC. So again, hindi po hadlang, in the meantime, yung pagkakatanggal para lang hindi po makatakbo ang isang kandidato. So yan po, kung may mga iba pang ground ng disqualification, nasa kanila po yan. Pero as far as the COMELEC is concerned, tatanggapin namin ang lahat ng certificates of candidacy bilang isang ministerial duty ng Commission on Election.
1: Opo. Pero in the meantime, Chair, dapat may ideklarang caretaker ang house para sa 4th District ng Cavite?
17: Ay, dito po ginagawa yon habang wala pang kongresista upang may namamahala naman doon sa distrito at kalimitan din ang Speaker of the House of Representatives of Victoria ang nagke-caretaker. O kung hindi man, isang kongresista na malapit doon sa mismong distrito na nagkaroon ng vacancy.
1: Mm-mm. Pero wala pa pong ina-announce kung sino yan, di ba sir? Kung sino talaga yung magiging caretaker?
17: Yes po, sa kasalukuyan wala pa po tayo nababalitaan. Siyempre ito po yung internal matter naman sa House of Representatives at siguro nga dahil di naman sa ang House of Representatives sa kasalukuyan ay naka-adjoin kasi sila. And therefore, baka po hanggang next week baka mag-a-announce ang mababang kapulungan tungkol sa bagay na yan.
0: Opo, pero Chair, ano ang kaibahan ng kaso ngayon kay dating Congressman Barsaga versus kay dating Congressman Arnie Teves na na-expel din? Same case din ba ito na pwede sanang tumakbo pa si dating Congressman Teves? It just so happened, meron lang siya kinakaharap talagang kaso outside the Congress.
17: Ang kaibahan po kasi ay doon sa naging desisyon ng Hagedorn versus the House of Representatives. Recent lang po yan. Mm-hmm. Yan po ang naging dahilan kung bakit tayo nag-conduct ng special election dito po sa Antipolo City nung mabakantihan po ito na yumaong Congressman Acop. Ang una po, ang COMELEC, lagi kami naghihintay ng notice, sulat mula sa mababang kapulungan na number one, dinedeclare na vacant ang posisyon. Number two, nagpapatawag ng special election. Pag po walang ganon, hindi po kami para mag-inisyatiba na mag-hold ng special election.

0: kami nagpatawag ng special election. Ganun din po yung nangyari doon sa Congressman Salbami ng Palawan na siya po yung yumao. Diniklara pong vacant na posisyon pero hindi rin po nagpatawag. Dito po sa kaso ng Hagidoin, nagdeklara po ang Kongreso, hindi po nagdeklara ang Kongreso na vacant na posisyon at hindi rin po nagpatawag. Kaya si Comelec, hindi po kami nagpatawag ng special election. Subalit yung pong kaanak ng dati yumaong Edward Hagidoin ay pumunta sa Korte Suprema at na nag-file ng kaso laban sa House of Representatives at maliwanag na ang sabi ng Korte Suprema. Ang may mandato ngayon na mag-conduct ng special election at mag-hold ng special election ay ang COMELEC. At number two, hindi na kinakailangan ng deklarasyon ng vacancy. At number three, hindi na rin kinakailangan na magpatawag ng special election ng Kongreso. Si COMELEC mismo ang dapat magpatawag nito.
1: Mm-mm. At Chair, magkano ang kakailangan ninyo po para dito sa special election ng Cavite?
0: Mga 200 million po eh, Ma'am Victoria. Mm-hmm. Nung po kasing special election sa Antipolo na may kulang 200,000 lang na botante, kinailangan po namin ng 98 million. Dito naman po sa Lone District ng Dasmariñas, ang voting population po niyan, Ma'am Victoria, ay more or less 437,730. Meron pa pong mga ongoing na election registration board here, aabutin po yan ng 450,000 Lone District kasi yan. So kailangan po namin mga 200 million. Yan po ang pinakamalaking problema actually ni COMELEC. Sapagkat siyempre hindi naman natin inaasahan yung ganyang klaseng vacancy at wala naman kaming nakalaan na budget para po dyan. Kung kaya yan po yung initial naming apprehension. Ngayon hinahanap namin ng pagkukunan ng budget mula sa amin pong kung may savings man o kung kinakailang mag-realign ng mga proyekto at programa ng COMELEC.
1: Pero possible bang manghingi po kayo ng supplemental budget?
0: Hindi po kakayanin dahil syempre naka-join ang ating Kongreso. Kakailanganin po kasi ng Act of Congress ang supplemental budget. The most siguro po ay next week susulat tayo sa ating Pangulo sa DBM. Baka sakali makakahingi kami doon sa contingency fund. Ginagawa naman po yan kalimitan ng Executive Department upang matulungan si COMELEC para dito sa gagawin nating special election.
1: Okay, pero basta ang assurance ay meron pong special elections dyan po sa 4th District ng Cavite ay baka August 29.
0: More or less yan po yung initial na namin na pag-usapan at no choice po si COMELEC. Iyan po yung mandato natin at yan po yung instruction din ng Korte Suprema sa desisyon na akin po nabanggit. At all costs we have to conduct a special election dahil sa na-create na vacancy.
1: Sir, partner, may tanong ka pa tungkol sa ano. Chair, sa segue lang po, alam niyo naman, lagi kami sumisegue.
2: Yes.
1: Sir, tama, ipapasabi na po ng COMELEC yung mga contributors.
2: Yes.
1: Ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Francis Cheese Escudero. Ano po ang basehan ng pagpapasabi na sa kanila, sir?
0: Una po doon sa kaso muna ng kay Senator Marcoleta, wala na po kasi siyang kaso sa amin. Sapagkat ito po yung na-dismiss dahil nga po sa ang findings ay yung pong sabi po kasi ng batas nung una ng 1985 na batas, Omnibus Election Code, kinakailangan i-reveal ang pangalan ng mga donors contributors. So at pagka po hindi ito na-reveal, ayan daw po yung kasong criminal election offense. Subalit nung 1991 po, yung batas na yon ay nabago, na-amend, na set aside. At ang sinasabi na ngayon, decriminalize yung mismo hindi pagre-report ng contributors or donors. So ibig sabihin, hindi na po siya kasong kriminal, ito po yung kasong administratibo lang na may pagkakarampatang fine na pinapa-impose 2,000 to 20,000 pesos. Subalit, yun po mismo mga donors naman at contributors na hindi nag-report ng kanilang contribution, 30 days makatapos ang halalan, yan po kasi ay isang kasong election offense at hindi po ito nabago o na-amend noong 1991. Hindi po yan nakakasama. Kung kaya mananatili po na yan ay isang kasong election offense, kaya po magtutuloy yung tinatawag na preliminary investigation tungkol naman doon sa mga contributors na yan. Doon naman po sa kaso ni Senator Cheese Escudero, ang nag-issue na rin po ang COMELEC ng tinatawag na subpoena para po doon sa kanyang donor. Subalit sa kanya po ay hindi pa kami mag-i-issue sapagkat may case po na pinadala sa Korte Suprema. Nung pong madismiss ang kaso niya, ay tinaas po ito sa Korte Suprema. Ang kaso po ay laban sa kanya at sa COMELEC Finance, Political Finance and Affairs Department. Pinagbigyan po ito ng Korte Suprema. So para hindi naman po matapakan,

0: ang pag-exercise ng jurisdiction ng Korte Suprema ay hindi po muna kami po ay huminto sa pag-i-issue na subpoena sa kanya, pero sa kanyang donor ay na-issue po namin.
1: Okay. Sir, mabilis lang kasi 'di ba may mga nagsasabi, even sila Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor, sinasabi double standard nga yung pagpapa-explain sa kanila, pero yung kay Senator Marcoleta is dismissed na.
0: Ako po, Ma Victoria, I would readily agree personally na medyo unfair. Kahit bilang isang lawyer, isang practitioner dati, talaga pong parang unfair pag tinignan natin. Sapagkat alam niyo po kung bakit. Dahil nga po bakit yung mismong tumanggap, wala pong kaso. Mm-hmm. Pero yung nagbigay, yun na may kaso pa. At baka po mag-create pati yan ng chilling effect. Lalo na sa mga darating na halalan na yung mga donors, contributors ay hindi po magbibigay ng kanilang mga tulong sa political parties, sa sectoral parties, or parties, o kahit sa mga individual na kandidato dahil nga doon sa threat na pwede silang makasuhan. Sa point po kasi na ito, Mang Victoria Sir Christian, walang magawa si COMELEC sapagkat batas po yan na kinakailangan namin ipatupad. Ano man po ang ating pong paniniwala, kahit na personal na feeling tungkol dyan sa batas na yan, kaya lang po, we will have to implement po the law because yung po ang mandato ni COMELEC, tagapagpatupad lang po tayo at hindi kakailanganin, hindi po kami, wala po kaming kapangyarihan na baguhin ang batas. Maganda pong bahagay ito na sana mapag-aralan ang ating po mga mambabatas bago po sana mag-eleksyon ng 2028 na baka pwedeng matingnan din. Ang puntong yan, na talaga naman to a certain extent, may rason at may kadahilanan din yung saluubin na tungkol sa sinasabing mukhang unfair.
1: Okay, abangan po namin, sir, ang mga iba pang kaganapan dyan sa COMELEC, lalo't marami pa po kayong inaasikaso. Thank you so much po, Attorney
2: salamat,
1: George
2: Sir
1: Erwin Garcia.
0: Thank you, sir. Salamat po, Sir Christian, Ma Victoria. Mabuhay po, maganda umaga.
2: Thank you.
1: Yan po si Attorney George Erwin Garcia, Chairman ng Commission on Elections.
3: Anong ganap?
1: Partner, mula sa COMELEC, lipat po tayo sa House of Representatives dahil may ilang mga pinangalanan po. Yung mga, ano tawag nga natin?
2: Maleta boys. Yun ang sinabi ng AFP.
1: Oo, wag na raw tawaging
2: ex-Marines.
1: Okay. Mga kasama po natin, si Representative Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at tagapagsalita rin po ng House Impeachment ng House Prosecutors ito, di ba?
2: Yes.
1: Ng House Impeachment Trial. Good morning po. Kong Zia, welcome po sa Anong Ganap.
2: Hi Kong, good morning.
4: Good morning po. Good morning po, Ma'am Victoria. Good morning, Sir Christian. Good morning po sa inyong mga tagapakinig at tagasubaybay niyong programa.
1: Maraming salamat po, Kong Zia. Sir, so you will be filing, tama po ba, a case against dito sa mga Maleta boys na nag-allege na kayo daw po ay tumanggap ng maleta na may lamang limpak-limpak na pera?
4: Yes. In fact, napag-usapan na namin to with my lawyer. So probably in the coming days, no? Tayo kasi matagal na taxo dito na lumabas, di ba? Yung sa mga few months ago. Pero ito na kasi medyo in-elevate na yung issue na ito sa Senado na alam naman natin lahat ako, to be honest with you, matagal ko nang ayong sana patulan to few months ago nung lumabas yung listahan nila. Pero this time I think it deserves the attention that they really want to seek, no, which is you know, having this case, having the issue discussed in the court.
2: Opo. Ano po kaya yung nakikita ninyong rason kung bakit may mga idinamay pong pangalan nitong tinaguriang Maleta Boys? Specifically pa po, yung ilan sa mga yon ay una, part nung bagong majority ngayon sa Senado, at yung ilan pa po dito ay part nung mismong prosecution team ng Kamara para sa impeachment trial.
4: Ito, obvious naman eh. Anong rason nila? Nakita niyo naman po yung ano. Nakita naman po ninyo yung kanilang hearing. Actually, walang pinagkaiba doon sa mga presko na ginawa nila nung una. Ang pinagkaiba lang is ang nagtatanong, hindi media. Ang nagtatanong yung ilang senador lang. So, ano talaga siya? Intended talaga siya para, alam yun, parang i-distract yung tao, ilihis yung usapan, sirain yung credibility ng mga ilan na mga membro ng prosecution. Actually, hindi lang prosecution, lahat ng mga na hindi nagpaparot ng naratibo ng kanilang grupo. Ibig sabihin, yung mga critical sa mga kay Vice President Sara, eh kasama na doon sa listahan. So kung papapansin nyo, yung hearing na yon, may wala ngang ano, staff galing sa Senado, wala ngang stenographer lahat. Sila-sila lang, yung mga ilan lang senador, pati na rin yung 18 Marines na yon. So kung tatanungin nyo ako, in terms of impartiality, wala talagang ano, impartiality doon. Dahil, kumbaga, parang ang intention talaga doon is para makapag, maging may magkaroon ng semblance of legitimacy itong mga Marines na ito, dahil instead na yung ginagawa nila before na puros lang sila press con, eh ngayon sa Senado na nila sinasabi yung kanilang mga storya. Yun nga lang, ang kalaibahan is ang nagtatanong ay hindi lang media. Ang nagtatanong na this time is yung mga ilang senador.
1: Opo. Pero sir, kayo, you've never met any of these Maleta boys, wala, may categorical denial ba kayo na meron kayong involvement with them in any way?
4: Of course, I deny that. I categorically deny, I vehemently deny, hindi ko nga sila makakilala eh. Wala nga akong naano sa kanila, kaya nga gusto ko kayo, kaya gusto ko mag-uuna, hindi ko na, ayaw ko nang pansinin. Sabi ko, napaka-lukuhan na to, sabi ko, it's not worth my time. I mean, it's too absurd to even pay attention to it. Pero ito kasi, this time, hindi lang yung personal ko na hindi lang personal na issue na ito. Umabot na ito dun sa punto na pati ang Senado nadadrag. Alam mo yun? Yung parang dun mas mismo sa Senado, yung ginagawa nila na itong PR stunt na to, na it appears na parang meron pa silang meron silang possible airtime na pwede pa nilang gamitin just to not only discredit individual names in their list, which by the way, edited na yung list nila kasi yung unang nilabas nila na listahan couple of months ago ay may mga iba doon na mga pangalan na ngayon ay hindi na nila doon sinali kasi nga nakasama na nila na grupo nila. Parang nagkasundo na ata sila. So ginagamit nila yung institution para merong a sense of legitimacy, which by the way, ang kala din ng mga tao kumbaga ito na yung issue na dapat tutukan. So parang yung motive na talaga noon is really to ilihis yung usapan. So I think it deserves, no, para sa akin, it deserves some form of I think for the benefit of the people who are now being confused, a chance for this for their allegations to be heard in the proper forum, which is the court. Ganun ko sila bibigyan, kailangan mo na silang bigyan ng pansin eh. Noong una kasi I don't pay any attention to their nonsense eh. Pero I think this time kailangan talaga mong bigyan ng pansin dahil it's not only the reputation of individual names that mentioned in their list, but also they're trying to drag the Senate to a point that they're trying to divert the attention of the Senate now, of the real issue now, which is the impeachment court, nasa Senado. So, kailangan talaga, bigyan talaga ng pansin itong mga Marino na ito. By the way, sinasabi nila, hindi na daw sila dapat tawagin na Marino. Kasi sa totoo lang, ang pag Marines kasi, talagang dignified na mga soldiers yan.
2: Correct.
4: Hindi ko nga alam kung bakit sila, kung totoo na nagbibigay sila ng mga pera at nagpapa-deliver sila ng mga pera, from the act alone, hindi na dapat sila talagang tawaging mga Marines or ex-Marines.
2: Opo.
4: They don't deserve to be labeled or to be associated with the distinguished institution like the Marines.
2: Opo. At parang sinasabi din ng AFP yung involvement nitong mga Maleta boys na ito ay nangyari naman nung hindi na sila part ng Marines.
4: Totoo talaga na nagdi-deliver sila ng maleta.
2: Opo. Hindi pa kayo nababahala kung na makaapekto po yung mga ingay na ganito sa ginagawang paghahanda po, hindi lamang ng Kamara, kundi pa rin po ng Senado sa upcoming nga po na impeachment trial, na imbis po nakakatutok tayo sa paghahanda, sa paglalatag ng mga ebidensya, sa paglalatag po ng mga magiging mangyayari sa mismong impeachment trial, ay nadadivert po yung attention natin sa pagsagot sa mga isyong ito.
4: Yun naman talagang gusto nila mangyari. Madivert yung attention ng tao. Mawala yung focus. Pero sa totoo lang, hindi sila naging successful. Mas lalong maraming nag-alit sa kanila kasi alam naman ng tao kung ano yung purpose nun . Unang-una, makikita mo naman dun talaga sa hearing na yun. Walang impartiality dun Di sila-sila lang ang nandun Talagang ginawa lang talaga dun purposely para lang magsalita yung mga 18 Marines. Wala. Kasi ang nagtatanong lang sa kanila ilang lang senador. So, ang purpose talaga nun is parang press con. Ang kaibahan lang talaga is ang nagtatanong sa kanila, this time, hindi yung mga media, na member ng media, nagtatanong sa kanila, ila lang sila dor. Ganun lang talaga So, very obvious yun sa taong bayan. I mean, ang Pilipino, hindi mo sila po pwedeng utuin. So, alam nila kung ano yung purpose nun talaga. So, the intention really is to, para magkaroon ng, malihis talaga yung direction ng supposedly ng dapat ng gagawin ng Senado, which is forthwith, no? Nakta nag-convene na nga sila ng as impeachment trial. So I think there's really that attempt na magkaroon ng diversion ng attention ng publiko, pag-uusapan, para malihis tayo doon sa dapat talaga na pinag-uusapan na accountability, no? So nakikita na yung then they might try to do in this case, exert effort to divert the attention of the public. But unfortunately for them, they have failed, no, measurably. Nag-flop nga yung nila, yung kanilang palabas.
1: Opo. So, sir, ito bang nangyari sa Senado? Do you recognize this as a hearing? Kasi nga wala naman pong staff ng Blue Ribbon Committee. Sabi nyo nga po yung mga, walang staff ng Blue Ribbon Committee. And also may kuma-question na rin kung tama bang sabihin pa na Blue Ribbon Committee ito dahil nga nag-declare vacant lahat ng chairmanship, lahat ng position.
4: Yung mga characters na kailangan kumbaga indispensable for it to be called a official hearing. Tulad halimbawa ng mga regular staff, members from both the minority and the majority, yung quorum very important, 'di ba? Yung secretary ng committee, yung committee secretary ay wala doon. Even stenographer wala doon. Hindi yata siya officially naging part ng official record ng Senate. So even if you try to consider that on the basis of the requirement and their rules, hindi mo talaga matasabi na nagkaroon ng hearing. Kasi mismo doon sa requirement ng rules nilang ng Senate, pagdating sa pandinig ng mga bawat komite, ay wala. Kasi una-una, wala nga membro ng minority doon. Hindi pa ata na-constitute ang komite yung rules nila. Wala pa atang convening ng mga bagong halal na mga komite chairman. So, I mean, obviously, kung sa amin lang, talagang hindi siya matatawag na hearing. Baka po posible pang meeting ng it could be described as meeting between and among friends. But not as official hearing kasi wala nga doon yung mga membro ng ng minority. At the same time, walang mga committee staff, walang record nga sa Senate At saka hindi nga ata even the records, the testimonies of the Marines, and ngayon, it's not ex-Marines, no? Kasi ayaw nga ng AFP, gusto sila disown. I mean, these individuals, these 18, Marites, tawag na natin Marites, was not even included in the Senate record.
1: Mm-mm. So, so kung ano ang inyong mensahe siguro sa Senado sa gitna nitong power struggle na ito na nangyayari, ang dami na pong marami nagsasabi, marami ng drama dito sa Senado. As a fellow lawmaker, sir, ano ang inyong panawagan, lalo na nga po at meron tayong nakabinbing impeachment trial na parang nadedelikado dahil nga po dito sa mga kaganapan?
4: Well, I hope maayos talaga, kasi hindi lang, sabi ko nga, hindi lang yung personal na usapan dito, na individual na sa listahan, pati na rin yung ano, institution. So, tayo naman, we are hoping na sana magkaroon ng semblance of stability na ang Senado. And then I'm sure ito pong bagong halal na bagong halal na minorya, ay kita naman natin na magkakaroon ng stability sa Senado. Pero sana yung other kung sino pa man yung mga other blocks diyan sa Senado, sana maski kung hindi sila magkasundo-sundo, halimbawa sa mga bagay-bagay, sana man lang yung mga major na legislations ay may pasa. At ako, papanawagan ko talaga, dahil parte sa constitutional duty talaga ng Senado, wala talagang choice, no? Tulad sa amin sa House of Representatives, wala talaga kaming option but to hear the complaint, no, dun sa na pinasa against the Vice President. At in the same manner ng Senado being part of their constitutional duty, wala talagang option but to try and decide, no? Mm-mm. So ang sa atin lang naman, hindi lang bilang membro ng Kamara, but bilang isang ano, no, isang citizen of this country, no, bilang isang Pilipino, sana we're hoping that there will be stability in the coming days dyan po sa Senado.
1: Mm-hmm. Opo. Nako, yan din po ang aming panalangin. Kong Zia, thank you so much. Hi. Po at good luck po sa mga susunod na araw.
2: Salamat, Kong.
1: Thank you, sir.
4: Maraming Victoria. Maraming salamat, Christian. Magandang umaga po.
2: Thank you,
1: weekend
2: po.
1: Yan po si Representative Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at tagapagsalita ng House Prosecution Team sa impeachment trial.
3: Woohoo! Anong ganap?
1: Ang dami nangyayari. Partner, ang dami rin natin kasama sa YouTube. Batiin lang po natin 23,000 strong.
2: Wow.
1: Po. Sa YouTube, maraming salamat po.
2: Keep on coming lamang po at magpadala ng mga mensahe dahil hanggang 8 o'clock kami ni Partner today.
1: Today. Pero bago po tayo magpatuloy sa Anong Ganap, tayo po ay lilipat lamang sa
2: Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Partner, ang oras?
1: Ang oras ay 7:02 ng umaga.
2: Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: Sa ating Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Sunod-sunod na lindol naramdaman sa Albay. Ilang ospital at gusali nakitaan ng bitak.
1: Bagyong Esther palabas na ng Pilipinas o ng Philippine Area of Responsibility. Habagat bahagyang humina.
0: Pamilya ng mga namatay sa gumuhong gusali sa Pampanga nagpasaklolo na kay Pangulong Marcos.
1: Teacher dumulog sa Korte Suprema kaugnay ng liderato sa Senado.
0: Lalaki patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Quezon City.
1: At Coco Martin at Julia Montes ng bagong teleseryeng Sigabo, My Motorcade, mamayang hapon.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tula.
1: At ako naman si Christian Yosores.
0: Sa detalye, mga kapamilya niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Santo Domingo, Albay kagabi. Ayon sa Kibok, tectonic ang origin ng lindol na may 9 na kilometrong lalim. Naitala ang intensity 5 sa Santo Domingo at Legazpi City, intensity 4 sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot, Albay, gayon din sa Sorsogon City, Donsol at Irosin, Sorsogon. Intensity 3 naman sa Naga City, Malinaw, Albay, Sorsogon City, Huban at Prieto Diaz at Monreal, Masbate. Habang intensity 2 naman sa Goa, Camarines Sur, Bulan, Sorsogon, Alenbiri, Bobon, Catarman, Lavezares, Rosario at San Jose sa Northern Samar. Kasama ang Masbate City, Dimasalang at San Fernando, Masbate. Posibleng magdulot po ng pinsala at aftershocks ang lindol.
1: Nakitaan ng mga bitak ang ilang ospital sa Albay dahil sa tumamang magnitude 5.3 na lindol. Sinabi sa DZMM ni Oscar Robert Cristobal, head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, sunod-sunod na lindol ang naramdaman nila kagabi na ang pinakamalakas ay naitala sa magnitude 5.4. Wala naman ang italang namatay o nasugatan sa pagyanig.
2: Buti naman wala namang naitalang nasaktan o na-damage masyadong properties. May mga cracks sa mga buildings. Yung pa lang yung mga pumasok sa ating sa pag-monitor natin. May mga establishments lang na nagkaroon ng mga cracks. Mm-hmm. Yung district hospitals natin, may mga cracks sa buildings pero no reported injuries naman.
0: Muling nakapagtala ng lava effusion sa Bulkang Mayon sa Albay kagabi. Nagpapatuloy rin ang effusive eruption ng bulkan, gayon din ang pagdausdos ng pyroclastic density current o uson at pagguho ng mga bato.
3: For the past 24 hours po, meron tayong record na 14 na volcanic earthquakes. Tatlo po dito ang tinatawag nating volcanic tremors o yung mga tuloy-tuloy na paglindol na umabot ng halos 41 na minuto ang haba. Meron din po tayong 210 rockfall events.
0: Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
1: Umapela na ng tulong mula kay Pangulong Marcos Jr. ang mga pamilya na mga nasuwi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga para maiuwi na ang mga labi ng kanilang mga kaanak sa kani-kanilang mga lugar. Sinabi sa DZMM ni Alvin Azarcon, tagapagsalita ng Justice for Collapsed Building Victims, na hindi sapat ang pambayad ng mga pamilya sa pagpapauwi at pagpapalibing sa mga namatay sa trahedya sa kabila ng paunang tulong ng DSWD at lokal na pamahalaan ng Angeles City. Kahit may ilang pamilyang nakatanggap ng tulong mula sa contractor, nanawagan si Azarcon na huwag nang mag-alok ng areglo. Aabot sa 27 ang namatay sa gumuhong gusali, kabilang ang bayaw ni Azarcon.
4: Kasi ayaw po namin na parang maging dahilan ito upang unti-unting magsukuan yung mga pamilya dito. Ah. Dahil sa katagalan, sa init, yung frustration po na gusto na nilang maiuwi yung mga pamilya nila. Ah, kaya nananawagan po kami sa Pangulong Bongbong Marcos na baka naman po pwedeng tulungan niyo po kami makauwi na po lahat nang walang babayaran.
0: Hindi pa rin nakukumpleto ang mga dokumentong dapat isumite ng may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Special Legal Advisor and Spokesperson on Legal Matters on Balibago Building Collapse, Attorney Darwin Reyes, hinahanap pa ng fact-finding team ang kumpletong listahan ng mga manggagawa sa gusali, kanilang payroll at kontrata ng may-ari at contractor nito. Makakatulong ani ang mga dokumentong ito para mapatunayan na nagkasundo ang kontratistang si Johnson Ku ng Golden Years Construction and Steelworks at may-aring si Ernest Jackson Lim.
5: Ito po ay medyo nakakabagal din po sa ating investigasyon dahil siyempre inaalam din po natin lahat ng tao na involved dito sa ating pagguho no, ng building. Ang ating pong local government ng Angeles City ay very transparent po dito sa ating investigation. So inaasahan po natin na kung ano man ang maging resulta ng investigasyon, lahat po ay mananagot.
0: Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang may-ari ng gusali, gayon din ang contractor at engineer nito.
1: Sa iba pang mga balita, matapos ang malaking rollback noong nakaraang linggo, nako, asahan po naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Batay sa pinakahuling trading sa Mine of Plata, Singapore, posibleng maglaro sa 4 na piso hanggang 4.50 ang itataas sa diesel, habang may rollback na piso hanggang 1.50 sa gasolina. Hindi pa kasama rito ang presyuhan kahapon at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Kabilang sa mga nagpataas sa presyo ng diesel ang muling pagbabanta ng Iran na isasara ang Strait of Hormuz, pagkaantala ng usaping pangkapayapaan ng Iran at Amerika at pagbawa ng pagdaindigang imbentaryo ng langis.
6: Panahon Patrol!
0: Posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Esther ngayong araw. Huling namataan ng bagyo sa layong 380 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang hanging 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos pa east-northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Magdudulot naman ng pag-ulan ang southwest monsoon sa maraming bahagi ng bansa ngayong araw. Sinabi rin ng PAGASA na isa hanggang dalawang bagyo ang posibleng tumama sa bansa ngayong Hunyo.
1: Puspusan na ang paghahanda ng mga lungsod sa Metro Manila sa posibleng pagbaha ngayong tag-ulan. Sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, hinigpitan na ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga ordinansa ng pagtatapon ng basura. Gayon din ang paglilinis sa mga drainage system, inspeksyon sa mga pumping station at paghahanda sa mga gamit at tulong para sa mga residenteng kailangan lumilikas. Sa Pasig, araw-araw na paglilinis sa mga estero kontrabaha kabilang ang Barangay de la Paz, Manggahan, Maybunga, Rosario, Santolan at Santa Lucia.
0: Sa iba pang balita, ipinaaresto na ng korte sa Bulacan ang mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Discaya. Kaugnay po yan ng maanumalyang flood control project sa Lalawigan. Kasama rin sa inilabas na arrest warrant ng Malolos Regional Trial Court, ang siyam na iba pa na nahaharap sa kasong malversation. Si Curly Discaya ay nakakulong sa Senado simula pa noong Pebrero matapos ma-cite in contempt ng Blue Ribbon Committee dahil sa pagtangging sagutin ang mga tanong. Habang nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory sa Cebu, ang kanyang asawang si Sara, kaugnay naman ng kaso sa iba pang ghost project sa Davao Occidental. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na kailangan munang aprobahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian bago nila makuha ang custody o kustodiya kay Curly Discaya at maiharap ito sa korte. Kinumpirma naman ni Gatchalian na nakipag-ugnayan na sa kanya si Remulla para sa pag-aresto kay Discaya.
1: Idinulog na sa Korte Suprema ang issue ng liderato sa Senado sa inihaing petisyon ng gurong si Barry Tayam na istitong linawin ng Korte Suprema kung may quorum ba sa idinaos na sesyon ng Senado ang Miyerkules kung saan idiniklarang bakante ang posisyon ng Senate President at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Hiling din ni Tayam na tukuyin ng Supreme Court kung sino ang lehitimong leader ng Senado matapos iginiit ni Senator Cayetano na siya pa rin ang Senate President.
7: Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us? You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think...
1: Sa panayam ng DZMM, nanindigan si Gatchalian na legal at may basihan ang kanyang pagiging acting Senate President. Giit ni Gatchalian, hindi na bago ang pagturing sa 12 senador bilang quorum na naaayon sa proseso at naging desisyon ng Korte Suprema. Habang kinikilala na rin ng Kamara at Ehekutibo ang bagong liderato. Malaya naman anya ang sinumang kampo na dumulog sa Korte Suprema.
8: Gusto hit kung sinong kampo pupunta ay pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. Pero sa ngayon, ang aming posisyon, naayon sa proseso yung ating ginawa. At kumbaga meron ng presidente. Yung proseso natin ay legal. Tayo ang kinikilala ng mga different branches of government. Even yung mga independent legal experts, sinasabi na walang problema sa proseso.
0: Kakasuhan ni dating Senator Antonio Trillanes, sina Senator Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta, kaugnay ng nakaraang pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Sinasabing pagdinig ng Cayetano Block, muling idinawit ng 18 Maleta Boys si Trillanes na tumanggap umano ng pera sa dating kongresistang si Zal Bico para suhulan ng ICC, bagay na dati nang itinanggi ni Trillanes pati ng ICC. Sinabi ni Trillanes sa DZMM, hindi otorisado ang naging pagdinig kaya bukod sa 18 individual, damay rin sa kaso sina Marcoleta at Cayetano. Hindi naman ikinagulat ni Trillanes ang pagmamatigas ni Cayetano sa pagbabago ng liderato sa Senado.
9: Consistent yan sa pagkatao ni Alan Cayetano. Yan, pagka may hawak na poder yan, ay nawawala sa sarili. No? Hindi yan bumibitaw.
1: Dinepensahan ng ilang grupo ang paring si Father Flavio Villanueva matapos akusahan ng Maleta Boys na nakatanggap ng mali-maletang pera. Pinabulaanan ni Arnold Jansen Kalinga Foundation at Program Panghilom ang umano'y pagkuha ng pera ng pari sa simbahan, gayon din ang delivery ng pera sa isang address. Ayon sa mga grupo gawa-gawa, malisyoso at mapanira ang mga paratang kay Villanueva na kilalang tumutulong sa mga kaanak na mga biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng Administrasyong Duterte.
0: Umalma ang Armed Forces of the Philippines sa patuloy na pagtawag sa mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Bico bilang Marines. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na hindi na aktibo sa military service ang mga naturang individual nang mangyari ang mga alegasyong tinalakay sa pagdinig sa Senado ng tinaguriang Cayetano Block. Nilinaw ng AFP na hindi lahat ng sangkot ay dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Maaari anya magbigay ang paggamit ng terminong Marines o ex-Marines ng maling impresyong may kinalaman ng AFP o ang Philippine Marine Corps sa issue. Hinikayat din ng AFP ang media na ilarawan ang mga individual bilang mga testigo o dating staff ng mga sangkot na personalidad.
1: Pinahaharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes ang mga resource person na tumistigo sa tinawag na unofficial probe kaugnay ng katiwalian sa flood control project. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo, chairman ng komite, na forum lang ang naging pagdinig ng Cayetano Block sa issue dahil walang official staff na nagdokumento sa pagdinig. Binalaan din ni Senator Erwin ang mga resource person na mabibigong dumalo sa Lunes na posibleng ma-cite in contempt. Dagdag ni Tulfo, lahat ng senador ay kasama bilang miyembro ng komite. Samantala, kinumpirma sa DZMM ni Congressman Zia Alonto Adyong na magsasampas siya ng reklamo sa tinuguriang Maleta Boys na inakusaan siyang nakatanggap ng mali-maletang pera mula sa flood control project. Itinanggi rin ni Adyong ang aligasyon.
10: Ayong tanapatulan to eh. Yung matagot nung lumabas yung listahan nila. Pero this time I think it deserves the attention that they really want to seek, no, which is you know, probably having this case, having the issue discussed in the court.
0: Samantala, nagsumite ng mga rekomendasyon ang registry ng International Criminal Court para sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Kabilang sa mga rekomendasyon ng ICC Registry, ang 12-minute reduction rule kung saan hindi dapat lalagpas sa 12 minuto ang pag-abiso ng mga partido sakaling may nailabas na sensitibong impormasyon sa testimonya. Isinusulong din ng registry ang full digitalization ng proceedings sa ilalim ng judicial workflow platform para matiyak na mapapanatili ang record ng kaso sa iisang platform. Una nang sinabi ng ICC Trial Chamber 3 sa status conference noong Mayo na magsisimula ang paglilitis sa dating Pangulo sa Nobyembre at 30.
1: Sa ibang balita, tetestigo si Mary Jane Veloso laban sa kanyang recruiter sa June 19. Sa desisyon ng Mandaluyong Trial Court, pinayagang tumestigo si Veloso na nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong laban sa recruiter na si Maria Cristina Serio at iba pang naharap sa kasong qualified trafficking in person at estafa. Inatasan na rin ng korte ang CIW na maghanda ng kwarto para sa mga o para sa pagtistigo ni Veloso. December 2024, nakauwi ng Pilipinas si Veloso na hinatulang guilty sa kasong drug trafficking matapos ilipat ang kustodiya mula po sa Indonesia.
0: Samantala, timbog ang 29-anyos na TNVS driver na sangkot umano sa insidente ng pamamaril sa Batasan Hills noong Hunyo at 3. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
11: Victoria Cristina Huli ang suspect sa Hot Pursuit Operation and Criminal Investigation and Detection Unit at Batasan Police Station 6 matapos matunto ng rutang dinaanan ng mga suspect sakay ng kulay gray ng motorsiklo. Sa investigasyon, naglalakad pa uwi ang 52 years old na biktima ng pagbabarilin ng isa sa mga suspect na sakay ng motorsiklo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nakumpiska mula sa suspect ang motorsiklong pinaniniwala ang ginamit sa krimen, isang helmet, damit na may markings ng isang kilalang TNVS, sapatos at isang cellphone. Sasampahan ng kasong murder ang naarestong suspect habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa gunman. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng pulisya ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BDMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Bata patay matapos masagasaan ang motorsiklo sa Catanduanes. Balita mula sa Catanduanes, hatid ni Vince Villar.
12: Tumatawid ng kalsada ang 9 taong gulang na batang lalaki nang bigla itong mabangga na gumarurot ng motorsiklo sa National Road sa Barangay Cabcab, San Andres. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilaw po ng biktima at natumba naman sa kalsada ang 19-anyos na rider. Kapwa narespondehan at dinala sa ospital ang dalawa, pero dead on arrival ang bata. Hindi naman gaanong nasugatan ang rider. Nasa kustodiya na ng San Andres Municipal Police Station ang suspect na maharap sa kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Abangan, tourist at diplomatic visa ni dating House Speaker Martin Romualdez kinansela ng Amerika.
1: At DepEd, all systems go na para sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita alas 7 Weekend.
6: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: For liver health, level up na Liver Aid Pro. Si lima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May silimarin, may multivitamins pa.
16: Yan, ang Liver Aid Pro.
15: Tulong sa pangangalagan ng atay.
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.
6: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Nagbabalik ang Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Handa na ang Department of Education sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027 sa Lunes. Naglatag na ng mga bagong framework ang kagawaran na inaasahang makatutulong sa pag-aaral ng mga estudyante kahit may emergency at mga kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Umaasa naman sa Education Undersecretary Carmela Oracion na maganda ang magiging resulta ng ipatutupad na three-term school calendar na inaasahang makatutulong sa mga guro at estudyante.
2: Siguro po sasabihin ng iba sa atin na ay minus one lang, napakaliit na bagay. Pero sa amin pong mga guro, napakalaking bagay po niya, no? I mean, if we doubted the value and the merits of this initiative, siguro po kami na mismo yung aatras, no po? Sobra po ang kanyang advantages para sa ating mga guro at sa pag-increase ng learning outcomes, hindi na po natin gustong patagalin pa.
3: Kinansela na ng Estados Unidos ang tourist at diplomatic visa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma yan sa DZMM ng Philippine Ambassador to the United States at pinsan ng kongresistang si Jose Manuel Romualdez. Pero hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. Samantala, sinabi ng U.S. Embassy sa Pilipinas na hindi ito nagkokomento sa kaso ng visa dahil sa umiiral na confidentiality rules ng U.S. Department of State. Wala pang pahayag ang kapo ng mambabatas sa naturang hakbang. Matatanda ang ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Congressman Romualdez na bawiin ang precautionary hold departure order kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal na nauna nang itinanggi ng kongresista.
1: Tiniyak ng Philippine National Police na walang banta sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Kasunod ang napaulot na umano'y closed-door meeting na na-Interior Secretary John Vicrimulla at mga matataas na opisyal ng PNP. Sa press briefing, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Co. na bahagi ng regular oversight function ng kalihim ang naturang pulong at hindi dapat maituring na emergency gathering dahil sa isyo sa seguridad. Ayon kay Co., wala pang natatanggap na impormasyon ng PNP tungkol sa umano'y intelligence report na sinasabing planong sumugod sa Malacanang ang ilang grupo sa June 12. Hinimok naman ng opisyal ang publikong iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon.
3: May agam-agam ang ilang kongresista sa panukalang layong labanan ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon. Sa Digital Media Anti-False Information Bill, papatawan ng hanggang 12 taong pagkakakulong at multang hanggang 2,000,000 piso ang mapatutunayang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyong makaaapekto sa national security. Naniniwala si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na posibleng maapektuhan ang independent journalism dahil sa ilang probisyong nakasaad sa panukala. Ayon pa sa kongresista, mas mainam na bumuo ng iba pang panukalang tutugon sa problema sa disinformation na magbibigay rin ng proteksyon sa kalayaan sa pamamahayag. Kabilang si De Lima sa 7 nag-abstain sa panukalang inaprubahan sa huling pagbasa ng Kamara noong Miyerkules sa botong 286-3.
1: Sa labas ng bansa, inimbitahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Russian President Vladimir Putin sa isang pulong para matigil na ang mahigit 4 taong giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Sa open letter, sinabi ni Zelensky na dapat ituloy na magkabilang panig ang usapang pangkapayapaan sa anyay neutral na bansa at muling igiit ang suporta para sa tigil putukan sa gitna ng negosasyon. 2019 pa nang huling magkita sina Zelensky at Putin sa peace talks sa Paris, France. Sa sports, nalusutan ng TNT Tropang 5G ang Barangay Ginebra San Miguel sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa score na 101-294. Tabla na ang series sa 1-1. Muli magtutuos ang TNT at Ginebra sa Game 3 bukas, alas 7:30 ng gabi sa Ball of Asia Arena. Sa NBA, muli naman maghaharap ang San Antonio Spurs at New York Knicks sa Game 2 ng NBA Finals mamayang alas 8:30 ng umaga oras po dito sa Pilipinas. Tatangkain ng Knicks na makuha ang 2-0 lead habang susubukan naman ang Spurs na maitabla ang serye.
0: Sports Balita.
3: Umabante naman si Pinay tennis star Alex Ayala sa semifinals ng Birmingham Open matapos talunin si Mananchaya Sawangkao ng Thailand sa quarterfinals. Agad nagpasiklab si Ayala sa simula ng laban para pataubin sa straight sets ang kalabang Thai sa score na 6-3, 6-2. Makakaharap naman ni Ayala sa semis si Rebecca Masarova ng Switzerland ngayong Sabado.

0: Ilibot sa ilang lugar sa Metro Manila ang cast ng seryeng Sigabo na pinagbibidahan ni na Coco Martin at Julia Montes.
1: Sigabo!
0: Magsisimula ang motorcade mamayang alauna ng hapon mula Baclaran, Quiapo, Divisoria, Tondo hanggang Blumentritt. Bukod sa Coco Jules, aabangan din sa motorcade sina Edo Manzano, Joey Marquez, Carmi Martin, JC De Vera at marami pang iba.
1: Wala si Victoria Tulad at mamaya, Christian Yosores.
0: Surprise tayo.
1: Surprise.
0: Abangan niyo po, surprise po. Simula Lunes, June 8, aba, meron pa palang isa pang malaking mangyayari okay. Sa Lunes. Mapapanood na po sa prime time ang Sigabo.
1: Yan ang pangtanggal umay natin sa mga mangyayari sa Lunes. After TV Patrol, abangan niyo ang Sigabo.
0: Sigabo. Oh, alam mo ba kahapon nandun ako sa isang probinsya, tinatanong yung mga batang na kausap namin, alam niyo ba kung ano yung ABS-CBN? Eh, medyo poor community, so hindi masyadong familiar. Kilala niyo ba si Tanggol? May nagtaas ng kamay.
1: Ang lawak ng rich ni
0: beach ni Coco Martin. So itong Sigabo rin, kaya talagang inaabangan. Actually, Matagal nang hinihintay, diba?
1: O, para na-postpone ito, diba? Dapat early part ng year dapat ipapalabas.
0: Pero finally, June 8 po ha, Sigabo, showing na po. Congratulations
1: and good luck.
0: Good luck. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman si Christian Yosores. Magbabalik pa ang Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong ganap sa DZMM?
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning, partner. As if hindi pa tayo kaya.
1: Good
0: morning po. Welcome
1: morning
0: back
1: po.
0: Sa
1: Anong Ganap?
0: It's 7:32, partner, ha? Kanina pinag-usapan natin yung tungkol nga po sa pagkakatanggal ni former Representative Kiko Barzaga mula sa House of Representatives. Nagkaroon po ng expulsion. In-expel siya. Pero sabi nga ng COMELEC ay pwede pa siyang tumakbo uli sa special election na gaganapin.
1: Ang question ko, partner, ang burden ba dapat ay nasa Kongreso, nasa Kamara, kung anong klaseng desisyon dapat ang ginawa nila? Kasi ang lumalabas pala, hindi naman perpetual disqualification ang naging hatol kay Congressman Barsaga. Kaya pwede pa rin siyang tumakbo at pwede ulit siyang mahalal dyan sa Kamara.
0: So I guess lahat, ganun talaga yung rule, no? Anyone who they expel, pwede pa rin tumakbo. Hindi kasi siya perpetual disqualification. Mm-hmm. Unless siguro may mag-file na lang ng iba pang kaso para mapigilan yung candidacy ng isang mambabatas. Oo.
1: At ibang kaso kasi siya doon sa nangyari sa Antipolo, di ba? Kasi ang nangyari naman doon, namatay si dating Congressman Romeo Acop. Kaya kailangan talagang maghalal ng bago.
0: Mm-mm. At yung isa naman po din nating tinalakay yun tungkol sa nangyaring, ano nga ba, pagdinig ba o meeting sa Senado tungkol po sa flood control na pinangunahan po ng Cayetano Lead Block. Sabi ni Congressman Zia Adyong na pinangalanan ng mga Maleta Boys na nakatanggap daw po ng maleta ay syempre walang katotohanan yan at pinag-aaralan nila ang pagsasampa ng kaso.
1: At di ba kasabay din noong whatever it is, hearing ba, press con o pulong sa Senado noong Huwebes, nagkaroon din ng press con ng NBI eh. That day na sinasabing yung mga Maleta Boys na ito allegedly daw ay nakatanggap din ng certain amount from dating Congressman Mike Defensor bago sila humarap doon sa Senado.
0: Which ay pinabulaanan ni dating Congressman Mike Defensor at nung mga testigo ng mga Maleta Boys. Sabi nila they were there dahil nakita nila na merong maling ginawa at gusto lang talaga nilang maisiwalat ang katotohanan.
1: Pero parang ang lumalabas, partner, kasi after that day, may mga kanya-kanya din tayong kasamahan sa media na nag-fact-check din po doon sa ilang mga statements sa mga sinabi nung Maleta Boys dyan sa Senado na parang ang lumalabas, parang hindi nagtutugmaro, partner.
0: Alin doon?
1: Yung ilan doon sa mga pahayagaya ng mga paratang kay Senator Soto na may pinangalanan na dati niyang 8 pero it turns out na patay na pala.
0: Oo, sabi ni Senator Soto.
1: May and other information na nabanggit noong mga tumistigo doon na Maleta Boys.
0: May lumutang nga rin daw na may mga hindi pinangalanan. May mga pinangalanan in one of the original affidavits yata. Tapos nung sa Thursday na pagdinig slash meeting slash press con ay nawala yung mga pangalan na yon. Pero syempre, kailangan natin kumpirmahin muna yan.
1: Correct.
0: Oo, dahil hindi natin sure kung nandun nga ba yun sa
1: at
0: original.
1: At saka yung, ano, yung legitimacy din ng listahan, di ba? Mm-hmm. Yes, merong listahan. Pero how accurate yung binabanggit noong mga Maleta Boys na talagang yung mga pangalan na yon, yung listahan itself ay talagang totoo. Mm-hmm. May basihan, may bigat at merong backup na mga ebidensya laban doon sa sinasabing listahan na yon.
0: Mm-hmm. At bukod doon sa mga larawan na ipinakita rin doon sa pagdinig slash meeting ay totoo nga ba talaga na may maleta? Totoo ba na may perang laman? Totoo ba na itong mga binabanggit na address ay bahay talaga ni ganito, ni ganyan? So sobrang daming kailangang linawan, kailangang bigyan ng basihan, dokumento, ano ba yan, video, log ng CCTV or ng pagpasok ng sasakyan sa isang subdivision. Mga bagay na tingnan natin kung ma-address po sa Lunes dahil meron namang Gatchalian Block led hearing on Monday.
1: O, kasi mananatiling hearsay, mga haka-haka at spekulasyon yung mga sinasabi nila hanggat wala pong malinaw na ebidensya. Oo, madaling maniwala, madaling ma-trigger ang emosyon ng tao na, mukhang totoo nga ito kasi may mga nagsalita ng ganito, ganyan. Mm-hmm. Pero paano mo masasabing totoo talaga ang isang bagay kung wala kang maipresentang ebidensya? Baka naman naniniwala ka sa isang huwad na katotohanan.
0: Oo. At yung mga larawan, di ba, matagal na rin naman pong na-establish na hindi sapat yung mga picture na para maging basehan, sabihin na, meron silang deal, meron silang transaction.
1: Correct.
0: Kasi halimbawa si Christian, ang dami nagpapapicture po dyan. Ay, pero it doesn't mean...
1: Palit na bagay.
0: It doesn't mean nakatransaction na niya.
1: Correct.
0: Yung taong nagpapicture sa kanya. So marami talagang kailangang establish bago masabing, ito talaga yung nangyari.
1: Oo. At ang isa din sa mga binanggit, di ba, na di umunay nakatanggap ng maleta ay mismong si Pangulong Marcos.
0: Mm-mm.
1: Sinight pa yung address ng bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Pero ang sabi naman ng Malacanang, maglabas muna kayo ng ebidensya. Patunayan ninyo through evidences kung talagang merong solid at may integridad yung paratang ninyo laban sa Pangulo.
0: Correct. Pero partner, bago natin balikan yung may init na issue na yan, syempre alamin po muna natin ang lagay ng trapiko lalo at huling weekend.
1: Sige
0: na nga
1: po
0: bago magpasukan sa Lunes.
2: DZMM Traffic Update.
0: Good morning po kay Robert Mano at good morning din po kay Ninong Charlie Nosares mula sa MMDA Metro Base. Hi, Ninong!
1: Ninong, welcome back! Welcome. Good morning!
6: Good morning sa inyo mga inanak.
0: May picture ka na, Ninong! May picture ka na dito sa ano namin, sa screen.
6: Talaga. Abo. Ako nakakaya naman, nakikita na ako. Kilala na ako niyan.
0: Kilala.
6: Oo, marami na. Baka kung marami nang kumuha sa akin, naninong.
0: Talaga, yung nga sasabihin ko sana, dadami po ang inuwi.
1: Sa amin ka lang. Go ahead, sir.
0: Go ahead
6: po. Yes, at sa mga oras na ito, kitang-kita

0: mga aksidente. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari pa rin kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At wala naman tayong mga reported vehicular accident mula naman sa ating mga traffic monitoring units. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, sa kuang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris Naguulan.
1: Opo, Ninong, kasi nabanggit namin na ngayong huling weekend bago magpasokan, baka dumugin yung mga bilihan ng mga school supplies. Mga anong oras po ba natin inaasahan na magkakaroon ng build up ng traffic doon sa mga lugar na yun, specifically along EDSA or sa Divisoria?
0: Yes, so at yan naman inaasahan na natin yung pag-build up sa daloy ng traffic, lalo na't ngayon araw ng Sabado mamayang hapon, yung during yung mga oras ng pamamasyal at ito yung mga last minute na mamimili para sa mga sa pagbubukas ng klase sa Lunes. So mamayang hapon at bukas, asahan natin na talagang magiging mabigat ang daloy ng traffic. Pero nandiyan naman na sa ating mga kalsada at sa mga area of responsibility, lalo na po doon sa mga lugar na kung saan ay inaasahan ngang dadagsa yung mga mamimili at habol sa pamimili ng mga school supplies, nandiyan po yung ating mga traffic constable or traffic enforcer, nakaantabay po yan.
2: So, Ninong, ang MMDA ba nagdagdag para nga po dito sa last week ng personnel sa kalsada para dito po sa last weekend bago magpasukan?
0: Ay, ganun pa rin naman yung bilang ng mga traffic enforcer natin. At sa araw na mismo ng Lunes, yun talagang yun ang pinaghahandaan natin, yung unang araw ng pasukan.
2: Mm-hmm. Pero sa Monday, mas marami po ba tayong MMDA personnel sa kalsada? Or
0: yes,
2: same
0: po,
2: din?
0: Yun, yun nga po yung pinaghahandaan natin, yung unang araw ng klase, pagbubukas ng klase sa Lunes. Kaya't yung ating mga traffic enforcer, nakahanda na po yan at nadagdagan po yan ng bilang sa kanilang mga area of responsibilities.
2: Opo. Ano ang payo nyo na lang po, lalo na po sa mga magulang na maghahatid ng kanilang mga anak sa unang araw ng pasukan sa Monday, Ninong Charlie?
0: Yes, ang unang payo natin doon sa mga magulang ay syempre dahil inaasa naman natin na ngayon ay nag-declare na nga ng tag-ulan ang pag-asa. So magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan, payong, kapote, lalo na yung mga bata. At syempre yung paghahanda pa rin, mag-ingat po sa inyong pagmamaneho sa paghahatid sa inyong mga anak para nga yung aksidente sa unang araw ng pasukan ay maiwasan natin.
2: Alright. Thank you so much po, Ninong Charlie.
0: Maraming salamat at magandang umaga.
2: Ingat salamat po. Yan po si Sir Charlie Nosares mula sa MMDA Metro Base.
3: Anong ganap?
1: Oh yeah. Ano na po? Again, binabanggit namin ni partner, pakiplano po ng maayos ang ating trips on a weekend para tayo hindi ma-hassle sa traffic.
2: Lalo't maraming maghahabol ng school supplies. Partner, batiin lang natin si Josh Kyle Edip. Nandito po sa YouTube si Louie Basco, si Kent Klutz, andyan din po, at si Miss Nilda Lumagbas. Good morning,
1: good morning po.
2: Po.
1: Binabati rin natin muli ang mga Tagalipa, Batangas, si Ma'am Demi Melissa Malabanan. Lagi nanonood sa atin pag weekend partner. Maraming salamat. Good morning at good morning po sa mga Tagalipa.
2: At good morning din po ha sa mga kawani ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Nako ha, nako. Saludo rin po talaga sa sobrang sobrang pasensya sa lahat-lahat na po nang nangyayari dyan sa Senado. Good morning.
1: At alam mo, hanga lang din talaga ako partner dun sa hani ng Senate staff na since May, kapag pinapanood natin ang plenary, kalmadong nagtatrabaho kahit sino pa ang nakaupong Senate President at ang mga hani ng majority or minority, tuloy ang kanilang trabaho.
2: Medyo mahirap talaga yung sitwasyon ng Senate staff ngayon, Senate employees. Kasi sino nga ba ang susundin mo dun sa dalawa? O, diba? Medyo we feel yung mga Senado employee po sa Senado at hopefully ma-resolve na rin po ang lahat ng ito. At good morning din po kay Miss Maria Filipina Santos, kay Ace S. Mendoza, at kay paring Joward o Howard Baliares.
1: Wow. Pare, good morning!
2: Pare, good morning! Thank
1: at
2: you so much po!
1: At pagbati rin po kay Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, kay Dr. Alex Tinsua,

0: ng Pateros kay Professor Gabby Lopez. Good morning. At kay Kabalen Zosie Mogasmin. Magandang umaga.
1: Partner, isang paglilinaw lang po, yung Sigabo ang airing ay June 22.
0: Ah, okay. June 22 pa po pala.
1: Medyo na-excite lang po.
0: Na-excite lang kami kasi nga kailangan natin ng pangtanggal umay. Pangtanggal stress sa mangyayari sa Lunes.
1: Pero June 22 pa po. Okay. Ang airing niyan. Ayan ha, i-note na po natin.
0: Pero merong motorcade ngayon.
1: Yes, may motorcade ngayon.
0: Ang tuloy, may motorcade.
1: Sana hindi ulanin, ano?
0: Oo. Abangan po ninyo.
1: Happy birthday lang din po kay Anay na Mayordomo. Happy birthday,
0: happy birthday
1: po.
0: Happy birthday.
1: At partner, dahil nga back to school na bukas.
0: Yes. Sa Lunes.
1: Sa Lunes pala. Ano ba yan? Nalito na sa Lunes.
0: Pero kasi bukas, parang as ano na rin, maghahanda na rin ng mga magulang.
1: Oo nga. Makakausap po natin ang Alliance of Concerned Teachers, NCR, si Miss Ruby Bernardo, ang Union President. Good morning po, Ma'am Ruby. Victoria po at Christian.
0: Hi, Teacher Ruby. Good morning.
2: Good morning! Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Sa lahat po ng taga-subaybay ng programa.
1: Salamat po sa inyong pagsama po sa amin, Teacher Ruby. Ma'am, ano ang inyong paghahanda for back to school sa Monday?
2: Kakatapos po yung isang linggong brigada eskwela. At syempre, yung ating mga teachers ay nakapagsimula na nung pag-aayos ng aming mga classrooms. At syempre, kami naman, alalabas nung maraming mga DepEd orders, no, na kasama rito yung mga pagbabago sa three-term school calendar, mga computation ng grades, mga pagbabago doon sa strengthened senior high school, at ilan pang mga pagbabago no na marami na sasalubong sa amin para sa Lunes sa pagbabalik eskwela.
1: Mm-mm. Any concern, ma'am? I'm sure meron. Pero ano yung mga pinakamalaking concern nyo po siguro regarding dito sa iba-ibang pagbabago for this school year?
2: Unang-una, ang concern talaga namin ay tingin namin napaka-ikli nung panahon para doon sa maraming mga pagbabago para sa June 8. In fact, sa bahagi ng mga teachers, isang araw lang na nag-conduct ng orientation for this three-term school calendar, online pa. Isang araw, pinapunta kami dun sa eskwela, 9 to 4 p.m., tapos online na parang watch party, no? Yan yung paraan ng aming orientation. Yan nga yung binabanggit namin, na sa tingin namin, hindi yan sasapat para sa mga malaking pagbabago sa ilalim ng three-term school calendar. Pangalawa, syempre nitong brigada eskwela, talagang marami sa mga teachers natin abonado pa rin sa gitna na nung historic at trilyong pisong pondo no ngayong 2026. Bagong school year pero mga lumang problema yung aming aabutan at inabutan na nga no nitong mga nakaraang nagbalik eskwela kami.
1: Opo, pero ma'am, itong dito tayo muna sa three-term school calendar. Ang ginigiit talaga ng DepEd ay magiging mas makakapag-focus doon sa mga estudyante, malelesen yung kanilang load, pati sa mga teachers. I know you've talked extensively about this, pero ano ang thoughts niyo po here?
2: Sinasabi talaga ng Alliance of Concerned Teachers, tanong pa rin namin bakit kailangang madaliin, where in fact yung mga private school natin, binigyan ng isang taon para dun sa paghahanda kasi sa bahagi ng teacher hindi pa namin talaga mayakap no ng buong-buo no yung three-term school calendar dahil nga ang tanong nga namin hindi lang naman calendar yung magbabago kundi yung mismong yung hati ng aming ituturo, no, availability ng learning materials nandiyan na ba, soft copy na naman yung nakita namin, yung availability halimbawa ng support din sa teachers in terms of yun nga yung binanggit ko kanina bago yung grading system sa gitna din nung mga full blast na mga pagbabago natin sa curriculum kasi ngayon full implementation ng enhanced K-10 at saka yung strengthened senior high school at sa bahagi namin tingin namin yung 10 days na term break na binigay sa amin hindi talaga siya magiging break dahil pinuno din ng mga activities tulad ng extracurricular activities, in-service training, then we have aral program. At ano, Christian, Victoria, ito, nananawagan na rin po kami sa Department of Education kasi nakita po namin dun sa sample programs ngayon or sa program na mismo na binigay dun sa ating mga teachers, pinakarga na naman sa mga teachers, ang aral program na ang pangako po dyan ni Secretary Angara ay mga non-DepEd yung alakhan ng mga iha-hire, 446,000 yung allotted for non-DepEd tutors. Pero ngayon, halos lahat po may aral tutors na aral program na bahagi ng kanilang class program.
0: Akala ko ba, Teacher Ruby, di ba para naging issue before na ang dami-daming load na mga teachers, kaya nga binawasan, di ba? Pero binabanggit ninyo na parang bumabalik na naman sa mga teachers yung ilang mga dagdag na trabaho na inalis na before.
2: Totoo po yan, no? Ngayon nga, ang sinasabi ng mga teachers, nasa na po yung pangakong gagaan yung aming load kasi nung na-receive po namin yung aming mga class programs ay nakita po talaga namin naroroon yung mga dati nang mga pabigat na mga loads namin. No? Kasi kung idadagdag nyo po yung aral program, ginagawa po yan during class or after class. So, ibig sabihin, kailangan mo lang tapusin yung aming teaching hours bago namin i-conduct yung aral program. So, mag-extend talaga ng hours yung mga teachers natin para po dito, no? Hindi naman po kami talaga totally ayaw, no, dito sa mga recovery program. In fact, gusto po talaga ng teacher na ma-address yung crisis natin. Pero hindi po natin ma-address pag laging teacher yung taya, pag laging teacher yung sumasalo, no, nitong mga recovery program na ito, no? Mas maganda sana kung nakatutok nga kami dun sa pagtuturo at merong mga nakaalat na mga non-DepEd or at least iba yung nakatutok dito sa ating mga recovery program tulad ng aral program.
0: Opo. So, Teacher Ruby, paano haharapin ng mga guro itong pagbubukas ng klase next week kung ang dami pa rin po pala talagang problema, hindi lamang sa aspeto ng facilities ng mga estudyante, pati na rin yung sistema kung paano magtuturo sa mga estudyante sa bagong school calendar, tapos yung ilan pang mga problema sa dagdag na trabaho ng mga teacher?
2: Tulad nga po nung aming binabanggit, hanggang ngayon po nananawagan kami sa Department of Education na tingnan din po, silipin yung load ng ating mga teachers, tingnan din po yung kinakaharap namin, no, na kumbaga nasa forefront kami, nasa unahan kami nitong pagharap dun sa mga problema natin sa loob ng eskwela, at wag na sanang dumagdag pa, no, yung ilang mga marami, no, na pagbabago ngayong parating na school year na ito dun sa ating mga teachers. Nasa tingin natin, isa rin yan sa dahilan kung bakit talaga meron tayong crisis kasi yung mga teachers natin puno talaga sa workload at dapat maramdaman no, ng mga teachers natin yung pangako na mababawasan yung aming trabaho sa ilalim ng mga pagbabagong ito. Hindi naman tayo against dun sa mga pagbabago pero dapat po sana ay makatulong ito doon sa matagal ng overwork at underpaid na nga ng mga teachers natin. Hindi po parang robot no na binababa na lang sa amin no, yung mga reforms na sandamakmak.
1: Mm-mm. At madalas nga po, out of pocket pa nga ng mga guro, di ba? Maliit na nga yung sweldo, pero kayo pa po yung gumagastos para sa materials. Yung iba, sila pa yung nagpapakain para sa mga estudyante kasi talaga nakakaawa rin yung mga students. So walang update, ano po bang status ng salary muna ng mga guro, Teacher Ruby?
2: Sa ngayon, nananawagan po talaga kami para sa pagtataas ng entry-level salary ng mga teachers sa 50,000. Ngayon po, nagkukunda kami ng family day sa University of the Philippines. Nag-fun run po kami, nag-zumba, no, pampalakas para sa darating na Lunes. Bit-bit yung aming panawagan na 50,000 na entry level para sa ating mga guro. Kasi talagang napag-iwanan na dati Victoria Christian, pantay yung mga nurse, pantay yung mga military and uniform personnel. Pero ngayon, halos tutung-tung sila sa 50,000, kami naman ay nasa 31,000, hindi pa yan yung nauuwi, no? Madalas mga 20 to 21,000 na lang. Kaya marami talaga baon sa utang. In fact, itong nakaraang Brigada Eskwela, 75% dun sa aming survey ay talagang gumastos para sa pagpapakumpuni ng kanilang mga classroom.
0: Opo. Tungkol doon sa sahod, Teacher Ruby, pakipaliwanag nga sa amin. Bakit nga ba ang laki na nakakaltas sa mga teachers? Kung like, halimbawa, sa binanggit ninyo, entry level, average 31,000 ang sahod, pero ang nauuwi, less the, nasa around 21,000 na lang. Ang laki nung nakakaltas, 10,000 rin.
2: Una-una yung tax. Meron talagang tax yung mga teachers. Then, yung GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, no? At yan, yung mga kaltas natin at inaabot talaga. Malaki din yung mga kaltas sa amin, ha? Kahit doon sa GSIS mismo kasi nakadepende siya doon sa percentage no ng ikakaltas sa amin.
1: Hi, well, we wish you all the best sa Monday, Teacher. Teacher Ruby, ano yung mga nakikita nyong senaryo uli sa Lunes? Mga, syempre, mga classroom na punong-puno ng estudyante, mga umiiyak. Ano pong mga pinaghahandaan nyo po?
2: ay, yung mga teachers natin, kumbaga, sanay na kami. Kasi taon-taon, ganyan talaga, no? Yung, lalo dun sa ating mga elementary students. Ngayon talagang pinaghahandaan namin yung orientation din dun sa mga magulang kasi it's opening block ang sinasabi dun sa three-term school calendar. Merong, bagamat nitong nakaraang Brigada Eskwela, may mga schools tayo na nakapag-conduct na ng orientation. Kaya nga lang, medyo delay yung paglalabas nung ilang mga DepEd orders, no? Nilabas lang ito noong June 4. Siyempre, aaralin pa namin at muling magkakaroon no, ng mga orientations dun sa mga parents. Malaki yung tulong ng parents natin para mapagaan no, yung pagsalubong natin dito sa darating na pasukan.
1: Ako, eh, sana nga po maging maayos pa ang pagsalubong at lahat po ng issues. Nako, kahit paunti-unti, agad naman din po matugunan.
0: Mabuhay po kayo, Teacher Ruby at ang mga guro. Mabuhay po kayo.
1: Nako, saludo po talaga kami sa inyo. Thank you po.
0: Good luck po.
1: Yan po si Teacher Ruby Bernardo, Union President ng Alliance of Concerned Teachers, NCR.
3: Anong ganap?
1: Saludo talaga sa mga teachers, sa mga principal partner. May nakilala ako na kahapon ng mga guro, principal. Grabe talaga yung sakripisyo nila. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami dito. Mm-mm. Kaya maraming salamat
0: po. Good all the praises po para sa ating mga teachers. Mm-mm. At syempre, partner, yung binabanggit mo, yan ay sa isang lugar pa lamang. Mm-mm. At napakalaki po ng Pilipinas na nakaka-experience po ng mga problema sa sektor ng edukasyon.
1: At parang, alam mo yon, every year problema siya. Every year pag magba-back to school, mag-feature siya. Kasi it doesn't stop. I mean, aminado naman din ang ating pamahalaan. Talagang malaki yung problema at mahirap din po talaga. Sana lang nababawasan kahit papaano.
0: At para ang hirap, saan magsisimula? Mm-hmm. Diba yung problema una sa lahat? Una sa sahod ng mga teacher, yung mga kulang na school facilities, iba pa doon sa learning crisis ng mga kabataan. Saan ka nga ba magsisimula doon
1: hirap,
0: para
1: no?
0: Magkaroon ng kahit papaano lunas sa isang aspeto?
1: Sobrang laking hamon. At banggitin lang din po natin na ilang beses po nating sinubukang, ilang beses nating kinuha.
0: Ilang beses, ha? Take note. Ilang beses, hindi isa, hindi dalawa. Ilang beses.
1: At hindi natin sinubukan. Ginawa
0: po natin.
1: Hindi pa rin tayo over doon, no?
0: Parang 2 years ago pa yun.
1: Ginawa po natin, kinontak po natin ang DepEd, pero sa kasamang palad ay wala raw pong available since last week, no?
0: Oo. Na walang available?
1: Makapanayam.
0: Dami-daming mga official dyan, walang available na magsalita.
1: Busy sila sa pagbaback to school. Hopefully
0: naman
1: po. Ako,
0: sila ba nagpipintura at nagpapako sa mga classroom? Wala naman ako nakita ang mga asik o yusik na nagpipintura sa classroom.
1: Pinakita ko
0: Meron ba?
1: Meron.
0: Kahit weekend? kahit sana 10 po, minutes?
1: Sana po makuha po natin this weekend para po sa response ng mga... Alam mo kayo, hindi natin nakukuha
0: Sorry. Sorry. Inaaway ko kasi.
1: Pero ayan po ha, very open po tayo ang
0: DZMM.
1: Hindi lang po ang anong ganap sa panig naman po.
0: Oo. Mabait naman kami ni partner, di naman kami nangangagat
1: Ako hindi Oy, good morning po kay Sir JB Valdez. Nanonood po, nakikinig mo sa BFP, Nueva Ecija Provincial Office, led by Provincial Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Roberto Miranda at Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Ryan Pascual.
0: Good morning
1: po. At sa
0: po.
1: Provincial Chief Operations na si SFO4 Victor De Guzman.
0: Mabuhay po, po ang mga taga-BFP. Salamat po sa mga taga-BFP sa Nueva Ecija.
1: Salamat po at hello din po kay Sir Dante Ciliador. Good morning. At sa mga iba pa po nating kasama dito po sa YouTube at sa Facebook, Ricky Jr., Demdam, Doringo, Colleen Panulde at si Bundaki Pusdaki.
0: Thank you po. Thank you. Pagbati rin sa aking parents, of course, sa Cavite, sila Vilma at Junior Soles at aking mga pusa. Good morning.
1: Good morning. At po, sa aking parents,
0: of course,
1: sa si Jinky Tulad at Alfredo Tulad. Good morning.
0: Good morning
1: at Kenneth Tulad. Pagaling ka.
0: Get well po.
1: Kayang-kaya mo yan. Partner, it's 7:58. Naku, maraming salamat po sa pagsama sa amin. At bukas muli mula 6 o'clock hanggang alas 8 ng umaga.
0: Bisperas ng pasukan bukas. Baka pwede pang humawal ang DepEd.
1: Muli ako po si Victoria Tula.
0: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Susunod na
0: Balita Antimano with Robert.
1: Robert Mano.
0: Mano, asan si Robert?
1: Mano.
0: O ngayon, maaga kami, Robert, matatapos ha. Hindi kami mag-OT ha.
1: Oo nga. Nakachikahan ko si Robert nung isang araw. Sabi niyo, sasabihin ko ba? Bik! Hindi na nga, sa atin na lang nga. Nako si Robert ha, magaling ding tumakbo yan ha.
0: Oo, runner-ist din yan eh.
1: Oo,
0: pwede na kayo magtay ng run club sa Senado.
1: Nagiging runner-ist nga kaming lahat doon eh. Nagiging ano kami, sprinter, nagiging basketballista rin kami. Alam mo yun, yung mga iwas-iwas.
0: Kaya dapat ngayon ang outfit ng mga taga-Senado ay lagi naka-rubber shoes.
1: Hindi na kami umalis sa bahay.
0: Hindi na naka-leather o nakatakong.
1: Oo, lugi ka kapag nakatakong ka kasi maapak-apakan ka. Lalo pa si Robert Manny, ang gaganda ng mga sapatos niyan, branded 'yan.
0: Ayan
1: oh, tingnan mo, oh, tingnan mo oh.
0: Tingnan mo.
1: Noong nagpicture kami na puro sapatos, sabi namin, sino yung nakalakos? Iba.
0: Sana all.
4: Good morning. I'm here.
1: Muli ako po si Victoria Tulad.
0: Ako po si Christian Yosores.
1: Bye.
0: Bye, ingat po.
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Aba, eksakto, alas 8 ng umaga.
1: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano.

Magandang magandang umaga mga kapamilya. Araw po ng Sabado. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado, June 6, 2026? Robert Mano po ang inyong kaserbisyo sa mga balita at impormasyong dapat alam mo, antemano. Dito siyempre sa DZMM Radio Patrol 630 na napakikinggan po sa 630 kHz sa inyong pong AM band. At siyempre, sa bayan po tayo napapanood sa DZMM Tela Radio Cable Channel. Mga balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Aba, siyempre, sundan niyo po kami sa YouTube ha. Napakarami na natin dun eh. Mag-subscribe at panoorin po kami sa DZMM Tela Radio YouTube Channel. 1.5 million na po tayo doon. Kaya naman mag-subscribe na kayo para tuloy-tuloy ang mga live stream at syempre, updates. Para sa mga mensahe ha, baka may mensahe kayo, may pa-shoutout kayo, o kaya naman ay may reaction kayo sa isyung ating pag-uusapan today. Abay, pwede nyo po yung isend sa ating Viber. Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Pwede rin po kayo ha, sa ating mga social media account na DZMM Teleradio. Ha? Maya-maya po, babasahin natin yan. Itatanong natin yan. Isha-shoutout natin yan. Kumusta po ang inyong laging linggo? Bakbakan ng whole week? Walang pahinga? Sunod-sunod!